0: sa ating mga taga-barangay poblasyon para maging maayos din ang ating mga kalsada.
1: Sana masumunod sila sa patakaran ng barangay na kahit papaano. Pag sinabihan sila, bigyan sila ng mga memo, kailangan sundin nila.
0: Ayan,
1: sundin yan po natin. Natin. Para wala ko silang penalty na matatanggap. Iyan ang ano natin doon.
0: Ayan, sumunod para walang penalty. Pero ito na nga, tatay, may bumubulong dito. May, hindi pala bulong, may sumisigaw. Baka may gusto kong batiin.
1: Ah, sa mga tropa kong song, ayan. Ayan, si Gilbert, si Larry, at saka sila, Brian, si Paul Clarkson, at ang aming jefe, mga BPC. Ang aming kapitan, lalo na aming kapitan, Alin Ampaya. Siya po ang aming ano, chairman na nagbibigay suporta sa amin para ano ng... ng batas.
0: Yeah, syempre dahil kita-kita ko nga masiyay ka, nilagay mo ba ang pangalan mo sa ating mahiwagang fishbowl?
1: Siyempre.
0: Ayan, ito mga nagagay na pangalan nila. Ayan, kapulot na tayo.
2: Yes po, hindi ako kasali, baka hindi ako mabibigay.
0: Ako sayang naman, live na po tayo sana po kanina, pero sa ngayon po ay mag-enjoy muna tayo, hello-hello po muna tayo dyan, di ba? Pupunod na po tayo na pangalan kung sino
2: ka. Kami na kasi nyo, hindi kami nakapag-
0: Ayan, okay lang po yan. Meron po tayong gardenia dyan, mamaya. Pupunod po na kasi yan sa inyo. Ayan. Yes, ito na. Tignan na po natin sino ka ba ang pupunod natin kung makabigyan ng tulong mula sa DZMM. Andito po ba si... Naku, naku, ang haba ng pangalan. Ito na, Rudolph Piong. Piong. Ay, hello po! Ayan, hello po, pati naman kayo sa TCM.
3: Hello po!
0: Ayan, ano po pinagkakabalan po ninyo dito sa inyong barangay?
3: Sa SST po.
0: SST, ano po ang SST?
3: Social Service Department po.
0: Mm-hmm. Ayan, baka may mga gusto kong sabihin sa DZMM.
3: Shoutout po sa inyong lahat.
0: Ayan, maraming salamat at ilagay mo ang pangalan mo dahil dyan, tanggapin mo ang DZMM shirt! At then, para una ka sa balita, ito ang Transistor Radio mula sa DZMM. And of course, 1,500!
3: Pag-ibig pa sa DZMM.
0: Ayan, baka may iba kapag gustong matiin. Baka mag-anak mo.
3: Shoutout po sa family ko sa Burgos Street at saka sa shoutout po sa ano sa kapatid ko pong ikakasal ngayong linggo.
0: Ayan, ako maraming salamat. And of course, congratulations. Maraming salamat po sa inyo. Barangay Poblacion, Montelupa City. At dahil dyan, balik na po sa studio. And of course, maraming salamat sa Gardenia.
4: Thank you. Maraming salamat, Lorraine Galvez. Dyan sa Barangay Poblacion, Montelupa City. Ang pangit na signal. Ano bang provider mo? Ba't ganyan, partner? Metro Manila lang yung Montelupa. Ang pangit-pangit na signal. Ano ba yan? Happy birthday muna sa pamangkin kong si Christine El Chico Del Pilar. Datin, happy birthday. Mami! Happy birthday! Ano na
5: wag yun na nga, initin ang ulo ni Alvin. Patapos na nga lang ang programa, iniinit pa ulo.
4: Hindi, ako na... gusto ko quality. Nahiya ako sa sponsor eh. Oo. Nakakaya sa sponsor pag ganyan ang quality ng ano, maganda, diba?
5: Tama. Kaya nga po si Alvin, siya dapat ang model doon sa Banayad. Ay, taray!
4: Dito sa mga OT tayo.
5: Yun na nga, nagtatampo na itong mag-asawa na ito, Professor M at taray-taray. Hindi po namin kayo nakakalimutan. Kinukumusta po namin lagi kayo. Thank
4: Overhill,
5: you.
4: Overhill, Matias, Ator, Atotubo. Magandang umaga simula ng OSS. Yan, Final Chico po ito.
5: Doris Picoña po.
4: Susunod na tandem ng bayan with the one and only Robert Antemano-Mano and Butya ng Masa Doris Picoña po pabalik bukas dito lamang sa
6: Gising Pilipinas
4: Energy Energy!
7: Ang morning tandem ng bayan.
8: Good morning!
7: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!

0: Sorry, ang bagal ko maglakad.
1: Okay lang yan, Doris.
0: Hoy, dapat masigla ka.
1: Ay, dahil
0: recharge? Kayo ay nakatawag dyan, nakapag-recharge kayo ng gusto, di ba?
1: Oo.
0: O sabi ko nga, bakit hindi ko pa sabihin kung anong oras? Anong oras na, partner?
1: Tutu time, 8:06 ng umaga.
2: Oras atid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mamanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan.

0: Ayan, nakapag-recharge na ba?
1: Kumusta ka?
0: Thank you naman at kinumusta mo ako dahil malapit na sana ako umiyak, partner.
1: Huwag ka mag-alala.
0: Oo, bakit?
1: Lagi kitang kukumustahin dahil gusto ko updated ka. Gusto ko kinukumusta kita kasi ayokong iyakan mo ko, no? Lunes na Lunes.
0: Hindi ako crying lady. Ay, Lunes na po. Alam mo pa, ang feeling ko, kapartner kong Robert Antemano Mano, parang Friday.
1: Bye! Happy weekend! Talika na.
0: Parang ganun, hindi ko maintindihan. Sabi ko kanina pagising ko, ano ba, bakit ako meron nakahanda na damit na pang-alis o pang-alis pa, di ba? Ibig sabihin pala, may pasok ako.
1: Jujuti ka na.
0: Lang, tumayo na ako sa aking pagkaka... panaginip ng masarap na pagkain sana doon sa, alam mo, yung mga nagsama-sama kayo ng mga ka-opisina mo. Tapos napunta kayo sa isang resort. Ang sarap. Parang saya-saya nyo. Congrats sa inyong lahat. Dahil ang saya-saya ninyo. No? Very good, partner.
1: Ay, nako. Ang tagal, di ba, partner, bago mangyari yan. Tatlong taon.
0: Okay, tabo na.
1: Bago mangyari.
0: Pero kailangan din natin yan, work-life balance, ika nga.
1: Correct, diba? Correct, correct.
0: Kasi kung talaga lang ka, doon lang tayo sa work, ay, malalurky tayo.
1: Madadry tayo.
0: Yan ang.
1: Tsaka yung utak natin, hindi ba re-recharge sa mga new ideas,
0: yes,
1: di ba?
0: Yes, oo. Tsaka doon lang tayo lagi doon sa kung ano nasa sagap natin.
1: Tama.
0: Sa mga marites na hindi naman totoo. Nakikita natin sa FB o sa X na minsan talagang nakakasulasok na eh. Lalo na sa FB partner, meron ako nakikitang mga video na... Lalo na kumakita ng mga kabataan ito, na akala ng kabataan normal yung mga ganon.
1: Yung ganon.
0: Hindi tama eh, di ba?
1: Mali.
0: Mali!
1: At hindi, kaya nga alam mo, partner, di ba sa Senate, sa House din naman, may mga panukala na yung social media access sa mga kabataan, huwag na muna kasi masyado silang na-open kung saan-saan ang mga content.
0: Kaya nga.
1: Kung ano-ano mga sinasabi na... Ang labas, parang normal lang sa kanila, sa
0: na,
1: atin.
0: Na hindi maganda.
1: Na hindi maganda.
0: Bottom line yan, at long term, hindi magiging maganda para sa kaugalian, para sa, ano ba ang Tagalog, sa values.
1: Sa tamang asal.
0: Tamang asal, oo.
1: Pag-uugali, kayo, no?
0: Yan, oo. Huwag kayong mag-aasal Doggy Wawaw.
1: Doggy Wawaw. Parang di ko naramdaman si Doggy Wawaw and Friends ngayon.
0: Tulog pa yata si Doggy Wawaw.
1: Parang hindi ginising ni... Ano? Dino ba to?
0: Hindi nyo ba sinama sa outing si Doggy Wawaw?
1: Hindi. Hindi takot-takot magtubig eh. Takot-takot baka malunod pa.
0: Uy, magaling sila mag-swimming, di ba?
1: Eh, pero itong Doggy Wawaw natin, takot.
0: Ay, social. Ayaw niya. I don't
1: gusto
0: like
1: gusto niya, alam
0: swimming.
1: Mo, ano lang. Jacuzzi lang.
0: Wow. Heated pa.
1: With maraming bubbles, ganun ang mga gusto. Tsaka petals.
0: Oh, yun.
1: Basta ka ganun si Doggy Wawaw.
0: May petals ka pang nalalaman, pero yun.
1: May request yung partner. Huh? May request pa siya nun.
0: Anong sabi?
1: Gatas dapat.
0: Oh my lord. Talaga naman.
1: Nakababad sa gatas.
0: Para
1: ang kanyang balahibo daw maganda.
0: Hindi ka nga dito. Masinelas ka.
1: Ang dami mong gusto.
0: Masinelas ka.
1: Masinelas.
0: Pero, yung nakakatuwa, partner, na kayo ay natuloy after so many years dahil magandang bonding yan. At saka lalo na kung ang mga kabonding mo ay tama at maganda naman ang mga ugali. Pero kung mga pangit ang ugali...
1: Ay, hindi ko sasama, ha? Hindi ako sasama.
0: Pangit mong kabonding, eh.
1: Oo, bakit ba? Ikaw na lang mag-isa. Busy ako.
0: Ay, ultimo nga si Chrissy. Umayaw, partner.
1: Ano sabi niya? No. Ayoko.
0: Busy ako, sabi ni Chrissy. Pero dahil weekend yan, hindi naman mapapatawad. Normal lang sa atin na talaga nagre-relax dahil sabak na naman tayo sa isang linggo na bakbakan. Partner, meron ba kaming maaasahan na telenovela dyan sa bandang Senado?
1: Ay, meron.
0: Ay, talaga
1: lagi
0: ba?
1: Tayo may inaasahan, partner. Kasi nga, diba, simula, mamaya, ang aasahan natin, eh, isa-isa, marami-rami yan eh, na mga senator, yung expected na magsalita sa nangyaring barilan doon sa Senado noong May 13. May part 2 yung maiyak-iyak na yan. Wala oh. pa yun. Sabi nga nila, wala pa sa exciting part. Agayin mamaya ba? Natin aabangan mm-hmm. yung mga eksena nila na yan at yung mga iba pang issue na nire-raise ng mga senators. So yun. And then, of course, laging merong ano, ano bang tawag doon? Laging may banta ng pagpapalit na liderato ng Senado dahil nga sa nipis ng bilang ng nasa majority.
0: Ang dami kong naririnig na mga kung ano-ano mga pangalan. Muntik na nga, meron ako naulinigan, Doris.
1: Actually, yun yung top priority nila. Doris daw.
0: Doris Tagalinis.
1: Mali.
0: Mali. Easy lang tayo dyan. Pero yun na nga, lagi tayong may inaabangan. Mm-hmm. On the one hand, maayos, okay naman din yun. Para lagi tayong informed.
1: Tsaka bahagi ng democratic process ay magdebate sila, di ba? Pag-usapan yung mga panukalang batas na makabubuti para sa mga kababayan natin. Hindi yung personal.
0: Correct. Oo. But on the other hand nga, tama, napapasok na, anong tawag doon, na-overshadow na yung talagang trabaho nila ng personal nilang mga agenda. Mm-hmm. Agenda?
1: Kaya naman. Ito na. Ito, sorry.
0: May mga agenda.
1: Itutut tayo mo pala ako, partner.
0: Ay, tutut ba? Teka, saan ba yun?
1: Nasaan? Tinakpan mo eh. Ayan.
0: Oras.
1: Ang oras po natin, 8:14 ng umaga.
2: Oras sa tid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
1: Kaya naman, partner.
0: Si Camille, hindi ko maintindihan.
1: Oh.
0: Pinai-stop tayo.
1: Oh.
0: I-stop naman tayo. Oh. Maya-maya, pinag-go-go tayo. Ano ba talaga,
1: ganun
0: Camille?
1: Para traffic lights lang yan.
0: Ah.
1: Oh, go ka ngayon, ha? Sige, kuda ka ng kuda. Oh, pero mag-yellow yan, mag-orange yan. Ready to stop.
0: Oh. Oh,
1: tapos pag nag-red, report. Ganun mm-hmm. yun. Oh. Kaya naman,
0: pag ayaw, may titikitan tayo.
1: Titikitan tayo. Papasukin tayo dito. May paniket. Matigas ulo yung dalawa. Kaya naman, partner.
0: Yes.
1: Narito na. Alamin na natin ang mga balitang hatid ng ating mga radyo. Patrol, roll.
3: Matyada ng Radyo Patrol.
1: Sino ba ang nasa una natin, partner?
0: Ito si Nico Bagsik.
1: Ah, si Titi Nico.
0: Oh, report ng report yan. Paikot-ikot yan. Minsan nga, nag-aalala na ako, baka nahihilo na.
1: Nasa ba siya ngayon?
0: Nasa, uy, doon sa kung nangyari yung kalunos-lunos na pagguho.
1: Ah, okay.
0: Kaya,
1: sa Pampanga, sa Angeles.
0: Kaya tawagin mo na, partner.
1: Alamin po natin yung sitwasyon doon sa gumuhong gusali, dyan sa Balibago, sa Angeles City, sa Pampanga. Naroon po, nakatutok, si Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico, good morning. Kumusta dyan? Anong update?
4: Good morning sa inyo, Robert at Doris. Nandito ako ngayon sa parang purple quadrant, ano, dito sa site kung saan nga gumuho itong gusali dito sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Kanina, nandoon ako nung nag-report ako sa Gising Pilipinas kasama si Alvin. Nandoon ako sa red quadrant naman, doon yung pumapasok yung mga taga MMDA at iba pang mga taga DPWH na nagsasagawa din ng rescue operation. At meron ding ibang site dito, yung blue quadrant naman at saka yung yellow quadrant. Ngayon, dito naman sa purple quadrant, nandito kasi yung media at patuloy ang operasyon ng mga otidada dito sa ground zero ng gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga. Kanina sa pahayag, kinumpirma rin ng mga otoridad dito na ongoing ang retrieval ng dalawa pang labi na nasa loob ng guho, kung saan batay sa paliwanag ni Fire Superintendent Lea Sahili, ang chief ng BFP Regional Information Office, wala nang senyales na buhay pa ang dalawang individual, kaya naman retrieval na lang ang gagawing operasyon dito sa dalawang individual na ito. Narito ang kanyang pahayag.
5: We will just proceed to the retrieval operations of two victims, Sector 1 and Sector 2. After retrieval, we will proceed on the second scanning part ulit po.
4: Yan ang pahayag ni Fire Superintendent Lea Sahili, ang hepe ng BFP Regional Information Office. So ang paliwanag niya, Robert at Doris, yung dalawang individual, yung isang individual na natagpuan nilang wala na talagang buhay yon dahil doon sa mga scanner nila, hindi na talaga ito humihinga. Tapos yung isa namang individual ay parte na lamang yung kanyang mga katawan ang natagpuan ng kanilang mga tauhan doon sa gumuhong guskali nga. At after nila ma-retrieve itong dalawang individual na ito, ay magsasagawa ulit sila ng rescue operation. Gagamitin ulit nila yung mga maliliit nilang equipments, yung thermal at yung breathing equipment nila para malaman pa kung meron pang mga individual doon na buhay pa, na humihinga pa. At pagkatapos noon, ay kung pagwala na talaga silang nakitang signs of life doon sa bumuhong building, ay doon na nila sisimulan talaga yung official na retrieval operation. Ayon naman sa lokal na pamahalaan ng Angeles City, isang Jackson Lim ang may-ari ng gustali at Golden Years ang contractor na nakalagay sa building permit na in-apply sa lokal na halaan noong 2023 pa. So yan ngayon ang sitwasyon dito. Robert,
0: Chris,
4: makikita niyo sa aking likuran, ito yung gumuhong building, ang dami-dami dyan ang mga bakal at meron din dito ang mga crane, mga trucks ng BFP, mga ambulansya dahil patuloy yung operasyon.
1: Nico, ayan. Partner.
0: Paano sinisecure yung lugar? Kasi ang daming tao, di ba? Mm-hmm. May diyan, ang dami rin. Parang wala akong nakikita naman na yellow, ang tawag mo doon. Meron ba? Merong mga yellow yung na bulubid?
4: Yes, dahil nga ginawang hinati itong mismong site sa apat na quadrant, doon sa pinuntahan ko kanina, actually nakakordo na rin yung ilang mga dito, mga kalsada at kalye dito sa paligid ng gumuhong gusali. Ito sa akin likuran, ito yung police cordon, yung police line. Mm. So isa lamang ito doon sa mga cordon dito sa mga kalye na kapalibot dito sa gumuhong gusali. Actually, mahihirapan kang pumasok talaga dito sa neighborhood dito kung hindi ka talaga taga dito, kung hindi ka media at kung hindi ka rin talaga residente dahil nga nakakordon na at marami nakabantay na checkpoint dito sa nakapalibot dito sa gumuhong gusali.
0: Oh, pero Nico, saan pupunta yung mga may kamag-anak?
1: Ayan,
0: na
1: correct.
0: Nagtatrabaho yes. Dyan.
1: Na naghahanap.
0: Oo, naghahanap.
4: Dito rin yan sa Purple Quadrant, Doris.
0: Purple.
4: Robert, sa katunayan, ito sila, ito yung itsura kasi nito. Meron tent dito ang mga nag-re-rescue, yung iba-ibang mga tauhan ng mga government officials. At ito yung tent na pula na to. Ito yung ilang mga kaanak noong mga iniintay pa nila kung matatagpuan nga yung kanilang mga mahal sa buhay na nandito sa gumuho na gusali na ito. So ayan ang sitwasyon dito at ayan, syempre matyaga sila talaga naghihintay at syempre pinagdarasal nila na sana buhay pa yung kanilang mga mahal sa buhay at matagpuan na ng mga nagre-rescue.
0: Okay.
1: Okay, sige Nico, babalikan ka namin dyan kapag may mga development, sana may mga positive results
0: sana
1: yung ginagawa dyan ng rescue operations. Maraming salamat Nico, mag-iingat and extra please.
4: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Thank you Nico, samantala partner.
0: Anong meron?
1: Si Pangulo.
0: Anong ganap?
1: Ayan.
0: Di ba meron noon?
1: Ito kay Christian, ayun. Anong ganap?
0: Ano daw, ano yun Bea? Ay, ano daw?
1: Ayan daw ang ganap. Tutut!
0: Ah, saan na ba? Ay, ito na.
1: Nawala, umikot.
0: Talagang para. Asa ba yung antipara ko? Ang oras, partner.
1: Ang ating pong oras, 8:21 ng umaga.
6: This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ayan, partner, sa anong ganap,
0: anong ganap?
1: Sa palasyo?
0: Oo nga.
1: Ang Paolo Marcos Jr. daw po tiniyak ang suporta sa sports kasabay ng pagbubukas ng 2026 Palarong Pambansa. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
7: Magandang umaga, Tandem, Robert at Doris. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang buong suporta ng pamahalaan para sa sports sa Pilipinas sa pagbubukas ng 2026 Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Sa isang video statement, sinabi ng Pangulo na ito ay sa pamamagitan ng pagpapalakas ng sports club sa mga paaralan at pagpapalawak ng mga oportunidad sa mga organisadong palakasan. Hindi nakadalo sa opening ceremony ang Pangulo pero kinatawan siya ni Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo Jr. kung saan binigyan diin ang physical lakas ang nauhubog sa sports kundi pati na rin ang disiplina. teamwork, respeto, tsaga at kumpiyansa sa sarili ng mga kabataan. Ayon kay Pangulong Marcos na bahagi ng Department of Education ng sports equipment at supply sa mahigit 6,000 paaralan mula 2022 hanggang 2025 para mapabuti ang training ng mga batang atleta. Binigyang pansin din ng Pangulo ang Grassroots to Gold program ng DepEd at Philippine Sports Commission na layong gabayan ang mga atletang may potensyal mula sa school-based competitions hanggang sa mas mataas na antas ng international sports. Ayon sa Balacanang, aabot sa mahigit 10,000 ang kabuuang bilang na mga student-athletes na lumahok ngayong taon sa palarong pambansa na tatagal hanggang May 31. Hinikahit naman ng Pangulo ang lahat ng kalahok na maglaro ng may dangal, kababaang loob at sportsmanship at ipinaalala na ang bawat kompetisyon ay pagkakataon para matuto, umunlad at magbigay ng inspirasyon sa bayan. Samantala, Robert at Doris, nakadakda na bisitahin ng Pangulong Marcos ngayong umaga ang evacuation center dito ng pang-residenteng nasunugan sa Binondo, Maynila, Kamakailan. Susunda naman ito ng pag-inspeksyon sa ginagawang pag-upgrade ng Sunog Apog Pumping Station sa Tondo at babalik naman ng Malacanang ang Pangulo mamaya para sa isang meeting kaugnay ng paghahanda ng pamahalaan sa epekto ng El Nino. Maikipagpulong din si Pangulong Marcos mamaya sa mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas at mamayang hapon naman kay US CIA Deputy Director Michael Ellis. At
1: yan, Christian, ang dami mong sinabing schedule ng Pangulo. How likely na may mga kasunod pa na rego doon sa gabinete ng Pangulo? Ang sabi, doon sa nakita ko, Department of Labor and Employment daw, magkakaroon ng bagong opisyal?
7: Abangan natin ngayong araw, Robert at Doris, kung makukumpirma yung mga ulat na yan dahil sa mga nakalipas na araw, may mga maugong na rin informasyon at detalye tungkol sa posibleng para sana naman sa gabinete at maaaring kabilang ang Department of Labor and Employment. Abangan natin sa mga susunod na oras, ibabalita agad natin yan.
1: Pa yung matunog? May manunumpadog. Kaya abangan natin yung part.
0: Okay. Ano pa yung matunog na medyo magkakaroon ng balasahan?
1: Anong department?
0: Anong departamento?
7: Well, nauna nang announced last week, di ba, yung DBM at sa mga nakalipas na araw, may mga umuugong din na nabanggit na ahensya, no, kabilang yung DICT, etong ang DOLE, although sa mga at the moment, hindi pa kinoconfirm ng palaso yung possible changes sa mga yan. Pero gaya na sabi ni Robert, yung mga natanggap na tayong informasyon, hinihintay lang natin yung confirmation ng Malacanang.
1: Sige.
0: Meron ba, Christian, partner, yung mga ganyang balasahan, pinapaliwanag ba o nagbibigay ng dahilan ang presidente na hindi, ito, papalitan ko na siya o talagang purely discretion niya?
1: Minsan, partner, yung mismo mga official yung nagre-request because of the health conditions
0: pwede,
1: na hindi na talaga kakayanin, which is tama din naman, di ba? Pero sa ibang case, partner, Christian,
7: ano yun, Robert? Sorry.
1: Sa ibang case, kapag hindi naman nag-resign, kapag hindi naman
0: dinailan
1: ng health issues, may paliwanag nga ba kapag pinalitan?
7: In history, sa us by experience, Robert, naging open naman din ang Malacanang doon sa pagpapalit ng ilang opisyal na mga ahensya, lalo na last year, noong nagkaroon ng balasahan sa gabinete. At ang lagi naman sinasabi ng Malacanang, ang mga appointed officials, lalo na sa cabinet, ay serving sa pleasure ng presidente. So hanggang pinagkakatiwalaan sila ng presidente, stay put sila dyan sa kanilang mga posisyon.
0: Alright, okay, sige. Abangan natin.
1: Abangan natin. Kapag nakita mo na yung picture o nakita mong pumasok dyan, yan na yun. Christian, alright. Maraming salamat. Thanks, please.
7: At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
1: Marami salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores. Ayan, samantala partner, kuha tayo ng update sapagkat doon sa nire-report kanina ni Nico sa atin.
0: Nico,
1: yun doon sa ginagawang rescue operation doon sa mga natabunan natin. Natabunan natin mga kababayan doon kung kumusta na nga ba.
0: Yes.
1: Kaya naman,
0: kumustahin natin
1: ang ating mga kabalen.
0: Kabalen.
1: Aha, siyempre kausapin natin at kung kumusta yung ongoing rescue operation sa isinasagawa nila. Ang gusto ko malaman dyan, partner, ano yung time frame nila? Kasi kung may tao ka na inahabol na buhay na natabunan, yung bang time frame para ma-rescue mo siya, na di ba syempre magugutom yan, mauuhaw yan. Alamin po natin ang sitwasyon mula doon King Angeles, Pampanga. Makakausap po natin ang head ng City Information Office ng Angeles City, Pampanga. Syempre hindi na to iba sa atin. Si Kuya Jose J. Pelayo the Fourth. Kuya J., Maya Paabak, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
0: Hello, Jay.
8: Maya paabak po, Abe Robert at kay Ma'am Doris. Good morning po sa inyo lahat.
0: Maya paabak.
1: Oo. Correct, maya paabak. Oo. Magandang umaga.
0: Ating, sabi niya. Aha. Ating. Eh kung ako naman magsabi na Kuya Jay, paano?
1: Pwede.
0: Pwede. Kuya Jay, bigla.
8: Yes po.
0: Ginagawa ko lang na medyo light ng kaunti dahil mula pa kaninang madaling araw, actually kahapon pa. Ay ito ang kaliwat kanan ang nakukuha nating balita tungkol doon sa gumuhong hotel ba yan?
1: Tinatayong gusali.
0: Tinatayong gusali. Kumusta na po? Anong latest information? At nasaan na po tayo? As we speak, 8:27. Ano na po ang estado? Search and rescue o search and retrieval na?
8: Opo. Nandito pa rin po tayo sa search and rescue. No? As of this morning, it's unfortunate to report na umakyat na sa 3 po no, yung number ng deaths natin. Simula kaninang madaling araw, yung dalawa pong nadagdagan, nakakausap pa ng ating mga rescuers. No? Our doctors even tried to insert IV fluid doon sa isa. We were really hopeful na maililigtas natin sila, no? Kaso nung kaninang mga madaling araw, yung isang certain Mark Lawrence yung pangalan, no? Na successfully natin siyang natanggal na i-alis dun sa rubble, kaso hindi po siguro nakayanan na talaga yung katawan, no? Kaya away. Siya po yung second casualty. At ngayon lang pong 7:20 this morning, yung pong katabi nitong si Mark Lawrence sa rubble na mas nakakatanda po sa kanya, ang ating ikatlong casualty. So nasa 3 deaths na po yung naitala dito po sa pangyayaring pagduho nitong ginagawang gusali. At nasa estimate po natin nasa 17, no, more or less yung mga missing pa. At meron po tayong kasalukuyan ngayon na ongoing rescue doon po sa may sector 2 nitong collapse structure dito po sa Barangay Balibago, Angeles City.
1: Right. Sir Jay, tanong ko lang, partner. Sir Jay, itong mga karamihan daw dyan, construction workers, nasa isang floor lang ba sila o magkakaibang floor din sila na nakapwesto doon kaya medyo pahirapan din yung paghahanap sa kanila?
8: Dahil nangyari po ito kahapon ng madaling araw, ang iniisip po natin na natutulog po sila, no? Oras ng pagpapahinga, maaaring hindi nagkakalayo siguro, no? Ang problema lang dito, baka merong nadamay na iba, no? Katulad ng mga kaanak na nagtitinda doon sa vicinity. Oo, yun din lang isa sa mga tinitingnan natin sa ngayon, no? Baka hindi man sila kasama doon sa nakalistang meeting, pero doon sa incidental pala eh, dahil nandun sila during the moment na mag-collapse itong structure, eh baka nadamay po sila dun sa pangyayari.
0: Pwede na may tanong ka. Importante yung tanong mo.
1: Opo. Sir Jay, na-identify na ba or at least somehow may tinitingnan kayo ang angulo? Ano ang nag-trigger yun mismo sa kanya para gumuho?
8: Yan pa rin po, no? Yung ating ginagawang investigation ngayon. Itong structure po na ito, nakakuha po sila ng business permit back in 2023. At ang report po sa atin, nagsimula po itong construction ng structure last 2024. So this is a proposed 9-story building. Pangpaupahan po yung design, no? Kasi dito sa area, dito sa entertainment district ng Angeles City, marami yung mga nagpapatayo na mga paupahan, mga parang hotel type na yan, no? ito po yung original na in-apply. So marami po tayong ano mga ginagawang pag-imbestiga kung ano ang naging sanhi ng pagbuho nitong structure na to.
0: Nakipag-ugnayan na po ba yung may-ari ng gusali o sino man, arkitekto o engineer po ba?
8: Ang una po na nakipag-ugnayan sa authority, yung pong una yung nag-survive na foreman, no? After po noon, dumating po dito yung site engineer at siya po yung nakapagbigay ng listahan ng mga personnel kung sino yung maaaring mga nandito sa nadadamay dito sa pagbuho ng structure, no? Mayroon din pong dumating na mga representative daw ng mga may-ari at sila yung nagsabing nasa out of the country yung mga may-ari nito, no? Pero still the local government still trying to get in touch talaga sa mga may-ari ang sa ganun na they get the chance to shed light on this incident, no? Well, nang sa ganun eh malaman natin kung ano ba talaga ang pwedeng o maging santi nitong trahedyang ito.
1: Oo po. Sir Jay, doon sa picture na nakita namin, itong Night Story Hotel building na to, parang nung bago ba siya gumuho, ang pinaka, kahit na matagal na siyang ginagawa, ang pinaka-structure pa lang niya, yung mga bakal pa ikot.
0: Ganun?
8: Hindi pa po, talaga siya. Kung makikita niyo yung mga rubbles, no? Makikita natin marami pang mga scaffolding.
1: Mm-hmm.
8: Mga concrete pa. So, although merong information na pagsabing nasa completing stage na, no? Pero kasama pa rin yun sa ating investigasyon sa kasalukuyan.
1: Hindi naman po ako engineer, hindi rin ako arkitekto, pero by mere looking lang doon sa picture na pinadala sa atin, parang lahat ng weights nasa ilalim, tapos hindi ko parang hindi rin solid yung foundation. Hindi ako nag
0: para nalindol na eh.
1: Bilang isang anak ng karpintero partner, medyo maalam tayo sa ganyan dahil nadidiscuss sa atin yan ng tatay ko dati. Pero ito, although hindi pa rin naman natin alam talaga yung punot dulo, although may nakapalibot pa siya na net partner, di ba usually kapag construction ganyan, pinapalibutan para kung may mahuhulog or what. Tapos may mga tindahan dun sa baba. Yung mga tindahan na yun, sir, may mga naka-open na po at may mga nagtitinda na dun?
8: Ito po kasing Barangay Canibago, parang ano siya eh, parang hindi natutulog to, no?
1: Opo.
8: Considering it's an entertainment district, maaaring meron po mga nagtitinda during that time kasi marami pa rin yung mga turista, no, ng mga ibang namumupahan doon.
0: Ay, balikan ko lang, Sir Jay. Sabi mo, nakipag-ugnayan na rin yung ilang representative ng may-ari. Ang may-ari po ba nito ay Pilipino o Banyaga?
8: Ang pangalan po ng may-ari ay Jackson Lip. No? Hindi po namin siya nakikita. Wala po kami idea kung anong itsura ni
1: not even representative, Sir Jay, na nakipag-usap na po dyan sa inyo.
8: Meron po mga dumating na kaibigan daw nila, no? Mga kaibigan ng may-ari. Pero mas maganda sana kung manggaling mismo sa mga may-ari yung itong kailangan nating impormasyon.
0: Opo, naitanong ko yan kasi para meron ako nabasa, partner, isa sa mga nasawi ay foreigner. Ibig po ba sabihin yan, Sir Jay, ay may mga hindi lang isa o dalawa na foreigners ang nakatira. Nakatira na ba? Hindi pa nga, ginagawa pa lang.
1: Paano nga siya ulit, sir, yung circumstances niya, paano siya napunta dyan? Or nadamay lang ba nung katabi ba? Gumuho?
8: Yung unang casualty po natin na isang Malaysian national, nangungupahan po doon sa katabi ng structure. Ito yung parang apartel hotel na sa mismong katabi niya, no? So, unfortunately, he is the first casualty. Pero kahapon po, no, na nakakausap pa nga itong Malaysian national ng mga rescuers natin while he was trapped inside his room. Pero unfortunately, di rin po niya nakayanan
1: kinaya,
8: yung ano.
1: Kinaya.
0: So, nasaan na po ang labi nitong Malaysian?
8: Ang Malaysian National po na idala yung kanyang labi sa Hospital ng Angeles sa may Rafael Aguirre Memorial Medical Center. Nakipag-ugnayan na rin po tayo sa Malaysian Embassy. They're keeping in touch with the LGU. Napaabot na rin po ng pakikiramay si Mayor John Lasatin sa embahada. At pupunta po sila sa hospital to retrieve yung katawan po nitong Malaysia National.
1: Opo. Sir Jay, panghuli na lang po sa part ko. Number one, saan po pwede magtungo yung mga kaanak na mga hinahanap at yung nasawi po natin ng mga kababayan dyan? Pangalawa, ano na po o ano ang ibibigay na tulong ng lokal na pamahalaan sa mga nasawi at sa mga pamilya din po ng mga hinahanap pa po natin mga kababayan dyan, Sir Jay?
8: Nandito po halos yung mga kaanak no, no mga naghihintay na mga kaanak ng construction workers, kaanak ng mga vendors, nandito po sila kasama namin. Our command post activated since yesterday yung unified command system. Ang RO po namin ngayon since yesterday pa si Mayor John Lasatin ang responsible official. Ang lead po pa rin ng operations to search is BSP. Ang lead ng logistics, ang DRRM. Ang lead ng security dito is the PNP. At tayo po sa hanay ng CIO ang bahala po sa public information.
0: Alright. Last na lang ako talaga, partner. Sir Jay, ilan pa po ang hinahanap natin?
8: Yes po. Ang numbers na tinitignan po natin na missing is around 17 pa, no? Pero pwede po itong mabawas, pwede itong madagdagan.
1: Mm-hmm.
8: Kasi nga, hindi nagbabase lang tayo doon sa listahan na binigay doong site engineer.
1: Opo,
8: na maaaring yun yung mga nandirito sa rubble.
0: Alright. Mm-hmm. Sige. Partner.
1: Sir, last na lang.
0: Meron ka pa.
1: Ako may, kung may last, as in ito kasi sa security doon ng mga tao, wala naman ng threat na may pagguho pa sa ibang parts dyan, Sir Jay?
8: Iyon po yung unang sinecure din no, ng ating mga officials, yung integrity ng mga katabing structures. Before talaga sila, they went into their real operation. No, kasi kailangan din masiguro yung kaligtasan din ng mga nag-re-rescue. Maselan din po kasi. No, kasi this is a 9-story structure. Kaya kailangan po maayos yung proseso ng lahat ng sa ganon. Hindi lang mapabilis yung pag-rescue, kundi kaligtasan ng bawat isa.
1: Ayo po. Sir Jay, dakala-dakala salamat po. Mag-iingat po tayo at syempre dalangin po namin, di ba, na makuha po natin ang buhay yung mga kababayan pa po natin na hinahanap dyan. Ha?
0: Dasal tayo, dasal.
1: Dakal po salamat. Mimingat, Sir Jay.
8: Dakal po salamat kaya kayo. Abuhay po kayo.
0: Thank
1: si
0: you.
1: Sir Jose Pelayo IV, ang head po ng Information Office ng Angeles City, Pampanga. Sa mga taga DZFM talagang ano natin, partner.
0: Oo.
1: Mga nakatutok sa atin ever since. Kilala nila yan si Jay.
0: Ay,
1: dati natin niyang reporter na naka-assign sa Pampanga, ha? For
0: Pelayo
1: DZFM.
0: Pa. Diba? Uh-oh. Pelayo pa.
1: Oh. Kaya naman.
0: Kaya naman.
1: Kaya naman. Hihinga tayo ng kaunti.
0: Kaunti lang. Mm-hmm.
1: After that, ang mainit na usapin ng
0: sa,
1: alam mo na partner
0: doon sa
1: El Nino.
0: Napakainit.
1: Kailangan natin mapaghandaan yan, di ba? Hindi pwedeng basta may El Nino tapos, no.
0: Hindi eh. Tsaka ngayon pala nararamdaman na natin ang epekto niyan.
1: Ipapapaliwanag po natin yan sa pag-asa yung sa level na mauunawaan po natin para
0: correct
1: alam natin ang gagawin.
0: Opo, kami.
1: Kaya naman!
0: Kaya naman, ito na.
1: Kaya naman, sandali po lamang.
0: Pabalik kami. Wait lang.
1: Promise.
3: Overload sa talakayan. Malaman, mainit, siksik. Tandem ng dabayan sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZFM.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: regular use. Results may vary. Start at 1550 pesos SRP lang. Uy! Uy! Uy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection from germs with all new Protect Soul. With regular use, results may vary.
1: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
2: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
1: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Basta AM MM.
5: Donny Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
6: Food's here, guys.
5: And feel the vibe.
7: Best concert ever!
5: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donny Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Basta AM DZMM.
8: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
9: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
11: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Basta AM MM!
12: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
14: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
16: Liver up na tayo
15: with Liveraid Pro.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
17: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw sa ulan.
4: Ito ang Tandem ng Bayan.
18: Kami po yun. Nagbabalik syempre ang Tandem ng Bayan. At syempre, gaya na po na napag-usapan natin, may mga issue pa tayo bukod sa Senado, bukod po doon sa mga hinahanap natin na kababayan dyan sa Angeles Partner, di ba? May mga ibang bagay pa rin tayo na dapat pag-usapan at dapat maunawaan.
19: Ano ba yan? Diba? Kagaya ng?
18: Ito nga siya, binabanggit ko na El Nino.
19: Ayun na nga, uminit na nga ulo ko sa iyo, partner.
18: Easy, wala pa. Nagpaparamdam
19: sobrang
18: pa lang.
19: Sobrang init talaga, grabe.
18: Yun na nga, partner, yan ang catch. Wala pa siya.
19: Pero,
18: hindi pa fully, di ba, na nararamdaman o mananalasa.
19: Andyan
18: pero,
19: na.
18: Oo. Tapos, pag ba sinabing El Nino, ibig sabihin sobrang init, walang ulan?
19: Kaya
18: walang
19: nga.
18: Bagyo?
19: Pero parang bakit may mga malakanakang pag-ulan?
18: Correct.
19: Tapos naman doon sa mga ibang lugar talagang ang tuyong-tuyo at parang nasa...

0: Umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning!
2: Magandang po, Ma'am Doris tsaka Sir Robert. Uh-oh. Man.
1: Sabi ko, motor taxi. Kumusta naman po? Ay parang si Sir Romeo, ang partner eh, nakasimangot.
0: Hindi pa ba nabigyan ng
1: ayaw mag-smile? Bakit ano po ang estado na po nung pamimigay ng o pag-aabot ng tulong po sa ating mga motorcycle taxi?
2: Sa ngayon po, meron pa rin mga nagbibigay sa akin ng report na meron pa rin mga hindi nakakatanggap at nalampasan sila ng schedule nila dahil hindi agad inlista yung mga pangalan eh. Kaya may problema pa rin kami kinakaharap. Meron pa rin konting reklamo patungkol sa ayuda na yan. Pero so far naman sa ngayon, mayorya naman ng rider nakatanggap na po ng ayuda.
1: Mga ilang porsyento po, sir, ang nakatanggap sa, na?
2: Halos mag na 90% na po yan. Halos kakaunti na lang po yung bilang mga, ano, ng mga rider na hindi pa na isama sa listahan at yung mga nalampasan ng schedule sa bawat mga kumpanya na kinakabilangan po nila.
0: Oo. Sir, bakit hindi sila na isama sa listahan? Anong mga
1: nalampasan daw problem partner,
0: at maging yung nalampasan? Oo. Bakit nagkaganon?
2: Meron kasing sistema yung ibang kumpanya, particular sa Grab at sa Moovit, na meron silang tinatawag na apps or system na kailangan i-check mo doon daily kung nandun yung pangalan mo. Kapag wala yung pangalan mo, hindi ka muna pwedeng makakuha ng ayuda. Pero habang dumating yung araw na yon, may mga rider na sumubok tignan, nung pagtingin nila sa apps nila, meron sila palang schedule. Pero yung schedule nalampasan na.
0: Hindi kahapon nila na,
2: pa.
0: Saka hindi nila
2: lang nag-appear yung schedule nila.
1: Ano ka mo, partner?
0: Hindi nila nabantayan, hindi sila na-aware na sabihan ahead or hindi nila nakita ahead.
1: Hindi nakita.
0: Ay, kahapon pa pala yung schedule ko. Ay, no, isang araw pa.
1: So, ano
0: pag
1: ganun,
0: ano mangyayari, sir? Correct.
1: Balik sa dulo ng
2: kinausap
1: pila? Ano pa?
2: Ito, kinausap po si ASIC Irene Dumlao kung ano pa yung magagawa nila na paraan. Sabi po nila, ang DSWD naman po, naghahanap pa ng paraan para mabigyan pa sila sakali. Kasi nga po, ang usapan sa ayuda, pagka nalampasan na yung schedule mo, hindi ka nabibigyan kahit pumunta ka pa kinabukasan.
1: Dako.
2: Dahil nakaalis lang yung araw mo dun sa schedule na yun.
1: Opo. Bakit hindi na lang gawin na para kumbaga partner, di ba kung nasa eskwela ka o hindi ka nakapunta kapag test ng ganito, balik ka dun sa dulo ng pila. Pero pila ka pa rin. Pero ito yung sinasabi nyo, Mang Romeo, ay talaga hindi na mabibigyan?
2: Hindi po, hindi na po bibigyan pagka nalampas ka na po sa schedule mo. Ganun naman po talaga yung kalakaran nung una pa eh. Kaya nga talagang gumulo po yung ayuda na yan kasi marami talaga hindi nabigyan. Tapos meron pa nagkaroon pa ng cut-off, umaasa sila na itong mga schedule na ito mabigyan sila. Ang nangyari, kakaantay nila nung pangalan nila, walang lumalabas. Pero nung pagtapos na nung mga ayuda, nag-appear na meron silang schedule, wala na sila ron sa araw na yon.
0: So nagkaroon,
2: hindi na sila pwede kumuha.
0: Nagkaroon ng glitch or late na kasi nakita.
1: Yun na nga.
0: Siyempre, kung ikaw yung partner, kahit ako babantayan ko lagi yan eh. Meron na ba? May schedule na ba?
1: Ako nga. Na humahanap pa ako ng backer ko, si Camille. Camille, payout ba ako? Yung mga ganyan.
0: Diba? Kasi babantayan mo.
1: Iintayin mo talaga. Kasi kailangan naman. Ngayon, ano mangyayari ngayon doon sa mga hindi naabutan?
0: At ang target ng DSWD, di ba yung cash assistance yan, ngayong Mayo, matapos lahat. Walang assurance, sir, sa inyo?
2: Ang sabi sa amin, ginagawan pa ng paraan, mag-meeting pa sila kung ano yung pwedeng gawin pa ng paraan. Pero sabi ko, kung konti na lang naman yun, siguro pwede nang sa DSWD headquarters doon na kumuha yung mga, total may mga schedule naman po sila. Ang problema lang, nung tinignan nila, tapos na yung schedule nila.
1: Opo.
2: Nasa listahan na po sila. Ang nangyari lang, may glitches doon sa mga ginamit ng kumpanya, hindi agad nag-appear. Hindi kagaya kung naka-ready na yung mga pangalan lahat, alam mo na kung kailan at saan ka pupunta.
1: Tama.
2: Ito kasi nagkaroon pa ng problema kaya may mga unclaimed pa na umaangal ulit na gusto makakuha. At saka yung mga rider na hindi na isama talaga yung pangalan nila kahit aktibo sila sa mga kanilang mga application.
1: Opo, opo. Pero ngayon yun sa ganyang klaseng sitwasyon, Mang Romeo, ano ang pwede pang gawin ng mga motorcycle taxi riders? Ano ang yung pagko-cooperate? Pagtutulungan po na ginawa o discarte na lang na ginagawa ng bawat isa kasi

0: kung ganyan na, eh kung sabihin sila, ang DSWD, dito na lang kayo pumila sa DSWD. So, kung partner, napakaparan saan sa dulo na ng impyerno yun eh. Ay, sorry, sorry. Diba? So, ano po ang pwedeng gawin po at nang maibigay natin na suhestyon sa DSWD para hindi naman mahirap para sa inyo at hindi rin mahirap para sa DSWD.
1: Ang totoo naman, Ma'am Doris, kung gagawin lang ng DSWD na makipag-usap sa TNC o sa mga kumpanya na yan na once and for all, magsama-sama na sila at kumuha ng isa pa uling venue, nagastusan na nila total. Sila naman din na may kasalanan. Bakit naganda leche-leche ang ayuda na yan eh? Yung mga kumpanya na yan eh. Kaya dapat, makipagtulungan sila sa DSWD. Total, rider din naman po nila ang hindi nakakuha ng ayuda. Magtulungan ng Moveit, Angkas, Grab, Joyride, Lalamove, Tok-Tok, o kung ano pa man, para once and for all, yung mga remaining, total wala naman 10% yun eh, yung mga remaining na unclaimed at wala sa listahan, mabigyan na at matapos na yung kwento ng ayuda na to. At maka, ano na yung mga rider, matapos na yung dilema na inabot nila.
2: Eh kasi, pero sa ngayon, so syempre, parang usap niya, pare, wala ka pa rin nakuha, wala pa nga rin. So wala bang nag-volunteer doon sa mga company na sabi, sige, pairaminahan namin kayo habang pinaprocess
0: yun
2: ito. Kapag nabigay na lang sa inyo yung amount na yon, eh, ibalik nyo na lang. Pero ito muna, pairamin namin kayo.
0: Oo.
1: Wala pong ganun mga kumpanya. Kumbaga, hindi po sila sanay magpaluwal eh, kaya nagkakaroon ng ganyan pang issue eh, na sana, kung meron lang sana ang puso ang mga kumpanya, eh, paluwalan nyo muna, tapos pagka, ano, ikaltas nyo na lang sa rider. Kung talagang ang gusto ng kumpanya, eh, matulungan din yung rider nila.
2: May
1: paraan naman po ang kumpanya na makuha yung pera.
2: Follow-up natin, partner, sa DSWD kung paano yung mangyayari doon sa
0: parating natin sa DSWD.
2: Sige, sir, for the meantime, maraming salamat po, Sir Romeo.
0: Thank you.
1: Maraming salamat po, Ma'am Doris, at Sir
2: Robert.
0: Yan.
2: Sir Romeo Maglungsod, ang chairman ng Motorcycle Taxi Community Philippines. Maraming salamat po sa inyong oras. Sana maayos yan, partner.
0: Calling ha, DSWD. Yaman din lamang na sinabi niya ilang porsyento naman na ang nabigyan na.
2: Mangilan-ngilan na lang naman to eh.
0: Konti na
2: tulungan
0: lang yan.
2: Na din natin. Tulungan. Alam naman natin hindi rin naman kasalanan niya ng DSWD.
0: Oo naman.
2: Dahil nagbabase lang sila dun sa natatanggap
0: ko ano yung listahan.
2: For the meantime, partner,
0: ano yan?
2: Eh, wala si Ma'am Annalisa Solis eh.
0: Siya
2: yung
0: lang?
2: Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section o CLIMS ng PAGASA. Dahil wala siya, hindi pa rin tayo mawawala ng PAGASA. Kaya naman,
3: Panahon! Patrol!
2: To the rescue, si Ma'am Grace Castañeda.
0: Kala ko wala na tayong pag-asa.
2: Hindi. May pag-asa pa rin tayo. Si Ma'am Grace Castañeda mula sa pag-asa. Ma'am Grace, magandang umaga.
0: Good morning.
4: Magandang umaga din po, Sir Robert at Ma'am Doris.
0: Apo. Ma'am Grace, we need an explanation. We deserve an explanation.
2: Oo.
0: Bakit parang hindi ko alam, tinutusta ba tayo?
2: Uh-huh.
0: Maya-maya may ulan.
2: Nasa pugon ba tayo? Tapos maya-maya biglang matinding, malakas ng ulan.
0: Correct,
2: ng napakalakas
0: diba?
2: Na hangin. Ano ba talaga? Diba?
0: Yes.
2: Alam natin weather yan.
0: Ipo-ipo pa.
2: Oo. Paiba-iba yan. Normal po ba ito, Ma'am Grace, na may experience natin?
4: Yes po, Sir Robert and Miss Doris, no, normal po ito tuwing ganito talagang second half ng May is medyo yung panahon po natin is paiba-iba or yung kapag na po tanghali or early afternoon mainit at maalinsangan yung panahon natin. Tapos bandang late afternoon sa kagabi nandun naman po yung mga biglaang pag-ulan. And usual po ito kapag ganitong second half na ng May kung saan mapunta na po tayo doon sa panahon ng tag-ulan natin.
2: Opo, ito pinag-uusapan natin tag-ulan. Pero yung napipintong El Nino, Ma'am Grace,
0: yan,
2: ilang porsyento na mananalasa at mararamdaman talaga ito sa Pilipinas?
4: Yes po. Ito namang monitoring natin ng El Nino, yung base po dun sa ating latest na information is meron tayong 79% chance na ito po ay mag-emerge na itong June, July, August season. So, expect po natin ngayong ito pong incoming na June, posibleng or hanggang August, possible po dun is mapunta na tayo or nandun na tayo sa El Nino condition.
0: Pagka sinabi po nga El Nino, anong ibig sabihin? Hindi rin maipaliwanag na malakas na pag-ulan, tapos bigla na lang mainit na mainit na panahon?
2: May bagyo rin ba papasok? May bagyo ba? Kapag ganyan?
4: Yes po, no. Kapag po El Nino is ang na-expect po natin yung warmer than normal po yung ating mga ocean. So dito po papasok yung kapag yung fewer po yung mga bagyo natin, pero since mainit na nga po itong sa may Pacific po natin banda is mostly is intensified na po yung bagyo bago po siya pumasok dito sa loob ng part natin. So dito po papasok yung mga malalakas po na bagyo natin.
2: So ayun. So ibig sabihin, Ma'am Grace, may El Nino at kapag nagkabagyo, mas malalakas na bagyo yung aasahan natin.
4: Possible po na ganun kapag El Nino is yung mga bagyo po natin is mas mataas po yung kanilang intensity. So isa lang po yun sa isa pong factor ng El Nino. And meron din po tayong below normal rainfall kapag El Nino, pero mostly sa eastern section lang po siya ng ating bansa. For example, sa Bicol region, sa Cagayan Valley. But on the western side, yung dito po sa Ilocos region, dito sa atin sa Metro Manila, sa ilang area pa po ng central and southern Luzon na nasa western section, enhanced naman po yung rainfall kapag po meron tayong or nasa El Nino condition tayo and also kapag nasa habagat season din po.
2: Partner, sabi by June, lapit na isang linggo na lang, June na. So saan una ito mararamdaman, ma'am?
4: So generally yung El Nino po is ito pa yung condition naman natin sa buong generally sa buong bansa po. But yung effect niya po mas dama yung below normal rainfall sa eastern side po, while yung stronger po or mas enhanced na mga pag-ulan naman on the western side. And also expect din po natin ngayon or by the end of May or yung first half ng June, nandun na po yung pagsisimula din ng ating panahon ng tag-ulan.
0: Okay, pati kasama na dyan yung Metro Manila.
4: Yes po, kasama din po yung Metro Manila. Tayo po ay nasa yung mostly sa western side po ng ating bansa. So kung may El Nino condition po, tapos habagat season na din dito sa ating sa Metro Manila, is posibleng or mas enhance po yung mga pag-ulan po natin.
0: Alright.
4: Sa mga susunod po na buwan.
2: Yan ang paghandaan natin.
0: Paghandaan at laging abata na ang mga advisory ng pag-asa. Mm-hmm. Pag-asa lang ang dapat pakinggan.
2: Correct. Walang iba.
0: Walang iba.
2: Huwag po kayo makikinig doon sa mga... Kasi may nakita ko sa social media partner, mga naka-live, nagdi-discuss na kung ano. Nakabase lang kung saan-saan mga posting lang din.
0: Mariusin.
2: Huwag po kayo maniniwala. Doon tayo sa official na anunsyo mula sa pag-asa.
0: Yung ibang partner, ginagawa pang katatawanan, hindi nila sineseryoso. Oh. Sabi nung isa, tumatagaktak na raw ang pawis niya sa kilikili niya. O di ibig daw sabihin, ito daw ang El Nino.
2: Ay, kalokohan talaga. Papaluin ko kayo eh. Ginugulo nyo pa yung mga kababayan natin. Pero mali lang yung sabi ni Ma'am Grace, ha? Mag-i-start na ang El Nino. At kasunod dyan, kung magbabagyo man, may tendency na mas malalakas na bagyo ang papasok. Ang habagat, posibleng mas malalakas din ang pag-ulan yung mga maranasan natin.
0: Yes.
2: Dahil nga sa epekto nitong El Nino nito. At dahil El Nino, of course, yung sa sentro naman nun, tuyot. Yung mga lupa natin doon, walang mararanasan mga pag-ulan. Anyway, Ma'am Grace, hihingi kami ng update sa inyo from time to time kung gaano na ba kalawak. Siyempre, yung na-experience ng mga kababayan o sa mga lugar na
0: basta
2: tatamaan ng El Nino.
0: Regular na update at saka advisory po para anong gagawin natin para handa tayo.
2: Ma'am Grace, maraming salamat po.
0: Thank you, ma'am.
4: Maraming salamat din po Sir Robert and Ma'am Doris. Pag-ingat po tayong lahat.
0: Salamat.
2: Thank you.
0: Paano ba yan?
2: Si Ma'am Grace Castaneda mula sa pag-asa, partner.
0: Bakit kumakaway-kaway ka ng ganyan, Fred at Camille? Di paano to? Hindi ko na mababati. Si Marvin na almasal na mekaniko ko na laging ginagamot yung kotse ko na hindi na yata talaga magagamot. Paano pa yung mga nurses ko doon sa Medical Center Paranaque na sina Micah Basibas, Joanna Pabis at si Wellar Dapogi. Oh, ha? Siguro may ganun.
2: Oh, sige, alagaan nyo mabuti itong partner ko, ha? For the meantime, bye-bye time na.
0: Bye-bye, bye-bye. Doggy Wawaw.
2: See you tomorrow. Doggy Wawaw, let's go, let's go.
0: Ano? Galit.
5: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
6: Tandem ng Bayan.

0: Kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas ng 40 taon. Noon, ngayon at sa darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras 9:02.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: DZMM, balita ngayon!
0: Kapamilya, nagpasalamat ang pamahalaan ng Pilipinas sa The Netherlands sa tulong ng mga Filipinong tripulante ng MV Hondius na naapektuhan ng hantavirus. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, maayos ang koordinasyon sa Dutch authorities para matiyak ang kalagayan ng mga seafarer. Sa 38 Pilipinong crew, 21 ang kasalukuyang naka-quarantine sa Amsterdam, habang ang iba ay sumailalim din sa testing at isolation pagdating sa Rotterdam. Samantala, sa ibayong dagat, malapit nang magkasundo ang Estados Unidos at ang Iran sa isang 60-araw na ceasefire deal na layo muling buksan ng Strait of Hormuz. Sa ilalim ng draft agreement, papayagan ang pagdaan ng mga barko at muling makapagbebenta ng langis ang Iran kapalit ng pagluwag ng ilang sanctions mula sa US. Aminado ang mga opisyal na hindi pa pinalang kasunduan at maaari pang maunsyame bago mapirmahan. Bahagi rin ang usapan ang limitasyon sa nuclear program ng Iran habang patuloy ang diplomatic efforts sa rehiyon. Tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW na tuloy-tuloy ang sahod at allotment ng mga Pilipinong tripulante ng MV Hondius bilang habang sila ay naka-quarantine sa Netherlands. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan.
3: Sabi ni DMW Assistant Secretary Jerome Pampalino na kahit maabutan ng end of contract ang ilan sa mga tripulante habang nasa quarantine, makakatanggap pa rin sila ng benepisyo alisunod sa kanilang kontrata. Dagdag pa ng ahensya, patuloy ang kanilang binabantayan ng kalagayan ng mga crew, katuwang ang DFA, Philippine Embassy at Department of Health. Sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak, maayos ang lagay ng mga tripulante at positibo ang kanilang kalagayan matapos magnegatibo ang lahat sa hantavirus. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowan Cueto. Sa showbiz, ibinunyag na Hollywood actress na si Anne Hathaway na halos 10 taon na siyang legally blind sa isang mata dahil sa maagang pagkakaroon ng katarata. Ayon sa actress, naapektuhan ang paningin niya mula 30 hanggang 40 years old, kaya nagpasya na siyang sumailalim sa operasyon. Matapos ang surgery, mas na-appreciate ni Anne Hathaway ang kanyang eyesight. Sa kabila nito, patuloy na aktibo ang actress sa Hollywood, kabilang ang pagbabalik niya sa pelikulang The Devil Wears Prada 2.
4: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balita Patan sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.

0: parang ilang huling hirit na lang tayo sa tag-init, ano? At matatapos na yata ang summer. Yung GC nyo ba umabot ng daga talaga? Yes. O baka mayaga ka GC lang, di ba? Nakakaloka.
1: Ang anong GC na pinag-uusapan natin?
0: GC! GC na ano, group chat ng mga ano magkakaibigang nais magdagat. Ganon. So, umabot ka ba ng dagat?
1: Akala ko yung expiration ng gift certificate.
0: Hindi, hindi, hindi. Naghihintay pa ako ng gift certificate. Kasi di ba partner, parang sabi ng pag-asa na malapit na atang matapos ang tag-init.
1: Oh, medyo itong napakatinding init na ito is sabi ng pag-asa, sisinghap-singhap na.
0: Naku, ganun-ganun. Oh, ganun. Kumusta ka ba? Huwag mo ituloy. Kumusta ka ngayon, partner?
1: Kailangan talaga i-associate doon.
0: Ano yung singhap-singhap?
1: Ang lupit mo naman.
0: Alam mo na.
1: May rhinitis lang ako.
0: Oo, naninigurado lang tayo na nakumusta kita at alam mo naman, ayoko iiyak ka.
1: Look, sabi ng lady, naka-move on na siya.
0: Oo.
1: You know, let sleeping dogs lie, ika nga.
0: Yeah.
1: Let bygones be bygones.
0: Yeah, hindi pa ako naka-move on, so gusto ko pa sabihin siya. Puso pa eh, sikat pa eh. So, di ba? Ganun talaga.
1: Sabi nila, trending na daw ako.
0: It is.
1: Hindi lang po trending.
0: It's a two-way street, di ba?
1: Yeah.
0: So, pag tumigil na yung stoplight dyan sa isang side, eh, yung kamila, kumaandar ko, wala tayong magagawa dyan.
1: So, siya ngayon ang ano, no? Siya ngayon ang pinangalan ng The Crying Lady. Tama ba?
0: Oo.
1: Oo, kasi alam mo naman ako eh.
0: Parang may nahita pa nga ako, dalawa sila eh.
1: Oo. Eh, sabi nung iba, hindi lang siya crying lady.
0: Mm-mm.
1: Tearless crying lady.
0: Ayun nga. Kinulang daw sa ano, sa tawag dito, acting workshop. Kasi dito tumulo ang luha.
1: Di ba dapat kapag mga government official, dapat fearless?
0: Ah, hindi tearless.
1: Hindi tearless.
0: Naku! Mamaya ulitin mo yan, para ano, marinig talaga ng mga kapamilya natin.
1: Tearless kasi, whisper.
0: Oh, yeah. Ay, gusto ko rin yan.
1: Ay.
0: Daan-daan. Ganon. Oh, pero diretso daw muna tayo ngayon, partner, sa headlines dahil may makausap si Nico Bagsik maya-maya. Urahin na natin mga mainit na balita on a Monday.
1: Headlines ngayon sa Balita Patan. Una, anak ko eh, tatlo na po ang patay sa pagguho ng itinatayong gusali sa Pampanga. 17 iba pa patuloy na hinahanap.
0: Pinsala ng matinding init sa mga sakahan. Umabot na ng 3 bilyong piso.
1: Meron pa.
0: Ay, meron pa pala. Delikado. Bibigay ko sa'yo. Delikadong heat index sinasaan sa mahigit 40 lugar ngayong araw.
1: Samantala, presyo ng mga produktong petrolyo, hindi na po namumuro ito. Palagay ko, kasi tapos na yung computation ito.
0: Alam na natin.
1: Noong Friday. Alam na natin yan. Last day ng computation is Friday. So, medyo pwede na nating sabihin na tataas bukas.
0: Oo.
1: Pero, bahagya lang. Oo.
0: Mm-hmm.
1: Sektor ng turismo, malamang apektado na ng dagdag presyo sa langis.
0: NBI, itinuturing na armado ang puganting si Senator Ronald De La Rosa. 3 lugar na posibleng pinagtataguan ng senador, binabantayan.
1: Binuryan ng Senado, suportadong maging Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Kamara, handa sa impeachment trial kahit muling magkaroon ng rigodon sa Senado.
0: Mga Pilipino, pangalawa sa pinakamasaya sa trabaho sa Asia. Pero resulta ng survey, kinwestiyon.
1: May survey ba kung sino pinakamata sa plastikan?
0: Galing tayo dyan. Ano ba?
1: Sa labas ng bansa, Amerika at Iran, malapit na umunong magkabuo?
0: Makabuo.
1: Makabuo. ng kasunduan para wakasan ng halos 4 digmaan sa Middle East. Dahil dyan, merong magandang balita po.
0: Oh.
1: Dahil sumadsad ang presyo ng petrolyo below $100 as of today.
0: Umaasa pa rin.
1: Last Friday po, $105.72 per barrel ang Brent crude. Ngayong araw po na ito, 30 minutes ago, $98 na lang siya.
0: So, maasa pa rin nga.
1: Maasa tayo.
0: Na bukas.
1: If it holds according to the pricing now, Aba, eh, baba. Hindi bukas.
0: Oo, sa susunod na linggo na. Oo. Sana nga talaga.
1: Okay, let's pray for that.
0: Mga Coast Guard ng Taiwan at China nagkagirian sa bahagi ng Paratas Island sa South China Sea.
1: Balita Patan!
0: Ilalaman po yan sa ating mga inaabangan. Samantala, kumuha muna tayo ng mga report mula sa ating mga Radyo Patrol.
1: Standby, Nico Bagsik, kumusahin natin ang mga kaanak ng ilang mga hinihinalang natabunan sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Etong latest, kumpirmado, sigurado, live mula Angeles City Radio Patrol. Nico Bagsik, Nico, go ahead please.
2: Magandang umaga sa inyo, Tito at Rika. Matsagangan nagbaba dito sa lugar ang ilang mga kaanak ng gumuho ng mga construction worker na inihinalang natabunan ng gumuhong gusali dito sa Barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga. Lahat sila ay umaasang buhay pa ang kanilang mahal sa buhay, na karamihan nga ay construction worker dito sa gusali. Sa ngayon, Peter at Rika, makakapanayam natin na nanalive ang isa sa mga kaanak dito, no? Live-in partner niya, yung isang construction worker na hinihinalang natabunan doon sa gusaling gumuho. Makasama natin si Aling Lea Kasilaw. Taga, ano pa si Aling Lea? Taga, Navotas ka pa po na yan, no? O, tapos yung ka-live-in partner niya ay may 18-year-old naman na anak. So, nandito po tayo sa programa ni Peter Musi at Rika Lasso po sa DZMM Balita Patan. Ma'am, ano po yung tumatakbo ngayon sa isipan nyo dahil hanggang ngayon po ay missing pa rin yung ka-live-in partner niyo po?
3: Gusto, ang alam po namin, mailigtas po sana ng buhay ang asawa ko.
2: Yun po. Gano'n na po kayo katagal dito na naghihintay po?
3: Kahapon pa po. Umpisa pa po kahapon. Alas 3 po ako dumating dito kahapon. Nagtanong po ako pagdating ko kung ano po doon sa natabunan. Wala po silang mabigay sa amin. Ang sa akin, ang sabi po nila, missing pa daw po. Hanggang sa ngayon, missing pa po ba? Nakikita ko naman po, madaming tao. Daming kapulisan, sundalo, may BP, may Red Cross. Pero wala po silang may bigay na update sa akin. Na kung buhay pa ba o patay na yung ka-live-in partner ko sa loob.
2: Ano po yung napapansin nyo na doon sa nagiging operasyon po ng mga otoridad dito po sa gumuhong gusali?
3: Mabagal po ang proseso nila. Usag pagong po sila. Hindi po sila nagkakaisa na magtulong-tulong. Kung ang bawat isa po nagtutulong-tulong sila para mas mabilis ang proseso ng pagliligtas nila ng mga natabunan, sana po may naligtas na sila na mas marami. Kaso sa umpisa kahapon, ilan pa lang po naligtas na kuha nila? Tatlo pa lang. Oh, 24 hours na po yan. Ano po sa palagay niyo? May buhay pa kaya?
2: Sa kabila po niyan, Ma'am Lea, ano po, umaasa pa rin ba kayo na buhay po, na maililigtas po yung inyong kinakasama po?
3: Siyempre naman po, umaasa po ako. Pero kahit po yan, buhay man o patayan, aantayin po yan, mag-update lang po sila sa amin. Tulad po niyan, sabi, tatlo na yung nabilang na patay na. Pero wala po silang masabi sa amin kung anong pangalan. Kahit picture, wala silang may pakita sa amin. Paano po namin malalaman yan? Kung pamilya na namin yan o hindi? Kami, kanina nandun. Pinalis kami doon. Bakit? Kaso may dadaan daw ng crane. Tanga ba kami na mapapasagasa kami sa crane? Siyempre hindi. Tagaantay lang kami ng update para doon sa pamilya namin. Pero pinalis kami. Doon kami tinago sa sulok. Bakit? Tinatago kami sa media para hinain namin sa aming
2: proseso po.
3: Proseso na nakikita namin sa kanilang mabagal.
2: Ayun nga, Peter at Rika, ang sa loobin, ano, nung ilan sa mga, actually, yung halos lahat ng mga kaanak na nagbabantay dito ay ganyan nga yung kanilang sa loobin, ano, yung kung bakit gaano napapansin nila na mabagal yung nagiging proseso ng rescue operation dito nga sa gumuhong gusali. Ayan ngayon ang sitwasyon dito, Peter at Rika. So far, dumalaw na dito ang mayor ng Angeles City, Pampanga. At sabi nga nila, ano, ang gagawin nila, ang target nila ngayon ay ma-retrieve yung dalawang bangkay na no signs of life na kanilang na-detect doon sa kanilang isinagawang rescue operation. At pag na-retrieve na nila yon, ipagpapatuloy muli nila yung rescue operation kung meron pang buhay nga dito sa bumuhong gusali dito sa Barangay Balibago. Tito Atrika.
0: Oh, Nico, hindi pa natin alam kung sino yung may-ari nitong gusali, no? At saka sino yung contractor. Meron ka bang ideya o may nasabi na ba si Mayor tungkol dito kanina?
2: Actually, Rica, meron na tayong ano eh, meron na tayong nakuha na natin yung may-ari tsaka yung contractor nitong itong gusali na gumuho. Ano, ang pangalan, ayon doon sa PIO nitong Angeles City, Pampanga, ang pangalan ng may-ari nito ay si Jackson. Wait lang, hanapin ko lang ha.
0: Oo, kasi hindi...
2: Jackson ang pangalan, Rica, na-identify na nila. Ayon sa kanila, yung may-ari nito ay nasa ibang bansa, kaya ang pumunta lang dito kahapon ay yung engineer nitong building na ginagawa dito. Napangalanan na rin nila yung contractor din dito, pero so far ay medyo malabo pa, no, yung usapan. Pero sinabi na rin ng lokal na pamahalaan ng Angeles City na ipapatawag nila ito para naman magkaroon sila ng kasunduan kung paano nga gagawin dito sa patuloy na operasyon sa gumuhong gusali.
1: Ayon sa interview kanina sa Tandem ng Bayan, Nico, Jackson Lim daw ang may-ari ng ano.
2: Yes, Jackson Lim. Jackson Lim. Ito, Peter, nakuha ko na yung notes ko. Jackson Lim yung owner, wala pang pag-uusap. At site engineer lamang nitong proyekto ang kanilang nakausap ng lokal na pamahalaan kahapon. Pero magpahanggang ngayon ay wala pang update muli dito sa contractor. Yung contractor naman, ang pangalan ng contractor ay Golden Years, yung contractor nitong gumuhong gusali.
1: Golden Years. Years as in YEARS?
2: Taon? Yes, Golden Years. Construction agency.
1: Okay.
2: Yung pangalan ng contractor nitong gumuhong building. Ayon din sa PIO, dagdag ko na rin, Peter,
1: apo,
2: 2023 pa nila final yung permit dito sa gumuhong building at magpahanggang ngayon nga ay hindi pa ito natatapos. Bukod dyan, ay pinabulaanan din ng BFP ano, na ito ay 16-story building. 9-story lamang
1: story
2: ito.
1: Lang. Okay.
2: At, yes, 9-story lamang ito. At may swimming pool na ginagawa doon sa pinaka roof deck na itong gusali.
1: O, tsaka inumpisahan lang daw yan, according din doon sa interview kanina, ng 2024. Bagamat 2023 yung sinasabing issuance ng building permit. Ang tanong ko, Nico, mga local pa rin ba yung mga tumutulong dyan sa paghahanap ng mga survivors? Meron bang pinadala na ang national government or DPWH mula sa Metro Manila na para tumulong?
2: Yes, Peter. Meron tayong kanina nakita ang mga tauhan ng DPWH. Bukod sa kanila, mga tauhan din ng MMDA na tumutulong dito sa rescue. At patuloy nga sila, no, mga BFP din dito sa Angeles City, Pampanga, at regional office din ng BFP sa Region 3 ay nandito rin.
1: Oo, kasi...
2: Meron din dito mga taga Philippine Red Cross.
1: Oo, meron tinatawag kasi, Rica, Nico, na ano eh, golden hours, no?
0: Yung 72 hours.
1: After a building collapses, eh, yun yung window na baka sakaling buhay pa. Imaginin mo na napakatindi ng init ngayon at nasa loob ka at napaka maalikabok, etc. Nakaipit ka doon. Anyway, bantayan mo ng Nico, no ha? And then pag may development, shout ka lang anytime. Thank you very much. Nico, extra, yes, please.
2: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. At i-extend mo na rin ang aming prayers para sa lahat pa ng mga kapamilya na naghihintay ng kanilang mga minamahal na ma-rescue pa sa oras na ito. Labindimang bahay tinupok ng apoy sa sunog sa Caloocan. Alagang aso na sawi naman po sa insidente. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hati ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
4: Ika na bulabog ang pagtulog ng mga residente sa barangay Walk 132 Bagong Barrio, Caloocan City matapos ang itlabang sunog sa Mariano Ponce Street kanina madaling araw. Ayon sa mga responding bumbero, tinatayang nasa 15 magkahalong bahay at commercial establishment ang natupok na sunog. Nasawi naman ang isang aso matapos umano itong matrap sa kulungan habang mabilis na kumalatapoy sa lugar. Batay sa paunang investigasyon, nagsimula ang sunog sa cooking area ng isang pamilya malapit sa pintuan ng isang compound alley. tuluyang namang napula ang apoy pasado alas 4 na madaling araw kanina. Patuloy pa ang iniimbestiga ng Bureau of Fire Protection o BFP ang sanhi ng sunog at tinatayang nasa 200,000 piso ang pinsala.
5: Malakas na yung apoy niya eh. Tapos nagpuputukan na yung siguro yung mga tangke din sa loob. Sa likod niya.
6: Okay.
5: Kaya yung patio dito sa Iskinita, yung bahay ng anak ko, sunog din. Laki po. Sobra.
4: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, PZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto.
1: Balitang sunog pa rin, ilang residenteng nasunugan sa Parola Compound na nunuluyan sa pinangyarihan ng sunog. Balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Good morning, Tricia. Go ahead, please.
7: Peter at Erica, ilang apektadong pamilya ang naabutan ng Radyo Patrol na hindi umalis at piniling manuluyan pa rin sa tubok nilang mga bahay sa Parola Compound sa Binondo. Ang bahay ng senior citizen na si Angelina, kalahati lang ng kanyang pader ang natira. Natutulog sa inilatag na karton ng kanyang mga anak at gumagamit ng maliit na tangke para makapagluto sa gilid. Mahirap anyang makipagsiksikan sa evacuation center, kaya sumisilit na lang ito roon tuwing kukuha ng ayuda. Narito kanyang pahayag.
8: Ayaw ko talaga, ma'am. Narinig ko doon, magulo din doon dito na lang.
7: Paano po yung tutulog po dyan?
8: Ang karton, ma'am. Naglatag at saka playroom. Yan man ngayon ang mahirap, ma'am. Kaya lang tubig. Ay, yung tubig namin, isang timba na lang. Mahirap, ma'am. Dalo na, ma'am, nga. Ito, ma'am, ka-opera lang. Di pa kumasar. Nasunog, ma'am, yung paperwork ko nga gamot. Sana po, ma'am, ano, matulungan kami ng duble-duble, ma'am. So, makapatayo kami ulit at kubo-kubo. Wala kasi kami pambili, ma'am.
7: Peter at Rica, kahit maalinsangan at walang supply ng kuryente ngayon sa Ground Zero, yung ibang kapitbahay ni Angelina ay dito na rin naglatag. Sa ngayon ay kahon-kahon ng ayuda yung naiuwi nila mula sa DSWD kahapon, kabilang na dyan yung hygiene kit, yung kitchen kit at food pack. Gaya ng nabanggit ng Manila DRRMO kanina, nakita ko may mga residente na bumabalik pa rin dun sa pinangyarihan ng sunog sa pagbabaka sakaling may maisalba o maibenta sa kanilang mga gamit habang yung iba gustong mabakuran yung dati nilang tirahan. Sa mga oras ito, bantay sarado sa yung labas ng Delpan Sports Complex at yung Delpan Evacuation Center para sa nasabing inaasahang pamimigay ng ayuda sa pangunguna ni Pangulong Marcos Jr. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Trisha Lindo Live. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin.
0: At habang may oras pa tayo, akala mo matatapos na. De, para mahaba ang oras natin. Makasama ang ating unang panauhin ngayon. Isama na natin siya sa ating kwentuhan, ang ating Presidential Communications Office, PCO Undersecretary Claire Castro, para mangumusta nga naman tayo. Ano ba talaga? Ano ba nangyari doon sa ICC arrest warrant at sa mga intelligence info natin tungkol nga po sa kinalalagyan o kung nasaan ba nanunuluyan ngayon si Puganting Senator Ronald De La Rosa. Eh, balita ko, may tatlong lugar na tinitingnan na maaring dun daw po siya nagtatago ngayon. Kausapin na nga natin, Undersecretary Claire Castro. Attorney Claire, good morning, USEC! Peter at Rica joining you this morning.
9: Good morning! Yes, Rica, and good morning, Boss Peter ba?
0: Yes po.
9: Boss Peter and Rica, yes, good morning. At sa lahat ng mga kababayan natin na nakikinig at nanonood sa inyong programa, magandang umaga po sa inyo lahat.
1: Good morning, USEC Claire. It's good to see you again. Kahit okay. Na nakikita kita sa araw, dyan sa Malacanang, nakikita kita sa gabi.
0: sa yung
1: vlog. anyway,
9: po talaga ang buhay.
1: Oo, talaga naman, no? Parang ano, kaliwat kanan na. Oo, unang-una babatiin kita kasi you're now 1 year and 3 months sa yung position. Is that correct?
9: Yes po, Boss Peter. Yes po.
1: Yeah, that's an accomplishment para sa akin, ha? Kasi usually hindi masyado nagtatagal.
9: Oo, feeling ko nga po rin. It means, din po yung pakiramdam ko.
1: Yeah,
9: nakalipas ako doon sa less than 3 months.
1: Oo.
0: ang sumpa.
1: it means you're doing an amazing job, no ha? Medyo ibig sabihin niya eh, kahit na may mga namimintas at may mga nagto-troll, eh neto-neto positive pa rin. Yan. Yan si eh.
9: Kasi pakiramdam ko naman, Boss Peter, di naman nila ako itotroll kung hindi naman sila nasasaktan o naapektuhan.
1: Halatang obvious. Oo, you say clear. So, let's talk about ano, no, itong pinag-uusapan natin lagi na pag ano pa talaga ang protocol, no? Pag nagpalabas at inaasahan na magpapalabas pa ang ICC ng additional warrants of arrest. Ang sinasabi ngayon nais ng Malacañang na agarang ipatupad ang mga susunod pang ICC warrant of arrest matapos ang pagtakas ni Bato, no? Going in, hindi nahuli. Going out, hindi pa rin nahuli. Precisely because meron silang konting pangamba dahil meron nga kaso pa sa sa Supreme Court. So ano na ngayon ang bagong protocol dito, Yusek Claire?
9: Boss Peter and Rica, kung ano po yung sinasagawa ngayon, sabi nga po natin, nagsinita na ang DOJ, si Secretary Vida, na ipinapatupad na po, isisilbi po ang warrant of arrest at wala naman pong lumabas na pagpapahinto mula sa Korte Suprema kasi ginalang din po natin ang Korte Suprema at nung hindi po naglabas ng TRO, kailangan na lamang po itong ipatupad ng ating pamahalaan at yun po ang stance ng ating gobyerno. Sa ngayon po, may valid warrant of arrest. So, sa mga iba na susunod na warrant of arrest, although ayaw natin pag-usapan to, pero most probably ganun pa rin po yung magiging stance ng gobyerno.
1: Oh, but the President himself, prior to the decision ng Supreme Court, Yusek Claire, nagsabi nga na dahil nga may iniintay pa or at least to that effect, ano, wag na muna, wala na muna, walang gagalawa, NBI, pull out muna. Yun ang lumabas sa balita. So therefore, the President himself was saying, wag nyo na munang arestuhin habang na tayo naghihintay. That was the message, wasn't it?
9: Opo, pero hindi ibig sabihin na patatakasin. Kunya po yung point. Kasi huwag arestuhin, nandiyan siya sa loob, nandiyan din naman siya sa Senado, at nagkaroon ng protective custody. So, ang sabi nga po ng NBI na, okay, protective custody kayo dyan, pero it doesn't mean na kapag kailangan na nakunin, at maisilbi dapat ang warrant of arrest, ay pakakawalan nyo. So, hindi naman ganun ang mensahe ng Pangulo.
1: Medyo ironic yan kasi anong ibig sabihin nun, Yusek Claire? Very clear on this matter, dapat hindi pinalabas si Bato ng Senado.
0: Ay, nakashokos.
9: May protective custody.
1: Yeah, pero...
9: May protective custody siya. Hindi isisilbi ang warrant of arrest kasi may hihintay po na resolution mula sa Supreme Court. And at that time po na nandoon ang NBI, wala pa rin naman pong TRO ang binibigay sa Supreme Court. At sinabi rin po ng ICC na valid yung warrant of arrest.
1: Correct. So he was free to leave. May mga nagsabing mga dati nga senador ano na kahit na under protective custody si Bato de la Rosa, he was
0: to
1: free to come and go.
9: Kaya nga po. So, kung free to come and go siya, bakit kailangan nilang bigyan ng protective custody? Diba? Tanungin natin eh. Bakit yung binigyan ng protective custody, takot lumabas si Senator Bato, diyan pinatulog sa Senado, kung free naman po pala siyang lumabas-masok.
1: He was under protective custody habang siya ay nasa Senado. Pero hindi ibig sabihin na he can go anywhere or he will be prevented from going out dahil sa meron siyang protective. Hindi po siya nakapiiti.
9: Yes nga po. Kasi di ba mo at that time po di ba may NBI. Isisilbi sana or pag-uusapan nila yung tungkol sa warrant of arrest. Pero bakit tumakbo siya? Bakit tumakbo si Senator Bato? Anong kinakatakot niya kung alam naman nilang walang valid warrant of arrest? Sa paningin nila. Pangalawa, kung tumakbo siya, nagalit siya, nandudod siya sa loob, bakit siya binigyan ng protective custody? Kung wala naman sila kanatatakutan na i-implement at i-serve ang warrant of arrest.
0: Mm-hmm. Eh nandun na po tayo sa... Opo. Kaso, andun na nga po tayo, attorney, na nakatakas na. Tapos, inaalam pa nga, na nga po natin ngayon nasaan, kahit may ilbo na, hindi pa rin po natin alam exactly where Senator Bato is. Kaso yung mga security agencies po natin, nagbabasketball kung kani-kanino pinagpapasahan, yung sino ba dapat ang manghuhuli? Kasi merong nagsasabi na hinihintay pa ang utos ng DOJ, hinihintay pa ang ganito-ganyan. So, so many things are resonating na hindi pa alam sino ba dapat ang magbibigay ng order. Dahil parang ang dali na huli ng dating Pangulo, pero si Senator Bato de la Rosa seems na parang sa dami ng pagpapasa-pasa ng bola, eh hindi na alam kung sino ang dapat manghuli sa kanya.
9: May salita na po ang DOJ. Lahat po ng puwersa, binigyan na po ng order na i-arrestuhin po, isilbi po, take effect po, to effect the warrant of arrest. So, wala naman pong magulo dun.
1: But that was after, after na po nag-release ng desisyon ng Korte Suprema.
9: Mm. Yes po.
1: Okay, so you said, Claire, moving forward, ito po yung pinag-uusapan natin kanina, kung, and this is a big if, ano, kung meron ngang mga warrants of arrest na i-release shortly ang ICC against several personalities, kapag po ba yung mga personalidad na yon ay naghain ng or praying for TRO sa Supreme Court, ano na po ang magiging protocol? Magiging paralyzed na naman po ba ang mga police agencies natin?
9: Ayoko pong pangunahan, Boss Peter Enrica. Mm-hmm. Kasi iba-iba sitwasyon yan. Pero sa ngayon na hindi naman naglabas ang Supreme Court ng TRO, so most probably pare-pareho naman din ang kanilang magiging premises.
1: Mm-hmm.
9: So ganun pa rin po ang magiging stance ng gobyerno. Ipapatupad pa rin po yung warrant of arrest.
0: Yung pong ilbo para kay Senator De La Rosa, lumabas po siya a day after na nakaalis na po siya sa Senate, no? So, at dahil ilbo lang naman po, hindi naman po siya, hahayaan naman po siya to get out of the country dahil i-inform
9: po,
0: lamang po tayo.
9: I-effect na po yung warrant of arrest eh.
0: Opo, pero hindi naman po siya hold departure order, di po ba?
9: Even if. May warrant of arrest na po.
0: Opo. So kung sabihin po natin, even if...
9: makakalabas ng bansa.
0: Opo, even if, sabihin natin, Attorney Claire, makalabas naman siya ng bansa before the ILBO was even implemented, kung makalabas siya at makita siya sa ibang bansa, maari pa rin po siyang hulihin doon, ano po?
9: Kapag sa ibang bansa po, syempre wala na pong jurisdiction ang law enforcers natin.
0: Yeah, but so, the arrest warrant ng ICC...
9: Again.
0: The arrest warrant po ng ICC, international naman po yun, di po ba?
9: Doon na po siguro papasok yung red notice.
1: Yes, oo. Correct. Okay. So let's talk about that, ano ha. Pag merong warrant of arrest, Yusek Claire, ibig sabihin there is no need to issue an HDO.
9: Ngayon po kasi ang pinag-usapan po kasi natin, international court. At ang ginawa po at ang paniwala po kasi ang pananaw at ang stance ng Solgen ay hindi naman po kailangan ang local court na mag-issue ng warrant of arrest. Mm-hmm. So kung hindi naman magagaling sa local court, wala mag-i-issue ng whole departure order.
1: Bakit ganun? Parang it doesn't make sense, no? Na naka-ilbo ka pero hindi ka mai-issue ng HDO, meron kang warrant of arrest. Hindi ba logical move yun na, ayan ha, valid na tong warrant of arrest na to. Walang TRO sa Supreme Court. Dapat may, automatic may HDO yan.
0: But HDO kasi, di ba, dapat local court yun.
1: Para hindi makalabas ng bansa, tama ba?
9: Hindi nga po sa ngayon ipinapadaan sa local court kasi po ang may jurisdiction po sa kaso ay ang ICC.
0: Mm.
9: So, dahil ibinigay po natin ang jurisdiction sa ICC at the time na inalaw po natin na ma-surrender si dating Pangulong Duterte. So yung jurisdiction sa kaso po na yan, sa Crimes Against Humanity,
1: mm-hmm,
9: ay nasa ICC na po. So wala pong, lumalabas po dito na wala pong jurisdiction ang local court. Kasi hindi po pwede tayo magbigay ng jurisdiction sa dalawang venues or sa agencies or dalawang tribunals. So international court po yung meron jurisdiction sa kaso. So, valid yung warrant of arrest. So, sabi nga po ni DOJ, secretary, kapag ka po nagtangka, lalo na ngayon na nawalan TRO, ay hindi po talaga siya pwedeng lumabas ng bansa. So, kung ano pong pamamaraan, kung ano pang operational matters ang pag-uusapan dito, kung paano itong i-implement, mas makakabuti po na DOJ po ang magbigay ng pinaka-detalye po dito.
1: Oo, pero it's a valid question that's worth answering, di po ba, Yusek Clear, na...
9: Yes.
1: I mean, we don't expect the ICC to issue a whole departure order.
9: Kasi ganito po, kung nakakalat naman po, at nag-announce na po ang gobyerno na may warrant of arrest. Nakatimbre na po yan sa Bureau of Immigration.
1: Naku po.
9: Kasi andun naman po ng DOJ.
1: Kinakabahan ako dyan, Yusek Clear, kasi ang dami-dami na po nakalabas na mga fugitives na tinatawag. Ano po, dahil, but yung, just to be very clear, Castro, We should have ano, diba, sa lahat ng immigration, lahat ng backdoor, na iya, etc. Iba yung may hawak ang whole departure order para walang kaduda-duda. Kasi po ang sinasabi ng ibang na interview, hindi kasi ilbo yan. Itatawag lang namin na lalabas na si Ganire. Ganon. Opo. Versus what is very clear na hindi pwedeng lumabas yan because may whole departure order. Parang ganun po ba, Yusek?
9: Hindi ko rin po makita yung sense na alam na nilang may warrant of arrest at hinahanap at palalabasin pa dahil ilbo lang po yung dala.
1: Mm-hmm.
9: Di po ba? Kasi alam mo na, halimbawa po, ikaw ay yung officer ng Bureau of Immigration, alam mo na hinahanap yan. Alam mo na hinahanap yan DOJ, kailangan ng PNP yan, isa-serve ang warrant of arrest. Dahil ilbo lang yung sinasabi, papakawalan mo.
1: Mm-hmm.
9: Hindi po eh.
0: Mm-mm.
9: Kung yan naman po, sa backdoor dadaan, uh-oh, kahit po may whole departure order yan, ay makakalabas yan.
0: Mm-mm.
9: Kasi illegal yung paglabas niya.
0: Opo. Paano di po natin minomonitor yun, Yusek Clair, yung mga pagkakataon na local ang galaw and then saka lalabas kapag hindi na mo-monitor yung area?
9: Pasensya na po, no? Yung mga operational matters po talaga, yung mga operasyon ay hindi po sa akin manggagaling.
0: Mm-hmm.
1: Okay.
9: Sa mga law enforcers po.
0: Mm-hmm.
9: Baka hindi po magtugma yung mababanggit ko sa inyo dahil hindi po sa akin ang detalye patungkol siya.
1: Okay, understood. Yusek Clair, one last from me. Sino pong nagsabi at nag-issue na si De La Rosa daw ay presumed armed and dangerous? Is that SOP lang?
9: Sa narinig ko po ito, kung di po tayo nagkakamali, kay NBI Director Tony Matibag.
1: Opo.
9: Hindi, sa aking pagkakadinig, hindi naman po niya sinabi na armed and dangerous siya. Sabi niya maaari, pwedeng armado.
1: Mm-hmm.
9: Kasi hindi naman po siguro kaila na gun enthusiast naman tong si Senator Bato. At siguro hindi makakaila na ito may mga armas.
1: Mm-hmm.
9: So yun lang po ang pinanghuhugutan ni NBI Director Matiba.
1: Okay. Sorry, partner. One last. Sisingit ko lang to dahil...
9: Kahit madami pa po. Okay lang.
1: Basta kayo. Malapit to. Thank you. Malapit. Ay, medyo matagal na rin ito yung paglabas ni Bato mula sa Senado. Ang kasama niya, di umano nakisakay lang naman sa kotse ni Robin Padilla. Ang tanong, na-establish na po ba kung saan sila nagtungo at... paano nakalabas si Bato ng Metro Manila at the very least?
9: Sa ngayon po, ako po wala po akong hawak na detalye pero nadinig ko po yung utos ng DOJ na lahat po na nadaanan ay titignan po yung mga CCTV footages para malaman po kung saan nagpunta. So, iko-collect din po nila yung mga impormasyon. Kakailanganin din po ang tulong dito ng MMDA.
0: Dahil po International Criminal Court yung nag-issue ng arrest warrant, wala po tayong karapatan magsabi na yung mga nagkanlong kay Senator Bato ay may ginawang obstruction. Tama po ba yan, attorney? And if ever, pwede naman po tayong magtanong, aside from Senator Robin Padilla, maaari rin po ba nating tanongin ang Senado kung bakit sila nagbigay kung pasok ba yung pagbibigay nila ng protective custody doon sa pagharang sa ICC warrant?
9: Yung kung patungkol po sa obstruction of justice, kasi hindi kilala nga po natin yung warrant of arrest, maaari silang mareklamo ng obstruction of justice, but depende na po yan sa mag-iimbestiga kung hanggang saan ba ang kanilang liability or kung meron silang liability. So ako, sa atin po, sa ngayon, ay hindi po natin pwedeng i-prejudge. So depende na lang po yan sa magiging facts, sa mag-gather na information at data. Kung hanggang saan ba ang masasabi natin naging papel nila sa pagpapakawala, sa pagpapalabas nila. Kaya Senator Pato, mula dito sa Senado na under protective custody.
1: Ayan, okay.
0: Napakahirap naman hanapin ang laki-laking tao.
9: Mahirap po kasi magsita ngayon kung nasaan, nag-ooperate po sila.
1: Tama, naman. Oo. Kasi baka magkaroon ng tip na, ay, malapit na!
0: Oh, alis ka na dyan! Ito na, makatakas na naman. Oh, Yuse Claire. Yuse Claire, salamat as always.
1: Thank you, Abeth. Thank you for a...
9: Boss Peter Rica at mga kababayan natin.
1: As thank always, you thank you for a very candid discussion. Yuse Claire Castro. Oo, siya ang auntie ng bayan.
0: Si Auntie Claire nga. Auntie Claire. Diba? O, bago tayo mag-break, kuha muna tayo ng isang flash report, partner.
6: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Isa sa ilalim po sa Yellow Alert ngayong araw ang Visayas Grid mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ayon po yan sa NGCP. Ang detalye, partner.
1: Abangan ang iba pang detalye ng balitang iyan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Isama nyo na ang DGMM, DZMM Digital.
6: DZMM Radio Patrol Flash Report! Sina Peter Musngi at Rica Lazo sa Balita Patan!
10: Balita Patan!
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
11: Tamubotika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Fiol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
12: Vitex Secundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
14: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
15: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balita.

0: 9:47 ang nagmamadaling umaga. Kayo ba ay naka-attend ng Santa Cruzan ngayong weekend? Oo, kasi di ba Flores de Mayo pa, yung iba, ngayon pa gagawin yung Santa Cruzan. Pero kasi patapos na, partner, ang Mayo, papasok na ang Hunyo, so yung iba yan, natapos na over the weekend. O baka hindi pa kayo naka-attend, sayang.
1: Ay, sayang, meron pa naman pamerienda yun.
0: Oo, di ba pagkatapos mo maglakad ng pagiging Reyna Emperatris mo, Reyna Elena mo, dapat meron kang egg sandwich, pansit.
1: Hermana Mayor.
0: Ayan, alam mo yung Hermana Mayor.
1: Yun yung punong abala.
0: Yun, di ba? Sila
1: the host with the most.
0: Pero yung nagsasagala, yung pinakabongga doon, yung parang Miss Universe, si Reyna Elena.
1: Elena.
0: Iba kasi sa amin.
1: Meron pang Reyna Emperatriz.
0: Oo, sa amin, hindi, yung parang litany ng rosary sa amin.
1: Ay?
0: Hindi yung ganung
1: you're Santa so religious,
0: ha? Yes, you know, that's why I'm
1: you're
0: very...
1: You're probably quoting so many Bible verses.
0: Ako. Balik na kala tayo sa usapan natin tungkol kay Senator Ronald Bato de la Rosa na tinuturing na ng NBI bilang isang possibly armadong pugante, no? At hindi lang po yan dahil may magiging update din po sa ICC dahil parating na po upcoming na yung parang status conference. Ang unang status conference para kay dating Pangulong Duterte na hinayaan naman po siyang hindi muna umattend. It is happening on May 27. Kausapin natin on Zoom ang ating ICC Assistant to Counsel at SecGen ng National Union of People's Lawyer, NCR, Attorney Maria Cristina Conti. Attorney, good morning once again. Peter Atrica, kasama mo ngayong umaga.
2: Magandang umaga.
1: Ay, it's good to see you again.
2: Yes,
1: Attorney Conti, opo, opo. So, ang dami-daming mga dapat na itanong ngayon sa inyo, most specifically, kasi kayo naman yung subject matter expert ukol dito. Ano, ha? Ang unang report po ay Duterte stays in Hague detention. Bakit kailangan ilabas itong statement na ito? Dahil ba doon sa sinasabing na health-wise, baka meron na siyang problema physically dahil medyo natumba ba siya? Nabagok?
2: Di umano. Pero sabi ng detention facility, sa nakaraang 30 days, hindi pa siya natutumba. Nagkaroon lang ng parang recommendation yung medical officer nila na siguro... Ako, mas nakikita ko pa to na sa punto ng disinformation, sa punto ng ang daming satsatang magkabilang panig, sabihin na natin, naglagay po sila ng 24-hour CCTV. So, ito yung cell monitoring nila. Sa cell monitoring nila, wala naman daw nakaraang mga bagsak-bagsak. Kung naalala nyo, mga February pa to na chichismis. Yung nabagsak, na unconscious ba, nabagok ba. So, ito, once and for all, ano ba talaga? But even with this, hindi po naging sapat na batayan para palayain si Duterte. Sa totoo, ang mas umiral pa dito ay review of detention. Kumbaga, you look at it two sides. One, is there, i-review kung yung detention conditions niya. And then on the other hand, i-review din yung medical condition niya. Kasi pwedeng yung detention niya, iba yung basis kaya lang kay Duterte medical ang condition ang sinasabi niya kaya dapat siyang palabasin. So anyway, review lang ng review, regular po ito every 120 days. Nung pinatanong ng trial chamber kung ano yung observations, nagpahiwatig itong defense na baka naman silipin natin ulit yung kanyang fitness to stand trial. So mas ni-level up na. Hindi na lang ito simpleng nadadapa, kundi kumbaga, sa utak, sa kakayanang intindihin yung proseso, baka sabi nila, may konting pahiwatig lang na, baka naman, alam nyo, nadadapa-dapa, tsaka matanda na, baka lumala ang kondisyon. Sabi ng chamber, wala pong changed circumstances, wala pong nabago, wala silang nakikita na batayan, at eto na. Dahil ang mga basis ng pagpapalaya sa'yo ay kung ikaw ba ay one, babalik ng kusa, magpapakita sa trial. Two, hindi mo ba pakikialaman yung proseso, magko-cooperate ka ba dyan? And number three, hindi ka gagawa ng bagong krimen. Yun po yung standard na na parang criteria kung ikaw ba ay palalayain o hindi, if there is a necessity for detention. Number one pa lang, lagapak na po dahil sa excuse letter niya sa mga

0: Newsletter, in fact, pag ayaw niyang sumipot, di ba may waiver siyang pinipirmahan at pinapadala sa court sa mga hearings na dapat puntahan, sabi niya ay, I do not recognize the jurisdiction of the court. Out ka na kaagad dun sa kusang magpapakita. Kaya, ang sinasabi dito ng korte, walang pagbabago doon sa medical condition niya at walang pagbabago doon sa mga sinasabi niya. Yun yung isang importanteng bahagi.
1: Okay. Nabigla ako doon sa binanggit niyo kanina na naglagay ng CCTV sa detention cell ni former President Duterte para ma-monitor ang kanyang health o galaw on a 24/7 basis?
0: Opo, ang unang parang nag-hint dito si Nicholas Kaufman. Mm-hmm. Bago po siya umalis, isa po sa mga huling request niya ay para dun sa CCTV footage. So ako din, nagulat ako. Aba, meron na pala.
1: Oo.
0: In-affirm ito ng registry. Umamin sila, opo, naglagay kami. At sabi nila, recommendation ng medical officer. At meron namang regulasyon. Kumbaga, pwede naman, hindi ito irregular, pero bihira. Bihira dahil yun nga, isa siya sa mga pinakamatandang na ipasok doon. Tapos siguro yung iba, walang ganun ka-question tukol dun sa pagkakadapa-dapa.
1: Opo.
0: Pero yun nga, ang importante na report din nila sa nakaraang 30 days, so 1 month, ay wala namang dapa na nakita doon sa CCTV.
1: Yeah, I know it's a detention cell, attorney, ano? Pero absolutely wala ng privacy.
0: Hindi naman. May part kasi, una, yung CCTV, meron silang CCTV, of course, doon sa common areas. So, sa hallway, sa game room, sa library, and so forth.
1: Huh?
0: Ang intindi ko, yung mga visiting areas, meron pero pwedeng patayin kung may absolute privacy required yung lawyer-client privilege. So, ino-off yung mga recording devices and so forth. And anyway, yung recording devices nila, pinakikinggan nila after the fact. Ito lang ay para pigilan o kaya malaman kung sakaling tumakas. At least may record ka. Kumbaga, pag tumakas, uy, balikan nyo nga, ano bang, sino huling kausap niya, anong pinag-usapan, and so forth. Yung Zelda, private yon. Pero merong angle na hindi ka naman masisilipan sa CR. Kumbaga, may doon sa paglabas lang o kaya doon sa palitan ng damit.
2: Mm-hmm.
0: So, ang intindi ko, it is placed in some point na meron pa rin naman siyang privacy. Pero sa pagtulog po, mukhang nakikita siya. Mm-hmm. Sa higa niya sa kama.
2: Opo. Medyo ako din medyo na-alarm ako nung narinig ko yung CCTV portion. Kasi di po ba minsan on health institutions, ginagawa po yan kapag may nakikita silang parang intent for yung takot nila for the safety of the person na towards himself. Wala naman pong ganun nakita sa dating Pangulo.
0: Mukhang wala naman. Nag-invoke po sila ng regulation ang sinasabi nila kasi nga may katandaan na.
2: Mm-hmm.
0: At kumbaga, may reports kasi na nadadapa-dapa.
2: Mm-hmm.
0: So ang importante palagi ko para sa kanila mawaksi yung dati kasi may nagsabi na nadapa daw siya sa CR.
2: Mm-hmm.
0: Di syempre, pribado yon. Paano kung dahil walang nakakita, pero sabi na natin medyo na late yung response. Kaya siguro, naglagay sila ng CCTV para maiwasan precisely yon.
2: Mm-hmm. Okay.
0: Ako, sa totoo, nung una, nakakatakot na, hala, may nangyayari na ba?
1: Mm-hmm.
0: Pero, mismong ako nga sa bahay po namin, nagpalagay din talaga kami ng CCTV
2: mm-hmm.
0: para ma-monitor yung magulang ko.
2: Mm-hmm.
0: Na uso na po yan ngayon sa mga Gen Z.
2: Totoo. May ganyan din.
0: Yung kapatid ko yung nagpaayos
2: Opo.
0: Pero, kahit malayo, makikita mo.
2: Mm-hmm. May uso nga po yan para sa safety. No? Pero wala po kayong game room sa bahay. Kami din walang game room. Sila, detention facility, may game room.
0: May kitchen, may library.
2: Diba? Talan ako dito at Attorney Claire dun sa status.
1: Anong Attorney Claire?
2: Attorney Christina, no? Dun sa status conference. Kasi meron naman na po sinabi ang ICC na wala namang changed circumstances, no? So, ano pa pong purpose nung status conference natin? Kung alam naman natin na wala naman na palang any pagbabago sa health niya at saka dun sa kanyang paglalagian.
0: Ay, pang-trial na po ito.
1: Yes.
0: So, Buti na lang nga, hindi na issue yung tungkol sa detention. Akala ko nung una, doon pa iti-table. Thankfully, maagang nag-submit ng observations yung all parties. Tapos wala namang, kumbaga, mabigat o bago doon sa observations. Dinispatcha na nila yun. O, okay na tayo sa detention na. Eto na. Isang araw yung status conference hearing, medyo technical dahil pag-uusapan po kung kailan posibleng magsimula. Ang opinion kasi ng victims, so tatlo pong parties ito, victims pwede na ng September. Sabi ng prosecution, pwede ng November 30, 2026. Sabi ng defense, hindi namin ma-decide. At nagbigay ng example ng mahaba ang delay. Up to 19 months, 15 months yung sinasite nilang example. Pangalawa, yung ebidensya. So may tanungan na dyan, anong natanggap niyo ng ebidensya? Ano ang gagamitin niyo sa trial? Ilan ang witnesses? Sabi ng prosecution, aabot sila, pag di ako nagkakamali, mga 50 and more. At 20 English speaking, 20 na Filipino speaking, 5 Bisaya, 2 Ilocano. Yung language, sinabi din nila. Sabi ng victims, may posible din pong mag-present kami ng victims. Titingnan namin kung ilan, pero kung language at language ang pag-uusapan, pwede po bang may Bisaya at saka Tagalog? Yung buong proceedings. Hindi lang habang nagsasalita yung witnesses.
2: Parang ito na naman tayo sa naka-translator, the whole ano, no? Attorney.
0: Opo. Yun ay request ng victims counsels. Sabi ng defense, sa language yata, parang okay lang sa kanila English, pero okay din kung may Filipino kasi naintindihan din naman niya yun. Among other things, marami pong pag-uusapan, pero medyo technical po ha, para sa mga manunood. Sa isang araw, magsisimula ang hearing sa The Hague ng alas 3:30 sa Pilipinas, pero may delay. Kaya bandang alas 4 na natin masisimulan, parang tutuloy ito hanggang mga alas 10 ng gabi sa atin.
1: Oh, ganun katagal ha?
0: Parang oras. Nagbigay po sila ng allocation, o ikaw muna magsalita, o next ikaw, o next ikaw. O mga buong araw yung hearing, at ito lang po ang simula. Yeah. Posibleng magkaroon pa ng ilan pang status conferences, kasi ang pag-uusapan ay anong ebidensya, okay na ba yung witnesses nyo, natanggap nyo ba yung email ko, okay ba tayo sa mga arrangements sa travel ng mga taong involved. So, nitty-gritty kumbaga.
1: Okay, huling hirit na lang, Attorney Conti. Do you believe na magsisimula ang trial proper within 2026?
0: Panalangin namin yan. Kasi ang court, babatay dun sa unang magpresenta at prosecution yon. Kung ready sila by November, bibigyan nyo ng mabigat na wait. Ready na sila ng November eh. Maliban na lang kung yun nga, may hirit pa yung defense. Pero sa puntong ito, kung ready sila by November, I'm looking at likely at least one hearing before the year ends.
1: Ayun. All right. Maraming salamat, Attorney Conti. It's nice to have you back sa programa namin ni Rica. Ito ang Balita Patan. At tututukan natin itong mga mangyayari pa sa The Hague. Thank you, Attorney.
2: Thank you, Attorney. Good morning.
0: Sige, salamat po. Good morning.
1: Buhay po kayo. Si Attorney Christina Conti.
2: Ayan. Ang bilis ng oras, partner. 10:01 na agad-agad.
1: Hala!
2: Madabi pa tayong gustong itanong sana. Kasi ngayon kay Senator Bato and the relation to that issue.
1: At saka
2: issue.
1: Yung mga panibagong tama. Warrants of arrest.
2: Tama.
1: Susunod na!
2: Kabayan with Danny Buenafe.
1: Susunod na!
2: Nakasama niyo po Rica Lazo.
1: Peter Musgi.
2: God bless everyone. Ingat.
1: See you tomorrow. Good night.
3: Balita Patan. Balita Patan. Balitaan at talakayan. Balita Patan!

0: número 1 sa aksyon. DCMM Balita Ngayon.
1: Kapamilya, tatlo sa bawat apat na Pilipino ang handang suportahan ng pamahalaan sa pagtatanggol ng teritoryo ng bansa kabilang ang West Philippine Sea ayon sa survey ng Okta Research. Batay sa tugon ng mass survey para sa unang quarter ng 2026, 76% ng adult Filipinos ang nagsabing committed silang ipaglaban ang soberanya ng Pilipinas, habang 7% lamang ang hindi sumang-ayon. Pinakamataas ang suporta sa Metro Manila at Luzon, habang pinakamababa naman sa ilang bahagi ng Visayas. Ayon sa Okta, ipinapakita ng resulta ang malakas na damdaming makabayan ng mga Pilipino, bagaman may pagkakaiba sa antas ng suporta sa iba't ibang rehiyon. Isinasagawa ang survey sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, kung saan iginigiit ng Pilipinas ang karapatan nito sa ilalim ng international law. Posibleng gamitin ng pamahalaan ang lokal na coal resources para mapalakas ang produksyon ng pataba at matiyak ang sapat na supply ng pagkain sa bansa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
2: Sa pinag-aaralan ng Department of Energy at Department of Agriculture, ang posibleng pagtutulungan sa paggamit ng indigenous coal resources para suportahan ang lokal na produksyon ng fertilizer. Sa naging coordination meeting ng dalawang kagawaran, sinalakay ang pagbuo ng coal to urea processing facility kabilang ang pag-aaral sa mga angkop na lokal resources at mga posibleng lugar para sa development nito. Ayon sa DOE, maaari ding magamit ang lower grade coal para makatulong sa pagpapalakas ng fertilizer supply sa bansa, mabawasan ng pagdepende sa imported na pataba at makalikha ng trabaho para sa lokal na industriya. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto. At abangan mamaya sa headline ngayon, mga nasawi sa gumuhong itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga, tatlo na. COMELEC nakahanda umano umarap sakaling ipatawag sa ombudsman ang mga nag-imbestiga sa kasong dawit si Senator Rodante Marcoleta. At ilang international artist na bilib sa live performance ng tawag ng tanghalan champion na si Janine Berdian. At yan ang mga balitang kumpirmado sigurado basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

0: Ang oras, 10:07 in the morning.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
0: A beautiful Monday morning sa ating mga kapamilya, Kaserbisyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Eto na naman ho, si Danny Buenafe para sa programang Kabayan. Today is May 25, 2026. So Lunes, ito na naman, kayod na naman tayo. Marami daw mga expected developments for today, lalo na dyan sa Senado. Napaka shaky yung sitwasyon dahil 12-11 lang. Yung majority. So, expect some fireworks, sabi ng isang senador na nakausap noong weekend. At nag-aabang tayo. Tapos, meron ding pagtaas sa presyo ng petrolyo bukas. Pero bahagya lang naman, mami, bibigay natin kung magkano. More or less yung magiging presyo na magkakaroon sa increase sa diesel. Pero maliit lang, alam ko, konti, wala pa yatang piso sa diesel at sa gasolina, mahigit piso lang yata. Pero we will give you the figures as we go on with the program. Okay, ay pasok lang natin at via Zoom, makakausap natin itong latest development dito sa pagguho ng isang condominium building dyan sa Balibago, Angeles City, Pampanga, nangyari nung madaling araw ng linggo na, bale. Alamin natin ang latest na sitwasyon dyan mula sa ating kasamang si Nico Bagsig. Nico, anong balita? Nico? Wala pa? Nico Bagsig ang nasa ano natin, no? Nasa area dyan sa Balibago, Angeles City, Pampanga. Nico?
3: Danny, magandang umaga.
0: Yes, go ahead.
3: Danny?
0: Yes, go ahead, Nico. Naka-on air ka na.
3: Yes, Danny, ano, nakausap nga natin yung mga kaanak dito, no, ng mga hinihinalang natabunan dito sa gumuhong gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. At lahat sila hindi hindi nila maitago yung pagkadismaya. Itong mga kaanak ng mga hinihinalang natabunan ng mga construction worker ng gusali dito sa barangay. Sa katunayan, kahapon pa lang, ng madaling araw ay naghihintay na sila dito sa ground zero. Ngunit pansin nila na mabagal umano ang pagresponde sa rescue, kaya nangangamba silang baka hindi na nila makitang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay. Tinanggalan na rin sila ng pwesto na may tent dito sa may holding area, kaya pumesto na lang sila dito sa sidewalk. At sinabayan pa yan, Dania, no, yung mainit na sikat ng araw dito sa lugar. Kaya naman hindi nila talaga maitago yung kanilang pagkadismaya sa nangyayari nga rescue ngayon, dahil sa kabila ng pag-announce na, no, na tatlo na yung nasawi dito sa insidente, ay hindi pa rin nila nakikita yung pangalan ng mga kaanak nila, no, na magpahanggang ngayon ay missing. Ito na rin yung latest count, Dani, ano, ayon sa dito sa command center ng Bureau of Fire Protection, tatlo na nga yung nasawi ngayong tatlo na nga yung nasawi dito sa pagguho ng building na ito. At yung number naman ng missing ay 17. So hinihinala na isa yung mga kaanak nila dyan sa 17 na nawawala magpahanga ngayon. At bukod dun sa tatlong kinumpirma na, ano, ng BFP na namatay, isa dyan ay yung nire-retrieve pa, parte ng katawan yung nakita doon sa gumuhong gusali. At magpahanga ngayon ay wala ng sign of life na na-detect sila dyan sa isang nire-retrieve na yan. So ayan ngayon ang sitwasyon dito sa Barangay Balibago sa rescue operation ng ginagawa dito sa gumuhong gusali. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsig, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsig. Parang latest lang, 17 pa rin ang missing. Tama ba, Nico?
3: Yes, 17 pa rin ang missing, pero tatlo na
0: yung namatay. Okay.
3: Namatay dito sa insidente.
0: Okay, maraming salamat, Nico Bagsig. At para tuloy-tuloy ang ating diskusyon dyan, makakausap natin via Zoom ngayon ang regional director ng DOLE, ha, Region 3. Para alamin natin ang bali siya yung sa DOLE, no? At alamin natin dahil meron lumilitaw o lumulutang na issue na merong paglabag daw itong kumpanyang Golden Years Construction and Steelworks na nagsagawa nitong konstruksyon ng 9-story building. Makakausap natin si Geraldine Panlilio ng DOLE Region 3. Good morning ho, Director, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
4: Good morning po, Sir Danny, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa inyong programa. Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Okay. Maraming salamat ho sa oras na ibinigay ninyo. So ano ho ba ang parang pwede nyo ibigay na konting detalye? Kasi ang lumilitaw dito noong September 2025, merong kaso na kinasadlakan itong issue ng Golden Years Construction. Tama ho ba?
4: Tama po, ang Department of Labor and Employment Regional Office Number 3 po ay nag-issue po ng work stoppage order para po ipatigil ang construction ng Golden Years dito po sa Teodoro Street, no, sa Oak Street, Balibago, Angeles City, dahil marami pong na discover na paglabag po sa mga occupational safety and health standards, provisions po ng occupational safety and health standards. In plain view po ay nakita po ng ating mga labor inspectors na mayroong poor working conditions at yun nga pong mga paglabag will put our workers at risk. So kaya po nag-issue po kami ng work stoppage order.
0: Pero ano ho nangyari? Bali September 2025 pa pala yung order ng work stoppage, pero ang balita ninyo ay tinuloy-tuloy ang paggawa nito kahit pala merong lumantad na ng mga structural defects doon sa building.
4: Yung structural defects po kasi ay hindi po sa jurisdiction ng Department of Labor.
0: Okay.
4: Ang jurisdiction po ng Department of Labor
0: yung pagtatrabaho,
4: is to ensure na yung working conditions po ay naaayon sa pagsiguro na safe ang ating mga workers sa kanilang pagtatrabaho. At tinitignan po natin yung compliance ng kumpanya sa mga provisions po ng Occupational Safety and Health Standards. So ang nakita po natin doon sa ating inspection sa area na meron pong malaking paglabag, unang-una po yung mga workers po ay walang gears, so wala pong personal protective equipments, wala pong mga hard hats, wala pong mga boots, wala pong wala po talagang makikitang protection. Na yun po, nakita din po namin na yung working on heights ay wala pong safety belts, wala rin pong lifeline. Nakita din po namin na madilim, no, ang mga work areas. May mga konting problema po sa electrical installations nila. Meron din po kaming na-discover na wala silang mga safety officers or safety personnel sa ating sa kanilang construction site. So on top of that po, nakita din namin na walang mga visible safety signages. Walang good housekeeping. At talaga pong kung magtutuloy-tuloy, ay it will put the workers at risk. No? So pinatigil po natin ang pag-construct nila from September 24 po. So hindi man po nila kami pinapasok, plain view po namin tinignan. No? Actually po, nung mag-i-inspection kami, we were denied access po. So, nung pinasara po namin yung company, kinordon na po namin at nilagay na po yung work stoppage order na pinirmahan ko. Doon lamang po nagpakita yung company owners and representatives sa opisina. At doon po namin diniscuss sa kanila lahat ng mga violations at sinabi namin na hinding-hindi po namin ipapatuloy yung construction until such time masiguro namin na safe po ang mga workers at ayusin po nila yung working conditions.
0: So, ano ho nangyari, Bali Director? So, ibig sabihin, ang tagal na pala yung work stoppage order. So, okay, hanggat hindi nasusunod, kasi ang dami nyo binanggit, in-outline nyo yung mga talagang risk, no, yes, sa work po conditions. Ibig sabihin, nag-comply ba sila? Bakit nagtuloy-tuloy pa rin ho ang, ano,
4: yes,
0: ang
4: po construction? Noon po, in a month's time po, ay nakapag-comply po siya. So, binalidate po namin ang compliance kasi tinignan po namin kung... Kasi mayroon na po siyang mga sinubmit na bumili na siya ng mga hard hats, ng mga safety gears, mga personal protective equipments. Tapos may mga safety belts na po, inayos na daw po niya yung lights. So inayos na po niya lahat. So pumunta po ulit ang aming labor inspectors upang i-check kung totoo po na yung mga nagtatrabaho ay meron ng mga PPEs, at inayos na po yung lighting, meron na pong good housekeeping, may mga signages na po. Makikita po ninyo sa case folder na meron, pinrovide niya po lahat yon to ensure na yung working conditions po ay okay na para sa mga workers at pwede na pong magtuloy-tuloy magtrabaho na safe po sila.
0: Okay.
4: So, checking po, upon validation, so binalikan po namin, nandun na po lahat ng mga nakita namin na pag-comply niya dun sa mga violations na na nakita ng aming mga labor inspectors. So, nilift ko na po yung work stoppage order ng October 24. After a month po na pabalik-balik sila, pabalik-balik din ang mga tao namin to check na provided na po lahat yung para sa working conditions at sa health and safety ng aming mga ng ating mga workers.
0: So ibig sabihin, a month after, so nung September 2024, sinabi nyo merong work stoppage order dahil yung in-outline nyo nga na maraming mga kakulangan sa safety o yung ano yung 'di ba, yung risk na dadaanan nito, yung mga maraming walang work protective equipment. Pero nag-comply sila a month after at binalidate nyo, nakita nyo naman. So na-lift eventually October din ng 2024. Diba? So tuloy
4: 2025 po.
0: October 2025. So ibig sabihin, nakakuha naman pala sila ng green light na rin a month after mag-comply. Kaya nga to ngayon, we look back at nangyari itong tragedy na tatlo na ho ang patay ngayon eh, Director. At tingin niyo ho ba so far ano niyo ngayon ang assessment niyo sa nangyari?
4: Punto po ng functions and mandate ng Department of Labor and Employment, ang compliance po on the working conditions at saka po sa health and safety of the workers ay na-comply po, ngunit hindi po namin mahahagip yung iba pong mga usapin or mga provisions po on the building code or kaya naman po sa structural safety.
0: Yeah.
4: Kaya po hindi ko po pwedeng sagutin base sa hindi ko naman po expertise ang
0: structural,
4: tungkol
0: yung structural,
4: sa structural at other provisions po of the building code.
0: Okay.
4: So in terms po of the safety of the workers while working, looking into the working conditions during the time po of our inspection, na ipakita naman po nila after a month of pabalik-balik na compliance, pabalik-balik na na pagpunta po namin, na clear ko po sila in terms of working conditions and the health and safety po ng workers while working po in the construction site.
0: Okay. So at least in terms of compliance, na sunod naman nila, no, yung mga kakulangan na binabanggit nyo at nabigyan naman sila.
4: Sinunod po nila after pa-stop namin ang pagtatrabaho nila.
0: Okay.
4: So sinunod po nila dahil kailangan po nilang sundin yun dahil hindi ko po ililift yung kanilang work stoppage order unless po talagang i-prove nila na sinunod nila at na-validate naman po namin na sinunod po nila yung pag-provide po ng lahat ng mga dapat pong gaps and deficiencies nila under the different provisions po of the Occupational Safety and Health Standards, okay. Sir Danny.
0: Okay, at least medyo malinaw lang in terms of yung compliance dun sa work conditions no na na-comply nila. Anyway, maraming salamat ho at susundin ho pa rin namin yung itong running story na to dyan sa Balibago, Angeles, Pampanga. Salamat
4: susundin po. Susundin din po namin, Sir Danny, ang ating kalagayan ng ating mga workers at kasama po sa regulatory function ng Department of Labor and Employment ay maaari din po namin silang tulungan, pangkabuhayan and other emergency employment, lalong-lalo na po ang kanilang mga pamilya. Ito pong mga naapektuhan.
0: Okay.
4: So maraming salamat po.
0: Okay. Thank you very much. Yan ho ang Regional Director ng DOLE Region 3, si Geraldine Panlilio. Okay, sinusundan natin ang storyang yan at huwag ako kay alis dahil marami pa tayong kukunan ng reaksyon tungkol dyan. Pero ipasok lang ho natin yung ilang reports ng ating mga Radyo Patrol. Si Pangulong Marcos Jr. pinatitiyak ang tulong sa mga biktima ng gumuong gusali sa Pampanga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Christian Yozores. Christian, go!
2: Matyaga ng Radyo Patrol!
5: Biyahin Pampanga ngayon si DSWD Secretary Rex Gatchalian matapos atasin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na asikasuhin ang pagbigay ng tulong ng pamahalaan sa mga biktima ng gumuhong ginagawang gusani sa Angeles City. Sa ambush interview sa Maynila, sinabi ni Gatchalian na kabilang sa ipamamahaging tulong ang 10,000 pisong cash relief assistance, 15,000 hanggang 20,000 pesos na tulong sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program, medical assistance at burial assistance para naman sa mga namatay. Bukod sa 20 manggagawa na nakaligtas mula sa trahedya, makatatanggap din anya ng naturang assistance ang iba pang empleyado ng gumuhong gusali na madi-displace o mawawalan ng trabaho kasunod ng insidente.
6: We have to assess it. Ano nangyari dun sa breadwinner? Yun yung crucial. Para siyempre, pagka may nangyari dun sa breadwinner, whether matagal sa hospital or wag naman sana nasa kasamang palad na sa wave. We have to make sure na yung pamilya makaka-survive on their own. So that's when our social workers will have to go in, assess the situation for sustainable livelihood grants.
5: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yozores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yozores. May isa pa report, seguridad sa idinaraos na 2026 palarong pambansa, bantay sarado ng PNP. Yan naman ang balitang kumpirmado sigurado mula naman sa ating kasamang Marlene Padiernoz. Marlene.
7: Dahil na natin nakataas sa full alert status ng buong hanay ng Philippine National Police o ng Police Regional Office 13 para tiyakin ang seguridad sa napapatuloy na palarong pambansa ngayong taon sa Agusan del Sur na ginaganap mula May 24 hanggang May 31 ng taong kasalukuyan. Sa pangungunan ni Pro 13 Regional Director Police Brigadier General Marshal Mariano Maestrado IV, mahigpit ang pagbantay ng pulisyo sa serye ng mga aktibidad sa palarong pambansa. Kaya din sa mga duleting area, game venues at maging sa mga pangunahing lansangan sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Layo na itong matiyak ang maayos na pagkapatupad ng security measures at kahandaan ng mga nakadeploy na personnel para sa ligtas at matagumpay na pagsasagawa ng 66 palarong pambansa open ceremonies. Dinagsa naman ng libo-libo spectators ang Agusan del Sur upang saksihan ang pagbubukas ng palarong pambansa habang dumating din sa lalawigan ang mga atleta, coach, sports coordinators at delegates mula sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Samantala, tiniyak naman ng PNP ang maximum security coverage sa buong aktividad. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ang Radyo Patrol, Marlene Padiernoz, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernoz, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ang oras, 10:26 in the morning.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
0: Magbabalik ho ang programang Kabayan. Huwag ko kayong alis.
2: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan! mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
10: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: May silimarin, may multivitamins pa.
12: Yan, ang Liver Aid Pro.
11: Tulong sa pangangalaga ng atay.
12: Liver up na tayo
11: with Liver Aid Pro.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
13: Mocha Frapp for...
14: Aray! Sakit na ng katawan ko.
13: Wait lang sa orders po.
15: Time out na naman. May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
13: Wow! Mas pinagaling pa?
15: Oo! Pina-extra binis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
16: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chini, Joey, Ryan, Mike...
15: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Basta AM, DZMM!
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
19: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
20: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
0: Nagbabalik ko ang programang Kabayan at sa puntong ito ay makakausap naman natin ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, DSWD. Walang iba kundi ang masipag na ASEC, Assistant Secretary si Irene Dumlao. ASEC, good morning again sa programang Kabayan naman today.
21: Hi Sir Danny, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa.
0: Okay, unang-una, alam ko papunta si Presidente ngayon diyan sa Pampanga para bisitahin itong gumuhong gusali, no, na tatlo na ngayon ang kumpirmadong patay at papunta rin si Secretary Gatchalian. Ano bang tulong ang ipapaabot natin as far as the DSWD is concerned dun sa mga napinsala nitong malaking pagguho o trahedya?
21: Well, tama, Sir Danny. Ano po, siyempre, isa sa mga mahalagang intervention ng TSWD ay yung psychosocial first aid. Mm-hmm. Kasi po, hindi inaasahan itong insidente na ito at talaga namang din nakapagdulot ng trauma at ng anxiety dun sa mga naapektuhan. Lalo na din dun sa kanikanina pong mga pamilya. So yung ating pong mga social workers agad po na nakapag-provide nitong assistance na ito. Kahapon din, nag-profile na yung ating pong mga social worker ng field office 3 para ma-determine natin ano yung kaukulang tulong na ipapaabot. Kasama sa mga intervention, Sir Danny, of course, yung financial assistance kasi syempre yung kawalan ng hanap buhay, livelihood, ay talagang malaking epekto ito doon sa kanilang psychosocial functioning, yung normal psychosocial functioning nila. And of course, yung pangangailangan para sa pagkain ay dapat din natin agarang matugunan. Kaya magpo-provide din tayo ng ready-to-eat food at family food pack po sa kanila.
0: Uh-huh.
21: Yung ilan po doon sa mga naapektuhan, yung na-rescue, yung taga Bulacan ay na-assist na natin na makauwi kagabi.
0: Mm-hmm.
21: But yung ilan po na from Samar and from Camarines ay nasa temporary evacuation center ngayon sila sa Balibago Barangay Hall. Mm-hmm. At doon nga po patungo si Secretary Rex Gatchalian ngayon. He's on his way actually. And then doon po ay pagsamantala muna natin sila na i-accommodate, ibibigay yung kanila pong pangangailangan habang hinihintay po yung araw ng kanilang biyahe pauwi sa kanila pong probinsya.
0: Yung mga taga Samar, sabi mo, ano ito, mga construction worker na naka, ano lang, destino diyan sa building na yan? Ganon?
21: Yes, opo. Mm. Yung pong mga nagtatrabaho doon ay mula po sa iba't ibang mga probinsya.
0: I see. So, ibig sabihin, for now, aside dun sa, let's say, cash assistance, tsaka mga food packs, no, na talagang, talagang lagi naman ibinibigay ng DSWD sa mga ganitong trahedya, yung psychosocial, yung tungkol dun sa, ano, syempre, na-traumatize karamihan dyan, eh. Lalo na tatlo na matay at meron pang 17 na missing, ASEC. So, let's say, in terms of, yung, ano, yung siguro, yung post-traumatic, meron ba kayong counseling na ginagawa? DSWD ba yan?
21: Yes, tama. Yun nga yung ano, no, kahapon, yung mga social workers natin na nagtungo dun sa site. Yun po yung unang ginawa, yung pag-profile, yung pag-administer ng psychosocial first aid. Kasi ito talaga yung mahalagang intervention natin.
0: Na-shock yan eh, na-shock, di ba?
21: Yung insidente ay hindi inaasahan. So yung pagkabigla, yung pag-worry, yung fear, kinakailangan ma-process natin yon. Kaya kinausap po ng ating mga social workers, ano, at sabi ko nga, yung bahagi yon, yung counseling, pakikipag-usap sa kanila, bahagi lahat po yon ng psychological first aid.
0: Oo. Ikaw ba personally, will you be there? Kasi for now, naririnig ko yung mga kwento ng mga ibang mga kamag-anak ng mga biktima. Parang ang tagal daw ng assistance at saka ang bagal daw ng retrieval, yung rescue. In terms of support from the DSWD, siguro yung pagkalinga, eh, no? Hinahanap nila yung gano'n na wala daw humaharap sa kanila. Asik.
21: Kahapon po, ano, yung ating pong mga social workers ay nandun po sa area, kausap nga po yung mga biktima, yung mga na-rescue, pati na rin po yung kanila pong pamilya. In fact, we could send ano, no, photos, Sir Danny, para makita
0: po,
21: nakatutok po, no, ang aming pong ahensya. Tumutulong po kami sa lokal na pamahalan and other government agencies to ensure that the immediate assistance ay extended po sa kanila.
0: Okay.
21: At sabi ko nga po, nagpapatuloy po yung pagpo-provide natin ng assistance ngayong araw.
0: So yung tatlo, kumpirmado na, no? May namatay, meron pa 17 missing. I hope naman, wala na sana madagdag dyan sa mga nasawi, no? Ano ho, yung, let's say, mga, yung katulad sa mga burial expenses, kayo ho ba ay tutulong din doon, ASEC?
21: Well, yes. Bahagi po yan ng ating assistance individuals in crisis situation. Kaya ito ay magiging bahagi, ano, ng tulong na ipapabot natin doon sa mga pamilya ng mga nasawi. Sir Danny, hindi po natin, course, nalulungkot tayo. Hindi natin inaasahan na ganito nga po yung pangyayari. But kami po sa DSWD, alintunod na rin sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na handa tayo na magbigay ng kaukulang tulong sa sino man na makakaranas ng crisis, ng emergency, na makaranas ng sakuna, ay dapat nakahanda tayo na tumulong.
0: Asik, anong oras pa expected si Presidente doon sa Balibago, Angeles City, at saka si Secretary Gatchalian?
21: Well, Secretary Rex Gatchalian is on his way.
0: Okay.
21: Kasi kagagaling nila sa Delpan, no?
0: Oo, yung nasunugan naman, yung nasunugan.
21: Nasunugan doon sa barangay, doon sa Binondo, no? So nasa Delpan sila. Galing sila kanina doon, mga alas 9, nag-distribute din sila ng financial assistance.
0: Okay.
21: And after that ay nagtungo na po si Secretary. So anytime now, Sir Danny, makakarating na po si Secretary Rex Gatchalian sa Balibago Barangay Hall na kung saan nandun po yung ilan sa mga na-rescue na mga workers doon sa gumuhunggun.
0: Ano ba to? Sabay sila? Kasi para doon sa mga nakikinig at doon naghahangad din ang kanilang makahingi ng tulong, kasabay na niya si Presidente mga ganung oras, anytime?
21: On that information, hindi po natin, hindi po tayo nakatanggap ng details on that, but we're certain that the Secretary is on his way naman na po to Balibago.
0: Okay. Okay.
21: Yeah, he's 15 minutes away from Balibago Barangay Hall.
0: Okay. Bago kita bitawan, syempre punta muna ako sa isang topic natin, no, yung tungkol dito sa mga TNVS natin, yung mga at saka taxi riders natin, di ba kahapon ay meron kayong mga payment uli na kinawa, schedule dyan sa convention center sa Pasay City, yung 5,000 na cash aid. So far, ano, kamusta naman ang nangyari?
21: Well, tama po. Actually, dalawa yung payout natin, payout activities natin kahapon, mm-hmm. Sir Danny.
0: Mm-hmm.
21: Isa ay para dun sa mga angkas drivers, dinanap yan sa Palacio de Maynila. Nagtapos po kami mga around almost 7 p.m. Na kung saan meron kaming na-serve na mahigit 7,600 na mga drivers. Doon naman sa SMX MOA na kung saan ang mga na-serve naman doon natin ay mga Grab and Move It drivers. Nasa mahigit 17,000 naman po sa mga drivers yung na-serve. So, today, magpapatuloy din po. May karagdagan pa na payouts. And for this week, meron pang mga additional drivers na matiserve din naman sa Kamaynilaan. Meron na lang yung mga konti, Sir Danny, yung mga tricycle drivers at mga jeepney drivers na hindi na-serve nung nakaraang buwan. Ay in-arrange po natin ano na makatanggap naman ngayong Linggo. Likewise, may mga maliliit pa na mga transport network companies who will be conducting also their payout events this week.
0: Bali, ito ba yung first round pa rin to? Ito yung mga parang leftover, yung mga hindi pa nakakatanggap. So, ibig sabihin, nira-round up nyo na lahat yung mga hindi pa nakakatanggap. Hopefully, by next week, matapos na lahat, lahat ng drivers in the different platforms.
21: Yes, Sir Danny, tama ka po dyan. Talagang pinatapos na lang natin ano, yung mag-ilan-ilan na lamang po na mga drivers na hindi pa rin po nakatanggap ng kanilang cash relief assistance.
0: Okay, so at least meron tayong asahan no, para dun sa mga, at saka siguro may announcement naman kayo kung saan-saan yung mga payout, di ba, venues?
21: Tama po. Lahat po ng mga ano ng mga announcements hinggil sa nagpapatuloy na distribution ng cash relief assistance ay makikita po sa official Facebook page ng DSWD. Nakapag-post kami dyan no, kung saan-saan yung mga venues para sa isasagawa na karagdagang payout activities for PUJ and tricycle drivers on Tuesday, Thursday, Friday, and sa mga susunod pa po na araw.
0: Ayun, okay. Sige, basta makikibalita kami lagi, Asek, ha, dun sa developments. At saka yung syempre, yung nangyari dyan sa Balibago. Baka may meron pang announcement later on. Thank you, Asek.
21: Yes, Sir Danny, we'll definitely provide additional information. Maraming salamat po. Magandang umaga.
0: Okay, good morning. Yan ho si Asek Irene Dumlao, spokesperson ng Department of Social Welfare and Development. Oh, tuloy-tuloy na tayo sa programang Kabayan at sa puntong ito ay alamin naman natin dahil nagkaroon ng raid ang PAOK at saka NBI dito sa planta ho ng isang steel company, Sanja ito, Philippine Sanja Steel Company dyan sa Misamis Oriental. Eh medyo nagkaroon ng displacement yung ibang mga manggagawa doon nawala ng trabaho. Eh dahil nga until now nakasara yung steel company, yung Sanja. Makakausap po natin ang lawyer mismo, legal counsel ng Philippine Sanja Steel Corporation. Walang iba kundi si Attorney Julia Chu. Attorney Julia, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
1: Hello, good morning Sir Danny. Kamusta po kayo?
0: Mabuti naman, okay naman. So for now, Attorney, ano ho ba ang kasalukuyang sitwasyon dyan? So nakapadlock ho ba yung Philippine Sanja Steel Corporation?
1: We've received reports po from the employees. May mga nag-welga po kasi sa labas po ng facility. According to them po, may mga armed personnel pa po sa loob ng facility kaya hindi po sila makapasok. Pero very eager po sila na makabalik po sa trabaho. Kaya po ang dami po nag-welga doon sa labas ng facility ngayon kahit today.
0: Oo. Hindi. So, ibig sabihin, ang unang rason kasi na ibinigay, kaya daw nag-conduct ng raid nga dyan ng mga otoridad, yung PNP, yung PAOK at saka itong NBI, dahil allegedly meron daw mga 60 Chinese workers na involved dyan sa mga may implication sa labor and regulatory concerns. Yung una, yung related sa mga POGO. So, ano masasabi mo, Attorney?
1: Maganda po i-address po natin yun, no? So, according to the press confo, may concerns na undocumented daw po yung workers. So, upon my review of the documents po ng company, actually lahat po ng Chinese workers documented po sila. May mga alien employment permit po sila, may mga work visa nakipag-school sila.
0: Oo.
1: So, on that end po, willing naman po kami i-provide lahat ng documentation po. Actually, na-compile na po lahat ng mga lawyers, lahat ng documents na po yon, at isa-submit na po namin sa mga otoridad para po ma-review nila kung tama po talaga yung sinasabi namin na may permit yung mga empleyado. So, siyempre kasi may process po tayo para makapasok yung mga employees na yon dito sa Pilipinas, di ba? So, nakuha naman po lahat ng mga permits na yon, lahat ng alien employment permit, working visas, kaya nandito po sila, legal po ang pag-employ sa kanila.
0: Okay, so at least maganda yung paglilinaw ninyo, lahat naman ng documentary permits, at saka yung sabi nyo, lahat sila eh, pati yung sabi nyo, may documentation naman lahat ng mga workers, including the Chinese, di ba? For now.
1: Correct, meron po.
0: Kasi may mga accusation na yung kumpanya may relasyon daw sa kay Tony Yang, yung Chinese businessman. Alam ko ba, ang issue sa akin kasi parang nag-divest na rin ba siya? Tama?
1: Correct. Tama po yun. Actually, publicly available naman po yung records na yun.
0: Mm-hmm.
1: Kahit sinong mamamayan po ng Pilipinas, pwede pong i-check sa SEC. Mm-hmm. At makikita po nila, mid-2024, nag-divest na po si Tony Yang.
0: Mm-hmm.
1: So, the last few years po, hindi na po siya involved sa company, whether as shareholder, director, officer, wala na po siyang involvement. And madali naman po yun i-verify kasi nga, meron po tayong public records na inaalagaan po ng SEC.
0: Yung ginawa o bang raid, biglaan yun? Kasi sabi nila under surveillance daw yung lugar, na flag na raw as early as September 2024. Bigla ho ba kayong nabulaga ang inyong mga kawani dyan na ngayon eh walang trabaho? Tama ba, attorney?
1: Biglaan po talaga. Nagulat po yung company, pati na rin po yung mga workers. And in fact po, pag narinig niyo po yung mga interviews po ng workers, nagulat po talaga sila na bigla pong may armed forces doon. Actually, sir, if you look at the numbers, may 400 armed personnel po ang nag-execute ng mga warrants na yon against 400 workers, meaning 1:1. One armed personnel versus one ordinary worker. And you know, all of these workers po are logistics workers. They're all working in the steel factory. So, nagulat po talaga sila sa level of force na nagamit during the conduct of the raid.
0: Parang exage, no? Bawat isang parang enforcer, isang trabahador ang iniimbestigahan.
1: Opo,
0: so, in full force.
1: Talaga yung government po natin.
0: Kailan
1: ang... willing po sila mag-cooperate. Yung stance po kasi nila, may due process po sa Pilipinas. So, sinusunod lang po nila kung ano po yung sinasabi ng gobyerno, kung ano pong hinihinging documentation, para po maninaw lahat ng mga allegations against them po with respect to the workers and to the facility itself. Kasi diba po, may questions on the radioactive element. So, willing naman po sila i-provide lahat ng documentation necessary. And they're calling also on independent testers, third-party technical experts who can shed further light on the matter, diba? Para matuklasan po natin kung may basis po talaga yung concerns on
0: radioactive, yung chemical, na let's say fear or risk, no? Oo, so willing kayo to submit everything, pati na nga kung pwede, maimbitahan ng isang third-party expert para masuri yung masuri issue na, open naman kayo. Pero for now ba, kamusta yung 400? Are they detained? Ano, kamusta ho sila, yung mga workers na subject to investigation?
1: Magandang tanong po yan. Yung Filipino workers po, wala po silang trabaho ngayon. Pero yung Chinese workers, detained po sila lahat. So until now po, nasa Bilibid prison po sila. Hindi pa po sila nakakalaya. So our legal team, of course, is working on the matter and we're doing everything we can to make sure that they're taken care of, to get their testimonies, and to make sure that they have access to justice po. At makalaya na po sila.
0: Okay.
1: So inaalagaan naman po sila, pero syempre nag-aalala po yung company kasi lahat po ng workers nila wala pong trabaho ngayon. At yung 70 Chinese workers din po, napukulungan po ngayon. Tapos yung mga Filipino workers naman po, hindi po sila makapasok sa trabaho.
0: Okay.
1: So makita din po natin sa news na ang dami po nagwawelga ngayon kasi nga po natanggalan po sila ng trabaho.
0: Kaya nga eh.
1: 2 weeks na po.
0: Oo. Yung mga Chinese na na-detain, tama ba? 6 na po yun, attorney? 6 na po?
1: 70 po.
0: Okay.
1: Yes.
0: Sabi nyo, ready naman kayo, lahat sila properly documented. You have all the records of their, kanilang, let's say, employment record. Di ba, attorney?
1: Correct.
0: Willing kayo i-submit lahat. Kailan ba nangyari yung raid?
1: May 15 po.
0: So matagal
1: tapos
0: na rin.
1: May 25 na po ngayon. Opo, 10 days na po ang nakalipas.
0: May 15, so 10 days na. So Ano ho ang, kasi ang narinig ko rin, ang feedback din from the ibang mga workers, lalo na yung mga Filipinos na naapektuhan, in terms of work benefits, mukhang happy naman sila eh. Diba? Tama ba, Tony?
1: Oo. Actually, tama po. Masaya po sila kasi sabi nila mataas daw po magpasahod si Sanja, kaya natutuwa po sila sa company at very supportive po sila sa mga workers. Not just in terms of salary, pero may mga employee benefits po, like may mga programs po sila for seniors, may mga

0: company sa DOH na ginawa nila yung ganong klaseng testing. Pero tawagan na lang po namin ay makabalik po yung mga workers sa trabaho nila.
1: Pero Attorney Fornau, ba kayo, mga legal o yung mga lawyers dyan sa Sandia, are you allowed to be inside the premises? At least to conduct the, yung kung ano yung ginagawa na at least may access ba kayo sa loob ng kumpanya?
0: Unfortunately, no. The lawyers have not been granted access to the facility.
1: Uh-oh.
0: So no one has been able to enter apart from the armed forces. And we've received reports from the employees. But the armed forces are still occupying the premises.
1: Okay.
0: As of today.
1: So as of today, hindi pa rin kayo makapasok. Pero meron kasi ang info naman, mukha namang di ba? Legal naman yung operation. Kasi mukhang kayo yata yung pinakamababa in terms of presyo. Sandali lang, attorney, may papasok lang kami flash report, ha? Huwag ko kayo alis. Sandali lang po. Okay.
2: DZMM Radio Patrol Flash Reports. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
1: Kapamilya, meron lang tayong flash report. Niyanig ng magnitude 5.2 na lindol ang Baganga, Davao Oriental kaninang 10:32 in the morning ayon sa PHIVOLX. So abangan lang ho ang iba't ibang detalye dito sa DZMM Teleradio.
2: DZMM Radio Patrol Flash Reports.
1: Attorney, sorry dahil meron lang tayong pinasok na flash report. Are you there? Still there? Attorney? Si Attorney, nandiyan po ba? Si Attorney Julia Chu.
0: Yes, I'm still here.
1: Okay. Yes, meron lang ho tayo pinasok na flash report. Anyway, yung huli kong tanong, yung, di ba, ang alam ko, legit operation naman yan, steel company. Ang balita kasi, baka dahil kayo yata yung pinakamababa in terms of pagbebenta ng bakal dyan, baka daw may kakumpetisyon kayo na somehow, parang hindi happy sa the way they are, in terms of facing the competition. So, pwedeng na-project kayo. Tama ba, Torni? Is that something or a fair assessment?
0: Oo nga po, mahirap po mag-speculate at this time. No? Pero siguro ang masasabi ko po, itong Philippine Sandia Steel Corporation, very competitive po kasi talaga yung prices po nila. So, good quality po. In terms of the source of the materials po, 60% po ng steel nanggagaling po sa Japan, tapos 40% po nanggagaling sa Pilipinas. Tapos we have highly skilled technical Chinese workers providing the technology transfer, and we have highly skilled Filipino workers also. So maganda po talaga yung nalalabas na final product po ni Sandia at competitive yung pricing po. So kung meron pong competitor who would be interested in getting a larger market share, mahirap po mag-speculate, no? Pero for sure po, maa-affect po yung pricing na yon moving forward. Kasi po, complete stoppage po ang operations ni Sandia. So, wala po silang na-produce na steel at the moment.
1: So, 10 days na.
0: It's possible po, it's very likely, magkakaroon po ng shortage at aakit po ang presyo. Kasi po, syempre, nawala po yung isang big player sa industry. Wala po silang na-produce at all at this time.
1: So, napanggit mo yung shortage, kasi 10 days na hindi nag-ooperate. So, pwedeng tumaas, no? At sumirit yung presyo ng bakal. Is that because malaki ba siya? In terms of sa Mindanao, malaki siyang player, ang Sandia?
0: Yes, they supply mostly po kasi sa Visayas in Mindanao area. So, baka po in the region, maapektuhan po talaga yung supply. Siyempre po, nawala yung isang producer po, yung isang facility. So, mahirapan po sila siguro na makahanap ng steel at normal levels before at the prices that Sandia was selling before.
1: For now, attorney, mga ilan ang mga trabahador na out of work ninyo sa Sandia?
0: 400 po. 400 Filipino workers po ang walang trabaho ngayon. At since mataas po magpasahod si Sandia, kaya po namang problema po lahat ng mga workers, paano daw po sila magbabayad ng mga bills po nila? Siyempre po may mga pamilya po sila para nila papakainin yung pamilya nila. Paano nila babayaran lahat ng mga bills po nila? Paano nila bubuhayin ang families po nila?
1: Okay. So, wala pa bang feedback, let's say, sa PAOK or sa mga ahente ng gobyerno na kasalukuyang nakasarayan na kung kailan masisettle, kasi kung na-provide nyo naman lahat ng necessary documents para at least hindi naman tumagal na ganito, na walang trabaho yung mga

0: workers dyan sa Sandia?
1: Yun nga din po ang hope namin na sana mapabilis po yung proceedings para po, number one, makabalik po yung mga workers sa trabaho, at number two, makalaya po yung mga detained individuals. Kasi kung ma-provide po namin lahat ng mga permits, kung ma-address po namin yung allegations ng government, and willing naman po kasi si Sandia na i-provide lahat ng kailangan makita ng government, at naniniwala po sila, cooperative po sila sa due process ng Pilipinas, sana po mapabilis lang. Alam din naman po namin na very busy din po ang mga government agencies natin na they're working very hard. And we just want to ensure na as fast as possible, makabalik yung mga workers sa trabaho nila.
0: Pero are you in close contact ko, let's say, mga official ng PAOK, para at least ma-fast track ko yung investigation at may normalize? Kasi gusto ko lang malaman, bakit nagkaroon ng link dun sa Pogo? Saan nanggaling yung report na yun? How do you validate itong mga ganitong information, attorney?
1: I think there were concerns before because of the shareholdings of Tony Yang. So as I said, nakita naman po yung records na yun sa SEC. Dati po kasi siyang shareholder. Baka kaya nagkaroon ng concerns yung government ng ganon. Pero if they also check the records, makikita po nila na for the last few years, wala na po siyang involvement sa company. So we hope lang na hindi siguro mapag-initan yung mga workers at hindi mapag-initan yung company because of this previous involvement.
0: Kasi ang parang tinutumbok kasi sa lahat ng issue nito yung mga Chinese workers niyo, pero sabi niyo they are properly documented in terms of employment records, meron naman kayo, pwede niyo ipresenta yon. So yun, ibabangga lang naman nila yun, ikaw talagang totoo. Anong pakiramdam niyo na ngayon detained sila? Siyempre may mga kamag-anak din yan, mga Chinese, no? Hindi ko naman minamali, siyempre laging ganyan ang 'di ba, ang public perception, baka mga naman spy, no? So for now you can assure na lahat ito ay walang ganyan na mga espiya na mga theory, 'di ba?
1: Opo, wala naman po ata mga espiya po dito, mga technical workers po ito, mga steel factory workers po ito. So, experts po sila sa fields po nila, sa mga engineering, ganun po. Pero hindi po sa mga espionage po, hindi po ganun yung background po nila. At makikita naman po natin, pwede po i-investigate yon at willing naman po si Sandia to cooperate for that.
0: Pinipilit rin namin makuha ang at least kinatawan ng PAOK para balanse yung ating i-discussion, pero for now wala hong sumasagot. So, attorney, yun nga, ang gusto ko lang malaman, so are you confirming na talaga ito mga Chinese na supposedly nasa detention ngayon ay steel factory workers sila? Or meron pa ibang klaseng trabaho na, let's say, above that or consultant or whatever?
1: They are steel factory workers po. Pero syempre, iba-iba po yung job description nila. I don't have the particular job descriptions in front of me right now. But all of them are the individuals or workers necessary to make the steel corporation run. So everything from putting together the steel, facilitating the use of the scrap materials, the safety protocols. Iba-iba po ang roles nila. Madami po kasi sila.
0: Yeah. Pero how long yung, let's say, yung sa 60, yung timeline, how long had they been employed by Sandia?
1: So, some of the workers have been with a company for 8 years.
0: Yung Chinese, in particular.
1: Yung Chinese workers, iba-iba din po kasi mag-70 po sila. So, iba-iba din po yung employment period nila. May mga longer, may mga shorter din po.
0: Okay. So, kasi gusto kong i-connect. Kung talagang matagal na sila, ibig sabihin, talagang I would assume na legit yung kanilang stay dito sa Pilipinas. Diba? May mga travel documents naman siguro yan. Hindi naman mga illegal na ipinasok dito, no, attorney?
1: Correct. Tama naman po. May mga travel documents po sila. And of course, our government agencies have access to those records. Siyempre po, pag labas-pasok po ng Pilipinas, makikita naman po nila yon.
0: Okay. Willing naman kayo na, let's say, i-counter-investigate din sila ng BI. Di ba? Willing kayo?
1: Of course, yes. We're willing to cooperate po. As much as possible po, Philippine Sandia wants to clear its name. So they're willing to cooperate fully with the authorities to get to the bottom of the matter.
0: Okay. Attorney, maraming salamat sa ibinahagi ninyo. At kukuha pa rin kami ng update from time to time dyan sa issue na yan. Dahil hanggang ngayon, nakasara Di ba yung Sandia?
1: Yes po. Thank you so much, Sir Danny, for your time and for the platform to talk about this very important issue.
0: Yes, okay. At least habang kausap ko kayo, pinapakita natin yung raid, no, yung video. At okay, basta makikibalita kami. Thank you very much.
1: Thank you, Sir Danny.
0: Okay, yan ho si Attorney Julia Chua, Legal Counsel ng Philippine Sanja Steel Corporation.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Flash report tayo, may update tayo, no? Doon sa Gumuhong Building, umakyat na ho sa apat ang nasawi sa Gumuhong 9-story building sa Angeles City ayon sa Bureau of Fire and Protection diyan sa Central Luzon.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Okay, sumagot na sa linya ng telepono at para at least balansi tayo, no, sa diskusyon dito sa Sanja Steel Corporation. Makakausap po natin si USEC Benjamin Acorda ng PAOC, Presidential Anti-Organized Crime Commission. USEC Benjamin, USEC Acorda, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
3: Yes, Danny, good morning and sa lahat po ng listeners ng ating programang Kabayan. Magandang umaga po.
0: Magandang umaga rin po. Kasi we're talking about itong raid na ginawa dito sa Sanja Steel Corporation noong May 15. Nakausap ko lang si Attorney Julia Chu. For now, out of work ngayon ang 400 workers nila at kasalukuyan nakasara pa. Ano ho ba ang kalagayan? Kasi she is justifying na yung 60 na dinitad. Ilan yung dinitain na Chinese, 60 yata o 70 na Chinese, mga documented naman daw po yon, USEC.
3: Yes, with regards to the empleyado natin, na mga kababayan natin, we are aware of their welfare po. Ano. So, kaya po sa regional level, tumutulong ang ating mga interagency para matugunan ang kanilang welfare at saka kung anong benefits pa na makuha sa Sanjia. At the same time, kung ano rin po nga may tutulong atin ng ating gobyerno. With regards to the status of the case po sa Sanjia, nasa Department of Justice na po yung sa pagkuhan ng epekto ng search warrant. At the same time, nag-return na po ng search warrant ng ating National Bureau of Investigation as regards to yung implementation ng search warrant. Now with regards kung yung pagka-close pa ng or non-operational pa ng
0: Sanjia,
3: it will be dependent upon the findings of the court na. Nasa court na po yan, ayoko pong pangunahan po.
0: So for now, nasa DOJ na and they're conducting preliminary investigation. So until such time there is no finding, it will remain closed? Ganun ho ba?
3: Yun ang natin. We are just waiting for anong resolution ng mga dapat yung mga kinakaukol nating mga panang gobyerno. How we wish that yun nga mabigyan ng trabaho ng ating mga kababayan, but we have to look into the greater perspective po kung ano yung mas malawak na pagtingin, lalo yung mga nakita natin ng mga violation na ay dapat mapagtunan po.
0: Pero sa initial investigation nyo, kamusta naman ho yung 70 supposedly in terms of, kasi di ba, related din daw sa Pogo. So, ibig sabihin, itong 70 na Chinese na to, kung validated, sinasabi nila na lahat sila, may employment record sila doon na pwede i-investigahan nyo, ano ho ba ang findings nyo, initial findings bago ito hawakan ng DOJ?
3: Balikan ko lang po yung tanong niyo po, ano, kasi parang hindi klaro kanina. Yung related sa Pogo, parang gano'n ang narecover.
0: Oo, yeah, meron kasing gano'n eh. Angulo.
3: Medyo parang hindi po Pogo ang operation natin po.
0: Oo. Kasi dati kasi because of yung link kay Tony Yang, yun ang parang lumantad. Although, ang issue naman daw ay nag-divest na siya. So, he has no link for whatsoever with Sanja.
3: Well, it remains to be seen pa po kasi we want to get the final. Ang binigay po na document po sa atin ay mga photocopies pa lang. So, we are verifying with the immigration kung ano yung official statement nila as regards to the point of view of the immigration and the immigration laws. On the part of the criminal aspect naman po, inaantay po natin yung resolution po ng mga prosecutors ng DOJ po.
0: Sige po. Okay. Basta nakaantabay lang ho kami ha, Yusek, for any development at marami rin kasi yung kawawa ng mga workers daw na sabi nila eh mukha na mga naging biktima sila dito. Maraming salamat,
3: opo,
0: Yusek.
3: Opo, kami po ay nagmamalasakit din po sa ating kababayan at saka tinitingnan natin po yung talagang industriya ng ating bansa. Pero yun nga po, tinitingnan po natin, hindi kaya nilalaso na tayo. Mahirap naman po yung gano'n. Lalo kung malawakan ang operation nila sa buong bansa, may mas mahirap. Mas tingnan po natin. Eh, baka mamaya, yung mga nagsisiguhong gusali, connected na po dyan. Saka yung mga tulay na bumabagsak, eh, wala pa yung dabigwa na inatin natin. Tapos yung kinakatakutan na natin about hazardous plus materials. Hindi nga bomba yan na sinasabing radioactive, pero kung araw-araw ka naman na nag-opisina, eh, sabi ng ibang mga eksperto, may posibilidad na magka-cancer tayo. Eh, paano kung diyan ka natutulog? Kasi mura nga yung bakal. Diyan ka nag-opisina, diyan ka natutulog, diyan ka nag-merienda. Eh, sabi ng ibang eksperto, kahit nakalagay yung bakal na yan, pag nakalagay na sa kahit sinemento mo, ganun pa rin, nag-emit pa rin po ng radiation po.
0: Sige po.
3: Eh, kawawa naman mga Pilipino niyan.
0: Sige ho, basta babantayan na lang ho natin yung assessment ho ng DOJ no sa kanila investigasyon. Pero maraming salamat ho sa ibinahagi ninyo. Kulang na ho tayo sa oras, Yusek. Thank you ho.
3: Opo, hinihikahit po. Tayo po, magkaisa. Bantayan natin maganyang gawain po.
0: Yes, sige po. Maraming salamat. Yan ho si...
3: Salamat po.
0: Yan ho si Yusek Benjamin Corda, Presidential Anti-Organized Crime Commission. Okay. Yan ho ang programang Kabayan. Ako po si Danny Buenafe. Magbabalik ko bukas. Huwag ko kayong alis dahil dahil susunod na nagseserbisyo Mix Bustos at Maan Makapagal. See you tomorrow. Bye-bye.

0: agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
1: Ang oras ngayong umaga, happy Monday, 11:05 a.m.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: nakikinig, nagmamalasakit, nagseservisyo, Nina Corpus, at Mix Bustos Hyalon, good morning. Mga kapamilya at mga kaservisyo, kamusta po kayong lahat? At syempre, hindi po ako nag-iisa. Hello, partner. Good morning.
1: Good morning! Ako pa rin, Maan Makapagal po, humahalili kay Maring Nina Corpus. Good morning sa ating lahat.
0: Parang gusto ko mag-konnichiwa eh. Konnichiwa kay Maring Nina.
1: Oo, konnichiwa.
0: Konnichiwa. Kasi parang nakita ko sa kanyang ano.
1: Nasa na ba siya ngayon?
0: Nasa na ba siya ngayon? Hint, konnichiwa. Konnichiwa. Ini-enjoy niya ang kanyang mga fresh sushi.
1: Sharap.
0: Sushi.
1: Sharap the man.
0: Oo nga eh. Pwede ba bang iwi? O kaya ikain mo na lang kami dyan.
1: Correct.
0: Well-deserved break kasi gusto ko nang batiin ng Happy 8 kasi golden anniversary ngayon. Wedding anniversary ng kanyang parents.
1: Ay, oo.
0: Si Tito Nesty tsaka si Tita Baby Corpus. Oh, congratulations po, Tito and Tita. Ang kanyang mag-anak, nandyan si Naomi, ang kanyang mga kapatid si Naomi tsaka si Bads.
1: So, ibig sabihin, yung kanilang bakasyon ay pagdiriwang na rin.
0: Oo. Kasi nung tawag mo dito, nung 80th birthday ni Tita Baby Corpus, nung few months ago, sabi nga nila, in a few months, mag-golden anniversary kami, sabi nga niya. Sabi nga rin niya, ate Nina. Imbis na daw na celebrate sila ng kumbaga gathering, 50th anniversary.
1: Travel naman.
0: Itin-travel na lang nila.
1: Eto nga. Edi ang dami ko mga mga sinuggest.
0: Bili
1: ka nito, punta ka dito. Nako mare. Kompleto yung barangay ko. Senior citizen, mula sa mga batang-bata hanggang sa, alam mo na.
0: Sa mga,
1: sobrang bata.
0: Yes, oo nga.
1: Kaya nga sabi niya, di ko na siguro mapupuntahan yung mga suggestion mo. Kasi nga, doon pa lang, busy ka na.
0: Pero mali mo naman, Maan, yung mga suggestion mo, madaanan niya. Kasi gano'n naman, di ba, kung magbibigay ka ng itinerary, punta ka dito, punta ka dyan. So, pupunta, tapos kumari, mapupunta ka sa isang lugar. Hindi sinasabi ni Maan, dito na tayo.
1: Or yung kakainan. Di ba mga ganun eh? Hindi ka na suggestion. Kasi di ba minsan kapag mag-travel ka, minsan may mga nakatoka sa itinerary. May nakatoka sa hotel and accommodation.
0: Correct.
1: Yung mga kakainan. Sino dyan ng, di ba yung mga ganun eh? May mga toka. Merong expert navigator.
0: Correct.
1: Dapat may kasama kang ganyan.
0: Correct. Oo.
1: Di ba? Ikaw ba yung expert navigator sa inyo?
0: Hindi ko masasabing expert, Maan. Pero ako lang yung navigator. Si Mishi yung taga-plano ng itinerary.
1: Yes.
0: Ako yung taga-tingin sa maps. Usually naman, correct naman. Pero sinasabi ko parang nga tayong journalist pa rin. Confirm pa rin.
1: Kino-confirm pa rin.
0: Kasi baka mami, ako ang ma-fake news eh. Nangyari na yun sa akin ilang beses. Pupunta tayo dito, wala pala. Tapos ako tuloy na pagpuntiryahan.
1: Sarado. Minsan may mga din. May mga schedules pala. Tsaka diba kapag ikaw yung natukahan ng ganong responsibility, kapag hanggat hindi natatapos yung mo eh, hindi nagmamaterialize, kabado ka kasi hotel accommodation ka, sigurado kang okay to.
0: Correct.
1: Kahit saan pa man yan, kahit dito lang sa Pilipinas, may mga barkada. So parang, hanggat hindi mo nakikita yung hotel, okay na. So tapos ka na.
0: Correct.
1: Ito naman yung sa itinerary.
0: Sa restaurant.
1: Restaurant.
0: Pag hindi masarap.
1: Masarap ba dito? Hindi naman na. Mga ganun.
0: Naku, lalo na ngayon, no, napapanahon din kapag ikaw ang nakatoka sa accommodation, baka mamaya scam pala. Huwag naman sana.
1: Maraming ganun. May kakilala kung ganun. Biro mo, 20 to 30 yung family members niya, buong angkan, sa isang resort pumunta.
0: OM.
1: Wala raw ganun.
0: Nagbayad
1: na siya ng 20,000. Ingat-ingat po sa ganyan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga yung Facebook, makikita mo, ang daming reviews. Ang tataas. So ano yun? Peke yun, Migs?
0: Alam mo, Ate Maan, sa Facebook, lalo na kapag may social media concept, ako, hindi ko naman to proven, di ba? Kung meron kang mga troll farm sa mga usaping politika, alam mo, maaari din sa mga business, hindi malayang mangyari. Magto-troll farm ka ng review para magmukhang maraming review, 5 stars lahat. Pero at the same time, i-check mo rin kung legit lahat.
1: Correct.
0: Baka mamaya, isa lang yung tono. Stars lang. Isa lang yung tono. Copy-paste lang lahat. Para lang maparami yung comment at review. Malilin lang.
1: So, maganda rin. Website talaga siya. Hindi lang Facebook. 'Di ba? Yung mga
0: ako website talaga.
1: Website.
0: Website yung actual na
1: diba,
0: website
1: may mga app pa yan.
0: Doon ako sa third party na app.
1: Oo. Oh. Kaya hindi yung rekta doon ka sa Facebook account, magbabayad ka din. Bibigay lang nila yung e-wallet, magda-down ka na raw doon.
0: Alam mo kung bakit, ha, Ate Maan? Ako, suki ako ng pre-cancellation.
1: Kasi?
0: Kumari, kapag meron kang pinaplanong booking, sabihin natin a few months from now, tinitingnan mo muna kung yun ba talaga ang accommodation na para sa'yo. So at least meron siyang free cancellation until a few days before. Mm-mm. Walang pressure. Mm-mm. Kapag magbubuka ko ngayon, May 25, hindi ako pressured na magbayad ngayon hanggat sa malapit na yung aking travel.
1: At ano yun? At yun ang rule doon sa third party app.
0: Yes.
1: At maganda na naman yun.
0: Mas mura yun kapag pay now.
1: Mm-mm.
0: Pero may konting premium kapag free cancellation until blank.
1: I see.
0: So at least, pinipay mo na yung premium for your peace of mind and convenience. Kunti lang naman eh. Hindi naman na kalayuan.
1: Kasi mamaya, hindi matuloy. Diba yung
0: correct, totoo yan. Nangyari yan.
1: Diba?
0: Nangyari yan sa amin. Nag-pre-book kami, hindi pala natuloy yung trip. Tapos, nakalimutan ko i-cancel.
1: Ha?
0: Buti na lang, not buti na lang. Yung panahon na yun, na-hospital din si Margo. So, ginastify ko dun sa property sa ibang bansa na sorry kasi na-hospital yung aking anak. Nirefund naman nila.
1: I see.
0: Pero at least, meron ganun protection. Whereas, nag-direct ka ng direkta, wala kang protection.
1: Pero full refund or meron rin silang inawas.
0: Full.
1: Oh, magaling.
0: Pero sa totoo lang, nakalimutan ko rin i-cancel. Totoo yun. So, para at least.
1: So, negligent. Sa totoo lang, ang bait nila.
0: Mabait sila.
1: Kasi negligence mo sa part mo yun.
0: Hindi nila alam yun.
1: So, kaya baka nakikinig pa sila.
0: Nakikinig sila.
1: Singilin ka
0: kung
1: pa.
0: Kung nakakaintindi sila ng Tagalog. Ayan, ang ating question of the day. Kasi may kanalaman din sa travel at kainan. Mm-hmm. At maaaring lifestyle. Kala ka huling nagpa-check up. I-share mo na yan. 0919-278-3000. Mag-comment po kayo sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta sa Facebook at sa DZMM Teleradio. Ako, Ate Maan, nagpa-check up ako huli May 16, 2026.
1: Full
0: yan. Full ECU Executive Check-up. Binabati ko nga pala sila Doc Ryan Bautista and sila Sir Mark. Alam nyo na kung taga saan kayo.
1: Mm-hmm.
0: Hello and good morning. Thank you so much sa inyong TLC, Tender Love and Care. Thank you, Doc Ryan.
1: Full Executive Check-up. More or less lang.
0: Depende kasi
1: depende
0: sa institution
1: yan sa
0: eh. Depende yan sa ospital eh.
1: Oo.
0: Marami rin naman
1: depende
0: mga...
1: Depende sa dami mo rin kinuha eh.
0: Yes,
1: ibang test.
0: Marami rin naman mga diagnostic center that offer, kumbaga parang patingi-tingi
1: yes
0: na executive check-up.
1: At saka minsan meron din sila nung ano eh,
0: or parte ng executive
1: packages.
0: Check-up. Yes, oo.
1: Tingnan nyo rin yan dahil makaka-ano kayo,
0: menos.
1: Kapag parang ano lang.
0: Pero minsan, Maan, kapag kailangan mo lang naman is yung kumari, full lipid profile, di ba? Nakapagpa-ultrasound. Pwede naman din may ultrasound. Meron ding may mga urinalysis, etc. May x-ray din, may ECG. Yan, patingi-tingi pa isa-isa pwede.
1: Lalo kung may sakit ka na talagang constant yung monitoring.
0: Mm-hmm.
1: Say, papabalikin ka ng monthly, balik ka sa akin, yung ganyan.
0: Oo nga eh.
1: Diba? Ahead of time, binibigyan ka na ng reseta eh.
0: Mm-hmm. Prescription.
1: Prescription. Iyong doktor.
0: Mm-hmm.
1: Pero yun na nga eh, minsan nakakonsentrate ka doon sa sakit mo. Yun pala, may iba na pala.
0: I know.
1: Diba? Maganda rin yung full executive check-up.
0: Kasi, hindi naman tayo doktor, pero sa ayon sa mga learning sa mga doktor, kuwari, hypertensive, di ba? Hindi naman yun ang ina-address mo. Marami mga iba rin factors that cause that hypertension na baka mamaya kailangan mo rin pagtuunan ng pansin. Dahil today, Maan, makakausap po natin ang isang medical oncologist para po talakayin at pagkwentuhan at syempre, for more awareness tukol po sa breast cancer. At mamaya po makakausap po natin sa sino po sila. Ang maganda pong usapin ito, 15th International Footwear Design Competition winner. So, ibig sabihin mula po sa creativity ng ating mga artists and creators. Oras po ngayong umaga, 11:15 a.m.
2: Ganda. Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
3: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
4: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
5: Me too, Mama!
3: Ay, baka OA na mga to. Siyempre ako din. And mag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
6: Ako din! Love namin ang all-new Protect Soap starts at 1550 pesos SRP lang.
5: Baba!
3: Nakakabahong germs! Mag all-new Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
7: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
3: Kaya ko pa.
7: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
8: Kaya ko pa.
7: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: Basta AM, DZMM!
9: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
10: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Basta AM, MM!
11: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
12: Food's here, guys. And feel the vibe.
13: Best concert ever!
11: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Happy!
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Abangan sa Private Confessions.
18: Nung sinabi mong wala na tayong pera, natakot ako sa buhay na haharapin natin. Pero nung sinabi mong kasinungalingan lang lahat, Biro, doon ako tunay na nasaktan. Kasi nalaman kong habang sigurado ako sa pagmamahal ko sa iyo, ikaw pala, sinusukat mo pa rin ang nararamdaman ko.
17: Private Confessions. Private Confessions.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Busto sa DZMM.
19: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo.
0: Alright, hi, hello, and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Muli, nagbabalik po tayo ang ating programa sa DZMM. At makausap po natin ang ating Dr. Serbisyo for today para po pag-usapan. Actually, recently celebrated the Breast Cancer Awareness Month. Pero patuloy pa rin po ang usapin. Hindi po para mang-alarma, pero patuloy na magbigay ng edukasyon tungkol po sa usaping ito. Makakasama po natin dito in studio, Dr. Tin, Dr. Christine Tejada, isa pong medical oncologist. Dr. Tin, good morning. Mix Busos in Maan Makapagal. Good morning po.
5: Hi, good morning, Sir Migs and Miss Man. Good morning.
1: Ay, yes. Eto nga, recently, yes. Di ba, si Jessie J.
0: Oh, yes, oo.
1: English songwriter, singer. Ay, sinabi niya na na-diagnose siya. And I think, sinasabi niya, cancer-free na.
0: I think so, nadaan ako yung balitang yun.
1: Yung actress na si Kay Abad. Yes. Kinuwento rin niya yung kanyang cancer journey.
5: Yes.
1: So yan, dalawa yan sa mga sikat na.
0: Kasama natin sa media, si Cheska Liton. Si Cheska was diagnosed with stage 2B.
5: Yes.
0: Pero ngayon, she's on her way to full recovery.
1: Yes. So yun nga, yun pa rin yung takot, no? Na mga kababaihan, Doc Tim.
5: Yes po. Well,
1: marami ba talaga lately?
5: Well, breast cancer, kasi yan po pa rin up to this day, yung top cancer sa mga babae, no? So, the fear is there. Ano naman yon, since nakikita nga natin yung mga personalities natin, it's very close, it's coming close to home na eh. Parang hindi lang basta yung artista or yung mga singers international, locally yung nakikita natin. Sometimes we have aunts, sisters, no? So talagang it's getting closer to home, since it's really still the most common malignancy or bukol or cancer sa mga kababaihan.
1: At yung iba ay talagang healthy yung lifestyle.
5: Agree.
1: Oo, diba? Parang, ha, nag-juicing nga ako lagi, nag-gym ako, nag-exercise. Lahat ng organic pa yung kinakain. So, hindi na ba ganun
5: yun? Yes, Miss Man. Again, sa mga misconceptions natin, no, na sometimes iba sasabihin, cancer, sakit lang yan ang matanda, or sakit ng may mga bisyo, or hindi nag-aaslaga ng katawan nila. Well, that's true, no? Because those mga paninigarilyo, pagkain ng mga hindi balanse, no? Hindi enough na tulog, stressful life, it can all lead to the possible development of a malignancy or a bukol. But ang pinakamalaki pa rin pong sanhi is genetic. So, namamana pa rin talaga siya, Ms. Manor. Any genetic abnormality sa pag-repair ng tissues natin, kung meron ka niyan from birth, medyo mahirap talaga siyang maiwasan.
1: Alam mo yung iba, aksidente pa nila
5: na nalalaman.
1: Yes. Hindi mo alam kung divine intervention yun. Yung iba ay nauntog, nagkapasa. Minsan meron lang kinuha, ay may sumakit.
5: Opo.
1: Ano yun? Si Jessie J, sabi niya, pins and needles, heavy arm, every time nagigising siya. Yung iba naman, siguro heaven sent yung mga doktor. Ah, 40 ka na pala, 50 ka na pala.
0: Pamamogram ka na.
1: Yes. Tsaka ang problema din, di ba may mga dense na breast?
5: Yes po.
1: Oo, na parang hindi siya makikita kahit mammogram, hirap.
5: Yes.
1: Paano
5: so,
1: ba yun do?
5: Yun dun magpe-play yung awareness natin. No? So, agrees. Maraming in the clinics will just tell us, actually, karga ko lang yung apo ko, nasipa niya, wala naman akong nararamdaman. Mm-hmm. Pero dun sa area ng nasipa, Dok, kinakapa ko siya, parang may bukol pala. Oh. So, parang if hindi pa nasipa, hindi malalaman. Yes. Or sometimes they would blame it on a certain event na parang, wala yan, Dok, talaga. Nag-gym lang kasi ako and I used a bit of force here. No? Tapos, nagkaroon na, but actually medyo ano yun eh, neglected sometimes, no? So it's really important na aware tayo with what we can do, no? What we can actually do in terms of observation or in terms of pagkapa, no? Pag-alam nung breast natin, regardless of may nararamdaman tayo.
0: Opo, kaya nga po, Doc, awareness kasi, di ba, at one big point, kailangan natin harapin
5: yung
0: mga ganitong realidad and not to be in denial.
5: Yes.
0: Kasi pag sinabi natin, hindi, wala lang yan.
5: Yes.
0: In the back of your mind,
5: Alam mong meron, pero
0: ayaw mo siyang harapin.
1: Minsan yung iba takot kasi.
0: Yes. Exactly. Hindi minsan.
5: Madalas po. Especially Filipinos. No? Pag may nakapa dyan, iiwasan na nilang kapain. Lalo nilang hindi kakapain, lalo nilang would think na mawawala lang din.
1: Pero
5: no?
1: Doc, may ibang hindi nakapa. Gitna-gitna siya.
5: Yes po.
1: So sa mammogram din, sinasabi, too dense.
5: Yes.
1: Kumbaga, hindi nakita ng mammogram.
5: Yes,
1: paano pag ganun, Doc?
5: Actually, one of the challenges po yan, ng mga medyo dense nga po yung breast, no? Kasi mas mahirap talaga siyang makapa. That's why may mga techniques. That's why very important na aware tayo. We tend to attend sa mga, or actually consult a doctor on to let you know paano yung tamang paraan ng pagkapa ng breast. But still, having a dense breast would remain a challenge. sa pagkapa physically, mm-hmm. no, kung talagang kakapain mo lang siya physically, medyo maari talagang may mga hindi ka makapa. But then in terms of mammogram, may mga mamimiss pa rin pero mas mababa na yung chance.
0: Okay. Oh. Dok, paano nga po ba just for sa mga nakikinig ngayon para ma-refresh ulit, mm-hmm. 'di ba? At least yung basic po na set kung paano mm-hmm. po ba dapat.
5: Ideally, no, yung pagkapa ng breast dapat ginagawa yan monthly, no? So wala tayong pinipiling oras diyan. Mas maganda gawin natin siya in the morning or bago tayo matulog, no? Itataas mo lang yung kamay mo, head over your shoulder or mm-hmm. ipapatong siya sa batok, and then paikot, kakapain mo lang siya from the inner or magsimula ka sa nipple, sa utong, palabas, mm-hmm. going mm-hmm. outwards. Kapain mo siya at using the palm of your hand hanggang kilikili. Very important po yung kilikili.
1: Para sa lymph nodes.
5: Yes, marami po kasing nagsastart sa kilikili, no? Wala talaga dun sa mismong breast, no? Pwede mm-hmm. yun, pwedeng-pwede yun. And then, kapag may makapa ka, sometimes kasi din mataas din yung anxiety, lalo mm-hmm. na kapag menstruation, no? Depende sa cycle. But, pag may nakapa ka, you can always feel it as the weeks
1: so,
5: go by,
1: ano,
5: no?
1: So, ano bang
5: character?
1: Yes, character mm-hmm. niya. Yan po ba ay malambot, matigas, gumagalaw, mm-hmm. nawawala doon sa area o yes. doon lang sa specific area na yon?
5: Usually matigas. Mm-hmm. Matigas, hindi masakit. No, mm-hmm. sometimes kapag ka medyo malapit na po tayong magkaroon, medyo may makakapa talaga tayong mga masasakit na mga nodules na malambot, no, mm-hmm. pwede po yung related sa hormones natin. But kapag matigas, para siyang buto or mm-hmm. bato, mm-hmm. hindi nagagalaw, irregular yung kanyang forma or wala mm-hmm. siyang defined na border, walang pain, walang pamumula, no, mm-hmm. At hindi nawawala.
0: Wow, no? Napaka-ironic, no?
5: Yes.
0: Na yung mga ganong, hindi naman ganong ka-warning signs, yes. quote-unquote. Mukhang normal, pero baka yes, yun na pala yun.
5: Yun na pala yun.
0: Dok, bakit? Lagi natin pinag-uusapan, sabi nung nga kanina, hindi lang yung mga taong mga sikat, mm-hmm, hindi yung mga nakikita mm-hmm, lang natin dito. It's so close to home.
5: Yes,
0: bakit dumadami ang frequency po, Dok? You think?
5: Opo. Ever since po, mataas naman na talaga yan. Yung frequency sa ngayon, I think it's because of early detection or at least yung tumataas na awareness. Yung ating mga advancements in terms of screening, in terms of detection and diagnosis. No, mas nagiging advanced po tayo. So, mas bumaba tayong nakikita natin. No? Mas dumadami. Unlike before, na medyo limitado yung pag-diagnose.
1: Pero Doc, eto nga, kasi minsan sinasabi nila,
5: yes.
1: Pagtatanungin mo yung mga naturopath, mm-hmm. alternative medicine, mm-hmm. mga regenerative, mm-hmm. yung ganyan. It's because eating nga, mga ultra-processed mm-hmm. food, sobrang meat,
5: yes.
1: sugar. Yes. Pero pag tinanong mo naman yung mga doktor, baka si Doctin, ganito, meron po bang sa pagkain? Wala naman.
0: Mm.
1: Kainin mo lang in moderation lahat.
5: Yes.
1: Oo, yung mga ganun. So, paano nyo i-reconcile yung ganun,
5: Opo.
1: Doc?
5: Opo. Well, yun pa rin po, no? Continuous yung pag-aaral dyan, no? Mm-hmm. Kung saan tayo makakakita ng direct link. Ibig sabihin, direct link as direct as genetics. Parang mm-hmm. Genetically po kasi there are certain genetic mutations that would directly link. Ibig sabihin, kapag ka meron kang ganitong mutation, magkakaroon ka. Mm-hmm. Mataas yung chance mong magkaroon. So mm-hmm. that's what we are looking into.
0: Opo. Yes, when you talk about CA, yes, diba?
5: Sir.
0: CA. So kung kunwari meron kang genetic, may hereditary ka na mm-hmm. sabihin natin, situhin mo nagkaroon ng colon.
5: Mm-hmm.
0: Tapos si ganito naman, may ganitong CA. Mm-hmm. And ibig sabihin nun, mataas din yung chance mo na magkaroon ka ng, hindi naman mataas yung chance, no, pero
5: yes,
0: maaring may probability.
5: Yes,
0: so hindi kailangan busy na breast.
5: Yes.
0: To breast din.
5: Yes, so mas mataas yung dapat awareness mo to look into yourself, no? Kumapanang yung dibdib, mm-hmm. magpa early detection screening, mammogram, no?
1: Oo, pero ano ba, Doc? So, nagkaroon ka lang ng cancer, yeah, yes. breast cancer. Mm-hmm. Possible ba na sabayan? Meron ka sa ibang parte?
0: Oo nga.
5: Unfortunately, yes, it can happen.
0: Oh, really?
5: Yes, especially for those who harbor certain types of mutation. No? So, maari po yan.
1: Okay.
5: Maari yan.
0: So, Doc, ang tanong natin since kaya nga na awareness mm-hmm. is prevention and being proactive.
5: Mm-hmm.
0: Wala tayong magagawa, quote-unquote, sa ating genetics.
5: Yes.
0: But in a way, sa ating current generation, meron ba tayong pwede magawa para kahit papano hindi natin mapasa sa next generation?
1: Hindi, siya yes. sinasabi.
5: So, yun na nga po.
1: Kahit papano yung healthy lifestyle. Mm-hmm. Sabi nga niya, ano nga yun eh, masyadong mapili sa pagkain.
0: Oh.
1: Ang ano ko na lang doon, how much more kung hindi pa siya
5: exactly,
1: ano, nag-aalaga sa katawan. Mm-hmm. Baka mas malala.
5: Agree, agree. So, yung question ni Ms. Maan kanina, exactly that, we can never know kung ano po yung ating genetic makeup, no? Mm. Hindi natin talaga yan mapipredict. Though may mga screenings, may mga certain types of genetic screenings, but still living a healthy life. Those yung mga nga pong napag-aralang genetic mutations, known yan. Pero itong mga alcohol consumption, not having a balanced weight or not having an ideal BMI, smoking cigarette, those can further damage your genes.
0: Yeah,
5: so, kumbaga, meron ka nang ang maaring nagtatagong genetic mutation, idadamage mo pa further with those modifiable risk factors. Ibig sabihin, may mga magagawa ka doon. No? You can always choose to stay healthy. So, it's not that we say na, okay lang, you can eat as much as you want, no? We say in terms na mahirap kasing mag-label na ito ay directly linked to cancer.
1: Kasi parang, sugar.
5: Yes.
1: Sugar.
5: Kasi minsan may mga patients that they would take it literally na ay sinabi ng doktor ko, nako, hindi na nag-asukal. Pinahirapan na yung mga kasama sa bahay. Nako, sabi ni nana, hindi daw nag-asukal kasi sabi ng doktor niya, no? So, it would always relate to yung mga diabetes, no? Syempre, as mas meron kang ganyan. Yes.
0: Dok, sa breast cancer or breast health, ano po mga red flags?
5: Red flags, no? Yan, halimbawa, meron kang tiyahin, meron kang nanay, be aware, no? Kapain. Pag may nakapaka, it's always okay to consult a doctor. Wala naman, hindi naman ibig sabihin may nakapaka cancer na agad.
1: Bakit si kay Jessie J? Sabi niya, may mga pins and needles siya and heavy arm. Bakit naging related yun sa breast cancer?
5: Usually po, para magkaroon ka ng ganyan, sometimes related na yan sa treatment. No? May mga certain treatment tayo that would give you pins and needles, heavy arm. Kapag ipapasok natin yan sa sintomas ng cancer, pwede pa rin, but medyo advanced na yan. Maaring advanced na.
1: Question, Doc. Alimbawa lang, bakit sinasabi nilang si Jessie J kasi lumpectomy yata siya. Yun. Anyway, tapos may mga nagwa-mastectomy din.
5: Yes, yes.
1: O stage 1. So parang cancer, hindi sila nag-chemo,
5: yes.
1: At sinasabing cancer-free na. Kano ba sasabihin na cancer-free na?
0: Opo.
5: Yes. Cancer-free, we can, hindi mo kasi siya malilabel talaga na pathologically, kumbaga, no? But we can say that na wala na kapag ka nagpa-scan tayo, no? Halimbawa, early stage, natanggal na natin, no? Inoperahan, wala nang natira, no? In-examine sa microscope, wala nang natirang cancer cells. Ibig sabihin, maaring namatay na sila dun sa mga treatment that you've had before, no? And then, ginawan ka ng mga PET scan or imaging, at wala na.
0: Doc Tin, meron po, pasensya naman, meron po tanong dito si Annabelle. Doc, nagpatanggal po ako ng bukol 2 years ago. Kaso meron na naman po ngayon. Ano po ang dapat kong gawin?
5: Well, yun po, no, very important na huwag tayong bibitaw sa doctors natin, even if we are declared cancer-free. No? So, it's always important na, yes, cancer-free na ako, stage 1 lang ako, consult still. Do your routine normal follow-up, timely follow-up para ma-prevent yung mga posibilidad ng pagbalik. So, pag may babalik, same, maaring i-biopsy ulit, then we'll check if cancer ba talaga siya ulit, and then maaring ulitin, maaring tanggalin natin ulit, operahan, then we'll check kung siya pa rin yun, yung dating nakuha sa'yo.
1: Yung doc, meron din kasi ngayon na, although syempre, sana all to ha, kasi pwede mo isubmit sa, I think abroad pa eh, wala pa tayo nito, may mga certain test na malalaman mo yung recurrence rate, kung ito ba ay 95% na yung recurrence rate or 15% lang, yung mga ganun-ganun.
5: Yes.
1: So, totoo rin ba to? Kasi yung iba nag-buy ng 200,000, malaman lang yun.
0: Kung babalik.
1: Meron kasi
0: posibilidad.
1: Oo, na low in 25 years or 15 years, sinasabi doon.
5: Meron po tayong mga ganyan. So, yes.
0: Meron na po sa Pilipinas?
5: Wala pa po ata. Yes, oo. Meron tayong mga NGS, no, na makakaalam po ng mga certain high risk mutants, no,
1: may
5: sa
1: ultra
5: ating
1: low risk.
5: Yes po, meron din tayo diyan na mga marami po, it's very diverse. Yes, yes, especially if we are considering kapag may edad na and maari nating consider kasi hindi naman po lahat ng chemotherapy is
1: responsive.
5: Yes, and at the same time there are side effects. There are certainly side effects and maraming patient na ayaw. Dok, baka hindi kaya na ng mother ko, matanda na.
1: Pag low stage, early yes. stage, ay unresponsive daw sa chemotherapy.
5: There are certain factors po. Meron tayong mga tinitingnan doon sa biology ng cancer that we would know if yung bukol mo is responsive or if yung bukol mo is maaring pwedeng oral lang, no? So yan po yung mga pinapadala natin abroad. We have
1: sana nga, sana all pwede to.
5: Yes po.
1: Para sa lahat
5: medyo
1: ng
5: expensive
1: Pilipino.
5: Pa siya talaga.
1: Kasi, diba, malalaman mo doon kung kailangan mo mag-chemo.
5: Yes,
1: baka
5: yes.
1: minsan kasi hindi mo kailangan
5: yes,
1: ng
5: minsan
1: chemotherapy.
5: Minsan kasi pwedeng over-treatment. No? Pwede tayong magkaroon ng ganyan. So, same lang naman din yung magiging outcome or maaring mag-benefit din siya sa mga less invasive treatments such as mga oral, hormonal treatment. Yes, may mga ganyan
1: but
5: po tayong testing.
1: But itong test na to ay doon lang sa certain cancer mo. It doesn't mean na hindi ka magkaka-cancer sa iba. Kasi sabi ultra low risk.
5: Yes, yes po, no. So pwedeng doon lang siya sa breast, pero meron din po tayong mga makitang genes, meron din tayong makita doon na mag-warrant sa atin na maaring may chance rin siya for a certain colon or gastric that you would tell your patient na maari din tayong magbantay dito sa mga ganito.
1: Totoo rin ba yung mga test? Ngayon pwede cancer screening.
0: Meron mga iba.
1: Meron so reliable din ba yun? Yun dito lang sa atin.
5: Hindi pa po natin siya nilalagay sa recommendation as class 1 recommendation, but we can do that. Yun lang. Nandun pa siya sa mga inaaral
0: blood
5: pa.
0: Blood test din yan, diba?
5: Yes.
0: Basic, oo.
5: Yes, blood
1: pero
5: test
1: afraid.
5: That will give you.
1: Oh, oh,
5: yun po, matay.
0: Pag ganyan ako.
5: Meron tayong ganyan. Yes.
0: Tinest sa colon, pero low naman. Wala naman. Yes. Mababa naman yung risk.
1: Yung mga colonoscopy, kailan mo pwedeng kunin yan? Anytime ba yan? Ang daming pwedeng test.
5: Yes po. Yan, sa colon screening naman yan, important.
0: So, top 3 kasi yan, Dok. Kumbaga, podium lagi yan eh. Diba? Ano ba top 3 ngayon, Dok? Na
5: still breast colon, and lungs.
0: Still breast, colon, and lungs. Pasensya na po sa term, pumapatay po sa mga Pilipino. Panghuli, paalala lang po, Doctin, sa ating mga kapamilya at kaserbisyo. Last few messages po.
5: Yes, so always, no, huwag po tayong matakot. Yan lang naman po yung mga usual na nakikita namin problema sa clinics, no, sa mga Filipino patients na pag tinanong mo, bakit mother umabot tayo ng pandemic pa niya nakapa, no, bakit natin pinalaki ng ganyan mother, no, or anong nangyari along the way, they're always afraid na malaman na ito'y bukol. So, magandang tanggalin yung anxiety, no? Kung may nakapa ka, kung may napansin kang kakaiba at alam mo yan, you know your body more than anyone. So, magpakonsulta lang.
0: Alright, maraming salamat po. Para po sa usaping breast cancer awareness, Dr. Christine Tejada. Thank you for your service, Doctin, and ingat po kayo. Thank you.
5: Thank you, Sir Mixis Man. Thank you.
0: Ang oras po ngayong umaga, 11:38 a.m.
9: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
13: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Sila rin na multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
14: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Protection at tulong sa atay.
21: Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa.
22: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
15: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
23: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
15: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
4: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
20: Abangan sa Private Confessions.
18: Nung sinabi mong wala na tayong pera, natakot ako sa buhay na haharapin natin. Pero nung sinabi mong kasinungalingan lang lahat, biro, doon ako tunay na nasaktan. Kasi nalaman kong habang sigurado ako sa pagmamahal ko sa iyo, ikaw pala, sinusukat mo pa rin ang nararamdaman ko.
17: Private Confessions. Private Confessions.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: Nagbabalik po ang ating programa dito po sa DZMM, nagseserbisyo, Nina Corpus, Mix Busos at syempre kasama po si Ate Maan Makapagal. Samantala, meron po tayong pasasalamatan.
1: Lakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: Maraming salamat po sa inyo pong masasarap na tinapay, gardenia. Hello and good morning po sa gardenia at syempre sa Umali family. Hello and good morning sa inyo at lagi po silang nakasuporta at nakandabay sa DZMM. And speaking of mga pabate, gusto ko lang batiin ng happy 12th wedding anniversary, Paolo Saur and Leslie Saur. Piti Pao and Piti Leslie. Yan ang aking physiotherapist, ating kababata, maan si PT Francis Saur and PT Leslie Saur. Happy 12th wedding anniversary sa iyo. Tito Rivli Vergara, good morning din po sa inyo at syempre sa inyo pong pamilya. Kamusta na po si John T? Ano mga kapitbahay po natin dyan sa Barangay Kupang sa Muntinlupa. At syempre, nag-hello and good morning din po si Miss Gladys from DSWD. Good morning po sa inyo ha. Ma'am, meron po kasing appointment sila Mishi and Margo kanina. Meron silang appointment online via travel. Hinahanap ako.
1: Oh, oh.
0: Sabi ni Mishi, hindi pwede. Ma'am Gladys, nasa programa po siya. Kasi mga 10 times daw po niyang binasa. Anyway, hinahanap daw po ako. Hinahanap yung schedule. Miss Gladys, nandito po ako ngayon. Makikipag-appointment po ako sa inyo para po sa travel clearance ang aking chikiting. Sige, ma'am.
2: Ito naman, habulin ko rin. Ay, batiin ko din si Ricky Rivera Tangkanyang. Siyempre, magandang wife, Lizelle Rivera. Good morning. Nakikinig yan sila sa atin ngayon.
0: Hello and good morning po sa inyong lahat. Actually, marami pa. Marami pa mga De La Paz family, Padilla family. Hello and good morning. Binabati ko rin po ng good morning lahat ng mga tito at tita na mga nanonood sa atin this morning. Okay, are we goods to goes? Binabati din po natin ang ating lahat ng mga kapamilya, Tita Nona Damian, Tita Lina Ho, Maria Dulce Orate at syempre si Ben Francis Rances, ang mga suki natin dito sa DZMM Radio Patrol sa East Tarenta.
3: Taos pusong tumulong, walang itinatangi, walang pinipili. Sila ang ating mga bayani. Sino po sila? Sino po sila?
0: Maan, ikaw ba, mahilig ka ba sa footwear?
2: Ako kasi more on ng comfort.
0: Yes.
2: Than yung aesthetic.
0: Oo, ikaw tama. Ba? Generally sa sneakers, di ba?
2: Oo. Kasi ko eh.
0: Comfort era na kasi ngayon eh.
2: Basta't may sakit lang akong maramdaman.
0: Oo,
2: ayoko. Parang, yun nga, sakit ng kalingkingan.
0: Oo.
2: Ramdam ng buong katawan.
0: Yung mga iba may mga bunion pa. Meron bang bunion?
2: Oo.
0: Wala naman.
2: Pero oo. I must say, magandang must say. Aking paa.
0: Ah.
2: Kasi ayoko nung yung parang yung sa heel, diba minsan yun ang masakit.
0: Misa kasi kung flat-footed ka o kaya high arch eh.
2: Hindi, dito sa, anong tawag dito?
0: Dito,
2: hindi,
0: heel? Dito, Achilles? Plantar?
2: Plantar? Achilles ba yun?
0: Tendon yun eh.
2: Tendon. Diba minsan yun talaga yung nangingitim because nagkakakalyo.
0: Yes.
2: Yung likod.
0: Ngayon nga kasi...
2: Basta naramdaman kong hindi ako comfortable. Hindi.
0: Ngayon kasi comfort era na. Kasi nga nauso ang walking, travel, running. So comfort era ngayon. Pero syempre, we cannot deny kung talagang hindi lang aesthetic ang usapin. We cannot deny ang magandang designs at syempre obra mula sa mga Pilipino. Dahil ngayon nga po, pag-uusapan nga po natin ang 15th International Footwear Design Competition Winners. Makakasama po natin ngayon ang ating mga Filipino artists, ang creators po ng Pakan, ng Bakunawa Ngan Mga Kadayaw, at Tangled. Makausap po natin ngayon sila Rick Mar Agas, Karen May Lau, and Bon Marter. Good morning po
2: inyo
0: pong tatlo. Congratulations po dito po sa 15th International Footwear design competition winners. Good morning po sa inyo.
2: Good morning.
4: Good morning, good morning po.
0: Good morning. Sige, ma.
2: Ngayon ko lang nalaman na may ganun pala tayong

0: Ang oras natin, 12:03.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! Basta!
2: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kahit tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilantad. Private Confessions sa DZMM. Private Confessions.
3: Para malaman ang tunay na puso ng asawa, nagsinungaling si Miro at sinabing nawala na ang lahat ng pera nila. Ngunit nang makita niyang kinukuha ni Annika ang mga alahas at ipon nito, akala niya kumpirmado na ang hinala niya. Hanggang sa marinig niya ang isang linyang magpapahiya sa lahat ng pagdududa niya. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Miro na pinamagatang, "Sinabi kong wala na kaming pera. Akala ko iiwan niya ako, pero ang ginawa niya ang nagpaiyak sa akin."
2: Private Confessions.
3: Hindi lahat ng bahay na maliwanag ay masaya. Minsan, kahit puno ng ilaw ang sala, may sulok pa rin sa dibdib mo na madilim. Sa bahay naming mag-asawa, matas akong tawaging sir ng mga tao. Sa opisina, sa negosyo, sa mga meeting. Pero sa loob ng bahay, sa harap ni Annika, isa lang akong lalaki na may pangalan, Miro. Dati, sapat na yon. Dati kapag tinatawag niya akong Miro, parang sigurado kung ako ang mahal niya. Hindi ang apelyido ko, hindi ang pera ko, hindi ang maginhawang buhay na naibibigay ko. Pero dumating ang panahon na nagsimula akong magduda. Hindi dahil may nahuli akong mali, hindi dahil may ibang lalaki, hindi dahil malamig siya sa akin. Sa totoo lang, mabait si Annika, maalaga, marunong mag-asikaso. Kapag umuwi ako ng pagod, may pagkain, kapag may sakit ako, siya ang unang gising. Kapag stressed ako sa negosyo, siya ang tahimik na umuupo sa tabi ko. Pero minsan, ang duda hindi nanggagaling sa ginagawa ng ibang tao. Minsan, nanggagaling ito sa sariling takot. Lumaki akong mahirap. Naranasan kong mabaon sa utang ang pamilya namin. Naranasan kong mag-ulam ng asin at mantika. Kaya noong yumaman ako, noong naging maayos ang negosyo ko, dala ko pa rin ang takot na baka ang mga taong lumalapit sa akin ay lumalapit lang dahil may kaya na ako. At si Annika, nakilala ko noong maayos na ang buhay ko. Iyon ang sugat na hindi ko masabi sa kanya. Isang gabi, habang nasa veranda kami, napansin kong tinitingnan niya ang bagong kotse na binili ko para sa kanya. "Ang ganda talaga," sabi niya. Ngumiti ako pero may kirot sa dibdib ko. "Kotse lang ba ang maganda? Biro ko." Tumawa siya. "Ikaw rin naman, iba ang dating. Minsan, biro yun." Dapat natawa ako. Pero may boses sa isip ko na bumulong. Paano kung lahat ng ito? Paano kung mawala ang kotse? Paano kung mawala ang bahay? Paano kung mawala ang negosyo? Mananatili kaya siya? Ilang linggo kong dala ang tanong na yun. Hindi ako mapakali. Kapag nakikita ko siyang bumibili ng gamit online, naiisip ko, sanay na ba siya sa luho? Kapag Habang nakikita ko siyang masaya sa bagong bag, naiisip ko, yun ba ang kahulugan ng mahal siya? Kapag sinasabi niyang proud siya sa akin, naiisip ko, proud ba siya sa akin? O sa laki na kinikita ko? Mali. Oo, alam kong mali. Pero nilamon ako ng sariling takot. Hanggang sa isang gabi, nagdesisyon ako. Susubukan ko siya. Nasa dining table kami noon. Tahimik. May niluto siyang tinola. Paborito ko. Nagkukwento siya tungkol sa kapitbahay naming laging nag-aaway dahil sa parking. Tumatawa siya habang nagkukwento. Pero ako, halos hindi makakain. Miro, tawag niya. Okay ka lang? Tumingin ako sa kanya. Doon ko binitiwan ang kasinungalingang akala ko magbibigay sa akin ng sagot. Wala na yung lahat ng pera natin. Natigil siya. Ano? Balik niyang tanong sa akin. Huminga ako ng malalim. Nalugi ang negosyo. May malaking problema sa investment. Naubos ang savings, pati ibang assets. Kailangan kong ibenta. Hindi ako makatingin sa kanya ng matagal. Tahimik, sobrang tahimik. Hanggang sa nakita ko ang mukha niya, namumutla. Parang hindi makahinga. Totoo ba? Lahat? Lahat-lahat? Tanong niya. Tumango ako. Wala na? Kasunod niyang tanong. Wala na eh. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kutsara. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Hindi rin siya nagtanong agad. Tumulong lang siya. Anika, teka. Tawag ko. Pero hindi siya umimik. Diretso siyang pumasok sa kwarto. Doon, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ito na, sabi ko sa sarili ko. Aalis na siya. Iiwan na niya ako. Sinundan ko siya, pero hindi ako agad pumasok. Nakatayo ako sa pinto. Pinapanood siya. Binuksan niya ang cabinet. Kinuha niya ang maliit na kahon ng alahas. Kasunod nun, kinuha niya ang envelope na alam kong may personal savings niya. Kinuha niya ang relon na regalo ko sa kanya noong anniversary namin. Kinuha niya ang ilang mahalagang gamit at inilagay sa bag. Nanlamig ang kamay ko. Totoo nga, aalis siya. Parang may kung anong bumara sa lalamunan ko. Ang sakit pala kahit ikaw ang gumawa ng pagsubok. Ang sakit pala kapag ang kinatatakutan mo, parang nangyayari na sa harap mo. Anika, mahina akong sabi. Hindi siya tumigil. Patuloy siyang nag-aayos ng gamit. Saan ka pupunta? Tanong ko. Doon siya tumigil. Pero hindi siya lumingon agad. At kung magsalita siya, mahina ang boses niya pero malinaw. Ibibenta ko muna to para may pangsimula tayo ulit. Parang may humampas sa akin. Ano? Tanong ko. Lumingon siya. May luha sa mata niya, pero matatag pa rin ang mukha. Kung wala na ang lahat, hindi tayo pwedeng maupo lang at umiyak, Miro. May alahas ako, may ipon ako, may mga gamit na hindi naman kailangan. Ibebenta natin. Mag-uumpisa tayo ulit kahit maliit. Kahit sa inuupahang kwarto. Kahit sari-sari store muna, kahit anong kaya. Hindi ako nakapagsalita. Siya pa ang lumapit sa akin. Miro, bakit parang ikaw ang mawalan ng lakas ng loob? Tanong niya. Kala mo ba, iwanan kita? Hindi ko masagot. Doon nagsimulang lumubog sa akin ang ginawa ko. Hindi ko sinubok ang babaeng may kasalanan, kundi sinaktan ko ang babaeng handang manatili.
0: Sa

kanya ang kamay ko. Natatakot ako, amin niya. Siyempre, natatakot ako pero hindi ibig sabihin na aalis ako, Miro. Hindi ako nagpakasal sa bank account mo. Nagpakasal ako dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Parang mas lalo akong dinurog ng bawat salitang yun. Kasi dapat ikatuwa ko yun. Dapat gumaan ang dibdib ko pero hindi eh. Dahil habang pinapatunayan niyang mahal niya ako, unti-unti kong nakikita kung gaano kababa ang tiwala ko sa kanya. Anika, sabi ko halos pabulong. Ano yun, Miro? Hindi ko agad masabi. Nakatitig lang ako sa bag na puno ng alahas at ipon niya. Bag na akala ko para sa pagtakas niya. Yung bag pala na para sa pananatili naming dalawa. Anika, may kailangan kasi akong sabihin sa'yo. Kumunot ang noo niya. At yun, Miro, napapikit ako. Doon ko naramdaman ang bigat ng kasinungalingan ko. Kasi Anika, hindi totoo. Biglang tumahimik. Hindi totoo ang alin. Hindi nawala ang pera, sabi ko. Hindi lugi ang negosyo. Wala tayong malaking problema. Parang nawala ang kulay sa mukha niya. Dahan-dahan niyang binitiwan ang kamay ko. Ano? Anong sabi mo? Sinusubok lang kita, sagot ko. At sa mismong paglabas ng mga salitang iyon, naramdaman kong parang ako mismo ang sumira sa bahay namin, sa buhay namin. Sinusubok? Ulit niya. Hindi na sumigaw, hindi masakit. Pero mas may hapdi pala yun. Kasi ang boses niya, basag. Gusto ko lang kasing malaman kung mananatili ka kahit mawala ang lahat. Paliwanag ko. Kahit alam kong wala ng paliwanag na magiging tama. Napatingin sa bag, sa alaha, sa envelope, sa sariling kamay niyang kanina lang handang magbenta ng lahat. Tapos tumingin siya sa akin. Ganun ba kababa ang tingin mo sa akin? Hindi, Anika, hindi. Ganun ba kababaw ang tingin mo sa pagmamahal ko? Hindi ako nakasagot. Tumulo ang luha niya. Alam mo, Miro, kung ano ang masakit? Hindi yung inakala mong iiwang kita. Ang masakit, kailangan mo pa akong lukuhin para maniwala kang mahal kita. Doon ako tuluyang natahimik. Wala akong depensa eh. Wala akong maipagmalaki. Ang pagsubok na akala ko magbibigay sa akin ng kapayapaan, siya palang maghahatid sa akin sa pinakapangit na parte ng sarili ko. Lumabas siya sa kwarto. Hindi niya dala ang bag, hindi niya dala ang alahas. Pero dala niya ang sakit na ako ang naglagay sa puso niya. Naiwan ako sa kwarto. Nakatayo sa harap ng cabinet, kasama ng mga gamit na hindi niya tinangkang itakas. At doon ko naintindihan ang pinakamalaking pagkakamali ko. Minsan, hindi mo kailangan subukan ng taong mahal mo para malaman kung totoo siya. Minsan ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala. Pero nung gabing yun, hindi ko yun nagawa. At habang nakikinig ako sa tahimik niyang iyak mula sa sala, isa lang ang malinaw sa akin. Hindi pera ang muntik kong mawala, kundi

0: Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para sa maayos na liver function,
7: Liveraid Pro.
6: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions.
8: Nasa sala si Annika. Naririnig ko ang mahina niyang hikbi. Pero hindi ako makalapit. Sa unang pagkakataon, natakot akong baka ako mismo ang dahilan kung bakit hindi siya makahinga ng maayos. Nakatayo lang ako sa may pinto ng kwarto. Nakatingin sa bag na iniwan niya sa sahig. Naroon ang mga alahas, ang ipon niya, ang mga gamit na handa niyang ibenta para sa amin. Ilang minuto lang ang nakalipas, akala ko ebidensya yun ang pag-alis niya. Pero nung mga oras na yun, malinaw na sa akin. Yun ang ebidensya ng pagmamahal niya. At ako? Ako ang sumira nun. Kinaumagahan, naabutan ko siyang nasa kusina. Tahimik siyang nagtitimpla ng kape, walang sigaw, walang galit. Pero mas masakit ang katahimikan niya. Annika, mahina akong tawag. Hindi siya lumingon agad. Pwede ba tayong mag-usap? Humingi siya ng malalim bago humarap sa akin. Namumugto pa ang mga mata niya. Anong sasabihin mo? Tanong niya. Na-joke lang ang lahat? Napayuko ako. Hindi ko alam, Annika, kung paano ko aayusin to. Hindi mo maaayos lahat to, Miro, ng agad-agad. Sagot niya. Kasi hindi lang pera ang ginamit mo kagabi. Ginamit mo ang tiwala ko. Wala akong maisagot. Akala mo iiwang kita? Dagdag niya. Ganun ba? Ganun ba kababa ang tingin mo sa akin, ha? Annika, natakot lang kasi ako. Pag-amin ko. Tumawa siya ng mahina pero ang sakit-sakit pakinggan. Natakot ka. Kaya ako ang sinaktan mo. parang may humigpit sa dibdib ko. Lumapit ako ng konti. Manika, hindi ko gustong saktan ka, pero ginawa mo, Miro. Nahimik ulit. At doon niya sinabi ang linyang hinding-hindi ko makakalimutan. Noong sinabi mong wala na tayong pera, natakot ako sa buhay na haharapin natin. Pero nung sinabi mong kasinungalingan lang lahat, Miro, doon ako tunay na nasaktan. Kasi nalaman kong habang sigurado ako sa pagmamahal ko sa iyo, ikaw pala, sinusukat mo pa rin ang nararamdaman ko. Hindi ako nakasagot. Dahil totoo lahat ng sinabi niya. Sa mga sumunod na araw, magkasama kami sa bahay pero parang may malaking distansya sa pagitan namin. Kumakain kami sa iisang mesa, pero bihira siyang magsalita. Kapag tinatanong ko kung okay siya, ang sagot niya lang, pagod lang. Pero alam kong ako ang dahilan. Isang gabi, nadatnan ko siyang inaayos ulit ang mga alahas niya sa cabinet. Dahan-dahan niyang ibinabalik ang bawat isa. Parang may kasamang sakit bawat hawak niya. Hindi mo kailangang ibalik agad ng ganyan, sabi ko. Tumingin siya sa akin. Miro, hindi ito tungkol sa alahas. Hindi mo pa rin ba nagigets? Napaupo ako sa gilid ng kama. Hindi ko alam kung paano ko mababawi ang tiwala mo. Hindi mo mababawi agad, sagot niya. At hindi ko rin alam kung kailan magiging okay ang lahat. Mas masakit pala kapag hindi galit ang kaharap mo. Kapag ang dahilan niya ay pagod na lang siya. Kinabukasan, ako mismo ang umalis muna ng bahay. Hindi para takasan siya, kundi para bigyan siya ng espasyo. Nag-check-in ako sa maliit na hotel malapit sa opisina. Doon ko unang naramdaman kung gaano kalungkot ang katahimikan kapag wala ang taong mahal mo. Habang mag-isa ako sa kwarto, paulit-ulit kong iniisip ang mukha niya. Noong sinabi niya na ibibenta niya mga alahas niya para may pangsimula kami ulit, hindi niya inisip ang sarili niya. Hindi niya inisip kung mahihirapan siya. Ang una niyang inisip, kami. At higit sa lahat, ako. Pero ako, ang una kong inisip, pagdudahan siya. Doon ko unang naintindihan na ang problema wala kay Anika. Nasa akin. Ako mismo. Ang sarili kong takot. Ang mga sugat kong hindi ko inayos noon pa. Kaya nagdesisyon akong humingi ng tulong. Nagpa-counseling ako. Hindi ko sinabi agad kay Anika. Pero gusto kong maging maayos. Hindi lang para sa relasyon namin, kundi para sa sarili ko. Ilang araw akong hindi umuwi. Pero araw-araw ako nagpapadala ng mensahe. Hindi kita pipiliin magpatawad. Pero pipiliin kong ayusin ang sarili ko. Hindi siya agad sumagot. Hanggang isang gabi nag-message siya. Umuwi ka na. Mag-uusap tayo. Pagdating ko sa bahay, tahimik pa rin. Pero hindi na ganun kabigat ang hangin. Umupo kami sa sala. Hindi ko alam kung kailan mawawala ang sakit, Miro, sabi niya. Tumango ako. Anika, hindi kita mamadaliin, habang kinakabahan ako. Miro, hindi ko rin alam kung kaya kong ibalik agad yung dati. Anika, hindi na natin kailangan ibalik yung dati, sagot ko. Kung papayag ka, bubuo tayo ng bago. Mas totoo, mas walang duda. Tumingin siya sa akin ng matagal. Paano ko maniniwala sa'yo? Huminga ako ng malalim. Sa kilos ko. Sa gawa ko. At hindi lang sa salita. Tahimik siya sandali bago marahang tumango. Pero hindi pa yung kapatawaran. para sa akin, sapat na yun. Bilang simula. Dahil hindi ko alam kung paano ko mabubuhay nang wala siya.

Lumipas ang mga linggo. Hindi naging perpekto ang lahat. May mga araw na bigla siyang tatahimik. May mga gabing nakikita ko siyang malayo ang tingin. Pero sa bawat pagkakataon na gusto niyang lumayo, pinipili kong manatili. Walang paliwanag, walang depensa, walang kasinungalingan. Isang gabi habang magkatabi kaming nakaupo sa veranda, bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Kung dumating man yung araw na mawala talaga ang lahat, sabi niya, sana sabihin mo sa akin ang totoo ha. Huwag mo akong protektahan sa kasinungalingan. Tumango ako, sabay-sabi na, hindi na mauulit. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng nangyari, marahan siyang sumandal sa balikat ko. Doon ko naintindihan ang pinakamahalagang bagay. Hindi pala nasusukat ang pagmamahal sa tanong na, mananatili ka ba kapag wala na akong pera? Mas nasusukat ito sa tanong na, kaya mo ba akong pagkatiwalaan kahit natatakot ka? At mula noon, pinili kong mahalin si Annika, hindi sa pamamagitan ng pagsubok, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Dahil ang dalawang taong nagmamahalan, kailanman ay hindi mag-iiwanan.

0: Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: numero uno sa aksyon.
1: Maalaalam mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio,
2: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
3: Mangungutang kayo ng malaking halaga para lang sa pagpapagamot sa kaibigan mo?
4: Oo, Rina. At huwag kang mag-alala. Ako ang magbabayad nun. At hindi ako hihingi na kahit isang sentimo sa'yo para bayaran yun.
3: Hindi ho yun, itay. Kundi sayang ang pera nyo.
4: At paano nag-isayang, ha? Kung may isang taong matutulong at may liligtas ang buhay. Kaya pwede ba? Huwag ka nalang makialam. Dahil walang masama sa ginagawa ko. At hindi ka iyahiya ang gumawa ng mabuti sa kapwa.
3: Tama kayo, itay. Wala ngang masama. Pero hanggang ngayon, hindi nyo pa pinapaliwanag ang lahat. Ano bang namamagitan sa inyo ng Luisito na yon?
5: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
6: Ang nakaraan, lumala ang hinanakit ng mga anak ni Alejandro sa kanya dahil sa pagkampi at pagpapahalaga niya sa kaibigan. Kahit na nagiging dahilan ng hindi pagkakaunawaan ng mag-aama ang kaibigan, hindi pa rin siya kayang paalisin, kundi pinanindigan ni Alejandro ang pangako kay Luisito. Hanggang minsan ay hindi umuwi si Miko at nakikitulog sa bahay ng kaibigan. Hanggang sa tuluyan na itong umalis ng bahay. Kinausap ni Rina ang ama na sunduin ang kanyang kapatid, pero hindi yun ginawa ng kanyang ama. Nakita ni Luisito ang lumalalang alita ng mag-aama, kaya siya na ang nagdesisyong umalis. Subalit ang gusto ni Alejandro ay hanapin ito at ibalik ng bahay. Subalit hindi yun nagustuhan ni Rina. Charo, nagbanta ang anak kong si Rina na siya naman ang aalis kapag hinanap ko si Luisito at ibinalik sa aming bahay. Hindi ko alam kung gagawin niya ang kanyang sinabi, pero desidido akong hanapin ng kaibigan ko at iuwi. Nag-aalala ako sa kanya sapagkat wala siyang ibang matutuluyan

0: ka rin sa inyo kapag ibinalik ng tatay mo ang kaibigan niya?
1: Oo, Yoli. At hindi ko lang basta sinabi yun kay Itay, kundi talagang gagawin ko.
0: Ay, hindi kaya lumabas na pinagkakaisahan yung magkapatid ang Itay niyo?
1: Yoli, gusto lang naming iparamdam kay Itay na kailangan din yung pakinggan kami.
0: Mukhang hindi matatapos yung problema niyo.
1: Si Itay lang ang nagpapahaba ng problema dahil sa ginagawa niyang pagtulong sa kaibigan niyang kriminal.

0: Aba, si Alejandro naglalakad na ito ah. Alejandro! Alejandro! Oh,
1: kayo pala, Aling Saling.
0: Eh, wala ka bang trabaho ngayon?
1: Ah, hindi talaga ako pumasok sa trabaho ngayon eh. Dahil hinahanap ko si Luisito.
0: Oh, umalis pala siya.
1: Oo, oh, dahil kay Rina. Nalulungkot talaga ako. Hindi ako maunawa ng mga anak ko.
0: Pero Alejandro, dapat intindihin mo rin sana yung nararamdaman ng mga anak mo.
1: Aling Saling, walang masama sa ginagawa ko. Ang gusto ko lang makatulong. Pero ayaw nilang gawin ko yon.
0: Ayoko sadang makialam sa problema nyo. Pero dapat pag-usapan nyo mabuti yan. Talulungkot ako para sa inyong mag-ama eh. Hindi ko na kayo nakikitang masaya. Sayang naman kung dahil lang sa ganyang bagay ay masisira ang magandang relasyon mo sa mga anak mo.

0: Anong sabi mo, Ate Rina? Hinahanap ni Itay si Mang Luisito?
1: Oo. Lumayas na nga yung tao. Nagpapakahirap pa siyang hanapin.
0: Nakakainis talaga si Itay. Ang labo niya!
1: Hindi na rin niya ako inakausap. Dahil alam kong isinisisi niya sa akin ang pag-alis ng kaibigan niya.
0: Kala ko pa naman pwede na akong bumalik sa bahay dahil wala na siya. Yun pala, hinahanap ni Itay. Ibig sabihin, pababalikin niya.
1: Ganun na nga. Kaya kapag nagbalik ang Luisito na yon, gaya mo, aalis na rin ako. Dahil ayoko makasama uli siya.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.

Charo, hinanap ko si Luisito kung saan-saan. Kaya lang hindi naging madali para makita siya. Pero hindi ako sumuko sa paghahanap dahil kailangang ibalik ko siya sa bahay.

Pwede na akong magpalipas ng gabi dito sa bangketa. May nakuha naman akong kapirasong karton. Ito na lang ang gagamitin kong higaan. Buti na lang binigyan ako kanina ng tirang pagkain ng tindera sa karinderya na nilapitan ko. May mga pagkain ako ngayong gabi. Bukas, bahala na. Manghihingi na lang uli ako o kaya mamamalimos para mairaos ang bawat araw. Maigi na yung ganito kesa magtiis ako sa bahay ni na Alejandro. Hindi naman ako matanggap ng mga anak niya at nagiging dahilan ng gulo nilang mag-aama.

0: Ginabina ho kayo, itay. Gusto niyo bang kumain? Ipaghahain ko kayo.
1: Salamat, pero hindi na ako nagugutom.
0: Itay, pwede ho ba? Tigilan niyo ng ginagawa niyo.
1: Ang alin? Ang paghahanap kay Luisito.
0: Baka magkasakit kayo niyan.
1: Lina, alam ko ang ginagawa mo. Kaya huwag mo na lang akong pakialaman. Kung hindi ka nag-aalala at walang pagmamalasakit sa kanya, ako meron. At gagawin ko kung ano ang alam kong tama at makabubuti sa kaibigan ko. Kaya hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikita at naibabalik dito sa bahay natin.

0: Sige na, Miko. Bumalik ka na sa bahay.
1: Ate, okay lang naman ako dito sa inuupahang kwarto ng kaibigan ko.
0: Nahihirapan ako kay Itay. Puro paghahanap na lang sa kaibigan niyang inaasikaso.
1: Ayoko na makailan pa, ate. Total, magiging masama lang naman tayo sa paningin ni Itay.
0: Hahayaan na lang natin siya?
1: Oo. Oh, tsak naman na pagsasawa rin yun. At matatauhan kapag di na niya nakita pa ang kaibigan niya.

0: sigit ng dibdib ko sa hirap ng pagtubo. Di na kasi ako nakakainom ng gamot. Kaya lumalala na naman ang sakit ko. Napakahirap talaga ang walang pamilya. Sana pala, di ko nalang inasam na lumaya pa. Mas mabuti pa dun sa loob ng kulungan. Kahit paano eh, may maituturing akong pamilya. Mga kakosa sa loob. Ay, hulaan kong humanap ng makakain. Nagugutom na ako. Sana may magbigay sa akin. Tatapit ako sa kabilang kanto. May humaharurot na sasakyan. Mabubuntol ako!
1: Magbabalik ang Maalaalam Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The

0: araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Sigurado nung papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes.
0: Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taumbayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: MMK. Sa DZMM.

0: Charo, sa bawat araw na hindi ko pa natatagpuan ang kaibigan ko, ay doble ang pag-aalala ko sa kanya. Dahil alam kong may sakit siya at maaaring lalong lumala ang kanyang kalagayan. Habang nagpapahinga at umiinom ng kape, ay nakatanggap ako ng tawag sa aking cellphone.
1: Hello? Ako nga si Alejandro Cruz. Ano? Nasa ospital siya? Saan ospital? Sige. Pupunta na ako ngayon din.
2: Sino ho nasa ospital, Iday?
1: Si Luisito. Na-aksidente siya.

0: Kaya pala nagmamadaling umalis ang itay mo, Rina.
1: Ganun na nga ho, Aling Saling.
0: Oh, edi tapos na ang paghahanap ng itay mo sa kanya. Kasi magkikita na sila eh.
1: Yun na nga ang nakakadismaya dun eh. Akala ko, tuluyan ang mawawala sa buhay namin ang Luisito na yon. Pero eto, at mukhang may dala pang bagong problema. Kasi nga, syak na si Itay ang gagasto sa pagpapa-ospital noon. Wala namang pera yun eh. Mahirap pa yun sa daga.

0: Kayo ho ba ang kamag-anak ng pasyente yung dinala kanina?
1: Opo, Doktora. Kumusta na po siya?
0: Nasa critical lang kanyang kalagayan. Kaya ngayon ay nasa ICU siya. Masyadong maluba ang pinsalang natamo niya dahil sa pagkakabundol sa kanya. At saka, napakahina rin ang kanyang katawan. Kailangan pa namin siyang obserbahan bago pa gawin ang iba pang operasyon.
1: Doktora, gawin niyo po lahat para mailigtas siya. Huwag niyo po siya pababayaan.
0: Oo, makakaasa kayo. Pero kailangan niya ngayon ng tulong mula sa may kapal.

Panginoon. Alam ko po na marami rin akong naging pagkakasala. Hindi ko alam kung pakikinggan niyo ako sa pagkakataong ito. Pero narito po ako. Wala po ako sa

ninyo. Nagmamakaawa. Iligtas mo po ang kaibigan ko. Huwag mo po siyang pababayaan. Malaki po ang naging sakripisyo niya sa aking pamilya. Gusto ko makabawi sa kanya. Ang tutuparin ko ang tulong na pinangako ko sa kanya. Kaya, Panginoon, nagmamakaawa po ako. Iligtas mo po si Luisito.

0: ganong malaking halaga para lang sa pagpapagamot sa kaibigan mo?
1: Oo, Rina. At huwag ka mag-alala. Ako ang magbabayad nun. At hindi ako hihingi na kahit isang sentimo sa'yo para bayaran yon.
0: Hindi ho yun, itay. Kundi sayang ang pera nyo.
1: At paano naging sayang, ha? Kung may isang taong matutulong at may liligtas ang buhay. Kaya pwede ba? Huwag ka nalang makialam. Dahil walang masama sa ginagawa ko. At hindi ka iyahiya ang gumawa ng mabuti sa kapwa.
0: Tama kayo, itay. Wala ngang masama. Pero hanggang ngayon, hindi nyo pa pinapaliwanag ang lahat. Ano bang namamagitan sa inyo ng Luisito na yon?
1: Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo, Rina? Kaibigan ko si Luisito. At may malaking utang na loob ako sa kanya.
0: Dahil lang doon, nagkakaganyan kayo. Hindi kayo mapakali nang umalis siya. At nung malaman niyong na-aksidente siya, kurang na lang lumipad kayo papuntang ospital dahil sa sobrang pag-aalala niyo.
1: Dahil sa ginawa kong yon, iniisip niyo na may namamagitan sa amin ni Luisito na higit pa sa pagiging magkaibigan? Rina, ganun ba? Napakarumi naman ang isip niyo. Rina, kilala mo ko. Dahil ama mo ko.
0: Yun na nga, itay. Malaki ang pinagbago niyo. Iba na kayo.
1: Walang nagbabago. Dahil ako pa rin ang inyong ama na walang ibang hinangat kundi ang kabutihan niyo. Pinagmamalasakitan ko man ang ibang tao at ginagawa akong lahat para tulungan si Luisito. Dahil iyon ang nararapat sa gaya niya. Alam ko ang hitam na tumiis at pinagdaanan niya. Maging ang naging pagdurusa niya, kaya ang konting kaginhawa ng binibigay ko'y hindi sapat para tumbasan ang naging pagsasakripisyo niya.

0: Magbabalik ang Maalaalam Kuya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Hello, attorney!
2: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Maalaalam Kuya sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: May kahapong dapat ay itago na lang, subalit hinihingi ng pagkakataon na ito ay mahayag upang ang pagdududa ay mawala at ang mga bagay ay maunawaan. Ano nga ba ang kinalaman ni Luisito sa buhay ng mag-aama? Huwag kaliligta ang pakinggan ang mga susunod pang pangyayari sa ating tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Kape dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
0: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBPO, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay eksaktong 1:00 ng hapon.
1: DZMM, balita ngayon!
2: Pamilya pinatawan ng work stoppage order ng Department of Labor and Employment noong nakaraang taon ang contractor ng gumuhong gusali sa Pampanga dahil sa mga paglabag sa mga probisyon ng Occupational Safety and Health Standards. Sinabi sa DZMM ni DOLES Central Luzon Regional Director Geraldine Panillo na Setyembre noong nakaraang taon ang mag-inspeksyon ng kanyang opisina sa construction site pero hindi pinapasok. Sa kabila nito, na-discover ng mga inspektor na walang safety gear at personal protective equipment ang mga manggagawa. Wala rin nanyang safety officer at safety signages sa lugar. Dagdag ni Panlilio, napilitan na lang ang kumpanya na sumunod isang buwan matapos silang kordonan ang construction site at ipaskil ang work stoppage order.
3: Ang Department of Labor and Employment Regional Office Number 3 po ay nag-issue po ng work stoppage order para po ipatigil ang construction ng Golden Years. In plain view po ay nakita po ng ating mga labor inspectors na merong poor working conditions. At yun nga pong mga paglabag will put our workers at risk. Sinunod po nila after pa-stop namin ang pagtatrabaho nila.
2: Sa ibang balita, patay ang magkapatid matapos sumalpok ang sinasakyang multicab sa Cebu. Balita mula sa Cebu, hati ni Annie Perez. Annie.
4: Investigasyon, pauwi na ang barangay councilor at ang kanyang kapatid nang dumaan sila sa matarik na lugar sa barangay Dakit Barili. Nawalan anya ng brake ang multicab kaya bumangga sa isang bahay malapit sa highway. Dead on arrival ang dalawang biktima habang ligtas naman ang iba pang sakay ng multicab. Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
2: Maraming salamat, Annie Perez. Entertainment, ipinagdiwang ni Darren Espanto ang kanyang 25th birthday sa isang bold at stylish photoshoot. Sa kanyang Instagram, ibinida ng singer-actor ang mas mature na imahe na may caption pa na level 25. Sumikat si Espanto matapos sumali sa The Voice Kids noong 2014 at patuloy na aktibo sa musika at telebisyon. Sa kasalukuyan, isa siya sa mga mainstay ng ASAP at host ng It's Showtime.
5: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalinto.
1: DZMM Balita Ngayon!
6: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
7: Hello Attorney!
6: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Hello, Attorney!
0: Magandang Lunes ng hapon po, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney, kasama ang aking napakagandang partner Liza Aquino.
8: Happy Monday, everyone! Bagong work week, partner!
0: Pero lumang buwan. Mukhang magpapalit na tayo ng buwan this week.
8: Oo, mukha. Pero depende. Depende siya kung gusto mo na ba mag-June partner at malapit na pagsukan ng ating mga anak. Pinipilit ko pa eh. Tinanong ko nga yung mga kakilala kong mamis dun sa school ko sa nagari
0: anak ko. Gusto na nila.
8: Kailan ang pasukan? June 15. Babalik na ulit sa eskwelahan ng mga chikiting.
0: Hindi pa naman pala ganun kalapit.
8: Huling tatlong linggo, partner, ng aking maliligayang araw na hindi natin kailangan gumisin ng alas 5 ng umaga. Para mag-ayos ng baon. What's up sa mga nanay po dyan at tatay na nakaka-relate sa aming po usapin. Pero for now, hindi pa po back to school na yes. Mga usapin ng ating pong ila-line up sa Hello at 24 this week. But of course, hello po muna sa lahat ng mga nakatutok na ngayon. Handang matuto sa ating huntahan for today. Mga kasamahan po natin dyan sa Sky Cable Channel 26. Good afternoon, everyone.
0: Good afternoon din po sa lahat ng ating mga kapamilya worldwide na nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
8: At hello sa mga nasa kalsada po nakikinig dito po sa
1: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
8: Kumusta po kayong lahat? Mukhang mandated ng tanongin. Kumusta ka? Kumusta ang weekend mo, partner?
0: Okay naman, partner. Ikaw, kumusta? Mukhang okay rested naman. Ka.
8: Hindi, or
0: ngayon ka pala
8: natin,
0: magre-rest.
8: Ngayon pa lang ang day off natin, partner. So ngayon ang aking yung weekend.
0: Yung ngiti na yan ay ngiting weekend.
8: Ngiting after nito, tulog na tayo ulit, partner. Kaya ngayon, ganado tayo. Kasi siyempre, undivided attention ang bibigay natin ngayon sa ating mga kapamilya. Kaya kung kayo po may mga katanungan at mensahe sa ating pong programa, ipadali nyo na po yan sa aming pong mga hotline.
0: 0919-278-3000 at pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101. Lucas, 5671, 5672, at 5673. Kaya po.
9: Oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
7: Hello Attorney!
8: Sa oras po na 106 ng hapon, natin na pong alamin ang ating Monday lesson.
1: Usapang legal. Usapang legal. Usapang batas. Usapang batas.
9: Komplikado yan.
8: Komplikado yan.
9: Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
8: Alright, mabilisan lang pong tanong. Ano nga po ba ang sabi ng batas pagdating po dito sa hinihirit po ng isang abogado na kung po pwede ba siya nalang tumanggap ng arrest warrant ng kanyang kliyente? Pwede po ba ng abogado po ang tumanggap ng arrest warrant ng kanila pong mga kliyente? Partner, ano sabi ng batas single dito? Go ahead.
0: Okay, ang sinasabi ng batas dito ay dapat malinaw sa atin na ang service ng isang warrant of arrest ay hindi katulad ng service ng ibang mga dokumentong galing sa korte. Kasi alam natin, kaunting review dito sa Hello Attorney, ang warrant of arrest ay isang nakasulat, written order from the court. At ano yung laman ng written order of the court? Addressed yan to any law enforcement agent na kunin, arestuhin, i-apprehend ang isang taong nakapangalan doon sa warrant of arrest para siya ay mailagay sa custody of law or mapapanagot or pasagutin siya doon sa nakahablan ng kaso pending in court.
8: Okay.
0: So, kasi partner, balikan natin yung, o himayin
8: so,
0: natin,
8: sabihin, partner,
0: service. Ano bang ibig sabihin ng service? Kapag sinabi po nating service sa pakahulugan ng batas, yan ay pagbibigay ng kopya. Kagaya ng, halimbawa, isa-serve ko sa iyo ito, partner. Notice yan ng ating meeting. Meron tayong meeting. Yan ay isang uri ng service ng kopya ng dokumento.
8: Okay.
0: Okay? Pero, tandaan natin, kapag pinag-uusapan po natin ang civil at criminal cases, iba po ang, kumbaga, masasabi nating mga paraan ng service. Halimbawa, karaniwan, ang tawag sa notice in any civil case. Ang civil po, yan po yung usapang utang, usapang renta, usapang koleksyon.
8: Damages.
0: Merong kailangan mong bayaran. Yun po ang worst case scenario. Walang kulong dahil civil.
8: Okay.
0: Ang karaniwang tawag dun sa notice dyan ay summons. Kailangan mong mag-attend ng hearing, kailangan mong mag-attend halimbawa ng mediation. Notice pa rin yun, partner, kapag meron kopya ng kautosan galing sa korte.
8: Okay.
0: At yun, partner,
8: pwedeng tanggapin ba ng abogado yun?
0: Okay, pwedeng tanggapin kasi ang sinasabi, partner, yung summons, pwedeng personal service yan. Kailangan din natin pag-usap. Pag sinabi nating personal service, partner, ibig sabihin personal mong matatanggap itong summons sa isang civil case. Serve, isineserve sa'yo, parang may waiter, mm-hmm. ibinibigay sa'yo. Service ang tawag doon.
8: Oo,
0: pero pwedeng mm-hmm. tinatawag nating substituted service. In civil case po ito. Ha?
8: Ano ibig sabihin ng partner?
0: Ibig sabihin, hindi personal, pero doon sa mga tao na pwedeng mag-receive on your behalf.
8: Ooh, ang abogado, okay.
0: Yes, substituted, mm-hmm. sinasubstitute ka ng abogado kasi yung abogado mo ay maituturing sa batas bilang agent. O kaya, isang halimbawa ng substituted service partner mm-hmm. in civil cases, halimbawa yung address mo na registered sa korte,
8: oo.
0: Ipapadala yung summons sa registered address mo. Pagdating sa bahay, parang delivery. Nandyan ba si Liza Aquino? Tok, tok, tok, kakatok ka muna. Doorbell, di ba?
8: Oo. May iba ka naninira ng pinto, but that's another issue. O, kunwari, ganyan. Okay,
0: okay, notice. So, sino po? Andyan po ba si Miss Liza Aquino?
8: Mm.
0: Ah, wala po. Sino po kayo? Ah, ako yung...
8: Asawa, anak.
0: Asawa, okay. Anak, kasambahay, kung sino man. Siyempre, kailangan, dahil ito ay legal na dokumento, dapat naunawaan nung tatanggap na ito ay mahalaga. Hindi yung parang, ah, okay. Tapon. Okay, lagay sa ilalim.
8: So, dapat i-explain yun. Trabaho ng
0: yes,
8: tao
0: partner.
8: Na magpapadala nun. Mm-hmm. I-explain yun.
0: Pero bukod dun, papipirmahin siya.
8: Okay. O,
0: pakireceive dito. Di ba? Kagaya ng...
8: Okay.
0: So, yun, substituted service. O kaya, pwede rin yan sa opisina kung yung summons or notice ay naka-address
8: mm-hmm.
0: sa isang opisyal ng opisina. O, halimbawa, empleyado ng opisina, yung kung wala dun yung opisyal o yung empleyado,
8: mm-hmm.
0: pwedeng kahit sino doon, yung receiving nila,
8: mm-hmm.
0: pwedeng sabihin na, substituted service. Hindi personal dahil hindi personally present yung tao.
8: Okay, yung okay. involved doon sa case.
0: Oo.
8: Yung respondent or ano bang ibang term doon sa respondent?
0: Respondent,
8: or
0: defendant in civil cases.
8: Okay.
0: Civil cases pa lang po ito, ha. So, meron na tayong pinag-usapan. Personal service, merong substituted service, meron din tinatawag na service by publication in certain cases.
8: Okay.
0: Kasi yung publication, partner,
8: mm-mm.
0: kung hindi mo aktwal na matatanggap o hindi mo natanggap through an agent or representative, pwede mong gawing constructive yung pagtanggap.
8: Paano
0: ibig
8: yun?
0: Sabihin, ipapublish mo sa isang newspaper or of general circulation or kahit na saang kumbaga allowed by the court saan siya ipapublish at yun ang magiging katumbas nung personal at substituted service. Parang ini-inform ka through publication. Binibigyan
8: ka
0: ng
8: may summon ka sa korte? Ba yan violation ng data privacy?
0: Hindi nga, kaya nga sinasabi natin na under
8: court,
0: certain
8: ano,
0: conditions. Kasi
8: okay.
0: pinapayagan yan kung sinubukan na yung personal.
8: Okay,
0: sinubukan na yung substituted.
8: Check.
0: Hindi
8: wala
0: talaga siya ma-serve.
8: Okay.
0: Halimbawa, may mali doon sa address. So, kahit ilang beses pumunta, wala nga dito, hindi yan. At may report sa court, hindi yata ito yung address. So, pwedeng
8: i-publication. Okay.
0: Ngayon, in certain cases again, and in certain courts, pwede na ngayon yung service by electronic means.
8: Ay, naku, partner, oo.
0: Yan, pwede. Kasi, pero partner, yun yung mga, kumbaga, merong mga korte na ngayon na allowed na to file pleadings, to inform you.
8: Nagsasabi na sila ngayon online, partner.
0: Yes, partner. Civil cases pa rin.
8: Civil cases.
0: Okay. So, bakit natin kailangan i-distinguish yung civil cases? Kasi, precisely, itong particular na order from the court, hindi pwede yung ibang uri ng service. Halimbawa, yung warrant of arrest na pinag-usapan natin ngayon.
8: Mm-mm.
0: Ang natatanging pwedeng service dyan ay personal.
8: Okay.
0: Bakit?
8: Mm-mm.
0: Kasi, ang sinasabi ng bata, sinasabi ng rules of court, yung warrant of arrest na yan ay hindi lamang basta notice. Totoo, notice din siya kasi yan ay, kumbaga, pagbibigay alam sa'yo na yung kaso mo na akala mo nung pending pa lang sa preliminary investigation, hindi, na-file na yan sa korte. Meron na yung information, meron na ngang resolution yung city prosecutor, provincial prosecutor, at nakasampa na sa korte. At yung korte, as a matter of standard operating procedure, nag-issue na nitong warrant. Kung kaya nga, pag sinabi nating service ng warrant of arrest, hindi lang basta yan pagbibigay ng kopya ng dokumento. Kasi kasama doon, sa utos, sa law, any law enforcement agent, hulihin, kunin, dakpin, i-apprehend, i-arrest, at dalhin sa korte.
8: Sa issuing, ano?
0: Sa issuing court. At tandaan natin, mayroong mga kumakalat dyan sa internet, sinasabi na
8: ano?
0: Yung warrant of arrest daw ay, or e-warrant, meron na ngayon partner na
8: yes,
0: e-warrant, ay effective lang within the territorial jurisdiction of the court. Hindi po tama yun. Ang warrant of arrest issued by any court sa Pilipinas, valid anywhere in the Philippines, kahit saan.
8: At saka may policy yung Philippine National Police ngayon, partner, na kapag may warrant of arrest ka, regardless kung ginawa mo yan sa lugar nila o hindi, pupwede ka nilang hulihin talaga.
0: Kasi nga, yung sistema ngayon sa Philippine National Police na meron ng ina-upload any police station.
8: Sa siras nila yun, partner.
0: Oo, pwede nang tignan at pwedeng iserve kung mayroong impormasyon na yung akusado ay nandun sa inyong locality.
8: May iba, di ba, yun na I remember we were talking about it sa NBI, kumukuha ng NBI clearance,
0: tas
8: ang hit na meron siyang criminal, meron siyang pending criminal case.
0: Correct.
8: Tas nung napatunayan na sa kanya ngayon at pending pa rin, hindi niya pa natapos ang sentence niyon, ayun, inaresto siya.
0: Okay.
8: Isa, pwede yung mga ganun.
0: Tama.
8: Eh, no?
0: Isa pang dahilan, bakit hindi pwede yung tinatawag nating substituted service in this case sa isa sa kanyang abogado. Kasi partner, yung service na yan, hindi lang yan basta dakpin, arestuhin. Mayroon yang proseso ayon sa batas, ayon sa ating konstitusyon. Ano yung proseso na yun? Bago ka dakpin, una, titiyakin na ikaw ba talaga si Liza Aquino? Medyo kamukha mo, ikaw ba? Sagot.
8: Okay. Medyo, pagkintan.
0: Medyo lang?
8: Oo. Depende sa gising.
0: Okay. So ikaw nga, si Liza Aquino. O Liza Aquino, meron akong warrant for your arrest. You have the right
8: to remain silent.
0: Yan, yung tinatawag nating
8: Miranda rights.
0: Rights of the accused. Right to remain silent. Right to an attorney. Right to etc. etc. Hindi mo pwedeng sabihin yun sa abogado, yung kliyente mo,
8: may right to remain.
0: So, kaya hindi pwede yung sinasabi na isa-serve. At the most, pwedeng bigyan ng kopya yung abogado.
8: Yes,
0: pero hindi yun maituturing na service ng warrant of arrest.
8: Okay, para lang malinaw po tayo dito, no? So, ito po ay sa lahat ng klase po ng warrant of arrest. Regardless po ito, kung ito po ay minor offense, minor criminal case, na parang, ako na lang ang tatanggap ng arrest warrant niya kasi bailable naman ito, yung kalit-lit lang ng kaso. Sa akin na lang. Bawal gawin nyo ng abogado. Kailangan yung akusado ang dapat tatanggap ng papel.
0: Okay, so kung tutusin, hindi bawal, pero walang, pag sinabi nating personal service, personal talaga. Saan pa natin yan makikita, partner? Itong, sandali, bago natin ituloy ang ating talakayan, meron tayong nagmamadaling balita.
10: DZMM Radio Patrol Flash Report!
8: Alamin natin ang balitang hatid ni Radio Patrol Christian Yosores. Christian, go ahead.
11: Liza at attorney itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Senador Francis Tolentino bilang acting secretary ng Department of Labor and Employment. Ito ang pinumpirman ng Malacanang ngayong araw. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, manunumpa na si Tolentino kay Pangulong Marcos mamayang hapon. Binanggit naman ni si Castro na ang dahilan kung bakit nagpalit ng liderato ang DOLE ay sa health reasons o para sa kalusugan ni dating secretary Bienvenido Laguesma. Hindi pa masabi ng Malacanang kung itatalaga ng Pangulo si Laguesma sa ibang posisyon dahil nakadepende raw ito kung kakayanin pa ng kanyang kalusugan. Abangan ang karagdagang detalye sa balita yung maya malamang dito sa DZM Radio Patrol sa DZMM Teleradio. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radio Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores.
10: DZMM Radio Patrol Flash Report!
8: Alright, balik po tayo sa ating pong discussion ngayon. Yung mga kakabukas lang po ng radyo, telebisyon, ang ating pong pinag-uusapan mga kapamilya, pwede po ba na abogado na lang po tumanggap ng arrest warrant ng kanilang mga kliyente? Mabilis ang sagot po dito, partner?
0: Okay, hindi. Okay.
8: Ayun, pero
0: ito
8: malinaw,
0: pa, ito pa isa, di ba? Mm-hmm. Napag-usapan natin kanina, personal service, substituted service, service by publication, and service through electronic means.
8: Mm-mm.
0: Ito naman yung benepisyo ninyo, mga kapamilya, sa diskusyon ito. Kasi ngayon, partner, ang daming manloloko na nag-i-email.
8: Ah.
0: Warrant of arrest. Sineserve namin ito, warrant of arrest, through email, through text, to Viber. Okay? Hindi po yan. Malamang po, yan ay peke.
8: Tama.
0: So, dahil ito rin sa sinasabi natin, kailangan na personal. So malamang yung mga gumagawa niyan, nananakot, sinusubukan kayong, at lalo na po, kung ang alam ninyong kaso ninyo ay civil case. Wala pong warrant of arrest in civil cases.
8: Oo.
0: So tandaan natin, yung distinction between civil and criminal cases, sa civil po, walang kulong. Kung yung sinasabi, ang kaso mo ay collection of sum of money, civil case po yan. Wala pong kulong
8: arrest
0: dyan.
8: Warrant? Walang ganun.
0: Pwedeng warrant of arrest na ma-issue dyan. Lalo na ipapadala sa inyo sa text, ipapadala sa inyo sa email. Nako, lokohan po yan.
8: Mm-hmm. Okay. Para lang malinaw dito, pero kung for example po ay personal na nandun yung tao.
0: Okay.
8: I mean, nahuli na siya. Say, sabi na natin sa kaso ni Jason sa...
0: Okay.
8: Okay, kamakila po, kinover po namin yan eh, dating broadcaster. Sinerve sa kanya yung warrant na wala siya abogado. That's okay.
0: Okay, pero ibig sabihin kapag sinerve sa kanya yun, binasahan na siya ng kanyang mga, listahan ng kanyang mga karapatan.
8: Okay.
0: At doon pa lang, pwede nang, kumbaga, magtumawag ng abogado at puntahan na siya ng abogado sa presinto.
8: Okay, at hindi po bawal yon na bigla pupunta ang abogado doon ng wee hours of the night. Dapat po pwede silang papasukin. Tama
0: yes,
8: po?
0: Yes, partner. Hindi okay. sila pwedeng pigilan, hindi sila pwedeng i-prevent, pagbawalan, nakausapin ng kanilang kliyente at any time.
8: Yun ay kung meron kang private counsel.
0: Yes,
8: partner.
0: Para
8: mabilisan partner. Lang sa-segue na rin po natin
0: yes,
8: ito.
0: Yes, correct,
8: ano?
0: Partner.
8: Paano po kung, for example, kayo po ay simpleng mamamayan, wala po kayo sarili niyong counsel, sa Miranda Rights, parang di ba, wala ka sarili mong abogado, ang Estado magbibigay ng iyong abogado
0: yes.
8: para sa'yo. Ano po ang... time limit yan. Kailangan po ba within the next few hours ay makapag-produce ang ating law enforcement agencies ng abogado para dito sa mga inaresto nila?
0: Karaniwan, partner, kapag ikaw ay dinadala sa korte, tatanungin ka ng huwes. Yan ay, meron ka bang abogado? Kung wala kang abogado, mag-a-assign kami sa iyo.
8: Tama.
0: De officio, galing sa public attorney's office.
8: Oo.
0: Or kung minsan, kung walang public attorney's office na abogado doon, kung sino, halimbawa, for purposes of arraignment, ay i-assign yung physically present na abogado doon sa korte. Pero sa tanong mo, gaano katagal?
8: Mm-mm.
0: Okay. Meron pong tatlong mahalagang oras na kailangan kayong tandaan. 12, 18, and 36 hours.
8: Mm-mm.
0: For light offenses,
8: okay.
0: dapat within 12 hours na kayo ay inaresto, madala na kayo sa either, kasi partner, itong mga oras na ito, kasama ito sa tinatawag nating rights of the accused due process para maiwasan yung pag-aresto, unang-una, ng walang batayan.
8: Mm-mm.
0: Kasi partner, hindi natin dinidiscount kasi ang pinag-uusapan lang natin ngayon dito yung may warrant.
8: Mm-mm.
0: Minsan, allowed by law, yung ikaw ay nahuli in flagrante delicto. Caught in the act ka. So yan, applicable din yung 12 hours for light offenses, 18 hours for correctional penalties. Correctional, yung imposable penalty ay halimbawa, sinasabi natin 6 months and up to 6 years.
8: Okay.
0: At yung tinatawag nating mga mabibigat or grave, yung capital punishment or afflictive penalties, yan, 36 hours lang yung
8: reglementary period.
0: Oo, na dapat nadala ka na doon sa either yan ay inquest proceedings or doon talaga sa korte. Pero tandaan po natin, kailangan natin ng gabay ng abogado. Kasi itong mga oras na ito ay napaka-crucial. Halimbawa, lumampas sa 12, 18 at 36 hours, nagkakaroon na ngayon ng pananagutan yung mga law enforcement agents na umaresto sa'yo.
8: Mate-technical sila dyan.
0: Mate-technical sila.
8: Oo, sayang kanilang pagod sa pag-intel at operasyon para mahuli itong mga tao. But anyway, sa ngayon, partner, ay magbibigay daan po muna tayo sa ilang mga paalala.
0: Yes, partner, kasi merong mahaba dito na ano, titingnan ko kung pwede nating sagutin ito o baka anyayahan na lang natin siyang tumawag.
8: Mag-live call. And speaking of tawag, kung kayo po may mga nais po ipahabol na katanungan sa aming programa, ang aming pong hotline bukas na para sa inyo, 0919-278-3000. Huwag po kayong bibitin mga kapamilya, magbabalik ang hello!
0: Attorney.
1: Basta batas? Hello, attorney yan!
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
13: Abot sa langit, alam ko magpasalamat.
14: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayo babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal healthcare. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
15: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
16: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
17: Good morning, my dear plants! Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
18: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
19: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
20: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
21: May silimarin, may multivitamins pa.
22: Yan, ang Liver Aid Pro.
23: Tulong sa pangangalagan ng atay.
24: Liver up na tayo
23: with Liver Aid Pro.
15: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
16: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
25: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Kasi pagka umuulan, mabaha doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
26: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Basta batas? Hello, attorney yan!
0: Nagbabalik po ang tambalang Aquino del Prado. Tatanggap po tayo ng isang report. At yan po ay hahatid sa atin ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert, magandang hapon. Okay, habang
27: magandang hapon, ayun. Attorney, posibleng walang panibagong kudeta sa liderato ng Senado. Inamin ni Senator Rizzo Ontiveros na hanggang sa mga sandaling ito, hindi pa nadaragdagan nang kasapi ang kinabibilangan niya na Senate Minority Bloc status ko pa rin o labing isa pa rin sila sa minorya na tinagurian nilang solid Bloc 11 habang 13 naman ang kasapi ng Majority Bloc. Para mabawi nilang liderato ng Senado, kailangan nilang madagdagan ng miyembro at umabot sila sa 13. Ay kayo Tiveros, solido sila sa minorya sa pagtutulak kay Senator Sherwin Gatchalian para maging Senate President kapalit si Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi nila kinukonsidera o napag-usapan anya na si Senator Chisa Escudero naman para sa nasabing posisyon. Yan ang balitang kumpirmado o sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZ.
8: Maraming salamat to Robert Mano!
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Meron kang tanong, partner, kanina. From other... From our, ano?
8: Ah, wait, teka. Ito pala. Sorry, partner. Naglag ako doon. May tanong ako.
0: Relax na, relax.
8: Kailangan ko lang ng kape. Kape. Ito, si Rokayo San sabi niya, paano kapag binasahan ng Miranda rights, pero afterwards, sasabihin, hindi naman nakakaintindi yung akusado. Hindi, Miranda rights, sasabihin niya sa'yo sa language na naintindihan
0: mo. Yan, ang ganda.
8: Tatanungin ka
0: eh. Ang galing ng aking magandang partner.
8: So, nakabawi na ako doon sa pagiging rotang partner. Di ba tama ako ganun?
0: Tama,
8: siya?
0: Tama.
8: Tagalog, yun, English, kahit anong
0: yes,
8: dialect mo.
0: Yes, partner.
8: Diba? Okay.
0: Dapat yan talaga. Kasi tandaan po natin, ipinagbibigay alam sa inyo ang inyong karapatan. Kung hindi nyo rin naiintindihan, eh baliwala. Parang hindi kayo binasahan. Pero yung kanina, partner, yung tanong...
8: Ni Vina Hermohinyo, bakit po tinawag na Miranda rights ang Miranda rights? Go ahead, partner.
0: Yan, galing po yan sa isang kaso. Tinatawag po nating landmark case ng Miranda versus
8: Arizona.
0: Ito po yung kaso na kung saan meron pong inaakusan si Ernesto Miranda, parang Pilipino
8: akala
0: lang.
8: Akala ko babae. Sorry, lalaki apelido pala.
0: Apelido niya yung Miranda.
8: Okay,
0: si Ernesto
8: naman.
0: Miranda,
8: okay.
0: Inakusahan siya ng, kung di ako nagkakamali, ay rape of an 18-year-old woman.
8: Oo.
0: Pero, inaresto siya at, kumbaga, dire-diretso yung kanyang interrogation, police interrogation. At after 2 hours, ay meron na siyang confession.
8: Huh?
0: At hindi siya sinabihan ng mga polis na pwede siyang kumuha ng abogado, na meron siyang karapatang manahimik, etc. Dahil doon, yung kanyang confession, dahil fruit of a poisonous tree, galing sa illegal na activity, dahil nga naging illegal dahil hindi siya nabigyan, nabasahan ng kanyang mga karapatan bilang akusado. Dahil doon, napatapon yung ebidensya na yon, yung confession. Baliwala, walang legal weight and value. Yun po yung pinanggalingan. At simula po nung kaso na yon, lahat na po itong kalipunan o listahan ng karapatan ng akusado, ini-custodial investigation, ang tawag na po dyan ay Miranda rights.
8: Si Papa P, sabi niya, alam mo, sa sobrang curious ko rin, kasi kanina nabanggit mo, sinerch din nila sa Google ngayon. Mga tao talaga eh, no? Sobrang ano.
0: Tama naman,
8: di ba? Kay Ernesto rin. Oh, ito pala. Partner, may katanungan tayo
0: si
8: ngayon.
0: Si Lourdes ng Pampanga.
8: Opo.
0: May katanungan po siya tungkol sa land title. Magandang hapon po, Ma'am Lourdes. Welcome to Hello Attorney.
3: Hello po.
8: Hi.
0: Go ahead po.
3: Hello.
0: Go ahead po.
3: Si Lourdes.
0: Sorry po.
3: Yung magtatanong lang po ako tungkol dun sa may binigay sa amin, naka, yung pina-upload, yung pang, yung ano, affirmation of private land ownership beneficiary.
0: Okay.
3: Binigyan kami 20 pages yung OCT tapos title 01-4. Ano ho yun? Hindi pa namin na...
0: Nanay Lourdes, saan po galing yan?
3: Sa ano po, kay Renato, ano, Renato Clemente.
0: Pero anong opisina po?
3: Walang opisina.
0: Naku.
3: Sa bahay lang. Kami, ano, kaya lang, pinaano nila, pinakuan nila sa abogado, sa kwan, sa...
0: So, ipinadala po ito, dinala sa bahay ninyo at pinapipirma kayo?
3: Hindi, pinuntahan kami.
0: Tapos?
3: Nalok kami ng ganyan. Nagbayad kami ng 20,000.
0: Nako, mukhang malabo po yan, Nanay Lourdes. Nanay Lourdes, ang mga legal na paraan ng pagkakaroon po ng lupa o para magkaroon kayo ng patunay na kayo ang may-ari ng lupa, isa na po dyan yung pagbili. Hindi po ba legal ninyong nabili? Isa rin
3: hindi
0: po.
3: Namin nabili.
0: Yun nga po. So, isa-isahin ko po para malaman ninyo na yung pagpapapirma ng kahit na anong dokumento, wala po yung maidudulot. Hindi po yan mahihinog ng inyong ownership sa kahit na anong lupa. Kasi marami pa pong ibang legal na paraan ng acquisition. Pero sinasabi ninyo, wala kayong kinala. Isa kasi dyan, Nanay Lourdes, yung occupation. Kayo po mismo ang nakaposisyon, nagtatanim, at hindi lang basta ganun, in the concept of owner. Ibig sabihin, ito, wala kayong, kumbaga, hindi ito mana, hindi ninyo binili, hindi kayo, hindi po ba? So, ano pong legal na paraan ang pwedeng panggalingan ng inyong claim to ownership? Mukhang wala po. Yung affirmation na yung lupa na yan ay sa inyo, malabo po yan. Mukhang scam po yan. Huwag po kayong magbibitaw ng pera. 12,000? Para sa magkano po? Para gaano kala?
3: Para daw doon sa ano, kasi 20 pages ito eh. Ang binigay nila.
0: So magbabayad po kayo ng 12,000 para sa ginawa nilang 20 page?
3: 20,000? Opo.
0: Hmm. So yan pa lamang po, Nanay Lourdes. Too good to
3: kasi
0: be true. Masyado pong, kumbaga, masyadong maganda para maging totoo. Hindi po ba? Kasi kung ganyan kabilis po mag-acquire ng lupa, edi sana po, lahat tayo ay maraming lupa.
8: Mm-mm.
0: So yung 20,000, kumbaga, at ngayon nyo lang narinig yung lupa na yan, kung saan man yan, malabo po yan, ha, Nay Lourdes. Huwag po kayong papatol dyan.
3: Okay. Nakabahid na kami.
0: Naku, ay, nakabahid na kayo.
8: Magkano po, ma'am?
3: 20,000.
0: Nako, Nanay Lourdes, punta na po kayo sa pinakamalapit na pulisya. I-report nyo na po yan. Mukhang modus po yan. Sana, Nanay Lourdes, bago kayo pumirma o nagbitaw ng pera dyan, nagkonsulta po muna kayo sa abogado. Hindi po kayo gagastos ng 20,000 para yan ay kumbaga, ma-review. Kesa nagbitaw na kaagad kayo ng pera, kasi nga, too good to be true, Nanay. Masyadong, kumbaga...
3: Kasi po, yung isa, kilala naman namin. Yung kasama na, kilala namin.
0: Mm-hmm.
3: So, mayroon din siya, mayroon din silang ganito.
0: Oo, ginamit pa po yung tiwala ninyo dun sa kakilala ninyo para po kayo ay maloko. Kasi kung yan, sinasabi nyo, Nanay, yan ay minana ninyo, binili ninyo, dati nang sinasaka ng inyong...
3: Trabaho ng mister ko, almost 20 years.
0: Ano po, pre?
3: Trabaho niya, yung lupa, siya po ang nagbubungka, siya ang magtatrabaho sa lupa. Kaya wala na kaming ano, namatayo yung abogado ko, dapat na magbigay sa amin ng ano.
0: Pero Nanay, duda pa rin po ako, kasi yun bang tinatrabaho ng mister ninyo, wala ba kayong kinikilalang may-ari?
3: Wala ho. Wala.
0: Pero na-verify na po ninyo na yung lupang sinasabi ninyong sinasaka ng inyong mister ay talagang walang may-ari? Ibig sabihin, nag-red sa...
3: Pero may-ari.
0: Ah, lalo na po. Lalo na po.
3: May-ari dito sa lupa, dito sa Korak, dito sa baryo.
0: Okay. So, pero Nanay, gusto ko pong makita muna yan bago tayo bago ko talaga masabi. Kasi unang-una, yung batay lamang dun sa unang sinabi ninyo, may pinapipirma sa inyo, nagbayad na kayo ng 20,000 para maging sa inyo, parang too good to be true po. Eh. So ngayon lang yung detalye na matagal na palang sinasaka ng inyong mister, pero sabi nyo, sinasaka niyan, pero alam niya merong may-ari nung kanyang sinasaka.
3: Meron nang may-ari dito.
0: So paano po mangyayari unless ibinenta po sa kanya itong lupa o kaya yan ay kumbaga na cover ng comprehensive agrarian reform law. Pero para po iyon, kailan pa po iyon? Kumbaga nag-expire na po yung batas na iyon, yung kung di ako nagkakamali ang last na
3: nakalagay na ano, 1987 pa.
8: 1987, partner.
3: 1987.
0: Pero bakit ngayon lang po kayo pinapipirma ng dokumento?
8: Yung timing.
0: Kasi ang mahalaga po doon, yung notice of coverage po, kung yan ay agrarian reform na lupa. So ang dami pong question mark, ang dami pong red flags, Nanay Lourdes. Ang suggestion ko po, kung ayaw nyo dumiretso sa pulis, dumiretso po kayo, dalin nyo yung dokumento. Na, binigyan po ba kayo ng kopya ng dokumento?
3: Well po.
0: Ayun, dalin nyo po yan sa abogado para masuri. O kaya kung gusto nyo, ipadala nyo po dito. Pero hindi ko alam kung kakayanin, mapascan yan at mapadala po natin sa Televiber hotline. Pag-aaralan ko po yan. At kung kailan po natin yan mapag-aralan, pwede nating talakayin dito.
8: Opo, pero ma'am, ano lang po muna, wag po muna kayong magtuloy sa transaksyon.
0: Opo, ito, lalo
8: check
0: na.
8: Check po muna yung, natin yung papel, ha?
0: Yung 20,000 po, hindi po maliit hindi na pera, na, nanay. Po, sayang po kung hindi yan verified at hindi yan legitimate.
8: Opo.
0: Nanay?
3: Opo, naman pwede dalhin kung personal. Pwede naman kaming lumas. Ano.
8: Ating kayo po, ma'am, Viber?
3: May masasakyan naman ako. Masasakyan kami.
8: Ali po ma'am, meron po ba kayong cellphone na may camera? Ating kayong Viber application ma'am?
3: Wala.
0: Baka po yung mga anak ninyo o yung mga pamangkin ninyo ay pwedeng picturean yung 20-page opo, document. Padala na lang po dito para hindi po masayang yung biyahe po
8: opo,
0: ninyo.
8: Para hindi po kayo gumastos po pong karagdagan ma'am. Willing po si Attorney Noel na basahin po yung document.
3: Saan namin i-send?
0: Dito po sa 0919278-3000 po. Saan po ba kayo nag-text or tumawag? Diretso po ba kayo sa hotline?
3: Sige po. Dadala ko pagkano.
0: Sige po, Nanay Lourdes. Maraming salamat po sa tawag
8: abangan
0: ninyo.
8: Abangan po namin, ma'am, yung tawag po ha. Yung message po ninyo sa Viber. I-text po namin ulit sa inyo. Mm-hmm. Opo. Dakal po, salamat, ma'am. Mimingat kayo po.
3: Opo, dakal. Salamat ko naman po.
8: Ayan po, si Nanay
0: paalala lang natin ulit kay Nanay Lourdes at lahat ng ating mga kapamilya, bago nyo po bitiwan yung inyong pinaghirapang pera, manigurado po tayo. Libre pong magtanong dito, hindi lang po kay Attorney Noel, kay partner Liza, pati kay Doc Dennis. Nakita ko na kasi siya. Libre pong magtanong kay Doc
8: po,
0: Dennis.
8: Opo.
0: Samantalahin po natin yung pagkakataon.
8: Hindi biro yung 20 mil at kung mapapatunayan ng Pekin partner, sana mabawi eh. No? Kaya, pwede naman po natin tulungan ma-report po yan. Pero kailangan malaman muna ngayon. I-verify lang po muna yung papel. Ano po, hinga lang po muna tayo. At least, alam lang natin na kapag may humingi pa sa kanya karagdagang pera kasi kadalasan yun ang mga red flag that partner.
0: Yes, partner.
8: Maya-maya, ay sorry, may dagdag pang kailangan
0: tsaka,
8: bayaran.
0: Tsaka, minamadali ka. Dapat ngayon na Kasi bukas, hindi na pwede.
8: Naku.
0: Yan, red flags
8: sabi
0: din po yan.
8: Sabi mo, ibigay nyo na lang sa iba. Tingnan nyo po ano magiging response. So, dapat marunong tayong bumasa ng sitwasyon. Pag minamadali kayo at masyado mababa ang presyon po dyan, most probably it's really not true. It's too, if it's too good to be true, probably it's not true.
0: Tsaka so, sayang kasi sinasabi niya, binungkal yun ng kanyang asawa. Okay. Meron pong legal na paraan. At kung nagdududa po tayo, meron po tayong mga ahensya ng pamahalaan kung saan yung sagot nila ang pwede nating panghawakan. Huwag po tayong dumaan sa mga fixer, doon sa mga intermediary o nagpapanggap na kaya nila itong gawin para sa maliit na halaga kadalasan po. Kaya hindi naman natin agad-agad itong huhusgahan sapagkat hindi pa nga natin nakikita yung dokumento. Pero kadalasan po, yan yung mga nanloloko.
8: Eh tsaka ano na ngayon, partner, panahon na ng mga AI. Alam mo yung mga app, kaya nilang... Hindi ko alam kung na-try mo na yon. Merong app doon, bawal yata sabihin, pero itago natin sa pangalan, ChatGPT. Alam mo, pwede ka gumawa ng peking mga transaction slips doon. Kaya i-produce ng app na kung titignan mo, akala mo, totoo talaga.
0: Mm-hmm.
8: So kung kayo po ay, kumbaga para tagilid doon sa mga makukuha po ninyong document, you can double check it sa, ano ba yung tawag dito? Agrarian reform,
0: tama.
8: Ano ba yan?
0: At yan local po, mayroong mga local registry na mga opisina sila. Pwede rin kayo magtanong sa inyong munisipyo. Meron mga municipal agrarian reform officers na pwede kayong pagtanungan. O kaya, lahat po ng department agencies, national government agencies, meron po yung mga website.
8: Mm-mm.
0: Meron din po yung mga help desk.
8: Mm-mm.
0: Pwede kayo mag-send ng email ng kanilang...
8: I-double check nyo. May serial number kasi usually yung mga ganyan
0: documents. Yes, partner.
8: Double check nyo yun. Yung land title number.
0: Mm-hmm.
8: Sino ba talagang nakalagay doon na pangalan?
0: Mm-hmm.
8: Libre lang po yan mag-inquire sa gobyerno. Yun ang punto ng buwis natin.
0: Yan.
8: Pakinabangan natin. Sayang naman, di ba? Libre lang po magtanong dito sa mga ahensya ito. Yun po kanila pong mga trabaho. Ano? Sa ngayon po, trabaho po na namin ay magbigay daan sa ilang mga paalala. Kung kayo po may mga katanungan, mga kapamilya, nakikita ko na po ito sa ating live stream. Babasahin po natin yan. In just a few minutes, huwag po kayo bibitiyong. Babalik po ang Hello
0: Attorney.
10: Hello Attorney sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
19: Alam niyo po yung Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
20: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Protection at tulong sa atay?
20: Liveraid Pro!
23: May Silimarin, may multivitamins pa!
20: Liver up na tayo!
23: With Liveraid Pro!
4: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
10: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
10: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
25: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Kasi pagka umuulan, bumabaha. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
26: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Hello, Attorney!
0: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Tatanggap pa rin po tayo ng ilang mahalagang reports. Tingnan natin kung ano ang ire-report ni Marlene Padienos. Marlene, magandang hapon.
6: Kahapon, naghahanda na ang Philippine National Police singgil sa mga nakaambang dagdag arrest warrant na ilalabas sumunod ng International Criminal Court laban sa ilang pang personalidad sa Pilipinas. Sa gitna ito ng pagtugis ng mga otoridad kay Senator Ronald De La Rosa na may kinakaharap ngayong arrest warrant ng ICC kaugnay sa kasong Crimes Against Humanity noong Duterte Administration. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nietates Jr., patuloy ang koordinasyon ng pambansang polisya sa National Youth Investigation at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa mga posibleng legal na hakbang na maaaring kailanganin ukol dito. Kasabay ng pag-ibigay diin na nakabatay-aniya ang mga hakbang ng pulisya sa due process at ang kanilang operational readiness ay alinsunod sa kanilang protocol at interagency coordination. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito, Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
8: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Samantala, huling araw na paghahain ng oposisyon sa voter registration applications para sa barangay and sangguniang kabataan elections itinakda ngayong araw. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa COMELEC, hatid ni Radyo Patrol Steve Ras. Steve, magandang hapon.
7: Magandang hapon, Liza Attorney. Nagpaalala ang Commission on Elections sa mga rehistradong bulante at mga kinasawa ng rehistradong political party na maaari silang magsampa ng formal na pagtutol o opposition sa laban sa aplikasyon ng isang individual para sa voter registration. Batay sa Section 34 ng COMELEC Resolution Number 11177, ang naturang pagtutol ay kailangan nakasulat at nasa ilalim ng panumpa bago ito tanggapin ng komisyon. Sa nilabas sa public advisory, inihayag ng COMELEC na ngayong May 25, 2026 ang itinakdang bagong huling araw ng paghahain ng opposition sa mga aplikasyon para yan sa voter registration kaugnay ng paghahanda sa 2026 BSKE. Ayon COMELEC, kinakailangang inakip sa nakasulat

0: nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Partner, ang dami na nila ngayong nakatutok sa atin.
2: Maraming salamat. Mm-hmm. Nakalpong salamat kay kayo nga, mga kabalem. Teka, ito, basahin natin itong katanungan dito.
1: Sige.
2: Binbasa ko kanina.
1: Bago yan, si Tita Nona Damian, si Miss Jessie, at si Social Live Posting.
2: Si Rocayo San, partner, ang kanyang katanungan ay, since undergoing po yung case ni former President Duterte sa ICC, kapag ba nahatulan siyang, if ever mang guilty, may compensation po bang makukuha ang mga kaanak ng mga nabiktima ng EJK?
1: Yes, partner. Yan yung halaga na magpipresenta sila ng sarili nilang testimonya at mga ebidensya doon mismo sa Hague.
2: Sabi ni Social Life Posting, hindi ko nga rin gets talaga yung philosophy ng mga attorney ni Bato regarding sa warrant of arrest na dapat iserve sa kanila. Pwede rin naman kung sasama-sama sila sa makulong.
1: Okay, kailangan nating na maunawaan kasi dapat ay maipaliwanag ng mabuti. Kung kaya nga, kumbaga hindi po tayo nang uokray ng kahit na sinong abogado, hatid lang po natin ng ilang paglilinaw. Ito, partner, nasa linya na pala natin, si Alias Joy. Itong may mahaba po kayong letter dito, Miss Joy, Miss Alias Joy, pero medyo hindi lang po namin maunawaan yung ibang detalye. Ang nauunawaan ko po, dahil konti na lang po yung oras natin, meron pong pag-aaway sa inyong homeowners association. Oo. At yung merong eleksyon na kinokontest ninyo at yan ay naka-pending sa HSAC. At bukod doon, yung pati po yung pagpiprint ng resibo ng inyong homeowners association ay kine-question ninyo dito sa BIR.
2: Okay.
1: So, Miss Joy, kung sakali pong hindi tayo matapos on air kasi 9 minutes na lamang, itutuloy po natin either off air or bukas dito rin po sa Hello Attorney. Miss Joy or Miss Alias Joy, okay. Magandang hapon po. Go ahead po.
3: Yes, magandang hapon po, Attorney. Mm-hmm. Maraming salamat po for taking concern sa aming pinadala. Ganito po kasi, so pending pa rin po yung kaso namin, and then yung respondents po, doon po pupunta sa DSOD.
1: Okay.
3: Ngayon, dahil meron tumutulong po sa kanila nakagawad, nag-set up po sila ng temporary office. Actually, ito lang buwan, May. We just came to know about it kasi nag-post po sila ng tarpaulin.
1: Okay.
3: And then later on, we found out na nag-request sila ng certification po sa BIR. Yun po, okay. Sa RD 27 ng Caloocan. So ngayon po, may mga requirements po yun bago dapat i-issue yung certification. But despite of the, may kulang po, I think 2 or 3 na documents, nagtataka kami bakit na-issue po yun. And then for one, kakasubmit lang din po kami pong mga naka-inconvent ng annual reportorial requirement. So actually po, na-call out na namin yung attorney po doon. I would not mention the name.
1: Tama po.
3: At
1: po.
3: Nagulat siya kasi pinakitaan po na aming mga HOA officers na may pending case, which is hindi po sinabi nung mga officer na nag-temporary office na merong kaso. Kaya okay. Ngayon, pinagalitan niya yung isang staff niya. Yun ang pagkakasabi po.
1: Mm-hmm.
3: Na bakit na-issue yung certificate. Kasi nagkaroon na po ng kaguluhan.
1: Mm-hmm.
3: Naku-compromise po yung regular HOA operations na nandun pa rin po kami.
1: Mm-hmm. Okay. So naintindihan ko po. Okay, pero hihimayin ko lang po, mabilisan lang po. Yung kaso po na nakapending sa HSAC, ano po yung uri ng kaso na yan? Yung inyo pong election po ba ay kinokontest? Kayo bilang incumbent, kinokontest nitong mga dating incumbent. Tama po?
3: Ano po? Kami po yung nag-hold over po. Kami po ang nag-file ng case.
1: Ah, okay. Kayo ang nag-file ng case para
3: election fraud kasi we only came to know about yung extent po ng violation nila nung nag-submit na po sila ng election report doon po sa kinatak ng election na wala pong involvement ang HOA. Hindi po ito dumaan kasi meron po kaming na-issue na prior sa conduct na lang election ng board resolution for its temporary suspension pending the intervention po ng DSOD na hindi naman po gumalaw din ang DSOD. Actually, marami pong lapses talaga yung DSOD.
1: Okay, so dito po,
3: Miss

0: Joy, paumanhin, hindi ko po kayang sagutin yung ano man yung issues doon. Una-una, wala pong, kulang na kulang po yung detalye, pati yung mga allegations. Pupuntahan ko lang po itong, kumbaga, yung kinukontest natin sa BIR. Sa BIR po kasi, sabi ninyo na kapag submit na kayo, ang inyo pong homeowners association ay ina-assume ko po ay incorporated kasi sabi nyo nag-submit kayo ng bagong officers. So ibig sabihin nag-submit po kayo niyan sa Securities and Exchange Commission. Tama po ba?
1: No, hindi po. Kami po ay registered sa HLURB.
0: Okay.
1: Hindi po sa SEC.
0: Okay, so doon po kayo nag-submit.
1: Continue po to comply.
0: Okay, nag-submit po kayo. Yung HLURB, kung di po ako nagkakamali, ay na-absorb na rin po yan sa Department of Human Settlements and Urban Development.
1: Opo. Opo.
0: So, ibig
1: po actually yung HECSAC.
0: Opo, HECSAC. Tama po. So, mauunawaan po natin kung bakit yung sa BIR hindi sila updated. Kasi nga po, yung inyong compliance na submission ay nasa ibang national government agency, sa HSAC or sa DHSUD.
1: Sorry po sir, nag-submit po kami sa kanila po yung annual audited report po. Actually, timely po kami nag-submit.
0: Okay, pero kung tutuusin yung annual audited financial statements na ifinafile ninyo sa BIR, hindi po nakalagay dyan yung inyong mga list of officers.
1: Meron po, sir.
0: Ah,
1: meron,
0: so sinama ninyo.
1: Kami, kompleto po, sir.
0: Okay. So, yung tamang-tama. Pero sinubmit nyo nung nakapag-issue na ng bagong resibo or bago pa mag-issue ng bagong resibo?
1: Hindi po. Bago pa po,
0: ah,
1: sir.
0: Yun talaga. So,
1: we submitted it before and we have been consistent in compliance sa mga reportorial requirements po nila.
0: Okay. So, kung tutuusin po natin, mukhang may pagkukulang talaga. At kung sinasabi ninyo na yung submission ng kabila ay kulang-kulang, malamang yun yung kumbaga, kung kaya kumbaga pinapaniwala nila yung mga taga BIR na pwede mag-issue sa kanila ng bagong resibo.
1: So, totoo po yun.
0: Yun ay kumbaga sa ngayon, yun pa lang po ang pwede ninyong gawin. Ireklamo yung maling issuance ng bagong mga resibo dahil nga hindi nila pwedeng sabihin na hindi nyo kami in-inform kasi nga ngayon lang sinabi ninyo binigyan nyo sila ng kompletong impormasyon. Malamang magkaibang opisina at yung nag-issue ng resibo na yon hindi nakipag-usap doon sa opisina kung saan kayo nagpa-receive ng kompletong dokumento.
1: Actually, nung nalaman po ni attorney ng BIR na may pending case, hindi po kasi yun dinisclose nitong mga...
0: Yun, talaga hindi nila i-disclose eh, kasi
1: so,
0: ang objective nila...
1: Actually, nabulabog sila kasi pag may case, eh mahirap po yun, di po ba?
0: So sa tingin ko po,
1: sila.
0: Pasensya na po Miss Joy kasi wala na tayong oras. Sa tingin ko, nagawa niyo po lahat ng tamang hakbang na pagbigay. At hintayin po natin ano yung kilos or action ng BIR para i-correct yung kanilang maling ginawa. Dahil yung ginawa nila, kulang or may withhold na information. And therefore, talagang magkakamali sila kung nag-rely sila doon sa maling information. Miss Joy, pwede po natin ituloy bukas. Okay lang po ba kayo tumawag muli bukas?
1: Yeah, sure.
0: Sige po.
1: Sure po.
0: Kung meron pa kayong karagdagang katanungan. Ay, salamat po.
2: Thank you po,
1: salamat po, sir.
0: Salamat din po.
1: Ano po kami, we always continue to to listen to you.
0: Ay, maraming salamat
1: for your advice.
0: Ay,
1: salamat
0: po.
1: Po and God bless us.
2: God
1: thank
2: bless
1: you.
2: Po, ma'am. Abangan namin tawag po ninyo tomorrow, ha? If we can line it up na mga maaga po, as in early minutes
0: yes.
2: po ng program, ma'am, tawagan
0: katawagan
2: na po
0: namin kayo kaagad.
1: Yeah, yeah, I will po. Maraming salamat. Salamat po.
2: Thank you po, Miss Joy. Ingat po kayo, ma'am.
0: Nais ko lang batiin, partner, bago
2: yes,
0: tayo mag-sarado, si Miss Ingrid Chualao na lagi daw nanonood sa atin.
2: Partner, yung echo. Kambal mo, yung espiritu mo, partner, nag-echo na papalit. Hindi, ah, grabe ka.
0: So,
2: pero, oo, go ahead.
0: Mrs. Ingrid, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik po sa amin dalawa ni partner Liza.
2: Po. At saka syempre, hello po kay Doc Jean Marquez, siya yung nanonood ngayon. I love you,
0: Hi,
2: Doc
0: hello,
2: Jean.
0: Hello.
2: Thank you so much for watching. Sa ngayon, partner,
0: hindi na
2: bago
0: mag-echo
2: back
0: lahat.
2: Ang boses natin
0: sorry.
2: Dito. Pasensya na po, hindi namin nabasa lahat ng inyong mga mensahe. But tomorrow po, isisikapin po namin makahuntahan kayo dito sa live stream. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala dito po si Hello Attorney. Hatid po namin ang mga batas na madaling maintindihan.
0: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala, magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney, sagot ka ng batas.
2: Susunod, Tita Winnie Cordero at
0: Doc Dennis Ngo
2: sa DZMM
0: Action ngayon.
2: See you guys tomorrow. Bye!
3: Hello Attorney sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na kaysaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras? Alas 2:00 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita!
3: Kapamilya sinampahan ng reklamong plunder at technical malversation ni Dr. Tony Liachon, si Executive Secretary Ralph Recto at iba pang opisyal ng gabinete sa Office of the Ombudsman dahil sa sinasabing diversion o paglilipat ng 60 billion pesos ng reserve funds ng PhilHealth at 107 billion pesos ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Ayon kay Liachon, nangyari ang umayong diversion noong 2025 noong kalihimpan ng Department of Finance si Recto. Git ni Liachon, labag sa konstitusyon ang reallocation na ilagay sa alanganin ng kalusugan ng publiko at financial security ng bansa. Sa ibang balita, pagguhon ng tinatayong gusali sa Angeles, Pampanga, hiniling na imbestigahan din ng Department of Labor and Employment. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Senado at ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
4: Please, nanawagan si Senator Joel Villanueva sa Department of Labor and Employment o DOLE na muling buksan ang investigasyon sa Occupational Safety and Health Standards o OSHS kaugnay ng gumuhong construction site sa Angeles City sa Pampanga. Kasunod dito na pagguho ng isang itinatayong gusali sa lungsod noong madaling araw ng Linggo na nagbukot ng pagkakaipit ng ilang magagawa sa guho sa pahayag. Nagpasalamat si Villanueva sa mga kawani at ahensya ng gobyerno na patuloy na nagsasagawa ng search and rescue operations para mahanap ang mga natitirang biktima ayon sa mambabata sa dapat matukoy ang DOLE kung naging sapat ba at maayos ang pagtugon ng kontratista at may ari ng gusali sa mga naunang paglabag sa OSHS. Napatid na Setyembre na nakaraang taon ay nag-inspeksyon na ang DOLE sa Natura Construction Site at ipinatigil ang operasyon matapos matuklasan ang mga paglabag sa safety standards. Binigyan din ni Villanueva nang walang naging karagdagang inspeksyon sa nasabing site ngayong taon. Iniling din naman babatas na bumuo ang DOLE ng isang task force na tututok sa mga pangangailangan ng mga nakaligtas na manggagawa at kanilang mga pamilya, kabilang ang pagtulong sa pagproseso ng mga insurance at iba pang claims ng mga biktima. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
3: Maraming salamat, Robert Mano. Sa ibang balita, apat kabilang ang barangay chairman at pulis patay matapos pagbabarilin sa Isabela. Balita mula sa Isabela, hatid ni Haris Julio. Haris.
5: Lumabas sa paunang investigasyon na dumalo sa pista ang mga biktima at nakaupo lang sa harap ng bahay ng pulis nang walang habas na pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang salarin sa Barangay San Rafael Abajo, Santo Tomas, Isabela pasado alas 7 ng gabi noong Sabado. Patay ang pulis, barangay chairman at dalawang menor de edad habang apat pang individual ang sugatan. Nagsasagawa na ng manhunt operation ang mga otoridad laban sa mga salarin. Mariin namang kinundena ng lokal na pamahalaan ang pagpatay at inatasa na rin ang pulisya maging ang Local Peace and Order Council para magsagawa ng masusing investigasyon sa motibo at pagkakakilanlan ng mga suspect. Inatasan din ang Municipal Social Welfare and Development Office na magbigay ng psychosocial services sa mga residente at asikasuhin ang tulong sa mga biktima kabilang ang burial assistance at financial aid. Hinimok din ng LGU Santo Tomas ang mga residente na maging kalmado at umiwas sa pagpapakalat ng hindi beripikadong mga impormasyon para sa ikalulutas ng kaso. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Haris Julio.
3: Maraming salamat, Haris Julio. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Tricia Lindo.
2: DZMM Balita ngayon!
6: bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Ngayon.

0: Magandang hapon mga kapamilya, ngayon po ay Lunes, 25 ng Mayo 2026. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghati ng isang oras ng iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghahanap ng solusyon.
1: Kasama po nag-iisang dalaginting ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, para sa programa Sa Tambalang Handang Umagapay. Handang umaksyon sa inyong mga panawagan, hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Ito po ang
0: Aksyon Ngayon. How was your weekend? Kumusta, Tito Winnie? Kumusta ka? How was your weekend?
1: Yeah, with the family. Okay naman.
0: Everyone okay na?
1: Yes.
0: Okay, yeah. Very good. I am comforted to hear that.
1: Yes.
0: Yun, hanggang doon lang tayo.
1: Thank you for
0: asking. Sadya kitang hindi ni-message. Uh-huh. Kasi sabi ko, pag meron, may message naman si Tita Winnie. O tatawagan anytime. Oo, anytime. Kapamilya ko. Sabi ko nga sa'yo, you can contact me anytime, yeah, anywhere, wherever I am.
1: I know. Magsusubong ako sa'yo mamaya. Hayaan mo na.
0: Sige lang. I think I know. Partly.
1: Teka lang sandali. Siyempre, Lunes ngayon.
0: Yes.
1: Actually, it's the last week of May. Biruan mo yun.
0: Mm-mm.
1: Ako nagugulat ako. Hindi ko alam kung bakit parang pakiramdam ko napakabilis ng pagdaan ng buwan ng Mayo.
0: I agree.
1: Diba? Naramdaman mo ba yun?
0: Alam mo, ang isang nakikita ko, sabi ko, mabilis na matapos din ang summer. Kasi may afternoon thunderstorms na lately.
1: Hindi pa, kasi mag-El Nino pa.
0: Ayun nga, pinagdadasal ko na may ulan.
1: Siguro dahil sa dami ng mga events, well, sa buhay natin at saka sa buhay ng sambayan ng Pilipino, hindi natin napapansin kung gaano kabilis ang pagdaloy ng panahon.
0: Yes, tama ka, no? 5 months na out of 2026.
1: It's almost the half of the year,
0: yes.
1: 2026.
0: And then 3 weeks, magbubukas na yung eskwelahana naman.
1: Correct! Pero syempre, dito po sa ating programa, bukas na bukas po ang aming programa sa inyong mga panawagan. Ngayon ngang araw na ito eh, meron tayong panawagan na panawagan para maitama ang mga detalye sa kanyang birth certificate.
0: Medyo nagulat ako dito sa kwentong to, Tita Winnie. Alam mo yung spelling ng pangalan or apelyido na magkamali, sarang given na, nangyayari.
1: Ako, ang dispute naman ng sa akin.
0: Meron ka?
1: Meron ako.
0: Oh.
1: Kasi, sa birth certificate ko, pangalan ko Winnie.
0: Okay.
1: Nung bibinyagan ako, ayaw pumayag nung pare na Winnie ang pangalan. Kasi
0: Catholic name.
1: Hindi daw Kristiyano.
0: Oh.
1: So, ginawang Rowena.
0: Oh.
1: Oo. So for the longest time, hanggang makatapos ako ng elementary, Rowena ang pangalan ko.
0: Okay.
1: Pero ang palayaw ko sa bahay, Winnie.
0: Okay.
1: Ngayon, nung mag-a-apply na ako ng high school, ayaw tanggapin.
0: Ng Rowena?
1: Ang Rowena.
0: At
1: kasi
0: bakit?
1: Dapat daw Winnie.
0: Huh,
1: so nagkaroon pa ng affidavit na Rowena and Winnie are one of the same. Para yun yung legal name
0: ko.
1: So, kaya Winnie na po ako ngayon.
0: Okay.
1: Kasi yun daw ang dapat na sinusunod, yung birth certificate, hindi yung baptismal. Kasi
0: yes.
1: Totoo naman.
0: Tama. Dahil ang birth certificate mo, Winnie. Sa baptismal lang ang naging Rowena. Kasi legal paper itong birth certificate.
1: Right. Kaya lang nagkaroon ng affidavit na one and the same person, kasi ang mga papeles ko nung elementary, Rowena.
0: Tama. Pati diploma mo siguro.
1: Correct. Totoo
0: diba?
1: Naman.
0: Pati diploma
1: totoo
0: mo.
1: Naman.
0: Pero ito, yung mga itong tatawag sa atin or natin, pati kanyang kasarian mali.
1: Ay talaga?
0: Uh-uh.
1: I mean, asawa ko naman. Mali din ang spelling ng apelyido.
0: Alam mo, minsan yung spelling, pagbibigyan ko pa nangyayari.
1: Spelling! Kaya, hindi eh. Siya bunso eh. Siya lang nag-iisang gano'n ang spelling.
0: Di ba yung pangalan ko, Dennis? Isang N.
1: Oo.
0: Ang alam ng karamihan, double N.
1: Yes.
0: So, for the longest time, ito nagiging issue.
1: Okay.
0: Kaya ngayon, na nasa action
1: pero
0: line.
1: Pero ang birth certificate mo, isang N lang.
0: Single N. Pero ang driver's license ko,
1: double N?
0: Yes.
1: Ay?
0: At sa tulong ni Paul Bea.
1: Ay!
0: nagawa ko ng single paraan. Egg. Oo, dahil hindi ko never ko nagamit yan bilang official na identification card. Dahil double M.
1: Okay.
0: And then, may mga diploma ako, may mga certificate po ako na mga inattendan, mga specialty training ko, naging double M, na kailangan ko i-request, papalitan.
1: Oo, documents yun.
0: Yes.
1: Kaya, sabi ko nga sa asawa ko, alam mo yung asawa ko, tatamad-tangad yan. Ayaw niya ng ano, ayaw niya ng iayos.
0: Mm.
1: Sabi ko sa kanya, alam mo, May, pag hindi mo inayos yan, ibig sabihin, hindi mo ako asawa.
0: Yes. Ibang threat.
1: Ayun, inayos niya.
0: Ibang threat. Oh, effective ka. Very effective ka, Tita Winnie.
1: O yan, abangan niyo po ang problema tungkol sa birth certificate. At syempre, meron po tayong klinika sa Estrenta today.
0: About vitamins and minerals.
1: Ay, gusto ko yan. Baka umu-over na tayo ng laklak ng mga vitamins and minerals.
0: Oo.
1: O mamaya. Tapos meron tayong...
0: Meron tayong sa isang bahay kanlungan para sa mga batang inabando na. Napabayaan, inabuso, at nasa panganib ang yun makakausap natin mamaya.
1: Anong klaseng panganib ito?
0: Dahil siguro, sabi natin, battered child?
1: Or raped? Sexually assaulted?
0: Hindi na-specify, pero parang siya po ay parang isang house ng isang pare.
1: Okay.
0: Father.
1: Okay.
0: Na siya po ay kumakalinga sa kanila. Kasi it's not easy, Tita Winnie, to be a victim of ganung klaseng problema.
1: Sige, mamaya po malaman po natin ang kwento at ginagawang kawanggawa ng bahay kalingang ito. Siyempre, yan at marami pang iba dito lamang po sa ating programang
0: Aksyon ngayon.
1: At bago tayo magpatuloy, meron po tayong pasasalamatan.
2: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
3: Aksyon ngayon! Litong-lito?
4: Litong-lito?
3: Gulong-gulo?
4: Gulong-gulo?
3: Pinagpapasapasahan?
4: Pinapaasa?
3: Pinapaasa? Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
0: Mga kapamilya, lumapit po sa ating programa si Kai Maro para humingi ng tulong ng maayos ang mga koreksyon or maikorek ang kanyang birth certificate. Yeah. Nice daw kasi niyang pakasalan ang kanyang kinakasama.
1: Ay oo, kailangan ng birth certificate!
0: Yes, kasi yan ang nangyari sa'yo.
1: Yun yung threat.
0: Yun ang threat mo. Pero hindi nila ito magawa dahil sa maling impormasyon sa kanyang dokumento.
1: Okay.
0: Kaya yun, para malaman natin ang buong detalye, makakausap natin po sa ating linya si Kai Maro.
1: Hey Kai, magandang hapon, Tita Winnie at Doc Dennis, kasama mo.
5: Hello po, magandang hapon po. Good sa lahat po ng nakikinig ng DZMM, Aksyon ngayon.
1: Ayun.
5: At magandang hapon din po, Tita Winnie at Doc Dennis.
0: Dennis,
1: apa. Sorry, thank you Kai ha. Okay, maibanggit mo lamang kung ano ba yung mga gusto mong itama sa birth certificate mo.
5: Ayun po, Tita Winnie, actually po, yung unang-una po, yung gender ko po is dapat po male. So yung nasa birth certificate ko po sa PSA female. Ko is female po.
0: Sino nag-fill up noon, Kai?
5: Yung name po ng father ko is Mali. Freddy Alcaraz Maro.
1: Okay.
5: Then yung nasa PSA ko po is Freddy Alcantaraz Maro.
1: Ah, may title, sa
5: mother
1: okay.
5: Ko, yung mother ko naman po, ang real name niya po is Annalyn Arsenas Maro.
1: Okay.
5: So yung nasa PSA ko po is yung nickname niya po na Sally Arsenas Maro.
1: Okay. So, ang dami.
0: Magulang, mali ang pangalan.
1: At saka yun nga, kasarian niya.
0: Mali.
1: Yung tanong, anong tanong mo, Doc?
0: Kaya nga, sino ba ang nag-fill up ng impormasyon nito at that time na nung pinanganak ka, Kai?
5: Yung nag-fill up daw po nito at yung nag-registered po is yung manghihilot po kasi pinanganak po ako, hilot lang po noon eh.
0: Ah, so traditional birth attendant.
1: Eh, teka muna eh, kung siya yung nagpaanak sa'yo, bakit hindi niya napansin? Na hindi
0: ka, yung kasarian hindi man ka, lang?
1: Yung female at male?
5: Or ayun po, hindi nga raw po napansin po, Tita Winnie.
1: Or baka naman, sorry.
0: Okay.
1: Baka naman hindi niya alam yung female and male.
0: Yun. Kasi minsan
1: ang probinsya ba?
0: Anong probinsya ka nanganak? Or probinsya ba?
1: Ipinanganak.
0: I'm sorry.
5: taga-Bataan po ako, Tito Winnie. Din yung nagpaanak po kay Mama is from Masbate pa po. Nung time na yun, nagbakasyon lang po rito sa Bataan.
1: Ah, okay, okay. Well, yun nga, baka nga hindi maalam kung ano yung male or kung ano yung female.
4: Dahil
1: no?
4: Sa hospital, meron
5: po,
4: tayong...
5: Yun nga na po, yun nakaintindi rin po ng Tagalog since Tagalog po kasi yung language dito sa amin sa Bataan.
1: Ah, siya, sige.
5: Tapos siya pa po yung nagpa-registered po.
1: Siya, naririyan na yan, Kai. Pero ang ginawa namin, inirefer ka namin sa PSA, ha? Sa ating... Oo, sa ating Director 3, Legal Service ng Philippine Statistics Authority, kay Attorney Elizer Ambatali. Hello, Attorney! Tita Winnie po ito. Nakalock na. Tita Winnie po ito at saka si Doc Dennis kasamang ating tawag dito, si Kai. Kai Maro. Hello?
4: Good afternoon, sir.
6: Good afternoon po. Magandang hapon po sa inyong tagapakinig at sa inyo din po,
4: yes.
6: Mr. Winnie and Doc
4: Dennis.
1: Okay. Attorney, paano natin matutulungan itong si Kai? Kasi mali ang kasarian niya from male, naging female. Mali rin ang mga pangalan ng mga magulang niya. So, paano, what steps to take?
6: Opo. Mali ang kasarian dun sa may birth certificate.
1: Opo.
6: Meron po tayong administrative process dyan na pwedeng i-correct ito.
1: Okay.
6: sa local civil registry office po natin o LCRO. So, kailangan lang magpunta ni Sir Kai doon sa kanilang LCRO para mag-file ng petition for correction.
1: Sa City Hall yun, ano, attorney?
6: Opo, kung saan po nakarehistro po ba yung birth certificate po ni Sir Kai?
1: Sa Bataan eh, layo.
6: Saan sa Bataan po?
4: Kai, saan sa Bataan kayo?
1: Hello, Kai?
4: Orion yata, ay Tita Winnie.
1: Orion.
4: Orion ba? Orion. Kasi papel yun, Orion. Okay.
6: Kung medyo malayo po yung place of registration na LCRO, pwede naman po tayong mag-file sa pinakamalapit na local civil registry office.
1: Okay.
6: Kung malapit siya dito sa Quezon City, pwede niyang i-file dito sa Quezon City at ipapadala ng Quezon City yung kanyang petition sa LCRO ng Orion, Bataan.
1: Okay.
6: Medyo mas matagal nga lang po ito dahil sa yung pagka-transmit ng mga documents from here sa Metro Manila to the local civil registry office ay magkakaroon ng karagdagan na step.
1: Eh, attorney, uso na online ngayon? Hindi, wala bang parang online application direct from Manila to Orion?
6: Opo. Sa change of sex po kasi or sa
4: gender.
6: Actually, meron na po tayong APCAS. Ang APCAS ay Administrative Petition for Correction Automated System, pero sa ngayon, nasa initial stage po tayo ng rollout at wala pa po tayong migrant petition. Tinatawag po kasi natin yung out-of-town na migrant petition kung saan file ng iyong petition for correction sa pinakamalapit na local civil registry offices.
1: Ah, okay. E paano po yung mga spelling, mga pangalan ng magulang niya?
4: Pati last
1: iba
4: name.
1: Iba pang application yun?
6: Kung pwede po pagsabayin yung application natin.
4: How? Paano po, attorney?
6: Sa isang petition, kung pwede tayong magsabay ng petition for change of sex.
1: Okay.
6: At po pwede rin po tayong magsabay ng petition for correction of clerical error. Tandaan po natin kay Sir Kai na ito ay correction of clerical error lang. Ibig sabihin, yung mga mali ang spelling sa ating first name at saka sa ating last name or middle name ang po pwedeng i-correct natin administratively.
4: Kailangan pa ng affidavit ng abogado, attorney?
6: Hindi na po, Doc Dennis. Ang kailangan lang po ay magpunta sa local civil registry.
4: I-fill up lang po.
6: At meron na po yung form doon na
4: yes.
6: Kailangan i-accomplish, i-execute.
4: Yes.
6: Kailangan po kasi as a change of sex po kasi kailangan may personal appearance yung ating petitioner.
1: Para mapatunayan na male talaga si Kai.
6: Tama po, Tita Winnie.
1: Oh, correct. Oh, oh. Okay, thank you, Attorney Kai. Meron ka bang tanong para kay Attorney?
5: Hello, Attorney. Dito po kasi, sinubukan ko na po na lumapit doon sa ano sa civil register office po namin. Hinihingian po ako ng I think 5,000 plus po ata yun para po sa requirements po ata. Yun yung pagkakaintindi ko po na sila na po yung mag-aayos lahat ng requirements. Kaya lang po, hindi ko nga po ito naayos dahil nga po sa kakulungan din po ng budget.
1: Ah.
6: Okay. Yeah, Kai, meron talaga tayong fee doon sa application natin ng pagka-correct sa ating mga local civil registry offices.
1: Uh-oh.
6: At kailangan din kasing ipapublish mm-hmm. itong petition for change of sex. No? Mm-hmm. So, ito siguro yung sinisingil ngayon ng local civil registry offices natin.
1: Mm-hmm.
6: Kung ikaw naman ay makakapagpakita ng katunayan na ikaw ay indigent, ibig sabihin ay nakalista ka doon sa inyong lugar na nangangailangan ng tulong mm-hmm. or indigent, malilibre naman yung application, no? Application for petition for correction.
1: Ah. Certificate of indigent sa barangay yun manggagaling, ano, attorney?
6: Pwede pong kuhanin ito sa barangay. Ngayon pa man, yung publication fee, I think hindi na ito sinasagot ng gobyerno natin.
1: Magkakano yun? From the 5,000 pesos processing fee, magkano na lang kaya ang babayaran? Ballpark figure lang.
4: O kasama na dyan?
6: Iba-iba po kasi yung rate ng publishers. Ano po,
1: oh.
6: Ito. So, siguro humiling na lang tayo doon sa local civil registrar natin kung may merekomenda silang mas murang publisher.
1: Oo nga, kasi print lang naman ito at attorney, no?
6: Opo, maliit lang po.
4: So it's either broadsheet or tabloid or something.
1: Basta
4: nakaprinta.
1: Mailathala. Yun ang importante.
4: To be made public.
1: Yes.
4: Public announcement.
1: Okay.
4: Halimbawa, attorney, na isubmit na lahat, mga ilan araw o ganong katagal bago ilabas yung tamang okay na birth certificate ni Kai?
6: Opo. Dahil po sa hindi pa po gumagamit ng APCAS, ang ating civil registrar
4: yes.
6: na kung saan mag-a-apply si Sir Kai, ang review po niyan ay nasa 3 to 6 months. No? So, including na dito yung period within which to post notice sa application ng petition at saka yung publication.
4: Okay. Half a year.
6: Pero maganda po sana kung naka-upcast na po yung ating
1: Sayang. Sana. Our attorney, pabilisan nyo na yan sa inyong digital.
4: I-expedite na.
1: Para malaking tulong yan para hindi na halimbawa na magpapabalik-balik pa kung saan probinsya, no?
6: Opo, kami po ay nag-onboard na ng mga local civil registry offices po natin, Tito Winnie, Dennis. At nasa 225 na ang gumagamit na LCRO sa buong Pilipinas ng APCAS. At balak namin na mas paigtingin at mas pabilisin yung pag-onboard ng ating mga LCROs para gumamit ng APCAS.
4: Baka, attorney, pwede kami maglambing sa'yo, ha? Kasi pareba expedite, kasi kakasal siya, eh.
1: Oo nga, eh.
6: Diba? Okay.
4: Kakasal siya, attorney? 180 days? Diyos ko, pwede ng mga anak in 3 months.
1: Oh my goodness.
6: Diba? Dahil po may urgency, tinatanggap naman po natin yung may mga talagang urgent katulad ng mga merong work
4: yes.
6: abroad na kailangan ng umalis. Ito ay isang pagkakataon na minsan once in a lifetime lang. So
4: yes.
6: tinutulungan naman po natin.
4: Oh, thank you very much.
6: Basta po ay urgent na urgent po talaga.
1: Sige.
4: Thank you.
1: Pagka nakuha na po niya yung ano, rehistro doon sa
4: Civil
1: Registry sa Bataan, papapuntahin po namin sa inyo, attorney.
6: Sige po, sige po.
4: Thank you.
1: Okay, thank you.
4: Thank you po.
1: Thank you.
6: Thank you po. Magandang hapon po ulit. Magandang hapon.
1: Thank you. Yan po si Attorney Alizer.
5: Maraming salamat po.
1: Ang Batali. Ay, Kai, alam mo, nakausap din namin yung taga, asa na ba yun? Yung municipal registrar, yung head ng municipal registrar office ng Orion Bataan. Makakapunta ka ba doon?
5: Yes, ma'am. Opo.
1: Oo, makakapunta naman. Punta ka, ito ah, kay Miss Cristina De Jesus. O, sulat mo na.
5: Okay.
1: Miss Cristina De Jesus, siya ang head na Municipal Registrar Office ng Orion Bataan. Tapos, tutulungan kanya para maigiya kung paano ang proseso sa problema mo sa birth certificate. Okay?
5: Sige po, ma'am. Maraming salamat po, Tita.
1: Okay.
4: Sa Webes daw, Tita Winnie, in-expect siya ni Cristina.
1: Yes, oo. Sa Webes, ha? Kay, ha?
5: Okay po.
1: Tapos,
5: after po,
1: pagkatapos noon, tawag ka ulit kay Paul kung available na yung mga papeles, mga dokumento na nagpapatunay na na-i-correct na yung detalye mo sa birth certificate para maiproseso naman yung sa PSA. Okay?
5: Okay po, Tito Winnie. Maraming salamat po.
1: Sige.
5: Maraming salamat.
1: Kailan ba kasal?
5: Actually po, dapat po, this coming May 30 po eh. Kaya lang po, minug po namin dahil nga po sa mga problema ko po sa
4: Sabado na yun.
1: Oo nga.
4: Sabado na pala.
1: So, ano muna, status ko muna, intay muna natin yung mga makorek yung papeles.
4: Para sure na perfect na ang papeles.
1: Oo.
4: Pagka kasal niya.
1: Sige. Thank you, Kai. Ingat ka, ha. Bye-bye.
5: Thank you po, Tita Winnie, Doc Dennis. Maraming salamat po sa action ngayon ng DZMM. Thank you so much po talaga.
1: Okay, no problem. Nakilong
5: po ito sa akin. Thank you po.
1: Sige. Si Kai Maro po yan ang lumapit po sa atin para sa problema niya sa birth certificate.
3: Winnie Cordero at Doc Dennis sa action ngayon sa DZMM.
4: Ayan.
1: At sa ilang sandali lamang, magbubukas na po ang ating klinika sa East 30. Naku, napakaganda po ng tatalakayin ni Doc tungkol sa
4: vitamins at minerals. Alam mo, pwede buong linggo yan.
1: Oo nga eh.
4: Kasi iba-ibang letra.
1: At saka gusto ko, kung tama ba yung ano,
4: dosaging.
1: Oo, baka nag-doble-doble na ako ng vitamins ko,
4: yes,
1: Doc.
4: Yes,
1: tawag dito.
4: Kailangan mo ba?
1: Oo. Kailangan ba?
4: Yun ang tanong natin.
1: Ah, okay.
4: Kailangan mo ba?
1: Baka may mga katanungan po kayo, i-text na yan sa ating DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo social media accounts. At syempre, pwede rin po kayo magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
4: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101, local 5671, 5672 o 5673. Sa ilang sandali, babalik pa rin ang
1: Aksyon Ngayon!
3: Aksyon Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
7: Airport, mesan ka na! 10 a.m. na!
8: Ha? Huh? Di ba mamayang gabi pa flight natin?
7: Ay, malabo!
8: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh!
7: Para malinaw!
9: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. EO, love your eyes.
10: Ka! Kaya ba ganyan?
11: Sige lang, direk! Kaya!
12: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
13: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
12: ikaw ang liwanag sa dilim.
13: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
14: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
15: Ang DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
16: DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
17: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: refilling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Mga Mi, help protect freshness feeling every day up to 8 hours with all new Protect Soap. With regular use, results may vary.
1: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
3: Sa oras, alas 2.32, tayo magbibigay daan sa ating mga Radio Patrol. Mga puna ng pagiging malamig umano ang Malacañang sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano, inalmahan ng palasyo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacañang, Radio Patrol, Christian Yosores.
4: Doc Dennis, iginiit ng Malacañang na wala itong papel sa anumang paggalaw o mga pagbabago sa liderato ng Senado bilang hiwalay na sangay ng pamahalaan. Kasi matapos sabihin ni Senator Dante Marcoleta na tanging ang liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano ang hindi binigyan ng pasbas ng palaso. Binigyang diin ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na wala kinalaman ang Malacañang o si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pagpapalit ng liderato ng Senado dahil desisyon nito ng mga miyembro ng institusyon. Dumistansya naman si Castro ng matanong kung may kumpiyansa din ba ang Pangulo sa liderato ni Cayetano matapos magpahayag doon ng kumpiyansa ng mahalal bilang Senate President si Senator Tito Soto. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
3: Maraming salamat, Christian Yosores.
5: Tuloy-tuloy ang mga balita, paneling, para sa paghahanap sa posibleng survivors sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga, nagpapatuloy. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Pampanga ni Radyo Patrol, Nico Bagsik.
6: Tita Winnie at Doc Dennis, pusingan ng rescue na ginagawa ng Bureau of Fire Protection sa mga individual na natrap sa loob ng guho. Ito ay matapos ma-retrieve ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ang dalawang bangkay kaninang umaga na nauna nang na-detect na wala ng buhay. Ayon kay Fire Superintendent Dea Cahili, paneling at thermal scanning ang tawag sa proseso ng paggamit ng mga equipments kung meron pang ma-detect na heartbeat o tibok ng puso mula sa mga natabunan ng guho. Narito ang kanyang payag.
7: Using thermal scanners and our canine units available, once wala na po tayong makitang signs of life, then we will proceed now to the removal of debris. And
6: yan ang payag ni Fire Superintendent Dea Cahili, ang hepe ng BFP Regional Information Office. Kung wala na nga silang makitang signs of life, ay tutungo na ang operasyon sa pagtatanggal ng debris o yung mga guho na maaaring gamitan ng hydraulic equipment at mga bulldozer. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Rattol, Nico Bagsik, DZMM.
5: Salamat sa iyo, Nico Bagsik.
3: Pagpuputol ng mga puno sa Quirino Avenue at Palawan, dinepensahan ng DENR. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Joe Garner.
8: Doc Dennis, Tita Winnie, magandang hapon. Idinepensa ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang desisyon nitong payagan ang pagputol ng ilang libong puno sa Quirino Avenue sa Maynila at Barong Nickel Project sa Palawan. Sa pahayag, tiniyak ng DNR na walang punong pinapayagang putulin ng walang legal na basihan, environmental safeguards at rehabilitasyon ng apektadong lugar. Kaugnay ng Barong Nickel Project, sinabi ng DNR na may higit 26,000 na puno ang pinayagang putulin habang higit 43,000 saplings naman ang ililipat at muling itatanim sa pamamagitan ng earthballing at transplanting. Pero paglalinaw ng ahensya, hindi umano sabay-sabay isasagawa ang pagputol ng mga puno dahil phased implementation ito kung saan kasabay rin agad ang pagtatanim ng kapalit ng mga puno upang matiyak ang tuloy-tuloy na ecological recovery. Ayon pa sa DNR, obligado ang proyekto na pagtanim ng 100 indigenous seedlings kapalit ang bawat punong puputulin, katumbas ng tinatayang higit 2.6 million seedlings, kabilang ang mga katutubang species at mangroves gaya ng pagatpat at api-api. Inaatasan din ang kumpanya na pangalagaan ng mga itinanim na puno sa loob ng hindi bababa sa 3 taon upang matiyak ang survival rate ng mga ito. Bahagi rin umano ng kondisyon ng pagpapanatili ng 20-meter buffer zone sa mga ilog at daluyan ng tubig pagsusumite ng geotag monitoring report at mahigit na pagbabantay ng DNR kasama ang isang multi-partite monitoring team na binubuo ng pamahalaan, LGUs, komunidad at civil society groups. Iginitaman ng DNR na mahigit nitong pinabantayan ang bawat yugto ng proyekto at tinayak sa prioridad umano nilang maprotektahan ng kalikasan habang ipinapatupad ang bata.
5: Ay,
8: at
5: Jom!
8: At yan ang balitang
5: Hello, Jom. Sino na nga ang sekretary ng DNR ngayon?
8: Ang secretary ng DNR ngayon ay si Secretary Lutilla, o di ako nagkakamali, no?
5: Okay, that's it.
3: Extra, Jom!
8: DNR Secretary ay si Secretary Rafael Rotilla, dating Department of Energy Secretary.
5: Okay.
8: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, ECMM.
3: Maraming salamat, Jom Garner!
5: Samantala, kampanya para sa pinaigting na proteksyon at tulong sa mga senior citizen, umabot na sa 2 milyong lagda. Narito ang balitang gobernado sigurado mula Kamara ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
9: Yes, Tita Winnie at Doc Dennis, nasa 2 million signatories na ang nakalap para sa 12 million na lagda para sa matatanda na nagsusulong ng pinaigting na pangangalaga sa mga lolo't lola sa harap ng mahal na gamot at medical o health services. Nagkaroon ng partial turnover ceremony ngayong araw sa Kamara na pinangunahan ni na House Committee on Senior Citizens Chairperson Congresswoman Milagros Aquino Magsaysay at House Speaker Faustino D. III. Nakalap ang mga pirma 2 buwan matapos itong umarangkada kung saan target na umabot o maabot ang 12 million na bilang bago matapos ang taon. Pagsitiyak naman ni Dina na itusulong sa Kamara mga panukala tulad ng Universal Social Pension o 1,000 pisong monthly pension para sa lahat ng senior citizens sa bansa. Giit pa niya na hindi dapat tignan ang mga senior citizen bilang statistics kundi bilang magulang at Pilipinong buong buhay na nagsakripisyo para sa kanilang pamilya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
5: Thank you, Pamela Vasquez.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol.
10: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Ang puso ng DZMM, aksyon ngayon! Bukas na ang klinika sa East 30 sa aksyon ngayon!
3: Bukas na ang klinika sa East 30, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapo sa budget kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampinyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
5: Vitamins and minerals. Ano bang uunahin natin? Ano bang kaibahan ng vitamins at minerals?
3: Minerals, usually mga electrolytes, okay. Yung mga nasa periodic table.
5: Hindi, ano ang epekto nun sa katawan?
3: Depende yan. Okay. Hindi lahat pare-pareho yan.
5: Ay, talaga.
3: Dahil meron bawat, sabi natin, ng vitamins, karamihan, nasa letra, hindi ba?
5: Oo nga,
3: A, D, E, K, mga ganon. So, ikakategorize muna. Ano dyan ang tinatawag na fat-soluble vitamins?
5: Bakit?
3: Apat.
5: Ano ba yung fat-soluble?
3: Kailangan nila ng fat para matunaw, para ma-accept, para ma-absorb ng katawan.
5: Okay. Pag sinabi bang fat, kung ganon, de kailangan kakain ako ng matamang pagkain?
3: Hindi. Dapat meron din kaunting fats and oils sa ating pagkain, which is part of a regular, normal portion ng pagkain natin, Tita Winnie.
5: Okay.
3: Di ba?
5: Sige.
3: So, pag sinabi fat soluble, A, D, Delta, E, K.
5: At saka
3: K.
5: K, kangaroo.
3: Oo, adek.
5: Eh, para saan ang vitamin A?
3: Para sa malinaw na paningin, malusog na balat.
5: Ay, naku, sa kalabasa, carrots,
3: yes.
5: Yellow,
3: spinach,
5: yellow and green leafy vegetables.
3: Yes, sweet potatoes. Yes,
5: gusto
3: pwede
5: mo.
3: Yan.
5: Oh.
3: So, D,
5: D.
3: Delta,
5: para
3: sa malakas na buto at kalamnan.
5: Eh, meron pang tinatawag yung D3 ngayon eh.
3: Yes, kasi doon lamang uri yun. May D2, D3. Mas gusto natin D3 kasi yan ang mas nakaka-absorb or mas okay sa katawan natin.
5: Okay.
3: So,
5: eh, pwede rin daw makakuha ng D3 sa pagbilad sa araw.
3: Yes. Kaya nga, bago tayo mag-take ng tinatawag na supplemental vitamin D, eh, patest natin muna ang ating D level sa katawan natin o sa dugo natin. Eh, kung normal ka, dahil kayo ay maayos naman, exposure mo sa sunlight, then maintain.
5: Okay.
3: Dahil kung wala kang D, ito yung sakit na rickets o mahina na buto.
5: Yeah.
3: Ito ay sa malakas, para sa ano, pagpapalakas ng buto or bone.
5: Pwede niyang ma-prevent yung osteopenia.
3: Yes, osteopenia na that will lead to osteoporosis.
5: Yun. Okay. E.
3: E, laban sa stress. Dito pumapasok yung mga vegetable oil, mga seeds, mga nuts.
5: Okay.
3: Diba?
5: Pero merong ano eh, vitamin E na vitamin sa ano eh. Ininom.
3: Yes, alpha-tocopherol.
5: Oh, yun.
3: Alpha-tocopherol, yun vitamin E.
5: 400 IU, pinakamataas.
3: Yes, may mas mataas, pero ang sa atin, okay na ang 400.
5: Okay, para rin daw sa libido yun.
3: Eh, dati sabi nila, pero overall para sa immune system.
5: Para sa immune system.
3: Ganon.
5: Okay, tapos letter
3: K.
5: Dito
3: pumapasok yung para maganda ang pamumuo ng dugo mo, blood clotting.
5: Okay,
3: blood clotting.
5: Okay.
3: That's why sa isang taong may problema sa atay or cirrhosis o palyadong atay, si K ay bawas na bawas.
5: Yan ang mga fat soluble vitamins.
3: Yes.
5: Okay. Ano pa yung susunod na kategorya?
3: Water soluble vitamins.
5: Pag sabi water, pwede laging nainom ka tubig, ganun.
3: Well, sa tubig siya matutunaw,
5: okay.
3: Magdi-dissolve,
5: okay,
3: di ba?
5: Okay.
3: Dahil ito, pumapasok yan, B-complex natin.
5: B-complex!
3: Yes.
5: B-12,
3: yes.
5: B-8.
3: Lahat ng letra at number, marami ang B.
5: Ay, kaya lang, ang pinaka-importante daw yun, yung
3: marami.
5: B-12, B-8.
3: Depende yan, may B-1, which is thiamine.
5: Oo, B-2,
3: riboflavin. B-3, niacin. B-5, pantothenic acid. Marami yan.
5: Pero lahat ng mga B-complex na ito, para saan ba yan?
3: Depende. Kanya-kanya yan.
5: Nerves.
3: Dahil sabihin natin
5: nerves.
3: Sa nerve, si B1 for nerve function.
5: Okay.
3: Para sa magandang balat, papasok sa usapan si B2, riboflavin, healthy skin.
5: Okay.
3: Para sa magandang balat at sa overall health plus energy metabolism, niacin, B3 naman tayo.
5: Oh,
3: narinig mo yun, biotin?
5: Narinig mo yun?
3: O para saan? Sa magandang
5: buhok.
3: Vital for hair, skin, nails, and the overall health natin.
5: Okay. Tapos next?
3: Vitamin C. Water soluble yun. Okay? Now,
5: Doble-doble naman yung panglakas ng katawan.
3: Yes. Maraming, dahil bawat letra, meron kaakibat or may kasabay yan eh. Like si D, magwo-work best yan together with calcium.
5: With a mineral.
3: Mm-mm.
5: Which is calcium.
3: Yes. Sunlight.
5: Sino yung may kailangan ng magnesium? Si D3.
3: Yes, pero marami siyang uring magnesium din. Depende ang kanyang salt.
5: Oo, yung sa akin, magnesium glycinate.
3: Para maganda daw ang tulog mo.
5: Okay. Okay.
3: Yun. Kaya iba-iba yan, Tita Winnie. So makikita natin ang vitamin C. Marami sa atin na kapamilya uminom ng vitamin C. Dahil ang vitamin C ay para sa paghihilom ng sugat, pag-build up ng immune system natin.
5: Kaso,
3: huwag natin sobra. Kasi ang mababa lang ng requirement natin
5: vitamin
3: sa vitamin C. Mababa lang ang pangkaraniwan, 500 milligram ang iniinom ng karamihan, di ba? Hindi nga RDA o recommended daily allowance sa atin, wala pang 100 eh.
5: Eh, kasi daw, depende raw sa activity mo eh. Tsaka, iniihi rin naman daw yun.
3: Yes, kasi ang excess, iniihi mo.
5: Uh-oh.
3: Pero, ba't kailangan mo uminom ng 1 gram? Anong sadya mo? Bakit? Sa tingin 1,000, mo ba mas mataas?
5: Yung iba, 1,000-1,000?
3: Yun nga. Wala naman kailangan. Dahil ang adult, sabihin natin, per day, 75 to 90 milligrams per day lang.
5: Ang kailangan?
3: Yes, yes.
5: Ah, okay.
3: Sa bata, 15 to 75 lamang.
5: Ah, okay.
3: Mm-mm.
5: So, anong ibig, in that context,
3: yes.
5: Yo, so kung 1,000-1,000 milligrams ang iniinom kong vitamin C, mm-hmm, nasasayang lang yung iba?
3: Nasasayang. Minsan may kaunting kasamaan o bad effect sa katawan.
5: Like?
3: Yung iba nag-stomach upset pag vitamin
5: kasi
3: C,
5: acidic.
3: Ha?
5: Acidic.
3: Yung iba nagda-diarrhea.
5: Ah, talaga?
3: Aha. Uh-huh. Pwede mag-form din ng kidney stones.
5: Ay, talaga ba?
3: Yes.
5: Oh my gosh.
3: Oo.
5: Okay.
3: Oo. Kaya nga yung iba, ayaw namin nagbibitamino or anything a few days before laboratory test. Kasi nag-i-interfere sila sa accuracy ng test natin.
5: Ah, yan. Okay.
3: Dahil useless ha, useless ang vitamin C in mega high doses kasi cure daw sa sipon. Hindi, myth yun.
5: Narinig, sinabi mo yata ito, Dok, pagka may sakit ka na, hindi na naman na-e-epekto yung
3: yes.
5: vitamin C.
3: Mag-take lang tayo pag medyo kulang sa ating pagkain.
5: Okay. Which saan natin makukuha ang vitamin
3: C? Mga citrus fruits natin, di ba? Prutas. Maraming vitamin C yan.
5: Ay, may gulay din na vitamin
3: yes.
5: C. Broccoli.
3: Mm-mm, meron din.
5: Oh, yeah.
3: Guava, citrus fruit, mangga, pinya, papaya, kamatis, bell pepper, broccoli. Yun ang mga sources natin.
5: Vitamin next!
3: Vitamin D ay dapat
5: tapos
3: sabi ko na,
5: na
3: nga kasama
5: yun,
3: ng kasama ng vitamin calcium ano or mineral, di ba? So, titingnan mo 'yan. Maraming factors sa vitamins natin na hindi natin talaga kailangan inumin as a supplement.
5: Talaga ba?
3: Bakit? Lahat na binanggit ko nasa pagkain.
5: Bakit yung ano? Ay, teka. Gitong COVID, nauso yung vitamin C with zinc.
3: Zinc?
5: Oo.
3: So, ano ba ang zinc?
5: Ano ba
3: ang zinc kasi ay isang trace mineral. Nasa pagkain din yan.
5: Ah,
3: so,
5: okay.
3: Ang katawan natin needs zinc at the minute amount lang. 8 milligrams sa mga kababaihan, 11 sa kalalakihan.
5: Kung sumobra dun?
3: Walang silbi. Pwede kang madual, pwede kang magtahe, pwede magkaroon ng stomach cramps, nausea, stomach cramps, and diarrhea.
5: Because there's parang metallic
3: yes,
5: in taste.
3: Yes, meron effect yan.
5: Uh-oh.
3: And sabihin natin, bakit sasabihin ko, bakit kailangan natin mag-take ng zinc exclusively? Eh, kasama naman yung karamihan sa mga multivitamins.
5: Oo nga.
3: Diba?
5: Meron nga.
3: Diba?
5: Oo nga.
3: Kung nasa multivitamins ka, meron ka na,
5: uh-oh,
3: eh bakit ka magte-take ka pa ng supplemental
5: extra,
3: isa pang solo? Diba?
5: Na-expel lang din ng
3: yes,
5: katawan?
3: You don't
5: or,
3: need it.
5: Or nare-retain which could affect to something else?
3: Wala. Pag sobra kasi, magkakaroon ng irritation.
5: Yeah.
3: Ang excess naman, i-wash out ng katawan.
5: I-expel lang.
3: Yes.
5: Ah, okay.
3: Pero you know, ang pagkain natin, maraming may zinc.
5: Ano?
3: Baboy.
5: Baboy.
3: Baboy, manok, baka. Hindi ba?
5: Yung lean.
3: Yes.
5: Ah, okay.
3: Everything, lahat. Sabihin mo, bata, ang hilig sa manok. Baboy. Baka sa mga hindi pwedeng kumain ng pork. So meron. Sa isda.
5: Depende ba yan sa pagluluto?
3: Wala. Hindi naman. So pwede rin sa gatas.
5: Uh-oh.
3: Sa dairy product.
5: Uh-oh.
3: Whole grains kagaya ng beans.
5: Uh-oh.

0: di ba?
1: Hilig ako kumain mani.
0: Nagkukutkot kayo ng mani.
1: Oo.
0: O, nandiyan din.
1: Nandiyan din yun. Kahit adobong mani na.
0: Yes.
1: Talaga ba? Okay, tawag dito, tuwing kailan ba dapat iniinom ang vitamins?
0: Kung kayo po ay talagang umiinom, sabihin mo, tuwing umaga na lang. Maski na isang multivitamin. Na. Pero, kung kayo po ay balanced diet naman, no vitamins.
1: Di kailangan.
0: Huwag mo isipin na ito po ay isang wonder pill na magbibigay ng magic. Overall, talagang kailangan. Overall health natin, mentally, physically, tamang tulog, sapat ang pagkain, tamang amount or volume ng tubig.
1: Eh lalo na sa mga batang vitamins, Doc, merong nagsasabi, pampatangkad, pampaganang kumain.
0: Nasa lahi yan lahat. Tangkad, walang kinalaman. Of course, dapat proper nutrition yan. Oh. So overall, kung gusto mo, isang basong gatas will be perfect.
1: Nasa Facebook at TikTok si Doc.
0: Gamitin lang po ang ating official username at Doc Dennis Official. Mag-follow, mag-like at mag-share para sa ibang pangapayong medical o anumang makabuluhang huntahan. Mag-message lang po kayo.
1: Yeah.
0: At sa ating pagbabalik, may isang bahay kanlungan para sa mga batang inabandona, napabayaan, inabuso at nasa panganib ang ating makakausap. Sa ilang sandali, babalik pa rin ang
1: Aksyon Ngayon!
2: Aksyon Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
6: Liver up na tayo
5: with Liveraid Pro.
7: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
8: EZMM, Radio Patrol sa Estrenda. Una sa balita, una sa public service.
9: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
10: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
13: Ako to, si Chang Ami.
12: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Aksyon ngayon! Mga bayaning walang tigil sa pag-aksyon, tinig ng pag-asa, lakas ng Pilipino. Dito sa Kwentong Aksyon, Kwentong Kapamilya.
0: Mga kapamilya, isang bahay kanlungan para sa mga batang inabandona, napabayaan, inabuso at nasa panganib ang ating inimbitahan ngayon araw kasama sa serbisyo nila ang 24-hour shelter, pagkain, damit, wow, educational support, psychological service at marami pang iba para sa mga batang nasa kanilang pasilidad.
1: Nasa zoom po natin si Father Hill Casio. Hello Father Hill, siya po ang direktor ng Foundation of Balay Pasilungan.
0: Good afternoon Father.
1: Hi Father.
14: Hello, Madayaw Davao from Davao. Greetings to all of you. Magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Magandang hapon, Father. Kasama niyo Tita Winnie Cordero at Doc Dennis mula sa Aksyon Ngayon ng DZMM. Father, kailan pa po nagsimula ang Balay Pasilungan?
14: Yeah, it was started in 1989.

0: Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 4 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Kapamilya, inaabangan na ng mga kaanak ng biktima ng extrajudicial killings ang unang status conference ng ICC Trial Chamber sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Sinabi sa DZMM ni ICC Assistant to Counsel Attorney Maria Cristina Conti na magsisimula ang status conference sa Miyerkules, May 27, alas 9:30 ng umaga. Oras
4: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
3: Inaasahang alas 4 pa ng hapon mapapanood sa bansa dahil sa delay. Inaasahang tatagal din hanggang alas 10 ng gabi ang SAROS Conference kung saan kabilang sa tatalakayin ang mahalagang hakbang sa paglitis tulad ng pagtatakda ng petsa ng trial at pagripaso sa mga inaasahang ebidensya sa sinasabing patayan sa war on drugs.
5: Ang court babatay dun sa unang magpresenta at prosecution yun. Mm-hmm. Kung ready sila by November, bibigyan nyo ng mabigat na weight. Maliban na lang kung yun nga, may hirit pa yung defense. Mm-hmm. Pero sa puntong ito, kung ready sila by November, I'm looking at likely at least one hearing before the year ends.
3: Sa ibang balita, Pangulong Marcos Jr. tiwala sa magiging pamumuno ng bagong talagang Labor Secretary na si Frances Tolentino. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Malacañang, hati ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
6: Tres na nagpaabot ng pagtitiwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakatakdang pamumuno sa Department of Labor and Employment ng bagong talagang acting secretary na si dating Senator Frances Tolentino. Ayon sa Malacañang, bitbit ni Tolentino sa pagiging labor secretary ang kanyang kakayahan at malawak na karanasan sa paghawak ng mga mahalagang tungkulin sa pamahalaan mula sa level ng lokal hanggang nasyonal. Ngayong hapon, nakatakdang manumpa bilang bagong kalihim ng dones kay si Tolentino kay Pangulong Marcos dito sa Malacañang. Sa press briefing, nilinaw ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na nagbitiw sa pwesto sila Guesma dahil sa kondisyon ng kanyang kalusugan. Pero, hindi na idinetalye ang estado ng outgoing secretary. Sa isang hiwalay naman na pahayag, inanunsyo rin nila Guesma ang kanyang pagbaba sa pwesto para matutukan ang kanyang kalusugan. Ipinag-utos na kanya ang isang sistematikong proseso ng transition para masiguro ang tuloy-tuloy na pagtatrabaho ng mga empleyado ng kagawaran. Nagbalik na naman sila Guesma sa halos 3 dekada niyang paglilingkod bilang public servant na tinawag niyang calling ng kanyang buhay at binigyang diin na ang bawat desisyon at hamon na kanyang kinaharap ay nakaangklas sa kanyang pagmamahal sa sambayan ng Pilipino. Nagpasalamat din sila Guesma sa mga kawaninang Dole at kay Pangulong Marcos sa pagtitiwala sa kanya at umaasa mag-iiwan ng marka ang kanyang integridad, manasakit at tapat na layuning makapagbigay ng makabuluhang pagbabago sa buhay ng bawat Pilipino. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
3: Maraming salamat, Christian Yusores. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Asawa ni Senador Ronald De La Rosa na nawagan sa hudikaturang huwag payagang dalhin sa The Hague ang senador. Magsasakang senior citizen na sawi habang nakapila sa ayuda sa Cagayan. At patay sa gumuhong itinatayong gusali sa Pampanga, umakyat na sa 4. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Teresa Lindo.
2: DZMM Balita Ngayon!
7: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
8: Ako to, si Chang Ami.
7: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
8: Ako to, si Chang Ami.
7: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
8: Ako to, si Chang Ami.
7: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
8: Ako to, si Chang Ami.
7: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
8: ako to, si Chang Ami.

Magandang hapon po mga kapamilya. Alas tres na ng hapon, kaya eto, ako to si Chang Ami na po ang inyong programa. Pero minus Chang Ami muna po tayo ngayon, kaya ito ang inyong ating Amy Estreja. Paglilingkuran kayo hanggang alas 4 po ng hapon. Ito po ang ako to si Chang Ami, ang programang handang makinig sa anuman pong pinagdaraanan ninyo sa inyong mga buhay ng walang halong panghusga. Ano mang usapin sa buhay o sa bahay, nandito yan, pag-usapan po natin. Dahil sa ako to si Chang Ami, kayo po ang bida sa talakayan. At iisa po ang ating layunin na magkaroon tayo ng malusog na isipan, puso at emosyon. Isinusulong po ng programa ang tamang komunikasyon para sa matatag na mga relasyon. Ano man pong relasyon yan, be it ay pagpapamilya o sa pamilya, o kaya naman po ay mga love life ninyo o pagiging magkaibigan, ano man po yan, mahalaga po ang maayos na pakikipagrelasyon. Di po ba para sa tayo sa buhay natin ay maging positibo? Ito ang nag-iisa at pinagkakatiwala ang Life Counseling Program on AM Radio. Ako to si Chang Ami. Samahan po ninyo ako hanggang mamayang alas 4 po ng hapon. Sama-sama tayo magkwentuhan at napakaganda ng ating pag-uusapan ngayong hapon, ha? Napapanahon. Eh lagi naman, di ba? Lagi-lagi naman. Dito sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio, lahat ng ating pinag-uusapan dito ay napapanahon at makabuluhan syempre. Ang DZMM Radio Patrol sa Estrenta ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa pamamagitan po yan ng 630 kHz sa inyong mga AM band sa mga may transistor pa. At sabay ang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. At syempre sa buong mundo, yan naman po sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWant. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. Kaya like na at subscribe na para lagi po kayong nakatutok dito sa amin. I-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. We are all over, kapamilya. Kahit anuman po ang inyong gadget dyan o gamit, nandyan po kami. Pwede ninyo kaming mapakinggan. At kung kayo po'y may kwento patungkol sa buhay, sa pag-ibig, sa pamilya, abay, wag na po kayong mahiya. Ikwento nyo po yan sa amin. I-share po ninyo yan sa amin. Ipadala lamang sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. O kaya naman, tawag kayo sa telepono namin sa numbers 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Tawag na kayo mga kapamilya, at kung nais po ninyo naman kaming maki-in o maka-in sa aming usapan dito sa DZMM ngayong hapon, comment lamang sa chat box. Yan po sa YouTube, sa Viber number na rin namin, o kaya pwede kayong tumawag ng diretso dito sa amin, ha. Pwede rin naman sa X, hanapin nyo lamang po ang Chang Ami P. Halika na, maki-in kayo sa kwentuhan ngayong hapon. Ito ang lagi nating tandaan, let us always be here for each other. Masarap kasi sa buhay yung alam mo merong kang makakausap kapag ka ikaw ay walang mapuntahan, di ba? O kaya nalilito ka sa mga isyo sa buhay mo. Yan ang kailangan natin, eh. Kumisan isang tao lamang. At dito po sa ako to si Chang Ami, nandito kami parati para po sa inyo.

0: At ngayon pong hapon, sa ating pag-uusapan, ang episode natin ay tungkol sa... Ito'y sa anong feels mo, no? Ang pag-uusapan po natin ay manifesting. Mahilig ba kayo dito? Yung imamanifest ninyo kung ano yung gusto ninyong mangyari sa buhay? Madalas kasi nating marinig sa social media yung salitang manifesting. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng manifesting, di ba? Trend lang ba ito na ginagaya ng lahat o masasabing epektibo talaga para magkaroon tayo ng positive mindset at self-confidence? Yan po ang ating bibigyang atensyon sa anong feels mo ngayong hapon. Salita ay may sugat na ipinibigay. Huwag mo. At syempre mamaya makakasama natin para talakayin ng malaliman yung manifesting ang isang eksperto. Abangan po ninyo yan ha, at kung may mga tanong kayo again doon sa mga binigay kong numero, doon po kayo magkomento o magtanong sa amin. Pansamantala, magbibigay muna ako ng ilang mga paalaala. At pagkatapos mamaya-maya rin tatanggap tayo ng reports mula sa ating mga radio patrol. So dyan lamang kayo, nagsisimula pa lamang po ang Ako To Si Chang Ami.
1: May nakikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema, basta lagundi, Plemex!
5: Or liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na, multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: May silimarin, may multivitamins pa. Yan, ang Liver Aid Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
1: Ako To, si Chang Ami.
2: Tanggap po muna tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga radio patrol. Labor Secretary Bienvenido Laguesma nagbitiw sa pwesto dahil sa mga health considerations. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula sa Maynila, Radio Patrol, Bert Dizon. Bert? Okay, balikan po natin na si Bert Dizon. Bert?
3: Yes, ay ni sa pahayag ni Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma. Bitiw ito sa pwesto dahil sa kanyang kalusugan na nangangailangan anyang tutukan. Tiniyak naman ni Laguesma na magiging maayos ang transition process ng litrato ng DOLE sa bagong talagang acting secretary na si dating Senatora Francis Tolentino. Nagpasalamat naman si Laguesma kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tiwala at pagkakataong makapaglingkod sa administrasyon at sa taong bayan. Nagsilbi si Laguesma sa DOLE sa loob ng halos 4 taon na mula nang maitalaga noong June 2022 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Samantala, gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga, hindi pa kinakailangan ng tulong ng mga banyaga, ayon yan sa Office of Civil Defense. Narito naman ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene?
4: Hindi pa kinakailangan ng foreign assistance na ngayon ang ginagawang search and rescue operation sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga, ayon sa Office of Civil Defense. Paliwanag ni OCD Deputy Spokesperson Asec Diego Mariano na nanatili pa rin manageable ang sitwasyon sa lugar, particular na sa isinagawang search and rescue operations sa pagtulungan ng mga local responders at iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pero kung may foreign team man na magpahayag ng kagustuhang tumulong sa operasyon, kinakailangan muna nito makapag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs bago dumaan sa mga kinukulang ahensya ng gobyerno para sa mas maayos na paglalatag at paglalaan ng resources ng kanilang magiging participation sa operasyon. Sa ngayon, patuloy ang ginagawa rescue at clearing operation sa lugar para naman sa mga biktima ng insidente maging sa mga individual na naapektuhan nito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos. Malacañang pinabulaan ng hindi binigyan ng budget ang Davao City sa mga nakalipas na taon. Narito naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacañang, Radyo Patrol Christian Yosores. Christian?
5: Ay may pinabulaan ng Malacañang ang pahayag ni Davao Congressman Paulo Duterte na umano'y zero budget kung hindi binigyan ng pondo ang Davao City sa nakalipas na 4 na taon. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na mismong record ng Department of Budget and Management ang magpapakitang bilyong pisong pondo ang nilaan ng pambansang pamahalaan para sa lungsod mula 2023 hanggang 2026. Ayon kay Castro, hindi bababa sa 7.856 billion pesos ang national government support para sa Davao City, kabilang ang national tax allotment, special shares, fire code fees at iba pang infrastructure at development projects. Kabilang anya sa mga proyektong pinondohan ang farm-to-market roads, health facilities, basic education facilities, DPWH infrastructure projects at ang Davao Public Transport Modernization Project. May dagdag din anyang mahigit 146 million pesos mula sa Local Government Support Fund, kabilang ang financial assistance sa LGUs, Barangay Development Program at Green Program. Kaugnay naman ng flood control project sa Davao City, sinabi ni Castro na mismong si Congressman Duterte ang umaming may 51 billion pesos na inila ang pondo para rito. Pero ayon kay Castro, nananatiling tanong kung bakit patuloy pa rin ang pagbaha sa lungsod sa kabila ng malaking pondong inilabas para sa flood control projects. Nauna nang sinabi ni Duterte na pamumulitika lamang ang mga isyong ibinabato-labat sa mga infrastructure at flood control projects sa Davao City. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yusores.
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMN Radio Patrol sa East 30.
2: Okay, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating programa, meron muna tayong pasasalamatan.
7: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
1: Ako to, si Chang Ami.
2: Okay, 3:24 po ng hapon. Tuloy-tuloy na tayo matapos po ang mga balitaan. Ito na ang ating pag-uusapan, manifesting. Trend lang ba ito o totoong epektibo? Isa ka ba sa mga mahilig mag-manifest kapag ka meron kang gusto sa buhay? Maunawaan kasi kung ano yung manifesting at bakit maraming tao, lalo na yung mga kabataan, ano, sila ba yung nagpauso nito, yung manifesting? Ayan, yung naniniwala talaga dito, yung mga kabataan natin. Kaya sa social media, makikita mo talaga yan eh. Tapos marami kang maririnig na mga eksperto na nagsasabi na talaga daw ito ay epektibo, na kung may gusto kang makamit sa buhay, di ba? O mangyaring maganda sa buhay mo, imamanifest mo yun. Sasabihin mo sa sarili mo na maraming darating na pera sa akin ngayong linggo na to. Ayan. Makukuha ko yung gusto kong trabaho, matatanggap ako sa inaplayan ko. Ganon. Dapat lagi kang positive. Pero ano nga ba talaga yung katotohanan dito? Naniniwala ba kayo na ito ay makakatulong talaga para maabot mo yung goals mo at maging positibo ka sa buhay, magkaroon ka ng positive mindset? O ito ay isang trend lamang o uso-uso lamang, ika nga sa Tagalog? At tungkol dyan, makakausap natin, andito na po, no, makakasama na natin sa Zoom ang tito mong psychologist. Ayan, wala pong iba kundi si Sir Lordy Angelo Santos, isa po siyang clinical psychologist. Hello, magandang hapon po. Welcome po sa channel.
8: Magandang hapon po. Yes. Ating Amy, ayan. Salamat po ulit sa pag-imbita sa akin sa programang ito.
2: Mm-hmm. Naku, ang tito nating psychologist, ang tito mong psychologist. Ang cute ng tawag sa'yo talaga, Sir Lordy. Oo, talaga. Alam mo yon, lalo na sa mga Gen Z, no, makaka-connect agad sa'yo. Pero very interesting itong manifesting, Sir Lordy. Kasi unang-una, siguro kapag mga, ewan ko ah, kung itong mga generation namin, parang hindi namin narinig yung manifesting. Oo, sinasabi na magkaroon ka ng positive vibes o positive energy o sabi positive na pananaw sa buhay. Pero with regards dun sa word na manifesting, parang kailan nga lang ito nauso through social media? Ano ba talaga ibig sabihin nito, Sir Lordy?
8: Okay, so siguro po no, yung term na manifesting is basically a term used no, by the later generations nga as a way to represent no yung mga ilang sa mga aspeto or konsepto na matagal na ring ginagamit, pinag-aaralan no in psychology and even in encouraging other people no to plan ahead about their lives. Actually, when you talked about this manifesting, anchor dito no sa mga proven theories and concepts that was introduced in the field of psychology that refers to self-efficacy or goal setting. Kumbaga, ginamit lang siguro natin yung term na manifesting para mas madaling maintindihan or mas madaling magamit no ng mas nakararami, lalo na po sa henerasyon ngayon. Ayan. So basically it talks about how we try to create no visualize roadmap para sa ating mga plano sa buhay, yung mga gusto nating marating together with the specific plans that we need to take so that we can reach those goals or objectives.
2: Mm-mm. So, pwede bang sabihin na, Sir Lordy, na parang ano rin to noon, yung sinasabi na isusulat mo yung gusto mo or ilalagay mo sa wall yung picture ng pinapangarap mo? Parang ganun din ba ito?
8: Opo, actually, no, related to sa mga ganung practices. Yung mga ganung practices po is the actual no techniques, tools that we can use to have a physical manifestation of these things that we want to manifest, yung tinatawag nating dream boards, no? Yung mga life coaches, ang tawag nila dyan, minsan ay dream board, goal board, no? Minsan, iba-iba yung terminolohiya. Pero isa po yun sa mga paraan para mas makapag-manifest or mas maging obvious, no? Yung attempt ng isang tao na ma-manifest yung pinapangarap niya para sa kanyang sarili or sa mga taong kasama niya.
2: Mm-hmm. Pero nakakatuwa no yung sa mga bata, sa mga kabataan ngayon. Dahil ba nauso ito sa social media kaya maraming kabataan yung parang naniniwala talaga sa kapangyarihan ng manifesting?
8: Opo, it's actually a good thing po no that more and more individuals are becoming aware about this practice known as manifesting. And hopefully, through today's discussion, mas mabigyan natin sila ng iba pang pwede nilang gawin para mas mapipatuloy nila, no, yung magandang practice nito. No? And it's always a contributory factor po yung paggamit nito, no, sa social media. Mas marami ang nakakaalam. At sana po, no, ay matutunan pa nila yung mga mas malalalim na aspeto tungkol dito sa term ng manifesting para mas ma-practice nila ng maayos at mas magabayan sila sa mga pang-araw-araw nila. Decision at action.
2: Mm-hmm. So it, pero ito po ba may ano, may scientific basis? Paano kasi nakakatuwa, no, na sabi mo nga napaka-positive nito, nakakatulong talaga. Pero about sa scientific side, Sir Lordy, meron ba itong basis na ganito at paano ba talaga nagwo-work ang manifesting sa tao para maging, para mangyari? Kasi of course hindi naman paniniwalaan ito ng marami kung walang nakitang resulta, lalo na yung mga kabataan.
8: Unang-una po, no, doon sa scientific basis, as I've mentioned earlier po, it is already anchored, no, to a set of proven concepts in the field of psychology. Nandiyan po yung theory natin about self-efficacy and even yung goal-setting theory that explains how a person can actually plan ahead about his or her objectives, goals in life, together with the increased sense of motivation that they can give to themselves para maabot yung mga pangarap or yung mga plans, no, na itinilaga nila for themselves. Pagdating naman po dun sa second question po, no, whether it is, or kumbaga ano nga ba yung mga aspeto na pwede nating kailangan nating tandaan tungkol dito sa manifesting na to, eh hindi po dapat kasi ito na nanatili dun lang sa pagmamanifest ng mga gusto natin. It has to be backed up by careful planning, actions, and continuous motivation so that eventually, no, we can adjust and adapt to the situation and eventually reach that goal.
2: So meron din talaga, kumbaga it entails din talaga na tatrabahuhin mo pa din, hindi yung isip ka lang ng isip and then manifest ka ng manifest and tas parang umaasa ka na lang na parang magic na mangyayari yung gusto mo. Tama po ba?
8: Kasi may, tama po, no? Baka may eksaktong po yun.
2: Oo, kasi baka may danger na ganun, Sir Lordy, lalo na sa mga kabataan. Na iniisip nila na imamanifest ko lang na imamanifest, isipin ko, and then the entire universe will help me doon sa gusto ko.
8: Opo, no? Mabuti po at importante po na ipaalam natin sa kanila na hindi lang dapat tayo nananatili doon sa pag-iisip or sa pagmamanifest. Tulad nga po na sinabi nyo, kailangan pa pong trabahuhin, aksyonan, no, planuhin kung ano ba itong mga bagay na dapat nating gawin para maabot kung ano man yung minamanifest natin.
2: Oo, so kung tutuusin pala, Sir Lordy, no, pag talagang hinimay mo yung ibig sabihin ng manifesting, ito yung dati pa natin na pinaplano mo yung buhay mo, inaayos mo yung buhay mo, iniisip mo kung paano ma-achieve at tinatrabaho mo paano ma-achieve yung goal sa buhay. Kaya lang siguro sa manifesting, kaysa mag-isip ka ng negatibo na baka mamaya sa kabila ng pagpaplano ko hindi ako makapasa, instead of that, nagiging positibo ka na hindi, mapapasa ko to dahil nagtrabaho ako.
8: Tama po. No? You will be approaching it with a more optimistic mindset, no? Without losing that sense of reality, especially those hindrances or hurdles, no, that you need to address.
2: Yun ang importanteng sinabi mo talaga sobra, Sir Lordy, sense of reality. Pero paano po kaya kasi dapat hindi mawala yung sense of reality, lalo sa mga kabataan. Pero sa tingin mo, Sir Lordy, ano yung mga posibleng negatibong epekto ng taong sobra-sobra naman kung mag-manifest?
8: Ayan, opo. Actually, dyan po pumapasok, no, kapag hindi natin maayos na naintindihan kung ano nga ba ang konsepto ng manifesting. Tulad nga po nung sinabi nyo, yung iba, kumbaga, narinig lang nila yung term na manifesting and they just consider this as a way of imagining, no, or dreaming about their goals without actually putting it into action. So unang-una po, kapag tayo ay nanatili sa ganong pag-intindi sa term na manifesting, eh baka kapusin talaga tayo dun sa pagpaplano or dun sa action na kailangan natin gawin. So we have to remind ourselves that it's not always about just about what we think, but it's also about how we act on it. No? Kasi po, pwede talagang dumating sa pagkakataon na magkaroon tayo ng tinatawag na magical thinking na kapag inisip natin, automatically ibibigay na agad sa atin ng universe, no, or ng mga forces na hindi natin control. Where in reality, it is actually our actions, our behaviors that attracts this possibility. So kung at first step, i-attract natin siya mentally, dapat po lagi siyang nasusundan ng second step, which is through our actions. No? Sana rin naman po, no, ay hindi maintindihan din ng karamihan sa ating tagapakinig na whenever we try to think about these things, no, whenever we try to manifest these things and we put actions, there's always a possibility that there would be a lot of challenges ahead of us. No? Minsan, if ever yung minanifest natin ang hindi na ibigay sa atin, no, hindi ibig sabihin nun, eh, nag-fail na kaagad tayo to manifest. Most of the time, it was a way for yourself, no, or for the universe as to what you want to refer to it or yung higher forces to be redirected. Ayan, kasi po minsan, when people, no, in our experience in the clinical setting, they tend to blame themselves if ever they fail to achieve a certain goal without them realizing na baka kailangan lang ulit nilang i-realign, no, yung capabilities nila, skills, or even yung aspects of their personality to a more aligned goal or thing that they should manifest. Okay. Ayan, sana po, no, ay hindi ko masyadong napakomplikado yung parte na yun sa pag-define natin about the limitations of manifesting.
2: Oo, yun ang danger, ano? Baka kasi pagka nag-manifest lang siya ng manifest and then nagkulang siya sa pagtatrabaho, kumbaga, para dun sa certain goal, baka ang mangyari naman, eh, magkaroon nga siya ng parang setback na, ah, hindi ako pinalad, hindi ako pinaburan ng universe, di ba? Nakakatakot isipin na dumating yung bata sa ganong punto. So, importante na maintindihan nila na with the manifesting, kailangan nilang magtrabaho pa rin at magplano. So, ikaw ba, as expert, no, Sir Lordy, tingin mo ito po bang manifesting na ito ay isang trend lamang, o sa tingin mo ito ay magtutuloy-tuloy, dahil sabi mo nga, kung tutuusin, maganda naman siya talaga?
8: Yes po, no, so I don't think isa lang po siyang trend, no, it's been practiced, no, not just in the clinical setting, in the coaching profession, it has always been shared to people who are trying to work, no, towards their goals. And hopefully po, more and more people will know about this practice, not just in a superficial level, no, but hopefully in a more deeper sense so that they can apply it, no, or even they can share it to other people around them para mas maraming matulungan. Kasi po talagang napakalaki ng pwede nitong maitulong sa isang tao.
2: Okay, oo. So, sa ngayon, ano, maraming kabataan na talaga nakaangkla dito. Kasi parang pangkabataan lang talaga yung nangyayari dun sa manifesting. Kung ikaw ba ang tatanungin ko, Sir Lordy, sa tingin mo, kahit ba yung mga gantong, kumbaga yung generation na nauna, kailangan matuto rin ng manifesting? Kasi di ba
8: parang... Oo, no, hindi po.
2: Oo, di kasi di ba, Sir Lordy, parang yung naunang generation ang medyo may tendency na, alam mo yon, na ang daming iniisip, mga overthinkers, parang iniisip lahat, pati negative. Ito ba makakatulong sa mga generation na nauna para yung pag-iisip o pag-overthink ng mga negative, sa mga negative, ay mabawasan?
8: Opo, no, hindi naman po huli ang lahat, no, at wala naman po itong pinipiling edad. As long as we can aspire for something that we want, pwedeng-pwede po natin gamitin, no, yung konsepto ng manifesting, goal setting, no, para matulungan ang ating sarili, para marating kung ano man yung gusto natin para sa ating sarili or sa ibang taong mahalaga para sa atin. So, pwede-pwede po.
2: Oo, no. Maganda yung sinabi mo, eh, yung hindi pa naman huli ang lahat. Ika nga, ang pangarap naman, eh, kahit anong edad, di ba? At saka yung pagka gusto mo na matupad yung mga pangarap mo, pwedeng-pwede naman yung kahit anong edad. At least sa manifesting, hindi choosy sa ano, sa age, di ba, Sir Lordy?
8: Oo. Yes po, opo. Wala po siyang pinipiling edad.
2: Oo,
8: regardless of the generation, it can always be used. Maybe for the older generation, iba lang yung tawag sa kanya. No, pero yung practices, no, things that they will be doing for themselves still aligns, no, to the concept of what we know about manifesting right.
2: Oo. Pero ano po ang maipapayo mo, Sir Lordy, dun sa mga hindi marunong mag-manifest? May ganun tao, no? Yung parang hindi niya kayang mag-isip ng positive kahit na pinipilit naman niyang mag-sikap sa buhay. Pero ang tingin pa rin niya overall, baka mama, hindi ko naman tumatutupad. Parang masyadong negative.
8: Opo, no? Maaari po itong magsimula sa mga maliliit na bagay. Halimbawa na lang po yung mga bagay na gusto nilang mag-post, no, or magawa sa isang araw, or maybe kahit sa loob ng isang oras, pwede po tayong magsimula muna dun sa mga ganong short-term capabilities or tasks that we want to finish. And then as we do it, no, in a more consistent way, sabihin natin araw-araw, saka po siguro natin siya pwedeng i-apply dun sa mga medyo mas malalaking bagay. No, pwede po silang magsimula doon. Pero kung sakali po, no, na mahihirapan pa rin sila, hopefully they can always consider, no, to seek professional help, maybe guidance from other people who are already doing this kind of practice. O hindi lang naman po para doon sa mga nagkakaroon ng, sabihin natin, diagnosable mental health condition, ang paghingi ng tulong sa mga mental health professionals. As professionals, we can also offer help din po, no, para sa mga taong gusto pang matuto ng ibang bagay na pwede nilang magawa para mas mapabuti ang kanilang kalagayan.
2: Oo, kasi sa gitna ng sa buhay kasi ngayon, sa totoo lang, Sir Lordy, challenge talaga yung manatili kang positibo sa dami ng iba buhay ngayon, eh, no? Sa dami ng challenges na kinakaharap ng isang tao. So nakakatuwa naman ang mga kabataan, 'di ba, na naisip nila, oh, pero hindi ko maintindihan, eh. Oh, hindi ko maintindihan. Parang nakakagulat kung saan ba talaga nang galing tong pauso na to na manifesting, no? So pero at the same time, napakaganda na nalagyan ng word, ng single word, yung ginagawa natin usual na pinaplano natin yung buhay at gusto na, sabi mo nga kanina, meron kang board na ano ba yung gusto mong mangyari at gusto mong maabot, di ba? Oo. So, sa ngayon, kabataan lang ba? Ikaw sa tingin mo, dahil sabi mo nga sa social media, di ba, sa trend, parang hindi naman trend, pero parang sa ngayon, mga kabataan lang yung talagang nagmamanifest nito. Yun nakikita ko at least. Pero sa tingin mo, kahit papano ba nakakatulong na ito dun sa mga older generations? Kasi sabi mo nga kanina, wala namang pinipiling edad.
8: Opo, no? Lalo na ngayon po, no, na marami ng tao ang nakakabasa tungkol dito, marami ng tao ang nakakaalam tungkol sa pagpapractice ng manifesting. Panigurado po na may ilang mga sabi natin, no, na mas naunang generasyon na pwede rin makinabang, no, dun sa practices or concepts that we should know about manifesting. So mas marami po itong natutulungan. Yun nga lang, we always have to remind ourselves na it's not just about the ideas, no? It's not just about the goals that we set or that we tell ourselves inside our head, but it's always backed up by actions, no? Continuous motivation and adaptation to the challenges that we might encounter along the way. Kasi yung adjustment po na yun are those things, no? That, ano ba, yung mga mas makikita pa natin kapag inintindi natin ng mas malalim. Ano nga ba, no, itong manifesting na ito?
2: Oo, nakakatuwa, no? Nakakatuwa talaga. Ito yung isa sa mga sasabihin natin na magandang makikita mo sa social media. Naalala ko yung sabi ng isang writer, si Paulo Coelho, 'di ba? When you want something, you really want something, all the universe will conspire to help you get it. Ito ba, parang pagka iniisip mo, ganun ba ka-powerful ang utak ng tao, Sir Lordy, para yung iniisip mo ay magkatotoo?
8: Tama po. No? Because our brain is the central processing unit of our body. Okay, nandiyan lahat ng ideas, dyan lahat ng gagaling ang behavior. So when we say, no, or when people say that kung ano man yung isipin mo, kung ano man ang hilingin mo sa universe, no, eventually bibigay sa'yo. If your brain also generate set of actions, no, set of movements that moves your body, your identity to your goals, most likely po, no, the universe will give what you wanted. So again, wag na wag po nating kakalimutan, no, na our brain as our central processing unit, dyan lang po nagsisimula yung idea. But this is also the organ in our body that controls or executes those actions. So kung aligned po lahat yon, no, our mindset, our actions, our resources towards a specific goal, most likely po, kung ano man ang may isip natin ay kaya talaga nating marating.
2: Naku, sana may school for manifesting, no? Sir Lordy, may school for manifesting, no? Yun talagang, kasi pagka ikaw ay lumaki na, parang, di ba, pag, parang actually, pag lumaki yung bata sa isang, o isang individual, sa isang pamilya na parang negatibo o marami masyadong negative siyang naririnig, di ba? Yes. Sa araw-araw, parang hirap matuto ng manifesting.
8: Opo. Actually po, ano, kasama po siya, no, sa ilan sa mga tinatawag na GE subjects, no? So, hindi lang, I think hindi lang sa kolehiyo, pati sa mga senior high school, they're always being taught to know more about themselves, no? And I myself as an educator did handle subjects na mas matututunan po nila, no? Yung manifesting at yung mas malalalim pa na aspeto para mas magabayan sila. No? So kaya importante po sa tingin ko, no, sa ating educational system na manatili, no, yung mga ganong diskusyon para mas matutunan ng mas nakararaming kabataan. No, or even kahit yung mga mas matatanda na, na pwede nilang gamitin itong tool na ito para tulungan ang kanilang mga sarili.
2: Oo. So tingin mo, Sir Lordy, kapag ka naturuan, di ba? Kunyari sabi mo nga sa school, di ba? Tuturuan na sana isama na to sa mga magagandang ipapractice sa school na mag-positive yung bata. Sa tingin mo ba makakatulong to para magkaroon tayo ng isang generation na mas bukas at mas, alam mo yon, mas mataas ang goal sa buhay at pero mas mataas din ang tsansa na magkatotoo. Kumbaga yung ating kinabukasan, sabi nga nila, ang kinabukasan ay nasa kabataan. Pero kung yung kabataan naman natin ay masyadong negatibo, di po ba?
8: Yes po, no, malaki po ang may tutulong nun. Again, an optimistic mind can generate a lot of ideas, can have, no, ideas that might not have been imagined from the past generations, no, and they can also formulate ways on how to make it realized, no, or mas mailapit ito sa katotohanan. So if we will be having this kind of, sabi natin, formal discussions inside the classroom or in an appropriate situation, no, or context, mas maganda po ang pwedeng, no, may bigay na ito. Not just to our current generation or to the recent generation, but even the upcoming generations that our country and the world is about to have.
2: Yes, parang, ewan ko kung may homeroom pa eh, pero sana sa homeroom kung meron pa, no, pag-uusapan doon.
8: As per my experience, no, yung subject po na tinatawag na understanding the self, no, yan, so dahil sa college na ako napagturo eh, isa yun, no, sa mga pinag-uusapan ko. Doon sa subject na yun.
2: Okay. So, Sir Lordy, dyan ka lang sa Zoom, ha? Huwag ka munang bibitaw. Mag-commercial break lamang tayo. Tapos ituloy natin ng konti pa yung huntahan natin tungkol dito sa manifesting. So, dyan ka lang, ha? Ayan. So, 3:45 po ng hapon. Huwag po kayong aalis dahil magpapatuloy pa po maya-maya ang Ako To, si Chang Ami.
0: May nakikinig sa'yo.
1: Ako To, si Chang Ami.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
10: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
11: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
14: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
6: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
16: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
17: Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Huwag kang mangamba.
18: Ako to, si Chang Ami.
17: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
2: Okay, balik na po tayo sa Ako to si Chang Ami. Anong feels mo pa rin po? Ang ating topic ay manifesting. Nasa Zoom pa natin si Sir Lordy. Sir Lordy, meron akong isa pang tanong sa iyo tungkol dito sa manifesting. Hello?
19: Opo.
2: Yes, oo. So, ito bang sa manifesting, ano po yung role ng gratitude?
19: Kaya magandang tanong po, no? So, when we talk about gratitude and its role dun sa manifesting, basically how we acknowledge, no? Una, yung mga bagay na nagawa na natin when we try to plan out things, no? By appreciating those small steps, napakalaking tulong na po nun. Oh, because this gives us an idea that we are moving forward, no, moving closer.

0: those tools is the continuous exploration, no, of our interests or things that could get, no, our ano ba, kumbaga parang attention. Kasi po, when we have a specific want or need in our life, no, mas maganda po kung hindi lang tayo titigil, no, doon sa isang bagay na pwede nating maging goal, but we will always guide ourselves to continuously seek, no, for continuous sources of encouragement, ano ba, drive, no, so that we can continue working on what we want for ourselves. Mm. O hindi lang po yung, kumbaga, kung anong gusto natin yan. Hopefully, we can always consider exploring other aspects dahil marami pa tayong kailangan explore, tignan na pwede rin magbigay sa atin, no, yung mga kaligayahan, no, at saka yung, what's the best term for it, yung contentment, no, na hinahanap natin dun sa una nating naisip na goal na binibigay natin sa ating sarili. So yeah, we have to continuously look for those sources, no, of positive energy, encouragement, and motivation.
1: Mm-hmm. Ako, napakaganda ng ating usapan, no. Ang dami ko pa sanang pwedeng gustong itanong, Sir Lordy, pero kulang na tayo sa oras. So salamat po sa pagsama mo sa amin dito sa Ako To Si Chiang Ami this afternoon.
0: Yeah, maraming salamat din po para sa pag-invita sa akin ulit. At sana po ay makasali pa ulit sa mga susunod na program.
1: Opo, sige. Salamat. Magandang hapon sa iyo, Sir Lordy. Ingat po parati. Yan po si Lordy Angelo Santos, isa po siyang clinical psychologist. Ang sabi niya nga, ang title, ang tawag talaga sa kanya, ano, ang Tito Mong Psychologist. Ayan, ang Tito Mong Psychologist si Sir Lordy. Salamat po. Napakagandang insights na mga ibinigay niya patungkol sa manifesting. Alam mo, ang manifesting kasi talaga is being positive, di ba? Na whatever your goal is o kung ano man yung pinapangarap mo ay matutupad. Pero of course, sabi nga niya kanina, kailangan pa rin nating trabahuhin at pagplanuhan anuman ang gusto nating mangyari sa ating mga buhay. Ang buhay kasi hindi talaga pwedeng wardi-wardi, no? Yung kung ano lang ang meron dyan, yun na yun. Tapos mananalangin tayo na sana ibigay ito sa atin, pero ayaw naman natin na gumawa o mag-kilos-kilos. Wala yung pinag-iba sa kay Juan Tamad, diba? Naku, naiisip natin ang edad. Si Juan Tamad, diba, nag-aabang siyang bumagsak yung prutas, pero hindi kasi pwedeng ganun. Kailangan abutin mo mas madali, diba? So susunod na po sa atin ang headline sa hapon. Makakasama naman natin si Tony Velasquez. Sa pangalan po ni Chiang Ami P, ito po ang inyong ating Amy Estareja. Salamat po mga kapamilya.

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon.

0: Ngayon po ay araw ng Lunes 25 ng buwan ng Mayo taong 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon. Search and rescue operation sa gumuhong kinagawang gusali sa Pampanga nagpapatuloy. Patay sa trahedya, pumalo na sa apat. Ilang kaanak ng mga biktima sa gumuhong gusali sa Pampanga nababagalan sa rescue operations. Gumuhong gusali dati nang naisyuhan ng work stoppage order. Lisensya ng umunay mahigit 100 baril ni Senador Bato de la Rosa. Ipinapakansila ng NBI. Misis naman ng Senador humirit sa hudikatura na huwag payagang dalhin sa Daheig ang kanyang mister. Dating Senador Francis Tolentino, itinalagang Acting Labor Secretary. At grade 10 student mula Eastern Visayas, nasungkit ang unang gintong medalya sa pagsisimula ng Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at ang detalye ng ating mga headline sa hapon. Mga kapamilya, umakyat na sa apat ang nasawi sa gumuhong itinatayong siyam na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection Central Luzon at Angeles Information Office, tatlong bangkay ang narecover kaninang umaga. Una nang narecover kahapon ang labi ng PWD na Malaysian sa ikalawang palapag ng katabing hotel na nadamay sa pagguhok. Sa huling tala, 26 na ang nasagip habang patuloy ang search and rescue operations sa 17 pang posibleng nasa ilalim ng guho. Sa ngayon, gagamit na ang mga rescuer ng thermal scanner para makakuha ng signs of life sa ilalim ng guho. Pero kung wala ng survivor na mahanap, gagamit na ng mga heavy equipment para sa pag-retrieve sa mga bangkay.
1: Simula kaninang madaling araw yung dadagdagan, yung nakakausap pa ng ating mga rescuers. Our doctors even tried to insert IV fluid doon sa ita. At we were really hopeful na maililigtas natin sila. Kaso hindi po siguro nakayanan na talaga yung katawan. No? Kaya he passed away. Ang numbers na tinitignan po natin na missing is around 17 pa. No? Pero pwede po itong mabawas o madagdagan. Kasi nga hindi nagbabase lang tayo doon sa listahan na binigay noong site engineer.
0: Sinabi naman ni Barangay Balibago Captain Joseph Ponce na 2023 pa sinimula ng konstruksyon pero inabot ng halos isang taon bago kumuha ng barangay permit sa pagtatayo ng gusali. Hindi rin anya nasunod ang ilang requirement kabilang ang working clearance ID ng mga construction worker at engineers.
2: Sinabi kasi nila every now and then nagpapapalit, marami silang mga foreman na kumukuha ng kanya-kanyang mga trabahador. So actually nung bagong mangyari to last week lang, nagpalit na naman ng mga around 15 na bagong construction worker.
0: Sinabi naman ni Public Works Secretary Vince Dizon na patuloy ang investigasyon sa pagguho ng gusali pero prioridad sa ngayon ang pagsagip sa mga biktima.
3: Hindi natin rule out yung hindi maayos ang pagkakagawa anong building mismo at yung safety standards at equipment, pero yan po ilalabas sa ating ongoing na investigasyon. Pero right now ang priority natin search and rescue pa rin ngayon.
0: Na trauma at inatake ng alta presyon ang ilang survivors sa gumuhong itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga. Kwento ni Driel Suarez, may-ari ng spa massage parlor na katabi ng gumuhong gusali, natutulog na sila nang biglang makaramdam ng malakas na pagyanig mula sa ikalawang palapag ng parlor. Dali-dali anya silang lumabas sa parlor pero nabagsakan pa rin ang mga bato mula sa gumuhong gusali. Pasado alas 4 na anya ng madaling araw nang sila'y ma-rescue at madala sa paggamutan kaya itinuturing na pinalad sila dahil nakaligtas pa. Gayunman, nangangamba pa rin si Driel at ilang negosyante matapos mapinsala ang kanilang negosyo.
4: Wala pa pong 30 seconds. Talaga pong parang lumindol po sa ano namin sa building po namin. Nung pagkalindol po ng malakas, may mga nagpuputukan po ng mga parang sa mga live na kuryente po. Tapos ano po lang building, narinig na po namin bumagsak po, wala pa pong 30 seconds.
0: Dismayado ang ilang kaanak na mga biktima ng gumuhong gusali sa Pampanga saan nila'y mabagal na search and rescue operations ng mga otoridad. Sinabi sa DZMM ni Lea Casila, o live-in partner ng isa sa hinihinalang nasa ilalim ng gumuhong gusali, na hanggang ngayon wala pa rin silang natatanggap na impormasyon sa kanilang mahal sa buhay.
5: Yan, buhay man o patayan, aantayin ko yan mag update lang po sila sa amin. Wala po silang masabi sa amin kung anong pangalan. Kahit picture, wala silang may pakita sa amin. Paano po namin malalaman yan kung pamilya na namin yan o hindi?
0: Pinatitiyak naman ni Pangulong Marcos Jr. ang tulong sa mga biktima ng gumuhong gusali. Sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na kabilang sa ipinamamahaging tulong ang 10,000 pisong cash relief assistance, 15,000 hanggang 20,000 pesos na tulong sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program, medical assistance at burial assistance naman para sa mga namatay. Binibigyan din ang psychosocial counseling ang mga biktima para sa trauma o anxiety na dinulot ng insidente.
6: We have to assess it. Ano nangyari dun sa breadwinner? Yun yung crucial eh. Para siyempre, pagka may nangyari dun sa breadwinner, whether matagal sa hospital or wag naman sana nasa palad na sawi, we have to make sure na yung pamilya makaka-survive on their own. So that's when our social workers will have to go in, assess the situation for sustainable livelihood grants.
0: Samantala, natuklasang ipinatigil na ng DOLE noong pang Setyembre ng nakaraang taon ang operasyon ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Sinabi sa DZMM ni DOLE Central Luzon Director Geraldine Panlilio na nadiskubring walang safety gear at personal protective equipment ang mga manggagawa sa itinatayong gusali. Sinasabing hindi rin pinapapasok ang mga labor inspector sa construction site na mag-inspeksyon ng DOLE. Ayon sa kagawaran, napilitan lang ang contractor na Golden Years Construction and Steelworks na tumalima sa utos na work stoppage order para kordonan ang construction site.
7: Nung pinasara po namin yung company, Doon lamang po nagpakita yung company owners and representatives sa opisina. In plain view po ay nakita po ng ating mga labor inspectors na merong poor working conditions at yun nga pong mga paglabag will put our workers at risk.
0: Ipinanawagan sa Kamara ang agarang investigasyon sa pagguho ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
8: So, ipinanawagan sa Bayan Party Representative Percival Sendanya ng independent investigation sa pagguho ng siyam na palapag na itinatayong gusali sa Angeles, Pampanga na ikinasawi ng apat. Giit ni Sendanya, dapat makilip ang pagpapatupad sa safety regulation, maging ang pagtalima sa building code at occupational safety standard at dapat sagutin ng construction firm at may-ari ng gusali ang gastusin sa pagpapagamot ng mga biktima at pagpapaburol sa mga nasawi. Nagbabala rin ng mambabatas laban sa anumang pagtatangkang pamimilit o paghikayat sa mga apektadong manggagawang pumirma sa quit claim kapalit ng agaran o limitadong tulong pinansyal. Hinimok ng kongresista ang mga kinauukulang ahensyang paigtingin ng inspeksyon ng mga katulad na high-rise construction project sa bansa para maiwasan ang nangyaring trahedya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Nakikipag-ugnay na ang embahada ng Malaysia kaugnay sa pagkasawi ng isang Malaysian sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Balita mula sa Angeles at ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico?
9: Nakatakdang magtungo, Tony, ang embahada ng Malaysia sa Ospital ng Angeles kung saan kasalukuyang nananatili ang 11 Malaysian national na nasawi sa pagguho ng gusali dito sa barangay Balibago. Ayon kay Angeles City Public Information Officer Jay Pelayo, ito ay para asikasuhin ang funeral repatriation ng kanilang bansa. Narito ang kanyang payag.
10: Patuloy po yung ugnayan ng embahada ng Malaysia. Pupunta po rin sila sa Ospital ng Angeles, no, para po to retrieve the body of the Malaysian national.
9: Yan ang payag ni Jay Pelayo, ang PIO ng Angeles City. Una nang inalunsyo ng mga otoridad ang pagkasawi ng Malaysia National na hinihinalang na damay. sa gumuhong gusali nang maapektuhan ang kanyang tinutuloy ang hotel na katabi. Samantala, Tony, inaayos na rin ang mga kawad ng post, kawad at poste ng kuryenteng nasira at bumagsak dito sa lugar matapos maapektuhan ng pagguho ng naturang gusali. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. Tiniyak ni Paolo Marcos Jr. ang tulong sa libu-libong nasunog noong Sabado sa Parola Compound sa Binondo, Maynila. Binisita ng Pangulo ang mahigit 2,000 residenteng lumika sa Delpad Sports Complex kaninang umaga para matiyak na matatanggap ng mga residente ang lahat ng kailangan para makabangon. Nagpaabot ang DSWD ng hygiene kits, family food packs at 10,000 cash assistance. Kalunos-lunos ang sitwasyon ng mga lumika sa Delpan Evacuation Center. Halos katabi na ng higaan ng mga residente ang tambak ng basura sa kada baitang ng 4 na gusali na nakasusulasok na ang amoy. Parado rin ang ilang palikuran at kung minsan ay wala pang tubig. Kaya ang ibang nasunugan, pili nila lang na maglatag ng plywood at karton sa nasunog na bahay kesa makipagsiksikan sa evacuation center.
11: Hindi po kami patanggap dito. Naiba-iba po yung amoy. Dahil hindi po maayos ang mag-iga-iga-iga dito kasi bukod na marumi na, puro pa basura sa tabi.
12: Mula kahapon po, ganyan na po yung basura eh. Wala pong nag-aano rito, nag-aano.
0: Aabot sa 30 individual ang apektado ng sunog na sumiklab sa residential area sa Bagong Baryo, Caloocan, kaninang bandang alas 3 ng madaling araw. Tumagal ng mahigit isang oras ang pag-apula sa sunog na nirespondehan ng 30 truck ng bombero. Wala namang napaulat na nasaktan sa sunog na tumupok sa 15 bahay. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog na tumupok sa tinatayang 200,000 pisong halaga ng ari-arian. Sa iba pa nating balita, narawagan sa hudikatura ang asawa ni Senador Bato de la Rosa na si Grace Nancy de la Rosa na huwag payagang dalhin sa International Criminal Court sa The Hague ang kanyang mister. Sinabi ni Mrs. de la Rosa na dapat litisin ang mga Pilipino sa sariling bansa at hindi sa isang international court. Giit niya, wala nang oras para maghintay sa mga teknikal na argumento at debate dahil ang bawat sandaling walang desisyon ng hukuman ay nagbibigay daan para maipit ang senador. Para sa misis ng senador, pag-amin na mahina at hindi kayang hawakan ng justice system sa Pilipinas ang kaso kung papayagang maisuko ang isang Pilipino sa ibang bansa. Apelan niya sa hudikatura, ipaglaban ang soberanya at karapatan ng mga Pilipino dahil maitatatak sa kasaysayan ang magiging desisyon ng mga mahistrado. Ipinakakansila ng National Bureau of Investigation ang lisensyang mahigit 100 baril ni Senator Bato de la Rosa. Balita mula sa Pasay, hati ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
9: Tony, kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa DZMM na naipadala na sa Philippine National Police ang liham para kansilangin ang lisensya ng mga baril at armas na pag-aari o nasa pangalan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasunod ito ng pagtuturing ng NBI kay de la Rosa bilang armed and dangerous o armado at mapanganib, kabilang sa mahigit 100 baril ang mga matataas na kalibre ng baril, automatic rifle at iba pang armas. Patuloy ang paghahanap ng NBI sa kinaroroonan ng senador matapos hindi katigan ng Supreme Court ang hiling nitong PRO para pigilan ng gobyerno na ipatupad ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon! Paglilinaw naman ng PNP, wala pang natatanggap na formal request ang ahensya mula sa NBI para bawiin ang mga lisensya ng mga baril ni Senador de la Rosa. Balita mula sa Camp Crame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene!
13: Sakaling matanggap na ang formal request, sinabi naman ni PNP Public Information Office Acting Chief Colonel Alan Rayco na magpupulong ang Firearms License and Revocation Board para tukuyin ang mga batayan sa pagbawi ng lisensya ng mga baril ni De La Rosa. Kung saan susuriin ito alinsunod sa provision ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Gayunpaman, nilinaw ni Koh na sapat ang pagkakaroon ng kahit isang kondisyon o paglabag sa naturang batas para bawiin ang lisensya ng baril ng isang individual na hindi na kinakailangan pang magsagawa ng karagdagang proceedings. Pinayak din ng PNP na handa ang ahensyang umaksyon sakaling matanggap na ang formal request sa pagbawi ng firearm license ng naturang senador. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Nangako ang Malacanang na agad ipatutupad ang mga arrest warrant sa kasabwat sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling ilabas na ng International Criminal Court. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na layo nitong maiwasan ang kaparehas na sitwasyon sa paganting senador na si Bato de la Rosa na hindi pa rin matuntun hanggang ngayon matapos mabigong maaresto. Nanindigan din ang Malacanang na hindi na kailangan dumaan sa mga lokal na korte ang mga ilalabas na ICC arrest warrant. Nauna nang sinabi ng NBI na may natanggap na impormasyon ng ahensya hinggil sa posibilidad na maglabas ng ICC arrest warrant sa mga kasabwat sa kaso ni dating Pangulong Duterte.
14: Sa ngayon na hindi naman naglabas ang Supreme Court ng TRO, so most probably pare-pareho naman din ang kanilang magiging premises.
0: Mm-hmm.
14: So ganun pa rin po ang magiging stance ng gobyerno. Ipapatupad pa rin po yung warrant pares.
0: Binatikos ng samahan ng mga alkalde ang umano'y pagpaprotekta ng Senado kay Senador De La Rosa. Sinabi ng Mayors for Good Governance na hindi dapat maging kanlungan ng absenteeism at pagtatakipan ang Senado, lalo na kung sangkot ang mga halal na opisyal. Kahit na grupo mismong mga senador ang dapat manguna sa pagsunod sa batas at magpakita ng pananagutan, integridad at malasakit sa kapakanan ng publiko. Ipinunto rin ng samahan ang halos 6 na buwang pag-absent ni De La Rosa pero patuloy na tumatanggap ng sahod na muli lang nagpakita para bumoto sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Halos 60 alkalde ang lumagda sa pahayag. Inimok naman ng malaking business group sa bansa ang Senado na maging pata sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa pahayag, nagpaalala ang Makati Business Club sa mga Senator Judge na hinalal sila para maglingkod sa publiko at hindi sundin ang political o sariling interes. Iginiit na grupo sa paglilitis sa Vice Presidente dapat gabayan ng konstitusyon ng mga senador at ibalik ang integridad ng Senado kasunod ng mga nakaraang insidente na alilay na kasira sa kredibilidad nito bilang institusyon. Tiniyak ni Senate President Alan Cayetano na nananatiling solid ang majority block sa Senado. Balita mula sa Senado at ni Radyo Patrol Robert Mano. Kuya Robert.
15: Saudi, walang nahikayat ang minority block mula sa majority block para sa hangad nilang mapalitan ang liderato ng Senado. Yan ang nakagiting sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano. 13 kasabi ng majority block habang 11 ang nasa minorya na aminado kumikilos para maipalit kay Cayetano si Senator Sherwin Gatchalian.
16: Buo yung 13, sa 13 walang unsihan.
15: Sinabi naman ni Senator Amy Marcos na wala siyang alam sa sinasabing kundi dapat sa ang alam daw niya ay solid silang 13 sa majority block. Ibinida ito matapos ang pulong ng ilang kasabi ng majority block sa opisina ni Cayetano na ilang hakbang lang mula sa session hall. Sa session, 23 ang senator na present, 11 mula sa minorya, habang 12 ang majority block dahil wala ang pang-13 na si Senator Rona de la Rosa na may warrant of arrest mula sa ICC at hindi pa rin matuntun hanggang sa ngayon. Wala namang tumayo sa sesyon para humiling ng pagpapalit ng liderato ng kapulungan. Pero sa ngayon, Tony, ay mainit ang diskusyon dito sa Senado sapagkat the privileged speech ni Senator Amy Marcos at gumamit siya ng video presentation. Dinontra ng minority block ang video presentation na ipinalabas at ipinapastrike out sa record dahil gumagamit daw ito ng mga akusasyon na walang basehan at hindi tama ang mga impormasyon kaugnay sa bintang na charter change at pagbaba sa edad ng mga pwede tumakbo sa pagkapangulo at maging unterm extension. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. tutugon ang Commissioner on Elections sakaling ipatawag ng Ombudsman ang mga tauhang nag-imbestiga sa sinasabing irregularidad sa pagtanggap ni Senador Dante Marcoleta sa campaign donations noong 2025. Sinabi sa DZMM ni COMELEC Chairman George Garcia, nabubuksan din sa tanggapan ng Ombudsman ang mga inimbestigahang dokumento kabilang ang Statement of Contributions and Expenditures ni Marcoleta. Inirekomenda ng Ombudsman Field Investigation Bureau ang pagsasampa ng kasong plunder at indirect bribery laban kay Marcoleta sa pagtanggap ng 75 milyong pisong donasyon. Dawit din ang mga nagbigay ng donasyon na sina dating Congressman Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Muli namang ipiniliwanag ni Chairman Garcia ang basihan ng pagbasura ng COMELEC sa kaso. Itinalaga si dating Senator Francis Tolentino bilang Acting Secretary ng Department of Labor and Employment. Papalitan ni Tolentino si Secretary Bienvenido Laguesma na sinasabing nagbitiw sa pwesto dahil sa kondisyon sa kalusugan. Nagpaabot naman ang pagtitiwala si Pangulong Marcos Jr. kay Tolentino na anya'y may kakayahan at malawak na karanasan sa paghawak ng mahalagang tungkulin sa pamahalaan. Si Tolentino ay dating Senate Majority Leader at nagsilbing chairperson ng MMDA bago pumasok sa Senado. Sa isa namang pahayag, nagbaliktanaw si Laguesma sa halos 3 dekada niyang paglilingkod bilang public servant na tinawag niyang calling ng kanyang buhay. Nagpasalamat din si Laguesma sa mga kawaninang dole at sa Pangulo sa pagtitiwala sa kanya. At susunod, Executive Secretary Ralph Recto at iba pang opisyal inireklamo ng blunder dahil sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth. At DZMM pinarangalan sa 11th Ending Indie Film Festival Excellence Awards. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Headline sa Hapon!
17: Headline sa Hapon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
18: Kat! Kaya pa din yan!
19: Sige lang, Direk! Kayang-kaya!
20: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
19: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
20: ikaw ang liwanag sa dilim!
19: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
21: Ang iniinom ng Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
22: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
23: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
24: Dito, Mama!
22: Ay, baka OA na mga to. Siyempre ako din. And mag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
25: Ako din! Love namin ang all-new Protect Soap starts at 1550 pesos SRP lang.
24: Baba!
22: Uy! Aoy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection from germs with all-new Protect Soap. With regular use, results may vary.
26: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
27: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
18: Kat! Kaya ba din yan?
19: Sige lang, Direk! Kayang-kaya!
20: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
19: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
20: ikaw ang liwanag sa dilim.
19: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
21: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
26: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
27: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
17: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM, Tony Velasquez. Headline sa Hapon. Headline sa Hapon.
0: Nagbabalik ang headline sa hapon, sinampahan ang reklamong plunder, graft at technical malversation sina Executive Secretary Ralph Recto at iba pang opisyal sa Ombudsman dahil sa paglilipat umano ng bilyong-bilyong pisong pondo ng PhilHealth at ng Philippine Deposit Insurance Corporation. Ayon sa nagsampan ng reklamo na si Dr. Tony Liachon, nangyari ang umano'y diversion noong Finance Secretary pa si Recto noong 2025. Git ni Liachon, labag sa konstitusyon ang reallocation na inilagay sa alanganin ang kalusugan ng publiko at financial security ng bansa. At kaugnay niyan, tinawag na Executive Secretary Recto na nuisance o panggulo ang isinampang reklamong plunder sa Ombudsman laban sa kanya. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
1: Tony, sa pahayag, sinabi ni Recto na dapat paliwalain na ang naturang reklamo at binigandiin na iminamandato ng batas ng 2024 National Budget ang paglilipat ng sobrang pondo ng PhilHealth. Iginiit ni Recto ang desisyon ng Korte Suprema na nagsabing wala siyang pananagutang kriminal dahil sinunod lamang niya ang probisyon ng batas at ipinatupad ng naaayon dito. Naniniwala rin ang opisyal na nais lang malakot ni Liachon na tinawag niyang nagbabalat kayo bilang health reformer at pumuposisyon lamang para makuha ng presyo sa gobyerno sa susunod na administrasyon na dati na rin umano niyang ginagawa kahit ilang beses nang nare-reject. Ayon pa kay Recto, mistulang may nagpopondo para trabahuin ang kaso laban sa kanila para marihis ang atensyon ng publiko sa ibang isu. Bukod sa plunder, naghahain din ang reklamong malversation si Liachon laban kay Recto at ilan pang opisyal na bilang na sina Health Secretary Ted Herbosa, dating Budget Chief Orlando Toledo at ilang opisyal ng PhilHealth. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Naghain si dating newscaster Jay Sonza ng kontra sa laysay sa DOJ kaugnay ng reklamong cyber libel na inihain ni dating Senador Sonny Trillanes. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve!
2: Tony, umarangkada ngayong hapon sa DOJ ang preliminary investigation kaugnay ng reklamong cyber libel na inihain ni dating Senador Antonio Trillanes IV laban sa online media personality at dating broadcaster si Jay Sonza. Kinumpirma ni Attorney Mark Tolentino, abogado ni Sonza, na nakapagsubmit na sila ng kanilang counter affidavit at iginit na ginagamit lang ang kanyang kliyente ang karapatan sa freedom of the press at freedom of expression na nakasad sa batas. Ayon na sa mga prosecutor, inaas na magsusubmit na tugon si Trillanes sa June 8, batay yan sa mga sinumit ng counter affidavit ng mga respondent habang binigyan naman ang kanilang kampo hanggang June 22 para magsubmit ng rejoinder. Matapos ito, ituturing ng submitted for resolution ang kaso. Paliwanag ni Sonza, hindi niya alam kung bakit siya kinasuhan ni Trillanes dahil ginamit lamang umano niya ang mga naging pahayag ng 18 nagpakilalang Marines na nagsabing nagatid ng malay-malatang pera sa ilang opisyal ng gobyerno at hindi naman umano niya direkta ang pinangalanan ng dating senador. Samantala, naghahain din ang kontra sa laysay ang kampo ng 18 nagpakilalang mga Marine at sinabi ng kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod na magdadagdag pa sila ng mga bagong testigo. Naghahain din ang kontra sa laysay si dating Congressman Mike Defensor kaugnay ng reklamong unlawful utterances na inihain naman si dating National Security Advisor Eduardo Anyo. Muli nitong hinimok ang Senate Reboot Committee na imbitahan ng mga dating sundalo para maisawalat sa pagdinig ang kanilang nalalaman kaugnay ng korupsyon. Noong Marso, naghahain ng reklamo si Trillanes laban kina Sonza, Attorney Levy Baligod, dating Congress Mike Defensor, Banat Bay, at iba pang vloggers na iniuugnay sa mga taga-suporta ng mga Duterte. Kasama rin si reklamo ang 18 nagpakilalang Marines na nagkusa kay Trillanes na tumanggap umano ng $2 million mula kay dating Congressman Daldico para suhulan ang mga tauhan ng ICC. Isang alegasyong una ng itinanggi Trillanes at tinawag na maling impormasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Raj Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Mga kapamilya sa sports, ibinulsa ng Eastern Visayas ang unang gintong medalya sa palarong pambansa sa Agusan del Sur ngayong taon. Umataw sa Secondary Girls Athletics 3,000 meter event ang grade 10 student na si Krisha May Taharos na una ring sumungkit ng gold medal sa palarong pambansa noong nakaraang taon sa Ilocos Norte. Nagtapos din sa podium ang kapwa-atleta ni Krisha May sa Eastern Visayas na si Angel Lumakang na nagwagi ng silver medal habang bronze medal naman sa pambato ng Davao na si Charlene Cos. tayo mga kapamilya, panibagong tagumpay ang nakamit ng DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio matapos bigyan ng pagkilala sa 11th Ending Indie Film Festival Excellence Awards. Ginawaran ng DZMM ng Gawad Supremo sa sining ng radio at serbisyo publiko, Ending Indie Most Trusted, Historical and Outstanding AM Radio Station in Philippine Broadcasting History. Pagkilala ito sa ambag ng DZMM sa larangan ng public service at pagbibigay ng tama at mabilis na impormasyon sa publiko. Kaya maraming maraming salamat mga kapamilya. At yan ang headlines sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
3: Headlines sa hapon. Headlines sa hapon.

0: Ang oras, 31 minuto makalipas ang ika-apatang hapon.
1: Oras sa tidsa nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Na! ATM na! Mga good news, at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Zoom Take Mo. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Salamat po sa Diyos. Ako po si Willie Delgado Jr.
1: Oh, parang makulimlim ba?
2: Hindi, ano, may mga lugar na makulimlim. May lugar na talagang sobrang init. Grabe ang init ngayon.
1: For richer or for poorer?
2: Oh. For...
1: Ano kaya?
2: Lunis na lunis naman, baba.
1: For better or for worse?
2: Talaga? Dapat dito, for bato or for worse?
1: For bato or papel?
2: Sabi na asawa. Asawa ba? Diba? Yun ang sabi. Ibig sabihin lang, for bato or for worse?
1: Sama siya. Ay, nako. Oh.
2: Ay, yung ang pamunuan ng PNP ay umaapila. Namamanhikan kay Senator Bato na sumuko na lang ng maayos. Para naman, although hindi naman nila inaasahan na mauwi sa madugo yung arestuhan, pero hangga't maaari, total, sabi ni General Narrates, total din naman naging pinuno ka ng PNP.
1: Alam mo.
2: So, alam mo yung kalakaran.
1: Ang SOP.
2: Alam mo yung SOP.
1: Ang tanong nga dyan,
2: susuko ba?
1: Hindi, tsaka yun nga, di ba, parang inaalam pa ng PNP kung gaano karami nga pala yung mga nakarehistro niyang baril. Pero lumalabas, parang iba yung nakalagay doon sa sal-in niya kung gaano karami yung baril niya doon sa nakarehistro sa PNP.
2: Yun na nga may mga ganyang klase ng mga kwento. Tapos, mayroong isang kwento rin na lumalabas, although hindi confirmed ito, mukhang malabo raw.
1: Nangalin.
2: Na magkusang sumuko si ano, si Bato.
1: Ayun na nga.
2: For sure, ang sabi, isa sa mga plano yata is hanggang sa ano? Hanggang sa sumapit ang eleksyon. Dahil ang iniintay niya ay yung kung sakaling manalo itatakbo si BP Sara, malaki ang chance na ano, mapardon siya kaagad. Hindi pa man...
1: Hindi, pero kasi yung kaso sa ICC.
2: Yun na nga eh.
1: Paano?
2: Pag, alam mo naman, pagka nakapwesto na, di ba?
1: Hindi marami yung saklaw ng kapangyarihan ng Pangulo.
2: Pero, siyempre, nasa Pilipinas.
1: Pwede rin siyang itago.
2: Di ba?
1: Pwede na siyang...
2: Alam mo na yon. Alam mo na yung mga diskarte ng kabila eh. Alam mo, puro mga harungas na ano. Harungas na diskarte.
1: Oo. Ay, teka lang. Ano oras na, kuya?
2: Oras na po, alas 4:36.
3: This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ito naman, dati itong bahagi ng Armed Forces of the Philippines. Diba? So tanungin natin siya, diba, kung ang dating police o dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines at nagkaroon ng kaso, paano ba dapat yung paraan? Para, diba, ito hindi naman pagtuturo na guilty na kagad eh. Ito'y dadaan pa rin naman sa korte,
2: sa proseso.
1: Sa paglilitis.
2: Hindi, malaking pagkakaiba nito makakausap natin.
1: Dahil?
2: Kasi wala namang naging wala namang resistance sa kanya nung time na ano eh. Diba? Binasahan nga sa pinapakinggan niya kung ano eh.
1: Oo.
2: Diba?
1: Ito, kausapin natin si dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV. Magandang hapon po, Sentry.
4: Magandang hapon po sa inyo, kasamang Sandro at kasamang Willie at sa ating mga viewers.
2: Magandang hapon po, Senator.
1: Sentry, ano nga po, ano nang update natin dito? Dahil nga matatandaan natin, kayo po'y pumunta sa Senado dahil nga, hindi rin naman dahil lang ginusto ninyo. Pero matatandaan natin na kayo'y hinamon eh. Sinabi pa nga, go ahead Mr. Trillanes, make my day. Di ba?
2: At yung pagpunta ni Senator Trillanes doon sa Senado, yun yung palang ginamit, mahusay talagang lumusot itong si Jamie Bondoc eh. Yun ang ginamit niya ngayon, ano? Lusot. Palibasa, pinagtatawaran na siya ng ibang mga kapwa niya abogado. Nakahanap siya ngayon ng lusot. Eh, bakit si Trillanes, sinayaanin niyo po ba? Hindi naman, ano yun, di ba? Hindi naman material sa pinag-uusapan yun. Ang pinag-uusapan dito, yung argumentong daladala mo. Pinagtawa na siya ng mga abogado eh.
1: Ayun na nga, Sentry, paano to? Ano nang mangyayari dito sa pending warrant laban kay Senador Bato de la Rosa?
4: Unang-una, i-kokorek ko lang yung sinasabi ni Jamie Bondoc. Ano? I was not there to serve the warrant.
2: Mm-hmm.
4: Sinamahan ko lang yung NBI na magse-serve ng warrant.
2: Mm-hmm.
4: Ngayon, pinakita ko yung warrant na hawak ng NBI para masagot yung katanungan ng mga media at that time, nagtatanong bakit aarestuhin si Bato. So, nobody knows about the existence of the warrant until I actually showed it to them, which I got from the NBI people. Kaya yung mga palusot na ganun, hindi factual yung kanyang presentation. Kasi I was not there to serve the warrant.
2: Mm.
4: I was there to accompany yung arresting team para ma-comply ko, ma-fulfill ko yung challenge ni Bato sa akin.
2: Maliban doon, no choice ka na nung oras na yon nang tinatanong ka ng mga reporters kung bakit ka nandoon at pinag-uusapan patungkol doon sa warrant. Kaya no choice ka, inilabas mo yung warrant, yung copy ng warrant.
4: Yes, kasi nagtataka sila, sir, bakit aarestuhin si Bato?
2: Oo.
4: Yun yung tanong nila sa akin. Sabi ko kasi may ICC warrant. Sir, paano? May ano ba kayo? May kopya kayo? Sabi ko mayroon yung NBI. Kinuha ko, pinakuha ko sa staff ko. Sige. Ando dun sa tabi ko yung mga NBI.
2: Uh-oh.
4: Ako lang yung ini-interview kasi ako lang yung kilala nila. Pero yung NBI, yung team, nando dun mismo sa pintuan sa may labas ng session hall. Di ba? Alam niyo yan. Sa session hall, yung second floor, ando dun kami.
2: Uh-huh.
4: Ando dun yung NBI sa tabi ko. Pero yung mga media, they were asking me, bakit aarestuhin?
2: Hmm.
4: Asan yung warrant? Oh. Ganito. So, doon ko lang pinakita.
2: So, malinaw, you were taken out of context nung oras na yun.
4: Yes, tsaka mini-mislead nila Jamie Bondoc yung facts of the situation. Kasi unang-una, bakit pupunta doon yung NBI kung wala silang warrant?
2: Yes.
4: Hawak nila yung warrant. Ganun lang po kasimple yan. Ngayon, ang tanong nga dito, biruin mo, alam na nung, di ba, NBI yan, ano, gobyerno yan. Ang naging problema dito kasi nung nare-report na yung situation sa Senado, biglang humirit itong si John Bick na hindi ano yan, wala pa raw siyang hawak. Ano ngayon kung wala kang hawak? Di ba? Parang kinwestiyon niya yung warrant na hawak ng NBI. Dapat niya magtaka siya eh. Bakit hindi sa kanya binigay yung warrant? Siya yung PNP. Bakit? Kasi nga incompetent siya. Di ba? So yun ang dapat mapag-isip-isip niya na bakit hindi kaya sa akin pinagkatiwala yung pag-aresto kay Bato? Bakit kaya sa NBI?
2: Baka may magtanong niya, Sentry. Saan mo naman nadampot yung warrant? Bakit yung DILG, yung PNP wala?
4: Dapat ang tanongin niya sa NBI. Di ba? Gobyerno sila eh. Sila yung gobyerno, pare-pare sa ahensya. Kung may warrant yung PNP, for example, na hawak na isi-serve, tas tatanungin mo yung NBI about it, hindi yan magsasabing, hindi, duda ako doon sa hawak ng PNP. Hindi. Bibigyan niya ng presumption of regularity. Di ba? Or, hindi siya magsasalita. Sandali mo na. Let me check. Tatawagan niya muna yung counterpart niya. Ano ba yung hawak niyo? Ano to? Valid warrant? Ganun ba? Saka siya ngayon magsasalita. Ito hindi. Sumalita ka agad eh. Parang ina-arbor ka agad si Bato eh. Uh-huh. Yun yung nagka-aberya dyan. Kaya nakadulot ng confusion noong mga panahon na yun. Imbis na speaking with one voice sila,
2: uh-huh,
4: pero sa kanya nauuna yung yung parang naunahan siya ng score ng NBI eh. Parang ganun eh.
2: So parang malinaw na ano, kulang talaga sa coordination. Ang mga...
4: Hindi dapat alam nyo kasi yung NBI, pagka meron silang operation, hindi nila kailangan mag-coordinate sa PNP. Okay? Okay. And vice versa. Kasi una-una, pwede pang, ano yan eh, sumingaw yung
2: operation.
4: Lalo na ito. Pag pinasa mo sa PNP yan, eh, siyempre, marami pang kabaro yan si, marami pa siyang bata yan si Bato sa PNP, eh, di titimbrihan siya. Di ba?
2: Uh-huh.
4: May mga ganon. May mga operational security. Kaya hindi mo, kailangan lang mag-coordinate ng NBI sa USAA, which they did. Sinasabi nila maliwanag, kaya nga sila nandoon sa loob kasi meron silang coordination.
2: Mm.
4: Kaya ang nangyari dito, talaga nabulaga si Bato. He was misled into thinking na walang warrant.
2: Okay.
4: So, yun lang. Babalikan ko lang yung punto na yun na hindi totoo yung sinasabi ni Jimmy Bondoc na I was there to serve the warrant. No. Hinamon ako ni Bato, kaya nandoon ako, sinamahan ko yung arresting team, yung NBI ang may hawak ng warrant. Hiniram ko yung kopya nila, pinakita ko sa media para maimpormahan yung mga kababayan natin na kaya inaaresto si Bato dahil may ICC warrant na siya na inansil.
2: Okay. Anong profile mo kay Senator Bato? Nandiyan na yung warrant, sinabi na, pinagtibay na yan ng DOJ na pwede na siyang arestuhin, itinuring na siyang presumed armed and dangerous. Anong profile mo sa kanya? Maglalaban ba siya? Kusa ba siyang susuko o papano?
4: Hindi po yan susuko. Nakita nyo naman kung paano kumaripas ng takbo. Duwag ito. Takot na takot ito. Kasi maraming multong humahabol sa kanya dun sa mga pinagagagawa niya nung siya ay nasa PNP. Alam nyo, nung nasa PNP yan, hindi lang nung PNP chief siya, even nung chief of police siya ng Davao, marami silang tinutumba ron na wala ngang due process eh. Nakita nyo yung ironic dito. Nung siya ay police, pag may tutumbahin sila, tinutumba na lang nila. Wala nang warrant, wala nang korte, walang hinihingi. Pero siya ngayon, eh nakita mo, siya ngayon yung naghihingi ng kung ano-anong proseso, kahit na maliwanag na yung batas. Kaya ito ang kailangan makita ng mga kababayan natin. Itong si Bato, hindi po ito santo, hindi po ito inosenteng tao na iniipit dahil sa politika o kung anuman.
2: Okay.
4: Siya po ay maraming ginawang pagpatay nung siya ay PNP chief at bago pa noon, nung chief of police siya.
2: Uh-huh.
4: Yun po ang kadahilanan. At ito, no, kukumparan ko lang siya dun sa kay Senator Laila De Lima na talagang ginawa nila ng kaso. Alam mo, itong sila, Jimmy Bondoc, ano, asan ba sila nung winawalang hiya at binabastos itong si Senator Laila De Lima noong mga panahon na yon. Talagang niyuyurakan yung kanyang karapatan pantao.
2: All right.
4: Literal na gumawa sila ng ebidensya, gumawa sila, nag-imbento.
2: Okay, Senator.
4: Tapos kumpara mo. Yeah.
2: Senator, balikan lang natin yung wordings mo na hindi susuko si Bato. Himayin natin. Yeah. Hindi sa susuko na si magtatago, tatakbo, o hindi sa susuko once na inaaresto na siya hanggang sa magkamatayan.
4: Ay, hindi naman yan. Hindi, pag nakita niyang napalibutan na yan, duwag na eh. So, hindi lalaban.
2: Alright, alright.
4: Magtataas kamay yan. Pero, bago dumating sa punto na yon, talagang gagawin niya ng makakaya niya para hindi siya mahuli. Diba?
2: Mm-hmm.
4: Yun po ang dito. Tapos ito nga po, no, na-mention niyo yung kanyang mga firearms. Alam niyo, yung PNP, ora mismo dapat kina-cancel na lahat ng lisensya niya. Lahat yan. Kasi fugitive from justice eh.
2: May request na yata na i-cancel yung mga ano niya ng NBI.
4: Alam nyo, hindi na kailangan i-request. Kailangan moto proprio.
2: Mm.
4: Kasi in-announce na eh. In-announce na ng DOJ na arestuhin yan, cancelin. Tapos, ganito po. Yun ang pwedeng gawing basis nila para puntahan yung bawat bahay ni Bato de la Rosa at kuhanin yon. Kukuhanin nila. So, pwedeng kuhanin yon. Kasi ito, collector pa ito. Pwede kang pumasok sa bahay para gamitin yon para to check asan yung mga baril na yan. So, dapat i-take advantage ng PNP yan kung gusto nila.
1: Mm-hmm. At isa pa nga doon sa hindi natin nakikita, no, at hindi rin masyadong napapag-usapan, na itong ICC, actually sila yung may pagpapasya kung kanino sila hihingi ng tulong. Kahit na non-member state yung bansa, basta't ikay miyembro ng United Nations Security Council. So kahit na sabihin mo na hindi ka member state, basta't ikay miyembro ng UN Security Council, pwedeng gamitin yun na basihan para sa jurisdiction ng enforcement ng warrant.
4: Yes. At ano po yan, ano? Marami nga tayong mga sistema pang mga agreements. Member tayo ng Interpol, kaya doon pinadaan. Doon sa Interpol channel yung warrant. Diba? Kaya officially served yung warrant dito sa ating bansa. Tapos meron tayong batas. Local law ito, local. Yung RA 9851. So maliwanag yan. Ngayon may mga argumentong nilalabas yung kampo nila Duterte, nila Bato, na kailangan daw, nakalagay dun sa Rome Statute, sa Article 59 o 92, kung ano man, eh may mga proseso daw doon. Eh yung Rome Statute ay para sa mga miyembro. Hindi mo pwedeng i-invoke yun. Diba? Sinasabi nila, hindi na tayo miyembro dyan. Bakit pa tayo siniserve? Ba't pa nirecognize yan? Pero, sa kabilang banta, gagamitin mo yung Rome Statute na argumento para sa ano mo. Hindi. Yung ICC warrant, ito ay bunga nung ating pagiging miyembro pa nun. Ito ay sinurb sa atin at sinasabi sa RT 9851 na pwede. Pwede natin iserve yun. Pwede natin i-recognize. Ngayon, hindi ka pwedeng sumilong dun sa Rome Statute kasi precisely hindi na tayo miyembro ng Pilipinas. Marami kasing nag-i-invoke na tipong kailangan nakalagay dun sa Rome Statute eh ano daw yung competent judicial authority. Alam niyo nung tinanong ko yung ICC tungkol diyan, ano ba yung competent judicial authority? Sa kanila requirement nila yon, kahit piskal lang, kahit prosecutor ay pwede na. Yo, that's how they interpreted the Rome Statute kasi sila yun eh, para sa kanila yon. Kaya nga nung nahuli si Digong, hindi na siya dinala sa korte. Pero yung prosecutor general ay nag-certify na tama yung taong inaaresto, yung rights niya ay binigyan ng karapatan, binasahan

0: na si ang Pilipinas sa Rome Statute eh. Kaya hindi nyo pwedeng invoke.
1: Mm-hmm. Eh ano naman po ang take ninyo dito sa mismong asawa ni Senator Bato de la Rosa na si Grace Nancy de la Rosa na nananawagan po sa hudikatura na wag nang pahintulutan na madala yung kanyang asawa dyan sa Dahig?
0: Well, antayin natin yung pasya ng Korte Suprema, pero may mga nauna na silang pagpasya na pwede. Kaya nga hindi nagbigay po ng TRO. Ngayon, syempre, naiintindihan natin, asawa siya, kaya kailangan na appeal kupiti siya para sa kanyang asawa. Pero nakakahiya ito para kay Bato eh. Kasi PMAR siya, PM chief siya. Kaya tapang-tapang niya nung sila ay nakapwesto. Tapos ngayon, sisilong ka sa asawa mo. Konting hiya naman. Di ba? Pag may ginawa kang krimen, ginawa kang mali, panindigan mo yan. Yan yung tinuro sa amin sa PMA. Kaya, alam mo, maraming atraso na to eh sa, kung sa PMA lang pinag-uusapan, PMA community. Lahat ng mga itinuro sa amin doon ay nilalabag nito eh. Kaya, yun. Yun po.
1: Mm-hmm. Eh, ano naman po kaya yung, paano kaya ma-aaresto itong si Senador Bato de la Rosa Sentry?
0: Ganito po, maraming paraan yan. Merong human intelligence, may signal intelligence para makakuha sa mga leads kung saan si Bato. Maraming pwedeng gawin, no? I am sure ginagawa na yan ng mga intelligence units, hindi lang sa PNP, pati AFP. The way I understand it, this will be a national effort para habuin siya. Maraming paraan po yan. Tapos, on the side, pwede kang magpabuya, no? Kung maalala natin, si Saddam Hussein, pinagkanuno siya nung pinsan niya dahil sa pabuya ng US government. So, ganun dito. At maraming nakakita dyan kay Bato kung nasaan man siya ngayon. Pagka dumating yung panahon na magbigay ng pabuya yung gobyerno, meron at merong magbibigay ng impormasyon dyan.
2: Kailan dapat simulan niyang initiate na magkaroon na ng pabuya? Kasi until now, wala pang nag-i-initiate na maglabas ng pabuya for his arrest.
0: Discretion yan ng mga different agencies ng government, pwedeng DILG yan, pwedeng NBI, pwedeng DOJ mismo. At maraming magbibigay ng impormasyon dyan. Alam nyo, maraming commander ng Abu Sayyaf na nahuli dahil dyan sa mga pambuya.
2: Baka,
0: kung yung mga yun eh,
2: baka kailangan mayroong magsimula. Ikaw, Sentry, baka gusto mo mag-donate muna.
1: Kahit 1,000 lang.
0: actually, ganito po, no? Yung pabuya, yan po ang isang pinagagamitan ng intelligence fund. Kasi yung intelligence fund, supposed to be, meron kang pondo na pang-bili mo ng impormasyon. Pang-develop mo ng agent, basta't pambili mo ng impormasyon. Yan po, pagka nagpabuya ka, public, kumbaga ang tawag natin dyan ngayon ay crowdsourcing.
2: Mm-hmm.
0: Kina-crowdsource mo yung intelligence information. Para kung merong isang solid na tip, marami pong pondo na para sa ganyan. Maraming intelligence funds ang gobyerno para dyan.
2: Balikan ko lang yung nung aarestoy na si Bato. Pinuna kasi ni Senator Ping Lacson na bakit daw nagpadala ang NBI ng 2 babae.
1: Mm-hmm.
2: Samantalang ang aaresto nga naman lalaki. Bakit babae yung pinadala? Nakalusot tuloy kayo doon sa mga arresting na NBI agent. Anong comment mo ron?
0: Ito po, no? The way I understood it nung nagsasalaysay sa media si Director Matibag, mga 40 NBI agents yung nandoon at kino-cover nila iba't ibang points of entry. Ang dun sa kung saan pumasok si Bato, merong marami-raming ahente doon. Pero ang pinambungad nila yung 2. Pero maraming lalaking NBI operatives din doon sa kung nasaan nangyari yon.

0: Kaso kaya nila pinambungad yung dalawang NBI agent na babae, eh para nga makita ni Bato na hindi siya gagapusin, na parang kriminal na ang pagtrato, bibigyan siya ng respeto. Supposed to be ganon. Ang assumption ng mga NBI operatives, this would be a peaceful surrender.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Pero sadly hindi nangyari yung ganon, Senator.
0: Yes. Oo. Tapos ganito, tatlong van ang ginamit. Tatlong van ng mga Cayetano ang sinakyan. Na, isa sa mga van ay nakasakay si Bato. Tapos puno ng staff. Kaya pinalibutan din nila yung mga operatives. Talagang wala talagang plano ito na mag-surrender peacefully. Yun lang, binigyan ng pagkakataon ng NBI na di ba mag-surrender siya na maayos. Ngayon nung sinalya niya yung mga babae na operatives, tapos tumakbo siya, siyempre, mananaw naman ng NBI, okay, since valid naman yung warrant namin, aantayin na lang namin i-turn over siya ng Senado kasi gano'n naman dati ang ginagawa. Diba? Gano'n na nga yung ginawa kay Senator Enrile, kay Senator Laila de Lima, at sa akin.
1: Baka naging complacent nung yung pangyayari sa inyo na kayo inaresto sa Senado sa kaso ni Senator de Lima, ikaw, Senator Enrile, di ba? So, naging ano bang tawag doon sa ganun? Para naging relax.
2: Oo.
0: Nagkaroon sila ng, kumbaga, nirespeto kasi nila yung institution. Kasi ina-assume nila that the institution, the Senate, will respect itself. Will respect its place, di ba? Na pag kami valid warrant, i-surrender mo talaga yung tao.
1: Talagang isang
0: wala kang basihan to protect. Kaya nga kailangan makasuhan ito sila Cayetano, sila Aplasca, sila Robin, para malagay sa lugar. Next time, hindi pwedeng gagawin yun.
1: Kaya nga, aral dapat na matutunan dyan. Kahit kailan, bahir makipag-usap sa Bato.
2: Alright, sige po, marami pong salamat, Sentry.
0: Maraming salamat po sa inyo.
2: Ayan po si dating Senador Antonio Sonitril Yanez, the fourth. Paano po, magbabalik ang ATM.
3: Anong take mo? Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Your bill, sir.
5: What? 40,000 pesos for dinner?
4: 1,400 only, sir.
6: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
4: Your bill, sir.
5: Order pa more. Dessert?
6: EO, love your eyes.
7: Ang DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Kasi pagka umuulan, mabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
8: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
9: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano ang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
10: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako?
11: lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
12: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
13: Issue Spotted.
12: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasama ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Anong oras na, Kuya?
1: 3 minuto makalipas sa 5.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Anong take mo? Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
0: Uy, nagbabalik pa din po ang ATM.
1: Anong take mo?
0: Kuya, nga swerte ko talaga. Tika mo, pa-feed na naman yung bed. 5 seconds na lang mawala niya kaya binalisan ko. Ay, nako talaga. Oo.
1: Ay, ito muna. Loop mo na lang, loop mo na lang.
0: Naka-loop ko
1: yan. Ah, naka-loop ba?
0: So, patapos lagi. Ay, ito muna, Kuya. Sino bang buena mano nating report ngayong hapon?
1: O yung hudo mga labor groups, hati ang pananaw sa pagkakatalaga kay dating Senador Francis Tolentino bilang bagong labor secretary. Alamin nga natin ang detalye ng balitang ito na kumpirmado at sigurado. Hati ni Radyo Patrol, Jom Garner. Kami, Jom.
4: Willie Alexandro, hati ang opinyon ng mga labor groups sa pagkakatalaga kay dating Senador Francis Tolentino bilang bagong labor chief. Sa pahayag, sinabi ni Kulisang Mayo Uno, Chairperson Jerome Adonis, na wala umanong maaasahang pagbabago para sa mga manggagawa sa ilalim ng dole ni Tolentino. Base umano sa track record ni Tolentino bilang senador, mananatiling kontra manggagawa at pro-kapitalista ang dole, ngayong siya na ang mauupo bilang kalihim. Samantala, umaasa naman ang grupong Federation of Free Workers o FFW na agad bibigyang prioridad ni Tolentino ang pakikinig sa mga manggagawa, employers at labor stakeholders para mapatatag ang dialogo sa kagawaran. Binigyan din ng FFW na kinakaharap ngayon ng mga manggagawa ang samusaring hamon kabilang ang mababang sahod, job security, inflation, contractualization at epekto ng mga bagong teknolohiya at artificial intelligence sa employment sector. Sa panayam naman ng DZMM, sinabi ng kapatiran ng mga union at samahang manggagawa Chairperson Rain Almendras II na dapat umanong magpatawag agad ng dialogo sa Tolentino sa mga grupo ng manggagawa. Inyamon niya rin sa Tolentino na agad ipag-utos ang pagpapatupad ng 200 pesos wage increase para sa kanyang unang hakbang bilang bagong dole secretary.
5: Inahamon namin si Paul na bilang bagong secretary ng dole na agaran niyang iaprobahan o iutos yung 200 pesos wage increase ng mga manggagawa bilang unang salbo niya bilang secretary ng ating dole.
4: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol from Garner, EZMM.
1: Maraming salamat, Tom!
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrenda.
0: Okay, paano? Magbabalik pa rin po ang ATM.
1: Anong take mo?
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
8: Kaya ko pa.
7: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
9: Kaya ko pa.
7: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Minabalita.
11: DZMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
12: Good morning, my dear plants! Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
13: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
14: Ang tanong, Alin?
15: Alin?
14: Alin ang totoo?
15: Alin ang palusot?
14: Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
16: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
17: Issue Spotted.
16: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
18: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Makinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
16: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
19: Anong take mo?
20: Sa DZMM, Radyo Patrol sa S30 at DZMM Teleradyo.
0: Ay, kuyang, teka lang, bago ang lahat. Anong oras na, kuyang?
1: 8 minuto makalipas ang alas 5.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Bagong survey, kuyang, na ng Okta Research, ha?
1: Mm-hmm.
0: ay nagsasabi na 76% ng mga Pilipino ay handang suportahan ng gobyerno sa pagtatanggol ng teritoryo ng bansa, kabilang na ang West Philippine Sea. Paano yung mga ano, yung mga pro-China na, na politiko, di ba, kuyang? Parang mas halata, nakahalata natin itong mga nakalipas sa pagkakataon kung sino may mga pagkiling ano sa China. Paano kaya yung ano, may epekto rin kaya ito doon sa usapin ng mga politiko na alam naman natin na kapag merong nawo-water cannon na sasakyan ng mga mangingisdang Pilipino, tahimik. Diba? Walang wapakels sa mga issue na kinakaharap nitong mga mangingisdang Pilipino na hindi makapangisda, kuyang, ano? Hindi makapangisda sa sarili nating dagat.
1: Sige, mag-usap ka pa. Hinahanap yung aking kopya. Wala akong kopya.
0: Kuyang, nasa dulo yata.
1: Ang dulo?
0: Kapal ng material natin ngayon eh. Sa dulo.
1: Wala rin eh.
0: Mga last four pages. Last four pages. Wala.
1: Wala, puro De La Rosa to na mabasa ko.
0: Uy, favorite is.
1: Kayo, ha? Pero, alam mo, yung usapin ng West Philippine Sea, talagang masyado masalimut yan. Kung sa puesto natin, sa posisyon natin ngayon, hindi talaga kakayanin eh.
0: Mm-hmm.
1: Yung suporta na doon eh.
0: Mm-hmm.
1: Nandoon yung sidhi ng ating mga kababayan na dapat wala na tayong problema diyan, di ba? Baka sakali makatulong yung ipinapanukala ngayon sa Kongreso, yung Blue Economy Bill. Di ba? Gaya nung napag-usapan natin kay Congressman Judah Cidre
0: last week, yung
1: bill na yun most likely kailangan doon ng Hall of Nation approach. Di ba? Baka sakali, di ba? Kasi although ang mga challenges diyan, yun nga yung usapin hanggang ngayon sa West Philippine Sea. Dahil nandiyan yung ano eh. Ang dapat talaga nating tutukan ng gusto diyan, kung bakit gano'n na lang ang pagka-atat ng China diyan sa mga lugar na yan. Maliban kasi doon sa, well, yan yung isa sa mga
0: daanan.
1: Ruta, di ba, na dinadaanan ng
0: mga barko.
1: Ng mga barko at may kinalaman sa ekonomiya, di ba? Nandiyan kasi yung malaking kayamanan sa ilalim eh.
0: Ng dagat.
1: Yan ang dapat na ano.
0: Treasure ba yan? Hindi.
1: makahigit pa sa treasure.
0: Hindi ba Yamashita treasure yan?
1: Hindi ba may mag-aaral nga dyan na nandiyan yung ano? Isa sa mga, sa lugar ng karagatan na yan, nandiyan yung may pinakamalaking deposito ng deuterium.
0: Oh. Ano yun?
1: Yung deuterium, yan yung isa sa mga, kumbaga sa pagluluto, yan yung isa sa mga sangkap eh.
0: Ah.
1: Rekado para makaano ka ng gasolina. Para magamit mo yung gasolina. Nandiyan dyan daw.
0: Ayan, pag-usapan pa natin yan at kumuha tayo ng punto de vista ng isa pong security analyst at associate professor po mula sa Political Science and Development Studies ng De La Salle University, si Dr. Sherwin Ona. Makasama po natin via live o via Zoom si Dr. Sherwin Ona. Magandang hapon po.
19: Magandang hapon, Sandro and Sir Willie. Ang ganda ng intro mo, ha. Tamang-tama. Spot on ang iyong intro. Salamat po sa inyong imbitasyon.
0: Eh, yun nga. Doc Ona, bago po natin tanungin yung, bago natin pag-usapan yun, yun nga po, hindi po ba itong 76% na lumalabas doon sa survey ng Okta Research, ito po ba ay tatawid din doon sa usapin ng pagsuporta naman doon sa mga opisyal ng mga halal na opisyal na alam naman natin na kundi pro-China ay may pagkabig pabor sa China.
19: Oo nga, no, Sandro, sana nga ano at maging issue ito, no? Kasi pinakita nga nung napaka-timely nung Okta survey na yan, ano? Kasi nga pinapakita niya na almost 8 out of 10 Filipinos ang nagsasabi na todo suporta sila sa ating pamahalaan at kaya nilang kumbaga ilaan ang kanilang kumbaga kanilang paninindigan, kanilang patriotism express dito sa usapin ng West Philippine Sea. Ito ay bagamat sa malakas sa ingay na nangyayari ngayon sa ating politika, ano, at sabi mo nga nakikita naman kung sino yung mga senador na nilabelan nga ng chinador, eh, no? Ito yata yung medyo familiar ngayon, ano? Na parte ng kaguluhan dyan sa Senado. Hopefully, maging tumawid itong issue na to, katulad nga ng sinasabi mo. Saka alaman na ating mga kababayan, maikonnect din nila.
1: Professor Sherwin, paano natin pagyayapusin na parang suman? Yung idea, yung idea na, well, nandun dun yun, eh. Mm-hmm. Yung suporta ng maraming Pilipino sa lahat ng teritoryong atin, mm-hmm, na kinagisan nating atin. Mm-hmm. Dun sa idea naman na, teka, kulang yung kakayahan ng gobyerno, eh. Para i-defend yung para i-depensa yung dapat ay sa atin. Paano natin pagtatagpuin yung dalawang idea na yon, Professor?
19: Well, unang-una, hindi naman sa kapos or wala tayong magagawa, no? Ipinapakita nito, kaya nga sinabi kong maganda itong survey na to. Mm. Dahil nga ipinapakita rito yung kumbaga yung suporta ng kaalaman ng at kamalayan, kaalaman ng ating mga kababayan, ano? And this can be an input to policy, ano, na nakikita, yes, ng ating pamahalaan. Na ano, no, very widespread at almost national consensus, no, if not national consensus na, kasi 8 out of 10, Sir Willie, ano. Mm-mm. And this is indeed a legitimate political or even a strategic issue for the Philippines, lalong-lalo na ngayon na tama yung sinabi mo kanina, bakit ganyan ba ang asal ng China sa ating mga maritime territories. Mm-hmm. Dahil nga sa yamang dagat at iba pang mga resources na kanilang makukuha dyan. Ano? So, hindi lamang ito usapin ng karapatan, soberenya, ito rin ay usapin ng energy at food security. So, mm-hmm, nandun na po yung pagyayapos na yon, Sir Willie.
0: Mm-hmm. Pero may mga sinusulong nga po, ano, na panukalang batas kapareho ng
1: Blue Economy Bill.
0: Eh, ito po ba ay paano ito makakatulong, ano, doon sa pagsusulong natin at paninindigan natin ay talagang atin ito?
1: Oh, dahil yung bill, ang concentration niyan, puro mga maritime. Eh. Mm. Di ba?
19: Yes, tama po yan. Ano? Napakaganda po niyan, ano? Dahil sa pamamagitan po ng isang konsepto bilang tinatawag na blue economy, ang ano po dyan, ang primary ingredient po dyan is yung non-military, eh, no? Kasi po ngayon nakikita natin na todo ang tutok sa kakayahan ng ating armed forces, ano, at sa pagbabalangkas ng mga security partnerships sa iba-ibang mga bansa, ano. Ngayon naman sa pang internal naman natin, ano, binibigyang diin ang role, for example, ng mga local government units, no? Ang ating mga fishery communities, no? Ating mga manging isda at ilang pang mga umaasa sa mga resources na nanggagaling sa ating maritime territories. Hindi pa kasama dyan, Sir Willie, ano, yung mga submarine cables na nandyan, no, na kailangan natin protekta. Nakala kasi ng mga kababayan natin, langis, isda at natural gas lang ang pinag-aawayan dyan. Ano? Pati yung karapatan na mag-lay ng submarine cables na may impact sa ating internet, no? Yan ay isang issue na dapat din nating itaas kamalayan ng ating mga kababayan.
0: Pero yun nga, ano, yun nga rin po yung tanong, Doc Ona. Paano natin talaga masisiguro na atin ito? Dahil nga sa kabilang banda naman, itong China ay nagpupumilit talaga na yung kanilang presence dyan, eh parang chicken and egg yung problema.
1: Sundan ko lang yung sinasabi mo na yan. Mga ilang pagkaapu-apuhan pa nga abuti natin para dumating tayo doon sa punto na alam naman kasi natin yung capability natin sa ngayon. Di ba? Mga ilang taon pa siguro ang ating pagtitiisan para bago dumating yung taon o yung mga pagkakataon na masasabi natin, sige, pwede na tayo makipagsabayan sa kung ano man ng
0: kaya.
1: Kung anong kaya ng China, laban sa Pilipinas.
19: Siguro po yung toe-to-toe, ano, medyo matatagalan po tayo dyan. Nakita naman ninyo kung gaanong kalakas ang puwersa na hinaharap sa atin ng China sa ating mga maritime territories. But it is not a reason, Sir Willie at Sandro, no, na sabihin na nating mag-give up na tayo. In fact, katulad nga ng sinabi ninyo, yung mga batas natin ay kailangan in place. Ano? Nandiyan na yung ating mga maritime laws. At welcome development ito na meron tayong Blue Economy na bill, no? Na palalakasin naman ito, Sir Willie at Sandro, yung ating mga fishery communities, yung ating mga local governments, no? So, ito yung ano, no, yung hindi lang tayo nagpapalakas ng ating kakayahang pangmilitar, no? At inaano natin eh, no, yung policy ecosystem ba, Sandro? Binubuo natin 'yan, pinabalangkas natin 'yan upang ma-institutionalize yung ating mga ginagawa. No? Ang fear kasi dito, Sir Willie, paano na kung magpalit ng administrasyon? Paano na yung mga tsinador natin kung mag-succeed ito, no? At isulong ang mga interes ng China sa ating bansa? No? So itong ginagawa ng ating pamahalaan ngayon ay ini-institutionalize niya ang mga pulisiyang ito, ang mga agreements na ito at mga batas na ito upang kung ano man ang mangyari sa atin, ano? Hindi na to basta-basta mababago. At ito rin ang nag-guarantee, Sir Willie, na pangmatagalan itong laban na to, no? Hindi to, sabi ko nga sa mga previous interviews natin, ano, hindi to matatapos sa isang linggo o sa dalawang taon, ano? Pangmatagalan na laban ito. At ito'y nakikita ng ating mga kababayan dahil nga sa pagsuporta nila at ng ating pamahalaan as well, ano, dahil nga sa pag-i-invest sa mga bagong batas, sa mga bagong kakayahan.
1: Kasi kung titignan mo, with the development na ginagawa ang China dun sa mga inagaw nilang mga property at isla natin, di ba? Eh, makikipagpatayan ng China bago nila bitawan itong mga nagawa na nila dyan sa mga islang yan. Tapos maliban dyan, balikan ko lang yung binabanggit mo, Professor. Naitanong ko kasi yan one time eh. Sa mga tauhan ng AFP, sa even sa Coast Guard, no? Nandiyan tayo. Talagang inilalaban natin kahit papano.
0: May presensya tayo.
1: Naglalagay tayo ng kung ano-anong klase ng pandepensa, no? Dyan sa West Philippine Sea. Ang tanong kasi is, what if yung eleksyon ngayon, ilang tulog na lang. What if ang pumalit na administrasyon ay maka-China? Paano na ngayon yung effort na inilatag ngayong administrasyon na ito dun sa mga susunod na administrasyon? Paano natin titinan yan, Professor?
19: Kailangan lang po maging isang issue to na sa isip ng ating mga mamamayan ay maging isang malaking issue sa pagpipili nila ng ating mga pinuno, no, yung ating mga hinahalal pinuno. Nakikita naman ho natin eh. Kitang-kita na ho, for example, dun sa nangyari previously sa Senado, no, yung mga lumabas na di umano mga nagpepedal po ng interest ng China, no? Sana po ma-realize sa mga kababayan natin na may mga politiko po tayo na kumbaga nasa interes ng ibang bansa, no? Sa isang banda po naman, yung patuloy po, no? Sinabi ko nga kanina, no, yung policy ecosystem na tinatawag, no, na sinosolidify na po natin 'yan at ini-institutionalize, no? Dahil nga po hindi natin masasabi ang panahon eh, no, na pwede po talaga na magkaroon tayo ng mga pinuno na may kiling sa China at balawilain lahat ito, no, ang ating mga karapatan, ano, nakita naman ho natin 'yan ng panahon ni former President Duterte, no, na talagang binasura yung ating arbitral award, ano. Pero sa palagay ko ngayon po ay medyo mahihirapan po eh, no, dahil ang laki na rin po ng investments ng current administration, yes, ng ating pamahalaan.
1: Yun na nga eh.
19: Dito sa pag-modernisa ng ating sandatang lakas, ito pong pag-i-improve ng ating mga security relationships at dahil nga po dito sa Blue Economy Bill na ito, mas mai-empower pa po yung ating mga mangingisda, ating mga local governments at civil society. So talaga pong kumbaga nilalatag po ng ating pamahalaan, ano, yung kumbaga institutionalized po at palakasin palalo yung ating claim dito sa ating mga maritime territories.
1: Ang isang pinakamabigat kasi sa lahat, our enemy is within eh.
0: Oo.
19: Tama po yan. Tama po yan.
0: At ang masakla pa, Prof. Ona at Kuyang Willie, nakabinbin pa rin doon sa committee sa Senado itong Blue Economy Bill.
1: Oh, yung sinasabi ni ano, 'di ba, ni Kong Jude Desidre.
0: Oh, pumasa na sa Kamara pero nakabinbin pa rin ngayon doon sa committee sa Senado.
19: Alam mo, Sandro, hindi ako nagugulat diyan, ano, dahil I'm sure, no, yung marami tayong mga politicians, no, unfortunately, na baka i-oppose siya, ano, dahil nga pinapalakas niya yung stance ng Pilipinas. And tama yung sinabi mo, ang kalaban natin ay nasa loob, ano. Kaya nga, kailangan din maging, ano eh, no, maging critical at maging aware yung ating mga kababayan, ano. Nakikita naman sila, no, yung sabi nga nila, nahuhuli ang isda sa bibig, ano. So, nakikita naman eh, no, obvious na obvious kung sino itong mga politiko natin na talagang nagmamount ng naratibo ng Beijing, ano. So sana maging mapanuri tayo dahil itong mga politikong ito ay hindi tayo mag-aatubiling ibenta niyan eh. Okay, sa ibang interes, no, sa dayuhang interes, ano. At sana sa susunod na eleksyon, no, maging party po ito ng inyong decision making, so sa pagpipili ng ating mga pinuno.
1: Okay, kasi itong usapin ng West Philippine Sea para din sa mga kinabukasan ng mga kabataan ito eh.
0: At diba? Food security.
1: Mamanahin nila ito eh.
0: Oo, at food security.
19: Tama po yan.
0: Food security yung susolusyonan nito.
1: Oo. Eh kaya
19: tama po yan. Hindi po itong issue na to, Sir Willie, Sandro, hindi na po ito para sa atin eh.
1: Yes.
19: Para na po ito dun sa mga anak natin at sa susunod pang henerasyon. Mahabang laban po ito, Sir Willie, ano, at hindi dapat mapagod ang ating mga kababayan. Ito ang gusto ng China eh, yung long game, no? At gagawin niya ang lahat, ano, para pahinain ang kakayahan ng Pilipinas, no? But kailangan lang alam natin ito at maging handa lang po tayo.
1: Kaya nga pagkakaapu-apuhan na itong issue na ito eh, baka hindi pa tapos.
0: Eh sana nga pagdating ng mga kaapu-apuhan natin eh may resolusyon na sa isyong ito.
1: Ang bakal nga ang kalawang lang talaga kasi ang sumisira sa ano, sa sarili niyang bakal.
0: Eh sabi nga nila kalabaw lang yung tumatanda.
1: Paano na po tayo?
19: Maidagdag ko lang, Sandro,
0: yes,
19: no?
0: Yes,
19: maidagdag
0: go ahead,
19: lang
0: po.
19: Sir Willie.
0: Apo.
19: No, ASEAN chair ngayon ng Pilipinas eh.
0: Mm.
19: No? So may proposal tayo na nandito ang maritime kumbaga fusion center, no? ASEAN Maritime Center dito sa ating bansa, no? Uy, napakalaking hakbang, no? Very significant po ito pag ito po ay nangyari at nailagay sa Pilipinas ang maritime center na 'yan. Napakalaking ambag po ito para po magkaroon ng resolusyon, no, dyan sa nangyayari pong sigalot sa ating mga maritime territories. At magiging party po ang agenda nito sa susunod pa hong mga meetings ng ASEAN.
0: Alright.
1: Abangan natin kung ano
0: mga
1: development
0: dyan. At sana nga mag tuloy-tuloy yan. Maraming pong salamat.
1: Prof. Sherwin, salamat ha.
19: Salamat po, Sir Willie Sandro. Mabuhay po kayo.
1: Mabuhay po.
0: Yan po si Dr. Sherwin Ona, isa pong security analyst at associate professor po ng Political Science and Development Studies mula sa De La Salle University. O, eh, paano kuyang?
1: Ito, hawak ko na yung aking kode ko.
0: Ayan. Susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama sina Jack Batalyones at Maan Makapagal. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta sa Metro at Mega Manila.
1: Mapapanood naman po ang Issues Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at sa DZMM Facebook Page.
0: Bye-bye!
1: Bye!
2: ATM, anong take mo sa DZMM? Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang tanong,
21: anong kanilang salo din dyan?
22: Kasama sina Sandro Otona.
0: Easy ka naman
22: dyan. At Maan Makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Prime Media.
23: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
24: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
25: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
23: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
26: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
23: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
27: Masdan po ang ating bayan. Anong iyong
28: pagdatis? Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
0: Nagpagas na ba ang lahat?
28: Ano man ang opinion mo?
21: Kalma, kalma.
28: Pag-usapan natin yan.
21: Tingnan natin, anong kanilang saloon dyan?
28: Kasama sina Sandro Otona.
0: Easy ka naman
28: dyan. At Maan Makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Prime Media.
29: Mawalang galang na po.
28: Magbabalik po sila para bumanat with you. Respect.
30: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan.
29: Richard Haydarian.
31: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
29: Carlo Flores.
32: Eh, parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
29: Cleve Arguelles.
33: Seryoso, sincero, at yung buong
29: Dino De Leon.
34: Katotoo lang. So, real talk lang tayo.
29: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
35: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
29: At Jessica Persia.
36: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
29: With you, respect, tuwing linggo, alauna imedya ng hapon, sa PRTV Prime Media, at sa bayang papapakinggan, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, at FM Radio Regionals. Mga pangyayaring mahalaga, ora-orada, ibabalita.
37: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
29: PRTV News Break sa PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Kwentong kanto.
38: Ganyan-ganyan ang nangyari sa akin.
28: Labagan ng komentaryo.
39: Bakit ikaw ang gustong banatan?
40: Baka ba?
29: Real Talk
28: wala kang ligtas.
1: Ano klase ka partner po rin?
28: Sa 4, alas.
3: PRTV na kami.
28: Kasama si na Dr. Guido David.
3: Ano ibig sabihin?
28: Michael Fatin.
3: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
28: Alan Herman.
4: Lalong maingay.
28: At Ronald Liamas.
1: Nagahamon ng debate.
28: Yeah. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4, alas.

Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abangan!

0: Mga kalangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Umuulan pa sa inyong lugar dahil dito sa Quezon City ay may ilang bahagi dito ngayon na basa ang kalsada. Kaya ingat mga motorista. Unahin natin ang traffic situation dyan sa may EDSA Muñoz Market. Yung sa kanang bahagi ng inyong mga screens, yan yung southbound lane na EDSA Muñoz Market. So yan yung galing ng Camanava area at papunta yan ng Cubao at dumadaan dyan sa may North Avenue. At sa nakita nga natin, slow moving pero naiipon ang mga sakyan dun sa may tapat na ng malaking mall dyan sa may North Avenue at corner EDSA. Dito naman sa kaliwang bahagi ng ating mga screens, moderate naman ang takbo ng mga sakyan. Yan yung northbound lane ng EDSA Muñoz Market. Yan yung galing ng North Avenue, galing ng Quezon Avenue, papunta ng Camanava area at papunta ng NLEX.
1: May 25, 2026, Lunes. Malagim ang pagguho ng tinatayong gusali sa Angeles, Pampanga nitong weekend na ikinamatay ng ilang tao. Antabayanan po ninyo ang update dyan. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Ninia Corpus, ako po si Maan Makapagal.
0: Bawat komento pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay niyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batallones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
2: Bilang ng mga namatay sa gumuhong gusali sa Pampanga, umabot na sa 4, 17, patuloy pang hinahanap. Pamilya ng missing sa Bungeros na ipinagpapatuloy ang kaso laban kay Atong Ang, bumaba na sa 5 mula sa higit 30. Department of Migrant Workers, tiniyak na makatatanggap pa rin ng sahod ang mga Pinoy crew members na sakay ng MV Hondius. Bureau of Immigration, nilino na walang hold departure order laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. At 66 na taon ng palarong pambansa, formal nang binuksan sa Agusan del Sur.
0: Umabot na sa 4 ang kumpirmadong patay mula sa gumuhong 9 na palapag na gusali sa Barangay Balibago, Angeles City nitong Linggo ng madaling araw. Patuloy ang search and rescue operations habang umaasa ang pamilya ng mga biktima na buhay pa ang kanilang mga mahal sa buhay. Yan ang umarangkadang balita ni Gracie Rutao.
3: Madaling araw ng Linggo nang yumanig ang Barangay Balibago sa Angeles City matapos biglang gumuho ang isang ginagawang 9 na palapag na gusali. Sa gitna ng alikabok, sigawan at nagbagsakang bakal at semento, himalang nakaligtas ang 37-anyos na barbecue vendor na si Christita. Nagtitinda lamang siya sa tapat ng gusali nang biglang bumigay ang estruktura. Sugatan siya sa mukha, likod, braso at paa, ngunit buhay na naisalba kasama ang mahigit 20 iba pang biktima.
4: Hindi ko alam, ma'am, yung nangyari kasi
5: basa na tumba ka.
4: Naalala ko, hinilala lang ako ng kasama ko.
5: Kasama mo?
4: Kasama ko, yung barangay na nagbutok.
5: Hinila ka? Ah, so nawalan ka ng malay?
4: Hindi naman, parang nanghina ako sa sobrang takot.
5: Malikabok?
4: Malikabok, sobrang malikabok. Tapos yung nanginginig ako nung takot ko na ano, yung nangyari.
3: Habang nilalapatan ng lunas ang mga nasagip, patuloy namang hinahanap ng mga rescuer ang iba pang nawawala, kabilang ang mag-asawang vendors na sina Joey at Elsa Angkaw na nagtitinda ng kape at soft drinks malapit sa lugar. Ayon sa kanilang kaanak, umaasa pa rin silang buhay ang mga ito sa ilalim ng guho.
6: Magdadagdag lang ng equipment ng MMDA, baka may kailangan sila na meron kami.
5: By the assessment, sir, dito sa building.
6: Baka kailangan lang. May mga gamit kami na itaharap. Okay. Like the life detector, mga borescope, listening device. Basta mga technical equipment.
3: Personal ding bumisita sa Ground Zero sina DPWH Secretary Vince Dizon, DILG Yusek Jed Mabilog, DOTR ASEC Icy Calaguas, at MMDA General Manager Yusek Nick Torre III. Magdamag ang isinagawang search and rescue operations ng Bureau of Fire Protection, rescue teams at iba't ibang ahensya. Maingat na binubungkal ng mga responder ang mga debris upang matiyak ang kaligtasan ng mga rescuers at ng mga posibleng survivor. Nagbigay naman ng pag-asa sa lahat nang makarinig umano ang mga rescuer ng Signs of Life o mga lalaking boses mula sa ilalim ng gumuhong gusali. Pagsapit ng umaga ng Lunes, Mayo 25, 2026, na-recover ng mga rescuer ang ika-apat na nasawi habang nagpapatuloy ang clearing at retrieval operations. Gumamit na rin ang mga responder ng thermal scanning technology at canine search units upang matukoy kung may iba pang buhay na naiipit sa loob ng istruktura. Dumating din sa Angeles City si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at nangakong magbibigay ng tig 10,000 pesos cash assistance at livelihood packages para sa mga nawalan ng kabuhayan. Nagpaabot din ng tulong ang lokal na pamahalaan, Pampanga Provincial Government, Bulacan at Zambales sa pamamagitan ng heavy equipment, rescue teams, doktor at ayuda para sa mga apektadong pamilya. Personal ding nakiramay si Angeles City Mayor Carmelo John Lasatin II sa mga pamilya ng mga nawawala habang patuloy ang koordinasyon ng rescue efforts. Nagpadala rin ng karagdagang rescuers, doktor at heavy trucks ang Pampanga at Bulacan para tumulong sa operasyon. Ayon sa pinakahuling tala, alas 11 ng umaga, umabot na sa 26 ang nailigtas, 17 ang nawawala at 4 ang kumpirmadong nasawi, kabilang ang isang Malaysian national na PWD sa trahedya ng gumuhong 9 na palapag na gusali sa Angeles City. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nihanig ng magnitude 5.5 na lindol ang Bayabas, Surigao del Sur kaninang pasado hating gabi. Ayon sa Fibox, naitala ang epicenter nito 24 kilometers northeast ng Bayabas. Tectonic ang lindol at may lalim na 20 kilometers. Wala namang naiulat na nasirang gusali sa lindol, pero hanggang kaninang alas 8 ng umaga, umabot na sa 85 aftershocks ang naitala.
0: Samantala, pinangunahan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong sa mga biktima ng sunog sa Parola Compound sa Tondo, Maynila. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda.
7: Nangangalit na apoy ang umubos sa kabahayan sa Parola Compound sa Tondo, Maynila hapon noong Sabado. 9 na oras bago naapula ang sunog at nangailangan ng responde mula sa higit 30 truck ng bumbero. Naabo ang mga bahay at ari-arian ng mahigit 2,000 pamilya na nanatili ngayon sa Dalpan Sports Complex. Kanina, personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga biktima para silipin ang mga sitwasyon nito at pinangunahan rin ang pamamahagi ng hygiene kit at family food packs. Gayon din ang 10,000 financial assistance mula sa Department of Social Welfare and Development.
8: Ang susunod po, kapagkatapos po na makuha po namin lahat ng mga detalye ninyo, ang susunod po, patuloy po, hindi po kami titigil na pagbigay ng pagkain at lahat ng assistance at kami itong mga kit. Kita ninyo, wala pong tigil yan at tuloy-tuloy po namin gagawin yan.
7: Ayon sa Pangulo, nakahanda rin ang budget para sa pabahay sa mga nasunugan.
8: Yung housing, yung Department of Housing, para mabigyan kayo ng mga building material para magpagtatayo ulit kayo.
9: Then yung 30,000 ay galing sa National Housing Authority, pang rebuild na yon, pang recovery na yon.
7: Nagbigay din ng dagdag na pinansyal na tulong ang pamahalaang lungsod ng Maynila. Papalo sa halos 50,000 pesos ang financial assistance na matatanggap ng bawat pamilya. Tiniyak naman ng Pangulo na walang maiiwan sa mga pamilyang natupok ang bahay dahil karamihan sa kanila hindi alam kung saan at paano magsisimula muli matapos ang trahedya. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nawala ng preno ang isang papasaherong bus sa Katbalogan, Samar, dahilan ng aksidenteng ikinasugat ng 11 tao. May umarangkad ng balita si Jay Baryon.
10: Sugatan ang 11 tao matapos maaksidente ang pampasahirong bus sa may bahaging kalsada ng Katbalogan proper sa Samar nitong Sabado, Mayo 23. Ayon sa Katbalogan City Police Station, bigla na lang nawala ng preno ang bus habang pababa sa gawing kalsada. Dahilan para magdire-diretso ito at araruhin ang mga sasakyan sa kilid ng kalsada hanggang sa tuluyang bumangga ito sa isang establishmento. Agad namang rumisponde ang mga otoridad at dinala ang mga biktima sa pinakamalapit hospital sa lugar. Wala namang naitalang namatay sa aksidente.
11: Siguruhan, hindi ko, ano, mag-shot report. 11 po, ano, injured. Pero, nagpalipang kami kami na sa provincial hospital. Duhan na tayo naka-confine, tapos duhan na tatlogan. Iba, kuhan na o kamatagawa.
10: Naharap ngayon sa kasong reckless imprudence resulting in damage of property at physical injury ang driver ng bus. Samantala, nag-issue ng show cause order ang LTFRB laban sa kumpanya ng GM Liner para imbisigahan na muna ang insidente bago isuhan ng preventive suspension.
12: Issue na kami didapahan Saturday, hiton ko ang show cause order, ma ginorderan namon hirap pagkadya opisina, first week of June. Tapos, madepende kami hiton the investigation liwat hiton PNP, kahit ang PNP amo mango dito terat mag-investigate.
10: Ako si Jay Barion ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.
0: Mula sa mahigit 35 pamilya ng mga nawawalang sabongero na lang ang nagpakita sa korte. Ayon sa mga pamilyang patuloy na lumalaban sa kaso, kinukumbinsi kasi ng kampo ni Atong Ang na umatras sa kaso ang ibang pamilya kapalit ng buwa ng sustento. Yan ang umarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
13: Isang motu proprio investigation ang ikinasa ng National Police Commission matapos isiwalat ng ilang kaanak ng missing sabongeros ang panggagapang ng kampo ng nagtatagong si Atong Ang. Kapalit ng buwa ng sustentong 30 hanggang 40 mil, hinihikayat daw sila na umatras sa kaso. Kaya ang resulta, mula sa dating mahigit 35 pamilya na lamang anila ang aktibong humaharap ngayon sa korte.
14: Palibasa ang hirap sa buhay, salat sa buhay, iminumulat niya po sa karangyaan. Dinadala niya po kung saan-saan, pinagsuswimming niya po kung saan-saan. Kada 15-30 may swimming daw po sila. May gala, nagpupunta pa daw po sila ng Soler ba yun? Okada, natututok magkasino, lalabas na si AA, at pasasalamatan sila, doon daw po magbibigay ng malaking halaga.
15: Sino si AA?
14: Si Atong Ang po.
13: Hinala ng mga natitirang kaanak ng missing sabongeros na ang mga bumaliktad na pamilya ang sila ding gagamitin kalaunan para iabsuelto si Atong Ang.
16: Ang plano na kasi nila nakakatakot na kasi ginagamit na nila yung mga member namin na bumaliktad na parang sila din gagamitin. Gagamitin na sila para maging witnesses na ano na tawag dito si Gondon pati Donga nang ituturo nila na mastermind.
13: Nirelieve na sa pwesto sina Police Lieutenant na Dame Malang ng PNP Highway Patrol Group at Police Major Reynaldo Panieve ng PNP Custodial Center. Ang dalawang pulis ang itinuturong nag-ayos para makausap ang mga nakakulong na pulis sa krame sa utos daw ni Atong Ang.
16: Alam ko, medyo kapos, pero huwag naman sana kayong ganyan. Okay na sana tumanggap kayo, umattend kayo, pero hindi eh. Talagang sinisiraan yung talagang... Pinapahinato yung kaso natin. Pero, namatayan din gano'n, di ba? Ba't naman kayo gano'n?
13: Ikinabahala naman ng Napulcom ang posibleng kahinatnan ng kaso kung patuloy na mauubos ang mga haharap sa korte.
17: Nung pumunta rin sila dito dati, sobrang dami nila. Ngayon, piliman na lang. Ang hindi pagpunta sa isang criminal case, nagpapahina ng kaso yun eh. Kasi isang tao, yung testigo yun. Kapag hindi ko tumadalo, humihina yung kaso. Kapag mahina yung kaso, maaaring madismiss ito. Kaya totoo lang, nakakabahala.
13: Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Sa ibang balita, tiniyak ng Department of Migrant Workers na patuloy natatanggap ng sahod ang 38 crew members na sakay ng MV Honduras. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, patuloy din ang koordinasyon ng Pilipinas at Netherlands para sa ligtas na pagpapauwi sa mga Pinoy pagkatapos ng kanilang quarantine period. Ayon sa DMW, negatibo sa hantavirus ang lahat ng crew members. Sa ngayon, tinatapos na lang ng 38 Pinoy ang kanilang quarantine sa Netherlands hanggang sa June 18. Nauna nang nakipagpulong si Kakdak sa mga opisyal ng Netherlands kaugnay ng kalagayan at repatriation ng mga Pinoy na tripulante.
1: Balitang showbiz muna tayo mula sa ating beshi ng bayan, Jaiho!
15: Heto na nga ang latest na umanang kadang showbiz balita. Nakatsikahan natin at kinamusta ang multimedia prince na si James Reid. Madami na nga ang excited sa teleseryeng unang pagtatambala nila ni Catherine Bernardo na Someone Someday. At may bagong balita si James para sa kanyang mga fans. Alamin ang lahat ng detalye dito lang sa Joy Hot Exclusives. Matagal-tagal din bago natin muling nakapanayam ang multimedia prince na si James Reid. Dito, agad tayong huminang update kung kamusta nga ba siya at ano ang latest sa kanya.
18: Siyempre, very busy. I'm very happy. Life is good right now.
15: Inalam din natin kay James ang pakiramdam sa kung ano ang say niya sa mga kaganapan na kung noon hindi inakalang mangyayari tulad na lamang ng pagsasama nila ni Catherine Bernardo sa isang proyekto. May kaba at pressure nga ba?
18: Yes, I think anything is possible. And I'm really grateful na ito yung first project. May pressure.
15: Mula mismo kay James, ano nga ba naman ang first impression niya sa ating Asia's superstar?
18: Super down to earth. That's very refreshing. You know what you mean? Other people. I'm very grounded, very down to earth. Very humble, very kind.
15: At inalam din natin mula mismo kay James kung may bago ba siyang album dahil nabanggit ni James sa nasabing event na may bago siyang music na ihahandog para sa kanyang mga fans.
18: Parang it's a good description of where I'm at in life right now. I've learned a lot of things.
19: Sa dami na pinagdaan.
18: Yeah, sa dami na pinagdaan. This is, I think, a culmination of all my experiences. It's very intimate. Nine projects this year. I have an upcoming album. I also have my new teleserye, Someone Someday, and may iba pa projects.
15: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo.
1: Maraming salamat sa iyo, Joy.
0: NBI, ikiningit na 4 arrest warrant ang ilalabas ng ICC anumang araw mula ngayon.
1: Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
20: May check up o bayad sa doktor, zero balance kami lahat. Abot sa langit, alam ko ba, pasalamat.
21: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa

0: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
7: Ang mga karaniwang po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka na ng serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
8: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
6: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
9: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
6: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
10: Mas

0: apat pang arrest warrant mula sa ICC ang lalabas anumang araw mula ngayon. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ito ay para sa mga co-conspirator sa drug war ng nagdaang administrasyon. Yan ang umarangkadang balita ni Justine Ignacio, exclusive.
1: Parang 4 nga yata yan. 2 to 4 yata. Anytime soon.
2: Habang patuloy ang paghahanap sa pugante na si Senator Ronald Bato de la Rosa, ibinunyag ng National Bureau of Investigation na may 4 na co-conspirators pa ang mai-issuehan ng ICC warrant. Ito ang kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa eksklusibong panayam ng PRTV News. Nahaharap sila sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Patuloy na pinaghahanap ng otoridad ang senador ngayon matapos itong makatakas mula sa Senado noong madaling araw ng May 14. Ayon kay Matibag, nandito pa rin naman sa Pilipinas ang senador.
1: We have dedicated a team, actually teams to track Senator Bato. Kung saan po siya actually ang ginawa namin, bibina backtrack namin from the time that he disappeared sa Senado noong early morning of May 14.
2: Sa isang pulong balitaan sa Quezon City nito lamang Sabado, ibinahagi ni Matibag na major concern nila sa paghahanap kay De La Rosa ang pagiging dating hepe niya ng Philippine National Police.
1: He knows how the law enforcement officers behave, kung paano siya itatrack or hahanapin. So, ang sa akin lang naman dito, eventually the law will catch up with you and the law enforcers will get you kung saan ka man naroroon.
2: Pagdating sa 4 alas, binatikos niya ang konsepto ng protective custody ng Senado kay De La Rosa.
3: Nagpapasalamat naman ako kasi consistent doon sa sinabi ng NBI.
4: Correct.
3: At lalaking usapan namin ni Senator Alan Peter Cayetano.
5: Hindi kami papasok
3: sa grounds ng Senate.
5: Usapang lalaki.
3: Usapang lalaki. At nasira lang dun sa usapang lalaki, dapat protective custody.
4: Mahala ko.
3: Pagkakailangan na si Senator Bato, sila ang...
2: Paliwanag pa ni Matibag, yan mismo ang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano sa kanya noong nag-usap sila noong May 11. Pero taliwas sa usapan ang nangyari.
3: So ang nangyari, ganun, protective custody, bago na yung definition, hindi pwedeng gulihin pero pwedeng patakasin. Yeah.
2: Ayon kay Matibag, hindi dapat maging daan ng Senado upang pagtaguan ng isang pugante o maging sanhi ng pagkasira ng batas at kaayusan sa bansa. Ako, si Justine Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Inikaya TPNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. si Senator

0: Dr. Ronald De La Rosa na irespeto ang batas. Ito'y sa harap ng arrest warrant laban sa kanya mula sa International Criminal Court. Nanawagan si Nartates na pairalin ni De La Rosa ang pagiging hepe ng dating hepe ng PNP. Umaasa si Nartates na ipapakita ng senador ang kanyang tungkulin bilang isang tagapagpatupad ng batas at makikipagtulungan sa proseso ng batas ng may dignidad. Nilino naman ng Bureau of Immigration na wala hold departure order laban kay De La Rosa. Pero naglabas na ng lookout bulletin ang Department of Justice. Nauna nang sinabi ng NBI na itinuturing na armed and dangerous ang senador dahil sa kanyang background sa law enforcement. Pero kinontra ito ng kanyang mga abogado at sinabing wala itong batayan.
1: Nasa Pilipinas pa si Senador Ronald De La Rosa ayon yan sa Bureau of Immigration. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, walang anumang record silang nakikita na nakalabas na ng bansa si De La Rosa. Ang pahayag ng immigration ay alinsunod sa isinasigawang manhunt laban sa mambabatas na nahaharap ngayon sa arrest warrant mula sa International Criminal Court. May kaugnayan ito sa Crimes Against Humanity na kinakaharap din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan sinasabing isa sa co-conspirators si De La Rosa.
0: Pag-usapan natin yan ang balitang yan, pati na ang isyu ng liderato ng Senado kasama ang political analyst at profesor ng UP University of the Philippines Los Baños, si Professor Antonio Contreras. Magandang hapon po, Professor Contreras. Welcome back sa Arangkada Balita. Professor Contreras. Okay, pinipilit nga natin makuha yung opinion ni Professor Contreras tungkol sa mga issue, kasi alam naman natin na maraming nangyayari ngayon. Nandiyan na rin nga yung issue ng warrant of arrest laban kay Bato, at ngayon nga yung nangyayaring kung magkakaroon ng Senate coup sa mga susunod na araw. Mamaya, balikan natin si Professor Contreras.
1: Samantala, magsisilbing litmus test sa demokrasya ng Pilipinas ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ito ni House Prosecution Panel at Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adyong sa harap ng matinding political tensions sa nalalapit na paglilitis. Giit ni Adyong, naharap si Duterte sa mga reklamong misuse of confidential funds, unexplained wealth, bribery at ang pagbabanta laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Ayon pa sa mambabatas, ang impeachment process ay magpapakita kung may constitutional accountability mechanisms na maaring kayanin ang political pressure, intimidation at partisan attacks.
0: At marami nga nakatutok dito sa mga issue nga sa Senado. Nandiyan yung issue ng liderato, kung magkakaroon ba ng palitan. Kumbaga every week na lang pinag-uusapan kung magkakaroon na naman ng palitan ng liderato at kung sino ang posibleng maging bagong Senate President. And of course, nandiyan pa rin yung issue nga nung arrest warrant ni Senator Ronald Bato De La Rosa. Makausap natin si Professor Contreras ng UPLB. Magandang hapon po, Professor Contreras. Welcome back sa Arangkada Balita.
2: Magandang hapon din po.
0: Yes, Professor. Unang-una, no, yung sinangyari nga doon sa pagtakas, pagpuslit ni Senator De La Rosa, may pananagutan ba si Senator Robin Padilla? Kasi kung pagbabasihan natin yung nagdepensa ni Senator Padilla, sinasabi niya na sumabay lang daw sa kanya si Senator De La Rosa dahil wala daw sasakyan. Katanggap-tanggap pa ba yung ganitong klaseng rason?
2: Sa tingin ko, hindi. Kasi unang-una, alam naman niya na mayroong protective custody ang Senado.
0: Mm-hmm.
2: Bakit may protective custody? Ibig sabihin niya, nirecognize ng Senado na may standing arrest warrant bagamat kini-question nila. Kini-question nila ay talagang sila yung nangalaga. So, maging sumakay man lang, sumama man lang sa kanya, ang issue, pinasakay niya.
0: Mm-hmm.
2: Tinayagan niya. Kasi pwede may sabihin, pasensya na po, hindi po pwede sapagkat kayo po ay nasa protective custody ng Senado.
0: Mm-hmm.
2: So the fact na sumama sa kanya at pinayagan niya ay accessory siya sa pagtakas.
0: Mm-hmm. At tingin niyo ho ba si Senator Padilla lang yung may pananagutan dito kasi kung tutusin na bilang Senate President, sila yung nagbigay, si Senator Alan Peter Cayetano yung nagbigay ng protective custody. Dapat pag protective custody, eh dapat ma-assure mo sa NBI dahil sabi nga may usapan na hindi ito makakapuslit mula sa Senado.
2: So tingin ko dapat imbisigahan ng Senado dito.
0: Mm-hmm.
2: Dapat imbisigahan sila ng isang ng masinsinan, tingnan ano nangyari.
0: Mm-hmm.
2: Hindi nila ito pwedeng sabihin na meron silang legislative immunity tungkol dito. Mm-hmm. Kasi ito ay issue ng paglabag sa batas.
0: At malino po, Professor Contreras, sa isang panayam, sinabi ni Senator Batol de la Rosa na talaga siyang pumunta doon ay para lang bumoto doon sa naging palitan ng lideratong sa Senado.
2: Ang mas importante kasi dito ay yung fact na nagresolusyon ang Senado
0: mm-hmm.
2: na meron silang protective custody.
0: Mm-hmm.
2: Yun ay dapat pangatawanan nila. Ang protective custody, ikaw ang mananagot sa taong yan. Protekta, hindi lang yan sa pagkanlong eh.
0: Mm-hmm.
2: Kasi ang tinitingin mo lang, kinakanlong mo siya. Pero andun din yung responsibilidad na kapag hiningi yung tao, mm-hmm. ipipresent mo.
0: Opo.
2: O protektahan mo siya, pero at the same time, you're going to make him there. You're going to keep him there. And the fact that they failed, they have to be investigated.
0: Mm-hmm. And Professor, ito pa nga, no, yung sinasabi, di ba, actually, mas naging pinansin pa na issue dito ay yung paghingi, pangangamusta kay Senator Pia Cayetano, which is hindi naman dapat talaga yun ang issue. Eh. Ang issue talaga dito is paano nakapuslit si Senator Batol de la Rosa. Naniniwala ba kayo doon sa mga nagsabi, etong issue na to yung pangangamusta, smokescreen lang to, nililihis talaga nila yung talagang issue?
2: Sa tingin ko, kasi sapagkat kung malinaw na parang mali yata yung pagkaka-interpret ni Senator Pia doon mm-hmm. sa speech sa Senator Risa, ang pagkakaintindi ko doon sa sinabi ni Senator Risa ay maraming nangyari.
0: Mm-hmm.
2: At ang nangyari ngayon ay nakalulungkot sapagkat ang Senado ay parang nabastos. For mm-hmm. a long time, kahit itong panahon ng martial law, ay hindi nagkaroon ng putukan sa loob ng Senado. So yun ang sinasabi ni Senator Risa, at yung sinabi niyang parang walang nangyari ay yung reaksyon ng Senado ngayon na parabagang walang investigasyon. Eh ang pwede kay Senator Risa at si Senator Pia, parang yung walang nangyari, parang dinidimin daw yung karanasan nila. Which for me, mm-hmm. when I reviewed what the statements of both senators,
0: mm-hmm.
2: I said parang na-off ako doon sa sagot ni Senator Pia. So, maaaring, hindi ko sinasabi na maaaring stage yun,
0: mm-hmm.
2: pero alam mo na, sa mga panahong ito, eh lahat na yata gusto mag-artista.
0: Mm-hmm.
2: Hindi na, di ba? May mga senador na artista, pero meron naman mga senador na gusto maging artista.
0: And Professor, maano lang tayo dito. Siyempre, nalalapit na po itong impeachment trial ni VP Sara Duterte. Gano'n po ka-importante yung liderato ng Senado sa magiging ano trial po sa impeachment?
2: Well, importante ang liderato ng Senado para alam niya kung paano mag-preside.
0: Mm-hmm.
2: Importante din naman kasing marunong sa batas.
0: Mm.
2: Pero alam mo, kahit ikaw abogado, kung ang pagiging abogado mo, alam mo, marami kasing abogado ngayon hindi ginagamit ang pagiging abogado nila. Makikita mo yan sa mga, may mga abogadong ang rason ay pwede daw magbigay ng arrest warrant mismo yung lawyer, hindi yung nag, you know.
0: Mm.
2: So may mga ganon, mga mukhang tinitwist na nila yung law.
0: Mm-hmm.
2: So hindi man necessarily kailang abogado ang leader ng Senado. Mas importante, alam kung paano yung rule, alam mo kung paano susundin at magiging patas. Walang agenda kundi palabasin ang totoo. I think yun ang mas importante. Ngayon, alam nyo, maraming nangangamba na itong Senadong ito baka ang mangyari, magkaroon ng conclusion kaagad. Ano?
0: Mm-hmm.
2: Pero sa tingin ko, nag-iba na ang hihip ng hangin ngayon. Eh.
0: Mm-hmm.
2: Ang hihip ng hangin ngayon, medyo ano na, ang tao mulat na ngayon, hindi na madaling lokohin. Ang tao ngayon magbabantay.
0: Mm-hmm.
2: So I think if the Senate, through Senator Cayetano, if he remains as the president,
0: mm-hmm.
2: will do something to the hearing, to the process, in such a way that people will lose trust. Mawalan siya ng credibility. Ay sila din ay mapapasama. Maaring ma-acquit nila si Sara Duterte, pero they will all be judged guilty by the court of public opinion. So sa tingin ko, hindi mas mahirapan sila ngayon na gawin yung gusto nila kung ganun talagang gusto nila, kasi ang tao ngayon nag-iiba na yung ano yung nasa loobin eh. Marami din ako man nakakausap ngayon. For example, ako ngayon nasa isang lugar na marami ako nakakausap ng mga taga Mindanao.
0: Mm-hmm.
2: At sinasabi naman nila sa akin, din man totoo yun na pag taga Mindanao ka, ikaw ay pro-Duterte. Marami na din daw ngayon ang namumula, tahimik lang. So makikita naman natin, nakikita ko mukha ni ano, na kaibigan ko si Ranjit. You know, may sa survey sila, nakita mo naman, 'di ba, na mukhang humihina na rin si Sara Duterte doon sa tapatan ni Lenny at ni Rafi sa kabila, at si Sara at sa kasi IMI sa kabila, eh, lamang na ng 4% yung si Lenny. So unti-unti nang nawawala ang kinang ng Duterte na pangalan, at sa puntong ito ang mga senador politiko yan.
0: Mm-hmm.
2: Pag naranaamoy na nilang hindi na mabango o humihina na yung kabila, eh talagang para yung mga daga na magpupulasan pa, magtatalunan mula sa barkong lumulubog.
0: Okay, Professor, ganito, nakita nyo na ba yung listahan ng mga bagong members ng Blue Ribbon Committee? Kung hindi ako nagkakamali, bago tayo meron, nakita ko parang vice chair yata si Senator Marcoleta, at nandun din yung mga pangalan ni Senator Aimee Marcos. Ay, kung di rin ang kamali, nandun din si Senator Robin Padilla. Ano po ang reaction nyo sa composition po ng Senate Blue Ribbon Committee?
2: I want to be fair, but if you look at the composition of the Senate majority right now, it's a big joke. Parang makikita mo na parabagang it's parang casting call nga sa isang reality TV, na para makikita mo may kanya-kanyang character, may kanya-kanyang bagahe.
0: Mm-hmm.
2: So I don't know. In fact, sabi ko nga sa isang column ko, kung nabasa niyo, sabi ko wag nang dapat payagan ng minority na masamahan sila ng taga-majority. Hayaan mo mag-implode ang majority. Hayaan mong sila'y mawasak from within. They don't have to be destroyed. They can do it very well to themselves. Kasi makikita mo lahat kung hindi may kaso, ay hindi seryoso, hindi nagsiseryoso. Diba? So, sa tingin ko, itong Blue Ribbon Committee na ito, it's not credible. You know, it's not from the very start. They already have an agenda.
0: Mm.
2: You know, ang hindi ko maintindihan, gusto nilang i-pursue ang flood control investigations. Pero hindi man sila pumirma doon sa flood control.
0: Mm-hmm.
2: So ano yun? Parang meron ng report yung flood control.
0: Mm-hmm.
2: Sa investigasyon ni Ping Lacson, hindi kayo pumirma, tapos ngayon gusto nyo i-pursue. So kahit naman sinong tao mag-iisip, eh siguro dahil ngayon sila na. So, you know, alam mo ang lahat ng ito ngayon, ang tingin kasi nitong mga senador na ito, ang mga lahat ng tao tanga.
0: Mm-hmm.
2: Hindi nagbabasa. Sa tingin nila lahat na lang basta-basta na pwede mong, parang mga tupang pwede mong hilahin papunta sa kung saan sila pwedeng paslangin. You know, I think people now are thinking, you know, I think there is already, kung mapapansin mo, kung napapansin ito ng iba, parang tahimik ngayon ng DDS.
0: Mm-hmm.
2: Parang yung mga enablers nila ngayon parang walang masyadong lumalabas, di ba?
0: Okay.
2: I think they are also scrambling.
0: Mm-hmm.
2: I think they are in a tipping point. We are in a tipping point right now where people are realizing gradually,
0: mm-hmm,
2: that some people are really telling us lies and are not, you know, being factual.
0: Okay, sige. Maraming salamat po, Professor Contreras, sa mga napaka-interesting na insights niyo po. Maraming salamat at magandang gabi po, Professor. Patuloy pa rin ang bangayan sa Senado kung noong nakarang linggo, usap-usapan ang emosyonal na pahayag ni Senator Pia Cayetano kanina. Nagkatensyon sa plenaryo nang ipinidisinta ni Senator Aimee Marcos ang video ng umano'y planong charter change ng minority bloc, bagay na itinanggi ng minorya. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
3: Jack, how show at fake news, ilan nga lamang ito sa mga salitang ginamit ng mga miyembro ng minorya para pabulaanan ang mga alegasyon sa video na inilabas ni Senator Aimee Marcos.
4: Lumutang na rin ang mga detalye. Magte-term extension ang mga congressman at madadagdagan ng 3 taon na mananatiling nakaupo sa pwesto hanggang 2031. Ganon din, 2028. Ganon din ang mga senador, pati ang pangulo, hanggang 2031 na raw. Kung may election man sa 2028, sa lokal na lang. Kaya, Visayas o Mindanao ka man, suportado ng iglesia o hindi, walang problema dahil walang eleksyon.
5: Charter change. Ayon kay Senator Aimee Marcos, ito umano ang dahilan kung bakit nais ng Senate Minority Bloc ang muling pagpapalit liderato ng Senado. Agad naman itong itinanggi ng minorya. Hindi pa man natatapos ang presentasyon ni Senator Marcos, tinawag na agad ito na foul ni Senator Meg Zubiri, na agad namang nagmosyon na tanggalin sa record ng sesyon ang nasabing video.
6: I move to strike that the horrible propaganda video off the records of this great institution, Madam President.
5: Sinigundahan ito sa pamamagitan ng mga mosyon ng halos lahat ng miyembro ng minorya maliban kay Senator Lito Lapid.
3: Jack, matapos nga yung pagsigunda ng ilang miyembro o lahat ng miyembro ng minorya, ay nagsalita naman ang mga miyembro ng mayorya. Ilan na nga dyan, no? Si Senator Rodante Marcoleta at Senator Robin Padilla. Kasama na rin dito si Senator Alan or Senate President Alan Peter Cayetano na nagsalita naman tungkol doon sa nangyari noong May 11 na sinasabi niyang punot dulo nga ng kaguluhan dito sa Senado. Samantala, bago suspindihin ang sesyon, sinabi naman ni Senator Amy Marcos na handa siya at papayag siya na strike off the record ang video sa isang kondisyon na mangangako ang mga senador na walang mangyayaring term extension. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan, Jack.
0: Angela, isang tanong lang, no? Nilinaw ba kung saan, sino yung source nitong ni Senator Amy Marcos ng video na yan? I mean, yun nga, kumbaga isa kang senador pero naglalabas ka ng isang klaseng propaganda video.
3: Jack, hindi natin narinig, no, yung klaro or talagang siguradong pangalan na naging source nga ni Senator Amy Marcos. Pero doon sa video kasi, samutsari, no, meron ding mga video doon na galing mismo sa inalabas ng iba't ibang network mula sa media. At may ilan doon na kumbaga statements din na pumupunto nga doon sa kanyang gustong sabihin na balak nga ng minority bloc na mag-propose ng leadership change para nga magkaroon ng term extension. Jack?
0: Okay, maraming salamat, Angela Babad.
1: Bumwelta ang palasyo sa patutsada ni Senador Rodante Marcoleta na pamumulitika lang ang rekomendasyong kasuhan siya ng ombudsman. Sabi ng palasyo, wag laging sa administrasyon ng sisi, lalo kung nagsusumigaw naman ang ebidensya. May umarangkadang balita si JM Pineda.
7: So, kung ang tanong mo ay kung maayos pa.
8: Pumalag ang palasyo sa banat ni Senator Rodante Marcoleta na pamumulitika lang ang hiniaing rekomendasyon sa kanya ng ombudsman na kasuhan siya ng bribery kaugnay ng hindi idineklarang donasyon o kampanya.
9: From the ombudsman to, eh.
10: Ombudsman, yes.
9: The ombudsman, hindi ito parte. No, independent body to. Independent body to, hindi nga pwedeng magbigay ng anumang utos ang administrasyon. Halimbawa sa disciplinary action, 'di ba? Hindi nga sila pwedeng ma-suspend eh, tulad nung nangyari sa kaso ni ni dating executive Kalandang. 'Di ba? Deputy Ombudsman. So, si hindi sakop ng ehekutibo ang ginagawa ng ombudsman.
8: Buelta pa ni Castro, hindi galing sa administrasyon ang mga ebidensya na nagpapakita ng anomalya sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at Statement of Contribution and Expenditures o SOSE ni Senator Marcoleta.
9: Nanggaling ito mismo kay Senator Marcoleta. Nung nagpasa siya ng SOSE at nagpasa ng SALN, nung nagpakita ng SALN siya, ang mga netizens, mga taga-media mismo ang nagbusisi. Bakit ito ang SALN mo, mas malaki na gastos doon sa eleksyon? Doon lang. And at that time, nagkaroon ng pagsagot itong si Senator Marcoleta sa kanyang programa mismo. Na sinabi niyang ito, may nag-donate, mayroong hindi nagsabi, ayaw ipasabing pangalan. Lahat ng ito ay hindi galing sa administrasyon, hindi ito plantang ebidensya, hindi ito plantang intriga.
8: Ayon pa kay Castro, mismong si Marcoleta pa umano ang nagbunyag na binigyan siya ng podo ni Mike Defensor. Nasa ombudsman rin daw ang bola para sa investigasyon ng reklamong ito. Kaya wag daw ibuntun lagi ang sisi sa administrasyon dahil nagsusumigaw naman daw ang ebidensya.
9: So kung papansinin niyo po, lahat na lang ng kaso na talaga naman may ebidensya at ngayon pag kayo isasampa ng kaso o irereklamo, ituturo niyo yung administrasyon na kayo'y gustong busalan. Trabaho niyo po yan, ginawa niyo yan.
8: Sinabi naman ng COMELEC na handa silang makipagtulungan sa ombudsman sa investigasyon para maungkat ng 75 million pesos na donasyon sa mambabatas. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Umaabot sa 76% o halos 8 sa bawat 10 Pilipino ang nagbibigay ng suporta sa pamahalaan sa pagtatanggol ng teritoryo ng bansa kabilang na ang West Philippine Sea. Sinilabas na tugon ng Masa Survey para sa first quarter ng 2026 ng Okta Research, wala pa halos sa 1% o 7% lang ang nagsasabi na tutol sila sa pagtatanggol sa soberanya ng bansa. 17% naman ng survey ang undecided. Ginawa ang survey noong March 19 hanggang 25 sa pamamagitan ng harapang panayam sa 1,200 respondents sa buong bansa. At kaugnay ng balitang yan, nakausap natin ang presidente ng Okta Research na si Professor Ranjit Rai. Magandang gabi, Prof, at welcome back sa Arangkada Balita.
10: Magandang gabi, Maan, at magandang gabi sa lahat na nanonood at nakikinig sa ating show.
1: Mm-hmm. Yung breakdown po nito pagdating sa rehiyon, socio-economic status, yung pwedeng edad ng mga respondents, ano pong inyong analysis?
10: Eto, ano mo, ang pinaka-importanting finding sa ating mga nakikinig at nanonood na mga kababayan. Ang kababayan natin, talagang makabayan po. Kasi handa ang karamihan ng ating mga kababayan ipagtanggol ang ating soberanya at teritoryo. Kabilang na dyan, syempre ang ating mga interes sa West Philippine Sea. So 76% po yan. Napakataas po yan. At ang survey na to ay kinumission po, hindi to non-commission, kinumission to ng Armed Forces of the Philippines. Ang marami sila kinumission na tanong, ito isa sa mga tanong, para malaman kung magkaroon ng gera man o sakupin man tayo, may tangkang sakupin tayo, tutulong ba ang tayo, taong bayan sa Armed Forces? So kailangan maintindihan ng mga kababayan natin bakit ginawa yung survey. So ang pinaka-importanting finding dito ay malinaw na malinaw, na makabayan, patriotic ho yung mga kababayan natin. 76% ang handang suporta ng gobyerno sa pagtanggol, pagtatanggol ng ating teritoryo.
1: Mm-hmm.
10: Importante na, hindi dahil, importante ito dahil nagpapakita ito na ang issue ng West Philippine Sea, ang issue ng soberanya, ang issue ng teritoryo ay hindi lang diplomatic, national issue po siya, importante siya sa ating mga kababayan.
1: Okay, sa mga rehiyon, tama ba, Prof, na ang pinakamataas na lumalabas ay sa Maropa at pinakamababa naman na suporta ay sa Davao? Ano pong basa mo dito?
10: Opo, sa ngayon, yan ang lumalabas. Ang importante rin tingnan natin, ano siya, across region siya, hindi siya pantay-pantay, may mga rehiyon na napakataas, gaya ng Maropa, pero may mga rehiyon na medyo mababa yung suporta. Ni support ay yung disagreement mataas gaya lang sa Davao region, no? Wala naman sigurong ibig sabihin ito kasi iba-iba yung pananaw ng ating mga kababayan. Okay, pero ang mas importante sa akin hindi lang to mga mayayaman ang ganito ang pananaw, pati ho class E, class D, napakataas ng sentimento po. Okay? Lalo na class D na bubuo ng malaking bahagi ng ating populasyon, talagang napakalaki ho ng suporta dito sa kahandaan, willingness to fight for the country. Sa regional, yun lang sinasabi niyo, bagamat may strong national consensus, hindi ho uniform ang pagsuporta ho sa pagdepensa ng ating teritoryo, soberenya, at saka interest sa West Philippine Sea. No? May mga region na mas mataas ang support, may mga region na mas divided po. Siguro kailangan lang siguro talagang malinawan, no, yung mga kababayan natin tungkol sa importansya ng soberanya, na pagdepensa sa ating teritoryo at ng mga interest natin sa West Philippine Sea. Sa Davao region, alam mo, hindi naman monolithic yan, no? Hindi ibig sabihin ito na anti-country as ang region, gaya ng Davao. It reflects yung different ways of understanding, no? Regional experiences, perceptions, lalo na perception ng risk. So, yun siguro, isang explanation ko, ba't siguro mas marami ang nagdi-disagree, no, doon sa question. So tanda natin yung question ho, nagtatanong tayo, no, kung mahal ba natin ang ating bansa, okay? The question is, babasahin ko yung question, ha?
1: Mm-hmm.
10: I love my country, mahal ko ang aking bansa, and I'm committed to support the government in defending its territory and asserting its sovereign right, including over the West Philippine Sea. Ito, minimeasure nito, yung suporta natin mga kababayan sa issue ng pagdidepensa ng ating mga interest, ating teritoryo, at ating soberanya. Kasama na dyan yung interest natin sa West Philippine Sea.
1: Okay, Prof, sinasabi niyo yung commitment. Committed up to what degree? Ano yung definition natin ng mga respondents sa sinasabing pagtatanggol? Nahimay niyo ba ito o through military means ba ito, diplomatic means, o yung voluntary
10: service? Okay, meron
1: service?
10: Tayong lalabas, ma'am. Mm-hmm. Maganda yung mga tanong mo, maamang-maan.
1: Mm-hmm.
10: May lalabas na naman tayong survey, no? Ipapa-approve lang natin sa Philippine Army naman, no? Sila ho yung nag-commission ng survey. Meron na naman ibang survey, ho. Ilalabas rin ho nila yan.
1: Mm-hmm.
10: Kailangan lang ho ng authorization galing sa mga kasama natin sa gobyerno na nag-commission ng survey. Pero meron ho tayong tanong na ganyan. Etong simpleng tanong, willingness to fight. Ganyan rin ho lumabas, 7 out of 10 po.
1: Okay.
10: Ilalabas rin ho namin yung resulta na yan within this week or next.
1: Okay.
10: So, dalawang klaseng tanong. Isang tanong, I love my country, am I committed to support government to defend? Tapos yung pangalawang taon, am I willing to fight? Yun talaga, mataas talaga yung ano. Ganun eh, consistent ho. Ang ating mga kababayan, makabayan talaga, patriotic.
1: Mm.
10: Yung mga ating politiko, nag-aaway-aaway sa mga maliliit na bagay at hindi importanteng bagay, iba sa kanila, hindi naintindihan no, yung issue sa West Philippine Sea at importansya nito. Pero sa ating mga everyday na mga Pilipino na kababayan, klaro sa kanila, importante ang West Philippine Sea, importante usapin ang soberanya, importante na protektahin natin ang teritoryo natin, at handa silang lumaban, handa silang sumuporto sa gobyerno sa pagprotekta ng ating interest.
1: Alright, alamin natin yung saloobin ng ating mga kababayan pa sa mga susunod na survey. Maraming salamat sa inyong oras, Professor Ranjit Rai, ang Pangulo po ng Octa Research.
10: Maraming salamat!
0: Samantala, itinulak ni House Speaker Boji D ang mas malawak na proteksyon at suporta para sa mga nakatatandang Pilipino kasabay ng turnover ng mahigit 12 milyong lagda ng nagsusulong ng Universal Social Pension sa Kamara. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
11: Ang 12 milyong lagda para sa matatanda campaign ay isang malawakang signature campaign na layong mapabilis ang pagsasabatas ng Universal Social Pension Bill. At ngayong araw, mismong mga senior citizen ang nag-turnover sa Kamara ng mga lagda. Ayon kay House Speaker Boji D, dapat palakasin ang suporta ng pamahalaan para sa mga senior citizen kasabay ng paglalatag ng panukalang Universal Social Pension para sa lahat ng nakatatandang Pilipino.
12: Let us always remember, the true measure of a nation is how it cares for its most vulnerable citizens. Ang inyo pong suporta ay patunay na maraming Pilipino ang naniniwalang panahon na upang higit nating palakasin ang pagkalinga sa ating pong mga senior citizens.
11: Sa kasalukuyan, tanging mga indigent o may hirap na senior citizens sa ilalim ng Social Pension for Indigent Senior Citizens Program ang tumatanggap ng 1,000 piso kada buwan. Ngunit ayon kay D, higit pa sa pinansyal na tulong ang layunin ng Universal Social Pension.
12: It's about dignity, gratitude, and compassion. Given the cost of medicine, food, and healthcare, our seniors must be provided support to help them afford all of their basic needs.
11: Pinangunahan ni United Senior Citizen Party List Congressman Milagros Aquino Magsaysay ang turnover na siyang chairperson ng House Committee on Senior Citizens.
13: In many respects than one, they're being deprived of basic social services and access to quality health care services. Basta 60 years old pataas, dapat po ibigay na ang karapatang ito. Our humble appeal to our President, please look upon your lolos and lolas. Mahal na Pangulo, 12 milyong nakatatandang Pilipino po at dumarami pa ang kumakatok sa inyong puso. Let this be your legacy, Mr. President.
11: Tiniyak din ng House Speaker na patuloy na susuportahan ng Kamara ang mga panukalang magpapagaan sa buhay ng mga senior citizen at mas maayos na seguridad sa kanilang pagtanda. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
0: Formal nang binuksan ay ang 66 na taon ng palarong pambansa sa Agusan del Sur nitong linggo. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, ang pag-host ng palarong pambansa ngayong taon ay maituturing nilang dream come true dahil matagal na nilang hinahangad na madala ang prestigyosong sporting event sa probinsya. Libo-libong mga student-athlete mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang inaasahang lalahok sa palaro Tugag Sur 2026. Tatakbo ang palarong pambansa mula May 24 hanggang May 31.
1: Yan ang mga marangkadang balita ngayong araw. Sa ngalan ni Ninya Corpus, ako po si Maan Makapagal.
0: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita.
14: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
15: Nagpagas na ba ang lahat?
14: Ano man ang opinion mo?
16: Kalma, kalma.
14: Pag-usapan natin yan.
16: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
14: Kasama sina Sandro Ochona.
15: Easy ka naman.
17: At apat, kumpirmadong nilatay yung gusali sa Angeles, Pampanga. Dalawang lalaking nakausap at nabigyan pa ng tubig ng rescue team, Bumanaw.
18: Sa po ako, sana po sana buhay po talaga. Pero kahit man buhay po yan o patay, sana po makuha na.
17: 17 pang individual, binagahanap sa duho, pero tsansang may matatagpo ang pangbuhay, lumiliit ayon sa BFP. Mag-ina, brutal na pinatay sa San Pablo, Laguna, ng umaray 14 anyos na binatilyo.
19: Ay arestado.
17: Lalaking nang halay umano ng bata at patagong kumukuha ng mga sensitibong larawan ng mga minor de edad, Himas Rehas.
19: Buo yung 13, sa 13 walang konsihan.
17: Umuugong na palitan sa liderato ng Senado, hindi nangyari sa sesyon ngayon. Pahayag ni Senator Amy Marcos na may nagsusulong ng term extension at charter change kinontra ng ilang senador. Suporta pumalo para kina Donnie Bell bago pang opisyal na showing ng Tayo sa Wakas.

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila, ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa gumuhong gusali sa Pampanga. Apat na po ang nasawi sa nangyaring pagguho sa Angeles City. Puspusa naman ang paghahanap sa 17 pang nawawala. Live mula sa Angeles City, Pampanga Patrol, Dennis Dato. Dennis, may naririnig pa ba ang mga rescue teams na humihingi ng tulong sa ilalim ng guho?
2: Ikalawang araw na, Alvin, ng search and rescue operation at ngayong maghapon ayon sa Bureau of Fire Protection ay wala silang panibagong tinig o boses na naririnig sa ilalim ng gumuhong gusali na nasa sa likuran ko ngayon. At dahil dyan ay gumagamit na sila ng thermal scanner para hanapin kung may mga buhay pa sa ilalim ng pagguho na ito.
3: Balisa ang mag-inang Novi at Stephanie nang dumating sa Angeles City, Pampanga ngayong Lunes. Sabado pa nang huli nilang makausap ang kanilang padre de pamilya na si Emmanuel Marcos na construction worker sa gumuhong siyam na palapag na gusali. Pero buhat nung Linggo ay hindi na nila ito makontak.
4: Sana po ligtas ka, magparamdam ka naman sa amin, malamal po namin ikaw.
5: Sana Manny, kung hindi ka nakasama sa bilang, sana magpakita ka na lang. Kasi nandito kami, hindi namin alam kung okay ka o hindi. Ang hirap lang ganito. Hindi namin alam kung anong gagawin.
3: Apat na ang kumpirmadong nasawi sa trahedya. Kabilang na rito ang dalawang construction worker na kahapon ay pilit pang iniligtas ng mga rescue team gamit ang hydraulic cutter para maputol ang mga bakal na nakatagan sa kanila. Nakakausap pa sila at nabigyan ng tubig at pagkain. Pasado alas 12 ng hating gabi nang mailabas ang isa sa kanila, pero idineklarang dead on arrival na rin sa ospital. Pasado alas 7 naman ng umaga nang makuha ang katawan ng kanyang kasama. Binawian siya ng buhay habang sinisikap ng mga rescue team na mahugot siya sa mga ilalim ng guho.
6: Talagang nag-cardiac arrest na siya tao. So, sa tagal na rin po. Tapos may ang bigat po yung load po kasi 9 floors yung tumakip sa'yo.
3: Magtatanghali naman kanina nang makuha ang isa pang katawan ng lalaki. Pero hindi pa makilala kung siya ay kabilang sa construction worker o ang fishbowl vendor na nadamay. Noong Linggo naman, nakuha ang katawan ng isang Malaysian na may kapansanan na natrap sa kanyang kwarto sa second floor ng katabing hotel na nadamay sa pagguho.
7: Anong nakita siya ng mga rescuers natin, between bed, na hati yung katawan niya sa bed at saka yung kababa. So ang bumagsak sa kanya yung rabos na nakagatwa. Yung upper extremities niya nasa ibabaw pa ng bed. So ang ginawa ho ng ating mga rescuers, dandang nilinis yung ilalim, kinuha yung mga debris para may ilusot siya. Luckily na ilusot naman siya.
3: Kung kahapon, may mga boses pang naririnig ang mga rescue team, ngayon, kailangan na nilang gumamit ng thermal scanner para matukoy kung may mga senyalis parang buhay sa ilalim ng guho.
6: Once meron po tayong detected life, proof of life, heartbeat or breathing through our thermal monitors, that would be the time that would signal another rescue operation. So if wala na po talaga, after the clearance and everything, magpo-proceed po tayo sa retrieval.
3: Katulong din sa paghahanap sa mga nawawala ang 6 na K-9 rescue team ng Philippine Coast Guard. Pero habang hinahanap ang mga nawawala sa guho, hinahanap din ang lokal na pamahalaan ng Angeles City ang may-ari ng gusali at ang kontraktor nito na hindi pa umano nagpaparamdam.
8: Ang pumunta sa amin dito na kaibigan lang po ng owner po ngayon ng property. Yung new owner ay nasa Japan po. So ang pangalan niya is Ernest Jackson Lim. Ang contractor si Joel Young.
3: Taong 2023 umano nabigyan ng permit ng LGU para maitayo ang gusali. Hindi pa makapagbigay ng sagot ang LGU sa sanhi ng pagguho. Pero sabi ng Office of Civil Defense, sinisiyasat na ang kalidad ng pagkakagawa, mga ginamit na construction materials at ang disenyo ng gusali. Kinumpirma naman ng Department of Labor and Employment Region 3 na noong September 2025 ay nag-issue sila ng work stoppage order sa ginagawang gusali dahil sa hindi maayos na working conditions ng mga trabahador.
9: Walang safety belt, walang lifeline. Nakita na walang personal protective equipment. So walang hard hats, walang mga boots. Nakita na wala ding safety officer on site. Wala ding accommodation.
3: Nalif lamang ng dole ang work stoppage order na makasunod ang construction company sa occupational health and safety standards. Nagpadala na ng mga labor inspectors ang dole para siyasatin kung may mga palibagong paglabag ang construction company matapos ang nangyaring pag-uho kung saan nasa 17 pa ang hinahanap.
2: Alvin, sinabi ng Bureau of Fire Protection ngayong hapon na meron silang na-detect na sign supply gamit ang thermal scanners, isang bahagi nitong gumuhong gusali dahil dyan ay kanilang itutuloy ang search and rescue operation. Pero aminado din ang Bureau of Fire Protection na dahil sa 2 araw na nga ang lumilipas ay lumiliit na ang tsansa na baka wala nang makuha ng mga panibagong survivors dito sa gumuhong gusali. Humihingi naman ang paumanhin ang Bureau of Fire Protection kung nagiging mabagal ang ginagawang search and rescue operations dahil nagiging maingat lamang daw sila dahil kung magiging padalos-dalo sila ay baka magkaroon ng panibagong pag-uho at malagay din sa pangalip ang buhay ng mga rescue team. Alvin.
1: So Dennis, ilan pa yung naiwan doon o posibleng naiwan doon sa ilalim at wala man lang bang paramdam ang may-ari? Baka meron siyang maitulong sa mga namatayan o di kaya tulong sa rescue, search and rescue?
2: Ako, may mga pinapadala daw na representative pero hindi lang kailangan ng LGU ayon kay Mayor Lasatin. Kailangan mismo yung may-ari ng contractor at ng yung may-ari ng gusali mismo para makapagbigay linaw lalo na dito sa disenyo o kung ano na yung nasa na yung ginagawang gusali bago ito gumuho kahapon ng madaling araw. At kung sa talong naman kung ilan pa yung posibleng nawawala ang taya ng BFP na dito sa Incident Command Post ay nasa 17 pa yung pinaghahanap at nasa 26 naman yung nakaligtas. Alvin.
1: Marami salamat, Dennis Datu. Samantala, sinabi ng PNP na patuloy itong nakikipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal at emergency response units kasunod ng pagguho ng gusali sa barangay Balibago sa Angeles City sa Pampanga. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na agad nag-deploy ang Police Regional Office 3 sa lugar ng mga tauhan para umalalay sa rescue and retrieval operations, traffic management at area security. Sa ngayon, nasa 175 police ang nakikipagtulungan sa Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines at Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office.
10: Sa gitna ng paghahanap sa mga nawawala sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga, nagsimula ng mamigay ng agarang tulong ang pamahalaan para sa mga manggagawa at pamilyang naapektuhan ng naturang insidente. At live mula Angeles, Pampanga, nagpapatrol si Bianca Dava. Bianca, ano na ang mamigay na tulong sa ngayon?
11: Pinansyal at ayudang kabuhayan ang ipinagkaloob sa mga nakaligtas, pati na sa mga kamag-anak ng mga naulila dito sa insidente. Kasama nga sa mga natabunan doon sa guho, hindi lamang mga construction worker, kundi maging ang kanilang mga asawa at mga anak na kasamang nakatira sa mga barracks. Dasal at maghintay ang tanging magagawa ni Leia sa ngayon habang patuloy ang search and rescue operation sa gumuhong ginagawang hotel sa Angeles City, Pampanga nitong linggo ng madaling araw. Kasama ang kanyang live-in partner na si Lito Bermejo sa mga natabunang construction workers sa site.
12: Wala po silang masabi sa akin. Ang sinasagot lang po nila na amin lagi missing pa daw po. Mag-antay na lang daw po kami. Hanggang kailan po kami mag-antay? Kahapon pa yan, madaling araw. Sobrang hirap po para sa akin. Umaasa po ako na sana po buhay po talaga. Pero kahit man buhay po yan o patay, sana po makuha na.
11: Kwento naman ng nakaligtas na si Eric Jimenez, kakauwi niya lang sa kanilang barracks kasama ang asawa nang mangyari ang pagguhok.
13: Pinarada namin yung service namin dyan, wheeler, tapos pagdating naman dyan sa pumasok ako doon sa barracks, mamaya kumulaps na ang building.
11: Katabi lamang ng gumuhong gusali ang barracks ni na Eric. Pero hindi pinala ng iba niyang kasama at kanilang mga asawa at anak na ang barracks ay nasa ibaba mismo ng ginagawang hotel.
13: Mga baguhan po yun, bagong dating po yun dito. Marami po yun sila. May mga bata, may mga babae, nandyan.
11: Lunes ng umaga, namahagi ang Department of Social Welfare and Development ng cash assistance at relief goods sa mga manggagawa at pamilyang apektado ng pagguhok.
14: Yesterday, yung mga social workers natin nandito to do grief counseling. Alam natin yun ang importante sa ganitong mga sitwasyon. Pangalawa, nag-extend tayo ng 10,000 na cash relief assistance immediately for the families, pati na rin yung mga nakalabas. Kasi importante na I have to keep on pointing out na mga workers to, so no work, no pay. Obviously, walang work ngayon. Importante na natutulungan sila financially para may panggasos sila.
11: Makatatanggap din ang mga apektadong pamilya ng medical assistance at burial assistance kung kinakailangan. Titiyakin din ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na tuloy-tuloy ang suporta kahit makauwi na sa kanilang mga probinsya ang mga biktima.
14: Sisiguraduhin naman natin na may cash na may sustainable livelihood grants sa para sa kanila kasi like I keep on pointing out, wala na yung breadwinner o hinahanap pa yung breadwinner. Importante yung pamilya na pangangalagaan. Now, kung may injuries, may medical needs or later on, hopefully wag naman kung kailangan ng burial assistance, the department will also be around to make sure na nakikipagtulungan kami sa efforts ng local government.
11: Ayon sa Office of Civil Defense o OCD, hindi pa nagre-require sa ngayon ng foreign assistance sa isinasagawang search and rescue operation dito sa Pampanga. Sapat paan nila ang tulong mula sa national government hanggang local government units. Karen?
10: Maraming salamat, Bianca Dava. Kanya-kanyang diskarte ngayon ang mga nasunugan sa Parola Compound sa Maynila para mairaos ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Binisita naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at nangakong hindi sila pababayaan ng pamahalaan. Nagpapatrol, Jesse Cruza.
15: Namamasada ng tricycle si Alan para matustusan ang pamilya sa araw-araw. Pero ngayon, nakasalalay na sa balsang ito ang kanyang ipambibili ng pagkain. Napilitan siyang magsunog ng mga nakolektang kable ng kuryente para kunin at ibenta ang tanso nito. Isa si Alan sa mga residenteng nasunugan sa Parola Compound sa Binondo, Maynila nitong Sabado.
16: Apo, siyempre, ito paano may panggastos-gastos sa araw-araw. Hindi na ito biro eh. Pamilya na ako nakasalalay dito. Kaya pag wala kang trabaho, wala rin kakainin.
15: Kanya-kanyang hanap rin ang paraan ng iba niyang kapitbahay kung paano mapapakinabangan ang mga gamit na iniwan ng sunog. Saan ka man lumingon dito sa Parola, ganito ang daratnan mo. Aminado ang mga residente na sa ganitong sitwasyon, mahirap talagang magsimula muli. Pero sa kanila na rin mismo nanggaling na wala namang ibang maaaring gawin sa ngayon, kundi ang sikaping muling makabangon.
17: Kahit ang mga napulot na sunog na barya, biyaya ng maituturing ng pamilya ni Darlene na natupok rin ang bahay.
18: Papambili po ng bigas, may gitisandaan po. Sana po makatulong po sila kahit maliit na bagay lang po.
17: Ang ilang pamilya naman kahit nahihirapan na natili na lamang sa nasunog nilang tirahan.
19: Kasi uso dito yung pag hindi mo natayuan yung pwesto mo, maaang-aangkin ng bayad, wala ka nang matitirahan.
17: Nitong Lunes, personal na kinumusta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pamilyang nasunugan.
20: Ang susunod po, pagkatapos po na makuha po namin lahat ng mga detalye ninyo, patuloy po, hindi po kami titigil ng pagbigay ng pagkain at lahat ng assistance at lahat itong mga kit na nakikita ninyo. Wala pong tigil yan, ay tuloy-tuloy po namin gagawin yan.
17: Ayon sa Pangulo, makatatanggap ang bawat apektadong pamilya ng ₱40,000 mula sa national government. Bukod pa ito sa financial assistance na mula sa pamahalaang lungsod ng Maynila.
21: Ngayon po nakakaano po kami ng ₱10,000. Yun po, pang simula po para makatayuli ng bahay.
17: Sa kabuuan na abot sa higit 1,200 bahay ang natupok ng sunog ayon sa Bureau of Fire Protection. Tukoy na rin ang ahensya ang bahay na pinanggalingan ng apoy.
0: Kinuha natin yung charger at mag-undergo ng electrical analysis. So saka natin malalaman, isa yon sa tinutukoy ng ating mga imbestigador. Maari sa dahilan yon. May mga pagkakataon talaga na hindi dekalidad at sumasabog, nagiging dahilan ng sunog.
17: Sa ngayon, nasa 500 pamilya ang nananatili pa rin sa Delpan Evacuation Center. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
4: Timbok ang lalaking nanghalay umano sa isang 4 na taong gulang na batang babae. At panakaw ding kumuha ng mga sensitibong larawan ng mga menor de edad sa Tondo, Maynila. 18 piraso ng cellphone naman ang narecover ng mga pulis mula sa suspect. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
22: Ikaw ay arestado dahil sa sala o krimen na violation of RA 11930 o anti-online sexual abuse and exploitation of children.
23: Walang kawala ang lalaking ito ng paligiran ng mga operatiba ng PNP Women and Children Protection Center sa labas ng kanilang bahay sa Tondo, Maynila. Inaresto siya matapos makumpirmang may mga masaselang larawan ng mga menor de edad sa kanyang cellphone na ina-upload niya online. Ayon sa pulisya, palihim umano niyang kinukuhanan ng litrato mga batang babae sa kanilang lugar.
24: Limbawa, naliligo yung bata, pinitsuran niya, nakaupo o naglalaro lang, but then pinipitsuran yung underwear, yung mga bata na walang kamalay-malay. He took advantage of those instances.
23: Napagalamang ding hinalay umano niya ang isang 4 na taong gulang na batang babae habang kinukuhanan ng video. 18 piraso ng cellphone ang narecover mula sa suspect.
24: An ordinary person can carry as much as 2 lang. Pero ito, tricycle driver siya, pero meron siyang 18 cellphone. So that alone, mapapaisip tayo para saan at ano ang ginagawa. Nakatulong sa amin na yung tinutulugan niyang computer shop, yung may-ari, one time, nag-review ng kanyang mga CCTV footage, at nakita doon na hinahalay niya itong isang bata.
23: Sinagip naman ng mga otoridad ang 6 na biktima na nasa edad 4 hanggang 14 na taong gulang para isailalim sa psychosocial intervention. Kabilang na rito ang pinsan ng suspect na itinuturing child at risk. Aminado ang suspect sa kanyang nagawa, pero sinabing hindi niya umano ito pinagkakitaan.
25: Parang itinatabi lang po, ma'am, na nandun lang po sa cellphone, ganun po.
26: Hindi niyo po yung binibenta?
25: Hindi po.
23: Nagbabala ang mga otoridad sa mga magulang na mahilig mag-post ng mga larawan ng kanilang mga menor de edad na anak online.
24: Kasi marami pong masasamang loob na igagrab na lang yung mukha ng anak ninyo and then gagamitin sa mga AI-generated images or mga videos at gagamitan ng kahalayan.
23: Nanawagan din ang pulisya sa publiko na isumbong ang mga kahilintulad na insidente ng pang-aabuso sa kabataan. Sinampahan na ng reklamong may kaugnayan sa sexual abuse at exploitation of children ang suspect habang patuloy na pinaghahanap ang 2 pang batang na biktima rin umano niya. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
4: Bumaba ang bilang ng krimen sa Metro Manila sa nakalipas na 1 linggo batay sa datos ng National Capital Region Police Office. Ayon sa NCRPO, 78 kaso ng krimen ang naitala mula May 18 hanggang May 24. Mas mababa umano ito ng 38% kumpara sa 128 na kasong naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Bunsod umano ito ng mas pinaigting na kampanya sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operations. Kasabay nito, sinabi rin ng Philippine National Police na bumaba sa higit 15% ang krimen sa buong bansa. Sa unang 43 araw na pagpapatupad ng Safer Cities Initiative ng DILG. Sa datos ng PNP, bumaba sa 3,776 ang kabuuang kaso mula April 6 hanggang May 18 kumpara sa 4,495 na insidente noong February 22 hanggang April 5. Dahil din umano ito sa pinaigting na operasyon kontra kriminalidad, pagpapatrolya at koordinasyon sa mga local government units at community stakeholders. Patuloy umanong palalakasin ng PNP ang mga kampanya laban sa illegal na droga, smuggling at organisadong krimen.
1: Muling tataas ang singil sa produktong petrolyo simula bukas araw ng Martes. Samantala, namumuro namang tumaas ang singil sa kuryente sa Hunyo sa Luzon at Visayas dahil po sa serye ng red at yellow alerts sa electricity grid.
3: 17.
5: Mahigit 3,000 pesos ang itinaas sa Meralco bill ni na Elsa. Kulang-kulang 17,000 pesos ang paghahati-hatian ng tatlong pamilya sa iisang bubong. Ngayong araw ang due date nila at kahit nalalakihan sa bill, ayaw nilang magutay-utay ng bayad kahit wala namang putulan ng kuryente hanggang July.
6: Kahit magwala ka dyan, wala ka namang magagawa eh. Dahil ginamit mo yan at saka nandiyan na yan.
3: Bayaran na lang.
6: Pilitin na lang mabayaran, kasama yan sa buhay.
1: Pero mukhang hindi pa tapos ang kalbaryo ni Elsa at maraming consumer dahil habang tumitindi ang alinsangan, lumalakas din ang konsumo sa kuryente at tumataas ang presyo sa tinatawag na spot market, ang serye ng red alert. Noong May 13 hanggang May 15 dito sa Luzon, papatak ang epekto pagdating pa ng June billing.
5: Paliwanag ng Independent Electricity Market Operator of the Philippines na nagpapatakbo ng spot market ng kuryente, sumipa sa 32 pesos kada kilowatt hour ang presyo ng kuryente nang kasagsagan ng red alert noong May 13 hanggang May 15. Ang problema, ito rin ang petsa kung kailan pumalo naman sa pinakamataas ang konsumo sa kuryente sa Luzon, mahigit 14,000 megawatts na mas mataas sa pinaka-peak na konsumo noong nakaraang taon.
7: A higher peak demand means there's more pressure on the spot market prices to go up.
3: Dahil?
7: Because it's a market, so the supply-demand situation will affect prices.
5: Gate na Meralco, nagsama ang dalawang factors ngayong buwan. Mas mataas na konsumo ng kuryente dahil pinaaandar ang aircon at electric fan dahil sa tindi ng alinsangan at mas mahal na presyo sa spot market dahil sa red at yellow alert sa grid.
7: So on both ends of the both factors, yung lower supply plus higher demand, so there's really pressure.

0: Inyo next week, next month, actually next week na yon, di ba? June. June na yon, and mag-persist siya hanggang August. Then, doon tayo kailangan, may bagong planta tayo maipasok.
1: Samantala, wala pang anunsyo na magiging galaw sa presyo ng petrolyo bukas, nagpatawag ng emergency meeting ang DOE sa mga kumpanya ng langis ngayong hapon, pero nang hinga ng pahayag, walang inilabas ang kagawaran. Pero batay sa presyo ng langis sa world market, pataas ang presyo ng diesel, gasolina at kerosene, pero hindi naman naabot ng piso kada litro. Mag-aalasays na po ngayong gabi na maglabas ng kwenta ang Department of Energy na magiging galaw sa presyo ng produktong petrolyo bukas at pataas nga lahat ng presyo ng produktong petrolyo. 1.60 sa gasolina, 1 peso at 96 centavos sa kada litro ng diesel at 1.45 sa kerosene. Inaasahang ito rin ang iaanunsyong oil price hike ng mga kumpanya ng langis bukas.
2: Gretchen, kumusta naman ang tagisa ng mga mag-aaral sa palarong pambansa?
3: At ibihigit 13,000 atleta mula sa iba-ibang panig ng Pilipinas ang nasa Agusan del Sur para sa palarong pambansa 2026. Mahalaga ang pagdaraos ng palaro dahil 3 dekada ring nangarap ang lalawigang makapag-host ng palaro. Samantala, good news naman ang hatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa unang pagkakataon, bibigyan ng cash incentives ang mga medalists sa palaro. Nagpapatrol, Hernel Tocmo.
4: High energy at pangmalakas ang grand opening salvo ang ipinamalas ng mga performer nang umarangkada ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Kita mula sa himpapawid ang iba-ibang formation. May colored smoke fireworks din. Nanguna sa parada papasok ng Governor D.O. Plaza Sports Complex ang para-athletes bilang pagbibigay importansya sa mga atletang may kapansanan. 20 delegado mula sa iba-ibang rehiyon ng Pilipinas ang pumarada. Kanya-kanyang gimmick at sayaw habang ipinakita ang bahagi ng kanilang lokal na kultura. Hiyawa naman sa host province, ang Agusan del Sur. Sinindihan ng mga Agsurnon athletes na namayagpag sa international sports ang palaro cauldron. Sinundan ito ng isang drone show. Pinangunahan ni Tokyo 2020 Olympic gold medalist Heidelin Diaz ang panunumpa para matiyak na patas na maidaraos ang mga sports events.
5: This palarong pambansa, kayong lahat ang bida dito. From your ranks will come the next generation of Filipino Olympians.
6: Napakalaki ang sakripisyo ninyo. Kami nagpapasalamat. Ang training bago sumikat ang araw, ang pagtutok sa academics, ang pressure galing sa sarili na makasungkit ng medalya. Achievement na po ang makarating dito.
4: Hindi man nakadalo sa opening ceremony, nagbigay naman ang mensahe at magandang balita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nanalong student athletes.
7: Masaya akong ibalita sa inyo, sa kauna-unahang pagkakataon, maglalaan ang Philippine Sports Commission ng mga incentive para sa mga medalista sa regular sports at sa para games bilang pagkikilala sa inyong husay. Ngunit huwag ninyong kalimutan, mag-enjoy na rin.
4: Nag-umpisa na noong weekend ang mga laro at ngayong Lunes ng umaga, nasungkit ang pinakaunang ginto sa palaro ngayong taon. Panalo sa 3,000-meter secondary girls athletics ang incoming grade 10 student na si Krisha May Taharos mula sa Eastern Visayas Golden Stingers. Siya rin ang unang nakaginto sa buong palaro noong 2025 sa Ilocos Norte.
8: Pangalan ko po maka-Olympic ng bata pa. Yung mama ko po wala, tapos yung papa ko, fish vendor. Yan po yung ginagawa kong inspirasyon, yung pamilya ko. Pati yung mga nagdadaon sa amin.
4: Hindi ordinaryong medalya ang matatanggap ng mga mananalo sa palaro. Bukod sa kakaibang design ng medalya, sa halip na lanyard o ribbon, kwintas na gawa ng Agsurnon Indigenous Women. Hernal Tocmo, ABS-CBN News, Prosperidad, Agusan del Sur.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, pulis, kapitan at 2 iba pa patay sa pamamaril sa Isabela. Mga naliligo sa talon na bulabog nang gumuho ang mga naglalakihang bato. At publiko naglabas ng saloobin hinggil sa pagputol ng mga puno sa Quirino Avenue sa

0: Manila. Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
1: DZMM numero uno sa aksyon.
2: Ang oras, 2 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: TV Patrol sa DZMM!
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
5: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
6: Food's here, guys.
5: And feel the vibe.
7: Best concert ever!
5: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ka! Kaya ba ganyan?
9: Sige lang, direk! Kaya!
10: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
11: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
10: ikaw ang liwanag sa galing.
11: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
12: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
13: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa Israel Band, una sa balita, una sa public service.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap, freshness every day.

0: regular use. Results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Ha? Nakakabahong germs? Mag all new Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
2: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
1: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: TTTZMM, numero uno sa aksyon. TZMM Radio Patrol Flash Report.
5: May malaking sunog pong nagaganap ngayon sa Taguig. Naroon ang ating Radio Patrol na si Bert Dizon. Bert?
6: Itinaas na sa ikaapat na alarma ang sunog na sumiklab sa isang residential area sa bahagi ng Pulong Kendi Road sa Santa Ana, Taguig. Ayon sa initial na ulat ng BFD Taguig City, sumiklab ang sunog bandang alas 6 ng gabi kanina na agad na itinaas sa ikaapat na alarma dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy. Wala pang naitatalang nasaktan o nasugatan sa insidente. Inaapula na na mga kawanin ng Bureau of Fire Protection at mga fire volunteer ang sunog. Antabayanan ang buong detalye ng balitang ito. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol. Bert Dizon, DZMM.
5: Maraming salamat, Radio Patrol, Bert Dizon.
4: DZMM Radio Patrol Flash Report.
5: Samantala, tanggap pa tayo ng isang pag-uulat. Precautionary hold departure orders laban kina Senador Rodante Marcoleta at tatlong iba pa hiniling na sa Sandigan Bayan. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado, hatid sa atin ni Radio Patrol, Jom Garner. Jom? Jom? Balikan po natin mamaya si Jom Garner. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
5: Ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
7: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
4: TV Patrol sa DZMM.
8: Atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
11: Liver up na tayo
10: with Liveraid Pro.
4: Happy!
1: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
13: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
12: Ay, malabo.
13: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
12: Para malinaw.
14: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
15: EO, love your eyes.
16: Apat ang patay matapos pagbabarilin.
11: ng mga hindi pa nakikilalang salarin sa Santo Tomas Isabela nitong linggo ng gabi. Ayon sa PNP, nangyari ang insidente mag-aalas 8 ng gabi sa kasagsagan ng pagdiriwang ng pista sa barangay San Rafael Abajo, kabilang sa mga nasawi ang isang barangay chairman at isang pulis, habang sugatan naman ang isa pang pulis at isang 17-year-old na dalagita. Sa paunang imbestigasyon, isang puting van at dalawang motorsiklo ang hinihinalang ginamit ng mga suspect bilang getaway vehicle. Agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga pulis. Mariingkinon din na naman ng regional director ng PNP ang nangyari at tiniyak na patuloy ang masusing imbestigasyon para matukoy at maaresto ang mga responsable sa krimen. Inami ng ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero na nakipagpulong sila sa abogado ni Atong Ang at sa iba pang suspect sa kaso. Aminado rin silang tumanggap sila ng pera pero hindi nila ito itinuturing na suhol. Nagpapatrol, Michael Delizo.
16: Pasensya na si Mr. Atong Ang. Pinagmumura ko talaga si Atong Ang sa sama ng loob ko.
17: Tila nagbago na ang tono ni Ginang Carmelita Malaca, ina ng isa sa mga nawawalang sabungero sa puganteng si Atong Ang, matapos makipagpulong sa mga security guard na kasamang akusado sa kaso. Naniniwala siya ngayon na dapat ding mapanagot ang state witness na si Julie Patidongan dahil sa umano'y pagkakasangkot sa krimen.
16: Malaki yung kutob ko na hindi totoo yung sinabi ni Dondon na wala siyang kinalaman. Noong una po, naniwala ko dahil gulong-gulo na yung isip ko. Hindi ko na alam kung sino papaniwalaan ko.
17: Nagsama-sama ang iba pang mga pamilya sa tahanan ni Ginang Malaca sa Kalumpit, Bulacan itong Lunes para humarap sa media at sagutin ang paratang ng ilan na naareglo na sila.
16: Umiiyak yung kapatid ko kagabi na tinatanong niya kung totoong nagpabayad na ako. Hindi po dapat na ganun ang gagawin nila. Sinisira nila ang buong pagkatao namin.
17: Aminado silang nakipagpulong sa abogado ni Ang at sa mga akusadong security guard. Anila, gusto rin nila noon na makausap ang mga akusadong pulis na nakakulong sa Camp Crame bago pa ito ay siniwalat ng kasamahan nila kamakailan at bago kinasuhan ng mga tauhan ng PNP na nag-ayos ng umano'y sikretong pulong.
18: Baka maling side yung napuntahan namin, di po ba? Kasi dapat, di ba, dalawang side po yung tingnan natin. Yun po yung kasing gusto namin mangyari.
17: Aminado naman silang nakatanggap ng 20,000 piso sa abogado ni Ang, pero tulong lang umano ito at hindi suhol.
18: Kasi po kung humihingi po ng kapalit yun, nagpapirma po sana yun. Wala po kaming kahit isang tuldok na pirma. Na...
17: Giit pa nila, hindi sila umaatras sa kaso. Hindi lang umano sila nakakadalo sa mga pagdinig dahil hindi pa umano sila ipinatatawag.
19: Kinausap ko po yung piskal o yung DOJ na tinanong ko sa kanila kung required pa po ba kaming umattend dun sa hearing. Ang sabi naman po nila, hanggat hindi po kayo pinapatawag o hindi po kayo yung uupo as a witness, pwede naman po hindi kayo umattend.
17: Hindi naman kumbinsido ang iba pang pamilya ng mga nawawalang sabungero.
20: Eh, nahanap nga sila nung judge. Tinatanong kung may pamilya pang uupo para sabihin may nawawala pang kamag-anak. Asan sila nun? Nakapangalawa, na-experience ko mismo na kausapin ni Attorney Caroline eh. Kaya alam ko na ganun yung kalakaran niya.
17: Karamihan sa mga kaanak ng mga nawawalang sabungero ay salat sa buhay at malalayo ang probinsya. Pero hindi umano sila sumusuko sa paghahanap ng hustisya, bagamat iginiit na kailangan din nila ng tulong. Sinisikap ng ABS-CBN News na kunin ang panig ni Ang, pero hindi pa rin sumasagot ang kanyang kampo. Michael Delizo, ABS-CBN News.
21: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, meron bang sama ng panahon at magiging maulan ba ngayong Linggo?
22: Alam mo Alvin, makararanas na ng maulang panahon sa gitnang timugang bahagi po ng ating bansa ngayong Linggo at dahil yan sa epekto ng isang low pressure area sa labas ng ating bansa. Huling namataan ng LPA, mahigit 1,500 kilometers silangan ng northeastern Mindanao at umaabot na po yung buntot at kaulapan ng LPA dyan sa may silangang bahagi ng Mindanao, habang nahihila na rin po ng LPA ang tinatawag na southwesterly winds na paunang hangin mula timog kanluran bago ang habagat. Posibleng maging bagyo na ang LPA bukas, Martes, pero sa Huwebes o Biyernes pa inaasang papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Natawagin po sa local name na Domeng ang bagyo pa nagkataon. Ito po ang ika-apat na bagyo sa Philippine Area of Responsibility ngayong taon. Sa ngayon po ay nakikitang hindi lalapit o tatama ang bagyo sa lupa, mananatili po ito sa gitna ng dagat, pero posibleng magkahabagat na sa weekend dahil sa paghila ng bagyo dito po sa gitna-tatimugang bahagi ng ating bansa. Patuloy pong umantabay sa updates ukol sa potensyal na bagyong ito. Habang malayo pa ang sama ng panahon, nakaranas pa rin po ng matinding init at alinsangan sa ating bansa. At ngayong Lunes, umabot sa 48 degrees Celsius yung heat index dyan sa Sangli Point sa Cavite. Bukas naman, halos 50 lugar pa ang pwedeng makaranas ng danger level na heat index. 46 degrees Celsius dyan po sa Camiling Tarlac, Cavite City, Puerto Princesa sa Palawan, San Ildefonso, Bulacan, San Jose Occidental, Mindoro, at maging sa Tuguegarao City, Cagayan, kaya stay hydrated pa rin po mga kapamilya. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, May 26, sa Mindanao, maulan sa umaga sa may Zamboanga City at sa Basilan sa umaga. Mas maraming lugar naman sa Mindanao ang uulanin sa tanghali at hapon, at meron pong matinding ulan na aasahan dito sa may probinsya ng Bukidnon mula po yan alas 6 hanggang alas 8 ng gabi, at pag lumalim ang gabi, meron pang kaunting ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Mindanao. Sa Visayas, malakas ang ulan sa umaga dyan po sa may Central Cebu, at uulan din dito sa may Negros Provinces. Meron pang kalat-kalat na ulan mula bago magtanghali hanggang hapon dito po sa may Eastern Visayas, Bohol, Southern Negros at maging sa Panay, at pag lumalim ang gabi, maulan muli dito po sa Negros Island Region. Maghapong maulan sa Southern Palawan, habang hapon pa may aasa ang ulan dito naman sa ilagang bahagi ng probinsya, pero pagsapit ng gabi, halos wala ng ulan dyan sa Palawan. Sa Luzon, meron din pong kaunting ulan sa umaga at tanghali sa bahagi ng Romblon at Oriental Mindoro, at mula hapon, may thunderstorm sa ilang bahagi ng Ilocos Region, maging dito po sa may Cordillera at Central Luzon, at may aasan pang ulan pagsapit ng gabi dito po sa may bahagi ng Bataan. Tayo naman sa Metro Manila, magiging mainit pa rin po, posibleng umabot pa sa 44 degrees Celsius ang heat index, at posibleng sa gabi may aasahan pong pag-ulan dahil sa thunderstorm. Kapamilya, sa Camarines Sur, nabulabog ang mga bisita at naliligo sa Curry Slide and Shower Falls sa Mount Isarog sa Bayan ng Pili matapos gumuho ang naglalakihang mga bato mula sa itaas ng talon nitong linggo ng hapon. Dinig sa video ni Brian Biag ang nagundong ng mga bato nang gumuho ang bahagi ng bundok hanggang tuluyang matakpan ng makapal na alikabok ang lente ng kanyang camera. Maya-maya tumambad na ang mga gumuhong bato na may mga kasama pang nagbagsakang puno. Ayon kay Biag, maganda naman ang panahon sa lugar bago ang insidente. Maswerte namang walang direktang tinamaan ng mga bato dahil mabilis ang nagtakbuhan ang mga tao palayo. Pero may isang sugatan matapos madulas habang lumilikas. Sa Pampanga naman, hinambalos ng malakas na ulan at hangin ang Angeles City noong Sabado ng gabi. Ayon kay Bayan Patroller Azael Rabago, pauwi na sila ng kanyang anak mula sa convenience store nang biglang umulan na sinabayan pa ng kidlat at kulog. Pero mas kinagulat ng mag-ina nang mapansing may kasamang mga butil ng yelo ang ulan. Severe thunderstorm ang naranasang sobrang lakas na ulan at hangin na nagtagal ng 2 oras mula alas 6 hanggang alas 8 ng gabi na siya nagdulot rin ng pag-ulan ng yelo o hail. Nilinaw naman ng PAGASA na downburst o malakas na hangin mula sa thunderstorm ang naranasa sa Angeles at hindi tornado o buhawi, taliwas sa mga kumalat sa social media. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
0: Matapos na matenga ng 6 na taon, gumagana ng muli ang Sulog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila na sumailalim sa malawakang rehabilitasyon. Tinangunahan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-iinspeksyon sa pasilidad ngayong Lunes bilang bahagi ng mga hakbang ng pamahalaan laban sa pagbaha sa Metro Manila. Ayon sa Pangulo, mula noong ipagawa ang pasilidad noong 2020 ay hindi na ito nagamit. Kaya naman, ipinakumpuni ito ng pamahalaan simula noong November ng nakaraang taon. Anya, natugunan na ang ilang isyung teknikal sa lumang disenyo ng pumping station kaya ngayon ay mabilis na nitong mapapahupa ang baha. Pinanghihinayangan ng publiko ang pagkakaputol sa daan-daang puno sa Quirino Highway para sa isang urban planner, bukod sa lilim at pagtigil ng mga puno sa baha. May maganda ring na idudulot ang mga puno sa daloy ng trapiko. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
2: Hati ang saloobin ng publiko sa pagputol ng mga puno sa kahabaan ng Quirino Avenue sa Maynila para magbigay daan sa itatayong Southern Access Link Expressway ng San Miguel Corporation. Ang residente ng Maynila na si Shelo patuloy na tinitimbang ang magiging epekto nito.
5: Nakakapanginayang din po kasi ano po, yun lang po yung masisilungan. Maganda naman po yung kakalabasan kung may gagawin po silang expressway.
2: Pero kung ang senior citizen na si Norma ang tatanungin, dapat gawin ang lahat ng makakaya para pangalagaan ang mga puno. Naninirahan si Norma sa Barangay Escopa 4 sa Quezon City kung saan halos wala ng tree cover base sa datos ng Quezon City Planning and Development Office mula 2009 hanggang 2017. Kaya kahit ipit na ang puno sa kanilang tindahan, hindi ito pinapaputol ni Norma at pinalusot na lang sa kanilang bubong.
6: Naiyak ako eh, parang tao rin ang puno eh, hindi ba inaalagaan? Hindi nila alam malaking po tulong yan, lalo kung may baha.
2: Ang kanyang kapitbahay na si Rene, ginawan din ng paraan na palakihin ng bahagya ang kanilang bahay nang hindi kailangang putulin ang puno.
23: Taong 2000 nang i-extend nila Rene yung kanilang bahay, pero imbis na yung puno ang mag-adjust, eh sila yung nag-adjust, no? Kaya ang ginawa nila ay nanatili itong punong ito sa kanyang bahay at pinalusot yung sanga nito sa labas. Ang resulta nito ay pakinabang hindi lang para kila Rene na merong shade at lilim dito sa labas, kundi pati sa kanyang mga kapitbahay na nakakahingi pa ng bunga nitong alakon na kanilang ginagamit bilang sahog sa pakbet.
2: Kwento ni Rene, may paraan para maiwasan ang pagputo ng puno kapalit ng mga pagsasaayos ng infrastruktura.
24: Ako nga, hindi engineer, hindi ako architect, pero nagawa ko lang para yung puno ko na hindi para putulin.
25: Mahalaga
24: kasi at nakakabigay ng lilim sa benepisyo sa tao.
2: Hindi lang lilim at pangontra sa baha ang ibinibigay na benepisyo ng mga puno. Paliwanag ng isang urban planner, may magandang dulot din ang mga puno sa daloy ng trapiko.
26: Kasi unang-una, meron tayong tinatawag na visual narrowing. Gives a psychological perspective na yung kalsada ay narrow. So kapag ang driver, tingin nila na narrow yung kalsada, mas nagiging maingat sila.
2: Dagdag ni Gan, ang pinakamakikinabang sa Salex ay ang mga Pilipinong may sasakyan.
26: Kung di ako nagkakamali, no? Only less than 6% ng Pilipino ang may sasakyan. Imagine that. Only less than 6%, pero 94% ng mga Pilipino nagko-commute. So para sa amin, sa grupo namin, dapat mas pinipili natin yung infrastructure ng mas napapakinabangan ng mas nakakaraming Pilipino.
2: Marami rin umanong mga bansa ang kinayang balansehin ang pag-unlad habang pinapangalagaan ang kalikasan. At ang mga bansang ito, kitang mas kinakayang harapin ang hamon ng patuloy na nagbabagong klima. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
11: At susunod, kasunduan sa depensa, enerhiya at kalakalan tatalakayin sa unang state visit ni Pangulong Marcos sa Japan. At Alex Ayala makakalaban ang dating partner sa doubles sa French Open. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
27: TVZMM, numero uno sa aksyon.
0: Ang oras, alas 7:19 ng gabi.
28: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
27: TV Patrol sa DZMM!
29: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
28: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
3: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Responsible gaming at bagcore.ph.
29: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
7: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
8: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay?
10: Liveraid Pro.
9: May Silimarin, may multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
9: with Liveraid Pro.
27: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
0: Ang oras, alas 7.21 ng gabi.
12: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Tanggap po tayo ng pag-ulat mula sa ating Radio Patrol. Precautionary hall departure orders laban kina Senador Rodante Marcoleta at tatlong iba pa hiniling na sa Sandigan Bayan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid sa atin ni Radio Patrol, Jom Garner. Jom?
13: Ay mihiniling ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ang pag-issue ng precautionary hall departure orders laban kina Senador Rodante Marcoleta, dating Quezon City Representative Michael Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Matatanda ang inirekomenda ng Deputy Bureau ng Ombudsman na sampahan ng plunder at tatlong counts ng indirect bribery sina Marcoleta at ang tatlong nabanggit na umano yung mga donor niya na tumakbo ito sa pagkasenador noong nakaraan taon. Una nang inamin ni Marcoleta na tumanggap siya na kabuang 75 million pesos mula sa kanyang mga donors para sa kanyang senatorial bida. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
27: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
0: Ang oras, 7:23 ng gabi.
28: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
27: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
14: TV Patrol sa DZMM.
30: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa
27: Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: at tamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pagkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
10: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
15: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magkinig ka na rin sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
27: TV Patrol sa DZMM.
0: Sa kabila ng mga panawagan at ugong-ugong nitong weekend para sa panibagong Senate President, walang naganap na regodoan sa Senado. At live mula sa Senado, nagpapakaroon si Victoria Tulad. Victoria, hindi pa ba sapat ang bilang ng minorya para palitan ang kasalukuyang leadership?
16: Bernadette, ayon sa isang miyembro ng minorya, hindi pa nadaragdagan ang kanilang bilang. Kaya hindi nagkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado ngayong araw. Samantala, sa sesyon kanina ay binatikos ng ilang minority senators yung video na ipinakita ni Senador Amy Marcos. Walang naging palitan sa liderato ng Senado ngayong Lunes, May 25, sa kabila ng ugong nitong weekend na magkakaroon na naman ng pagbabago. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, solid ang kanilang mayorya na binubuo ng 13 senador. 11 ang miyembro ng minorya.
17: Buo yung 13, sa 13 walang onsihan.
16: Itinutulak ng minority bloc si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President at tinawag pa ng minority ang sarili na Solid Bloc 11 o SB11. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, may usapan nga tungkol sa pagbabago ng liderato. Pero
18: status quo pa rin. Sa ngayon, wala pa pong naidaragdag.
16: With the permission si Senador Francis Pangilinan, hindi muna nagbigay ng detalye kung sino ang posibleng lumipat.
19: There are several senators on our end who are doing back channel talks. Hindi pa nagre-regroup, pero you know, one day is a long time. So baka SB13 na kami. Hindi.
20: Posibleng today SB13 na kayo
19: or SB19, ha?
16: Pero kinumpirma niyang may diskusyon tungkol sa posibleng paglipat ni dating Senate President Francis Chiz Escudero sa kanilang grupo. Pero yan ay kung siya ang magiging SP. Tinanggihan ito ng minorya. Pero madagdagan man ang kanilang hanay, Ani Pangilinan, bukas din silang manatili ang minorya sa kasalukuyang bilang.
19: The difficulty now with the majority, and the people have seen this, and that's why galit ang tao, is that we cannot trust them with the truth.
16: Nagsagutan naman ang mayorya at minorya sa session ngayong hapon dahil sa ipinakitang video ni Senador Amy Marcos sa kanyang privilege speech. Sa kanyang talumpati, inungkat niya ang naunang paratang tungkol sa umano'y balak ng Constitutional Assembly o CONAS at term extension para hadlangan umano ang kandidatura ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Pinangalanan din ni Marcos sina dating Senate President Vicente Soto III, House Speaker Faustino D. III, South Cotabato Representative Ferdinand Hernandez at dating Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na nakita umano noong April 22 para umano pag-usapan kung paano pakikialaman ang saligang batas. Kabilang narito ang pagdagdag sa bilang ng mga senador para 2 o 3 kada rehiyon ang maaring ihalal at gawing 35 years old ang minimum age para sa pangulo para umano makatakbo ang pamangkin ni Soto na si Pasig City Mayor Vico Soto.
21: Impeachment, no elections, term extension, Ita ang inaatupag ng ilang mambabatas na nagiging mambubutas ng sikmura ng taong bayan.
16: At siguro agad kinondena ng mga miyembro ng minorya ang presentation ni Marcos.
1: Video that the lady senator presented was obviously opinionated, a propaganda tool, right? It's a should be stricken off the record, Madam President. And it's unparliamentary.
2: Mabuti po sana kung facts-based po yung mga ipresent na kanina. Eh haka-haka lamang po.
3: First time na ako nakita ng Haoshao presentation kanina. But before that, let me tell you this. Sana wag natin gamitin yung plenary para sa mga conspiracy theories natin.
16: Si Soto, inamin na nagkita sila ni Nadi, pero pinabulaan ang pumayag siya sa mga panukala.
6: Parang lumalabas na parang lahat ng narinig nila o nakipag-meeting sa akin ang speaker o kung sino pa, eh parang pumayag ako. Sana tinanong nila yung source nila, pumayag ba ako? Yung mga binabanggit na idea, I did not even mention it to any member of the Senate. In my case, I have never been in favor of cha-cha. Charter change? Never.
16: Dinepensahan naman ni Senador Rodante Marcoleta ang video na ipinalabas ni Marcos.
11: I have not heard any word from Senator Jaime Marcos that offended the sensibilities of our counterparts in the minority. Huwag po tayong balat sibuyas.
16: Samantala, bago ang sesyon, nanawagan si Ontiveros kay Senador Ronald Bato de la Rosa na sumuko na sa otoridad.
18: Dapat maresolba ng legal at mapayapa ang sitwasyong ito kasi sobra ng maraming na damage na institusyon at yung buong bansa pa nga sa ganitong sitwasyon.
16: Ang asawa ni de la Rosa nanawagan sa hudikatura na huwag hayaang dalhin sa dahig ang mambabatas. Sabi ni Nancy de la Rosa, bawat Pilipino ay dapat litisin sa bansa at ang pagsuko umano sa isang Pilipino ay pag-amin na mahina at walang kakayahan ang hudikatura. Si Senador Robin Hood Padilla naman, dinepensahan ang kanyang Deputy Chief of Staff na si Jean Robles na nakitang umalis ng Senado kasama si Padilla at de la Rosa noong May 14. Ayon kay Padilla, gaya ni de la Rosa, ay nakisabay lang din sa kanya si Robles na inihatid niya pauwi. Bernadette, doon sa video na ipinakita ni Senador Marcos, nakiusap si Senate President Alan Peter Cayetano na i-withdraw o bawiin niya ito alinsunod sa Senate rule tungkol sa mga pahayag na nakaka-offend sa isang senador o sa institusyon. Pumayag naman si Marcos. Samantala, sinabi ni Senate President Cayetano na handa naman siya kung papalitan siya bilang Senate President basta't may bilang yung kabilang panig. Nakaka-offend lang daw yung mga pahayag na naghahanap ng fresh start gayong hindi pa siya nagsisimula. Bernadette?
0: Maraming salamat, Victoria Tulan.
22: Nakatakdang bumisita sa Japan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang unang state visit doon. Inaasahang tatalakayin sa pagbisita ng Pangulo ang ilang kasunduan sa usapin at depensa sa kalakalan. At live mula Tokyo, Japan, nagpapatrol Jervis Manahan. Jervis, kailan ang dating ng Pangulo at ano ang kanyang agenda?
23: Kagad bukas May 26, inaasahang dagating si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Tokyo, Japan. At ito na ay ikaapat na beses niya pupunta sa Japan. Pero ito ang kauna-unahan niyang state visit. Dahil yung mga nauna niya pagbisita dito ay mga official at working visits. Dito makikipagkita si Pangulong Bongbong Marcos at si First Lady Liza Araneta Marcos, kina Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace para sa isang welcome ceremony at state call. Bukod dyan ay makikipagpulong din ang Pangulo sa Japanese business groups at maging sa Filipino community dito. Nasa 340,000 ang mga Pilipino na nasa Japan kung saan kalahati ang permanent migrants at kalahati ang temporary migrants o yung mga overseas Filipino workers. Makakausap din ni Pangulong Marcos ang unang babaeng Prime Minister ng Japan na si Prime Minister Takaichi Sanae para talakayin ang mga isyu nakakaapekto sa dalawang bansa at maging sa rehiyon. Inaasahang mag-aanunsyo ang dalawang bansa ng mga bagong kasunduan sa depensa, enerhiya,
7: Actually po gusto ng mapapag-usapan po ng dalawang bansa para po implement fully yung ating defense agreements such as the Reciprocal Access Agreement na nilagdaan po noong 2024. So ito yung nagsisilbing logistical backbone po para sa joint military training, operations, human assistance, and disaster relief. So ipag-usapan po nila kung paano natin fully mai-implement yung dalawang agreements na yon.
22: Maraming salamat, Jervis Mananga, nag-uulat ng live mula Tokyo, Japan.
8: Itinalaga si dating Senador Francis Tolentino bilang bagong Department of Labor and Employment Acting Secretary, kapalit ni outgoing Secretary Bienvenido Laguesma. Ayon kay Communications Undersecretary Clea Castro, tiwala ang Pangulo kay Tolentino na mapapamunuan ang DOLE dahil sa kanyang malawak na karanasan sa paghawak na mahalagang tungkulin sa pamahalaan. Sa panayam naman sa DZMM Teleradyo, sinabi ni Tolentino ang ilan sa mga plano niya para madaragdagan ang mga trabaho at oportunidad sa bansa.
9: I look forward to having a stronger education to employment pipeline to do away with the job gaps.
12: Job mismatch.
9: Isa yon. Tapos yung ating malaking sektor na malaking bahagda ng workforce na nasa informal sector na napakalaki ng contribution sa ating GDP ay dapat makatawid doon sa formal sector. Ibig sabihin, ito na yung merong PhilHealth, ito na yung merong mga tamang benepisyo.
8: Sa isang pahayag, sinabi naman ni Laguesma na layo niyang mabigyang atensyon ang kanyang kalusugan kaya siya nagbitiw sa pwesto. Nagpasalamat din siya kay Pangulong Marcos Jr. sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya.
13: Pinakamalaking clay court swing, ganyan inilarawan ni Pinay tennis star Alex Ayala ang pagsabak niya sa French Open sa Paris ngayong linggo. Sinabi ni Alex na dahil sa mga training at improvement sa mga laban, mas kumpiyansa at handa na siya ngayon kumpara noong isang taong pagsali sa Roland Garros na isa sa apat na premiadong Grand Slam tennis tournaments. Makakalaban ni Alex sa unang round ang kanyang kaibigan at dating doubles partner na si Iva Jovic ng United States. Bago naman ang tagisan nila, sinorpresa ni Iva ng birthday cake si Alex na nagdiwang ng kanyang 21st birthday nitong Sabado.
0: Susunod, mag-ina sa San Pablo City, Minartilio. At kontribusyon ng TV Patrol at ang anchors nito, kinilala ng Inding Indie Awards. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
27: Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radio Patrol 6:30.
14: Ang oras sa 7:38 ng gabi.
24: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo.
27: TV Patrol sa DZMM.
24: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
26: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
25: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Update! updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa
27: Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing patalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon.
14: Ang oras, alas 7:40 ng gabi.
1: Oras, hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
27: DZMM numero uno sa aksyon!
14: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula kay Radyo Patrol, Steve Raz. Steve?
10: Ivy, ibinasura ng Supreme Court ang hiling ni Senator Bato de la Rosa para sa pagpapalabas ng temporary restraining order o status quo ante order dahil sa lack of merit o kakulangan sa patayan. Sa resolusyon, ipinilawanag ng korte na para maaproba ng isang TRO, kailangan mapatunayan ng petitioner na may malinaw at umiiral tong karapatan na dapat protektahan. May aktwal at malaking paglabag sa naturang karapatan, may agarang pangangailangan at wala ng ibang mabilis at sapat na legal na remedyo. Sinabi ng korte na wala mo ng right in esse o malinaw o at umiiral na karapatan dapat pangalagaan si Rosa sa ilalim ng batas. Walang naipakitang aktwal at malaking paglabag sa kanyang mga karapatan. Binanggit din ng korte na nasa ilalim noon ng protective custody ng Senado ang senador kaya hindi na ipatupad ang umano'y warrant ng International Criminal Court at hindi rin ito naaresto. Isinilang-alang din ng korte ang naging pahayag ni Pangulong Marcos noong May 13 na wala itong nilalabas na direktiba para arestuin si De La Rosa. Dahil dito, sinabi ng korte na ang inaangking paglabag sa karapatan ng senador ay higit umanong haka-haka lamang. Sa inilabas na resolusyon, sumang-ayon si Chief Justice Alexander Esmundo sa naging desisyon ng Supreme Court. Naglabas naman ang magkakaroon na concurring opinion sina Senior Associate Justice Marvick Leonen at Associate Justice Alfredo Benjamin Cagiwa. Nagpahayag ng dissenting opinion sina Associate Justices Ramon Paul Hernando, Amy Lazaro Javier, Henry Jean Polenting, Ricardo Rosario at Antonio Ho Jr. Nagsumite rin ng hiwalay na concurring opinion si Associate Justice Rodel Zalameda. Habang sumang-ayon sa pagbasura ng kahilingan sina Associate Justices Samuel Gairlan, Joseph Lopez, Jose Maidas Marquez, Felopenasing at Raul Villanueva. Wala sa deliberasyon si Associate Justice Jafar Dimampao dahil nakalive ito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
14: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Raz.
27: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
14: Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareha.
27: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
14: Ang oras, 16 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
1: Oras, hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
27: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol sa Istrenta. DZMM, numero uno sa aksyon.

0: Patay ang isang babae at ang kanyang 4 na taong gulang na anak sa San Pablo City sa Laguna matapos na pagtatagain at pagpapaluin ng martilyo. Ang suspect sa krimen, isang 14-anyos na binatilyo. Live mula sa San Pablo, Laguna, Patrol, Jeff Caparaz. Jeff, ano ang motibo ng suspect sa ginawang krimen?
1: Alvin, ayon kay Laguna Police Provincial Office Chief Police Colonel Sandro Tafalia, pinapahiya umano at pinagagalitan ng biktimang babae ang minor de edad na suspect. Kaya galit at paghihiganti ang tinitingnang motibo ng mga otoridad. Ayon pa kay Colonel Tafalia, Alvin, isang buwan ng errand boy o utusan ang suspect sa parisan at bilyaran ng pamilya ng mga biktima. Mismong ama ng 4 na taong gulang na biktima ang nakakita sa kanyang sugatan na anak sa isang tambakan dito yan sa Barangay del Remedio dito sa San Pablo, Laguna, Linggo ng gabi. Isinugod ng ama at mga kawani ng barangay ang batang biktima sa ospital pero hindi na sa umabot ng buhay. Nakita naman ang katawan ng ina ng bata ilang metro ang layo sa kanilang bahay. Duguan din ito, Alvin, at tadtad ng sugat sa katawan. Na-recover sa pinangyarihan ng krimen ang duguang t-shirt ng suspect, martilyo at malaking kutsilyong ginamit umano sa pagpatay.
2: May pagkakataon siya ay pinapagalitan, pinahihiya sa mga kalaro, habang naglaro ng pool o habang may mga ginagawa siya, pinapahiya at pinapagalitan at minsan daw pinagbibintang pa siyang kumukuha o nagnanakaw ng gamit sa tindahan. Kaya kagabi, nung pag-alis ng, ang unang target nito, base sa ating interview sa ating CCI, ang galit siya sa asawang lalaki. However, ang lalaki siguro hindi niya kaya. So ang ginawa niya, pag-alis ng lalaki kagabi, itong babae ang pinag-inita niya.
3: Ito po, dito po sa ilalim.
1: Ngayong Lunes, alas 5 ng umaga, pinuntahan ng mga investigador ang bahay ng minor de edad at nakausap ang kanyang magulang. Inamin umano ng anak sa kanila na siya ang pumatay sa mag-ina. Kaya inimbitahan ng binatilyo sa Women and Children Protection Desk at sa harap ng City Social Worker, muli niyang inamin ang krimen.
2: As isang bata ay sa ACL, 14 years old, meaning walang criminal liability. But of course, the criminal complaint or the case, ano, the case will be referred to prosecutor for proper disposition ng piskalya dito.
1: Alvin, considered case closed na ito at gaya ng sinabi ni Colonel Tafalia, dahil 14 anyos ang suspect, wala siyang criminal liability pero ang criminal complaint niya ay nasa prosecutor para sa disposisyon ng fiskal. Sa ilalim kasi ng Juvenile Justice and Welfare Act o yung RA 9344, yung justice system ay magsishift sa restorative justice mula sa punitive approach na magpo-focus sa rehabilitasyon ng minor de edad. Kaya imbes na kasuhan, sa ilalim sa intervention program ang CICL gaya ng counseling, education at vocational training o mga diversion programs para panagutin sila ng hindi nakukulong. Alvin.
0: Maraming salamat, Jeff Caparaz. Susunod, suporta pumalo para kay Donnie Pangilinan at Pel Mariano bago pa man ang showing ng Tayo sa Wakas. Yan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
4: TV Patrol sa DZMM.
5: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Hello, attorney!
8: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
9: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
4: Hello, Attorney!
9: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
10: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magkinig ka na balita, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
4: DZMM numero uno sa aksyon.
11: Kuha po tayo ng update sa nagaganap na sunog sa Taguig. Naroon ang ating kasamang Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert? Bert, medyo paikot ka ng konti para mas maayos ang signal. Bert, ikot ka ng kaunti para mas maintindihan yung report mo. Okay, babalikan po natin mamaya si Bert Dizon.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
12: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
12: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
12: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
13: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo po.

0: Kasamang si Bert Dizon. Ngunit para lang po sa update, patuloy po ang paglaki ng sunog dyan sa Taguig City. Kanina sa huli nating impormasyon, ito po itinaas sa 5th alarm, pero may posibilidad yata na itaas sa Task Force Alpha. Balikan po natin ang ulat mamaya ni Bert Dizon sa Spot Report.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMN Radio Patrol sa East 30. TV Patrol sa DZMM.
2: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit.
4: Makinig na
3: balita, DZMM, Radio Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.

0: Random ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ang kalaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako ng buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
0: TV Patrol sa DZMM!
2: Hiniling po ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na maglabas ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kina Senator Rodante Marcoleta, dating mambabata sa si Mike Defensor, at mga negosyante sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Sila ang nirerekomenda ng Ombudsman na sampahan ng reklamong plunder at indirect bribery dahil sa umano'y pagtanggap ng senador ng 75 million pesos bago ang panahon ng kampanya para sa halalan 2025. Niraffle na ng PHDO application ng Ombudsman sa Sandigan Bayan 7th Division na pinamumunuan ni Associate Justice Lorifel Pahimna. Naunang sinabi ng Commission on Elections na handa nitong makipagtulungan sa Ombudsman matapos maabswelto sa election offenses si Marcoleta. Samantala, sa sesyon ngayong hapon, kinwestiyon ni Marcoleta ang anyay, timing at intensyon ng rekomendasyon ng Ombudsman na tinawag niyang trumped up charges o akusasyong nakabatay sa maling impormasyon. Gate po ng senador, handa siyang sagutin ito sa tamang forum.
3: I am here. The trumped up charges filed against me and some of my friends are not merely legal accusations. They form part of a deeper and more nefarious design to intimidate independent voices, to punish dissent, and to warn every senator that the price of asking hard questions could lead to personal damnation.
4: Mula Luzon, Visayas at Mindanao ang suportang natanggap ni Donny Pangilinan at Bel Mariano bago pa man ipalabas sa mga sinehan ang Tayo sa Wakas, ang huling pelikulang pagsasamahan nila. Samantala, pinarala naman ang ABS-CBN flagship newscast na TV Patrol, pati na ang mga kasama nating sina Karen Davila at Bernadette Zambrano sa Ending Indie Awards 2026. Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
5: Dalawang tulog na lang at mapapanood na ang pinaka-inaabangang Star Cinema offering na Tayo sa Wakas ni Donny Pangilinan at Bel Mariano. Todo pasasalamat ang bumubuo ng production dahil sa suportang nakuha ng pelikula, hindi pa man nagsisimula ang showing nito. Mula Boracay, Zamboanga, Antipolo, Bulacan, Cotabato, Pampanga at Cavite, dumog ang fans para kay Donny at Bel. Mapapanood na sa mga sinehan simula May 27 ang Tayo sa Wakas na 33rd anniversary offering ng Star Cinema sa direksyon ni Cathy Garcia Sampana. Samantala, kinilala ng

0: ding in the awards ang dekadang kontribusyon ng TV Patrol at mga anchors nito sa paghahatid ng balita at public service sa mga Pilipino saan man sila sa mundo. Pinarangalan ang TV Patrol ng Gawad Supremo sa gintong pamamahayag at walang katulad na paglilingkod, ending in the most trusted historical and outstanding television newscast in Philippine history. Ginawa ng si Karen Davila ng Gawad Supremo sa gintong pamamahayag at profesional na integridad, ending in the most trusted, fearless, and outstanding female television news anchor in Philippine broadcasting history. Kinilala rin si Bernadette Sembrano bilang Gawad Supremo sa puso ng sining at makataong pamamahayag, ending in the most trusted, inspiring, and outstanding female television news anchor in Philippine broadcasting history. Kinilala rin ng Ending in the Awards ang ilang mga bata at mga alagad ng sining na nagsusulong ng kultura at musikang Pinoy. Ganiel Krishnan, ABS-CBN News.
1: Congratulations! Sa dalawang babae, ikaw nanalo ka, ikaw nanalo ka, TV Patrol nanalo. Congratulations.
2: Maraming salamat sa Ending Indie Awards, sa pagkilala niyo po sa amin.
3: Hindi po namin kayo didiguin.
2: Alam mo, ang galing mo sa ganyan. Marami kang ganyan. Banat na. Diba?
1: Ano sabi niya? Hindi namin kayo malilimot.
2: Hindi, ang galing ng transition.
3: Hindi kita bibiguin.
2: Diba?
1: Very good.
2: Ang galing. At diba, good diba ganyan ang Kapampangan? Yung nanay ko ganun.
1: Ayaw, walang H. Tinatanggal yung H. So, at least good news po yan.
2: Yeah.
1: Eh kasi tingnan nyo nangyari sa Senado kanina.
2: Oo. Hindi o na ano, ano na pinapalabas doon?
1: Eh, hindi ba yun ang problema nga? Ano, bumabagsak po yung respeto tsaka appreciation ng tao sa Senado. Tapos ganyan pang ibubroadcast natin yung opinion at tsaka propaganda. Hindi maganda.
2: Okay. Sana bukas mas maganda ba
1: yun? Hindi, winidraw naman.
2: Oh, winidraw na.
1: Ay, kaya lang, nakita na ng lahat dahil pinlay din yun dun eh.
3: Bahala na silang humusga. At
2: ay, okay. Kailangan nila ng KBP doon. Di ba ang KBP? Noon taga-bantay yun sa ine-air. Sa television.
1: Hindi KBP.
2: Ano ba yun?
1: MTRCB.
2: MTRCB pala, di ba?
1: Hindi pro.
2: O yan, goodbye na daw.
1: YouTube naman yun.
2: Diyos ko, tama na. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z.
1: Dapat ang...
2: Ako po si Karen Davila.
1: Dapat ang senador na lang, yung mga Karen Davila.
2: Ay,
1: mga
2: ganyan.
1: Hindi, dapat nga lang. Okay. May ambisyon ka ba? Hindi naman, diba?
3: Okay, what, si Loren, Senator Legardo, diba?
2: Hirap yan.
3: Para sa iba pang balita, alay mo, maglaban pa tayo.
1: Senator Bernadette Sembrano.
2: Yeah.
3: Ikaw actually, pinakabagay. Ito totoo. Okay. Ikaw papalit kay ano, Tulfo.
2: Kung gusto mo, Senator, ayan na, nagagalit na, nagagalit
1: na. Hindi ka sumusunod
2: eh. Okay, okay.
3: Paalam na kami. Pag-log on lang po kayo sa abs-cbn.com na pakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Estreta. Mag-comment nga kayo. Bagay ba? Bagay. Comment
1: at sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin El Chico sa ngala ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!
3: Alam ko, DSW.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 3 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
1: Oras sa tidsa nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang SWAT Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasin detalye ang nakatala sa SPOT Report! SPOT Report! SPOT Report!
0: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao! Oy, alas 8 na po! Ibig sabihin,
2: SPOT Report!
0: SPOT Report na po. Aba, sa bawat kaso ay may istorya. Bawat krimen may ebidensyang kailangan tuklasin. At sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin. Ito ho ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan na aming susuyurin ang bawat detalye. Iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanang dapat mong malaman. Bawat kaso aming tututukan at lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos at ito po ang
2: SPOT Report! Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa SPOT Report!
0: Minus one muna tayo po ngayong gabi ha, dahil si partner Jeff Caparaz ay naroon pa sa, o nanggaling pa doon sa San Pablo, Laguna para ho sa kanyang istorya na napakigata sa TV Patrol. At yan ho ay importante. Pero dito po sa SPOT Report, abay, marami po tayong pag-uusapan. At kami nga ho ay patuloy ninyong mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at sa bayan din napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channels, DZMM Teleradio Facebook at YouTube Channel. Kami rin ang inyong kapamilya at kaserbisyo sa pagtutok sa mga kaso at pagsiyasat sa mga ebidensya dahil sa SPOT Report. Una ang seguridad ninyo. Para po sa inyong mga mensahe, pwede po kayong makibahagi sa ating talakayan ngayong gabi. Maaari po kayong mag-message sa ating Viber line na 0919-278-3000. Ulit-ulit, 0919-278-3000.
2: SPOT Report! Alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa SPOT Report.
0: Dumako na tayo sa mga balita sa nakalipas na mga oras. Natuklasang ipinatigil ng DOLE noong Setyembre ng nakaraang taon ang operasyon ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Sinabi sa DZMM ni DOLE Central Luzon Director Geraldine Panlilio na nadiskubreng walang safety gear at personal protective equipment ang mga manggagawa sa itinatayong gusali. Sinasabing hindi rin ipinapasok ang mga labor inspector sa construction site nang mag-inspeksyon ang DOLE. Ayon sa kagawaran, napilitan ang contractor na Golden Years Construction and Steelworks na tumalima sa utos ng work stoppage order matapos kordonan ang construction site.
2: SPOT Report!
0: Itinalaga naman si dating Senator Francis Tolentino bilang acting secretary ng Department of Labor and Employment. Papalitan ni Tolentino si Secretary Bienvenido Laguasma na sinasabing nagbitiw sa pwesto dahil sa kagustuhan o sa kondisyon sa kanyang kalusugan. Nagpaabot naman ang pagtitiwala si Pangulong Marcos Jr. kay Tolentino na aniyay may kakayanan at malawak na karanasan sa paghawak ng mahalagang tungkulin sa pamahalaan. Si Tolentino ay dating Senate Majority Leader at nagsilbing chairperson ng MMDA bago pumasok sa Senado. Sa isa namang pahayag, nagbalik tanaw si Laguasma sa halos tatlong dekada niyang paglilingkod bilang public servant na tinawag niyang calling ng kanyang buhay. Nagpasalamat din si Laguasma sa mga kawanin ng dole at sa patuloy na pagtitiwala sa kanya.
2: Spot Report!
0: Nagpahayag ng suporta si House Speaker Faustino Boji D. III sa panukalang Universal Social Pension para sa mga senior citizen kasabay ng turnover ng mga lagda mula sa 12 milyong lagda para sa matatanda campaign sa House of Representatives. Ayon kay D., nararapat lamang na mabigyan ng mas matibay na suporta at pagkilala ang mga senior citizens. At iginit din niya na hindi lamang ayuda ang Universal Social Pension, kundi pagkilala sa dignidad at ambag ng mga senior citizen. Sa kalusugan, limitado lamang sa indigent senior citizens ang social pension program ng pamahalaan na nagbibigay ng 1,000 pesos kada buwan sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Tiniyak naman ni D na patuloy na susuportahan ng Kamara ang mga hakbang na magpapagaan at magpapabuti sa buhay ng mga senior citizen.
2: Una ang Spot Report!
0: Tiniyak naman ni Pangulong Marcos Jr. ang tulong sa libu-libong nasunugan noong Sabado sa Parola Compound sa Maynila. Binisita sa ng Pangulo ang mahigit 2,000 residenteng lumikas sa Delpan Sports Complex kaninang umaga para matiyak na matatanggap ng mga residente ang kanilang mga o ang lahat ng kanilang kailangan para makabangon. Nagpaabot ng ang DSWD ng hygiene kits, family food packs at 10,000 cash assistance. Karunos-runos ang sitwasyon ng mga lumikas sa Delpan Evacuation Center na halos katabi na nanghigaan ng mga residente ang tambak na basura sa kada baitang ng 4 na palapag ng gusali na nakasusulasok ang amoy. Parado rin ang ilang palikuran at kung minsan, wala pang tubig. Kaya ang ibang nasunugan, pinili na lang maglatag ng plywood at karton sa nasunog na bahay kaysa makapagsiksikan sa evacuation center.
2: Spot Report!
0: Arestado naman ang isang barangay kagawad na kabilang umano sa listahan ng high-value individual sa isinagawang anti-illegal drug operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit 4B sa Calapan City, Oriental, Mindoro noong Biyernes. Ayon kay Mimaropa Regional Director Police Brigadier General Christopher De La Cruz, ang suspect ay isang barangay kagawad mula sa bayan ng San Teodoro at nakumpiska mula sa operasyon ang mahigit 3 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang may halagang 23,800 pesos. Kasalukuyan ng nasa kusadya ng pulisya ang suspek at nahaharap sa kasong paglawag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Spot Report!
0: Samantala, 6 naman na high-value drug personalities ang naaresto sa isinagawang bypass operation ng Philippine National Police Drug Enforcement Group Special Operations Unit 3 sa Dinalupihan, Bataan, Biyernes ng madaling araw. Ayon kay PNP Drug Enforcement Group Chief Police Brigadier General Elmer Ragay, kinilala ang mga suspect sa mga alias na Elom, JR, Tisoy, Junior at maging Joy at Ann na kabilang sa listahan ng mga high-value individuals sa illegal drug trade. Nakumpiska sa operasyon ang tinatayang 235 grams ng hinihinalang shabu na may higit 1.5 million pesos na katumbas na halaga. Nakumpiska sa kustodiya o nasa kustodiya na ng mga otoridad, partikular na ng Dinalupihan Municipal Police Station, ang mga suspect na naharap ngayon sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, i-turn over naman sa Bataan Provincial Forensic Unit ang mga nakumpiskang illegal na droga para sa laboratory examination.
2: Spotpot Report. Spotpot Report. Alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spotpot Report.
0: Samantala, kumuha naman tayo ng dagdag pa mga balitang mula sa labas ng ating himpilan. Mula sa ating mga Radyo Patrol. Hihingi tayo ng update sa nagaganap po na sunog dyan sa bahagi ng Taguig mula kay Radyo Patrol. Bert Dizon, Bert, pasok.
3: Ang hinitinas na sa ikalimang alarma kaninang bandang alas 7:15 ng gabi itong sunog na tumutupok sa mga kabahayan dito sa bahagi ng Barangay Pulong Candidos sa Barangay Santa Ana dito sa Taguig City, no? Kanina, nandun tayo sa may ground post ng Bureau of Fire Protection at base dun sa kanilang tala ay mahigit 40 fire trucks na pinagsamang mga fire volunteer at mga fire trucks mula sa mga kalapit na DFP fire station ang rumiresponde ngayon dito sa sunog. Nagiging pahirapan lang yung pagpasok ng mga fire truck dahil bukod doon sa makikitid yung mga iskinita at daan dito sa Pulong Candidos ay sinasalubong din ng mga residente na nag-evacuate mula doon sa nasusunog nilang bahay. Sumiklab itong sunog kaninang bandang 5:30 ng hapon at naging mabilis yung pagkalat ng apoy dahil yung mga nasusunog na mga kabahayan ay pawang gawa sa light materials. Ang sabi sa atin nung nandoon sa ground ay masyadong malaki yung sunog kaya nagiging pahirapan din sa on their part na apulahin yung sunog dahil nga nagkakaroon din ng challenge din daw sa kanila yung pagpapasa ng supply ng tubig. Dahil yung mga fire truck dito, ang ginagawa na nila ay nagre-relay na sila ng tubig. Yung fire truck mula doon sa pinakaduluhang fire truck ay ipinapasa nila doon sa mga kasunod na mga fire truck para nga makapaabot doon sa gitna doon sa mismong lugar kung saan na malaki na yung apoy, Marlene.
0: Okay, maraming salamat, Radyo Patrol. Bert Dizon.
3: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Isa pang report, presyo naman ng produktong petrolyo muling tataas bukas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
4: Malin, abiso po para sa mga kapamilya nating motorista. Muling tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Base sa pinakahuling update mula sa Department of Energy, 1 pesos and 96 centavos per liter ang itataas sa diesel. 1 pesos and 60 centavos per liter naman para sa gasolina, habang 1 pesos and 45 pesos, 45 centavos per liter naman sa kerosene. Palawanan ng Energy Secretary Sharon Garin, ang patuloy na sigalot sa Middle East pa rin ang dahilan ng patuloy na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo.
5: Between 1 to 2 pesos po yung oil price hike this week. Bakit? Kasi parang hindi pa tapos yung usapan nila, no? Sa US, Iran, and Israel. So, nagre-reflect ang presyo natin. Ibig sabihin, hindi pa ganun kasigurado kung tapos na ba ang usapan or hindi. Hopefully, let's pray that they finish their peace talks.
4: Samantala, tuloy-tuloy naman umano ang mga hakbang ng gobyerno para mas lalo pang makatipid ng enerhiya. Ngayong gabi, pinangunahan ni Energy Secretary Sharon Garin ang paglulunsad ng oras natin sa Efficiency 01 campaign na layong hikayatin ng publiko na maging responsable sa paggamit ng kuryente sa isang mall sa Quezon City. Sa ilalim ng programa, hinihikayat ang gobyerno ang mga kumukonsumo ng kuryente na patayin ang mga non-essential o yung hindi mga mahalagang ilaw at bunutin sa saksakan ang mga appliances na hindi ginagamit tuwing alas 8 hanggang alas 9 ng gabi tuwing Sabado. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner!
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa DTZN, Radyo Patrol sa East 30. Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report. Spot Report.
0: Sa oras po na 8:18, abang marahil tayong pag-uusapan maya-maya. May tatlo po tayo makakausap ng mga resource person ngayong gabi. Hingi kasi tayo ng update sa iba't ibang mga usapin na tinututukan ngayon ng ating mga otoridad. Ay kabilang na hurian ha, yung naganap po na robbery homicide incident dyan sa bahagi ng General Trias, Cavite. Gaya na rin sa hingi tayo ng update pala doon sa gumuho na ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga, kung saan aba nakapagtala na nga ho ng mga nasawi at mga nasugatan. At alamin natin kung anong update kasi ang huling balita ko doon sa insidente sa Angeles City. Tinigil daw muna pansamantala yung kanilang search and rescue operation para doon sa lugar. So hingi tayo ng impormasyon, ano na yung mga next step, bakit itinigil. At yan yung ating abangan sa ating makakapanayang maya-maya lamang. Meron ding naganap ho na shooting incident sa bahagi naman ng Isabela. Kasagsagan yan ng pagdiriwang ng kapestahan. Aba, may naganap hong shooting incident kung saan may mga nasawi rin ho na kinabilangan ng isang barangay captain at isang pulis. Kamusta na ho kayo mga kasibisyon kapamilya? Oy, aba, namiss niyo ba ako? Dahil medyo mahigit isang linggo tayong hindi nagkasama. At maraming salamat pala ha doon sa mga nakaka-receive po ako ng mga mensahe mula sa ating mga tagapakinig. Ay maraming salamat po sa inyong panalangin para sa aking kalusugan. And of course, aba, mag-ingat-ingat po yung mga pauwi pa lamang sa kanilang mga tahanan para galing sa trabaho. At syempre yung mga papasok pa lamang o yung may mga kanya-kanyang pupuntahan ngayong gabi. Mag-iingat po kayo sa kalsada. Matraffic po ba? Malamig ho ba? Maulan po ba? Dahil may mga nakikita ko rito sa ating online. Abay, malakas daw ang ulan at ang hangin sa kani-kanilang mga lugar. Maaari niyo pong i-message sa amin sa aming Viber line na 0919-278-3000 ang inyong mga gustong iparating at makasama namin kayo sa ating talakayan ngayong gabi. Alam niyo ho ba, eh, di ba nung mga nakaraay sunod-sunod yung ginagawang crackdown ng Philippine National Police sa mga issue o sa mga illegal na operasyon ng smuggling at ng mga sigarilyo, tobacco products at mga vape. Aba, alam niyo ba lumabas sa isang pag-aaral na aabot sa 141 billion pesos na pala ang nagiging revenue loss o yung nawawalang kita sa pamahalaan dahil sa mga smuggling na yan. At sinasabing tatlo o pangatlo ang Pilipinas sa pinakamalaking bansa na may revenue losses dahil sa smuggling ng mga sigarilyo. At kasunod nga ho yan ng Indonesia at ng Malaysia. E dahil po dito, ang sabi naman ng Philippine National Police, ipinututunayan daw nito na yung intelligence report nila na ginagamit na ng mga organized crime syndicates yung kita mula sa illicit tobacco trade upang pondohan ang iba pang mga illegal na operasyon tulad na lamang ng human trafficking at ng illegal arms trade o yung mga illegal po na bentahan ng mga armas. Napakadelikado po niyan dahil yung mga yan ay posible pang magresulta sa mas malalaking mga krimen na talagang binabantayan ngayon ng pambansang pulisya. Ayon nga po kay PNP Chief Police General Jose Melancion Tates, lumalabas raw sa investigasyon na magkakaugnay ang iba't ibang anyo ng smuggling at economic sabotage dahil iisa lamang umano yung ginagamit na logistics at distribution networks ng mga sindikato. Dahil dito plano naman ng PNP na palawakin na kanilang operasyon mula sa simpleng street level confiscation. Abay, ganyan po ang gagawin nila ay pagbuwag na sa buong criminal infrastructure kabilang na ho yung mga financer, mga transport operators at tiwalong opisyal na umunay sangkot sa operasyon. Eh kabilang ho doon sa kanilang mga balak tibagin o kanilang balak buwagin. Eh syempre yung mga manufacturing facilities, kung maalala nyo nung mga nakaraan, di ba? Sunod-sunod yung operasyon ng DILG, CIDG at BOC sa mga paggawaan ng mga illegal na sigarilyo na may time nga nun, may na-cover ako nung isang anong nakaraan na, na apat na lugar ang pinuntahan ni SILG Remulla. Aba! Eh, maat laman-laman na iisa lamang magkakaugnay. Yung iba doon ginagawa, yung iba, yung ibang facility doon na pinaputuyo yung mga dahon. Tapos sa ibang facility doon nire-repack yung mga sigarilyo. Ayun, eh sa ngayon ho ay patuloy nga ang ginagawang pagtugis ng mga otoridad para mapigilan ho yung talamak na smuggling na yan sa sigarilyo na punot dulo ng iba't ibang klaseng krimen abay dito ho sa ating bansa. Manatay tayong pag-uusapan maya-maya lamang ha, pero magabalik po muna ng spot report makalipas ang ilang mga paalala.
2: Kitang-kita ang ebidensya. Spot report sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
11: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Responsible gaming at Bagcor.ph.
13: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
14: Tony Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
15: Food's here, guys.
14: And feel the vibe.
16: Best concert ever!
14: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
17: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Spot Report! Spot Report!
0: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras po na 8:27. Nakakausap po natin sa kabilang linya si Police Captain Joseph Sosa, ang OIC ng General Trias City Police Station. May patungkol po ito sa naganap po na robbery homicide incident dyan po sa bahagi ng General Trias, Cavite. Magandang gabi po, Captain Marlene po sa Spot Report. Welcome po sa program.
15: Hello po, Ma'am Marlene. Magandang gabi po sa ating lahat at sa mga tagapakinig po natin ngayong gabi.
0: Magandang gabi rin po, Captain. Maraming salamat po sa inyong oras na makasama po namin kayo dito sa programang Spot Report. Sir, mayroon daw hong naganap na robbery homicide incident dyan po sa inyong lugar sa General Trias, Cavite. Pakikwento nga po ito sa amin.
15: Yes, Ma'am. Mabigyan lang po natin ang kaalaman po ang karamihan. Mm-hmm. Noong May 23 po, 2026, sa ganap na alas 6 po hanggang alas 7 po ng umaga, ay meron po tayong naganap na isang insidente dito po sa aming lungsod, kung saan ang isang biktima po ay isa pong 58 years old na babae sa pangalan po na ay sa kanya po sa pangalan ay Mama Sonia po, ay isang biktima po natin. At ang naging suspect naman po natin ay isang 34 years old po na alias Along po.
0: Okay, ano pong nangyari, sir?
15: Ma'am, ang nangyari po kasi sa araw na yon ay meron pong isang ito pong suspect po natin ay biglang pumasok po at gumawa po ng hindi ka nais-nais dun dito po sa ating biktima. Kung saan ito po ay pinagnakawan at matapos niya pong patayin at siya po'y pinagnakawan.
0: Okay. Pinagnakawan yung biktima, sir. Sir, ano bang background, sir, muna nung anong profile itong biktima at paano, ano ba ito naman, manan ba siya? Ano po ang nakita ninyo sa investigasyon?
15: Yes, ma'am. Sa aming malalim na pagsasaliksik po or pag-iimbestiga, ang ating biktima po ay isang 50 years old na babae.
0: Mm-hmm.
15: Isa po siyang store owner or businesswoman dito po sa bayan po ng General Trias. Siya po ay dati po itong bigyan ko lang po ay itong sa suspect natin ay sila po ay magkapitbahay sa aming lugar kung saan itong suspect po natin ay tuluyan pa rin pong namamanmanan ang galawan po nitong biktima po natin. Kaya nagkaroon po siguro po si suspect ng kanyang paraan para magawa niya po itong isang karumal-dumal na krimen po.
0: Oo, si suspect sir, may previous history na ng mga kaso?
15: Base po sa aming records po, ay negative pa naman po ang ating suspect mm-hmm. sa mga previous cases po. Ito po kasing suspect natin ay di umano sir, ma'am, ay sa oras ng kanyang paggawa ng krimen, ang sinasabi niya po ay lunong daw po siya sa pinagbabawal na gamot.
0: Nako. So, in short, sir, nasa impluwensya siya ng illegal na droga nung ginawa niya po yung krimen. Ganun ho ba ang nangyari?
15: Yun ang kanyang pong pagkakasabi po. So, ang amin naman po ay hanggat wala naman po kaming ebidensya na napapakita, mm-hmm. pero sa kanyang judicial confession naman po, in-admit niya naman po lahat ng mga pangyayari po.
0: Oo. So, yung nangyari itong insidente May 23, kailan ho na-aresto itong suspect?
15: Sa bisa po ng ating pagsisigas po ng ating kapulisan
0: mm-hmm.
15: at katulong din po ng ating local government officers po natin ay na-aresto po natin agad-agad po kinabukasan.
0: Oh.
15: Ng 24 po, May mm-hmm. 24 po.
0: Pero sir, yung biktima ba, kamusta siya? Nasugan, saktan ba siya? Nagkaroon ba ng mga pananakit, yung suspect sa kanya? At yung mga nanakuho pala na pera na kagamitan, naibalik po ba?
15: Yes ma'am, naibalik po. Ngunit ang naging sanhi po kasi ng kamatayan po nitong ating biktima mm-hmm. ay talagang blunt trauma sa ulo po. No. Madalas po ay meron pong siyang severe laceration gamit po yung kanyang ginamit pong pamalo ay isang tile cutter po. Kung makikita po ninyo yung tile cutter no. or imagine po, yun po yung isang mabigat na bagay kung saan yung doon po ginagamit po ay pangputol po ng tiles po.
0: Oo. Eh ba't siya may tile, yung suspect sir, ba't may tile cutter? Ano ba ang trabaho nito? Construction worker ba siya? Bakit may ganun siyang gamit, sir?
15: Yes ma'am, itong suspect po natin ay isang ang trabaho po nito ay isang construction worker.
0: Kaya
15: yun po.
0: Oo, ano ho ang sabi ng pamilya sir nung na-arrest itong suspect? Ano ho ang nagkaroon ba sila ng contact yung dalawang panig?
15: Mama, sobrang nagpapasalamat po ang pamilya po ng ating biktima kung saan sa agarang pag-aresto po ng ating suspect. Ito po kasing suspect nito ay isa't magkakakilala rin po sila. Magkakapitbahay kung saan alam po yung galawan po nitong biktima po natin kaya mas madali niya pong nagawa yung krimen.
0: Oo. Alam mo sir, ang hirap no kasi magkakapitbahay yung biktima at saka yung suspect. Kaya madali hong namanmanan nung suspect yung mga galaw ng biktima. Pag mga ganitong pagkakataon sir, ganitong mga insidente, ano ba ang dapat gawin ng ating mga kababayan para maiwasan yung mga ganitong mga pangyayari at hindi mauwi sa mawawalang buhay yung ganitong mga krimen?
15: Ang sa amin lang po ay kailangan lang po talaga natin na sa panahon po ngayon ay malaganap po ang umiral na mga krimen. Mairal pa rin po na gawin po natin ang ating pag-iingat sa ating sariling bahay, pakikipagsalamuha po sa ating mga nasasakupan o sa mga taong sa kapaligiran po natin. Mas mabuti po nga maging mapanuri po tayo sa mga kinakausap po natin at mga posibilidad na pwede pong gumawa ng mga kamalian po sa atin o sa ating pamilya po.
0: Kano pala sir yung nanakaw dun sa biktima sir?
15: Bale ma'am, ang istorya rin po nito, nagkaroon po kasi sa ma'am ng parang intense argument regarding po sa kanilang previous utang po nitong suspect. Ang diomano po ay may utang po tong suspect natin sa biktima na halagang kulang-kulang 2,000 piso lamang.
0: Okay.
15: At dahil dito po, lagi siyang sabi po at lagi po siyang sinisingil nitong biktima, hanggang sa humantong po na parang nag-init na po ang ulo nitong suspect po natin, kaya po nagawa po tong mga krimen na to.
0: Tapos sir, nung ginawa niyang krimen, nagkaroon ng alleged robbery, may mga nakuha doon sa biktima. Ano yung mga nakuha, sir?
15: Yes, ma'am. Kung makikita niyo po yung crime scene, isa po kasi itong store owner. So pagpasok po doon sa bahay niya, kasi bukas po yung pinto, hinalughog po yung ang kalooban ng bahay po at nang nakuha po doon ay yung mga pera, bag at cellphone po, dalawang cellphone na ginagamit sa pang cash in, cash out po ng mga kanyang e-wallet po.
0: Oo. Mabuti sir at mabilis no yung naging pag-arrest doon sa suspect. Pero paano po ninyo natunton yung suspect? Paano nyo nalaman na siya yung salarin dito sa pamamaslang sa biktima?
15: Ang amin po kasi talaga ay ito po, bago po nangyari ang lahat, itong suspect po ay isa na po sa aming persons of interest.
0: Okay.
15: Ito po ay naimbitahan po namin dito sa aming himpilan. At di umano sa aming pag-iimbestiga, napansin po namin na parang itong taong to ay isang balisa. Nagiging balisa po siya, hindi siya makasagot sa mga tanong na pwede namin i-gawin para maimbestigahan po. After po nito, at pagkatapos po ng pag-iimbestiga namin, dun po tuluyan na nakonsensya po itong taong to at aming pong inaresto na aura mismo po.
0: Ibig sabihin,
15: at umamin po sa kanyang mga kapamilya po sa pangyayaring krimen po.
0: Ibig sabihin, siya mismo ang umamin, sir, kasi sa kasagsagan ng interview ninyo, nakonsensya siya, parang ganun ang nangyari. Kaya siya mismo ang sumuko.
15: Tama po yun, ma'am. Tama po. At dahil doon naman po, talagang tuluyan naman po namin siya kinuha ng kanyang judicial confession po. Para po mapagpatibay po yung kanyang krimen at may isang pa po namin yung mabigat na kaso sa kanyang ginawa po.
0: Sa ngayon, Captain, ano ang kakaraping mga reklamo nitong suspect?
15: Ngayon po ay kaninang umaga lang po ay aming naisampa na po sa kanya yung kasong robbery with homicide po.
0: Mm-hmm.
15: Kung saan na kanyang harapin po yung pagkakulong po dito sa aming himpilan. At tuluyan po magkakaroon po ng mga pagdinig para po masolusyonan po yung kanyang nagawa pong krimen po sa ating biktima po.
0: Gano'ng katagal ang pagkakakulong nun, sir? Yung robbery with homicide?
15: Sa aming pong batas, ang robbery homicide po ay may penalty po na... teka po, robbery homicide. May penalty po to na... Meron po tong penalty na reclusion perpetua po or life imprisonment.
0: Nako. Eh, malaki-laki ang kakarapin. Biruin mo, sir, no, sa halagang 2,000 pesos na sinisingil
15: yes,
0: na utang, buhay ang naging kapalit. Dahil sa init ng ulo ang ipinairal. Ay, nako. Sir, baka may mga huling paalala ho kayo, mensahe. Nasa inyo po ang pagkakataon, Captain Sosa.
15: Yes, ma'am. Dito po sa aming himpilan ay tuluyan pong nagbibigay diin po para maiwasan po natin yung mga gatong krimen. Lagi po tayo mag-iingat, lalo po sa mga panahon na ating kinaharap ay marami po talaga tayong mga bagay na pwede pong iwasan sa pagkakaroon po ng pag-iingat po sa ating mga sarili. Dahil dito po, meron naman po tayong umiiral na batas para po ay ang mangyari ay masolusyonan po at mabigyan agad-agad ng hustisya po ang ating mga nagiging biktima. At sa tulong po ng aming mga local chief executives at sa pamumuno po ng aming buting mayor po, Mayor John John Ferrer, ay nagbibigay po talaga ang aming LGU ng sapat at suporta para lang po malutas po yung mga gatong problema. At sa katuwang po ang ating pambansang pulisya po ng Pilipinas po.
0: Roger, maraming salamat po sa inyong oras. Captain Joseph Sosa, ang officer in charge po ng General Trias City Police Station. Maraming salamat po sa inyong oras, sir. Ingat po kayo palagi.
15: Yes, ma'am. Maraming gabi po at mag-ingat po tayong lahat.
2: DZMM, numero uno sa aksyon. Spot Report.
0: 8:38, ay magbabalik po ang Spot Report. Makalipas sila mga paalala.
2: Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Your bill, sir.
19: What? 40,000 pesos for dinner?
16: 1,400 only, sir.
20: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
16: Your bill, sir.
19: Order for more. Dessert?
20: EO. Love your eyes.
17: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
21: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anuman nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Krimen? Katotohanan? Iimbestigahan yan sa Spot Report! Spot Report!
0: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras po na 8:41. Aba, hingin naman tayo ng update dyan po sa bahagi ng Isabela sa Police Regional Office 2 dahil may naganap po na shooting incident na ikinasawi ng barangay captain at police at ilan pang individual. Hingin tayo ng update kay Police Major Sharon Malilin, ang spokesperson ng Police Regional Office 2. Good evening po, Major Marlene po sa Spot Report.
3: Yes po, ma'am. Good evening po and good evening po sa lahat po ng ating listeners po.
0: Major, may naganap po na shooting incident sa kasagsagan po ng pagdiriwang ng kapistahan dyan po sa bahagi ng Santo Tomas Isabela. Pakikwento nga ho sa amin, ano po bang talagang nangyari at bakit nauwi sa pamamaril itong ginagawang celebration po dyan sa lugar?
3: Yes po, ma'am, tama ka nga po. Noong May 24, 2026 at 7:50 po ng gabi sa may barangay San Rafael Abajo, Santo Tomas Isabela po ay nagkaroon po tayo ng isang shooting incident po na kung saan po ay nagsawi nga po itong si Barangay Chairman Jimmy Paeste, isang police po na si Police Corporal Frederick Bautista po, at isang alias Marlon po na residente din po doon sa Santo Tomas, at isang si Den po na kung saan po, ma'am, ay itong si alias Den ay namatay po siya dahil po sa cardiac arrest po. So hindi po siya kasali po doon sa tatlong wounded po natin. Mm-hmm. And at the same time din po, ma'am, ay meron din po tayo na apat po na kung saan ay meron po tayong wounded na kung saan po ay kasama rin din po dito yung isa po nating police na si PMSG Jason Asierto po.
0: Mm-mm.
3: And then meron din po tayong dalawang babae po at isang lalaki. Uh-oh. Na kung saan po dito ay habang po sa pista nga po ay pinagbabaril na lang po sila ng bigla ng mga identified po na mga individuals po.
0: Oo. Ma'am, unahin ko lang po muna na bakit po ninyo isa doon sa mga nasawing biktima ay dahil sa cardiac arrest sa kasagsagan ho ito ng insidente ng pamamaril. Inatake siya sa puso.
3: Yes po, ma'am. Tama po kayo doon, ma'am.
0: Naku, ilang taon ho siya?
3: Dito po nga ito po ay si 48 years old po siya, ma'am.
0: Oo.
3: Ito, isang magsasaka po na mula po siya sa Barangay Bagabag, Santo Tomas Isabela.
0: Oo, ito ho mga biktima ay magkakasama po sa isang lamesa doon po sa initial na report na nakuha namin, magkakasama sila nang maganap yung shooting incident. Yung mga sala rin, ma'am, natukoy niyo na ba? Ano ho ang nakikita po rin yung motibo dito sa krimen?
3: Sa ngayon po, ma'am, ay wala pa po tayong identified na mga suspect po natin.
0: Mm-hmm.
3: So, kaninang umaga po, ma'am, ay activated na po yung ating Special Investigation Task Group, mm-hmm, San Rafael Abajo, na kung saan po ay dito po ay mas coordinated yung investigation process po at saka information gathering. So ito pong SITG po San Rafael Abajo po ay headed by our provincial director na si Police Colonel Manny Bringas and supervised by our Deputy Regional Director for Operations. So kaninang umaga, ma'am, ay pinangunahan ng ating Regional Director po na si Police Brigadier Mariano C. Rodriguez nga po yung preside nitong SITG po natin na kung saan nga po ay nagbigay na nga po siya ng instruction or guidance nga po na ma-identify po yung ating suspect and to rule out kung ano po yung motive nga po dito sa pagpatay nga po nitong mga biktima po natin.
0: Oo, pero ma'am, karamihan po doon sa mga biktima, may police, may barangay captain, at pag doon sa mga sugatan, may mga police din ho. Ano ho ba ang, may nakikita ba kayong posibleng kaugnayan itong krimen na ito doon sa trabaho nitong mga biktima?
3: So far, ma'am, sa ngayon po ay yun po yung nire-rule out din po natin na kung saan po once po na-obtain, doon meron tayong mga initial na mga motibo po. Sa ngayon po, ma'am, ay hindi ka po mababanggit. But once po na rule out po na natin, ma'am, ay masasabihan po kayo, ma'am.
0: Oo. Pero ma'am, dun sa initial investigation, sino talaga yung totoong target? Yung target talaga nito mga suspect? May nakikita na ho ba kayo?
3: So far, ma'am, yun po yung tinitignan po natin. Yun po yung sa isang mga instruction na po ng ating regional director to check kung sino po talaga ang target po nila na babarilin. And with that po, ma'am, ay yun nga po, isa sa mga ginagawa po natin ngayon is to locate yung mga CCTV footages nearby the establishment or mga private residences po, baka nahagip po nila na kung saan ay maging instrumento po ito na ma-resolve po natin itong pagbabaril nga po.
0: Sa ngayon, ma'am, kamusta ho yung mga, yung apat pang biktima na kasalukuyang nanasugatan at nagpapagaling? Kamusta ho ang kanilang sitwasyon?
3: Yes po, ma'am. So far, ma'am, yung tatlo po, yung kasama na po yung polis, at sa yung dalawang babae po ay nasa isang hospital po dito sa Tuguegarao City po na kung saan ay stable naman po yung kanilang kalagayan. And yung isa naman po na lalaki po ay na-discharge na po from doon sa hospital po na pinagdalhan po nila.
0: Ma'am, alam mo itong naganap na shooting incident, tatlo agad ang napatay. Eh parang ano ba nakikita ng PNP dito? Parang sanay na pumatay itong mga suspect? May kinainiban ba silang mga grupo, criminal gang? Ano ho ang nakikita po ninyo dito po sa insidenteng ito?
3: So far, ma'am, yun po yung isa din po sa mga anggulo po nating tinitingnan kung kasama po ba sila sa mga criminal gangs. Dahil nga po, dito po nga sa mga nakuha po na mga cartridges po ay caliber 45 and 9mm. So tinitingnan din po natin po through our regional forensic unit po kung ano meron pong bang pagkakatugma doon sa mga previous na mga barilan nga po na nangyari po dito po, ma'am. And at the same time din po, ma'am, ay yun nga po yung isa po kung may doon po bang relationship doon po sa being barangay captain po yung isa nga pong namatay po.
0: Alright. Eh ma'am, baka may mga huling paalala po kayo, mensahe na sa inyo po ang pagkakataon, Major Malilin.
3: Yes po, ma'am. Sa ngalan po ng aming regional director na si Police Brigadier Mariano C. Rodriguez po ay mariin po niyang kinokondena nga po itong kaharasang naganap nga dito sa Santo Tomas na kung saan po ay hindi po niya papayagan o ang Police Regional Office po ay hindi papayag na manaig po ang takot at kaharasan po dito sa aming komunidad. Kaya nga po ay inatasan na po ng Isabela Police Provincial Office at lahat po ng mga unit or mga police station po na magsagawa po ng masusing investigation po upang agad na matukoy at maaresto nga po yung responsible nga po dito sa shooting incident. And at the same time din po, ma'am, ang Police Regional Office po ay nananawagan po sa publiko po na manatiling kalmado at makipagtulungan po sa otoridad. So kung may mga tinggil po sa mga impormasyon dito po sa insidente ay pwede po nila pong agad pong iulat sa pinakamalapit na police station o itawag po sa mga hotline number po.
0: Alright. At maraming salamat po sa inyong oras, Police Major Sharon Malilin, ang tagapagsalita po ng Police Regional Office 2. Ingat po kayo palagi, Major. Thank you po.
3: Thank you rin din po, ma'am. And good evening.
4: DZMM, numero uno sa aksyon. Spot Report! Spot Report!
0: Kumuha naman tayo ng dagdag pa mga balita mula sa labas ng ating himpilan. Aba, may natagpuan para hong sign of life sa gumuhong gusali sa Pampanga, Batay Point sa thermal scanning operation ng mga otoridad. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico!
5: Fire si Binalita yan sa atin ni Fire Superintendent Lea Sahili, ang hepe ng BSP Regional Information Office, at sinabing may senyalis pa nga na may buhay pang na-detect sa isinagawang thermal scanning kaninang hapon sa Area 1 ng gumuhong gusali dito sa Barangay Balibago. Ayon kay Sahili, positibo ito, hindi lamang para sa mga kaanak ng mga nawawalang individual, kundi pati na rin sa kanilang operasyon. Narito ang kanyang pahayag.
6: Hindi pa namin masama sa nililimit na sa... May kita niyo pa sa mga previous operation natin, may mga mamakayans po talaga na nandyan na yun muna sa 2-3 days na rin pa pala tayo. Like, hindi pa po tayo basta-basta pwedeng bumigay. Kung kayo po hindi bumibigay dito ngayon, kami rin, hindi kami bibigay. Compared to sa...
5: Ngayong magdamag, magpapatuloy ngayong magdamag ang search and rescue operation kahit pa mas mahirap ang magiging paghahanap dahil kumakas na ang dilim dito sa ikalawang araw ng pagresponde sa trahedyang kumitil na ng apat na buhay. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Magsik, DZMM.
0: Nico! Nico?
5: Yes, Mars.
0: Nico, ibig sabihin, itinig sa report mo kasi kanina, itinigil pansamantala operasyon para dito sa thermal scanning operation. Ibig sabihin, Nico, after that, may nakitang signs of life, eh pagpapatuloy na nila yung kanilang search and rescue operation, ganun ba mangyayari?
5: Actually, kanilang hapon, nung nalaman nila na merong sign of life, nagpositibo ito sa thermal scanning, itinuloy nila yung rescue and search operation nitong mga tauhan ng BSP.
0: Initially, Nico, kasi ang mga reports ay nahihirapan ang mga otoridad na isagawa yung search and rescue operation. Kamusta yon? Meron bang improvement? Pwede na ba sila makagamit ng mga equipments para mapabilis yung paghahanap dyan sa mga biktima?
5: So far, Mars, ang mga nagagamit pa lang na equipments talaga ay yung mga small equipments pa lamang dahil as much as possible sinabi ng BSP na iniiwasan nilang gumamit ng mga heavy equipments dahil nga maselan itong yung nangyari dito sa pagguho.
0: Mm-hmm. Alright, ilan pa ba yung mga hinahanap pala Nico na mga individual?
5: Yan, so far Mars, 17 pa rin yung missing. Pero nagbigay kanina lamang ng update ng BSP at meron ng

0: This on birth.
1: Marlene, nagmarcha patungong Senadong kanina ang iba't ibang urban and poor groups at mga progresibong grupo bilang bahagi ng Poorest de Mayo o sagala of the marginalized. Mula sa Our Lady of Sorrows Parish, nagmarcha mga ralista patungong Senado habang nidalang mga arko na malasagala suot ang iba't ibang gown na nilagyan ng mga panawagan na titulo tulad ng Reina Injustisya at Reina Consumida. Sa kanilang programa, nanawagan ng grupo para sa pagpanagot kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte, at maging kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binatikos din ng mga nagprotesta ang tumataas na presyo ng bilihin, mababang sahod, at umunay kawalan ng sapat na serbisyong panlipunan. Kinundira rin ng grupo ang planong waste to energy facility sa Smoky Mountain, reclamation project sa Laguna Lake, at ang mga demolisyon sa Tondo, Taguig at iba pang urban poor communities. Kasabay nito, kinestyon din ng mga nagprotestang umano'y red tagging, militarisasyon at panunupi laban sa mga community organizer at mga aktivista. Ayon sa Urban Poor Coordinating Council NCR, layo ng Poorest de Mayo na ipakita ang tunay na kalagayan ng mahihirap at ipanawagan ang hustisya at pananagutan mula sa pamahalaan. Naging mapayapa naman ang isinagawang marsya kanina habang prosecution sa paligid ng labas ng Senado. At yan ang balitang kumpirma. Ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Bert, hanggang ngayon nandiyan pa rin sila sa area o nakauwi na? Bert? Nako. Ay, may problema ko tayo sa linya ni Radyo Patrol Bert Dizon. Pero yan po ang mga nagbabagang balita mula sa labas ng ating himpilan. Hatid ng ating mga Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report.
0: 8:56, ayan na nga ho, ay kanina alam ko napangakuan ko kayo na may makakausap tayo mula sa Bureau of Fire Protection kaugnay nga ho doon sa update sa search and rescue operation dyan sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Pero baka kasi busy ngayon sa ngayon yung mga otoridad na makakausap natin dahil nabanggit nga ho ni Radyo Patrol Nico Bagsi kanina na nagpapatuloy yung kanilang operasyon lalo't may mga nakita ng signs of life doon sa ground zero nung nangyaring pagguho ng gusali. Alam nyo, napakagandang balita ho niyan na may mga nakitang signs of life pa doon sa ilalim. Ibig sabihin, may mga tao po pong mabuhay at may mga nadetect pa po yung mga equipment ng mga otoridad para matukoy, matunton yung mga naiipit na mga individual na posibleng nabagsakan nung gumuhong mga debris mula doon sa ginagawang gusali. Ang tanong dito, actually, nakikita ko rin dito sa ating social media at sa ating mga comment section sa ating sa ating YouTube live na ang tanong, asaan yung contractor? Asaan yung may-ari ng o yung contractor ng mismong gusali? Bakit ano-anong dahilan bakit gumuho, mabadaling gumuho ang kanilang ginagawang gusali doon sa lugar? I understand parang yung initial report na dahil sa malakas na hangin, pero hindi ho ata makatarungan kasi na dahil sa malakas na hangin ay basta-basta na lamang guguho ang isang ginagawang gusali. So yan dapat yung isa sa mga tutukan din ng mga otoridad. Sabi naman ng PNP, tutulong na rin sila sa investigasyon para malaman kung ano yung sanhi talaga at meron bang naging lapses sa parig ng kontraktor at ano ba yung mga, sino ba dapat yung managot dito sa insidente ito dahil ilang buhay na ho ang napaulat na nawala dahil po dyan sa nangyaring pagguho ng gusali sa Angeles City, Pampanga. At balita ko, may mga iba pang individual na wala doon sa gusali pero nadamay lang dahil po sa pagguho ng gusali dyan sa area. Nakakalungkot man ho na sinapit ng ating mga kabayan at ng ilang individual yung insidenteng ito at ikinasawi na nga ho ng ilan at ikinasugat pa ng iba pa. Pero of course, ang kailangan hong malaman dyan, ang kailangang masagot, bakit paano nangyari at sino ang dapat managot. 8:58, aba, mag-shoutout muna tayo sa ating mga bisyo o kasi kabisyo alas 8 dito sa ating social media. Aba, nandito na si Ever Pakamalan at si Louis Basco watching sa atin.

0: Si Agnes Reco, of course, nanonood din. Si Josh Kyle Deep Official. And si Madam Tina Verinia. Si Jonathan Havilio, watching sa atin. Bawi ho ako bukas doon sa ating mga hindi natin na shararo dito sa ating spot report ngayong gabi. Abay, magabalik po kayo bukas. Kasama ko na si si Kuyang Jeff Caparasa. Ay, dito ho sa spot report ha, kung saan una ang kaligtasan mo. Susunod na programang Alam na Dis kasama si na Papa Awel Pass at Ganyel Krishnan. Bye!
1: Spotpot Report! Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report! Spot Report!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Oras natin ay 9:01 PM na.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatkabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue. Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: love na this.
1: Palak, pek, pek, pek, pek! Happy Monday! Ito na! Ito na nga ang programa mag-atid sa ating lahat ng latest showbiz chika sa mga paborito nating mga artista.
2: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
1: Walang palalalampasin at hindi pahulilililili.
2: May bago.
1: Ako po yung ever lovable, Papa Awapal.
2: At sa ngalan ng Beshi ng Bayan at Diyosa ng Kalsada, Mama Jaiho, ako po si Ginil Krishnan.
1: Naku, I'm sure nakikisabay si Mama Jaiho bang pauwi siya from Boracay.
2: Yes.
1: At kasama ang buong team niya dyan. Kaya, Mama Jai, at kayo dyan, mga kapamilya, sabay po kayo. Alam ko na.
2: Alam nyo na.
1: Alam na this.
0: Alam na this sa DZMM.
3: Showbiz!
0: Balitang mabilis!
3: Walang bitis!
0: Alam na this! Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!
1: At narito na po ang mga pinaka-inantabayanan at pinaka-binantayang ulo ng mga balita sa mundo ng showbiz. Unahin na natin dyan, Augie Alcacid may paglilinaw tungkol sa karera ni Asia's songbird Regine Velasquez Alcacid.
0: Alam na this!
1: At Gary V tumabak na sa podcast. Unang episode at bisita inilabas na ngayong araw.
2: Super excited tayo para dyan. Pero ito, ilang international artists na notice ang performance ni Janine Berdin.
0: Alam na this!
2: At Hollywood star Anne Hathaway na bulag umano ng 10 taon. Kwento sa likod nito, tutukan.
0: Alam na this!
1: Ay, pakaabangan po ang ating mga balitang showbiz dahil waging-wagi ang ating mga items. Dahil una na dyan, wagi na kagad.
2: Yes.
1: Tayo mga kapamilya. Palakpakpakpakpakpakin! Congratulations! Dahil pinarangalan ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio sa 11th Indie Film Festival Excellence Award. Iginawad sa DZMM ang gawad supremo sa sining ng radyo at serbisyo publiko. Indie Most Trusted, Historical, and Outstanding AM Radio Station in the Philippine Broadcasting History. Bilang pagkilala sa ambag ng DZMM sa larangan ng serbisyo publiko at pagbibigay ng tamang impormasyon sa publiko. Maraming salamat para sa ating lahat to, mga kapamilya!
2: Yay! Congratulations, DZMM!
1: Yes.
2: Papa, ako nag-receive ng award. In fairness naman. Pero nandun si Miss Pao at siya yesterday.
1: Correct.
2: Kaya ano, pero maraming salamat po ulit sa Indie Award.
1: Correct.
2: Sabay-saya natin para sa award na yan.
1: Correct.
2: No?
1: Tsaka makasaysayan yung award.
2: Yes.
1: Kita mo naman, award title pa lang, description na.
2: Yes.
1: Handog natin, yung alay natin, ambag natin sa industriya ng broadcasting. Mm. Diba? Andiyan na yun eh.
2: Yes,
1: diba?
2: At tutuloy naman sa serbisyo para sa inyo mga kapamilya.
1: Kaya nga, una sa balita, una sa public service.
2: Yes.
1: Tamang-tama yung award na yun. Thank you.
2: Eto naman.
1: Yan na.
2: Samantala, nilinaw ng OPM star na si Augie Alcacid na hindi pa magre-retire ang misis na si Asia songbird Regine Velasquez Alcacid. Marso na magsimulang umugong ang balitang iiwan na ng dadalhin hitmaker ang music scene. Kasunod ng anunsyo na ang kanyang major solo concert sa Oktubre ang magiging huling malaking solo concert niya. Dahil dito, hindi naiwasang isipin ng mga fans sa tuluyan ng lilisanin ni Regine ang entablado. Tinanggi ito ni Augie at ibinida ang lalo pang paghuhusayan ng misis sa pagtatanghal.
0: Alam na this!
2: Nasabi na rin yan ni Miss Regine, diba?
1: Correct.
2: Siguro madami talaga nagtatanong after nung concert ni.
1: Oo.
2: Dami nagtanong na baka this will be the last. Pero hindi.
1: No. Wala siyang karapatan. Wala siyang karapatan.
2: Walang karapatan diba? Magpahinga.
1: Magpahinga. Aayaw ang fans. Right. Ganun. Oo. Kasi talagang, ano, this entertainment, this music industry will not be complete without the songbird, yes. Miss Regine Velasquez Alcacid. Parang hindi kompleto eh, diba?
2: Marami magagalit.
1: Totoo.
2: Tsaka magra-rally.
1: Hindi lang maraming magdadamdam, magagalit, yes. Magra-rally. Maraming pangarap ang guguho.
2: Oo.
1: Yung parang, anak, gusto, diba, ganun sinusundan kita, Miss Reg.
2: So, kapapaa, alam mo ngayon, pag makakausap mo yung mga baguha, mga up-and-coming artists, talagang pag tinanong mo sila, sino gusto mo makakulab?
1: Diba?
2: Or sino gusto mo makasama sa isang, yan nga, collaboration, talagang sasabihin nila, si Asia Songbird, Regine Velasquez. Kaya parang imposible na matatanggal or mawawala si Regine. Hindi talaga.
1: Kaya dapat ipag-pray pa natin lalo si Miss Regine para lalo siya maging healthy.
2: Yes.
1: Kasi syempre naman, nalaman na rin naman natin in the past ay nagkaroon siya ng problema sa lalamunan. Mm-hmm. Diba? May concert na ano, hindi natuloy. Mm-hmm. Pinagpaliban dahil talagang wala. Alam naman, i-ano niya yun.
2: Pero alam mo, Papa, galing ako sa ano, sa taping ng ASAP kung saan nandun si Regine.
1: Yes.
2: Tapos pinakanta niya si Alexa Ilacad,
1: yes.
2: Si Kai Montenola. Ito mga
1: Kai Montenola, super ganyan siya.
2: Grabe,
1: Super siya.
2: Grabe talaga yung boses. Talaga nakakasabay sa kanya. Saka alam mo, iba yung inspired ka. Kunwari, ako yung Kai Montenola, diba? Tapos kumanta ako ng kanta ni Regine. Tapos nandun sa likod si Regine, pumapalakpak. Diba? Can you imagine?
1: Mas nakaka-boost ng moral
2: mo. Sarap sa feeling.
1: Tsaka alam mo, yung parang siya yung barometer. Mm. Parang siya yung ano eh, ng standard eh.
2: Ganun, no?
1: Pag na-hit mo yung note na yun, ay Regine. Tapos kahit hindi pa may hit, itatry mo eh.
2: Oo.
1: Ay gusto ko rin yung Regine.
2: Oo.
1: Ganun.
2: So, very supportive talaga si ano, si Ate Reg. Talagang super supportive. Kahit na wala namang pumiyok dun sa girls eh.
1: Correct.
2: Pero talaga makikita mo talagang pagka naabot nila yung note,
1: yes.
2: Na ng kanta ni Regine.
1: Correct.
2: Grabe talaga, mapalakpak siya sa ano. Walang ano, walang halong bitterness.
1: Wala.
2: Alam mo yun? Parang
1: threat sa akin. Oo,
2: threat.
1: May papalit na ba sa trono ko? Walang ganon. The more na ini-encourage niya, kahit lalo yan, ano, tuwan-tuwain sa mga LGBTQIA+,
2: oo,
1: na gumagay ng boses niya. Go lang, di ba? Noon, ang dami nang niyang sinuporta na sige lang, go. Nakakatawa. Pinapahiram niya pa ng gamit o binibigyan niya pa ng mga gamit eh. Ganon.
2: Napakabait, no?
1: Correct.
2: Hindi kaya blessed din talaga.
1: Yes. Kaya congratulations, Miss Reg. Ibig sabihin niyan, ano, may parang 80 years old, bumibirit pa siya.
2: Uh-oh.
1: Di ba meron sa Hollywood na kumakanta pa rin, di ba? Gumaganya talagang inaano pa rin niya. Iba yun na, iba yung dating eh,
2: yes.
1: Di ba? And I can imagine that na ano, laging pag si Miss Regine, feeling mo dadalhin ka sa aking palasyo. Pag ano, di ba? Pag sa kanya, parang lagi kang nasa palasyo pag nakanta mo yun.
2: Kinanta niya yun sa diba? Araneta nung last time. Grabe talaga.
1: Ang mga pamangking ko, yun ang unang inaral eh, dadalhin eh.
2: Sa mga araw gabi.
1: Yan, di ba?
2: Kailangan, kanya ba yun?
1: Yan, mga si Piolo ang naiisip ko pag kailangan kita eh. Tsaka meron din si Martin Rivera ng kailangan kita eh, di ba? Tsaka ano, ang talagang parang contest piece noon, narito ako.
2: Ay, oo naman.
1: Diba?
2: Grabe.
1: Yun,
2: pinaglalaban talaga yan
1: sa mga fiestahan.
2: Fiesta.
1: Oo. Tsaka mga taong ng tanghalan.
2: Pag kinanta mo yan sa fiesta, panalo ka na.
1: Oo, umpisa
2: hindi ka nalalaban agad.
1: Correct.
2: Wala nang lalaban sa'yo.
1: Oo, ano, nagsisimula ng pabulong.
2: Oo.
1: Alam mo yun, di ba? Hanggang patili na at paano na, pa-headtone na, ganun. Di ba? Yun. Galing yan eh. Thank you, Miss Recha, yung contribution. More of Miss Regine Velasquez Alcacid. Di ba? Samantha, kung may mga sumasabak pa rin na gayain si Miss Regine Velasquez Alcacid, sasabak naman ang veteranong aktor na si Joel Torres sa mukbang ng chicken. Inasali na siya. Sarap nun ha. Ano pa yung chicken inasal, diba? Sasabak po siya sa paparating na Pan-Asian crime series na Kidnap Game. Naku, makakasama ni Joel Torres sa serye ang mga artista mula sa Korea, Japan, Taiwan, Singapore at Hong Kong. Gaganapin ang Kidnap Game sa 7 lugar sa Asia, kabilang sa Maynila. Wala pa namang detalye kung saan mapapanood at kailan ipalalabas ang serye.
3: Alam na this!
2: Going international, no?
1: Yes, nakakatuwa. Ay, deserve na deserve niya yan. Mm-hmm. He started young also in the industry, yes. Diba?
2: For so many years, nandyan sa industriya si Joel Torre, no?
1: Correct.
2: And ganyan talaga, dahil nga mas lumalawak na ang ating, ano, ang ating... Ano ba to? Paano ba? Lumalawak na
1: influensya din ng galing ng Pilipino at yes. talento natin. Napapansin tayo para mailera siya sa Hong Kong, Taiwan, Japan, Korea, Hong Kong. Hong Kong, tapos Korea. Biglang Korea, di ba? Doon sumablay sa Korea. Ganon.
2: Pero ano, in fairness kay Joel Torre, Kidnap Game, alam mo yung Lolo and the Kid.
1: Lolo, dyan kinuha inspiration niya. Kaya Kidnap Game, yan, mas sa kanya pa nang galing. Yan,
2: Lolo and the Kid.
1: Pinaiyak ako ng husto, no?
2: Oh,
1: yung Lolo and the Kid. Kasi ang galing din ni JK doon.
2: Oh,
1: labaho.
2: Oh. Kasi ko yung bata mismo.
1: Yung bata mismo. Oh, correct.
2: Ang galing talaga ng bata.
1: Nag-guest dito sa atin yung director, mm-hmm. si Direk Benedict Mike. Mm-hmm. Tapos yung nga nung dinescribe namin ko ano, actually mas naiyak ako dun sa ano cinematography, dun sa movement ng camera, nakadagdag eh. Yung iyak, yung sa ospital na, yung pupuntahan.
2: Oh,
1: kung
2: nga.
1: Paano umagod yung camera na ganun, yung hinahanap siya. Na,
2: yung sakaibo talaga. Talaga yung bata, no?
1: Oo, pagka, yung bata.
2: Nung umiiyak din siya, pagka tinatawag niya yung lolo niya.
1: Oo, yun. Yan din ang ano, paniwala ni Nick Cruz na solid kapamilya natin.
2: Ayan.
1: Diba naman? Oo, yun.
2: Eto.
1: Oo, oh, ina.
2: Eto pa nga, ayan. Papa, inilabas na ngayong araw ang unang episode ng podcast ni Mr. Pure Energy, Gary Valenciano. Tinawag niya ang channel na Unshaken, Stories of Grit and Grace, na sumasalamin sa kwento na yumanig sa buhay ng kanyang mga magiging bisita. At unang naging bisita sa podcast ang TV personality na si Kim Atienza. Uy, grabe, ang galing talaga ni Sir Gary. Talagang lahat nung kayang gawin Sir Gary.
1: Correct.
2: Sasayaw, kakanta, correct. Magpe-perform. And yes. I really love every time na magpe-perform si Sir Gary. Mm-hmm. May talagang, alam mo, may puso, no?
1: Totoo.
2: Tapos after niya nun, after, eto papa, after mm-hmm. niya talaga mag-perform palagi on stage, mm-hmm. pag pumunta niya sa backstage, kahit mm-hmm. pagod na pagod, pawis na pawis.
1: Yes.
2: Alam mo, papansinin niya pa rin lahat.
1: Siyempre.
2: In fairness talaga.
1: Yan yung mga tumatagal sa industriya. Yes. Diba?
2: Kasi saka ito talaga yung mga dapat gayahin ng mga baguhan.
1: Correct.
2: Alam mo yun, kasi may iba naman mga baguhan na parang pagkatapos mag-perform on stage. Okay, pawis na pawis nga
1: yes.
2: talaga. Pero talaga pagod-pagod sila, hindi na sila mamamansin.
1: Oo. Oh, oh.
2: Pero itong mga Gary Valenciano, mga Ogiel Casis,
1: yes.
2: Martin
1: Rivera.
2: Yeah. Grabe sila, mga Regine Velasquez. In
1: oh,
2: fairness
1: oh.
2: talaga, talaga mamamansin sila.
1: And our young performers should learn from them.
2: Yes.
1: Ganon. Kita yes. mo, para tumagal ka sa industriyang ito. Mm-hmm. Ang daming sumabak eh. Ba't hindi magtuloy-tuloy?
2: Yeah,
1: be like Gary V. Be like Martin Rivera o Gil Casey, mm-hmm. diba?
2: Very professional.
1: Correct. Oo. Yun naman yun eh.
2: Saka in-embody talaga nila kung sino talaga sila eh.
1: Correct.
2: Itong magiging
1: podcast niya
2: ni Sir Gary. I'm
1: yes.
2: very excited for this actually.
1: Correct.
2: Kahit may podcast yan, like di ba ako may podcast ako, iba pa rin pag narinig mo sa ibang tao yung story. Iba-ibang story yan eh, kung sino yung umuupo. Say for example, umupo sa Oh My God, si Kuya Kim.
1: Yes.
2: Iba rin yung maikwento niya dun sa ano. Kaya sa podcast ng iba versus sa podcast ko. Kaya very excited ako makita kung ano pa yung mga ipagkukwentuhan nila dyan.
1: Tsaka kung paano yung, wala namang formula dyan, di ba? How Mr. Garvey would handle ano Kuya Kim at Yenza, di ba? Di ba, syempre, iba yung story na yan eh.
2: Yes,
1: di ba? Yun eh.
2: Kaya, pero feeling ko, kasi hindi ko pa napanood yung podcast. Pero
1: ngayon
2: kung it's about grit and grace, yung mga bagay na yumanig
1: Mm-mm.
2: sa buhay ng isang tao, most probably this is about Eman.
1: Correct.
2: Yung anak ni Kuya Kim, no?
1: Oo. Nakakatuwa yung title niya, no? Unshaken. Hindi ka matitibag, mayayanig man lang, hindi ka magigiba, di ba? Unshaken. Stories of grit and grace, di ba?
2: Congratulations.
1: At i-greet natin si Grace. Hello.
2: Hello, Grace.
1: Oo. Grit and grace.
2: Great grace.
1: Yun talaga.
2: Okay, 1-0.
1: 1-0. Naku, dahil naka 1-0 po tayo, ay padaanin muna natin ang mahalagang balitang ito. Cardinal Pablo Virgilio David, tinuligsa ang pagdepensa ni Senate President Cayetano sa madugong war on drugs na mala pro-life at isang human rights campaign. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon. Kaya Bert!
3: Papa Awel, tinuligsa ni Caloocan Bishop at dating CBCB President Cardinal Pablo Virgilio David ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano sa madugong kaugnay sa madugong war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Cardinal David, mapangati pumano ang paggamit ng mga salitang tila nagbibigay katwiran sa extrajudicial killings dahil maaari nitong gawing normal ang karahasan at lalong palalimin ang tinawag niyang culture of death sa lipunan. Kinestyon din ng Cardinal kung paano maituturing na pro-life ang kampanyang nagresulta umano sa pagkamatay ng libo-libong pinaghihinalaang sangkot sa illegal na droga nang walang due process. Dagdag pa ni Cardinal David, marami umano sa mga biktima ay pinatay batay lamang sa hinala habang may ilan ding napaulat na dinupot, pinahirapan at iniwang patay sa pampublikong lugar. Nauna rito, ipinagtanggol ni Cayetano ang anti-drug campaign at sinabing layunin umano nitong protektahan ng buhay at kaligtasan ng publiko laban sa pinsalang dulot ng illegal na droga. Ayon kay Cayetano, hindi dapat kinukonsinti ang extrajudicial killings, pero iginiit niyang maraming buhay at pamilya rin umano ang nasira dahil sa droga. Matatanda ang matagal nang kinrekestyon ng mga human rights groups at mga leader ng simbahan ng war on drugs ng dating administrasyon na nagdulot ng libo-libong patayan at naging mitsa ng investigasyon ng International Criminal Court sa Pilipinas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Bert Dizon!
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda!
4: Awel Pass at Jaiho! Alam na dis!
1: At sa oras na 9:18 ng gabi, tuloy po natin ang mga balitang showbiz. Naku, isa ba kayo sa nag-like at napanood ito? Kasi viral ngayon ang singer na si Janine Berdin. Matapos mapansin ng ilang international artist ang kanyang live performance. Nag-comment nga si Grammy nominee Demi Lovato habang pinuri rin siya ni na... Oh, ayan, Dolce. Tulong na ako.
2: Oh, ni na Dolce.
1: Dolce and Gabbana ba to? At
2: Lauren
1: Jaregi? Kung na-offend ka po sa apelido mo, pwede kang tumawag sa amin na 0919-278-3000. Baka naman nga iba yung pagkabigkas ng Lauren. Baka naman Lauren Jauregi. Lauren Jauregi. Nag-like rin ha si Ziza sa naturang performance ng kanta ni Janine na What If I Miss You for the Rest of My Life mula sa kanyang 2025 album. 2018 nang makilala si Berdin matapos manalo sa tawag ng tanghalan at kinilala na rin maging sa international scene.
2: Ang galing-galing ni Janine. Actually, nakita ko nga yan, papa. Nakita ko yung before pa nga siya actually mag-viral. Yes. Eh. Medyo konti-konti pa yung nagla-like nung time na yun. Eh.
1: Correct.
2: Grabe talaga yung vocal range.
1: Yes.
2: Hindi mo talaga, nakita ko nga yung mga comments ng mga tao na parang, paano namin kakantayin sa karaoke yan ngayon?
1: Correct. May iba tao ka pa ba? Parang ganun, di ba? Parang, babalikan natin yung term na halimaw kung kumanta.
2: Halimaw talaga.
1: Di ba? Ganun.
2: Kasi sakala mo, to be honest, nakita ko na si Janine. Eh. Maliit lang si Janine.
1: Yeah.
2: Very petite. Yes. Ang pangangatawan. She's very cute, to be honest. Tapos ganun yung boses.
1: Oo.
2: Parang nangangain. Parang good luck. Kasi sino man nakakalaban nito sa mga competitions
1: parang
2: natin.
1: Parang pag kumakanta siya as if 10 feet taller siya.
2: Oo.
1: Ganun, di ba?
2: Sakala mo, yung mga nag-comment na to, nakita ko rin ito yung comment ni Demi Lovato. Parang, Parang ano bang pagkaka-comment? I forgot ano yung comment ni Demi Lovato. Pero nag-reply si Janine dyan.
1: Sabi niya,
2: parang,
1: ang ganda ng boses, Lovato!
2: Oh, pero hindi. Ang parang ang comment ni Janine dyan is parang, the reason why I'm singing like this or my voice like this is because of you. I was watching you when I was still a kid. Something about like that. Non-verbatim yun na. Pero ganun. So parang, wow, ang ganda na ngayon. Napapansin si Janine. Grabe itong mga to, mga Grammy nominee singers to. Demi, Dochi. Ay, grabe. Congratulations kay Janine, ha?
1: Mapapaano kung Tammy.
2: Ang galing talaga ni Papa. Ayoko na.
1: Ano ba?
2: Pero ang galing, ang galing.
1: Let's celebrate for the success of Janine Berdin, tsaka ng Philippine music at ang mga artists. Ganyan.
2: At nag-collab ba sila ng Ben and Ben? I think parang kailan lang. Kahapon lang ata may lumabas si Janine kasama niya tong Ben and Ben. Kinakanta niya rin tong kantang yan to. And alam mo, ano nakakatuwa kay Janine? Very siya. Very makulit.
1: Yung
2: mga hashtags na gamit niya, nakakatawa. So pag nakita mo siya, hindi siya corny. Talaga nakakatawa siya.
1: Di ba naman? Kaya abangan, sana mag-collab pa rin sila ng Ben and Ben. Ben and Ben, di ba? And Janine. Alam mo, nakasama ko siya sa show sa Cebu. Ay, nako, napakadaling i-handle. As in talaga. Tsaka, yung mga tao talaga, so love. Kasi Cebuana rin siya, di ba? Pero more than that, talaga pag nag-perform, give it all. Parang ganun talaga.
2: Ayun naman talaga yung mga kinatutuwa natin sa mga Pilipino.
1: Correct.
2: No? Pagka napansin niya ng international artist, talagang may pagmamalaki talaga natin.
1: Keep it up!
2: Ito naman, from one singer to another, ipinagdiwang ni Darren Espanto ang kanyang 25th birthday sa isang bold at stylish photo shoot. Sa kanyang Instagram, ibinida ng singer-actor ang mas matured na imahe na may caption pa na Level 25. Sumikat si Espanto matapos sumali sa The Voice Kids noong 2014 at patuloy na aktibo sa musika at telebisyon. Sa kasalukuyan, isa siya sa mga mainstay ng ASAP at host ng It's Showtime!
1: Ayun, ganda ng photo shoot ni
2: Darren. Happy birthday!
1: Happy birthday, Dee! We love you, Dee! Ako si Darren Espanto, talagang bata pa lang inahangaan na natin. Yes. At yun na nga, ayan, isa pa yung example na nasusustain yung career.
2: Yes.
1: Kaya naman kasi na na i-handle ito.
2: Oo.
1: Yung pakikisama talaga, importante talaga yan.
2: Saka ilang taon na rin, no? More than 10 years na rin si Darren sa industriya. Pero he's still here because of professionalism.
1: Correct. Tam, nag-host na din. Di ba? Sinabakan niya na rin.
2: Saka alam mo, maganda din, Papa.
1: Yung kilikili niya. Diba? Yung kilikili niya, may sariling career. Sa tingin ko, ha?
2: Mawi-wawi mo ba nakita yan?
1: Oo. Tsaka sila at mga pictorials niya, syempre.
2: Hindi, pero alam mo, lumabas talaga yung personality ni Darren. Kasi diba pag singer, we know, pag nasa ASAP, they get to host naman din.
1: Uh-oh.
2: But the thing is, lumabas talaga yung personality niya sa Showtime.
1: Actually,
2: alam mo, yung grabe makulit pala talaga si Da. Kaya, congratulations also to Showtime for actually having him around.
1: Correct.
2: Kasi nakakatawa talaga si Darren.
1: At inilabas niya talaga yung other side of Darren na alam natin may iba pala siyang talent lalo na sa panggagaya ng boses. So kayang-kaya si Eric Santos, kayang-kaya si Gary V.
2: Yes.
1: So nung nanood ako ng Jessica Sanchez, tapos kumakanta si Gary V. Pumikit na lang ako, tapos natatawa ako kasi naririnig ko si Darren Espanto. Diba?
2: Saka yung moves, diba?
1: Yung moves,
2: kaya niya din.
1: Kaya niya, diba? Ayun naman.
2: Nakailang beses yan eh.
1: Keep it up. Lalo natin pinanggigigilan. At happy birthday again,
2: happy birthday,
1: Darren
2: Espanto.
1: At sana yung talent mo ay makarating din sa Hollywood. Sige, magbibigyan kita. Ito na nga sa ating showbiz Hollywood, ibinunyag ng American actress na si Anne Hathaway na, naku, ito na, naging legally blind siya sa kaliwang mata sa loob ng 10 taon dahil sa early onset cataracts. Sa panayam ng The New York Times podcast, sinabi ng Oscar-winning actress na nagsimula ang kondisyon noong 30 hanggang 40 years old siya at labis umano itong naapektuhan ang kanyang paningin hanggang sa sumailalim siya sa operasyon. Ayon kay Anne, doon lamang niya napagtanto kung gaano kalala ang naging epekto nito sa kanyang kalusugan at nervous system. Kamakailan lamang ay muling ginampanan ni Anne ang karakter na si Andy Sachs sa The Devil Wears Prada 2 kasama si Meryl Streep.
2: Napaka-busy ni Anne Hathaway, no?
1: Correct. Ano naman talaga siya? Blessed naman din siya sa mga projects, di ba?
2: Napakadami niyang ano, makikita mo yun sa bio ng ano niya eh, Instagram niya. Meron correct. Siyang 1, 2, 3, 4, 5. 5 movies coming out. Yung dalawa, in theaters na. Yung meron pang tatlo, yung The Odyssey movie, End of Oak Street, saka yung Verity movie.
1: Correct.
2: July, August, October lalabas yung mga yan. Grabe, no?
1: Ganda. Ikaw nag-handle sa kanya?
2: Actually, oo. Handler. Manager.
1: Diba naman?
2: Uy, actually, kung maging handler ako ni Anne Hathaway, okay na ako.
1: Ay, ako na. Kahit naman sino.
2: Ako, masaya ako. Makasama siya.
1: Alam mo, masaya na ako makita siya. At ikaw na i-interview siya sa Oh My God.
2: Uy, oo naman. Diba? Anne Hathaway, so, welcome to Oh My God.
1: Wow! At sasabihin mo na lang, Oh My Anne. Ganon, diba?
2: Ay, magic ko ba?
1: Oo, pagandaan mo na yun.
2: Oo, malay natin.
1: I-claim natin, malay mo nanonood siya dito, sabihin niya, please translate where they're talking about. I heard my name, Anne Hathaway. O, diba, ganon, malay natin. You're welcome to visit the Philippines, Miss Anne Hathaway.
2: Sana ang mga artista na nakasama siya. Mga
1: si Anne Curtis, tsaka si Mimia.
2: Mimia.
1: Diba, na-interview.
2: Ang yun. Galing no, na-interview nila sila.
1: Yes.
2: In fairness.
1: Yes.
2: Congratulations. And sana, no, I think really yung mga ganyan, yung sa mga nervous systems, really yung pangkalusugan.
1: Oh,
2: talagang, it's with the work eh. It comes with the work. So, kailangan talaga papahinga ka. Kahit naman tayo, diba, papa, alam mo naman din yan eh. Yung trabaho natin, It's not easy.
1: Mm-mm.
2: Harap ka in front of the camera, kailangan naka-ready
1: maayos,
2: and all, maayos. Pero nakatulog ka ba? Yun yung mga self-check eh. Natulog ka ba? Minum ka ba ng water? Maayos for the day? Kumain ka ba?
1: Yun importante.
2: Kasi you can be in front of the camera, tapos wala naman talagang, I don't know, laman yung...
1: Yes. Tsaka paano ka makakaisip kung gutom ka, tsaka kung pagod ka, kung lutang ka, di ba? Yun naman yun. Oy, pero may isa pa tayong showbiz sa Hollywood, ha? Mm-hmm. Pakishare nga ito.
2: Ayan, ibinahagi ng global R&B star na si Chris Brown ang panibagong milestone matapos tumanggap ng Honorary Doctor of Philosophy o PhD degree in Visual and Performing Arts sa Harvest Christian University. Ibinahagi ng singer sa Instagram ang ilang larawan mula sa seremonya noong May 23, kung saan makikita ang suot niya ang academic regalia habang tinatanggap ang parangal. Ayon sa universidad, iginagawad ang honorary degree sa mga individual na may malaking ambag sa larangan ng musika, entertainment at humanitarian work. Bukod sa matagumpay na music career, kinilala rin si Chris sa kanyang mga proyekto sa sining at pagtulong sa kabataan sa pamamagitan ng Symphonic Love Foundation. Matatanda ang sumikat si Chris Brown noong 2005 sa kantang Run It. At kamakailan lamang ay inilabas niya ang kanyang 12th studio album, The Brown.
1: I love congratulations. This!
2: Ano paring Chris Brown?
1: Yes.
2: Maybe you're watching Telerajo.
1: Yes.
2: You're also welcome here.
1: Of course. Diba? Kahit nga mag-zoom lang yan eh. Tuntuan na tayo,
2: yes.
1: Diba?
2: Eh, grabe naman. Zoom. Talaga.
1: Pero live
2: okay
1: na lang.
2: Oh. Hindi, pero okay na yun. Diba? Pero ito very proud ako sa mga artista, mga musicians na talaga tinatapos or pinapalawak pa yung kanilang education.
1: Totoo.
2: Diba? Kasi you can have all the money in the world.
1: Correct.
2: Meron ka ng pera, talagang minsan tatamarin ka na mag-aral, magtrabaho. Talagang puro yan na lang eh.
1: Correct.
2: Pero sila talaga nagpapahalaga
1: correct.
2: Sa edukasyon.
1: Yan ang kondisyon ni Edu Manzano tsaka ni Star for All Seasons Governor Vilma Santos kina Luis Manzano. Manzano, tsaka kay Christian, magtapos muna kayo ng pag-aaral nyo, tsaka nyo, ano, gawin yung gusto nyong gawin. Kaya kailangan tinapos nila.
2: And look ganun at them now.
1: Yes, di ba? Rufa Gutierrez, hinabol pa.
2: Yes.
1: It's never too late. Nagtapos pa rin siya.
2: Oo, oh, diba? Meron din naman ngayon mga artista na talaga pinagsasabay na talaga nila.
1: Jody Santa Maria. Oh, nag-master up pa, di ba? Yun naman. No, ito, ma-master kaya natin ang ating mga guests ngayon dahil kung ang iba ay pag-artista ang sinasabak, ito naman mundo ng pageantry ang sinasabak nila.
2: Wow.
1: Makakasama po natin ang mga kandidato sa Mr. World Philippines 2026 candidates. Kikilalanin natin sila maya-maya. Pero meron muna tayong pasasalamatan, Ganyel. Oh
2: of
1: my
2: course,
1: God.
2: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang Gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
1: Salamat! Ito na, makakasama po natin ang Mr. World Philippines 2026 Pampanga na si
2: Christian Manalo.
1: Mr. World Philippines 2026 Santa Rosa, Laguna.
2: Si Rimzel Cabigao.
1: Ganun din po ang Mr. World Philippines 2026 Quezon City.
2: Si Sean Kyle Ortega.
1: At ang Mr. World Philippines 2026 Nueva Ecija.
2: Wendell Oliver Pamphilo.
1: Para lahat mapasabi ng alam ko na.
2: Alam niyo na.
1: Alam na this.
0: Alam na this.

0: alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na di sa DZMM.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: For liver health, level up na. Liver Aid Pro. Silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May silimarin, may multivitamins pa.
6: Yan, ang Liver Aid Pro.
5: Tulong sa pangangalagan ng atay.
6: Liver up na tayo
5: with Liver Aid Pro.
7: Ang DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, mabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
8: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
9: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
10: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Responsible gaming at pagcor.ph.
12: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
13: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
14: At tamaan po tayo ng presyo.
15: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
14: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
15: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
14: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
15: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: Hapon! Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
1: DZMM numero 1 sa aksyon.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Nasa spotlight ka ng showbiz, chika! Alam na dis! Live!
3: At nasa spotlight pa rin po ang 4 sa 25 kandidato sa paparating na Mr. World Philippines. At syempre, alamin pa natin ha, ang iba pang detalye ng paparating na competition na ito. So, guys, please promote mga gustong manood at sumuporta din sa inyo para sa Mr. World Philippines.
4: Hello po. Please do support us to our official website sa IG, TikTok, and Facebook po. Please follow and para ma-update po kasi mga activities namin, please follow and like Mr. World Philippines PH po. Thank you.
3: Ayan. Oh, Wendell, when is this? At ano, saan? At paano makakabili ng tickets or paano kakasupport sa inyo?
5: So, Mr. World Philippines 2026 will be held on June 21st, so a little bit under a month. This will be held in Newport. Mm-hmm. Not sure about the
6: venue.
5: Newport Performance Arts.
3: Yes.
5: And yeah, and buy your tickets now, guys.
3: Yeah.
5: Let's do it.
3: Sean, other details that we need to know?
6: Marami pa. Actually, there are different segments. May swimwear competition. There's also, like we said, yung thesis defense namin.
3: Yes.
6: Beauty with a Purpose, also happening in less than a month. Also, other categories, but the fitness challenge, also happening soon. So, all of this is going to be updated via the TikTok pages, Facebook pages, Instagram pages. So, MrWorld.ph on Facebook, Mr. World Philippines Organization. Tapos TikTok, also MrWorldPH.
3: Ayan. Rizmel, meron bang ano, voting online? May ganyan ba kayo? Yes.
7: I think meron po kaming voting online. So, mag-update na lang po sa mga
6: social media.
7: Social media page po ng Mr. World Philippines.
3: Ayun. So, watch out for that. At syempre, pati natin mga kasama natin dito from Mr. World Philippines. Sila Mama France. Please greet them.
6: Yung si Mama Fran, thank you for always supporting the industry. Maraming salamat.
8: The candidates, siyempre, always the candidates. And always. So,
6: at syempre, diba? Nag-iisang general manager namin of Mr. World Philippines, Ethan Roberto Leyson.
3: Sinabi talaga yung Roberto. Roberto! Roberto! Yan, di ba naman? Thank you very much. And good luck, guys.
8: Good syempre, luck. Good luck. Good luck. Galingan nyo.
6: June 21, everybody.
3: Yes.
9: Buy tickets now.
3: Yun. At syempre, bago tayo magtapos na kung may ipapasok muna tayong balita sa labas ng himpilan.
8: Ito mga kapamilya, kumuha muna tayo ng balita mula sa labas ng himpilan. Ilang kaanak ng mga nawawalang sabongero, itinangging nakipag-areglo na sa negosyanteng si Atong Ang. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
10: Ganyan, nagsalita ng isang grupo ng mga kaanak ng mga nawawalang sabongero at itinangging tumanggap sila ng pera kapalit ng pag-atras ng kaso laban sa negosyanteng si Atong Ang. Ayon kay Ryan Bautista, hindi umano kasama ang kanilang grupo sa negosasyon at ngayon ay sila pa ang napabibintangang tumanggap ng 1,000,000 piso. Sinabi rin ni Bautista na ibang grupo ng mga kaanak ng mga biktima ang umano'y nakipag-usap para sa naturang settlement. Gayunman, wala pang kumpirmasyon mula sa kaupo ni Atong Ang kung totoong may naganap na negosasyon. Ayon naman kay Eloy Sabohol, hindi sapat ang atibang halaga kapalit ng ustisya ang kanilang hinahanap para sa mga nagpapalit ni Bohol na nakatanggap siya ng 20,000 piso na tulong pinansyal mula kay Attorney Caroline Koo, abogado ni Atong Ang, pero iginiitiyang hindi ito kapalit ng pag-aatras ng kaso. Samantala, nanawagan naman ng grupo ng mas malawak na investigasyon or reinvestigation ng Department of Justice upang ma-

0: kasama rin sa investigasyon ang umanoy whistleblower na si Julie Dondon Patidongan at iba pang personalidad na sangkot sa kaso. Patuloy namang ikinadismaya ng mga kaanak ang mabagal umanong pag-usad ng kaso. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Salamat, Bert Dizon!
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: At maraming salamat po sa mga kapamilya po natin laging tumututok dito sa ating programa. Diyan na nga po nagtatapos sa isang oras ng balitang showbiz na walang mintis. Kami nga po ang inyong ultimate source pagdating sa pagkalap ng balitang showbiz.
3: At syempre, mga kapamilya, again, maraming salamat po. Naku, Mama Jai, sayang, wala ka dito tonight.
1: Yes,
3: ang dami-dami na pag-usapan.
1: Oh, syempre, magbabanding. Tol, after nito, babanding tayo mga pare.
3: Ending muna daw.
1: Kasama natin si Roberto. Ako po ang inyong ever lovable, Papa Awal Pans.
3: At sa ngalan ng Beshi ng Bayan at Diyosa ng Kalsada, Mama Jai Ho, ako po si Gino Krishnet.
1: Boom World, sabay po kayo. Alam ko na.
3: Alam nyo na.
4: Alam na this.
1: Yay, thank you.

0: Love Guru is on the air.
1: The Love Guru is on the air.
0: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
1: Vanessa Antonio.
0: Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Love Connect.
0: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonect na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Maayong gabi, mga my girl at my boys, mga kapamilya. Nandito na po ang nag-iisang programang nakatutok sa love life ng ating mga kaserbisyo. This is Love Connect with Coach V. Kapamilya, mga kaserbisyo, kayo man ay single na naghahanap pa ng makakapareha sa buhay. Baka naman may jowa na kayo, pero gusto nyo lang ma-confirm kung talagang sila ang the one. O kaya naman ay matagal ka ng kasal at gusto mo lang ibalik ang spark sa iyong pag-ibig. Kapamilya, eto na po ang programang Love Connect kasama ang iyong US Certified Matchmaker and Science-Based Love Coach na si Coach V para magbigay ng practical tips at ekspertong payo sa pag-ibig. Kaya kapamilya, lalo na ang mga mahilig dyan sa organic encounter. Ngayong gabi, malalaman natin where are the best places to meet your special someone. Uy, ayan na. Magkaalaman na, lalo na ngayon, ang hilig ng mga tao sa organic encounter. Kahit may iba-iba namang way para makahanap or makameet ng partner. Pero bago ang lahat, abay, tanungin muna natin ang ating mga kaserbisyo at kapamilya. Ha? Saan nyo na-meet ang partner nyo? Sa mga single naman ngayon, i-share nyo right now, ha? Saan nyo na-meet ang inyong mga ex? Organic encounter ba? Or online dating? Yan po ang ating question of the night. At pwede nyo pong ipadala ang inyong kasagutan sa 0919-278-3000. That is our Viber line and text line. For those who wants to call our studio, kapamilya, ito po ang ating hotline number, 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Nako, ano nga ba yung tinatawag na organic encounter, kapamilya? At saan mo na i-organic encounter ang inyong mga kasama sa buhay? Organic encounter ba kapag reto? Malalaman nyo yan ngayong gabi, kapamilya. But then, sa mga nagtatanong, Coach V, ano ba yan organic encounter? Lagi kong naririnig yan. Ano bang ibig sabihin yan? O ready na kayo, Lolo at Lola, ma-update na kayo sa mga kaganapan? Sa love, dating, and relationships, ha? Pero bago natin sabihin kung anong organic encounter, wait lang, ha? Dahil sa mga nakaabang dyan, pansin nyo ba? May mga taong dumarating sa buhay natin sa paraang hindi natin inaasahan. Abay, nung isang araw nga, nakita ko yung isa sa mga sumali sa dating event na inorganize namin dati. Sabi ko, oh, kumusta ka na? May asawa ka na? Sabi niya, meron na po. Meron na din pong 3-year-old. Sabi ko, saan mo nakita o saan mo na-meet ang iyong asawa? Ay, matatawa kayo, kaserbisyo. Maa-amaze kayo. Kasi iba na talaga ang panahon ngayon. Sabi niya, Coach V, na-meet ko ang asawa ko sa loob ng isang Facebook group. Wow! Pwede na pala makahanap ng asawa sa Facebook groups. O baka kayo, meron din kayong mga kachat ngayon galing din sa Facebook group. Naku, wala naman kasi talagang pinipiling lugar, oras, no? Or tinatawag nating ways kung talagang dadating na ang love. Siguro kahit manggaling siya sa Instagram, pwede. O kaya galing sa kapitbahay mo. Pero kapamilya, wala naman kasi talagang kailangan ng grand entrance or grand setup kapag meant na ang pagdating ng pag-ibig. Minsan, sa simpleng pagkakataon lang, isang event na muntik nang hindi mo puntahan, isang conversation na akala mo panmadalian lang. No? Tapos it turns out to be a conversation na ayaw mong matapos. Pero habang tumatagal, 'di ba? Doon mo marirealize na ay parang may mga pagkikitang parang nilagay ka doon sa tamang oras at tamang lugar. Yun yung tinatawag na tadhana. Diba? Yan yung gustong-gusto ng mga tao ngayon. Kaya pag-uusapan natin yung organic encounter, meeting at the right place at the right time. Totoo ba talaga na may timing ang pag-ibig? Pwede ba itong hanapin? Bakit naman may mga taong dumadating kapag ready ka na? Samantalang may mga tao naman na, yun na nga oh, nag-meet sila 13 years old. Paano mo masasabi yun, Coach B? Hindi pa naman sila ready nun. Diba? At bakit may mga tao din na dumadating sa buhay mo at dumadaan lang? Aray, aragoy. Masakit. Naalala mo na naman yung nang ghost sa'yo. Akala mo magkakajowa ka na, tapos hindi pa natuloy. Kasakit gayud ah. Pero you know what, kapamilya? Don't worry, kasi baka dito may matutunan kang one tip or two na makakatulong para mabuksan ulit ang puso mo. At tuluyan ka ng sumaya ulit. Kasi naman ikaw oh, kung hindi ka pinapauwi kanina ng boss mo, hindi ka uuwi. Dinadaan-daan mo na naman sa trabaho ang lungkot. Hindi ka umuwi kasi ano nga namang gagawin mo pag uwi? Walang jowa. Diba? Yung mga pamilya may kanya-kanyang buhay. Hindi ka naman nag-adapt ng aso kasi alam mo, pag nag-adapt ka ng aso, malulungkot lang din kasi lagi kang nasa labas. Kaya eto ang naging bago mong passion. Puro trabaho. Pero buti na lang, umuwi ka for Love Connect. Kaya kapamilya, hello po sa lahat ng nakikinig dyan sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. At sa mga nanonood naman po sa DZMM, Teleradyo. Kumusta po kayo? It's Monday night, May 25, 2026. Ay, grabe kayo ah. Alam nyo ba, etong ano na to, etong araw na to, kapamilya, May 25. Isang week na lang, sakto 7 days. After 7 days, June na tayo, kapamilya. Dahil next Monday, wala nang May. Ibig sabihin, lalo ka ng kabahan kung wala kang love life. Kasi nangangalahati na tayo ng taon. 6 na buwan na lang ang chance mong maghanap ng love life. Para sabihing epektibo yung pagkain mo ng ubas sa ilalim ng mesa. Ang tanong, anong kulay ng ubas ang kinain mo? Yung pula ba? O yung color green? Coach V, may ano ba yun? May pagkakaiba? Ay, oo. Meron. Yung isa dun kasi, pag kinain mo, magkaka-love life ka. Yung isa naman, kapag kinain mo, mabubusog ka lang, pero walang mangyayari sa'yo. Ano kaya dun? Ako, mamaya i-reveal natin yan. Pero bago ang lahat, eto na. Hinihintay ng ating mga kaservisyo. Coach B, ano ba kasi yung organic encounter na yan? Ito na, kapamilya. Ang organic encounter is ito yung you meeting someone naturally. Tsaka unexpected na nangyayari ito sa real life nang hindi pinipilit. Oh, kaya gustong-gusto yan ng mga kapamilya natin kasi feeling nila kapag nakakilala sila ng organic encounter, hindi pilit. Katulad na lang ng kapag nasa work event ka. Kapag yung kaibigan mo may pinakilala sa'yo. Kapag for example, bumabiyahe ka at nakatabi mo sa jeep o sa eroplano. Kapag nasa coffee shop ka o kaya nag-workout ka sa gym. O siguro kung nag-attend ka ng conference o kaya kasal. At eto yun na, isa sa mga favorite ko ay yung kwento dito ng isang kaservisyo natin. Nag-meet sila sa simbahan. At paano sila nagkakilala? Pinaalis ni ate si kuya na nakaupo dun sa upuan niya sa simbahan. And ano na to ah, 60 plus years old na to. At nagkatuluyan nga yung silang dalawa. Kahit hindi maganda yung simula nila, ikaw ba naman, nagdadasal ka, paalisin ka kasi dyan daw ang proper seat niya. Sa pagkadami-dami ba naman ng upuan sa simbahan, di ba? Parang nananadya. Pero kapamilya, sabi nila, it's one of the best things that human beings could experience. Yung mahanap yung love nang hindi ine-expect. Ay, swerte-swerte. Samantalang yung iba dyan, pagod na ng kakahanap. Hinahanap na nga, hindi pa din mahanap. Samantalang ibang hindi naghahanap, may dumadating. Nako, ano bang gagawin natin dyan kaservisyo? At paano natin tutulungan ang mga kakilala nyo na gustong magkaroon ng organic encounter? Kaya malalaman natin yan, kapamilya, sa pagbabalik ng Love Connect.
1: Connect.
2: Love Connect.
1: Sa DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
7: Liver up na tayo
6: with Liveraid Pro.
8: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue. Formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
9: DZMM Numero uno sa aksyon!
10: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
5: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: You're listening to Love Connect on DZMM. The music connection. Love connect.
1: Love connect.
2: Sa DZM.

0: nakilala ang jowa nyo? Kayo ba ay pinakilala sa isa't isa o baka naman na swipe right nyo lang sa dating app? Yung iba naman, diba, katulad nung isang nakausap namin nung isang araw ay nakilala niya ang kanyang partner sa social media. Ilan sa inyo ang nakakilala sa social media? Nako, yan naman talaga umiiba na ang panahon ngayon kasi yung dating ginagamit lang to make friends, ngayon ginagamit na to find love. Ikaw kapamilya, how did you find your partner? Organic encounter ba? O baka naman online dating? Let us know. You may share your answers 0919-278-3000. Samahan nyo na din ng request nyong love song galing sa 70s, 80s, or 90s. At pwede din kayo magkuwento live na live if you want to reminisce kung paano kayo nagkakilala ng Mr. o Mrs. mo. Tawag lang po kayo sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673.
1: Call na to connect. Sa Love Connect.
0: Bakit ba hanggang ngayon, ang mga tao ay umaasa pa din sa organic encounter kahit meron namang mga iba't ibang paraan para makahanap ng partner? Nabanggit nga natin ang organic encounter kapamilya ay isang koneksyon na natural na nabuo. No? Walang pilitan, walang strategy, walang pressure. Hindi ito yung yung relasyon na talagang sinadya mo, no? Dumating na lang sa buhay mo and it made sense to have them in your life. Pero kapamilya, bakit mas gusto natin ng natural ng interaction na bigla na lang dumating sa buhay natin? Yung mga unexpected meetings sa panahon na pwede ka nang makakilala ng mapapangasawa kung gugustuhin mo talaga. You know what? Tayong mga Pinoy, mahilig pa din talaga tayo sa concept ng tadhana. At marami pa din sa ating mga magulang, mga lolo at lolo ang nagsasabing, you know what? Kapag time mo na, time mo na. Coach V, are you talking about love life pa o parang iba yun na? Are you talking about... parang pag time mo na, kunin ka na ni Lord. Ay, hindi po. When we say time mo nang magka-love life. The power of timing kasi kapamilya. Ito yung nangyayari kapag may mga taong compatible sa'yo, pero pwedeng magkaiba kayo ng gusto, di ba? Nangyayari yun, nakakala nyo meant to be na kayo, pero nakita nyo, ay, aalis din pala siya. O kaya naman, ay, ano pala, may asawa na. Ay, timing pa ba yun, coach? Oo, ito yung mga hindi timing. Yung parang you fell in love, sabi nga nila, may kanta dun eh. Ano nga yun kaservisyo? Yung parang I meet you at the right place at the wrong time. O kung sino ang makahula ng title ng kantang yun, siswertihin ng love life before mag-December 2026, ha? Yan yung patugtugin natin mamaya kaservisyo. But you know what? I do believe in timing kasi mas mataas talaga ang chance na magkakaroon ka ng partner kung tama ang timing compare sa, oo nga, nagkakilala nga kayo. Pero hindi naman kayo nagkaka-tsempo na single kayo pareho. Laging yung isa may jowa, tapos nung nag-break, ikaw naman yung may jowa. Diba, timing is everything, kapamilya. Now, sa mga kaservisyo natin na hanggang ngayon, no? Naniniwala pa din talaga sa meant to be. Gusto pa din nila cute meet. Gusto pa din nila nagmi-meet sa bookstore. Alam mo yung nagbabanggaan lang, nagbabasa. Ang tanong, may nagbabasa pa ba sa inyo ng libro? Hindi ba nandiyan na kayo lagi sa cellphone nyo? Ha? Hindi na katulad before na ang tao pumupunta sa libraries. Na ang tao it's very harmless na makipag-usap. Ngayon, kapag may lumapit sa'yo randomly, bigla mong aakapin yung bag mo. O bakit, kapamilya? Bakit bigla mong aakapin yung bag mo pag may lumapit sa'yo ng randomly? Kaya hindi na talaga Sometimes hindi na kaaya-aya yung mga cold approach. Yung bigla-bigla na lang may lalapit sa iyo. Kasi malay mo naman kung hold upper yun, yun pala. Akala mo dawan, yun pala. Hindi puso mo yung kukunin. Yung bag mo. O, diba kapamilya? Kaya kahit karamihan pa ng mga kaserbisyo, eh, gusto ng organic encounter, komo daw, mas authentic ang connection, mas less pressure. Tsaka syempre tayo ay nagtitiwala agad sa mga referral, no? Tapos paningin natin, real chemistry yan. Kasi parang tadhana. Mabilis lang lumabas yung connection kasi iniisip nyo, hindi, si Lord talaga ang nag-arrange na magkakilala tayo, hindi yung algorithm. Pero kapamilya, let me tell you, may mas magandang way na mahanap mo ang partner mo ngayon. At hindi na siya organic encounter. Maya-maya sabihin ko sa inyo kung ano ha. Pero pag-usapan muna natin kung bakit ba yung mga kaserbisyo natin gusto nila organic encounter. Kasi sabi nila, Coach V, pag organic encounter, mas less ghosting yun. Ano yung ghosting, kapamilya? Ito yung nag-uusap kayo. Naglalandian. Tapos kinabukasan, nakablock ka na. Ganun lang kabilis. Kasi ang dami-dami nilang option. So kapag nawala ka, may kapalit ka kaagad. So sabi ng mga kaserbisyo natin, Coach V, pag organic encounter, less yung ganyan. Alam mo kung bakit? Kasi mas accountable sila eh. May common friend kayo eh. Pwede kasing pareho kayo ng community o pareho kayo ng circle. O di ba? Mas hindi mo i-ghost yung taong alam mong makakasalubong mo kinabukasan o next week. Lakas natin manggo sa online dating kasi malayo naman sila. Di nyo naman alam kung saan ako nakatira. E paano kung yung pinakilala sa'yo e common friend o kaya kapitbahay mo? Hindi ka pwedeng hindi basta-basta na lang hindi mag-reply. Kasi pwede silang pumunta sa bahay mo, di ba? Oo nga, kapamilya. Kapag organic encounter, makikita mo na medyo mabagal. Nagkakahiyaan pa eh. Hindi ka tulad sa dating ha, pag nagkita kayo, alam nyo na, single ka, single ako. Di ba? Single. Pero pag organic kasi, medyo may tansyahan pa. Na ano ba yan? Is he just being friendly? Is she just being nice? O gusto talaga nila ako? Single ba sila? O pasingil-singilan lang katulad ng kilala ko? Mataas pa din ang pagpili ng mga kaserbisyo sa organic encounter kasi nakikita agad nila ang real version. Diba? Kung paano makitungo sa mga tao, kung ano yung feedback ng mga common friends, at higit sa lahat kapamilya. Makikita mo talaga yung tao na hindi lang may magandang angle sa picture. Kasi pag in person ka, hindi mo matatago yung left side mo eh, kung guwapo ka lang ng right side. Kaya yung picture mo online, puro right side yung angle. When you meet in person, mabilis mo silang matatanggap for who they are. Kasi hindi mo nakita yung curated version nila. You saw them as a real person. Pero tanong natin sa mga kaserbisyo, paano nyo nga ba na-meet ang inyong dawan, kapamilya? Yun totoo. Kasi may mga taong nahihiya pa ngayon eh, na nag-meet sila sa online. May mga tao na nahihiya pa ngayon na nag-meet sila sa mga dating event. May mga tao na nahihiya pa magsabi ng totoo kung saan talaga sila nagkakilala. Pero kapamilya, ba't kayo mahiya? Hindi naman kayo nag-meet sa Imbognal. Hindi naman kayo nag-meet sa CR. Yun yung medyo nakakahiya, tsaka weird, no? Pero kung dala ito ng technology, dala ito ng pagbabago ng panahon, why not embrace it, kapamilya? May mga benefits naman kapag kayo ay nag-meet sa online dating. Ibig sabihin, doon sa online dating, mararamdaman mo na pinili ka talaga niya. You were chosen. Hindi katulad ng mga sinauna, parang napilitan lang kasi siya yung nag-iisang single sa barangay, nakaedad din nung auntie mo na single din. Diba dati ganun? Oh kung may anak ako, binata. May anak ka, ano, dalaga. Sige nga, sila na lang. Paasawahin natin. Ganyan. Parang manok na pinapapurok. Alam mo yung ginagawa sa manok? Pinagdidikit. Tapos titingnan mo kung mag-i-interact sila. Dati naman kasi wala masyadong option. So when you're meeting somebody through online dating, talagang masasabi mo na hindi yun pinili ng magulang mo, hindi yun pinili ng kaibigan mo, ikaw ang nag-swipe right doon. So nakakapili ka talaga ng somebody na may attraction ka, no? Than somebody na pinakilala lang sa'yo. Minsan kasi nagiging kind ka lang eh, kasi ayaw mong mapahiya dun sa nagpakilala sa'yo, diba ate? Nahiya ka lang, magsabi ng no. Ikaw din kuya, you're being too kind. Kasi yung nagreto sa'yo, boss mo, takot ka mawalan ng trabaho. Kapag hindi mo inayos yung ano mo dyan, panliligaw mo dyan, sa hindi mo naman gusto. Kaya kapamilya, ha? Depende pa rin kasi talaga sa inyo. Ano ba ang pinakagusto nyong way to meet somebody new? Is it organic encounter pa din? O baka naman, okay na po kayo sa online dating? Pero may news si Coach B. Bilang nag-iisang matchmaker, US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach in the Philippines, meron akong ipapaalam sa inyong isang way na makakakilala ka ng asawa na mas, kumbaga, vetted o kaya naman mas pili na. Tapos hindi lang yan. Makikilala mo sila. Tapos at the same time, pare-pareho kayong may parehong goal. Yung makahanap ng partner ng long term. Hindi yung short term. Minsan kasi sa dating app, medyo ano dyan eh. Sinasabi nila, pag galing daw dating app, pang madalian lang. Huwag tayo dun, ha? Mamaya ka, pamilya, sa pagbabalik ng Love Connect. Isishare ni Coach V kung ano ang mas magandang kapalit sa organic encounter para sa mga kaserbisyo natin na naghahanap pa ng partner sa buhay. At sa mga kaserbisyo namang may jowa na at may asawa na. Uy, tulungan nyo naman yung iba. Halfway na tayo ng year, oh. Kumain-kain pa yan ng ubas na parang ewan. Para mag-new year na naman. Pang limang taon niya na to na kumakain ng ubas, man. Tulungan natin ang ating mga kapamilyang single. Sa pagbabalik lang yan, kapamilya ng Love Connect.
1: Your Friendship Connection. Vanessa Antonio sa Love Connect. You're listening to Love Connect on DZMM, the Music Connection.

0: Walang mapaghingahan? Naghahanap ng masasandalan? Itawag mo na yan sa Love Connect. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Alam niyo bang Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silima rin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
2: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay?
4: Liveraid Pro!
3: May Silimarin, may multivitamins pa.
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro!
0: Hello, attorney!
5: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
1: EZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 2 minuto matapos ang alas 11 ng gabi.

0: nagbabalik mga kapamilya ang programang Nakatutok sa Love Life ng ating mga kaserbisyo. This is Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Organic encounter po ba? O mas maganda yung tinatawag na organized encounter? Which is better for love kaserbisyo? Kung ang organic encounter eh nakikilala mo ang isang tao naturally, sa pamamagitan ng trabaho, common friend, event, church, o kaya naman eh simpleng pagmomol, eh meron naman tayong tinatawag na organized encounter wherein intentional ang pagsiset up. Dito pumapasok ang reto kung saan sinasadya ng mga kaibigan nyo o kapamilya nyo na i-set up kayo sa isang date. Dito din pumapasok ang mga speed dating events at singles event na ino-organize ni Coach V. Pwede mo na ding ipasok sa organized encounter ang mga dating apps. Dahil nga, di ba, para nang na-organize kayong mga single. Kasi lahat ng nandun, sabi nila, single sila. Pero huwag kayong maniniwala kasi may mga taong hindi nagsasabi ng totoo. Pero yan ang premise ng dating app. Kaya pasok sila sa organized encounter. At higit sa lahat, syempre, kasama niya dyan ang what Coach V does best or do best, ang matchmaking. Kayo kapamilya, ha? Anong mas pipiliin nyo? Yung organic encounter, kumbaga hindi hinahanap, dumadating lang yan? Reminder lang, ha? Pag dumating, alam mo naman, minsan, parang pagbukas, for example, may pinadalang box sa'yo. Dumating, oh, ayan na, yung regalo mo. Hindi ka nakapili. So, pwede ang laman ng box mo, ang laman ng regalo mo, eh, talagang taong gustong-gusto mo o taong napilitan ka lang kasi siya na yung nandyan. Yan ang organic encounter. Ang pagkakaiba naman ito sa organized encounter, ito yung talagang hinahanap mo intentionally. Hinahanap mo with intentions. Para siyang box na kapag binigyan ka ng box, alam mo kung ano ang nasa loob. Kasi pinili mo yan eh, sa mall eh. Hindi yung parang nagpabili ka lang. Hindi mo alam kung anong dinampot nila. So kapamilya, tanong natin sa inyo, ano ang boto nyo? Organic encounter na natural lang chemistry o kaya naman organized encounter na malinaw ang intensyon sa pag-aasawa? Let us know kapamilya, our Viber line and text line is 0919-278-3000. Maaari din po kayong tumawag sa ating hotline na 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call na to connect. Sa Love Connect.
0: Bakit nga ba may problema? Bakit nga ba may programa tayong Love Connect dito, kapamilya? Eh, pwede naman, di ba, parang mga chika-chikahan lang. Pwede namang mga, ano, di ba, mga kwentong bahay lang, buhay. At kailangan may dedicated na show para sa pag-ibig. Kasi po, kapamilya, ang pag-ibig po ay nagpapalakas sa dugo ng tao. Tinan mo ikaw, hina-hina ng katawan mo. Kasi walang nagpapabuhay sa dugo mo. Kailan ka ba huling kinilig, kuya? Kailan ka ba huling napatalon sa saya, ate? Yan, dala ng pag-ibig yan. Pero kung wala talaga kayong pag-ibig, o eto na lang. Para sa masiglakas na araw, katuwang din ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyong publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Pangpasaya din kasi yung gardenia. Wala ka mang love life, busog ka naman. Napa-thumbs up yung ano, yung kasama natin dito. Kasi oo nga naman, isip-isip mo, sige nga, ito ang bago nating question of the night. anong pipiliin mo? May love life ka nga, pero kulang ka naman sa pagkain. O marami kang pagkain, pero wala kang love life. Akala niyo no-brainer ang sagot dyan? Abay, magugulat kayo kasi may mga taong iba-iba talaga ang iba-iba ang priority sa buhay. Isip-isip siguro ng iba, Coach, bidun na ako sa konti lang pagkain pero maraming love life. At least papayat ako. Mindset-mindset lang naman yan, kapamilya, pwede naman. Mag-OMAD ka lang. Ano may OMAD? 1 meal a day. Ibig sabihin, isang beses ka lang kakain sa isang araw. Pero 3 times a day kayo maglalabing-labing. Ah! Ay, pang private talks pala yun. Hi, Dr. Lulu, kung nakikinig ka. Alam mo si Dr. Lulu, nakikinig yan minsan ng love ko. Hindi siguro siya makatulog. Si Dr. Lulu kaya, ano kaya pipiliin niya? No? Kasi usually, siya ang tinatanong. Pero kung tatanungin natin si Doc Lulu, Doc Lulu, pagkain o pag-ibig? Ikaw kapamilya na nakikinig ngayon, pagkain o pag-ibig? Message us your answer sa 0919-278-3000. Pwede din po kayong tumawag. O tumawag na po kayo bago mag-alas 12. Kasi pag alas 12, uuwi na po ako. Ha? Baka naman tatawag kayo 11:55. Mag-extend tayo. Tawag habang maaga pa. 8924-4101. Locals 5671-5672
1: 5673. Cool not to connect. Sunlove
0: Connect. Excited na ako. Basahin yung mga comment ng mga kaserbisyo natin. Maya-maya lang. Babasahin ko kung paano sila nag-meet ng kanilang mga partner. Pero bago yan, abay, kumustahin ko muna kayo. Kayong nandito, nakikinig at nanonood, ha? Dumating na ba kayo sa punto na dami niyong pera, dami niyong pagkain, dami niyong oportunidad, ang dami niyong kakayahang mamili, mag-travel, pero parang may kulang. Parang ang babaw. Parang walang totoong happiness. Dumaan na ba kayo dun? Kung dumaan na kayo dun, kapamilya, bigay nyo na lang po sa amin yung mga pera nyo, tapos hanapan po namin kayo ng love life. Kasi marami pong kaservisyo, mas pinipili yung ano, no? Yung practical. Coach B, love life, sakit lang yun sa ulo. Oh, yung mga ano, yung mga maraming ano dyan. Maraming pang-date pero walang ka-date. Ayan, pamigay nyo na lang yung pera nyo. Tsaka dadating ang love. Hala, Coach B, ganun ba yun? Akala ko ba kailangan ko magpayaman muna bago dumating? Pwede naman yun kasi nakakadagdag kasi yun sa attraction eh. And it's not about the money. It's about the thought na, ay, ang galing niya mag-produce ng pera. Yung tipong pag ito yung naging love life po, hindi ako magutom sa kanya. Kay marunong gumawa ng pera. Hindi lang marunong gumawa ng bata. Pilipinas, ang daming marunong gumawa ng bata pero hindi marunong gumawa ng pera. Oh. Uy, alam mo kung bakit? Alam mo naman si Coach B. We want to share information based on data. Kasi naman, ang Pilipinas kasi po, ang isa sa Asian countries na may pinakamaraming single mothers. Diba? Kaya ako nasabi na magaling gumawa ng bata. Pagkatapos gumawa, iiwan. Ay, hindi mo lang mag-contribute. Naintindihan ko kapamilya, siguro hindi ka in love sa nanay. Sige, given na yun. Hiwalay na kayo. Pero hindi ibig sabihin hindi ka in love sa nanay, hindi mo susuportahan yung anak, ha? Public service announcement. Actually, akala ko, common sense na yun, kapamilya, na kayong dalawa ang gumawa ng bata, pero bakit isa lang ang maghihirap at magpapakain? Di ba, Zach? Di ba? Pag ikaw ba nagka-love life, nagka-anak? Ha? Papabayaan mo ba yung yung nanay lang yung mag-aalaga at saka susuporta? Kasi di ba kayong dalawa yung gumawa nun? It is both the responsibility of the two of us. Very good, Zach. That's why you keep... tsaka mutual decision nyo, walang pilitan nung gumawa kayo ng bata, di ba? You keep your job, very good decision. Kayo ka pamilya, anong ano nyo dyan na? Thank you. Anong mga pumasok sa isip nyo at gumawa kayo ng bata tapos iniwanan nyo? Hindi lang naman single ma, may mga single dad din. May mga babae ding ano, no? Umikot-ikot lang, tapos wala nung pinanganak, nandun na, iniwan na sa lolo-lola, o kaya naman sa tatay, tapos hindi man lang nagpaparamdam or hindi nagsusuporta. Kapamilya, sagutin nyo naman kami. Baka yun na lang yung itopic natin bukas. Kapamilya, no? Gusto nyo ba yun? Pag-usapan natin bakit maraming single mom at single dad dito sa Pilipinas. Actually, wala pa akong nakikitang data sa mga single dad. Pero yung mga single mom talaga, ang galing kasi nasa, ano talaga tayo, top. Doon mo maiisip na bakit ganun? Third world country na nga, nahihirapan na nga makahanap ng trabaho. Tapos pag nakahanap ng trabaho, ang baba-baba ng sweldo. Tapos wala ka pang katulong magpalaki ng mga anak. Lugi kaayo ah. Kaya mag-ingat kayo ha kung sinong kasama nyo sa paggawa ng bata. Make sure papirmahin nyo yan ng mga ano. Papirmahan nyo yan ng mga agreement na oy. Since mag-overnight tayong dalawa ngayon gabi, pag ako na buntis, eto, you are legally required to support the child. Pwede ba yun sa mga lawyer natin na nakikinig at nanonood? Suggestion lang ni Coach Bion, kahit nandun na kayo sa gitna ng you're almost there, papirmahin nyo yung mga yan kasi mahirap na, mamaya nabuntis ka na, wala na naman. Eh, ito lang yun sa mga kaservisyo natin na may asawa or hindi. Minsan kasi kahit may asawa, iniiwan pa din eh, no? Ay, nako, alam nyo ba? Napaka, ano, passionate ni Coach Bion pagdating dyan sa single. Hindi naman ako single mom, pero ang dami ko talagang kakilalang single mom. Hindi nila deserve. Sana ano, yung mga nang iwan, sana kayo na lang yung nagano. Para maramdaman nyo yung parang nako-confuse kayo kung anong uunahin nyo. Yung pagkita ng pera o pag-alaga sa bata. Mahirap yun. Kaya ikaw kuya, mayroon kang nabuntis. Hindi mo binalikan. Ito na yung sinyalis. Kaya ka nakikinig ng Love Connect. Para i-remind sa'yo na time mo na magsuporta. Uy, malaki na yung bata mo. Yun lang naman. Same goes sa mga ate, ha? Na nawala ng matagal, balik-balik na po sa mga anak. Asikasuhin nyo yan, ha? O, sige. Ito na tayo, kapamilya. Ito na, pang pag-good vibes. Galing mga messages naman, galing sa ating mga kaserbisyo. Sabi ni Marvin Riabad ng North Caloocan. Marvin, nasa na yung cupcake ko? Hindi, biro lang. Sabi ni Marvin, good evening, Coach V. Why choose? Pwede naman both. Minsan ang pag-ibig nakakain. Hmm? Nakakain ng puso ang pagmamahal. Ah, pag-ibig nakako. Parang sounds different. Pero sa ekonomiya ngayon, foods muna bago love life. Kasi sabi mo nga, bawal magjowa ang walang trabaho. Attendance check from North Caloocan with my wife Marian Bernadette Villero Riabad. Yung haba ng pangalan na ni Marian kasi inaasawa mo pa eh, no? Nadagdagan. O, ayan ka pamilya. Baka sabihin nyo ha, grabe naman si Coach B, kung walang trabaho, bawal mag-love life. Oo, seryoso ko din ka pamilya. Panoorin nyo yung video ni Coach B sa ABS-CBN. Naka-upload din sa mga reels nila. In-explain ko kung bakit bawal mag-jowa pag walang trabaho. Hindi ibig sabihin wala kang karapatan magmahal. May karapatan ka magmahal. In fact, ang ganda nga kung wala kang trabaho tapos nagmamahal ka. Pero anong ibig sabihin ng nagmamahal? Nagmamahal means nagbibigay. Hindi take and take and take and take. Diba? So, paano mo masasabing mahal mo ang isang tao kung hindi mo siya nabibigyan? Nabibigyan ng attention, nabibigyan ng oras, nabibigyan ng kung ano ang gusto niya. Eh, what if one day gusto niya ng siopa o mabigyan mo ba? Hindi, kasi walang trabaho. one day, kailangan niya magpa-check up kasi may mga namamaga sa kanya or may masakit sa kanya. Nabigyan mo ba ng pang-pa-check up? Hindi. Mamaya dyan, mawalan pa ng buhay yan sa piling mo. Kaya mo ba yun kaservisyo? Kaya mo bang ano yun? I-atim? Relax, i-atim. So, ganun lang naman, no? It's not about, it's not because walang karapatan. May karapatan, lahat ng tao umibig. Ang sinasabi ko lang, pag ikaw nagmamahal, ibig sabihin yan, ikaw nagbibigay. So, kapag yung mga partner nyo hindi ka binibigyan, walang ambag sa buhay mo, hindi ka mahal niyan. Period. Naghahanap lang yan ng kasama kasi lonely siya mag-isa. Naghahanap lang yan ng kasama sa gabi. Kasi you know na. But if the person is nag-aambag sa buhay, yan, love talaga yan. Because loving is giving. Loving is not take, take, take, take. So find a giver, kapamilya, in your life. At yun ang asawahin mo. Giver sa attention, giver sa effort, giver sa inspiration, sa hope. Find somebody who's like that para hindi miserable ang buhay kasi ang dami nang ganap sa buhay. Maghahanap ka pa ba ng partner na dadagdag sa bigat ng ano na mapapasanin mo? Remember, you want somebody who can help you lift all the hardship in life. Ito naman si Jessa ng Cavite. Ito yung kwento niya. Share niya lang daw. Na-meet ko yung partner ko dahil sa work. Magka-department kami pero hindi talaga kami close noon. Lagi lang kaming nagkakasabay sa lunch hanggang sa naging komportable na magkakwentuhan. Ito yung sinasabi ko eh, nagkaka-develop pa, no? Paano pala kung lagi mo yung kasabay mo lagi sa lunch? Eh, hindi mo type. Ma-develop ka pa din kaya. Anyway, dagdag pa nga ni Jessa. Nagsimula sa simpleng kamustahan hanggang siya na yung taong gustong-gusto ko makausap kapag stressful ang araw ko. Hindi ko in-expect na magkaka-developan kami kasi sobrang magkaiba ang personality namin. Pero siguro, yung sinasabi nila na minsan, unexpected talaga dumarating yung tamang tao. Oy, happy for you, Jessa! Sana tamang tao siya noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon. Love Connect. Magbabalik po ang ating programa.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Walang mapaghingahan? Naghahanap ng masasandalan? Itawag mo na yan sa Love Connect. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Patay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
5: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: For liver health, level up na! Liveraid Pro, silymarin na, multivitamins pa! Ang Liveraid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liveraid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liveraid Pro!
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May silymarin, may multivitamins pa.
4: Yan, ang Liveraid Pro.
3: Tulong sa pangangalagan ng atay.
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
5: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
8: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Love Connect.
10: Love Connect.
9: Sa DZ.

0: Nagbabalik po ang programang Nakatutok sa love life ng ating mga kasirbisyo. This is Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Kapamilya, gabi-gabi po kaming pumipili ng isa sa mga pinadalang letters dito sa ating programa. Some of them are confessions while some of them are asking for the guidance sa mga pinagdadaanan nila sa pag-ibig. Kaya kapamilya, as part of our goal of helping our kaservisyos and kapamilya na masolusyonan ang kanilang mga love life, abay halika na at samahan nyo kami sa ating segment na Love Confessions.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.

Magpakitago na lang po ako sa pangalang Kathy. Gusto ko lang po sana humingi ng advice kasi matagal ko na pong dinadala itong bigat na nararamdaman ko. At honestly, hindi ko na alam kung valid pa ba yung feelings ko or baka masyado lang akong emosyonal. I've been in a relationship with my partner for 7 years now, and we have been living together since 2001. Sa totoo lang, mabait naman siya at responsable. He's very goal-driven, hardworking, and focused sa future niya. May business siya at currently tinatapos niya rin ang master's degree niya. I admire him for being ambitious because I know not everyone has the kind of discipline and determination. Pero habang tumatagal, Coach V, napapansin ko na parang ako lang yung nag-iisip tungkol sa next step sa relasyon namin. Every time I bring up marriage or kahit simpleng usapan tungkol sa long-term plans as a couple, lagi niyang sinasabi na kailangan ko munang ayusin ang sarili ko, financially at career-wise, dahil hindi pa raw ako stable. At first, naiintindihan ko naman siya. Practical naman talaga dapat sa panahon ngayon. Hindi biro ang bumuo ng pamilya, lalo na sa taas ng gastusin. Pero habang paulit-ulit ko siyang naririnig over the years, parang unti-unti akong napapaisip kung valid reason pa ba iyon? O baka polite way lang iyon para sabihin na hindi pa niya talaga ako nakikitang papakasalan anytime soon. To be honest, naging dependent din ako sa kanyang pagdating sa household needs namin. Hindi ko ikakaila iyon. Eh, siguro dahil komportable ako na nandyan siya at dahil na rin sa setup namin habang magkasama kami sa iisang bahay. Pero minsan, naiisip ko rin yung kung iyon ba yung dahilan kung bakit parang feeling stuck ako habang siya tuloy-tuloy yung growth niya. Ang sakit lang minsan kasi habang siya busy building his future, hindi ko alam kung kasama ba talaga ako dun. But I love him deeply, Coach V. And I stayed because I believe we were building a life together. Pero ngayon parang ako na lang yung kumakapit sa ideya ng someday. Hindi ko alam kung impatient lang ba ako dahil 7 years na kami o normal lang naman talagang mapagod kakahintay ng assurance. Minsan nga naiingit ako sa mga taong hindi na kailangan manghula kung saan papunta ang relasyon nila. Ako kasi parang araw-araw ko pang tinatanong sa sarili ko kung may naghihintay ba talaga o hinihintay ba talaga ako? O baka naman, nagsasayang na lang ako ng oras sa taong hindi sigurado sa akin. I'm honestly tired of overthinking everything, Coach V. Mahal ko siya, pero napapagod na rin akong i-convince ang sarili ko na baka darating din yung araw na pipiliin niya ako. Pipiliin niya akong buuin yung future kasama ng magkasama at hindi lang yung sarili niyang pangarap. Coach V, should I continue understanding him and wait patiently, or is this one of those situations where love is no longer enough to stay?

I'm sorry because I'm about to break your heart. Kathy, 7 years with a man who makes you feel insecure. And when I say insecure, hindi dahil sinasabihan kanyang mag-prepare sa future mo. Insecure sa relationship nyo. Insecure, ibig sabihin, hindi niya sinasabi kung hindi niya nilalatag kung saan ba talaga papunta ang relasyon nyo. Sabi nila, kapamilya, ang mga babae daw ang gatekeeper ng pagsisimula ng relasyon. Pero ang mga lalaki naman ang gatekeeper kung hanggang kailan magtatagal ang relasyon. Ibig sabihin, when a man fails to set direction in the relationship, yan na ang katapusan ng relasyon. Maliban na lang kung ang babae ang sasalo nito at siya ay mapupunta sa kanyang masculine energy at mataas ang chance na i-disrespect niya ang lalaki dito. No? That's why as much as possible, men, if you are listening, no, right now, you want to be able to exhibit both love and capability. Ibig sabihin, mahal mo sila, but at the same time, ipapakita mo sa kanya that I am capable of leading our relationship. Kasi yan yung isa sa mga bagay na talagang nakakahila ng puso ng mga kababaihan. And sa sitwasyon mo naman, Kathy, it looks like there is no direction right there. So my question is, siya ba talaga yung tipo ng taong hindi nagpaplano? Because if he's that type, hindi niya talaga pinaplano yung career niya, hindi niya pinaplano yung pagpapamilya, hindi niya pinaplano yung isusuot niya kinabukasan, hindi niya pinaplano yung pag-aanak. Eh baka hindi lang talaga siya planner. Siya yung tinatawag na yung bigla-bigla na lang. Spontaneous. Diba? Pero, Kathy, kung napansin mo, eh, savings account niya nakaplano, career trajectory niya nakaplano, kung saan titira nakaplano, pero sa'yo lang walang plano, eh, hindi mo na kailangan sumulat sa Love Connect para malaman kung anong sagot. No? I think sumulat ka lang to hear confirmation. But you already know, my love. Because that 7 years, hindi lang naman niya pinaramdam sa'yo yung uncertainty on the 7th year. Naramdaman mo yan since year 1. Pero iniisip mo, ah, baka masyado pang maaga. Hintayin pa natin year 2. Ah, baka wala pa naman kasi yung 3 years na sinasabi. Hintayin natin year 3. Hanggang asa ka ng asa, oh, pagising mo, oh, you are 7 years deep in a relationship with a man who does not even share their plans, kung meron man. You know what? I once experienced dating somebody wherein sabi ko, bakit ito? Parang walang kinikwento about future. No? Pero malakas mag-love bomb. Malakas magpakita ng attention, ng dedication and everything. Pero sabi ko, bakit parang mute pagdating sa future? Tapos later on, like a year or two passed, doon ko na-realize na kaya pala hindi siya nagkukwento ng future. Kasi wala siyang balak sa future. Masaya lang siya at that moment na magkasama kami. Pero hindi niya talaga nakita na hahaba yung PC ng relationship, no? That's why. While I also dated somebody na parang 3 days pa lang, malinaw ang direksyon kung saan papunta. Diba? Malinaw na gustong magpamilya, dito titira, ano yung plano kapag nagkaroon na siya ng partner. So sometimes, Kathy, it's not you. No? Nagkataon ang energy at ang focus ni Kuya ay wala sa pagpapamilya. Ang energy at focus niya ay nandun sa building his empire. Binibuild niya pa yung sarili niya. Hindi niya pa maisip yung pagpapamilya. And that's something that we've noticed sa mga kalalakihan. Mag-propose lang yan. Kapag biglang nagkaroon ng magandang trabaho, kapag biglang nagkaroon ng promotion, kapag biglang nag-boom yung business. Because some of them wait for that timing. And they don't necessarily marry the woman that they really love. Sometimes, pag dumating na yung boom na yun, at kung sinong kasama nila, yan na ang papakasalan. Hindi nila sasabihin, ay, okay, nag-boom na yung business ko, babalikan ko na yung first love ko. Hindi. Eh, kasi meron eh. Meron ako sinong malapit, sinong nandyan, sino ang nagbibigay ng cookie, sino ang accessible. Ba? Kaya,
Kathy, you know what? Hindi naman, it wouldn't hurt to have that conversation. And kapag wala pa rin talagang linaw, take a break. Okay na mawala ang 7 years kaysa naman mawala ka ng 10 years. Oh, nakasave ka pa ng 3 years. Because by the end of the day, you know, when a man sees you, or even when a woman sees you in their future, lumalabas yan sa bibig. Us, we, future, doon tayo, doon, kumbaga may, merong plural, kayong dalawa, hindi yung doon ako, hindi yung gagawin ko to, iipunin ko to, hindi yung tayo. And, by the end of the day, di ba, nasabi mo na, eh, naging dependent ka din masyado. Ate, masyado kang naging dependent ng maaga. Hindi pa kayo kasal. Naging dependent ka na sa jowa mo, eh, paano ngayon? Ha? Paano yung mga household bills mo? Paano yung basic needs mo? Ngayon, baka confused ka na. Am I staying for love or am I staying kasi may tagabayad ako ng bill? Love mo ba talaga yung lalaking yan? Gusto mo ba talaga pa kasalan yan? O baka naman komportable ka lang? So try to stand on your own, ate. Matalino ka naman siguro. Kasi kung hindi ka matalino, hindi ka magpadala ng letter sa Love Connect. Try to make it on your own. And you know what? Ang hirap ng naghihintay. Nakaka-stress. Nakaka-stress kaya maghintay. Buti kung yung hinihintay mo 7 days lang. Eh 7 years na yan eh. Sayang. Women and everybody should be able to acknowledge this. Women have limited reproductive years. Hindi kami forever pwedeng manganak. So ang masasabi ko lang sa mga kalalakihan who's dating women in their reproductive years, respeto naman, kuya. Respeto. Kasi kung hindi mo naman, hindi para sa'yo yung mga anak ko, eh bay, pakawalan mo na. Bigay mo na sa iba. Hindi yung inubos mo yung peak years niya tapos bibitawan mo kapag hindi na siya pwedeng magkaanak. Diba? That is a very, very bad strategy. Hindi mo man sinadya, pero yun na lang, ha? Human, ano din, part ng human decency to be honest with that woman beside you and say, you know what, I really love you, but I don't think I can give you what you want, which is having children, kasi hindi pa ako ready. Diba? You give her that opportunity na tupad yung pangarap niya maging nanay. Hindi yung hinahawakan mo, pero hindi mo naman binibigay kung anong gusto. That's hard. Because by that time na ready ka na kuya, at hindi na siya magkaanak, hindi din magiging successful ang relationship niyo. Alam niyo kung bakit? Hindi mawawala sa kanya ang sama ng loob sa'yo. Gusto mo ba yun? May asawa ka na may resentment sa'yo forever? At ang masakit doon, hindi mo maa-undo iyan. Dahil kapag lipas na, lipas na. So Kathy, that is my message for you, my love. Prioritize your dream. Prioritize what you want in a relationship. Because it only becomes a match kung pareho kayo ng pinupuntahan. Kung pareho kayo ng goal. Hindi yung isa goal magpatayo ng building. Yung isa ang goal magpa, you know, maghumayo at magparami. Diba? You can strategize in a way na sige, tayo muna tayo ng building tapos maghumayo at magparami. Pero nag-usap kayo, at least alam ni ate yung timeline. Pero if she is being left in the dark, mahirap yun. Baliktarin kaya natin, kuya, ang sitwasyon. Ikaw kaya, sabihin natin, pwede ka lang mag-generate ng pera on your 20s and early 30s. After that, hindi ka na pwede mag-generate ng pera. Oh. Hindi ba? Para magpapanik ka din. Uy, ito lang yung years ko na pag-generate ako ng pera. Hayaan mo kong gawin to. Kasi limited lang ang years ko. Same goes for women. Hayaan mong gawin nila yan. Kasi limited lang ang years nila. Without kapamilya, kasirbisyo, I hope that we realize na pagdating sa love,
It's not about what you want. It's also about what they want. Kung ano din ang gusto ng partner mo. Kaya nga, partner eh, nag-partner ka pa kung ikaw lang din naman ang masusunod. Kapamilya, kasirbisyo ikaw, anong i-advise mo kay Cathy, ha? Sabi mo ba, Cathy? Ano ba yan? 7-year itch, labas na. O kaya naman, Cathy, hintay ka pa. Baka pag 52 ka na, ready na siya. Good luck, Cathy. At sa lahat ng mga kasirbisyo at kapamilya, nakaka-relate ba kayo sa kwento ng love confession natin ngayon? At nakaka-relate ba kayo sa mga ino-open up na stories ng ating mga kapamilya? Kung meron ka ding istorya worth sharing, we invite you to share that with us here in Love Connect. Ang Viber line at text line natin ay 0919-278-3000. At ang hotline naman po ay 8924-4101. Locals 5671-5672 at 5673. Kapamilya, nakakatuwa no? Hindi lang pala politika ang problema. Ang love life pinaproblema din. Ay, in fairness ha, worth it naman problemahin ang love life. Kasi diretso ang benefit sa'yo pag inayos mo. Yung mga ibang bagay, ba't mo paproblemahin? Eh, hindi ka naman maambunan ba? Hindi ka naman apektado. Kasi, mas ano, kung sino yung, kumbaga yung mga major players, sila ang ano, number one na apektado. Kaya huwag ka papastress sa mga balitang malayo pa sa'yo. Unahin mo yung sarili mo, unahin mo yung pamilya mo. May trabaho kayo, may pangkain at may pang-relocate kayo kapag nagka-loko-loko na dito. Hindi naman, mahal natin ang Pilipinas. Pero what I'm saying is, huwag kayong papastress sa mga bagay na medyo hindi naman kayo directly pa naaapektuhan. Merong tinatawag na social responsibility, but before social responsibility, kailangan mong unahin ang sarili mo at ang pamilya mo na makakain kayo ng maayos. At syempre, that you have good relationships with the people that you are with. Hindi yung, oo, may jowa ka nga, may asawa ka nga, pero kaaway mo naman araw-araw. Ala, nag-relationship pa tayo. Diba parang joke yun? Parang kang nakatira kasama ang kaaway mo. May kilala ba kayong ganun, kapamilya? Kung may kilala kayong ganun, sabi mo, oy, mag-iwalay na kayo, loko-loko na kayo. Kalokohan na lang yung ginagawa nyo. Ako, kapamilya meron, may kilala ako. Siguro kasi matanda na silang dalawa. Kaya hindi na nila maiwan yung isa't isa. Pero grabe, everyday nag-aaway. Sabi ko, wow, ang daming energy. That's why, kapamilya, for those who are listening, for those who are watching, this is my love dust wish for you. Sana yung makatuluyan mo, yung taong gusto mo. Para kahit hindi ka na in love, hindi mo siya kakamuhian kasi like mo siya as a person. So yun ang ibibigay nating tip sa ating mga kapamilya. Whether that's organic encounter or whether that is organized encounter, maghanap tayo

0: Nahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 12:01.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sa bayan ng tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo may makausap on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kami napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa bayang napapanood sa DZMM Talaradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Martes. Halika, ating simulan ng kwentuhan. Dugtungan mo lang ang mga salitang hindi matapos-tapos.

0: Swabbing umaga, May 26, 2026. Sarap po ng Martes. Good morning. Welcome sa ating favorite morning tambayan. Ito po ang Remember Your Music. Alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Hatid sa inyo ang tugtugan from the 60s up to the 80s. Ako nang bahala dyan. Meron pa tayong OPM syempre. Mamaya din babasahin natin ang sulat na para lamang sa iyo sa ating segment na Kumusta Dear? And of course, ang topic natin pagsasaluhan ngayong umaga ng Tuesday. Pero bago ang lahat, batiin muna natin lahat po na nakatutok na nanonood sa kanilang mga telebisyon kung nasaan man kayo sa mga sandaling ito. Nasa bahay man yan o nasa labas, nasa opisina, nasa gala. Hindi ko alam. Ang aga ng gala Tuesday. Good morning po sa mga nakatutok sa atin via DZMM Talaradyo. Kaway, kaway, kaway. Batiin din po natin mga nakikinig naman sa kanilang mga radyo sa bahay, sa kalsada, lalong-lalo na mga bumabiyahe dyan sa mga ganitong oras. Pati na rin po yung mga nakatambay sa kanilang mga opisina, naghahanap ng kasabayan magpuyad ngayong Tuesday morning. Good morning sa mga nakikinig sa atin via DZMM Radio Patrol 630. May 26. Matatapos na ang buwan ho ng Mayo. Oo, itong linggo na lang nito hanggang Sunday, hanggang 31. Grabe, napakabilis ng paglipas ng araw ng buwan. Mga ilang pikit na lang yan, bare months na tayo ulit. So, excited na ulit tayong makita ang mga kumukuti-kuti tapat mga bumubusi-busilak. Pero bago ang lahat, good morning muna at batiin natin yung mga nagtatrabaho din, kasabayan natin, syempre pa. Kung nasaan man kayo, mga nagtatrabaho sa mga bahay o kaya sa opisina, pero pwedeng makinig kay Kuya Dan, isang mapagpalang Tuesday morning sa inyo dyan. Quick, nasa inyo, no? Kung gusto niyo ng kakwentuhan ng ganitong oras, yung para bang may kaibigan kang, ano, hindi mo nakausap ng matagal-tagal, yan. Pwede ka dito. Plus, pwede kang sumagot sa topic natin, tapos meron ka pang chance na bumati at mag-request ng awitin na pasok sa ating pasok sa ating playlist, no? Sa mga bago ho dyan, dito sa programang ito, medyo, kumbaga, syempre, ganitong oras, hindi mo naman gugustuhin yung medyo maingay, di ba? So, mga chill music lang, classic music, 60s hanggang 90s, meron tayo, OPM, basta yung mga, andyan lang sa taon na yan, yung mga 2000, medyo, ano na yan, eh. Paayaan nyo na sa pang-umaga yon. Hindi ko alam kung nagpapatugtog sila sa pang-umaga. Pero ganitong oras, dito kay Kuya Dan, sa Remember Your Music, chill-chill lang tayo. Masyado nang nakakapagod ang maghapon. Hayaan mong magpahinga na lang tayo dito. Kaya diba, habang nakahiga ka dyan, dito ako nagsasalita. habang ikaw dyan ay prenteng-prente, ako nang bahala dito. Guguluhin kita dyan. O, di ba? Kasi nga, ang dami na nangyari, lalo na nakahapon, o Monday, o ang dami na naman nangyari, di ba? Si Marvin, mainit na naman ang ulo, o hindi daw, ano, gusto daw niyang maglabas ng mga masasamang words. Ay, huwag ka maglalabas ng masasamang words. Oo, kasi that's bad. Masama nga eh. Ang mabuti pa, Marvin, sumagot ka na lang dito sa tanong natin. Ay, hindi, sumagot ka na pala. Pero yung mababasa ko naman, Marvin, para para naman, ano, mababasa ko on air yung entry mo. Dahil ang tanong ni Kuya Dan ngayong umagang ito, dudugtungan mo lang ang mga salitang hindi matapos-tapos. Ano ang mga bagay, pangyayari o kung ano man sa buhay ninyo ang hindi matapos-tapos? Ako yung init talaga, di matapos-tapos. Eh. Pero feeling ko malapit nang matapos, pero sukdulan. No? Kung may word akong gagamitin kanina, sukdulan yung init. Oo, kakaiba. Kaya kung meron din kayong naiisip na mga bagay na hindi matapos-tapos, di tumawag ka na. Oo, sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. O kaya naman sa ating Viber line 0919-278-3000. Yung eksaktong number na yan, yung 0919-278-3000. Kung wala kang Viber app, no, application ho kasi yun para makapag-chat. Pwede mong i-text at sabihin mo, gusto ko pong makausap si Kuya Dan at kami na ho ang tatawag sa inyo. Oh, di ba? Ang galing, di ba? High-tech, di ba? High-tech. Hindi, eh kasi syempre hindi naman lahat may hotline number. So, pero lahat merong cellphone na kahit papaano pwedeng mag-text. So, hindi ko, kasi ngayon ang load ngayon hindi na pang-text eh, no? Pang-internet na eh, no? Pero ibig sabihin kung may pang-internet ka, may pang-text ka din kasi usually naman kasama 'yun. So, again, yung 0919-278-3000. Pwede mong i-text, no? Lalo na kung ikaw eh silent listener, no? Hindi ka pa masyado hindi pa tayo nakapagkwentuhan at all. Pero baka this time, gusto mo nang magkwentuhan tayo? I-text mo lang yan at sabihin mo gusto mo makausap si Kuya Dan. Okay? Alright. O kaya naman, sa aking Facebook page, hanapin mo lamang Dan Capucion. That's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Pwede ka mag-comment doon. Pwede ka mag-PM. At ating, ano, ating babasahin maya-maya, no? Maluwag ang linya. Pwedeng-pwede pang tumawag habang maluwag pa. 8924-4101. Locals 5671. Hanggang 5673. Oo. Para naman, ano, para may gawin tayo ngayong madaling araw, syempre. Kumusta pala kayo? Hindi ko kayo nakumusta. Ano ang ganap ninyo ng weekend? Akala ko hindi ko first time this week. Ngayon nga, first airing ko pala this week, ano, Tuesday nga pala. Nung weekend, si Kuya Dan ay nasa bahay lang. Sabado, nasa bahay. Sunday, medyo hectic ako nung Sunday. No, medyo masyado maraming ginawa. Imagine, may ginawa akong trabaho ng nag-start ng 1 a.m. Pero natulog naman ako mga 9 p.m. Tapos nagising ako ng 1 a.m. Tapos simula na ng araw ko yun nung Sunday. 1 a.m. nag-edit ako, may in-edit ako. Tapos pagpatak ng alas 5 ng umaga, ginising ko na si Mrs. Sabi ko, jogging na tayo. Lakas ng loob mag-jogging, di ba? Walang tulog. Pero feeling ko kasi may tulog na ako eh. Nakatulog na ako ng alas 9, nagising ako ng alauna. So that's 4 hours. So parang feeling ko lang naman, huwag niyong gagayahin. Parang feeling ko okay na. So pagka-jogging namin ng 5 a.m., nagsimba kami, no, diretso 7:30. Pagkatapos ng magsimba, pumunta kami ng Bulacan, no, may inisikaso ako sa Bulacan. Pagkatapos noon, nasa San Jose del Monte kami pumunta, tapos pumunta kami sa Santa Maria. Tapos dumiretso ako ng Sampaloc, Manila, pagkatapos kasi sinundo ko yung nanay ko na umuwi galing Quezon. Tapos bumalik ako ng bahay. So nakauwi ako siguro mga 8-9 p.m. Ah, hindi pala. Alas 8 ko pala sinundo si mami. So mga 9-10 p.m. So sabi ko malapit na mag 24 hours na gising ako. Pwede bang matulog na? Huwag niyong gagayahin, no? Hindi recommended, pero gusto ko lang ikwento sa inyo kung ano nangyari sa akin nung weekend. Medyo mahaba-haba ang araw ko talaga nung Sunday. Hindi matapos-tapos ang mga gawain. Okay, yan ang ating pagkukwentuhan once again. Pwedeng i-viber sa 0919-278-3000. Tumawag sa 8924-4101, locals 5671, again 5673. O sa Facebook, that's Dan Capucion. Batingin ko lang si Miss Maria Luisa. Oo, na mahilig mag-voice message sa akin. Nakakatuwa yung mga voice message sa akin ni Nanay Maria Luisa. Parang nagpapabati siya. Kaso, sobrang haba, mga 5 minutes yung voice message. Eh, ako pa naman, makakalimutin ako, di ba, minsan. So, kung ano yung sinabi niya sa first minute, nakalimutan ko na pagdating dun sa last part. Basta natatandaan ko, nagpapabati sa akin si Miss Maria Luisa na laging nakiki-voice message sa kanyang apo yata yun. Good morning po sa inyo dyan, Miss Maria Luisa. Oras natin, 12:31 ng umaga, meron lamang tayong ilang paalaala. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan ng programang Remember Your Music. Halika, simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taumbayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin Stacy Larisaw and Johnny Hill with the song Perfect Combination. The Best of Me ni Olivia Newton-John and David Foster. I Want to Give ni Perry Como and Smile ni Tony Bennett. So oras po natin 11 minutes bago ho mag ala una ng umaga. Napakinggan din natin ang song request ni Miss Lori Santos ng Pandi Bulacan. I'm Stone in Love with You ng Stylistics. Pinapabati ng aking inay. Nasaan na ba yun? Sabi niya, Dadan. Dadan kasi tawag saan sa bahay. Batiin mo si Ate Teteng Villafanye. Pinaman ako na sa kanya ang radio ni Tokwa. Dati kasi may radio si Tokwa eh. Yung iniiwanan ko bukas sa bahay para hindi siya mabore. Pinamanan na pala ng nanay ko. Hindi ko alam, wala na pala sa bahay yung radio. Malakas daw sa battery ang radyo niya. Araw-araw siya nagpupuyat sa iyo sa pakikinig. Taga-ibabang Kogurin. Tsaka si Nanay Divina Kabaryo ng tatay ko. Good morning po, Ate Tete Villafanye. Bakit, Jirbo? Good morning, Jirbo. Oh, bakit, Sak? Oh. Ah, may babatiin din kayo, ha? Ba't kayo tumatayo dyan? Kala ko may babatiin din kayo, eh. Oras na. Ayun na nakalagay, eh. Oo. Bakit ba? Kayo lang yan. Kasi masyado kayo dyang ewan ko sa inyo. May wala bang ibang nickname si ate? Para mapatihin natin. 10 minutes bago mag-alauna ng umaga. Pag nag-uusapan natin, dudugtungan nyo lang ang salitang hindi matapos-tapos. Itong dalawang to, hindi matapos-tapos eh. Pag itong mga kasama ko dito, ang gulo eh. Kausapin na natin, first caller from Imus, Cavite. Nasa linya natin, si Bien. Bien, good morning.
2: Hello, good morning.
1: Hello, oh, may sasakyan. Nasaan ka? Sa labas ka ba
2: ngayon? Good morning,
1: hello. Nasa labas ka ba? May naririnig ako mga sasakyan?
2: Yes, in the balcony kasi mainit. Okay. Mainit.
1: Oo nga, no? Mainit pa din, ano? Malagkit. Mm-hmm.
2: Yes, it's quite.
1: Pero may, hot. Ano naman? May kuryente naman? Di naman nawalan?
2: Sa ngayon, yes, hopefully. Okay. Tuloy-tuloy.
1: Alright. Mabuti naman. Kumusta ka naman, Bien?
2: Hindi matapos-tapos ang saya pagkatapos nung Saturday.
1: Why? Anong meron nung Saturday?
2: Naka-participate ako sa local beauty contest ng area namin.
1: Wow! Anong ganap mo doon?
2: Ginoo at Muti ang Alapan 2026.
1: Okay.
2: Taka lang. Congratulations to the winner, si Miss Francesca Elise Lumen Ilagan, and yung aming first runner-up na taga dito din sa amin, si Miss, I might mispronounce her name, Marza Kesha Bigay ng Alapan 1A Phase 1.
1: Alapan, saan to? Sa Cavite to?
2: Yes, Barangay Alapan 1A
1: Phase 1. Barangay Alapan, okay. So when you say you participate, ano, kasama ka ba sa
2: audience?
1: Ano? Sa audience. Akala ko, lumaban ka din, Bien, eh. Talagang dito.
2: Kahit hindi ko nakikita, okay lang kasi nakapagpa-picture ako sa lahat ng candidates.
1: Nice. Uh-huh.
2: Pati yung mga judge na nakapagpa-picture ako. Tapos kung isa-search mo yung aking Facebook ngayon, Bien Canonizado, you can easily do that naman, Kuya Dan. Ayan, makikita mo kung bakit ako masaya kasi...
1: Sige nga, hanapin ko nga para makita ko.
2: Mo kung sino yung kasama ko sa primary ko.
1: Bakit siya masaya? Titingnan eh. Canonisa.
2: Bien Canonizado.
1: Baka hindi lang ako magsa-search nito, ha. Wait lang, medyo bumagal.
2: Kahit i-search nila, para makita nila yung bakit ako masaya.
1: Oh, wow. Wait lang. Gusto ko malaman ako. Curious tuloy ako. Ito na.
2: Bien Canonizado.
1: Okay, ito na. Okay.
2: Tinan mo yung primary, nakapagpa-picture ako dun sa nanalo.
1: Siya yung nanalo. Anong pangalan ni ma'am?
2: Hindi. First runner-up yun si Miss Marzia. Ang hirap din kasi ng pangalan niyo, Marza Kesha Bigay.
1: Mm-hmm. Ano to? si Marvin, hinahanap ka din. Yo. Gusto din makita. Tawag dito, ano to? Kabarangay or ano lang?
2: Ka-face.
1: Sinong sinuportahan mo doon?
2: Siyempre yung ka-face ko.
1: Ka-face mo. Siya yung nanalo. Ito yung ka-face mo? Yung nasa DP mo?
2: Ang Ginoo at Muti ang Alapan, it is the longest running local beauty contest dito sa area namin. Siya yung nagpapadala ng representative sa Miss Imus City. So siya yung pinaka beauty contest ng aming cluster. So that yung three barangay clusters, Alapan 1A, 1B, 1C.
1: Mm-hmm. Doon sa buong programa, ng pinaka na-enjoy mo yung Q&A. Okay. Sasabihin ko
2: yun. Ano,
1: sigawan
2: at saka ano, yun yung pinaka maingay, pinaka masaya kasi nung ano, edi tumugtog na yung band. Ale.
1: May live band.
2: Langit na ba ako? May live band.
1: Okay, okay.
2: Tapos yung kanta ni Richard Reynoso, pero ang tinugtog ng live band yung version ng ano, na Bloomfield.
1: Mm-hmm.
2: Kasi mas bias yun sa acoustic guitars.
1: Correct. Ano,
2: yeah. Well, if you know your music.
1: May ano ba? May 'di ba usually pagka ganyan may nag-serenade ganyan. May mga live na kumakanta.
2: I mean, it's sort of like a continuous loop for all the 9 female candidates.
1: Mm-hmm,
2: tapos
1: correct.
2: Ayun. Yun nga, tapos of course, ang gaganda din
1: Q&A.
2: Din sumagot ng mga babae.
1: Correct.
2: Pagdating dun sa question and answer, alam mo 'yan. Sa mga lalaki no comment na lang, alam mo 'yun. I mean,
1: bakit ka no comment?
2: Ay, kasi nga bulag ako sa no, wala naman akong karapatan magsalita kasi hindi ko naman sila nakikita, pero based
1: sa
2: kasama ko yung parents ko, 'di ba?
1: Uh-huh.
2: Ano kasi it's really a really big deal kasi alam mo 'yun, meron yung isang candidate, ano, tatlong bus yata yung hatak na puno niya yung covered court. Oo.
1: Oh, may kasama mga supporters.
2: Tapos kung titingnan mo yung ano yung kasi 'di ba may ano may parang may social media choice.
1: Mm-hmm.
2: Titingnan mo yung post niya, anak ng ano, umabot na ng I think nasa 100,000 na yung ano,
1: yung
2: likes.
1: Well, talagang maraming supporters.
2: That's pretty big kasi you know, 100,000, like ilan lang naman ng citizens ng 5 barangay cluster for Alapan Primero, but you know, that's pretty amazing.
1: Isa lang ang nasabi ni Marvin kasi nakita din niya. Ang sabi lang niya ay bongga.
2: Yeah.

0: pa yung mga guys, yung mga kababayan natin sa ano, sila yung maingay.
1: Mm-hmm.
0: Oo, mas maingay sila pero mas matagal yung sa female at saka mas maraming ano na natutuwa kasi nga mas matagal yung presentation kasi 9 siyam yun eh.
1: Mas maraming
0: tsaka
1: candidates.
0: Tsaka may live band yun, no?
1: Tsaka maganda yung ano, I mean yung choice of song eh ano,
0: akuma. Nakakatawa yung mga banat ng mga host eh ano eh parang ano wearing only kapal ng mukha and lakas ng loob.
1: Contestant. So medyo ano siya, hindi siya sobrang formal para mas ano, para mas may appeal.
0: Doon nga ako nagtataka kasi pagdating dun sa mga babae, sobrang ano, sobrang higpit pag magtatanong, malimbawa tawag dito yung how can you help in our local barangay peace council, ganyan.
1: Oh, seryosong usapan.
0: Oo, pero pag yung mga lalaki,
1: kaya no comment ka na lang.
0: ito example ha, siguro pwede ko na masabihin na, ang ibig sabihin ng karug tong, o gano'n.
1: Tama na. Tama na ako, kinakabahan sa'yo.
0: Hindi ko alam kung ano ba yun. Hindi ko na-gets. Parang...
1: Karugtong.
0: Karug.
1: Oo, hindi. Huwag mo na ibitin. Huwag mo na ibitin. Okay na yun.
0: Hindi ko alam yung ibig sabihin nun sa gay lingo.
1: So nag-enjoy sila. Well, syempre para ma-appeal talaga yung ano.
0: Para mag-ingay sila. Hindi nakakaintindi. Nag-uhugot talaga sila.
1: Huwag mo nang i-describe masyado kasi masyado nang...
0: Oo.
1: Okay na yan.
0: It came to the point na yung katabi ko sa ano sa seat, ano sabi niya yung ganun. Pero may laptop mo, pre. I-search ko, sabi ko ganun.
1: Okay na, wag mo na masyadong isa, baka marami na mag-search din ngayon, naka-on air tayo. Okay na yan. Basta na-gets ko yung comparison, no? Mas I think iba-iba talaga ang ano, iba-iba talaga ang kumbaga kung paano nila gagawin yung flow ng programa. So tama naman. That is nag-enjoy ka, and that's the most important. At saka yung DP mo eh masayang-masaya ka naman dito. Oo.
0: Oo naman.
1: Bongga naman.
0: Suot ko yung bagong tie-dye shirt na yung parang ano yung may mga mancha-mancha na shirt na tie-dye na bigay sa akin ni Mama.
1: Mm-hmm. Correct. Nakita ko nga dito.
0: Uh-huh. Right.
1: That's nice. And ano to, weekend?
0: Saturday, inabot kami ng 1 a.m. sa court.
1: Mm-hmm.
0: So nagsimula siya ng 6 in the evening, ha?
1: Matagal talaga yan usually pagka mga pageant.
0: Oo, matagal kasi ang daming mga award, ang daming mga sponsor, ganyan.
1: Mm-hmm.
0: Ay, tapos nakapagpa-picture din ako dun sa previous year's winner, syempre.
1: Ah, yeah, that's nice. Oh, talagang nasulit mo ang iyong weekend.
0: Oo, ang saya kasi, talagang sobrang, saya. Kasi pagkatapos nung pageant, mga 12 na natapos. Ganyan pala talaga yan, Kuya Dan, matatapos. Karamihan mga alas 12 na ng gabi.
1: Matagal kasi, syempre, may mga talent pa, Q&A.
0: Oo, ganyan. Hindi sila umaalis kasi, picturean yan sa court, tapos usapan, tapos yung buffet ni Mayor, ganyan, yung mga pagkain ni Mayor, ganyan, yung first time ko naka-attend ng ganyang event, kasi last time ginanap yung sa clubhouse ng subdivision, kasi ito, medyo mas informal, kasi ito sa covered court ng barangay namin, so okay naman.
1: Alright, that's nice, at next year, attend ko ulit, for sure.
0: Meron ding ibang beauty contest this year pa hang sa December naman.
1: Mm-hmm.
0: Kasi this one is para sa Flores de Mayo.
1: May Flower Festival.
0: Tsaka siguro pag ako a-attend, itatawag ko uli yan sa'yo para ma-search mo ulit, makita mo yung...
1: Okay,
0: Pero syempre sa ganda naman nung kasama ko dun sa picture, Kuya Dan, kahit sino naman, hindi talaga matapos-tapos yung saya, yeah. Diba, Kuya Dan?
1: Tama. Ipagpatuloy mo ang iyong saya. Go ahead.
0: God bless. So,
1: Thank you.
0: Ang request ko is, Ale, nasa langit na ba ako?
1: Alright. Salamat, Bien. Good morning. From Imus, Cavite. Totally mga curious talay dito ng mga bata. Wala ng mga chinachat sa akin. Ay, nako. Oras natin, 1 minuto makalipas ang alauna ng umaga. Hindi matapos-tapos, no? Alam niyo dito sa programang to, may stress din ako hindi matapos-tapos minsan, eh.

0: Pero mas marami yung saya na hindi matapos-tapos. Kaya sumali ka na sa kwentuhan natin. 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Magbabalik po ang Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 2 minuto makalipas sa 1:00 ng umaga.

0: awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 1:19 ng umaga. Kasama niyo pa rin si Kuya Dan dito sa Remember Your Music. Pinag-uusapan at ating kwentuhan ngayong umagang ito. Hindi matapos-tapos. Sabi ni Aljon Merciales, good morning Kuya Dan. Hindi matapos-tapos ang deadline sa mga subject. At sabi niya, wahaha. Pati sa chat may tawa siya eh. Yun lang, context speaks to itself. Wahaha. Nakalagay eh. By the way, gusto ko lang batiin ang mga bagong scholar ng bayan na nakapasa sa PUPSET 2026. Oy, congratulations. Mabuhay ang mga bagong scholar ng bayan. Song request, All Out of Love ng Air Supply. Salamat. Oy, congratulations sa mga bagong scholar ng bayan. Oo, parang kailan lang naalala ko nung nag-exam din ako dyan sa PUP. Sintang paralan. Kakanta na lang ako dito kasi wala pa daw tumatawag. wala daw nakapila ngayon. So kakanta na lang si Kuya Dan dito. Kung gusto niyo akong marinig, kumanta ng kumanta hanggang alas 4, huwag kayong tumawag. Kung ayaw niyo akong marinig kumanta ng hanggang alas 4, tumawag kayo sa 8924-4101. Locals 5671-5673. May nagre-request pa dito, pwedeng duet. Pag wala talagang tumawag, sige mag-duet na tayo. Nung kanina maganda yung pan-duet, yung always, girl, you want me. All of the world can be, and I dedicate my love to you always.
2: Easy, easy. Ang galing mo!
1: A love like yours is great. It must have been sent from a papa. Ayun yung tumawag ha. Sige, kakanta ako dito. Wala daw talaga. Wala daw tumatawag. Hindi matapos-tapos ang katahimikan sa production dahil walang tumatawag. Ayaw na nilang tumawag. Sige, magsitulog na lang tayo. Ang daling kausap. Oo. Sabi ni Miss Fatty, minsan nga kumanta ka ng buo, ganda kaya ng singing voice mo. Alam mo, minsan maglalagay ako ng -1 dito para... Alam mo yun, meron akong... Wala ba tayong -1? Total, walang tumatawag. Hindi, anong searchan mo nga ako ng -1? Ayaw niyang tumawag, ha? Sige. Hindi yan! Hindi yung -1 na yan. Nilalagay nila yung -1 ng sunny side up. Pero maganda yon. Good morning po. Brother Michael Angelo Lobrin. Wala tayo. Alam mag kung kakanta si Kuya Dan with -1, ano ang gusto ninyong kakantahin ko? Sabi ni Jessica Tipunan. Ani? Hindi ko memorize yan. Isang beses pa lang ako. Pag tayo magaling. wala pong kinalaman doon, no? Kung gusto niyo pong malaman sinong pumindot, si Sak at si Girbo lang po ang nakaupo doon sa kabilang side. So, wala pong kinalaman si Kuya Dan dyan, ha? Ang sabi ko sa kanila, maghanap ng -1 nakakantahin ko. Makulit kayo, ha? Pinapahamak niyo ako dito. Uy, kayo, porque hindi kayo nakikita dito sa television at sa radyo kung ano-anong nilalagay nyo dyan, ha? Sabi ni Mas Martina Mana ay, Kuya Dan, para lang si Bon Jovi. Oh, paano ba yan? Bon Jovi daw ang... Ano ba ang kanta ni Bon Jovi? Ano ba ang kanta ni Bon Jovi? Shout to the heart! Yung ba yun? And you're too blind, you gave love a bad name. Uy, tumawag na nga kasi kayo para may kakwentuhan ako dito. Wala daw talagang tumatawag. 8924-4101. Locals 5671-5673. Kung ayaw niyong tumawag at gusto niyong mag-isa na lang ako dito, okay lang. Okay lang sa akin yun. Hanggat napapasaya ko kayo, napapangiti ko kayo kung nasan man kayo sa mga sandaling ito, okay lang. At tatanggapin ko yun.
2: tatanggapin ko ng buo-buo.
1: May Jirbo, may magandang tugtog ako dito eh. Teka, baba mo yan. Ito gagamitin ko. Maganda to eh. Ito.
2: Ang sakit. Ang sakit minsan naisipin ha. Sa tagal. Ayan, may tumatawag na.
1: sobrang saya po ng mga kasama ko dito dahil may tumatawag na. Pero itutuloy ko para lalong dumami.
2: 2 taon. Dalawang taon na tayong magkasama dito, pero sa mga sandaling ito, nasan ka? Nasan ka nung gusto kong magkwentuhan tayo? Makausap tayo? Nasan ka?
1: Sabi ni Jask, ano to? Plot twist. May color talaga, pero gusto ka nilang umacting.
2: gusto niyo pa yung nilalabas ko yung bagay na gusto kong gawin. Ang galing ninyo. Gusto niyo pang marinig na umiiyak ako dito? Para lang tumawa kayo. Uulitin ko, 8924-4101 Locals 5671-5672. Ang dami na daw tumatawag. Hanggang alas 7 daw meron na tayo ditong kausap.
1: O diba? O yan ang gusto ninyo eh. Gusto nyo umaacting-acting pa ako dito bago nyo ako kausapin eh.
2: Habang wala pa akong kausap, itutuloy ko to. Paramdaman mo ba minsan na parang mag-isa ka lang? Na parang lahat na lang ng nangyayari sa buhay mo, ikaw na lang mag-isa. Pwes dito sa RYM, sa Remember Your Music, hindi ka na kailanman mag-iisa. Sasamahan kita hanggang alas 4 ng umaga. Musika sa 60s hanggang 80s. Mapapakinggan natin ng magkasama. At syempre pa, babasahin ko din ang sulat na para lamang sa'yo. Sa ating segment na Kumusta Dear? Kailan namang hinihintay mo? Itawag mo na sa 89... Tawa si Girbo. 8924-4101 Locals 5671 hanggang 5673. Sabi ni Miss Fatty Jacinto, Kuya, tama na. Baha na sa kwarto ko, tuloy-tuloy ang luha ko na parang si Mr. Wright ang nagsasalita dito. Tama na.
1: Si Jess, sabi ni Jess, nakikinig daw si Sir Peter ngayon. Uy, ikaw, good morning, Sir Peter. Pero ang ganda nitong kantang to. Alam niyo, lagi itong ginagamit to lagi sa mga dati sa FM pag yung may nagsishare na, di ba? Sabi ni Sedi, hindi ko alam kung maiiyak ako o matatawa. Hindi ko na din alam ang nararamdaman ko dito. May entry pala siya. Sabi niya, Hello Kuya Dan, ang hindi matapos-tapos na issue ay ang mga, ano, Alberta separatist. Tama ba yung pronunciation? Separate, di ba? So, separatist. Okay. Sabi, nababaliw na si Sakakasagot. No? Ayun. Ang daming tumawag talay. Ano? Na, ang issue ay ang Alberta separatist na gustong-gustong humiwalay ang Alberta sa Canada para maging isang independent nation. Nakaka-imbier na lang talaga at nakakaloka. Taray naman itong nakaka-imbier na. Well, happy Tuesday morning sa inyong lahat dyan sa station. Pa-shoutout dito sa Edmonton, Alberta. Pa-request naman ako ng song na Maybe by Neo Colors. O, yun po ang itong request ni Sebi. Maybe by Neo Colors.
2: Maybe it's wrong to say, please love me too. Maybe it's wrong.
1: Dami ng kumanta, hindi na ako. Ay, hindi, dami ng tumawag, hindi na ako kakanta dito. Ano to? Hindi matapos-tapos na pag-aaralan ang ng batas with Marvin. Wow! Nag-aaral ng... Teka, May sinend na video, mamaya papanoorin ko. May sinend na video si Marian. Marian, hindi matapos-tapos yung batas o yung butas? Kasi nakikita ko butas yung damit ni Marian. May sinend siyang video, kita yung butas na damit ni Marian. Sabi niya, yung pusa namin natutulog lang. Dami nagchat-chat sa akin. Ay, na-appreciate ko kayo. Maraming salamat, no. Walang problema. Alam niyo, joke lang 'yon, no. Wala naman, okay lang naman sa akin kung okay lang naman sa akin kung busy tayong lahat. Oh, itutuloy naman natin ng RYM kahit na nakikinig lang kayo diyan at nagko-comment. Bakuna shirt daw ito, butas. Butas yung t-shirt ni Marvin dito. Doon ilulusot yung bakuna pagka magpapabakuna. Without consent. Sorry, nandito na nakita. Hindi ko pa naman ipi-play. Mamaya ipi-play ko. Maraming Pilipino dyan sa Alberta. Maraming against dyan na mag-separate sila sa Canada. Ah, so may ano talaga silang ganun? Parang dati may ganyang issue din yung Quezon del Norte tsaka Quezon del Sur. Gustong hatiin yung Quezon province dati. Naalala ko nung high school ako. Pero dyan, yung Alberta mismo, yung... Di ba probinsya yan sa Canada, yung Alberta? Gusto nilang maging separate nation sila, ganon? Oh, ganon? Oh, dati kasi dun sa amin, sa Quezon, del Norte tsaka del Sur lang. Ito, gusto niya talaga maging, ano sila, independent sila na bansa, ganon? Oh, okay. May ganon palang nangyayari, hindi matapos-tapos. So, ibig sabihin matagal nang nilalaban, ganon? Oo, matagal na lang nilalaban. Oh, merong may mga alam si ano, may mga idea si Isaac dito. Parang si Scotland na gustong kumalas sa United Kingdom. Ah, sa bagay. Marami nga. Kami nga sa Project 8 gusto namin maging solo na lang din kami. Sa Project 8 gusto na namin kumalas sa congressional. May mga ganun din. Oh, di ba? Wala na. Kung ano-ano lang nasasabi ko dito. Mabuti pa, mag-commercial muna tayo. Oras natin, 1:31. Sa ating pagbabalik, babasahin ko naman ang sulat na para lamang sa'yo. Kaya dyan lamang po kayo. Magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras po natin, 1:34 ng umaga. Sa puntong ito, ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa'yo.

Kumusta, dear? Alam mo yung pakiramdam na ilang buwan ka nang may kutob pero pinipili mong manahimik kasi ayaw mong magmukhang praning? Ganon ka noon. Tuwing madaling araw, nag-iiba ang tono niya. Dati excited pa siyang magkwento tungkol sa araw niya. Pero habang tumatagal, puro pagod lang ako na lang ang naririnig mo. Mas mabilis siyang mag-reply dati, tapos biglang inaabot na ng oras bago magparamdam kahit online naman. Hindi mo agad ginawa ng issue. Adult ka na eh. Ayaw mo ng toxic na relasyon. Ayaw mo ng unnecessary drama. Pinipili mong maging understanding kasi alam mong mahirap ang buhay, na nakakapagod ang trabaho, at hindi lahat ng tao laging emotionally available. Kaya sa tuwing may kakaiba kang napapansin, ikaw pa mismo ang kumakausap sa sarili mo. Baka stress lang siya? Baka naman overthinking lang to? De baka kailangan niya lang ng space? Hanggang sa dumating yung mga gabing magkatabi kayo, pero ramdam mong ang layo-layo na niya. Nasa iisang kama kayo pero parang may pader sa gitna. May mga pagkakataong napapangiti siya habang hawak ang phone niya. Tapos pag tinanong mo kung anong nakakatawa, sasabihin niya, "De, wala lang." Maliit na bagay sana pero paulit-ulit na eh. Unti-unti kang kinakain ng pakiramdam na may hindi siya sinasabi. Naalala mo pa isang gabi, madaling araw na nun, nagising ka dahil umilaw ang phone niya. Hindi mo naman balak tumingin pero instinct mo na yata yung mapalingon. Pagkakita niyang gising ka, bigla niyang binaliktad yung phone niya at sinabing, "Office lang." At doon nagsimulang lumakas yung kutob mo. "Pero mahal mo eh." Kaya imbis na magalit, kinausap mo siya ng maayos. Walang sigaw, walang parinig, walang drama. Tinanong mo lang siya ng direkta, "May kailangan ba ako malaman?" Tinitigan ka niyang diretso sa mata at ngumiti pa. Sobrang kalmado niyang nagsabi ng, "Wala, ikaw lang naman eh." At dahil mahal mo siya, pinili mong maniwala. Pinilit mong patahimikin yung instinct mo kasi ayaw mong maging tao na laging naghihinala. Ayaw mong masira ang relasyon nyo dahil lang sa kutob. Kaya mas lalo kang naging mabait. Mas inintindi mo siya. Mas naging patient ka. Kahit ikaw mismo, unti-unti nang napapagod. Hanggang isang araw, hindi mo na kailangan maghanap ng ebidensya. Kusang lumabas lahat. Isang message. Isang pangalan. Isang katotohanang matagal mo nang nararamdaman pero ayaw mo lang tanggapin. At ang pinamasakit pa, hindi lang yung pagsisinungaling niya, kundi yung katotohanan na habang ginagawa mo lahat para lang maging mature, understanding at maayos na partner, siya naman pala yung tahimik na sumisira ng tiwala mo araw-araw. Masakit pala yung maalala lahat ng pagkakataong dinidepensahan mo siya sa sarili mo. Lahat ng gabing ikaw ang nagmukhang praning sa sarili mong isip, kahit tama naman pala yung kutob mo simulat sa pool. After noon, may parte sa'yo na nagbago. Hindi ka naman naging malamig. Hindi ka naman nawalan ng kakayahang magmahal, pero natuto kang hindi basta baliwalain ang pakiramdam mo. Kasi minsan, kahit gaano kagaling magsinungaling ng isang tao, may parte sa'yo na alam mo na ang totoo bago pa man ito umamin. At doon mo na realize, hindi lahat ng tahimik ay payapa. Minsan, tahimik ka lang kasi unti-unti ka nang nauubos.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 1:52 a.m. Kasama niyo pa rin si Kuya Dan dito sa programang Remember Your Music. Kwentuhan tugtugan hanggang 4 a.m. ang ating pinag-uusapan ngayong Tuesday morning. Kung kompletuhin niyo lang ang salita, no, hindi matapos-tapos. Ano ba ang mga bagay sa buhay natin na hindi matapos-tapos? Pwede mong itawag yan sa 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. O kaya naman i-viber ninyo. At magkwentuhan tayo sa 0919-278-3000. Sabi dito ni... Nasaan na yun? Nawala. Wait a minute. Sabi ni Pat ng Oriental Mindoro, walang katapusan na blank ang lawak po ng tanong. Kung i-relate ko po sa araw-araw na gawain para masimplify natin, walang katapusang luto, hugas at prepare ng lulutuin. Correct. Mga gawain bahay, di ba? Mga walang katapusan niyang... Paglilinis ng bahay, paglalaba, yan, mga walang katapusan. Hugas at prepare ng lulutuin after kumain, pagkatapos maghugas ng at ipiprepare ulit yung isasalang. Sa amin, normal naman yung kakain ng almusal mga 2 p.m. So talagang late ang ano ninyo, no? Yung body clock ninyo, Pat. Ang tanghalian, 5 or 6 p.m. Ang hapunan, 10 p.m. ng gabi. Afternoon, prepare ng ingredient, tools, lahat ng item para bukas sa food stall. Ang suma total, walang katapusang mag-isip kung paano pabibilisin, pagiging efficient at effective at productive ang gagawin sa buong araw. Maraming salamat po sa pagbasa ng nobela. No problem. Maraming salamat, Pat. Oy, nag-live ako sa TikTok ngayon. Pwede kayong manood doon kung gusto niyong makita si Kuya Dan. Pero oras muna natin, 1:54 ng umaga. Magandang morning sa lahat po ng mga gising na gising sa mga sandaling ito. Pero syempre para mas maganda, no? At para sa masiglakas na araw, katuwang po ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Good morning! Oo, mamaya kakain ako dyan. Meron ako, may nakita ako dyan eh. Sasaw-saw ko sa kape ko mamaya. Ito na, 1:55. Kausapin natin ang ating next caller all the way from Pampanga. Nasa linya natin si Ate Tess. Ate Tess, good morning.
2: Hi, Kuya Dan. Good morning.
1: Hello, hello. Happy Tuesday sa'yo, Ate Tess.
2: Happy Tuesday to you also, Kuya Dan. Yeah. Oh. And happy Tuesday, everyone.
1: Happy Tuesday, everyone. Kumusta ang weekend, Ate Tess?
2: Suko, hindi maganda, Kuya Dan.
1: Why naman?
2: Ito na yung entry ko.
1: Sige, ano entry mo?
2: Masama na ako eh.
1: Diretso na.
2: Tapos ang kaba ko nung Sabado, Kuya Dan. 22 yun ha.
1: Sabado?
2: Hindi ko talaga makakalimutan kasi hapon.
1: Sige.
2: Alam mo, biglang umulan ng napakalakas. Yung may parang may buhawi. Ang lakas ng hangin.
1: Oh, may kulog, ganun.
2: Hindi talaga matapos-tapos yung kaba ko nung Kuya Dan. Malakas ang ulan, malakas ang hangin. Tapos parang umulan pa nga ng yelo. Nagbabaksak.
1: May ano? May hail? O, di ba? Hailstorm, di ba?
2: Bumabaksak sa bubungan ko. Na kung anong bagay.

0: Di ba nabasa yung paso? Eh, hindi daw kasi plastic daw ang pinakapaso niya.
1: So, tumama so, yung monetary niya sa bubong mo mismo?
0: Oo, kasi nga may third floor sila.
1: Ah, okay. Sa'yo bumagsak, gano'n. Hmm. Nako, buti hindi.
0: Hindi naman, sa daan.
1: Ah, sa daan. Ah, sa labas. So, narinig. Baka dahil malakas nga yung ano, malakas nga yung hangin ng Saturday.
0: Sobrang nga yung hangin. Sobrang may buhaw niya.
1: Nako.
0: Wala naman tayong bagyo, pero sobrang lakas ng ulan. Kasabay yung hangin.
1: Actually.
0: Kasi dito sa loob ko, yung sa may ulo lang ko, umaangge. Nakita ako, ay, nababasa yung mukha ko. Tapos naglalaglagan yung mga dumi sa higaan ko. Ginawa ko, naupo na lang ako, andun ako sa gitna ng kama. Talagang takot na takot ako, kuya.
1: Sinong, wala kang kasama nun? Alone ka lang?
0: Wala talaga. Alone again.
1: Naturally. Alone. Pero well, nakakatakot naman talaga pagka, di ba? Lalo yung ganyan biglaan, di ba? Wala namang announcement pa na mag-ready tayo sa mga ganyang kalalakas ng mga ulan, di ba? Tapos bigla na lang ang lakas.
0: Oo, tapos nga nung madaling araw na yun, nagkaroon na nga ng balita na yung ginagawang gusali sa Balibago. Parang gay Balibago.
1: Bumagsak. Oo, correct.
0: Oo. Araw,
1: lalo ka natakot ngayon. Oo, kasi syempre hindi mo alam ang mga pwede mangyari, pero wag naman sana, pero di ba nakatakot lang din talaga.
0: Oo, kaya nga talagang hanggang ngayon medyo yung kaba ko nandun pa rin, talagang di matapos-tapos. Pag umuulan dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko, dahil syempre mapasok sa akin yung tubig. Sa halip na mahiga ako, matutulog ako dahil masarap matulog dahil umuulan eh. Tumiikot ako sa bahay. Maliit yung bahay, tumiting na kukusan, may tumutulog, ganun.
1: No, di ba kasi yung iba parang...
0: Hindi,
1: kasi yung iba parang pag umuulan, di ba, nare-relax. Ikaw kabaliktaran yung sayo, ate. Tapos nai-stress ka.
0: Oo, kabaliktaran.
1: Ayaw mo nang... Hindi, totoo naman din kasi talaga, lalo pagka wala kang control, di ba, sa mga pwede mangyari. So, ando na lang talaga yung takot at syempre yung pagdadasal na walang mangyaring masama, di ba? Kahit ikaw nga, tinan mo, kahit papano, di ba, yung bahay mo naman, buo or what, papano pa yung mga talagang, yung mga ano, yung hindi ganun ka solid yung pundasyon ng mga bahay nila. So, nakakatakot talaga. Pero, well, pacheck mo na lang din, Ate Tess, sa mga Junakis mo, magka, ano, para...
0: Yung ano, nung pagkatapos ng ulan na yun, tumago ko sa anak ko, kinumusta ko sila. Sabi ko nga, baka may bakante pa doon. Kasi umuho pa yung apo ko. Baka may bakante. Anong kausap ko nung Sunday morning yung apo ko? Nanay, mas malala kami dahil pumasok yung tubig sa sala namin. Dumaan sa bintana, lakas ng hangin.
1: Nakakatakot.
0: At saka talaga umulan ng yelo. Nay, sabi niya.
1: Oh, may ano.
0: Yelo pala yung naririnig ko. Sabi ko yung pumapatak talaga sa ano, bubongan. Iba yung ulan, iba yung patak pa ng yelo, Kuya Dan.
1: Oo nga, eh, teka. Isi-search ko mo. Kailan yan? Nung Sabado yan?
0: Oo, nang ano ah. Mga 5 siguro yun.
1: Oo nga, nagkaroon nga ng ano, nag-hailstorm nga dyan sa may Pampanga nga. Oo, kaya nakatakot yun. Kasi ano, parang batong maliliit yun eh, no, Ate Tess? Talagang rinig na rinig mo.
0: Bato ba yun?
1: Hindi, ano siya?
0: Yelo.
1: Oo, yelo siya. Pero I mean yung tunog, di ba? Parang mga, kasi solid yun eh.
0: Ganun nga, oo.
1: Correct.
0: Oo, kaya kung ikaw man ang nasa sitwasyon ko, kakabahan ka din, Kuya Dan. Lalo na, ikaw ngayon nasa kalagayang ko, hindi ka nakakita.
1: Nako, oo nga. Pagka ganun, pero pag, ano yun? May kumakatok, kinabahan ako.
0: Sino? Ako, sabi ko, nako.
1: Akala ko ba, biglang, habang nag-uusap tayo, Ate Tess, biglang may kumatok sa'yo, parang lalo akong, parang ako yung kinabahan bigla ngayon, ha? Kasi yung knock on wood mo, ano, madami. Di ba tatlo lang yon? Bakit yung sa'yo parang ano, nagmamadaling kapitbahay? Kinabahan ako doon, Ate Tess, ha? Nadali mo ako doon, ha?
0: Sabi ko. Dito kasi ako sa dulo na mesa. Bali ang kinatok ko yung monoblock table.
1: Bakit naman yung katok mo parang nagmamadaling kapitbahay na nagpapabukas na? Sabi ko, alas dos, may kumakatok doon kay Ate Tess. Parang napunta sa akin bigla yung nervyos, Ate. Kinabahan ako bigla. Sige, basta mag-iingat palagi.
0: Oh. Yun namang... Kumusta din mo? Para namang
1: nalik
0: ko rin sa private
1: confession. Nako, alam mo naman eh, maraming dumaranas ng mga ganyang kwento ng buhay, di ba? Kaya talagang

0: O bakit, nakarelate ka din ba doon?
1: Ay,
0: hindi na. Akala ko eh.
1: Narinig ko lang nung minsan sa private contention.
0: Ah, narinig. Ah, hindi. Eh, syempre, ay, baka...
1: Narinig ako sa private contention.
0: Baka ibang ano, baka ibang kwento, pero wala, talagang may mga ganyan.
1: Halos ganon,
0: Mga nanlalamig bigla, no? Hindi mo naman naranasan yan. Ang naranasan mo lang ng lamig, yung lumakas yung ulan. Doon ka lang ng lamig na Ate Tess.
1: Tapos na ako sa panlalamig, okay. Kuya, then graduate na ako.
0: Okay, okay. Mabuti naman kung gano'n. Maraming salamat sa pagtawag kahit na medyo kinakabahan ka kanina tapos napunta sa akin yung kaba mo. Hindi ko na alam kung anong mararamdaman ko talaga dito sa programang ito. Eh, no?
1: Hindi kasi kaya ako nag-knock on wood kasi sabi ko nga, kahit ikaw ang lumagay sa kalagayan ko, Kuya Dana, hindi ka nakakita. Kaya nag-knock on wood ako.
0: Sobrang dami nung knock mo, talagang makukontra natin yan. Ha? Sabi ni Ate Tess, thank you, Ate Tess. Bumati ka muna. Go ahead.
1: Una sa lahat, maraming salamat sa lahat ng staff mo dyan, lalo na kay Zach, napansin yung tawag ko, wala daw nare-receive. Saka sa'yo, napakinggan ko yung mga favorite song ko kanina. Alam na di.
0: Alam na di. Thank you.
1: At good morning kay Ma'am Angelica, kay Ma'am Arlene, sa mga friends ko, kay Nicolas, good morning. At maraming salamat sa mga bumabati sa akin.
0: Mm-hmm.
1: Si Sir Joel, si Erickson, si Nanay Flor ng Victoria Tarlac, si Jay Nantagig, si JR, si Jess, at sumusunod lang si Norma, at magandang umaga sa lahat ng nakikinig at nanonood sa DZMM Radio Patrol, sa Estrenta, DZMM Teleradio, at sa aking sweetheart na si Cesar ng Cavite, Ate Lucy. Hello, tawag ka na Ate Lucy. Kuya Jaime, kumusta na kayo dyan?
0: Mm-hmm.
1: Alright. Mamadali.
0: Okay.
1: Kuya, dahil meron ka bang ano?
0: Ano yan?
1: The Letterman. The song.
0: The Letterman. Ano kanta ng The Letterman?
1: Yung, ano ba to?
0: Sige,
1: ako
0: kami.
1: Love kami. Means
0: ano na?
1: Love means
0: love. Teka, means
1: love means you never have to say
0: your
1: story. Yun.
0: Teka, parang may nakita ko. Taas mo pa na konti. Wait a minute. Hindi, love is here. Tsaka love is love me like a stranger lang yung nakikita ko ditong Letterman, Ate. Ano eh? Ano iba pang Letterman ang gusto mong ma-play natin?
1: Sige, yun na lang kuya.
0: Ano?
1: Na ano, I think of you ni Pericomo.
0: Pericomo, I think of you. I think meron tayo niyan. So, ipapakasan na natin. Pericomo, ayun, nakita ko na. Alright, Ate Tess, maraming thank you sa'yo.
1: Thank
0: at,
1: you so much.
0: Lagi mag-iingat pa rin. Okay, salamat Ate Tess. Bye-bye. Putol si Ate Tess. Hindi niya nasabi yung kanyang mahiwagang extra. Bye-bye. Tutuloy ko Ate Tess para sa'yo. Bye-bye. Si Ate Tess ng Pampanga. Nag-hailstorm pala sa Pampanga nung isang araw. Yung hailstorm, para siyang imagine nyo yung buong yelo na tinipak, no? Yun yung nalaglag sa bubong ni Ate Tess, kaya natakot siya. Sa May Angeles daw, nakakita ko ng mga video, no? So, nagka-hailstorm pala talaga dyan. Good morning po sa mga taga dyan sa Pampanga. Sabi ni Pat, yung money tree, lumalaki din pala yun. Oo, alam mo, meron akong money tree sa bahay. Binili ko ng 2017. Pangregalo ko sa nanay ko sa Mother's Day. Ang ending, ako yung nag-alaga. So hanggang ngayon, in fairness, buhay na buhay pa siya. Tsaka ang laki-laki na niya. Ano siya, depende sa paso mo, no? So kung mas malaki yung lalagyan mo ng money tree, mas, ano siya, mas lumalaki pa siya. Para na siyang papuno na siya, gano'n. 2:06 pa ang oras natin. Diyan lamang kayo. Magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 207.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 2:20 ng umaga. Kasama niyo pa rin si Kuya Dan ngayong Tuesday morning, May 26, 2026. At dahil naka-live ako sa TikTok ngayon, batiin natin yung mga nagpapa-shoutout. Shout out to my classmate, si Regina Colleen Mark Anton Tan. Love you all, sabi ni Smooch. Ito lang problema pagka sa social media ka kumuha yung mga nagko-comment. Yung mga pangalan, di ba? Kasi yung mga username, di naman talaga yun yung mga pangalan nila eh, di ba? So, mababati ko dito si Smooch, si Shopaw. sabihin niyo yung buong pangalan ninyo para yung pangalan ninyo ang masabi ko. Oto si Sir Gary Bonggit pala. Banggit sabi ko kanina. Bonggit 'yan. Si Jess Katipuna nandito, hindi pa siya tumigil sa TV. Sabi niya hala si KDC pala ito. Ay, tuloy-tuloy tayo sa kwentuhan. Teka, yung mga nandiyan sa online, pwede rin kayo magpadala ng entry ninyo. Ang ating pinag-uusapan, dudugtungan nyo lang yung salita, no? Hindi matapos-tapos. Ano ba ang mga hindi matapos-tapos dito sa ating bansa? Pwede nyo itawag yan sa 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Basa tayo ng mga comments nyo dito. Sabi ni Pat, Kuya Dan, nag-research po ako ng money tree na lumalaki. Kapag bonsai, steady lang, maliit lang. Pero kapag nasa paso at kapag yung ugat niya ay nakatapak sa lupa, talagang lumalaki na po. Yes, so yung akin, medyo lumaki siya kasi ang laki ng pinaglagyan ng ano. Kaso dito po sa tabi namin, walang money tree. Meron lang nara, sandamukal na balete. Sabi ni Freza, Espiritu. Hindi matapos-tapos na korupsyon. Yan, may mga nagkakakomment na rin sa atin. Oo nga, no, lagi na nga ako magla-live para meron din tayong mababati dito sa online naman. Kasi sa mga, well, yung mga matagal nang nakikinig sa Remember Your Music at nanonood. So talagang dito tayo sa Teleradio at saka sa Radio Patrol 630. Wala talaga tayo sa YouTube. Kasi nga, ang format natin ay music, no? So pag nilagay tayo sa online, sa dami ng pinapatugtog natin na music dito, baka ma-strike na yung YouTube ng DZMM. So, yun talaga yun. So, hindi tayo active online ng oras natin. Pero, dahil dyan, magla-live na lang ako sa TikTok para ma-shoutout natin yung mga gising din ng ganitong oras. Sabi, nagpapa-shoutout si Layla. Shoutout DJ, galing mo po sa pagdadab. O, pwede kayong sumagot ha, yung mga nandyan sa online. Ang pinag-uusapan natin today, dudugtungan nyo lang yung salita. Hindi matapos-tapos ang alin. Sabi dito ni MJ Tosok, Good morning Kuya Dan, nawalang kami nagising ni Mommy Lee, napasarap ang tulog. Hindi matapos-tapos ang kaguluhan, mapalabas at loob ng bansa. Pero ganun pa man, ito ang una sa mga dasal namin ni Mommy Lee na sana matapos na ito para lahat masaya. Lahat ay sobra nang naapektuhan sa mga nangyayari, lalo na ang maralitang Pilipino. Pero ang mga Pinoy ay subok na matatag at matibay, kaya laban lang tayo. Shout out kay Mommy Lynn ng Barangay Dalig Antipolo Rizal at kay Tita Puring ng Botokan Mahayhay Laguna. Lagi nakikinig sa inyong program at may isa pa akong recruit. Maraming salamat sa mga nagre-recruit ng mga listeners. May isa pa akong recruit na makinig sa iyo every morning. Shout out din po kay Mommy Shelly ng Green Park Village ng Pasig City. Pagaling ka po Mommy Shelly. Pa-request ng song na Bread ang Diary. Alright, maraming sa... I found a dairy on the three. Sabi ni Maria Kaela, hindi matapos-tapos ang pagtubo ng tigyawat ko. Gising pa kasi ako. Ayun lang. Been there, done that. Oo, naalala ko dati. Ganyan din ako. Ang hassle ng ano, no? Ang hassle ng... Pag hindi mo makontrol, no? Na naiintindihan kita dyan. Aha. Hoy, si Tasha from Jensan. Huwag mo akong i-booking. May mga nakakapanood sa akin dito. Wala na talaga. Oo, talagang natulog na yung mga callers natin. May mga nakakapanood sa akin dito sa TikTok ngayon na nagugulat na ang daldal ko daw pala. Eh, madaldal talaga si Kuya Dan. Pag hindi ako madaldal, yun ang ano, yun, ibig sabihin nun, ano lang ako, nagtitimpi ako, ganyan. Sabi ni, ano to? Kuya Dan, parang si Bon Jovi yung boses nyo po kanina. Bon Jovi naman dyan. Bakit wala pong DZMM Radio Philippines app? May sarili pong ano, may sarili tayong app, no? I-search nyo lang yung DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Tama ba? Yun yung pangalan ng app natin, di ba? Meron may sarili pong app ang DZMM. Pwede nyo po ako dumapakinggan. Si It's Me, Yuna. What station yan, Kuya Dan? Nasa DZMM Radio Patrol sa Estrenta po tayo. Live 12 a.m. to 4 a.m. At mapapanood nyo rin kung kayo may mga TV at may mga cable channels kayo na active sa DZMM Teleradio. Nagpapabati. Oh, ito ang dami. Oh, yung sakreberal pumupunta pa talaga dito sa TikTok ko. Oh, hindi na nasyahan eh. Oh, ha? Sabi ni Ethel Menjola, Kuya Dan, ang hindi matapos-tapos ang pagchichismis po. Yun ang hindi matapos dito. And good morning, Kuya Dan. Hindi din po matapos-tapos. Nakainggitan po at paninira yung iba. Sabi niya, grabe naman. O, huwag naman tanggalin na natin ang inggit sa ating mga katawan. 2026 na. Pero yung chismis, I think tama yung ano natin, yung pinadudugtungan nating salita ngayon. Hindi matapos-tapos. Kasi yung chismis, di ba, wala pa tayo dito, may chismis na eh, di ba? Pero dapat good chismis, no? O kaya yung mga chismis na harmless, no? Huwag tayong nanchi-chismis na mga nakakagulo ng buhay ng may buhay. Ha, sabi ni Gary, nagagalit si Gary Bonggit, oh. Hindi matapos-tapos na utang ng mga Pilipino na mga buwaya ang nakikinabang. Oh, yun sinasabi ko sa inyo. Eh. Nagagalit ulit kayo ng 2:27 ng madaling araw dahil napapanood nyo na si Kuya Dan dito. Si Matcha, si SJ, lagi ako nakikinig sa boses mo. Oh, maraming salamat po sa inyo. Ah, sabi niya, replay ang naririnig ko sa DZMM. Ay, oo nga. Actually, katanungan ko din yan. Bakit nga ba, ano, ayaw nyo? Ay, kasi feeling ko ganun pa din, no? Same issue. Kasi may music nga ang programa natin. Kaya kung gusto nyo hong mapanood si Kuya Dan, dito na lang kayo sa, ano, sa aking TikTok account. Or pwede rin kayo pumunta sa aking Facebook page. O, hindi nyo ako mapapanood, pero pwede kayo magpadala ng message nyo doon. Hanapin nyo lamang Dan Capucion. That's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. At jumoin sa ating kwentuhan ngayong umagang ito. Sabi ni Pat, hala, after ng knock on wood, natapakan ko yung tuko. Ang daming nangyayari sa programa. Tuko ang tunog, parang katok. Kawawa naman si, ano to? Tuko, ano? Tokotukuan. Buhay pa naman. Kanina pala may uwak, hindi makalipad. Bakit ang daming nangyayari dyan sa inyo, ano, Pat? Oh, pwede pa rin po pumunta sa aking Facebook page. Ang spelling po, D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. At pwede po kayo mag-comment dyan. Sabi ni ano, Kuya Dan, sipat po ito ng Mindoro. Ngayon, alam ko na bakit minsan nakasilip ka sa gilid. Sipat. Na, mula dito sa Facebook, pumunta siya sa ano, pumunta siya sa TikTok at ngayon napapanood niya na ako. Talaga naman, oo. Hindi kasi ako, pagka nasa programa, lagi ako may dalang laptop. Kasi nga, ang gusto ko, pag may magko-comment, yan, pagka mayroon kayong mga sasabihin, nababasa ko kagad. So, ako lang, no, feeling ko yung mga ibang anchors naman, syempre, iba naman yung format ng program nila. So, hindi nila kailangan ng pang-monitor sa mga comments, ganyan. Ako gusto ko, agad-agad, pag nag-comment kayo dito, mababasa ko kagad. Kasi syempre, effort din naman mag-comment, di ba? Sabi ni SJ, ang galing mong dramatic... Pati yung pagiging dramatista na nakukuwento tuloy dito. Ang galing mong dramatista kasi lahat ng role mo nagagampanan mo lalo na kapag broken hearted. Ako? Magaling akong dramatista? Wala kayong problema. Lagi nyo naman sinasabi sa akin yan eh. Magaling ako na ang husay-husay ko. Pero pag nagahanap ako ng kakwentuhan ng ganitong oras, nasaan kayo? Dinala dito. Sabi ni Jess Katipunan, dapat DZMM Radio Patrol 630 na app para sa live ng RYM. O, yung pala. O. Alam ni Jess yan. Pag DZMM Teleradio na live stream, replay doon. O. So, doon pala kayo pumunta sa DZMM Radio Patrol 630 na app sa cellphone. Si Flor Lumba ay nagha-hi. Hi, Kuya Dan. Tagal kong hinanap yung account mo, Kuya Dan. 3 years. Grabe naman. So far. So far tagal naman naghahanap ni Matcha. Oh. Sabi ni Yuri Villarico, DZMM number 1. Ay, siyempre naman. Oo. Number 2 na. No? So, papunta na sa number 1. No? Saan ba pupunta? No? Sabi nga nila hindi matatapos tayo talaga. Dire-diretso lang tayo hanggat hindi tayo nakakabalik sa pagiging number 1. Max. Pinasalamatan siya noon bilang dramatista ni DJ Jasmine. Pati si DJ Jasmine. Hello DJ Jasmine, kung nasaan ka man. Ay nako, hindi matapos-tapos ang mga comments pala pag dito sa TikTok. Ano, dire-diretso pala. Oh. Talagang marami akong mababasa dito. Pero pwede pa rin po kayo magpadala ng inyong kasagutan sa ating Viber line. Oo, may pwede pa tayong tumanggap ng isang caller mamaya pagkatapos ng songs natin, ha? Ang Viber natin, 0919-278-3000. Or tumawag sa ating hotline number, that's 8924-4101. Locals 5671 hanggang 5673. Sabi ni Ivory Cat, pabati naman sa ate ko na nasa United Kingdom. Salamat sa paghulog sa motor. Oh, grabe. Naghuhulog ng motor niya. Sana all. Si Sak din eh, naguhulog ng motor. Paano ka na dito? Pa-carry ka na sa kanya. Oh, pinaguhulog niya ng, sa motor ng ate niya. Sabi ni, ano to? Hindi matapos-tapos ang trabahong opisina. Kapag natapos means wala nang kikitain o bankrupt na, sabi ni Lily. Magkaiba pala ang DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Yung DZMM Teleradio po, television po yan. O, kaya mapapanood nyo po dyan si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga cable channels na merong DZMM, pwede nyo ako makita dyan. Yun namang DZMM Radio Patrol sa Istrenta, yun ang ating radio. Yung 630 kHz. O, doon naman, mapapakinggan nyo lang ako, hindi nyo ako makikita. Pero sa ganitong oras, 12 hanggang 4, sabay niyo pong mapapanood yan at mapapakinggan. O, diba? Saan ka mapapakinggan na radio station, Kuya Dan? Sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Alright? Oras natin, 2:32. Meron lamang tayo ilang paalala. Magbabalik po tayo. Dito pa rin yan. So, remember your music.
0: Remember your music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sigurado ba panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes? Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
2: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Remember your music.

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 10 minutes bago po mag-alas-3 ng umaga. Napakinggan natin Basil Valdez with the song Kastilyong Buhangin. Bato sa Buhangin ng Cinderella and Come What May ni Lani Hall and Herb Alpert. Ganon din ang song request sa atin, no? Ang kantang ng Bread, no? Aubrey. Oras po natin, 2:51. Oh, may mga nagpapabati dito. Si Freza Espiritu. Oh, good morning, Freza. Oh, mga gising na gising nasa TikTok ngayon. Maganda niyan. Sumagot kayo sa topic natin for today. Ang topic natin, dudugtungan nyo lang ang salitang hindi matapos-tapos. No? Ano ba ang mga hindi matapos-tapos na gusto ninyong i-share dito kay Kuya Dan? Sabi ni Martina Mana, ay Kuya Dan, hindi matapos-tapos ang bad news. Sa araw-araw na lang, laging may bad news tayong naririnig. Mapapinasman o ibang bansa. Talagang buhay. Sana minsan magising tayo na good news at mga magagandang pangyayari naman ang marinig o mapanood natin para gumaan ang ating pakiramdam. Meron naman mo paano? pa-konti-konti, pakutib-kutib kung tawagin. Yeah, pero sana mas dumami yung mga good news para naman nakakaumay din eh, no? Pag hindi matapos-tapos ang bad news eh, no? Maraming salamat all the way from Canada. No, comment yan ni Martina Mana. 252. Kausapin natin ang ating next caller from Quezon City. Ito, tingnan natin kung anong mga hindi matapos-tapos nito. Nasa linya natin si Ate Mel. Ate Mel, good morning.
2: Hello, good morning.
1: Wow, may energy siya. May energy siya, may energy siya. Kumusta Ate Mel?
2: Mataya ka, sabi mo kakanta ka pag walang
1: caller. Ah, so talagang gusto niyang kumanta ko. Pag ako nagkanta dito ng 4 hours, sinasabi ko sa inyo.
2: Uy, okay yun.
1: Okay yun. Pero, ang problema, wala pa tayong mga -1. So, kailangan ko pang...
2: Dapat mayroon yan para ano, masaya, diba?
1: Di alam mo, ang maganda yung halimbawa, pwede akong mag-search sa YouTube, no, tapos magpi-play dito kagad, no, tapos... ano ako, nasa bahay. parang hindi napapanood sa buong Pilipinas, ano? Kung ano-ano ginagawa. Pero, well, yan mo na. At least, oh, tumawag si Ate Mel. Kumusta, Ate Mel?
2: Eto, hindi matapos-tapos ang
1: alin?
2: Binubo ng treatment.
1: Oo nga, eh. Meron pa din. Pero, yung huling kwentuhan natin, hindi ano, eh.
2: May 6 days pero, pa well done na ako nga.
1: Ilan?
2: May 6 days pa well done na ako noon. Medium rare pa lang ako ngayon.
1: pero matagal-tagal pa talaga. Like, medyo...
2: May 6 days pa nga remain.
1: Ah, 6 days remain. Yung cycle nito. Di ba may cycle-cycle?
2: Ito. Itong ginagawa ngayon.
1: Simula nung nag-start ka. Tama ba? April ka nag-start niyan?
2: Hindi naman. 20 days lang.
1: So, 20 okay. Days. Start so start ng May.
2: May 12.
1: Uh-huh. Ah, oh, yun nga, 12 nga. Akala ko April yun. May 12.
2: Tapos na tayo magkita ng May 13 sa Cardedon Santos, diba?
1: Akalain mo yun, ang liit ng mundo, no? Sa lahat ng... Munti ko kaming mag... Pero, well, hindi ko malalaman kung nakasalubong na kita kasi hindi ko naman alam kung ano itsura ni Ate Mel. Pero siya, madaya. Pag nakita niya ako, ano, mababati. Baka hindi niya ako batiin. Alam ko ugali niyan. Feeling ko pag nakita ako ni Ate Mel or kayo sa ano hindi niyo ako babatiin.
2: Oo.
1: Nawa one way niyo ako. Ha? Pero yeah. At least 6 days na lang then pahinga muna ulit ganun.
2: Oo, kasi naman 'yan para ma-sure daw yung anyway, everything is getting better.
1: Ano 'yun, maganda, no? Eh? At least getting
2: kahit
1: better.
2: Medyo expensive. Laban lang para
1: laban. Tama.
2: Bukod sa prayer, di ba?
1: Mm-mm, correct.
2: Gagawin, susundin natin kanin gusto nila para para masaya.
1: More on para sa mga nagmamahal na sa yung mga pamilya mo din talaga, eh, no?
2: Ay, oo. Kasi ano eh, medyo kailangan kong bumalik sa work.
1: Saan? Sa work?
2: Yes.
1: Oh, bakit ka mag-work?
2: Ano kasi, itong tinurn over ko na ano, kailangan kong balikan. So, nag-usap kami nung ano ko, anak ko, yung manugang ko, siya na yung in charge muna sa mga bata at puro nagdadalaga. Mm. Kaya kami muna nung...
1: Oh, so talagang natin. Kaya mo naman ha? O ano?
2: Kaya ko.
1: Ayaw eh. As in, kahit nagsa-cycle?
2: Okay. Kaya ko.
1: Okay, very good. Pero
2: basta gumagana 'yung utak natin.
1: Oo nga eh. Tsaka feeling ko, 'di ba, like pag for the longest time na sanay ka nang nagtatrabaho at gumagalaw, parang 'yun ang hahanapin ng katawan mo eh, 'di ba?
2: Oh, tsaka pag nandoon ako nang stay, ano naman, mayroon namang makakapahinga lang naman. Tsaka hindi naman.
1: Oo, sa bagay. More on parang kailangan nagbabantay, lang, managing ganun. Yung
2: kailangan ko lang backupan 'yung para matrain siya ng gusto kasi mahaba pa yung ano tahaki nila yung mga bata pa sila.
1: Parang mini-mentor mo na lang sila, no? Parang
2: kasi akala ko nung tinurn over ko okay na. Medyo alam
1: mga
2: okay lang
1: nangangapa ganun. Maganda yun, at least may pagpapatuloy mo. Pero syempre, no, hindi na ganun ka sigasi. Baka ma-
2: ako, hindi pareho ng dati.
1: Ah, correct.
2: Siguro, talagang mag-observe ka lang doon.
1: Kumbaga may reservation, di ba?
2: Yes.
1: Para din, syempre, at the same time na tutulungan mo sila, oh, ikaw din, hindi ka naman all out give na give. Ano pang mga hindi matapos-tapos sa'yo, Ate Mel?
2: Sa akin naman, no, talagang walang katapusan lahat ng

0: gawin. Tapos parang nararamdaman ko lately, parang ayoko na siyang gawin. Pero since umuoo pa rin ako, no, kumbaga pumapayag pa rin ako pag may nagtanong, oh ano, kaya mo ba? Tapos parang nag-yes pa rin ako. Parang ganyan yung naramdaman ko, parang hindi matapos-tapos. Tapos parang nare-realize ko ngayon, yung mga bagay din talaga na kumbaga kung hindi na nagbibigay sa atin ng joy or ano, hindi na tayo na-excite gawin. Parang okay din kung magsasabi ka ng no, di ba? O tapusin na natin, di ba?
1: Maghanap ng ibang medyo doon mo kuan, di ba? Maghanap ka ng ibang kuan, gawain na medyo ma-enjoy mo ulit or interested.
0: Tsaka ang hirap talaga pagka yung dating nagbibigay sa'yo ng saya, parang stress na yung kapalit, parang ang bigat sa dibdib, no? Parang,
1: ayaw.
0: Hindi na siya nakakagigil gawin araw-araw or kung kailanman.
1: Lalo na kung may in-expect ka na akala mo magiging maganda tapos hindi nangyari, di ba? At huwag natatawa.
0: Akala ko sasabihin mo nag-expect ka na may maririnig ka tapos hindi nag-play. Ay, mabuti naman.
1: Okay na yun.
0: Ah. Ikaw kasi biglang naalala ko tuloy. Kaya ngayon, sisiguraduhin na natin muna para baka magali.
1: Hindi
0: naman.
1: Ako nawala nun kasi nag-start na nga.
0: Oo nga, oo nga.
1: Nataon.
0: Sabi ko nga, sabi.
1: Eh, ganun lang naman ako eh. Ano, akala mo naman eh, naglaho. Panay parinig mo nang naglaho eh.
0: Ano naglaho? Wala ko sinasabi naglaho.
1: Anong wala?
0: Ako? Pero si Ate Mel, baka ko sinong narinig mo nagsasabi ng naglaho.
1: Kagaya ano, recently lang. Mayroong naglahong bigla. Ay, ewan.
0: Ano yon? Wala naman ako sinasabi. Naglalaho. Wala ka dyan, Ate Mel. Pero, yeah, no, maganda yung ano, gusto ko yung point mo na yun. Yung walang katapusan, no, or dire-direcho hanggat hindi tayo mismo magde-decide kung kailan natin tatapusin. Tama. Very good. Very nice.
1: Siyempre, habang nabubuhay tayo, siyempre. Diba? Mahirap naman kung yung buhay mo na yung tinapos.
0: Ay, hindi. Pangit naman yun. Hindi no? Naman maganda yun. Pero may isa pa akong tanong pala sa'yo.
1: Go.
0: Yung ano, bumibisita sa bahay, hindi pa matapos-tapos.
1: Kaya nga ano eh. Kaya nga sinabi kong yung sa bahay na lang si ano, eh, si Manugang. Kasi doon ako na-stress eh, di ba?
0: Ah, correct. Oh. So para may ibang magsasaway, gano'n?
1: Oo, oh, para siya na magsubaybay sa kanila dahil kwan.
0: Tama.
1: Yung akala ko noon, oo, nung na nag-i-enjoy ako na kami-kami magkakasama, kaya nga naging bata ang Ate Mel, di ba? Dahil puro bata yung
0: kasama. Oo, parang nadala ka sa energy nila.
1: Oo, di ba? Pero yung ganito pala, ayoko na. Yung anak ko dyan, ayoko. Tama na yung tatlong anak na pinagproblemahan. Yung tatlong apo, bahala sila.
0: Tsaka parang may, kumbaga, well, hindi naman sa, ano, pero external factor na yun eh, di ba? Kumbaga, hindi na yun yung una mong inisip ng mga kasama mo. Yung mga iba ka ng pinakikisamahan. So, nagbago talaga yung...
1: Tapos nung Mother's Day pang atumating siya, dalawa yung cake para dun sa mami at sa tata.
0: Wow! Oh, may cake ka naman pala! Bakit?
1: Hindi, mabait naman siya.
0: Oo, oh, tinan mo.
1: Kaya lang ang pinaproblema ko lang kasi masyado pa silang bata, diba?
0: Tama naman. So, naghanap ka ng backup para may magbabantay, hindi lang ikaw?
1: Hindi lang backup, siya na.
0: Ah, siya na talaga. In charge na talaga.
1: Siya na sa bahay.
0: Magaling. Tama yun, para bawas stress, di ba?
1: At saka ano rin, para hindi naman matigil din yung business, di ba? Sayang eh, ilang years naming pinaghirapan yan. Hindi nila, alam mo kasi, ang problema ngayon, before, napaka-peaceful, pero iba na ngayon.
0: Correct. Tsaka marami nang nangyayari, di ba? Maraming pagbabago.
1: Oo, yung masyadong maraming nangyayaring kwan. Ayoko na ano, kasi baka sabihin may... yun nga. Basta yung ano, peace and order, hindi na maganda.
0: Tama. O basta, ang payo ko ay isihan mo lang para, ano, para, di ba, everybody happy, di ba, nakatulong ka, ikaw din, nakagalaw-galaw ka dahil

0: gusto mo yun. Pero at the same time, yung mga na, yung mga concern sa iyo, 'di ba? Eh ano din sila, at peace din sila. Para hindi yan, no. All right? Okay, thank you Ate Mel. Song request, oh, hanapin muna natin. Ano? Anong song request mo? Dali.
1: Burn.
0: Ano na?
1: Burn.
0: Burn? I want you to burn. Ben?
1: Tina Arena.
0: Sino yun? Tina Arena 97. Nakalagay, ipiplay. Maraming thank you, Ate Mel. Good morning sa'yo.
1: Siguraduhin mo yan.
0: Ay, ito na nga, oh. Nakalagay na nga eh. Thank you. Good morning. Bye-bye. Si Ate Mel ng Quezon City. Maganda yun, no? Hindi matapos-tapos. Marami talagang hindi matapos-tapos sa buhay natin. Pero, at the end of the day, nasa atin ang desisyon kung ikikip ba natin yun or tatapusin na natin para din sa, for our own good, no? Tama. Tatlong minuto makalipas ang alas tres ng umaga. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3:04.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your
1: Music. Oras natin, 3:23 na po ng umaga. Kasama niyo pa rin si Kuya Dan. Dito pa rin yan sa Remember Your Music. Basahin naman natin mga comment ninyo sa ating Facebook page para sa ating question ngayong umaga ng Tuesday. Dudugtungan mo lang, hindi matapos-tapos, alin ba yan? Basahin natin ang mga comments ninyo. Sabi ni Recapio Esteban, hindi matapos-tapos ang kahirapan dito sa Pilipinas. Kailan kaya masusolusyonan? Lalo na sa mga bilihin, Kuya Dan. Hindi ko rin alam. Pero sana naman, di ba? Si Miss Ides Ramos, sabi niya, good morning from Marikina City. Hindi matapos-tapos, nahirap ng mga Pilipino dahil sa pamumuno ng bansa. Pero maganda pa rin ang Pilipinas and it's still more fun in the Philippines. More fun talaga, di ba? Kasi yung mga napapanood natin, natatawa na lang tayo. So fun talaga siya, di ba? Sabi niya, pa-request po ng 12th of Never or Bridge Over Troubled Water. Salamat po, more power to your show. Sabi ni Marimi, Canada, Havines. Walang katapos-tapos ang gastusan sa pagpaparenovate ng house. Ay, naku. Malaki-laking gastos talaga yan pagka mga renovation na usapan. Kahit hindi pa tapos, at least nakikita ko na ang paghihirap sa Bahrain. Through the years nga, Kuya Dan, lambing lang. Thanks and more power, Kakezonian. Kakezon ko pala to si Miss Marimi. Marimar Caridad, salamat Kuya Dan. I-greet kita ng Eid Mubarak sa 27. Eid na po naming mga Muslim. Alhamdulillah. Alakbar, hindi matapos-tapos ang bangayan ng noon, ng mga pamilya. At hindi po matapos-tapos ang kaguluhan sa gobyerno. Basta kami mga ordinaryong tao, mag-enjoy na lang ng life kaysa ma-stress sa gobyerno. Tama. At least kahit papaano, yung buhay natin, di ba tayo pa din ang masusunod? So, kung ano ang mga tingin natin yung makakapagpasaya sa atin, gawin natin, di ba? Mabuti pa nung Saudi life namin, deadma lang namin ang gobyerno, basta kami kumakayod sa abroad, sabi niya. Mga nag-good morning sa atin, si Ms. Merle Mendoza, Marilyn De Leon, Rose Carpio, Simon Wright, sabi ni Ms. Teresita Doromal, ang pagring ng cellphone ko kasi 76th birthday ko, Kuya Dan. Uy! Happy birthday! Happy birthday, Ms. Teresita Doromal. Thank you, Lord, for more years to celebrate. Tama. Sana maraming taon pa po kayong mag-celebrate ng inyong kaarawan. At magandang kalusugan, yun ang wish ni Kuya Dan para sa inyo. Sa TikTok, nag-hi si Stephanie K. Sabi niya, hi boss. Hello. Si Flor Lumba, good night Kuya Dan. Pahinga ka na din. Mamaya po, mga hanggang 4 pa. Alas 4 pa ako makapagpahinga ulit. Si Lori Santos, ang gawain sa bahay, wala daw katapusan. Kakaluto mo lang, kakaligpit, maghuhugas ka na naman ng pinggan. Ganun talaga ang buhay. Simon Wright, sabi niya, hindi matapos-tapos ang paghahanap ng mga lunas para sa iba't ibang sakit at ang pag-unlad ng enerhiyang pagsasanib. Ano yun? Energy? Ano yun? Enerhiyang pagsasanib? Aabuti ng kaunti o mahabang panahon bago ito matagpuan. Maria Dulce Orate, hindi matapos-tapos ang gulo sa gobyerno. Kailangan pa bang isa-isahin ko? Hindi na ho. Oh. Abutin tayo ng yugyugan time yun pagkain isa-isa. Alam nyo na yon, sabi niya, nagagalit. With matching exclamation point. Sabi ni Zen Peralta, Kuya Dan, maraming pagsubok sa buhay ang dumarating, lalo na ang hindi matapos-tapos na bangayan sa Senado. Sana po matigil na to at magkasundo na sila. Hinihiling ko sa ating may kapal. Maraming salamat. Pwede pong pa-request ng Sana by Tina Paner. Thank you ulit sa inyong lahat. God bless you. Maraming thank you din po sa lahat ng mga comments ninyo at sa mga tumawag sa atin. Pero sa oras nating 3:27, meron lamang tayong ilang paalaala sa ating pagbabalik. Basahin naman natin ang mga headlines ngayong umagang ito ng May 26, 2026, araw ng Tuesday. Kaya dyan lamang po kayo, magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
2: Basta inip, DZMM!
1: Narito ang mga balitang aabangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Martes, May 26, 2026. Presyo ng langis muling tataas ngayong araw. Dagdag singil sa kuryente nagbabadya sa susunod na buwan. Patay sa gumuhong itinatayong gusali sa Pampanga umabot na sa 4, mahigit 20 nakaligtas. Minority senators pumalag sa akusasyon ni Senator Amy Marcos na pagsusulong ng charter change. Executive Secretary Ralph Recto at iba pang sinampahan ng reklamong plunder sa Ombudsman. Mahigit 300 pamilya na sunugan sa Taguig kagabi. Balita sa lalawigan, mag-inapatay sa pananaksak ng menor de edad na suspect sa Laguna. Sa showbiz, veteran singer-actress Agot Isidro magbabalik sa concert stage. Sa sports, mga atleta mula Visayas sumakot ng gold medal sa unang araw ng 2026 palarong pambansa. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
2: Basta inip, DZMM!
3: Remember your music.

0: awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras sa buong Pilipinas, 3:41 ng umaga. Meron pang ilang mga comments dito na natira. Basahin natin. Sabi ni Erlinda San Andres, hindi matapos-tapos ang usapin. Yun pa rin ang pinag-uusapan. Nakakasawa ng pakinggan. Ang alin? Problema sa ating bansa. Walang pagkakaisa. Miss Fatty Jacinto, hindi matapos-tapos ang isyu sa mundo sa bansa. Sa loob ng isang family, until now, hindi sila makapag-move on. Nakakasawa na pakinggan, nakakasawa ng pag-usapan sa tuwing, magkikita na lang, pwede bang change the topic? Halatain naman, para lang pagtakpan ang mali nila, iginigit nila sa isang tao lamang ang dapat sisi. Parang may pinaghuhugutan si Miss Fatty. Good morning po sa inyo, Miss Fatty. Wala na ba? Maraming thank you sa lahat ng mga nag-comment at mga nakikwento sa atin ngayong umaga ito ng Tuesday. Eh, ganun talaga. May mga bagay talagang hindi matapos-tapos. Pero ang takeaway ko today, no, yung pagsisimula at pagtigil ay nasa ating mga kamay. Diba? So, kung hindi matapos-tapos, baka kailangan natin isipin kung ano ba dapat nating gawin. Halimbawa, ito na lang, example. Di matapos-tapos na gulo sa Pilipinas? Simulan mo sa pagpili ng mga karapat-dapat na kandidato, ng mga politiko, ng mga iluluklok natin sa pwesto. No? Doon tayo pwedeng magsimula, yung mga karapat-dapat talaga. Diba? So, nasa ating mga kamay pa rin at the end of the day. Maraming thank you once again. Batiin muna natin lahat ng mga nakikinig sa atin sa kalsada, mga TNBS driver, taxi driver, bus driver, jeepney driver, mototaxi. Magandang umaga po sa inyo, pati ng mga truck driver at kanilang mga pahinante. Tuesday na, Martes na ho. Oo, nagsisimula na ang ating linggo dito sa RYM. Kaya naman, dire-diretsuhin na natin ang good vibes ngayong Tuesday morning, May 26, 2026. Sakto sa usapan natin kanina, no? Ano na ba ang mga hindi matapos-tapos na kaganapan sa ating mundo? Ano na ba ang lagay ng ating bansa? Parang itong kanta mula sa industry, State of the Nation. Ano na ba ang kalagayan natin? Ay nako, minsan masarap na lang talagang igalaw-galaw yan. Oo, dahil sa oras nating 3:43, gising na, bango na. Alam na this, yugyuga na.

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: May 26, 2026. Araw po ng Martes. Good morning. Oy! Maraming thank you sa pagsama kay Kuya Dan. Malaban kaninang alas 12 hanggang ngayon. 5 minuto bago mag-alas 4 ng umaga. Thank you, thank you. Happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday today. May 26, 2026. Ganda ng date natin. 5-2-6-2026. Maraming thank you. Bukas ulit, kwentuhan dugtugan tayo dito sa ating programa. Pero ngayon, susunod na Radyo Patrol Balita alas 4 kasama si Steve Raz at Robert Mano. Kaya paano? Bukas na lang ulit tayo magkwentuhan, okay? Nakasama ninyo nag-iisang balba sa radyo, ang inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Tuloy-tuloy ang ating Tuesday morning sayawan. Bye-bye mga kapamilya. Ingat!

0: Hoy, ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 4:02.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano.

0: Ngayon po ay Martes, May 26, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Patay sa gumuhong itinatayong gusali sa Pampanga, 4 na 16 patuloy na nawawala. Konstruksyon ng gumuhong gusali, dating ipinatigilan dole dahil sa mga nabistong paglabag.
1: Mrs. ni Senator Ronald De La Rosa, umapila na huwag hayaang madala sa dahig ang asawa, lisensya naman. Nang mahigit 100 baril ng wanted na senador, pinapawalang visa ng NBI.
0: Presyo ng langis, tataas ng hanggang halos 2 piso kada litro. Sige naman sa kuryente na muburo, tumaas sa susunod na buwan.
1: Suspek sa pangahalay at pagkuha ng larawan ng mga minor de edad, arestado sa Maynila. Babaeng nursing student, arestado rin sa sextortion.
0: Sa lalawigan, magsasakang senior citizen, patay habang nakapila sa ayuda sa Cagayan.
1: At sa balitang sports, mga atleta mula Visayas, humakot ng gold medal sa unang araw ng 2026 Palarong Pambansa.
0: Maganda, madaling araw. Good morning, mga kapamilya. It's Team Pogi tayo today. Martes na agad, ha?
1: Martes na.
0: Gising na, bangon na, palitaan na. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
1: Good morning, gising, kilos, bangon. Ako naman po si Radyo Patrol Steve Raz.
0: O paano? Unahin po natin ang balita hinggil sa presyo ng produktong petrolyo. Abiso po mga kapamilya at kaserbisyo motorista, tataas ng hanggang halos 2 piso ang presyo ng produktong petrolyo mamayang alas 6 ng umaga. 1.96 kada litro ang dagdag presyo sa diesel at 1.60 naman sa gasolina. Ang presyo ng kerosene tataas ng 1.45 kada litro. Bunsod pa rin ito ng pagmahal ng presyo ng langis sa world market.
2: Basta AM, DZMM!
1: Namumurong tumaas ang sigil sa kuryente sa susunod na buwan, bunsod ng serye ng red alert status sa Luzon at Visayas grid at mataas na konsumo na dulot naman ng malinsangang panahon. Paniwanag ng Independent Electricity Market Operator of the Philippines na operator ng wholesale electricity spot market, sumampa sa 32 pesos kada kilowatt hour ang presyo ng kuryente habang naka-red alert ang Luzon at Visayas grid noong May 13 hanggang 15. Pinapangabahang matatagalan pa ang yellow alert o matipis sa reserva ng kuryente sa Visayas dahil sa 3 coal-powered plant ang hindi gumagana na posibleng sa Hulyo o Agosto pa maisaayos.
2: Basta AM, DZMM!
0: Patuloy ang search and rescue operation sa 16 pang nawawala sa gumuhong itinatayong gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Kinumpirma ng Bureau of Fire Protection na may sign of life na na-detect sa ilalim ng guho base sa isinagawang thermal scanning. 4 ang patay sa trahedya, kabilang ang isang Malaysian na PWD, habang mahigit 20 ang nakaligtas. Lumutang ang isa sa mga sinasabing nawala pero wala pala ito sa construction site ng mangyari ang insidente. Ayon sa Office of Civil Defense, inaalam pa rin na sanhi ng pagguho, kabilang dito ang kalidad ng konstruksyon at disenyo ng gusali, gayon din ang ginamit na construction materials. Pinaghahanap ng Angeles City LGU ang may-ari ng gusali at kontraktor nito na hindi pa rin lumulutang. Humihingi ng pangunawa ang BFP sa mga kaanak ng mga biktima sa mabagal na rescue operations dahil sa delikadong sitwasyon at posibilidad na muling gumuho ang istruktura.
1: Kinumpirma ng Department of Labor and Employment o DOLE na dati nitong pinahinto ng konstruksyon ang gumuhong itinatayong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Naglabas ng work stoppage order ang DOLE laban sa contractor na Golden Years Construction Steel Works noong September 2025 dahil sa mga nabistong paglabag sa occupational safety and health standards. Kabilang dito ang kawalan ng personal protective equipment at safety belt ng mga construction worker at walang safety officers sa construction site. Hindi rin umano nagbigay ang contractor ng mandatory benefits sa kanilang mga trabahador. Pinawi ng DOLE ang work stoppage order makalipas ng 1 buwan matapos ayusin ng kontraktor ang mga nabistong paglabag. Pero dahil sa nangyaring trahedya, muling mag-iimbestiga ang DOLE sa naging sitwasyon ng mga construction worker. Pamahagi naman ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga apektadong workers. Kabilang dito ang 10,000 pisong tulong pinansyal at livelihood package at medical at burial assistance. Samantala, kuha tayo ng report ng ating radyo. Quiet Party List, isinusulong ang independent probe sa magulang itinatayong gusali sa Pampanga. Narito, balita kumpirmado, sigurado, wala kamera. Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pam.
3: Nanawagan si Akbayan Party List Representative Percival Sendanya ng independent investigation sa pagguho ng siyam na palapag na itinatayong gusali sa Angeles, Pampanga na ikinasawi ng apat. Giit ni Sendanya, dapat masilip ang pagpapatupad sa safety regulations, maging ang pagtalima sa building code at occupational safety standards, at dapat sagutin ng construction firm at may-ari ng gusali ang gastusin sa pagpapagamot ng mga biktima at pagpapaburol sa mga nasawi. Nagbabala rin ang mambabatas laban sa anumang pagtatangkang pamimilit o paghikayat sa mga apektadong manggagawang pumirma sa quitclaim kapalit ng agaran o limitadong tulong pinansyal. Hinimog ng kongresista ang mga kinauukulang ahensyang paigtingin ang inspeksyon ng mga katulad na high-rise construction project sa bansa para maiwasan ang nangyaring trahedya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras natin, 10 minuto makalipas ang ika-4 na madaling araw. Tuloy pa rin tayo sa mga balita. Umapela ang misis ng pugating senador na si Ronald De La Rosa sa judikatura na huwag hayaang isuko sa International Criminal Court ang senador. Sa pahayag, ikiniit ni misis o ng misis ni De La Rosa na si Nancy na dapat litisin sa Pilipinas sa mister at hindi dapat sa The Hague kung saan nakabase ang ICC. Sakaling isuko ang senador sa ICC, sinabi ni Nancy na misulang paggamit ito na mahina ang batas sa Pilipinas at walang kakayahan ang pamahalaang litisin ang kaso. Matatanda personal na rin umapela si De La Rosa kay Pangulo Marcos na huwag siyang isuko sa ICC. Bagamat nauunawaan ang sentimiento ng misis ng senador, nanindigan naman ang abogado ng kaanak ng mga biktima ng war on drugs na si Nery Colmenares na nakasaad sa batas ng Pilipinas na maaring isuko sa International Court si De La Rosa na itinuturing ng wanted ng ICC. Nauna nang ibinasura ng Korte Suprema ang hiling ni De La Rosa na temporary restraining order para pigilan ang pagpapatupad ng arrest warrant ng ICC. Patuloy pa rin tinutugis ang senador na tinukoy na kasabwat sa kaso Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
2: DZMM.
1: Inirekomenda ng National Bureau of Investigation o NBI sa DOJ o Department of Justice na isummon at pagpaliwanagin si Senator Robin Padilla kaugnay sa muna pagpuslit ni Senator Ronald De La Rosa mula sa protective custody ng Senado. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na si Padilla ang makapagbibigay linaw kung paano nakalabas ng Senado si De La Rosa. Inimbestigahan din ang ilang pang personalidad na nakunan ng CCTV ng Senado na posibleng responsable sa pag-alis ni De La Rosa sa protective custody ng mataas na kapulungan. Babala ni Matibag, pananagutin sa batas ang mga nagkakanlong kay De La Rosa na itinuturing ng isang pugante. Si Padilla ang huling kasama ni De La Rosa nang umalis sa Senado noong Mayo 14, ilang oras matapos ang umano shooting incident doon. Paliwanag ni Padilla, nakikisakay lang umano si De La Rosa na bumaba sa Makati at hindi niya alam kung saan nagpunta. Samantala, kuha ba tayo ng report ng Radyo Patrol? Lisensya ng mahigit 100 baril ng puganting si Senator Ronald De La Rosa, pinakakansila na ng NBI. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, Radyo Patrol, Bert Dizon, Bert.
4: Kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa DZMM na naipadala na kahapon sa Philippine National Police ang liham para kansilahin ang lisensya ng mga baril at armas na pag-aari o nasa pangalan ni Senador Ronald Bato De La Rosa. Kasunod ito ng pagtuturing ng NBI kay De La Rosa bilang armed and dangerous o armado at mapanganib, kabilang sa mahigit 100 baril, ang mga automatic rifle, mga matataas na kalibre ng baril at iba pang armas. Patuloy ang paghahanap ng NBI sa kinaroroonan ng senador matapos hindi katiga ng Supreme Court ang hiling nitong TRO para pigilan ng gobyerno na ipatupad ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol,
0: Bert Dizon, isa pang report! Sa kaugnay na balita, Philippine National Police wala pa natatanggap na formal request mula sa National Bureau of Investigation para sa pagbawi ng firearm licenses ni Senator Ronald De La Rosa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Campo Crame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene.
5: Nakahanda ang Philippine National Police na agad aksyonan ng hiling na pagbawi sa mga lisensya ni Senator Ronald De La Rosa sa pag-aari nito ng mga armas. Kasunod ito ng pagdeklara ng National Bureau of Investigation kay De La Rosa bilang armed and dangerous. Pero paglinaw ni PNP Public Information Office Acting Chief Colonel Allen Reyko, wala pang natatanggap ang pulisya na anumang formal request mula sa NBI para sa revocation ng firearm licenses ng senador. Sa oras-anya na makatanggap ang PNP ng formal request, ay magpupulong ang Firearms License Revocation and Restoration Board sa ilalim ng PNP Civil Security Group upang tukuyin ang mga batayan sa pagbawi ng lisensya ni De La Rosa, kung saan susuriin ito alinsunod sa provision ng Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Gayunman, nilinaw din ako na sapat na ang pagkakaroon ng kahit isang kondisyon o paglabag sa naturang batas para bawiin ang firearm license ng isang individual na ang hindi na kinakailangan pa ng pag-asagawa ng dagdag na proceedings. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol,
6: Marlene Padiernos.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Estrella. Radyo Patrol.
1: Pinatikos ng samahan ng mga alkalde ang sinasabing pagprotekta ng Senado sa puganteng si Senator Ronald De La Rosa. Higit ang grupo Mayors for Good Governance na hindi dapat protektahan ang inihalal na opisyal na umiiwas sa responsibilidad ayon sa grupo. Mismo mga senador ang dapat mauna sa pagsunod sa batas at magpakita ng pananagutan, integridad at malasakit sa kapakanan ng publiko. Samantala, hinimok naman ng samahan ng mga negosyante ang Senadong maging patas sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginit ng Makati Business Group na dapat alalahanin ng mga senator judge na inihalal sila sa para maglingkod sa publiko at hindi para sa political o pansariling interes. Nauna nang sinabi ni Senator Judge Erwin Tulfo na posibleng simulan sa July 6 ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: DZMM. Kukunin ng House Prosecution Panel ang serbisyo ng mga independent auditors at accountants para busisiin ang mga gagamiting ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay kay Bicol Zero Party List Representative Terry Redon, miyembro ng House Prosecution Panel, kabilang sa mga bubusisiin ang report ng Anti-Money Laundering Council at SALEN, ang pangalawang pangulo na ipipresentang ebidensya sa paglilitis. Pinag-aaralan din ng House Prosecution Panel kung pabubuksan ang selyadong kahon na isinumite ng Bureau of Internal Revenue sa House Justice Committee na naglalaban ng tax record ni VP Duterte at mister nito si Attorney Manza Carpio. Plano rin anya ng House Prosecution Panel na mag-ikot sa mga paaralan para maipaliwanag sa mga estudyante ang impeachment case laban sa vice-presidente.
1: Inupakan ng ilang senador ang akusasyon ni Senator Ivy Marcos na may nilulutong Constitutional Assembly para isulong ang cha-cha o charter change. Sa kanyang privilege speech, ipinakita ni Senator Marcos ang video presentation kaugnay ng plan o manong cha-cha at pagpapaliban ng halalan sa 2028. Ayon sa senador, nakakuha siya ng impormasyong nag-usap sa hotel noong nakaraang buwan ang nooy Senate President at si Tito Soto at House Speaker Faustino III kaugnay ng planong cha-cha. Dagdag ni Senator Marcos, gusto umano ng ilang senador na palitan ang liderato ng Senado para isulong ang cha-cha at term extension. Pinalaga naman ng ilang senador sa minority bloc ang video presentation ni Senator Marcos, partikular na ni Senator Juan Miguel Zubiri, na hiniling na tanggalin sa official record ng Senado ang presentation ni Senator Marcos na tinawag niyang propaganda. Pinabulaan din ni Senator Soto ang sinasabing pakikipagpulong sa ilang mga batas para isulong ang tsa-tsa. Hiling naman ni Senate President Alan Peter Cayetano kay Senator Amy na i-withdraw ang video na pinagbigyan naman ng senador.
0: Sabi ng mga senador,
1: opinionated.
0: Opinionated. Tsaka ano, ganyan na ba kababa yung, ang diskurso natin sa pagdating sa Senado? Magpe-present tayo ng mga video ng mga information na walang ebidensya.
1: Tama yung sinabi partner ni Senator Erwin Tulfo na wala supporting documents. Mm-hmm. Kumbaga ginawa lang yung video tapos
0: para mag-steer ng chismis.
1: Kasi kung ako yung kumbaga wala akong idea sa mga nangyayari, pag pinanood ko yun, maniniwala ako eh.
0: Oo, eto diba? Pa isa ni lecturean ni Senator Rafi Tulfo kung paano maging hindi haushaw.
1: Haushaw yung term.
0: Pag sinabi po kasing haushaw sa parlance ng media, ano yan, yung mga fake na reporter. Fake mga hindi po totoong journalist kasi pag sinawag kang haushaw.
1: Hindi mo alam kung AI ba yung gumawa, yung sino ba yung nag-VO nun.
0: Huwag nating ibaba yung point of discussion. Yan ang sinasabi ng mga senador.
1: Tama.
0: Oras natin, 4:19. Hiniling naman ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na maglabas ng precautionary or departure order laban kay Senador Rodante Marcoleta. Naghain ang Ombudsman ng verified ex parte application sa Sandigan Bayan para sa PHDO laban kay Marcoleta. At ba din mga campaign donors na sina dating Congressman Mike Defensor, Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Inirekomenda ng Office of the Deputy Ombudsman for Luzon Field Investigation Bureau na kasuhan sina Marcoleta ng plunder at indirect bribery dahil sa muna'y pagtanggap ng senador ng 75 million pesos bago pa ang campaign period noong 2025 elections. Ni Raffle ang PhD o request ng Ombudsman na diringgin ang Sandigan Bayan 7th Division na pinamumunuan ni na Associate Justice Lorifel Pahimna. Nauna nang sinabi ng Commissioner on Elections na handa ito makipagtulungan sa Ombudsman matapos mabsuelto sa election offenses si Marcoleta. Sa kanya privilege speech sa Senado kahapon, kinwestiyon ni Marcoleta ang timing at intensyon ng rekomendasyon ng Ombudsman na tinawag niya ang mga gawa-gawang reklamo. Nakahandaan niya siyang sagutin ang mga reklamo sa tamang forum.
2: Basta AM, DZMM!
1: Sinampahan ang kasong plunder at malversation sa Office of the Ombudsman si dating Finance Secretary Ralph Recto at iba pa dahil sa mga paglilipat ng bilyong-bilyong pisong budget ng PhilHealth at Philippine Deposit Insurance Corporation noong 2024. Personal na iniayin ni Independent Health Reform Advocate Dr. Tony Liachon ang reklamo sa Office of the Ombudsman laban kina Executive Secretary Ralph Recto, Health Secretary at PhilHealth Board of Directors Chairman Teodoro Herbosa, Acting Department of Finance Secretary Frederick Go at Department of Budget and Management former Acting Secretary Rolando Tolentino. Gayon din sina dating PhilHealth CEO Emmanuel Desma Jr., Roberto Tan ng PDIC at iba pang opisyal nito. Mararanda ang pinag-utos direkto ang pagbabalik sa National Treasury ng mga sobrang pondo ng PhilHealth at PDIC alinsunod yan sa Special Provision ng 2024 Budget. Ayon kay Liachon, maaari pa sana itong makapagligtas ng buhay at masuporta ng mga ospital. Anya, nilabag din direkto ang konstitusyon at binali ang karapatan sa kalusugan ng publiko. Samantala, kuha tayo ng report, Radyo Patrol. Executive Secretary Ralph Recto, umalma naman sa reklamong plunder na iniain labat sa kanya sa Ombudsman kaugnay ng paglilipat doon ng sobrang pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Narito ang palitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang hatid ni Radyo Patrol, Christian Niosores. Christian.
7: Tinawag na nuisance o panggugulo at harassment ni Executive Secretary Ralph Recto ang reklamong plunder na iniain laban sa kanya ni dating COVID-19 Task Force Special Advisor Dr. Tony Liachon sa Office of the Ombudsman. Sa isang pahayag, sinabi ni Recto na dapat baliwalain na ang naturang reklamo at binigyang diin na iminamandato ng batas ng 2024 National Budget ang paglilipat ng sobrang pondo ng PhilHealth. Iginiit ni Recto ang desisyon ng Korte Suprema na nagsabing wala siyang pananagutang kriminal dahil sinunod lamang niya ang probisyon ng batas at ibinutupad ng naaayon dito. Binigyan din ng opisyal ang posisyon ng ilang mahistrado na nagsabing ang utos ni Recto na ilipat ang unused funds ay bahagi ng kanyang legal na tungkulin bilang dating finance secretary na may otoridad at responsibilidad na ipatupad ang mandato ng Department of Finance. naniniwala si Recto na nais lang manakot ni Lechon na tinawag niyang nagbabalat kayo bilang health reformer at pupusisyon lamang para makakuha ng pwesto sa gobyerno sa susunod na administrasyon na dati nang umano niyang ginagawa kahit ilang beses nang nare-reject. Ayon kay Recto, tila may nagpopondo para trabahuin ang kaso laban sa kanila para manisa atensyon ng publiko sa ibang isyu. Bukod sa plunder, naghain din ng reklamong malversation si Lechon laban kay Recto at ilan pang opisyal, kabilang na sina Health Secretary Ted Herbosa, dating DBM Secretary Rolando Toledo at ilang opisyal ng PhilHealth. Magugunit ang ipinag-utos noon ni Recto bilang Finance Secretary ang paglilipat ng 60 billion pesos na unused funds ng PhilHealth at 107 billion pesos ng Philippine Deposit Insurance Corporation sa National Treasury bilang special provision ng 2024 National Budget. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol,
6: Christian Yosores.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Radyo Patrol.
0: Oras natin, 4:24. Abangan nyo po sa aming pagbabalik. Apat patay sa pamamaril sa Isabela.
1: At negosyante, ninakawan na, pinatay pa sa Cavite. Yan at iba mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4.
1: Kape!
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pastyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita.
1: Oras natin, 4:27 na po na madaling araw.
0: Balikan na po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Patay sa gumuhong, itinatayong gusali sa Pampanga, 4 na 16 patuloy na nawawala. Konstruksyon ng gumuhong gusali, dating ipinatigil ang dole dahil sa mga nabistong paglabag.
1: Bisis ni Senator Ronald De La Rosa, umapila na huwag hayaang madalas sa dahig ang asawa. Lisensya ng mahigit 100 baril ng wanted na senador, pinapawalang visa ng NBI.
0: Presyo ng langis, tataas ng hanggang halos 2 piso kada litro. Sigil sa kuryente na mumurong, tumaas din sa susunod na buwan.
1: At suspect sa panghahalay at pagkuha ng larawan ng mga minor de edad, arestado sa Maynila, babaeng nursing student, arestado naman sa sextortion.
2: Panahon.
0: Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Alzar Aurelio mula sa PAGASA. Good morning, sir.
8: Good morning po sa ating lahat. Inaasahan ng mga maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm na kusang makakatulong ito ng mabawasan ang init at tinitangan ng panahon sa Mindanao tulad ng southwesterly wind flow at trap ng low pressure area. Yung low pressure area na natiling sa labas ng CAR nasa layong more than 1,500 kilometers east ng Mindanao. Itong low pressure area ay may pasalidad na maging bagyo. Sa nalabing bahagi ng bansa, Luzon and Visayas, makakaranas ng maganda at maliwanag ng panahon. Asahan din ang mainit at malinsangan nito. Mataas ang ating heat index ngayong araw. Sa Metro Manila, abot ng 41 to 44 degrees Celsius. Ang mataas sa araw nito ay 46 degrees Celsius doon sa Tugagaraw City, Cagayan, at yan din sa San Ildefonso, Bulacan. Kasama na rin ang Clean Darlac. Yan po ang ating update mula sa PAGASA. Ako po si Adsar D. Aurelio.
0: Maraming salamat, Ginoong Adsar Aurelio mula sa PAGASA.
2: Ulat Kalusugan.
1: Sa ating Ulat Kalusugan, ito paborito ito ni Ma'am Camille Partner. Itong pagkain na ito.
0: Ano kaya yan?
1: Ito. Nakatutulong sa kalusugan ang pagkain ng oats.
0: Ay, favorite ko din yan.
1: Ah, paborito mo rin.
0: Nalagyan ko gatas.
1: Ako nilalagay.
0: Para mas maraming gatas kaysa oats.
1: Nilalagay ko dyan choco powder.
0: Wow. Oh.
1: Dahil sa taglay itong fiber na sumusuporta sa puso, digestion at blood sugar control. Ayon po sa pag-aaral, nakabababa ang taglay nitong beta-glucan ng bad cholesterol kaya nakababawas ito ng risk sa sakit sa puso. Nakatulong din ang fiber nito sa maayos na pagtunaw ng pagkain at regular na pagdumi. Bukod po dito, nakatulong ang oats sa weight management dahil nagbibigay po ito ng pakiramdam ng pagkabusog at tuloy-tuloy na energy. Mayaman nito sa minerals tulad ng magnesium at iron na mahalaga sa katawan. Pero, paalala ng mga eksperto, maring hindi ito angkop sa mga may gluten sensitivity o ilang digestive conditions, kaya pinapayuhang mag-ingat sa pagkain nito.
0: Mm-hmm.
1: At yan po ang ating Ulat Kalusugan on a Tuesday morning.
2: Agri-Balita! Agri-Balita!
9: Good morning! Good morning!
0: Magandang morning! Magandang madaling araw sa ating mga kapamilya, magbubukid!
9: Good morning!
0: At magsasaka!
9: Good morning!
0: Dahil tumitilawok na manok, ito na po ang ating agribalita. Inaasahan po na mas maraming tuna at iba pang high-value fish ang mahuhuli sa Northern Samar. Ba? Kasunod na pamamahagi na mahigit 4.5 milyong pisong halaga ng bangkang pangisda. Natanggap ng mga mangingisda ang 62-foot fiberglass reinforced plastic handline fishing boats na may kasamang mother boats, motorized auxiliary catcher boats at mga fishing gears. Bahagi na nasabing inisyatibo ng Tuna Development Program ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na layong mapalakas ang food security ng bansa at mapabuti ang socio-economic conditions ng mga mangingisda, to hindi mangsasaka, ng mga mangingisda at kani-kanilang pamilya. Bigyan nyo kami ng tuna. Gusto ko yan, iihaw. O yung kalamansi lang ang katapat. Perfect! At yan po ang ating agri-balita muli.
9: Good morning!
0: Magandang morning!
9: Good morning!
0: Sa ating mga kapamilya, magbubukid!
9: Good morning!
0: At mangingisda!
9: Good morning!
0: Happy Tuesday!
9: Good,

0: sa oras po natin na 4:33. Tara na, libutin na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
1: Pasada Probinsya. Probinsya.
0: Unahin po natin ang Isabela. Apat ang patay habang apat ang sugatan sa pamamaril sa pista ng bayan ng Santo Tomas. Kabilang sa mga nasawi ang barangay chairman, isang pulis at dalawang residente sa lugar. Nangyari ang insidente sa harap ng bahay ng nasawi pulis kung saan na-recover ang isang basyo ng mga bala. Ang ilang basyo ng mga bala. Patuloy ang investigasyon habang nanawagan ang pulisya sa publiko na makapagbibigay ng impormasyong kaugnay sa nasabing insidente.
2: Alas 4:34 na madaling araw sa Leyte naman, nakaligtas ang isang pulis sa ambush sa barangay Busay sa bayan ng Barugo. Ayon sa ulat, pinaputokan umano ng suspect ang pulis habang pauwi pero nakaganti ng putok ang pulis at tinamaan ng suspect sa braso. Hindi naman nasaktan ang pulis insidente. Isinugo sa ospital ang suspect habang na-recover sa lugar ang dalawang baril at isang magazine. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente.
0: Sa Cagayan, patay ang 62 anyos sa magsasakang senior citizen habang nasa pila ng ayuda sa Tugigaraw City. Ay sa pamilya ng biktima, maagang bumiyahe ang biktima kaya hindi na nakapag-albusal. Pinaniniwala ang nakaranas ng heat stroke ang biktima na nawala ng malay habang naglalakad para humanap ng makakainan. Nadala pa sa ospital ang biktima pero direklara itong dead on arrival. Nagpadala ng paunang tulong ang Social Welfare and Development Office ng Lalawigan.
2: Sa Laguna, patay ang 32 anyos na ginang at ang kanyang 4 taong gulang na anak matapos pagsasaksakin ng 14 anyos na suspect sa loob ng kanilang bahay sa barangay Del Remedio, San Pablo City. Grabe ito ah. Ayon sa pulisya, duguan at tadtad ng mga saksak ang mag-ina ng datna ng kanilang padre de pamilya. Dead on the spot ang ginang habang nasawi rin ng bata sa ospital. Sumuko sa mga otoridad ang suspect. Pero hindi muna isinapubliko ang pagkakakinalan. Patuloy na inimbestigahan ang motibo sa krimen at kung may kasabwat ang suspect.
0: Sa Benguet, pinaghahanap ng mga pulis ang riding in tandem na nang hold up sa isang gasolinahan sa kahabaan ng Cannon Road sa Camp 3 sa bayan ng Tuba, Benguet. Ayon sa empleyado, katatapos lamang nilang bilangin ang kita ng gasolinahan nang dumating ang mga suspect na magkaangkas sa itim ng motorsiklo at nagdeklara ng hold up. Nilimas sa mga sospek ang halos 300,000 pisong kita ng gasolinahan. Humingi ng tulong ang mga empleyado sa mga nagiinuman sa lugar pero pinaputukan sila ng mga sospek ng tangkaing habulin ang mga holdupper. Nangangalap ang PNP na makakuha ng CCTV sa lugar at dashcam para matukoy ang mga holdupper.
2: Sa Cavite, ninakawan na, pinatay pa ang 58 anyos na businesswoman sa General Trias City. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni General Trias Police Station OIC Police Captain Joseph Sosa na pinasok ng suspect ang biktima sa tindahan at pinaghampas sa ulo ng tile cutter. Hinalog-hold ng suspect ang tindahan at bahay ng biktima kung saan tinangay mga pera at cellphone. Na-arrest ang suspect na umaming nagawa ang krimen habang sabog sa illegal na droga. Sinabi ni Sosa, nakapit-bahay ng biktima ang suspect kahit madaling namanmanan ng salary ng mga ganap na negosyante at nagawa ang krimen. Sinampanan ng reklamong robbery with homicide ng suspect sa piskalya.
0: Sa Cebu na mga 14 anyos na persons with disability, patay sa sunog.
1: Pasada Probinsya. Probinsya.
0: Narito ang balita kumpirmado sigurado mula sa Cebu, hatid ni Ani Perez. Ani.
3: Mayroong insidente sa Upper Liloan, lungsod ng Santander. Sa imbestigasyon ng Santander Police Station kasama ang Bureau of Fire Protection, mag-isa ang 14 na taong gulang na biktima na nagluluto sa kusina kung saan nagsimula ang apoy. Wala sa bahay ang mga magulang na binatilyo dahil sa kanila-kanilang trabaho. Gawa sa light materials ang bahay kaya mabilis na kumalat ang apoy. Hindi kaagad nakalabas ang biktima kaya ito nasawi. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa insidente. Wala namang nadamay na ibang bahay sa sunog na umabot sa first alarm. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM. Ani Perez.
0: Maraming salamat, Ani Perez.
2: Alas 4:37 na po ng madaling araw sa Bohol. Dalawang sunog ang sumiklab sa Tagbilaran City nitong linggo kung saan natupok ang isang hardware store at isang residential house. Ayon sa Bureau of Fire Protection of PFP, unang nasunog ang bahagi ng CMLM hardware store sa barangay Mangga at umabot sa mahigit 3.5 million pesos ang halaga ng pinsala. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan pero samantala, Nagtamo ng minor injuries ang isang residente sa Sunog na Sumiklab naman sa dalawang palabag na bahay sa barangay Booy. Patuloy pang iniimbestiga ng mga otoridad ang sanhi ng dalawang sunog.
0: Sa Isabela, patay ang apat na magkakamag-anak matapos araruhin nang umaharurot na trailer truck ang multipurpose vehicle at motorsiklo sa barangay Rizal Luna. Pinasabing na rin ang control sa manibela ang driver ng trailer truck matapos sumabog ang gulong at mawalan ng preno. Unang sinagasaan ng trailer truck ang kotse na sinasakyan ng mga namatay na magkakamag-anak bago binangga ang motorsiklo. Maluban na ang sugatan ng rider at dalawa pang sakay ng multipurpose vehicle kabilang ang isang bata. Maharap ang driver ng truck sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide and serious physical injuries.
2: Naitala ang magnitude 5.2 na lindol sa karagatang sangkap ng Davao Oriental kahapon na umaga. Ayos ang P-box, tectonic ang lindol. Namata ng epicenter ng lindol sa layong 75 kilometers sa ilagang silangan ng bayan ng Banganga na may lalim na 10 kilometro. Intensity 4 naman ang naramdaman sa bayan ng Baganga. Intensity 3 sa bayan ng Katiil, Davao Oriental. Intensity 2 naman sa Boston, Manay at Tarragona sa Davao Oriental. Habang intensity 1 naman sa Compostela, Davao de Oro at Banay-Banay sa Davao Oriental. Walang pinsalang naitala sa pagyanig pero inaasahan ang mga aftershock.
0: Sa Bacolod City naman, dalawang arestado matapos maulihan ng mahigit 14 milyong pisong halaga ng shabu sa bypass operation. Naaresto ang mga sospek matapos pagbentahan ng mahigit 100,000 pisong shabu ang mga pulis na nagpanggap na buyer. Na-recover sa mga sospek ang 10 transparent bags na naglalaman ng shabu. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang mga sospek habang inihahanda mga kaso isasampalaban sa kanila.
2: Sa Lanao del Norte naman, nasabat ng mga otoridad ang mahigit 5.3 million pesos na halaga ng ore minerals matapos sitahin sa checkpoint ang tatlong truck dahil sa pagdabag sa Seatbelt Use Act. Ayon sa Lanao del Norte Provincial Police Office, unang naharang isang truck kung saan nadiskubre ang mahigit 500 sako ng umano'y ore minerals na nagkakahalaga ng halos 2 milyon piso. Dalawa pang truck ang kalaunang nasita at nakuha na ng higit 1,000 at 100 sako ng ore minerals na nagkakahalaga naman ng mahigit 3.6 million pesos. Hindi umano nakapagpakita ng legal transport o legal transport documents sa mga driver kaya kinumpiska ang tatlong truck at mga kargamento. Patuloy namang iniimbestiga ng mga otoridad ang insidente.
0: Abangan sa aming pagbabalik, pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na pro-life ang war on drugs binatikos.
2: At Pangulo Marcos biyaheng Japan para sa 4 na araw na state visit. Ang detalye sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4.
1: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Steve Rass, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Steve Raz, Robert Manosa, Radio Patrol Balita, alas 4.
2: Oras natin, 4:44.
0: Balik po tayo sa mga balita. Pro-life na pagdepensa ni Senate President Alan Peter Cayetano sa war on drugs ng dating Administrasyon Duterte, binatikos ni Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radio Patrol, Bert Dizon. Bert.
4: Tinuligsa ni Caloocan Bishop at dating CBCP President Cardinal Pablo Virgilio David ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano sa pagdepensa nito na mala pro-life ang madugong war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Cardinal David, mapanganib umano ang paggamit ng mga salitang tila nagbibigay katwiran sa extrajudicial killings dahil maaari nitong gawing normal ang karahasan at lalong palalimin ang tinawag niyang culture of death sa lipunan. Question din ng Cardinal kung paano maituturing na pro-life ang kampanyang nagresulta umano sa pagkamatay ng libo-libong pinaghihinalaang sangkot sa ilegal na droga nang walang due process. Dagdag pa ni Cardinal David, marami umano sa mga biktima ay pinatay batay lamang sa hinala, habang may ilan ding napaulat na dinukot, pinahirapan at iniwang patay sa mga pampublikong lugar. Nauna rito, ipinagtanggol ni Cayetano ang anti-drug campaign at sinabing layunin umano nitong protektahan ng buhay at kaligtasan ng publiko laban sa ilegal na droga. Ayon kay Cayetano, hindi dapat kinukonsinti ang extrajudicial killings, pero iginit niyang maraming buhay at pamilya rin umano ang nasira sa ilegal na droga. Matatanda ang matagal ng kwestiyon ng mga human rights groups at lider ng simbahan ng war on drugs ng Duterte administration na nagdulot ng libo-libong patayan at naging bitsa pa ng investigasyon ng International Criminal Court sa Pilipinas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
2: Suportado ng mga negosyante, civil society groups at dating government officials na iloklok bilang bagong Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Isinusulong ng minorya o solid block 11 na maupo bilang lider ng Senado si Gatchalian sakaling mapalitan si Senate President Alan Peter Cayetano. Nagsagawa ng signature campaign ang iba't ibang grupo pabor kay Gatchalian na maging Senate President para anila may balik ang integridad at kredibilidad ng Senado. Kinilala nila ang naging trabaho ni Gatchalian sa Senado mula noong 2016 na naging chairperson ng iba't ibang komite at naging author ng ilang mahalagang batas. Sinabi naman ng Makati Business Club ang kahalaga ng isang Senate President na may kakayang ibalik ang kredibilidad at integridad ng Senado. Pero sa sesyon kahapon, 13 pa rin ang mga senador sa mayorya at pabor sa pamumuno ni Cayetano habang naranatili ang 11 senador sa minorya. Sinabi pa ni SP Cayetano na solid at walang onsehan sa mga miyembro ng mayorya.
0: Solid daw sila.
2: Solid.
0: Walang onsihan sa 13. Nanupa si dating Senator Francis Tolentino bilang acting secretary ng Department of Labor and Employment. Pinalitan ni Tolentino si Bienvenido Laguesma na nagsilbing kalihim ng dole simula noong 2022 matapos magbitiw sa pwesto para tutukan ang kalusugan. Itinalaga si Tolentino na muling tumakbo sa pagkasenador noong 2025 midterm elections. Pero natalo matapos ang one-year appointment ban sa mga natalong kandidato noong nakaraang halalan.
5: Ano daw?
0: Nangako naman si Tolentino na tutulungan at isusulong ang karapatan ng mga manggagawa sa pamamagitan ng pagtatatag ng Labor Attorney's Office Bilang dating senador ng Selvisi Tolentino na Majority Floor Leader at naging chairman ng Blue Ribbon Committee. Bago maging senador, nagsilbi rin si Tolentino bilang mayor ng Tagaytay at naging chairman din ng MMDA.
2: Biyaheng Japan ngayong araw si Pangulong Marcos Jr. para sa 4 na araw na state visit. Tatagal ang state visit ng Pangulo hanggang sa Biyernes, May 29, alinsunod yan sa imbitasyon ng Japanese government. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, inaasang lalagdang Pilipinas at Japan sa mga bago kasunduan na may kinilaman sa defense, pagnenegosyo at human resources. Makikipagpulong ang Pangulo kay Japanese Prime Minister Takaichi Sanae kung saan inaasang tatalakayin ng dalawang leader ang strategic partnership ng Japan at Pilipinas at iba pang issue kabilang ang maritime security, energy at food security. Makikipagkita rin ang Pangulo at si First Lady Liza Marcos sa Japanese Emperor at Empress sa Imperial Palace kung saan magkakaroon ng welcome ceremony, state call at state banquet.
0: Sa Maynila, tiniyak ni Pangulo Marcos Jr. na makatatanggap ng tulong mula sa gobyerno ang mahigit 2,000 pamilya na nasunugan sa Parola Compound sa Maynila noong Linggo. Binisita ng Pangulo ang mga nasunugan at dinanunsyo ang 40,000 pisong tulong pinansyal para sa bawat apektadong pamilya. 10,000 piso mula sa Department of Social Welfare and Development at 30,000 piso mula sa National Housing Authority para sa pagpapagawa ng mga nasirang bahay. Tiniyak naman ng pamahalaan ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng mga tulong tulad ng pagkain at iba pang assistance sa mga evacuee habang patuloy silang nananatili sa evacuation centers.
2: Mahigit 300 pamilya na sunugan dyan sa Taguig. Nagbabalik si Radyo Patrol Bert Disenbert.
4: Mahigit 350 pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa Pulong Candido Street sa Barangay Santa Ana, Taguig City kahapon. Ayon kay Fire Superintendent Jerilyn Julian ng BFP Taguig, umabot sa 5 alarma ang sunog bandang 7:00 PM matapos mabilis na kumalat ang apoy sa dikit-dikit na kabahayan. Naging pahirapan ng pag-apula dahil bukod sa makikitid na daan ay sinasalubong rin ang mga lumilikas sa residente ang mga rumi-responding truck ng bumbero. Nakadagdag pa sa lakas ng apoy ang ihip ng hangin at kakulangan sa supply ng tubig. Mahigit 40 fire truck mula sa BFP at mga fire volunteer group ang rumi-responde. Tinatayang nasa 100 at 75 bahay ang nasunog habang umabot naman sa 700 individual ang naapektuhan. Mahigit 3.7 milyon ang napinsala sa ari-arian. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan habang patuloy pang iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Pansamantalang nanunuluyan sa Taguig Integrated School ang mga apektadong residente. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMN.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol.
0: Bert Dizon.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMN. Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras natin, 4:51 na po ha. Arestado sa Intrepid Operation ang babaeng nursing student na inireklamong sextortion sa Pasig City. Ayon po sa biktima, Marso na magsimula manghingi ng pera ang sospek kapalit ng hindi pagpapakalat ng kanilang pagtatalik. Umabot na sa 600,000 piso ang nakuha ng sospek sa biktima at muling naghingi ng 6,000 piso naman para ipambayad umano sa enrollment. Ba naman? Nakakulong na po ang sospek na naharap sa kasong robbery extortion.
2: Timbog naman ang isang lalaki sa Tondo sa Maynila matapos mahulihan ang mga larawan at ebidensya ng pang-aabuso sa mga minor de edad. Ayon sa PNP Women and Children Protection Center, positibong kinilalang suspect na sangkot sa pagkuha ng malalaswang imahe ng mga bata. Nasamsam sa kanya ang 18 cellphone na ginamit umano sa illegal na pagkuha ng sensitibong larawan ng mga minor de edad. Batay sa imbisikasyon, hinalay din niya ang 4 na taong gulang na bata at kinunampa ito ng video. 6 na minor de edad ang nasagip sa operasyon. Maaarpang suspect sa reklamong paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children at Anti-Child Abuse Sexual Abuse or Exploitation Materials Act.
1: Mga balita sa labas ng bansa.
0: Sa labas ng bansa, minado ang Iran na malayo pa magkaroon ng peace agreement sa Amerika para matuldukan ang digmaan sa gitnang silangan. Kinontra ng Iranian Foreign Ministry ang pahayag ni U.S. State Department Secretary Marco Rubio na nalalapit na kasunduan sa pagitan ng Amerika at Iran. Aminado ang Iran na maraming issue na ang nagkasundo ang magkabilang panig pero malayo pa na matapos ang peace talks. Base sa umano'y Memorandum of Understanding, sinasabi nagkasundo ang Amerika at Iran na palawigin ng 60 araw ang ceasefire, muling pagbubukas ang Strait of Hormuz at patuloy na negosasyon kaugnay sa nuclear program ng Iranian government. Samantala, halos 20 naman ang sugatan matapos mag-spray ng isang uri ng kemikal ang isang lalaki sa shopping complex sa Tokyo, Japan. Patuloy na iniimbestigahan ng Japanese police ang nasabing insidente.
1: Showbiz Balita! Balita!
2: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating katsika sa umaga, Erica Balmes. Erica!
0: Anong latest?
5: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest! Hindi nababahala si kapamilya actor Joshua Garcia sa kumakalat na AI-generated photo ng kanyang katawan. Sa Panayam, sinabi ni Joshua na agad niyang nakita ang larawan pero hindi nagpanik dahil halatang pineke lang ang larawan. At nagbiro pa na baka kailangan niyang mag-post ng totoong body photo para matabunan ang fake AI image. Isa si Joshua sa mga artistang may malalaking following sa kanyang social media pages at ang kamakailang post sa TikTok ay umani ng million likes at views. Bida ngayon si Joshua sa kapamilya seryeng Love is Never Gone kasama si Ivana Alawi. Sa iba pa nating chika sa umaga, magbabalik sa concert stage ang veteran actress-singer na si Agot Isidro para sa kanyang 60th birthday sa Hulyo. Gaganapin sa July 17 at 18 ang concert sa Maybank Performing Arts Theater sa Taguig. Bukas na rin ang ticket selling para sa 2 gabing pagtatanghal ng TV at theater star. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
2: Maraming salamat, Erica Balmes.
1: Sports Balita!
0: Atin na pong alamin ng mga balita sa mundo ng sports. Yatin ang big ball ng DZMM with a big heart, with a beautiful smile, and a glowing skin.
6: So, ano yun? Umuwi agad.
0: Umuwi agad. Eto na nga. Tawagin na natin Alfred Dalde. Alfred, good morning!
7: Good morning, Robert and Steve, para sa ating Balitang Sports. Tumampla ang San Antonio Spurs sa defending champion na Oklahoma City Thunder sa Western Conference Finals. Tinambakan ng Spurs ang Thunder sa score na 103-82 sa Game 4 ng Best of 7 Series. Umiscore ng 33 points si Victor Wembanyama sa panalo ng Spurs at itabla ang serye sa take 2 panalo. Samantala, nanalo ng mga gintong medalya ang mga atleta mula sa Visayas sa unang round ng 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Muling nagsukbit ng gold medal si Christian May Taharos ng Eastern Visayas sa secondary girls 3,000 meter run na kanya ring napanalunan sa 2025 palarong pambansa sa Ilocos Norte. Gumawa naman ng bagong record sa elementary girls javelin throw event si Margin Iwaya ng Negros Island Region para makuha ang gold medal. Si Christine Rose Tocuero ng Negros Island Region ang nagsukbit ng gold medal sa secondary girls division javelin throw.
0: At yan
7: ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
0: Bago. Maraming salamat, Alfred Dalde. Para bago kuha yung picture.
6: Para ngayon, ngayon lang. Yun, yun eh.
0: Ay, ay ba na?
6: Pogi pa.
0: Thank you, Alfred.
6: Thank Pogi. You.
0: Oh, 4:57 na po ha. Sa mga nagre-ready papasok sa kanila mga opisina, ay kilos-kilos po ha. Baka malate po kayo. Tama na yung puro stretching lang. Pati ko lang partner na magandang-magandang umaga. At maraming salamat.
8: Thank you.
0: Eh, sa mga nakakasalubo ko sa Senado, iba't ibang miyembro ng Office of the Senate Sergeant at Arms yung nakikinig daw sa atin bago sila papasok dito sa kanilang opisina sa Senado. Kaya magandang umaga po, mga taga-OSAA!
6: Good morning sa mga taga-OSAA!
0: Good morning! At syempre, babatiin din natin ang magandang morning si Tita Nona Damian na buwabati ng Blessed Tuesday Morning sa Team Pogi. Mm-hmm. Marami pong salamat. Si Lorena Pascual, sabi niya, good morning Team Pogi ng Universe. Always watching from Gulod, Novaliches. Maggie de Manzana na Makati, magandang morning. Tita Lina Ho, magandang umaga. Sarah C., good morning. Elsie Balion Florentine, magandang morning. Si Sharon Crisologo, sabi niya, happy morning Sir Pogi 1 and Sir Pogi 2. Attendance check from Sharon of Cavite, Cavite. Good morning. Si Luis Cruz, sabi niya, pa-shoutout daw sa mga

0: Jeff Valiespin.
1: Good morning kay Rolly Ilagan Dinglasan, kay Romeo Guion. Good morning, syempre kay Sir Sosimo Gasmin, lagi po nakatutok sa atin yan. At syempre, yung nakasulubong ko po dyan sa DOJ, si Sir Anastacio Alvarez.
2: Good morning!
1: Pero good morning po, maraming salamat. At syempre sa mga nakatutok sa Laguna, kay Nanay Ineng, good morning!
0: Oras natin, 4:59, magandang morning din kay Tita Amanda Reyes, yun. Kay Tita Villanueva, kay Tita Fe, magandang morning. Madam Norma Guevara, magandang morning. Sir Tix Pakapak, good morning, susunod na
1: Pasada Balita, kasama si Daddy Johnson Marawat at
0: Christian, your source, your sores. Bye.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, ang oras, 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwalaang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Papasada Balita!

0: Good morning, Pilipinas! Gising! Bangon! Magandang umaga po mga kapamilya. Ngayon po ay araw ng Martes, May 26, 2026. Sabahin po kami sa isang oras ng balitaan sa programang Pasada Balita. Siya po si Johnson Manabat.
1: Siya po naman si Christian Diosores. Magandang morning!
0: Gising! Bangon na po sa oras na 5:02.
2: Pasada Balita! Pasada!
0: Sa ating mga headlines, delikadong heat index inaasahan sa halos 50 lugar. Low pressure area na may tsansang maging bagyo. Posibleng pumasok ng PAR sa Huwebes.
1: Pagdauspos ng lava at usoon na itala sa Bulkang Mayon. Bulkang Canlaon muli ring nagbuga ng abo.
0: Patay sa pagguho ng itinatayong gusali sa Laguna o sa Pampanga. Umabot na sa 4. Pero search and rescue operations, itinigil na.
1: Presyo ng mga produktong petrolyo tataas mamaya ang 6:00 ng umaga. Singil sa kuryente, namumuro ring tumaas sa susunod na buwan.
0: At sa ating Pasada probinsya, 4 patay sa pamamaril sa piyesta sa Isabela.
1: Muli samahan niyo po kami sa isang oras na balitaan hanggang 6:00 ng umaga. Ako po si Christian Diosores.
0: Bangon, gising na mga kapamilya. Ako po si Johnson Manabat.
1: At sa detalye ng ating mga balita.
2: Pasada Balita!
0: Inaasahan ang delikadong heat index sa halos 50 lugar ngayong araw. 46 degrees Celsius ang tinatayang heat index sa Kamiling sa Tarlac,

0: Cavite City, Puerto Princesa City, San Ildefonso sa Bulacan, San Jose sa Occidental Mindoro at Tuguegarao City. 45 degrees Celsius naman sa Dagupan City, Echagi sa Isabela, Tanawan sa Batangas at Cuyo sa Palawan. Habang 44 degrees Celsius sa walong lugar kabilang narito sa Metro Manila. Sa kabila nito, makararanas pa rin ng pagulan sa ilang lugar sa Mindanao dahil sa low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible itong maging bagyo ngayong araw at papasok ng par sa Huwebes o sa Biyernes at tatawaging Bagyong Domeng.
1: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin na po natin na magiging lagay ng panahon ngayong Huwebes kasama si Ginoong Alzar Aurelio mula po sa Pag-asa. Good morning, sir!
2: Inaasahan ng maulap na kalangitan, may mga kalagsalat ng pagulan at thunderstorm sa Mindanao. Puntahan sa Luzon ng Visayas, maganda at maliwanag ang panahon maliban sa isolated na pagulan. Yan po ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio.
0: Sir Alzar, yung nabanggit ano, na posibleng pumasok ng LPA ngayong araw at maging bagyo, ano-ano pong mga lugar ang maaaring maapektuhan po nun?
2: So, ngayon malayo pa po. So, hindi natin masabi kung anumang lugar maapektuhan. Pero as of now, patuloy natin babantayan ito sa anumang development ito.
0: Alright. Maraming salamat po si Ginoong Alzar Aurelio mula po sa Pag-asa.
1: Pasada Balita! Panahon!
3: Tuloy tayo sa iba pa mga balita sa oras po nating 5:06. Patuloy ang pagdali ng lava sa Bulkang Mayon sa Albay. Naitala rin ang pagdaos-dos ng pyroclastic density current o Uson sa Bongga, Basud at Miisigali. Namataan naman ang pagkakawatak-watak ng meteor habang nasa himpapawid, kaya hindi tinamaan ang bulkang nananatili sa alert level 3. Sa Negros Island, muling nagbuga ng abo ang bulkang Canlaon. Tumagal ng halos isang minuto ang ash emission ng bulkan na nagbuga rin ng usok na may taas na 400 metro.
0: Sa ibang balita, 4 na ang namatay sa pagguho ng itinatayong 9 na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Unang na-recover ang bangkay ng PWD na Malaysian sa ikalawang palapag ng hotel na nadamay sa pagguho ng gusali. Sunod na nakuha ang bangkay ng dalawang construction worker, gayon din ang isa pang bangkay na hindi patiyakong construction worker o fishbowl vendor na nadamay sa insidente. 27 naman ang nasagip habang 16 ang nawawala. Pero kagabi, tinapos na ang search and rescue operation matapos walang makitang senyales ng buhay sa ilalim ng gumuhong gusali gamit ang life detection equipment. Kaya sisimulan ang search and retrieval operation ngayong umaga. Patuloy namang hinahanap ang may-ari ng gusaling si Ernest Jackson Lim. Gayun din ang contractor na si Joel Young para magpaliwanag sa pagbagsak ng gusaling sinimulang itayo noong 2023.
3: Sa iba mga balita, nagkasagutan ng mga senador mula sa mayorya at minorya ng Senado kaugnay ng isyu ng charter change o ng chacha. Sa privilege speech, inakusahan ni Senador Aimee Marcos sa ilang miyembro ng minority bloc na nagtatangka umanong makuha ang kontrol ng Senado para mabigyan daan o magbigay daan sa Constitutional Assembly o CONAS at pagpapalawig ng termino. Ipinresenta rin ng video kung saan inakusahan sina dating Senate President Tito Soto, House Speaker Faustino D., South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez at dating Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na nakita noong April 22 para amyendahan ng saligang batas. Kabilang dito ang pagdaragdag sa bilang ng mga senador at pagharang sa pagtakbo ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028 elections. Inamin ni Soto ang pagkikita sa House Speaker pero itinangging pumayag siya sa panukala at pinanindigan ang pagtutol sa chacha. Isinulong naman ni Senador Juan Miguel Zubiri na tanggalin sa record ng Senado ang video na tinawag niyang propaganda lang. Sinunod naman ni Senator Aimee Marcos ang suggestion ni Senate President Alan Peter Cayetano na i-withdraw ang mga pahayag at ang video sa halip na tanggalin sa record ng Senado.
0: Wala na namang nangyaring palitan sa liderato ng Senado kahapon. Sa gitna ito ng posibilidad na palitan sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Nanindigan si Cayetano na solid at walang onsehan sa 13 miyembro ng Majority Block. Nauna nang isinulong ni Minority Block si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President at kinumpirmang patuloy ang usapan hinggil sa posibleng rigodon pero tumangging magbigay ng detalye. Kinumpirma naman ni Senator Francis Panginian ang usapan kaugnay ng posibleng paglipat ni Senator Francis Escudero sa minorya. Pero tumanggi ang Minority Block dahil kasama sa kondisyon ang paglipat ni Escudero ang pag-upong Senate President. Nanawagan naman ang Makati Business Club ng independent at credible na Senate leadership matapos mag-convene ang Senado bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
3: Ipinakita ni Senate President Alan Peter Cayetano ang video ng sinasabing pananakit ng mga ahente ng NBI sa isang tauhan ng Senate Sergeant at Arms o OSA sa gitna ng tensyon sa Senado noong Mayo 13. Ito ang panahong nagtangka ang NBI na isilbi ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald De La Rosa pero nakatakbo papasok ng session hall. Ayon kay Cayetano, sinaktan at pinusasan ng mga tauhan ng NBI ang empleyado ng OSA na kinilalang si Terence Lim. Nauna na ipinakontempt ng Senado ang siyam na ahente ng NBI na sinasabing nagtangkang humarang kay De La Rosa. Pero napagkasundo ang mananatili sa kustodiya ng NBI ang mga ipinakontempt na ahente at hindi sa kustodiya ng Senado. Inamin naman ng suspendidong acting Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplasca na hindi pa rin siya humaharap sa PNP-CIDG kaugnay ng investigasyon sa pamamaril sa Senado noong May 13.
0: Umapela ang misis ni Senador Ronald De La Rosa sa hudikatura na pigilan ang anumang aksyon para dalhin ang mister sa International Criminal Court sa The Hague. Sa pahayag na nindigan si Nancy De La Rosa na dapat litisin dito sa Pilipinas ang sinumang Pilipino at mistulang pag-amin na mahina at walang kakayahan, ang hudikatura kung muling magsusuko ng personalidad sa ICC. Nauno nang inatasan ng Department of Justice ang Philippine National Police at NBI na arestuhin si De La Rosa na pinangalan ng kasabwat sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na Crimes Against Humanity. Nanawagan naman si Senador Risa Ontiveros kay De La Rosa na sumuko. Sa ngayon, nasa Senate Committee on Rules na ang resolusyong humihikayat sa senador na sumuko. Inimok naman ng Mayors for Good Governance ang Senado na huwag konsintihin ang pag-absent ni De La Rosa na nakatatanggap pa rin ng halos 300,000 pisong sahod kada buwan. 300,000 pisong sahod kada buwan. Yun po ay kahit wala siya ng physically present.
4: Magkano daw? Magkano?
0: 300,000 pesos, 300,000 pisong sahod kada buwan.
4: Grabe, no?
0: Walang kaltas, walang menos dahil hindi pumasok. Buong natatanggap ang sahod kahit absent.
4: Kahit Zoom, wala yan?
0: Oo. 300,000 pisong sahod kada buwan. Sipin niyo po yan, ha? Galing po yan sa mga buwis natin kinakantas kada buwan para pasahurin yung kahit may absent po mga senador.
4: Eh baka yun yung pinagbasihan ng survey na nagsasabing masasaya ang mga Pilipinong manggagawa.
0: Kasi kahit absent, meron 300,000 piso kada buwan.
4: Yun.
0: Sa pahayag ng halos 60 alkalde, tinawag na insulto ang aksyon ni De La Rosa sa milyon-milyong Pilipinong apektado ng pulisiyang no work, no pay. Yun nga po. At naghihirap para lang may maipakain sa pamilya. Mayo 11, nagpakita sa Senado si De La Rosa matapos ang halos 6 buwang pag-absent. Pero hindi na ulit pumapasok ang senador matapos makaalis ng Senado noong Mayo 14.
3: Inihanda na ng House Prosecution Team ang listahan ng mga testigo para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang mga opisyal ng Anti-Money Laundering Council, Office of the Ombudsman, Securities and Exchange Commission at ng NBI. Nauna nang sinita ng AMLOC ang 6.7 billion pesos na transaksyon sa mga bank accounts ni Vice President Sara at Mr. na si Attorney Manases Manscarpio. Pinag-aaralan naman ng prosecution team kung isasama sa listahan ng testigo ang mga opisyal ng Bureau of Internal Revenue para sa tax record ng mag-asawang Duterte. Hinihintay pa ang sagot ni VP Sara sa 4 articles of impeachment kaugnay ng paggastos ng confidential funds, panunuhol, hindi maipaliwanag na yaman at ang banta sa buhay ni na Pangulong
4: Bongbong Marcos.
0: Hiniling ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na magpalabas ng precautionary hold departure order laban kay Senator Rodante Marcoleta, gayon din kay dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Veray at Joseph Espiritu. Kasunod ito ng rekomendasyong sampahan ng kasong plunder at indirect bribery sina Marcoleta dahil sa pagtanggap ng 75 million pesos na donasyon noong 2025 elections. Nagugat ang rekomendasyon sa imbestigasyon ng COMELEC sa Statement of Contributions and Expenditures o SOCI ni Marcoleta. Sa sesyon ng Senado, kinesyon ni Marcoleta ang timing ng akusasyong sinasabing nakabatay sa maling impormasyon. Itinanggi naman ng Malacanang na nakikialam si Pangulong Marcos sa mga pangyayari sa Senado. Kasunod ito ng pahayag ni Marcoleta na walang basbas ng Pangulo ang Senate Presidency ni Alan Peter Cayetano.
4: Inihain sa Office of the Ombudsman ang reklamong plunder, graft, at technical malversation laban kay Executive Secretary Ralph Recto kaugnay ng paglilipat ng pondo ng ilang ahensya ng pamahalaan papuntang National Treasury. Kabilang dito ang 60 billion pesos na sobrang pondo ng PhilHealth at 107 billion pesos na pondo mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Dawid din sa reklamo sina Acting Finance Secretary Frederick Go, dating Acting Budget Secretary Rolando Toledo, PhilHealth President Edwin Mercado at Health Secretary Ted Herbosa. Sa reklamo ng health advocate na si Dr. Tony Liachon, dapat ibalik ang sobrang pondo ng PhilHealth dahil maraming miyembro at contributor ang umaasa lamang sa serbisyong medikal na iniaalok ng ahensya. Sinasabing nakaapekto rin sa tiwala ng publiko ang paglilipat sa pondo ng PDIC sa National Treasury. Pero tinawag direkto na harassment lang ang reklamo, lalo't na ibalik naman na sa PhilHealth ang sobrang pondo.
1: Pasada Balita!
0: 5:15 ang oras na numpa na si dating Senator Francis Tolentino bilang bagong Labor Secretary. Pinalitan ni Toledo si Benvenido Laguesma na nagsilbing kalihim ng dole simula noong 2022 at nagresign para tutukan ang kalusugan. Itinalaga si Tolentino na nabigo sa re-election noong 2025 midterm elections matapos ang one-year appointment ban sa mga natalong kandidato. Naupong senador si Tolentino noong 2019 hanggang 2025 at naging chairman ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Bago maging senador, nagsilbi rin si Tolentino bilang alkalde ng Tagaytay at chairman din ng MMDA.
4: So oras po nating 5:16, dinepensahan naman ng Malacanang ang malalaking sahod ng mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa report ng Commission on Audit, highest paid government official si Bangko Sentral Governor Eli Remulona Jr. na mayroong net pay na 52 million pesos. Bukod kay Remulona, 14 pang opisyal ng Bangko Sentral ang pasok din sa top 20 highest paid government officials. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kahit may salary standardization law sa pamahalaan, pinapayagan sa charter ng Bangko Sentral ang milyong-milyong pisong bonus at iba pang insentibo. Kabilang sa trabaho ng Bangko Sentral ang pagbabantay sa global factors na makakaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas at palitan ng piso. Kahapon, nagsara ang palitan sa 61 pesos and 46 centavos kada US dollar.
1: Pasada Balita!
0: Ay, gising! Bango na po ang oras natin!
4: Ora sa mga matataasang sweldo!
0: Sana
4: all! Sa mga nangangarap na tumaas din ang sweldo!
0: Sana all!
4: Pero pumapasok!
0: Sana
4: 517.
0: All!
1: Pasada Balita! Johnson Manabat, Christian Yosores! Pasada Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
6: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Responsible gaming at Bagcor.ph.
8: Bingo Plus.
7: Bingo sa saya, plus sa panalo.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
8: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
9: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. DZMM numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Papasada na ang Pasada Balita. Pasada Balita.
0: 5:20 ang oras, balik po tayo sa mga balita. Lilipad si Pangulong Marcos papuntang Japan ngayong araw para sa apat na araw na state visit. Inaasahang maikipagpulong ang Pangulo sa ilang business groups, ngayon din sa Filipino community sa Japan. Maikipag-usap din si Pangulong Marcos sa unang babaeng Prime Minister ng Japan na si Sanae Takaichi, hinggil sa depensa, pamumuhunan at enerhiya. Posible ring matalakay sa pulong ang pangharas ng China sa South China Sea.
11: Super bangon, gising na ho kayo, it's Tuesday. Tataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo mamayang alas 6 ng umaga. Po, may oras pa kayo ng kaunti, humabol kayo, sayang din naman. Sa mandated price adjustment ng Department of Energy, 1 peso and 96 centavos o halos 2 piso ang dagdag presyo sa diesel, habang 1 peso and 60 centavos sa gasolina at 1 peso and 45 centavos sa kerosene. Muling tumaas ang presyuhan sa world market dahil sa kawalan ng kasunduan sa pagitan ng Amerika at ng Iran, kabilang na ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Sa ngayon, mahigit 40 araw ng inventaryo ng gasolina, diesel at LPG sa Pilipinas.
0: Namumurong tumaas ang singil sa kuryente sa susunod na buwan. Bunsod ito ng mataas na konsumo dahil sa matinding init. Gayon din sa seri ng red at yellow alert sa Luzon at Visayas grid ngayong buwan. Tuwing nakararanas ng yellow o red alert, tumataas ang presyo ng kuryente sa spot market na isa sa pinagkukuhanan ng supply ng Meralco at maraming kooperatiba. Kahapon, muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid dahil sa pagkasira ng 3 coal plants. Dahil dito, posibleng matagalan pa ang kakulangan ng reserbang kuryente sa Visayas grid, kaya plano ng Department of Energy na paagahin ang pagpasok ng bagong planta at battery energy storage.
11: Sa Taguig City, mahigit 300 pamilya ang naapektuhan ng sunog sa Barangay Santa Ana. Wala pang napaulat na nasaktan sa sunog na tumagal ng 5 oras. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa malakas na hangin at magkakadikit ang mga bahay na gawa lamang sa light materials. Sinasabing may narinig na pumutok bago sumiklab ang apoy.
0: Sa Maynila, depektibong charger at illegal wiring ang itinuturong dahilan ng malaking sunog sa Parola Compound. Mahigit 2,000 pamilya ang naapektuhan ng sunog na mabilis na kumalat dahil magkakatabi ang mga bahay na gawa sa kahoy at light materials. Walang nasaktan sa sunog pero karamihan ng mga apektadong pamilya ay nananatili sa evacuation center. Kahapon, personal na binisita ni Pangulong Marcos ang lugar at nangakong makatatanggap ng 40,000 piso ang bawat apektadong pamilya.
11: Sa Maynila pa rin, timbog ang tricycle driver na nanghalay sa 4 na taong gulang na batang babae sa Tondo. Na-recover sa suspect ang 18 cellphone na naglalaman ng masaselang larawan ng mga minor de edad na ini-upload nito online. Sinasabing palihim na kinukuhanan ng larawan ng suspect ang mga batang babae sa kanilang lugar. Nasagip ang 6 na biktimang edad 4 hanggang 14 na taong gulang habang patuloy na hinahanap ang 2 pang batang na biktima rin ng suspect.
0: Sa oras na 5:24, pasada na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
12: Pasada balita, probinsya. Pasada balita.
0: 4 ang patay matapos pagbabarilin sa kasagsagan ng pista sa bahay ng Santo Tomas sa Isabela. Kabilang sa namatay si Barangay Chairman Jimmy Paeste Jr. at Police Corporal Frederick Bautista na nakatalaga sa Santo Tomas Municipal Police Station. 4 din ang sugatan kabilang ang isa pang pulis at dalagita. Sa investigasyon, pinaputokan ng armadong grupo ang mga biktima sa harap ng bahay ng nasawing pulis sa Barangay San Rafael Abajo. Patuloy na tinutugis ang mga sospek na tumakas sakay ng isang van at 2 motorsiklo.
11: Sa Cagayan, namatay naman ang 77 taong gulang na magsasaka habang naghihintay ng ayuda sa Tugigaraw City. Sinasabing nakaranas ng heat stroke. Oh, napakainit ngayon. Mag-iinom kayo ng ubod ng daming tubig, ha? Nakaranas daw po ng heat stroke ang biktima na nawala ng malay habang naghahanap ng makakain. Dinala pa sa ospital ang senior citizen pero idineklarang dead on arrival. Ayon sa kaanak ng biktima, maagong umalis ang senior citizen para makakuha ng mahigit 40,000 pisong ayuda sa mga magsasaka. Nagpahatid na ng paunang tulong ang lokal na pamahalaan sa pamilya ng biktima.
0: Sa Bataan, 6 ang arestado sa by-bust operation sa bahay ng Dinalopihan. Na-recover sa mga sospek ang mahigit 200 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000 piso. Nakakulong na ang mga sospek na tinukoy bilang high-value drug personalities sa lalawigan.
11: Sa Cagayan naman, sinira at ninakawan ang libingan ng dating Vice Mayor ng Apari na si Romel Alameda. Binuksan ng mga suspect ang nicho at kinuha ang bag na naglalaman na ilang personal na gamit at pera. Kinundina ng pamilya ang insidente at nag-alok ng 10,000 pisong pabuya sa makapagbibigay na impormasyon para maaresto ang mga suspect.
0: Sa Leyte, nasagip ang isang lalaki matapos matrap sa drainage sa Tacloban City. Rumesponde ang mga polis at bumbero matapos marinig ang paghingi ng tulong ng biktima. Nang maihaahon, isinugod sa ospital ang lalaki na nasa maayos ng kalagayan.
11: Sa Davao City, 18 bahay natupok sa sunog. Balita mula sa Davao City, hatid ni Hernel Tokmo.
13: 2 alarma ang sunog na sumiklab sa isang residential area sa Jerome Barangay Lapu-Lapu, Agdao, Davao City hating gabi ng Lunes. Mabilis na rumesponde ang mga bumbero lalo't magkakatabi ang mga bahay. Pero dahil gawa sa light materials ang mga bahay, mabilis na kumalat ang apoy. Umabot sa 18 bahay ang nasunog at 500 square meters ang lawak ng pinsala. Patuloy na iniimbestigahan ng mga bumbero ang sanhi ng sunog. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Hernel Tokmo.
11: Dagan salamat, Hernel!
12: Pasada Balita!
0: 5:27 ang oras, narito na ang balitang hatid ng ating mga radyo patrol! Mag-ina patay matapos tagain at paluin ng martilyo sa Laguna. Balita mula kay Radyo Patrol Noel Alamar. Good morning, Kuyang Noel.
14: Sa pagpatay sa isang mantina sa San Pablo City, Linggo ng gabi. Suspect sa pagpatay ng 14 taong gulang na may isang walang katulong ng biktima sa kainan at bilyaran nito. Ayon kay Laguna Police Provincial Director Colonel Sandro Tafalia, madalas umanong ipahiya ng biktima ang suspect. Una lang natagpo ang sugatan ng isang 32 taong gulang na ina at kanyang 4 taong gulang na anak sa isang tambakan sa Patria Subdivision, Barangay del Remedio, San Pablo City. Mismo ang padre de familia ang lahat dito sa mga ito. Sinugod pa sa ospital ang bata, ngunit hindi na umabot ng buhay. Habang dead on the spot naman ang ina dahil tinamong mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Na-recover ang dugo ang t-shirt ng suspect, isang martilyo at isang butcher knife sa lugar ng krimen. Lunes sa umaga, pinuntahan ng mga pulis ang bahay ng suspect pre na umamin sa kanyang magulang sa krimen. Dahil minor de edad, walang criminal liability ang suspect. Pero irerefer ng pulisya sa prosecutor ang criminal complaint at bahala ng fiskal sa magiging takbo nito. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar. Teaser!
0: Maraming salamat, Noel Alamar!
11: Proyekto para mapabilis ang business application sa Bataan, pinag-aaralan na. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Rod Ezon. Magandang morning, Tata Rod.
15: Good morning, Johnson Christian. Pero bago yan, sa lagay muna ng panahon, isang malakas na pag-ulan ang nararanasan ngayon sa kabuuan ng Bataan. Hanggang sa mga sandaling ito, hindi lamang basta patak ng ulan, kundi isang malakas na mga pag-ulan at nararanas pa ng mga pagkulog at pagkidlat. Samantala, plano ng isang malaking grupo ng mga negosyante sa ilalim ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na gawing pilot project ang Bataan Province para sa bagong sistema ng mas mabilis at maayos na proseso ng business application para sa mga micro, small and medium enterprises. Ayon sa provincial government, ito ay ang paglikha ng isang sistema para sa pagpapabilis ng proseso sa mga negosyo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mabawasan ang paulit-ulit na pagsusumiti ng mga dokumento at mas mahikayat ang marami pang nais magtayo ng negosyo. Ang Bataan ay isa sa mga lokal na pamahalaan na nagpapatupad na ngayon ng one-stop shop na nakakuha ng simpatsya ng grupong Asia Business Federation, ASEAN Accounting Firms, Plan A Ventures, International Digital Economies Association at iba pang Asian Group of Investors. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Ezon, DZMM.
11: Thank you, Tata Rod!
12: Pasada Balita! Metro Pasada!
0: Okay na, 5:30 na po. Bango na po, Pilipinas. Sa ating Metro Pasada, lalaki arestado sa pagnanakaw ng motorsiklo sa Quezon City. Balita mula kay Radyo Patrol, Rowen Cueto.
16: Naresto ng mga tauhan o Police Station 7 ang 30 taong gulang suspect na kinilala si alias RJ sa barangay Kaunlaran, Cubao, Quezon City ayon sa investigasyon. Tinangay ng suspect ang motorsiklong nakaparada sa gilid ng kalsada, ngunit agad itong sinamay-ari na motorsiklo. Napigilan na may-ari ang pagtakas ng suspect habang humingi naman ng tulong ang isang residente sa nagpapatrolyang police sa lugar. Na-recover mula sa suspect ang isang kalibre at 38 revolver na may dalawang bala na walang kaukulang papeles. Sa verifikasyon ng pulisya, lumalabas na may dati ng kaso ang suspect kaugnay sa anti-carnapping law at unjust vexation. Inihahanda na ang kasong paglabag sa anti-carnapping act at illegal possession of firearms laban sa suspect. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowen Cueto, DZM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto.
11: Samantala, babae timbog sa robbery extortion sa Pasig City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus!
17: Johnson, batay sa ulat ng pulisya, tinatakot ng 26 anyos na si alias Jessica, 36 anyos na biktimang si alias Wilfred, na ipapakalat nito ang kanilang naging ilegal na relasyon sa kanyang pamilya kung hindi ito magbibigay ng pera. Magmula pa noong Marso, umabot na umano ng hanggang 600,000 piso ang nakuha ng sospek mula biktima dahil sa pangingikil nito. Dito na dumulog ang biktima sa pulisya na naggasa ng entrapment operation at nauwi sa pagkaka-aresto sa suspect. Naharap si alias Jessica sa reklamong robbery extortion. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
0: Search and retrieval operation sa gumuhong gusali sa Pampanga sisimulan ngayong umaga. May update sa atin sa Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
18: Simulan ngayong umaga ng BFP ang search and retrieval operations sa gumuhong gusali sa barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga. Dahong 8:27 kagabi tinapos ang search and rescue operation matapos walang makitang senyales ng buhay nang gumamit ang mga rescue teams ng mga life detection equipment. Aminado si Fire Superintendent Lea Sahili na pahirapan ang paghahanap sa mga individual na natabunan dahil sa tinatawag na pancake collapse nito. Naging dagdag din sa hamon ang pag-ulan kagabi dito sa Angeles City. Ngayong umaga rin, inaasahang magbibigay ng mga latest updates ang mga otoridad sa kanilang operasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik, at sa ating mga Radyo Patrol!
19: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita! Pasada Balita!
0: Good morning mga kapamilya! Happy Happy Tuesday po! Gising bangon na po! Ano pag may alas 6 na umaga, may adjustment na naman po sa presyo ng mga produktong petrolyo, kaya pakikapit na po at ihanda ang inyong mga bulsa sa mga magpapakarga po na naman.
4: Kung may budget din naman kayo, full tank nyo na.
0: Full tank nyo na!
4: Sayang naman.
0: Kung merong budget.
4: Kung meron, kaya lang. Kung wala, kung magkano lang ang
0: kaya. Okay. Kung kaya lang, i-full tank nyo na.
4: Full tank nyo na rin.
0: Yun ang mga nakakalimutan na naman natin pag-usapan, partner, di ba? Kasi natabunan na naman tayo ng mga issue sa politika eh. Yung mataas pa rin po presyo ng produktong petrolyo, pati ng presyo ng pagkain na dulot pa rin po ng tensyon doon sa Middle East. Sana napunta yung mga usapin doon. Ano na yung plano doon sa mga pagtapyas sa mga excise tax, di ba?
4: Na pag-uusapan at hindi na sikaso.
0: Eh kasi nga, nag-enjoy tayong manood dun sa drama sa Senado eh. Diba? Medyo na lihis yung atensyon natin eh. Imbis na maningil din tayo doon sa mga senador, kung meron din ba sila mga plano, mga panukala para maibsan yung epekto, eh busy pa sila doon sa kung sino ba talaga ang dapat na Senate President at ano ba talaga ang magiging plano para doon sa impeachment trial. Naku, kapit na lang po talaga. Abangan na lang po natin ang susunod na kabanata. Sana'y makatulong naman yung mga nangyayaring dyan sa kung paano gumaan-gaan yung mga nangyayari sa buhay po natin, kung makakatulong man po. Kung makakatulong lang.
4: Sana may makatulong. At habang tayo po'y nanonood ng pare-pareho, ay hindi naman bumababa ang presyo ng bilihin.
0: Tama. Ay nako. Punta na nga po muna tayo sa ating kakaibalita.
19: Kakaibalita!
20: Kakaibang balita!
0: Meron pa rin bang mga nag-graduation ngayon sa Pilipinas? Graduation season pa rin ba? Parang bakasyon na eh, no?
4: Bakasyon na ang karamihan, pero baka merong mga ilan-ilan siguro. Mm-hmm.
0: Preparation na para sa pagpasok na naman po next month, ha, mga chikiting. Pero sa Amerika po, usap-usapan na may 21 valedictorian sa graduating batch. Aba, hindi lang to star section basta-basta, no? 21 na valedictorian. Sinasabing hindi pumalya ang mga valedictorian sa klase. Congratulations.
4: Hindi pa yan, hindi umaabsent, ano?
0: Oo. Ito ang dapat bigyan ng sahod. De estudyante pe. Habang nag-aaral sa Jericho High School sa New York, para sa mga valedictorian, kailangan lang bumuo ng matibay na support system na magiging katulong sa high school life. O, may strong support system naman na, ba't hindi napasok?
4: Eh baka mahina yung support system.
0: Ah, ganun. Yun lang. Pero problema ngayon ng paaralan kung paano pagkakasahin sa maiksing oras sa graduation ang talumpati ng mga valedictorian.
4: Yung iba niya na ginagawa batch by batch.
0: Eh kaso nga paano to? 21 sila lahat eh. So,
4: ay, titigli lima.
0: O maiba-iba na lang. Congratulations po sa mga estudyante yan at congratulations po sa mga magulang na mga kabatangin mabuhay, ang mga batang masipag pong mag-aral at syempre yung mga magulang din pong sumusuporta sa kanina mga anak.
4: Ang mga bata ngayon, ano, ang tataas na mga grades, no? May with highest honor, wala na yata ngayon yung first honor, second honor, gaya nung dati.
0: At
4: no?
0: Meron pa bang nabibigyan ng palakol?
4: Parang wala na rin yata ngayon kasi ang mga bata ngayon eh, pagka mababa ang grade eh, mahina na ang 87, mahina ng 89.
0: At ano, at aware sila sa grades nila, natatakot silang bumagsak. Kaya masipag din naman ang mga bata, ano?
4: Totoo yan. Eh dati nung araw eh, paramihan lang pala ko lang estudyante. Makapag 75 ka lang, basta makapas eh.
0: Okay na yan. Okay na eh. Basta makalusot, hindi ba? Yan. Ituloy-tuloy nyo lang yung kasipagan hanggat kayo magtrabaho. At huwag kayong gagaya doon sa mga nabigyan ng trabaho, pero absent ang absent. Basta lang makasahod.
4: Yung mga bulakbol.
0: Nako! Yan po ang ating kakaibalita ngayong Martes.
19: Kakaibalita!
20: Kakaibang balita!
0: Siyempre, binibati lang po natin ang ating mahigit 18,000 viewers ngayon sa online. Maraming maraming salamat. Good morning po. Gising na po. Kumusta po ang inyong Martes? At good luck po sa kabuuan ng linggong ito. Ano po?
11: Magandang umaga rin sa ating mga kapamilyang nasa abroad ha. Sa mga panig ho kayo ng mundo naroon. Kayo man ay nagkakape, kagigising lang or gumagayak na rin papasok sa trabaho. Thank you sa panonood po sa amin.
0: Maraming salamat. Good morning kay Jonathan Dimaano ng Quezon City. Good morning. At pati na rin kila Ma'am Elsie Balion Florentine at kay Ma'am Sarah Concepcion ng Los Angeles, California. Good morning.
11: Maganda umaga rin kay Dr. Mario Festin. Magandang umaga. At kay Tita Christy Galvez, nagising na rin. Pati kay Father Jello Parlan, magandang morning.
0: Good morning kay TJ David ng Queens, New York. At kay Juta Dio Socrates ng Los Angeles, California. Good morning. Ay, sige po, magpadala naman po kayo ng inyong mga mensahe hanggang 6 o'clock kami ni Partner Johnson ngayong umaga. Pero sa aming pong pagbabalik ay kumustahin lang natin, partner, yung nangyari nga doon sa Pampanga, no? Na unfortunately, apat na yung confirmed na namatay.
11: Sabi doon, ni Nico Bagsi kanina, sisimulan daw ngayon yung search and retrieval operation na. So hindi na siya search and rescue operation.
0: Ang gagawin na lamang doon ay i-recover yung posibleng mga namatay na na mga nadamay po doon sa
11: dun sa mga reports kahapon ng sabi na sa 17 pa yung missing na individual na pinaniniwala ang nandoon sa ilalim ng gumuhong building.
0: Malalaman po natin yan ngayong araw at sa mga susunod na araw kung ilan pa nga po ba yung posible po mga naging biktima ng paghuhon ng lupa. At syempre hindi naman natatapos doon ang usapan eh. Nasaan yung may-ari nung construction at yung contractor?
11: Nasa Japan daw yata yung ang pangalan Ernest Lim.
0: Jackson Lim at si Joel Yang na contractor. Naku, magpakita po kayo, magparamdam po kayo dahil may mga inosente pong nadamay dahil po dyan sa gusaling inyong ipinapatayo na mukhang may mga questionable rin pong papeles at mga questionable rin pong proseso. Bakit po after 3 years, hindi pa natatapos and yet gumuho pa.
11: Tsaka merong mga reports na ipinatigil doon ng DOLE dati yung operation o yung trabaho ng mga manggagawa dyan dahil merong nakitang mga violation sa labor standards. Siguro dapat doon pa lang nagkaroon na ng adjustment at pagtatama kung ano man yung maling na tukoy ng labor department.
0: Saktong-sakto, may bago tayong labor secretary, si Secretary Francis Tolentino na manunumpa ngayong araw. Mag-turn over pa lang ngayong araw na numpa na kahapon. Interesting case to para sa kanya, para simulan yung kanyang termino, para silipin kung ano ba yung mga unfair labor practices kung meron man po doon sa construction site na yan ng gumuhong gusali dyan sa Pampanga. Ang oras po natin ay 5:41. Magbabalik po kami. Ito po ang programang Pasada Balita. Siya po si Johnson Manaba.
11: Siya po si Christian Yusores. Sandali.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Airport kami, saan ka na? 10 a.m. na.
2: Ha? Huh? Di ba mamayang gabi pa flight natin?
1: Ay, malabo.
2: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
1: Para malinaw.
3: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
4: EO, love your eyes.
0: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
0: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pasada Balita.
10: 5:44 po ang oras. Gising bago na po mga kapamilya. Nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores.
11: At ako po naman si Johnson Malabat. Ay, kumusta kaya yung ating mga kapamilya dyan sa Balibago, sa Angeles City? Mm. Lalo yung mga kamag-anak nung pinagahan pa rin nandoon sa guho ng 19 na palapag na building dyan sa Angeles.
10: Mm-mm. At makakasama po natin ngayon yung isa pong yung live-in partner po nung isa doon sa mga nawawala pa rin po dyan sa Gosali na si Ginoong Jose Nito Permejo. Magandang umaga po kay Ma'am Lea Casilao. Siya po yung live-in partner ni Ginoong Jose Nito Permejo na nawawala po dyan sa Gumuhong Gosali. Ma'am Lea, magandang umaga po sa inyo. Sa DZMM po ito. Ma'am Lea, good morning po.
12: Good morning din po, sir. Good morning.
10: Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Kamusta po kayo ngayon, Ma'am Lea? No? Nabalitaan ho namin na missing pa rin po. Tama po ba si Ginoong Jose Lito?
12: Opo, sir. Opo.
10: Po. Sa ngayon po, nasaan po kayo ngayon at nag-aabang po dyan sa ginagawang operation sa Barangay Balibago?
12: Naandito po ako sa barangay, sa ano ng mga Bausi office.
10: Ano ho ang inyong komento o reaction po doon sa desisyon ng mga otoridad na search and retrieval na po ang gagawin, hindi na search and rescue dyan po sa mga natabunan ng Gumuhong Gosali?
12: Sa akin po, mas maganda po na mas mabilis. Kasi sa ganyan po, mas mabilis kung malalaman yung kalagayan ng live-in partner ko. Kasi sa ngayon po, hindi na po ako umaasa kasi po kagabi, nagtigil operation po sira, sila. Kaya hindi na po ako umaasa na marirescue pa ng buhay yung asawa ko.
11: Ma'am Lea, kayo po ba'y taga-Balibago or dayo lang kayo dyan para magtrabaho yung live-in partner ninyo?
12: Dayo lang po sila dito. Actually, 3 weeks pa lang po sila.
11: Taga saan
12: kami
11: po kayo?
12: Kami po ay isa na butas nakatera.
11: Naalala ba ninyo kung anong huling naging pag-uusap po ninyo nung inyong live-in partner bago nangyari yung trahedyang yon?
12: Opo. Magkausap po kami nung Sabado ng gabi, magka-chat. na naikwento niya po sa akin na umulan daw po ng yelo dito sa Balibago, sa Pilis. Nagaanwan po nga po kami na, kumbaga sa nagbibiroan kami, sabi ko, wedding nga, ba't di mo sinaho? Diyan po ang ano ko sa kanya. Tapos, nag-ano po kami na pupunta po ako dito sa kanya ng Sunday.
11: Mm.
12: Ng tanghali po. Tapos, pagdating ko daw po sa Dao, tawagan ko daw po siya at susunduin niya po ako sa Dao.
11: Opo. Tapos?
12: Yan po ang usapan namin. Kaya po, ang in-inspect ko po talaga ng Sunday na yan, masusundo niya po ako sa Dao ng ano, mga 1 p.m. po. Opo. Ng Sunday.
11: Bali, alam po niya na papunta na kayo dun sa Angeles City nung time na yon at magkikita kayo dapat sa Dao.
12: Opo, nung ano po, nung Saturday po ng gabi, alam niya po talaga yan na pupunta po ako. Kaya nga po, sabi niya sa akin, ang sakayan ko daw pong bus ay Victory Liner na papuntang Dao.
11: Mm-mm.
12: Yan po ang sabi niya sa akin. Pagdating po daw sa Dao, tumawag ako sa kanya at susunduin niya po ako.
11: Ayun.
12: Kaso po, pagdating po ng Dao, tinatawagan ko na po siya, hindi ko na po siya makontak. Wala na po akong makontak kahit po sa number ko tawagan, sa Facebook o sa Messenger man po. Wala po, hindi ko na po siya makontak.
11: Opo. Ay, paano po ninyong nalaman na may nangyari po palang trahedyang ganun at naroon yung live-in partner ninyo? Sino pong nag-inform sa inyo?
12: May nag-chat po sa akin na dati niya pong kasama sa trabaho sa Bulacan. Na sabi niya po sa akin, Atelier, na kausap mo pa ba si Kuya Lito? Sabi ko, kagabi kausap ko pa lang siya. Yan po, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, ngayon ba nakausap mo pa?
11: Mm.
12: Sabi ko nga po, hindi ko na ngayon makunta. Kanina pa akong tumatawag. Nasa bus pa lang ako, tumatawag na ako. Hindi ko na siya makuntak. Sabi ko, bakit? Ang sagot niya po sa akin, Ate Lea, balita na yung ginagawa nila Kuya Jose ay gumuho. Doon ko na po nalaman. Kaya po, kahit hindi ko po alam dito sa Angeles, Balibago, pumunta po ako kahit po wala akong alam. Hinanap ko po talaga dito. Hinanap ko po.
11: Mm-mm.
12: Para lang makarating ako dito.
10: Opo. Gano'ng katagal na po bang construction worker, Ma'am Lea, si Sir Lito?
12: Matagal na po. Matagal na po yan. Pwesta pa po yan ang nag-ano, construction worker na po yan.
10: Opo. Pero yung dyan po sa Balibago, gaano katagal na po siyang nagtatrabaho dyan?
12: 3 weeks pa lang po sila dito.
10: Bagong-bago po pala.
12: Opo, 3 weeks pa lang po.
10: At alam niyo po ba kung sino yung kumausap sa kanya or nagsama sa kanya dyan sa trabaho dyan sa Pampanga?
12: Opo, si yung pumporma nila, si Foreman, kung tawagin nila po ay Foreman Kula. Nagsama talaga sa kanya dito.
10: Opo.
12: Kasi po, ang bago pa po yan pupunta dito, nagsabi na po yan sa akin na patapos na yung trabaho nila sa Bulacan, tapos yung lilipatan daw nila sa Bulacan isang project, ay hindi pa pwede na sila pumunta doon kasi nagli-layout pa lang po. Kaya sabi ko sa kanya, kung ganyan, di wag ka na muna, dito ka na lang muna sa bahay, magtambay.
11: Mm-mm.
12: Sabi ko po sa kanya, habang nag-aantay ka, kung September pa man yan, kayo pwedeng pumasok dyan sa lilipatan nyo, dito ka na lang muna sa bahay, magtambay. Yun ang usapan namin.
11: Mm-mm.
12: Tapos pagbalik niya po, ng Bulacan uli, ng May 2 yata yun, or May 1, basta ganyan po.
11: Mm-mm.
12: Lunes na po yun ng madaling araw. Ang asa ko po talaga niyan, doon pa lang sila sa Bulacan. Pagkagabi po, nalaman ko, nandito na siya na sa Angeles. Kasi sinama daw po siya ng foreman na si Kula.
11: Opo.
12: Ay, yan po ang talagang ano namin yan. Hindi po talaga yan dito sana kasama. Kaso hindi daw po siya iniwanan ni foreman Kula.
11: Yun ho bang foreman ay kasama dun sa pinaghahanap ngayon? Mm-hmm. Kasama ho ba dun sa guho ng
12: opo,
11: building?
12: Opo, para po. Parang ganyan po.
11: Sino hong kumakausap sa inyo ngayon at nagbibigay ng update kung ano nangyari doon sa live-in partner ninyo at anong latest doon sa paghahanap?
12: Kagabi po, bago ko nagbalik dito sa Bausi Center, nagpunta po kami doon sa site. nagtingaano po ako ng information kung ano na pong balita. Ang sagot niya la po sa akin ay ititigil daw po yung operation kagabi.
11: Oo nga.
12: Kaya nga po, sabi ko sa kanya po, sa kanila po, sa haba po ng magdamag, madami pong pwedeng mangyari. Paano naman po kami nag-aantay ng mga pamilya kung ganyan po ang ano yung natigil operation?
10: Ano
12: nila po ang sagot nila sa akin, basta pag ano daw po, tatawagan nila ako kung anong update po doon.
10: Opo. At ano po yung nararamdaman nyo doon, ma'am? Kasi pag sinabi po nilang tigil na yung operasyon sa search and rescue at search and retrieval na, parang ikinukonsidera na rin po nilang wala nang buhay doon sa mga natabunan.
12: Kaya nga po, sabi ko yung kaunti na buhay kong pag-asa po kahapon kasi may napanood ako yung interview doon sa ano na... Wag lang daw pong mawasak yung second floor. Posibleng nasa buhay pa yung nasa second floor. Pero sabi po nila kagabi sa akin na tigil operation. Nawala po yung kaunting na buhay kong pag-asa. Wala na po.
13: Kasama po ba kayo dyan ngayon, Ma'am Lea?
12: Kasi maba po yung magdamag.
10: Opo. May kasama po ba kayo dyan, Ma'am Lea, na kaanak po ninyo o anak habang naghihintay po ng mga balita?
12: Wala po. Mag-isa lang po ako.
11: Saan po kayo tumutuloy?
12: Dito po sa Center Bausi po.
10: Opo.
11: Sino nag-aasikaso po sa inyo? Meron man lamang ba parang barangay o kaya sino man kinatawan nung kumpanyang nagpatayo nung gumuhong building na yun?
12: Ang nag-aasikaso po sa akin dito, yung mga kasama po ng Bausi. Sila po, mga Bausi po, nag-ano sa akin dito.
11: Mula ho dun sa mimi-ari o kaya representative man lang nung mimi-ari?
12: Wala po, sir. Wala. Barangay lang po ang nag-ano sa akin dito.
11: So, anong plano po ninyo? Hanggat hindi nakikita yung partner po ninyo, eh, dyan muna kayo sa Angeles, sa Balibago.
12: Opo, yun po. Hindi ko naman po pwedeng iwanan yan. Wala naman po yung ibang aasahan. Yung anak po niyan, nasa Samar. Yung kapatid po, binalita ko na po sa kanila kahapon. Wala naman po silang response sa akin.
10: Meron po ba kayo kung sakali, Ma'am Lea, na panawagan doon sa may-ari ng gusali? Kasi parang hanggang sa ngayon po ay wala raw pong paramdam at nahirapan din pong kontakin yung mga otoridad.
12: Nandun naman po sa may-ari. Sana naman po makipag-coordinate kayo sa mga ano ninyo. Kasi po, madami pong buhay ang nawala. Sana naman po makipag-coordinate kayo sa amin.
10: Ilan po ba ang anak ho ni Ginoong Joselito, inyo ho?
12: Bali, dalawa po yun.
11: Mga ilan taon na po ang anak ninyo?
12: Ito po yung ano, nag-aaral po ng college.
10: Paano ho yan ngayon, Ma'am Lea, kung sakali ho talagang wala ng buhay si Ginoong Joselito matapos ang gagawing operation? Ano po ang plano po ninyo sa inyong pamilya?
12: Yan po, ano pong magiging ano ko doon kasi di sabihin ko po sa kanila kung ano nila. Hindi kasi malayo po ang Samar, hindi ko naman po alam doon.
11: Dahil ang mga kamag-anak kay taga-Samar.
12: Ang daming kuya ni Uuwi.
11: Opo, ang mga kamag-anak po ni Mang Lito ay taga-Samar.
12: Opo.
10: Okay po. Sige po, Ma'am Lea, dyan po muna, no? At kasama niyo po kami magbabantay ng mga development at balita po sa maghapon dyan po sa gagawing operasyon pa rin dyan sa gumuhong gusali. Maikibalita pa rin po kami sa inyo, Ma'am Lea, kung ano po mga matatanggap din po ninyong information dyan. Mag-iingat po kayo, Ma'am Lea. Salamat po.
12: Salamat po.
10: Siyan po si Ma'am Lea Casilao, siya po yung live-in partner ni Ginoong Joselito Permejo, yung isa po doon sa mga nawawalang construction worker dyan sa gumuhong gusali sa Balibago, Pampanga.
11: Sabagay kasi mahirap paliwanag yan sa mga kamag-anak nung naghahanap nung nawawa nilang kamag-anak na mukhang natatagalan yung search and rescue dati na ngayon ay search and retrieval na. Pero syempre, sinasaalang-alang din yung kaligtasan ng rescue team na baka nga naman Sa kagustuhan na mahanap agad-agad, ay madagdag pa sila sa problema at magkaroon ng panibagong aberya.
10: Ang hinahalukay kasi nila doon, konkreto na kasi. Konkreto na po yung gusaling itinatayo eh. So, mahirap din yung isang maling ano lang, di ba? Pag angat ng mga debris doon, mas lalong ikalala nung sitwasyon. Kaya iasa po natin dyan sa mga eksperto nangangasiwa dyan sa search and retrieval operation kung paano po yung kanila magiging diskarte at kung talagang maa-account lahat noong mga nawawala pa pong biktima dyan sa gumuhong gusali.
11: Tsaka syempre, bagamat ang focus ngayon ay nasa retrieval operation na, pero hindi ho dapat matatapos doon yung kwento. Dapat ay mapanagot yung mga dapat na managot.
10: Correct.
11: Kung nagkaroon ho ng pagkukulang halimbawa sa monitoring ang LGU, kaya halimbawa ay bagamat merong lumalabas yata na may permit naman from the barangay o kaya from the LGU, ay yung mimiari tsaka yung contractor po na gumagawa ng building ay dapat magpaliwanag at managot sa mga dapat po nilang pananagutan financially tsaka kung meron hong civil liability ay kaharapin po nila at hindi ho yung ganyang iwala hong humaharap dun sa mga kamag-anak nung namatayan at na mga nawawala pang construction worker.
10: Sa oras na hinire ninyo yung mga taong yun, responsibilidad nyo po sila kung ano man po ang mangyari sa kanila, lalong-lalo na po sa kanilang kaligtasan dyan sa construction site na yan. Kaya patuloy tayong manawagan para magpakita, sumipot po dyan sa mga otoridad natin itong sila Ginoong Ernest Jackson Lim na may-ari po ng gusali at si Ginoong Joel Yang na contractor na, ano sabi partner, nasa ibang bansa?
11: Sa Japan ang banggit kahapon.
10: Umuwi na kayo Pilipinas, harapin po ninyo itong problemang ito at pag-usap po kayo sa mga otoridad, lalong-lalo na po dito sa pamilya ng mga biktima ng gumuhong gusali at pagpaliwanag po kayo kung bakit humantong sa ganong sitwasyon at meron nga po ba talagang mga lapses at mga pagkukulang kaya nauwi sa ganitong trahedya ang pangyayari dyan.
11: Tsaka dyan din ho papasok halimbawa yung realidad na meron talagang mga obligasyon, hindi ho yung kagustuhan ninyong basta magtayo ng gusali or building ay magtatayo na lang kayo ng basta-basta.
10: Correct.
11: Dapat may mga permit at merong regular monitoring kung nasusunod ba yung standards, una labor standards para ho sa mga manggagawa at yung standard sa pagtatayo ng gusali para hindi na uwi sa trahedyang gaya niyan.
10: At saka yung mga proseso, sino ba ang nagkulang din kung meron man doon sa mga opisinang dapat ay nag-i-inspect, sumusuri sa mga papeles, sa mga dokumento at kung talaga nga bang nasusunod nung mga nagpapagawa ng gusali yung mga standard at dapat gawin yung mga protocol po para doon sa una, kaligtasan ng mga manggagawa at pangalawa, yung kaligtasan din ng mismong

0: Magandang umaga sa iyo. Parang mas maganda yung pangalan ninyo sa programa nyo, Gising na Pilipinas pa. Maganda ba? Doon na lang tayo sa Gising Pilipinas. Mas madaling tandaan, ha? Anyway, alas 7 na po. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Tuesday!
1: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas! Balanse! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa, hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita, Alvin L. Chico at Doris Bicornia! Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Presyo ng mga produktong petrolyo tumaas na naman. Singil sa kuryente, namumuro ring tumaas sa Hunyo.
2: Minorya ng Senado, inakusahang tinatarget ang liderato ng Senado para sa charter change o cha-cha. Pero akusasyon, binawi rin ni Senador Amy Marcos.
0: Ombudsman hiniling sa Sandigan Bayan na pagbawalang makalabas ng Pilipinas si Senador Rotante Marcoleta.
2: Dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi dadalo sa unang status conference sa kinakaharap na kaso sa ICC.
0: Delikadong heat index sinasahan sa halos 50 lugar. Bagyong tatawaging Domeng, posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa Webes.
2: Patay sa pagguho ng itinatayong gusali sa Pampanga, umabot na sa 4. Pero search and rescue operations itinigil na.
0: Ginang at 4 na taong gulang na anak patay matapos tagain at paluin ang martilyo sa Laguna.
2: Sa showbiz spotlight, ticket para sa stage play ng Ang Babae sa Septic Tank 4 sold out na agad.
0: Yan pang ulo na managbabagang balita ngayong Martes, May 26, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
2: Ako naman po si Doris Bigornia.
0: Detalye. Tumaas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo sa mandated price adjustment ng Department of Energy. 1 peso and 96 centavos ang dagdag presyo sa diesel, habang 1 peso and 60 centavos naman sa gasolina at 1 peso and 45 centavos sa kerosene. Sinabi ni Energy Director Rino Abad na mas malaki ang oil price hike kumpara sa naunang estimate dahil ikonsidera ang magkaibang gastos ng mga kumpanya ng langis.
3: Kung paano kinukumpute nung nag-i-increase, dapat ganun din ang pag-compute ng pag-decrease. This time lang, ang pinagbigyan ng departamento ay yung clamor nga na magkakaiba ang kanilang mga premium, freight at saka insurance. At nakita naman natin na merong range na nakita, highest versus pinaka-lowest sa buong industry. At doon nakita natin yung range na umaabot nga ng 1.9 o almost 2 peso per liter doon sa diesel.
0: Sa ngayon, nagbubulong na ang Amerika at Iran sa planong buksan ang Strait of Hormuz sa loob ng 30 araw habang nagpapatuloy ang negosasyon para itigil ang giyera. Sa unang araw ng kalakalan sa world market, buwaba po ng mahigit 7 piso. 7 piso and 90 centavos. Kulang-kulang 8 piso ang presyo ng diesel. Baba po yan. Habang 4 pesos and 20 centavos sa gasolina at 7 na piso naman sa kerosene. Pero remember, unang araw pa lamang po ng trading, meron pang 4 na araw tayong antayin mula't ngayong araw hanggang Biyernes para makuha natin yung average na presyo sa produktong petrolyo sa world market.
2: Namumurong tumaas ang singil sa kuryente sa susunod na buwan. Sinabi ni Meralco Utility Economics Head Larry Fernandez na bunso dito ng mataas na konsumo dahil sa matinding init. Gayun din ang serye ng red at yellow alert sa Luzon at Visayas grid ngayong buwan. Tuwing nakakaranas ng yellow or red alert, tumataas ang presyo ng kuryente sa spot market na isa sa pinagkukuhanan ng supply ng Meralco at maraming kooperatiba.
4: So on both ends of the both factors, yung lower supply plus higher demand, so there's really pressure on the spot market prices to go up.
2: Kahapon, muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid dahil sa pagkasira ng 3 coal plants. Dahil dito, posibleng matagalan pa ang kakulangan ng reserbang kuryente sa Visayas grid.
0: Alas 7:05, piit naman tayo sa politika. Muling nagkasagutan ang mga senador mula sa Mayoria at Minoria kaugnay ng

0: yun ang charter change o cha-cha sa privilege speech inakusahan ni Senador Amy Marcos sa ilang miyembro ng minority bloc na nagtatangkang makuha ang kontrol ng Senado para magbigay daan sa Constitutional Assembly o CONAS at pagpapalawig ng termino. Ipinresenta rin ang video kung saan inakusahan sina dating Senate President Tito Soto, House Speaker Faustino D., South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez at dating Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na nagkita noong April 22 para amyandahan ang saligang batas. Kabilang dito ang pagdaragdag sa bilang ng mga senador at pagharang sa pagtakbo ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028 elections. Inakusahan din ang mga opisyal na may planong amyandahan ang saligang batas at gawing 35 years old ang minimum age sa pagkapangulo para makatakbo umano ang pamangkin ni Soto na si Pasig City Mayor Vico Soto.
1: Impeachment, no elections, term extension. Ito ang inaatupag ng ilang mambabatas na nagiging mambubutas ng sikmura ng taong bayan.
0: Inamin ni Soto ang pakikipagkita sa House Speaker pero itinangging pumayag siya sa panukala at pinanindigan ng pagtutol sa cha-cha.
2: Parang lumalabas na parang lahat ng narinig nila o nakipag-meeting sa akin ang speaker o kung sino pa, eh parang pumayag ako. Sana tinanong nila yung source nila, pumayag ba ako? Yung mga binabanggit na idea, I did not even mention it to any member of the Senate. In my case, I have never been in favor of cha-cha. Charter change? Never.
0: Isinulong ni Senador Juan Miguel Zubiri na tanggalin sa record ng Senado ang video na tinatawag niyang propaganda. Sinunod naman ni Senador Amy ang suggestion ni Senate President Alan Peter Cayetano na i-withdraw ang mga pahayag sa halip na tanggalin sa record ng Senado.
3: Wala na namang nangyaring palitan sa liderato ng Senado kahapon. Sa gitna ito ng posibilidad na palitan sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Nanindigan si Cayetano na solid at walang onsehan sa 13 miyembro ng majority bloc. Nauna nang isinulong ng minority bloc si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President at kinumpirmang patuloy ang usapan hinggil sa posibleng doon, pero tumangging magbigay ng detalye. Kinumpirma naman ni Senador Francis Pangilinan ang usapan kaugnay ng posibleng paglipat ni Senador Francis Escudero sa Minoria. Pero tumanggi ang minority bloc dahil kasama sa kondisyon ng paglipat ni Escudero ang pag-upong Senate President.
4: There are several senators on our end who are doing back channel talks. Hindi pa nagre-regroup, pero you know, one day is a long time. So baka SB13 na kami. Hindi.
5: Posibleng or, today SB13 na kayo
4: or SB19, ha?
3: Nanawagan naman ang Makati Business Club ng independent at credible na Senate leadership matapos mag-convene ang Senado bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
0: 7 minuto makalipas ay 7 ng umaga, ipinakita ni Senate President Alan Peter Cayetano ang video ng sinasabing pananakit ng ahente ng NBI sa tauhan ng Senate Office of the Sergeant at Arms o OSA sa gitna ng tensyon sa Senado noong Mayo 11. Ito ang panahong nagtangkang NBI na isilbi ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald De La Rosa pero nakatakbo papasok ng session hall. Ayon kay Cayetano, sinaktan at pinosasan ng mga tauhan ng NBI ang empleyado ng OSA na si Terence Lim. Noon na ipinakontempt ng Senado ang siyam na ahente ng NBI na sinasabing nagtangkang humarang kay De La Rosa.
6: Nung gulpi at dapa na siya, lalo pang ginulpi, that's inside our premises! Have I heard anyone say that the dignity of the Senate is at stake here because the NBI ay nanggulpi sa loob ng ating premises, ayaw sumunod sa order ng Senate President?
0: Inamin naman ang suspindidong acting Senate Sergeant at Arms na si Mawa Plasca na hindi pa rin siya humaharap sa PNP-CIDG kaugnay ng investigasyon sa pamaril sa Senado noong Mayo at 13. Tumanggi siya Plaskang sumagot sa mga tanong pero nabanggit na posible siyang pumunta sa lamay ng ina sa Davao.
3: Umapela ang misis ni Senador Ronald De La Rosa sa hudikatura na pigilan ang anumang aksyon para dalhin ang mister sa International Criminal Court sa The Hague. Sa pahayag, nanindigan si Nancy De La Rosa na dapat litisin sa Pilipinas ang sinumang Pilipino at mistulang pag-amin na mahina at walang kakayahan ang hudikatura kung muling magsusuko ng personalidad sa ICC. Nauna nang inatasan ng Department of Justice, ang Philippine National Police at NBI na arestuhin si De La Rosa na pinangalan ng kasabwat sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Crimes Against Humanity. Nanawagan naman si Senador Risa Ontiveros kay De La Rosa na sumuko. Sa ngayon, nasa Senate Committee on Rules ang resolusyong humihikayat sa senador na sumuko.
7: Dapat maresolba ng legal at mapayapa ang sitwasyong ito kasi sobra ng maraming na damage na institusyon at yung buong bansa pa nga sa ganitong sitwasyon.
3: Hinimok naman ng Mayors for Good Governance ang Senado na huwag konsentihin ang pag-absent ni De La Rosa na nakakatanggap pa rin ng halos 300,000 pisong sahod kada buwan. Sa pahayag ng halos 60 alkalde, tinawag na insulto ang aksyon ni De La Rosa sa milyon-milyong Pilipinong apektado ng polisiyang no work, no pay at naghihirap para lang may maipakain sa pamilya. Mayo 11, nagpakita sa Senado si De La Rosa matapos ang halos 6 pag-absent. Pero hindi na ulit pumapasok ang senador matapos makaalis ng Senado noong Mayo 14.
0: Alas 7:12, lumagda na ng waiver si dating Pangulong Rodrigo Duterte para hindi dumalo sa status conference ng ICC Trial Chamber bukas. Matatandang pinayagan ng Trial Chamber ang inisyal na hiling pero iginiit na dapat magsumiti ang defense team na nilagda ang kahilingan mula sa dating Pangulong na harap sa kasong Crimes Against Humanity. Ang kay Defense Lead Counsel Peter Haynes, pumayag si dating Pangulong Duterte na magsilbing kinatawan ng mga abogado sa status conference na gaganapin ng alas 3:30 ng hapon oras sa Pilipinas. Kabilang sa tatalakayin sa status conference, ang mahalagang hakbang sa paglilitis tulad ng pagtatakda ng petsa ng trial at pagrepaso sa mga inaasahang ebidensya sa sinasabing patayan sa war on drugs. Hindi haharap ang 81-anyos na si dating Pangulong Duterte sa gitna ng sinasabing issue sa kalusugan at memorya.
3: Inihahanda na ng House Prosecution Team ang listahan ng mga testigo para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang mga opisyal ng Anti-Money Laundering Council, Office of the Ombudsman, Securities and Exchange Commission at NBI. Nauna ng sinita ng AMLAC ang 6.7 billion pesos na transaksyon sa mga bank account ni VP Sara at Mister na si Attorney Manases Carpio. Pinag-aaralan naman ng prosecution team kung isasama sa listahan ng testigo ang mga opisyal ng Bureau of Internal Revenue para sa tax record ng mag-asawang Duterte. Hinihintay pa ang sagot ni VP Sara para sa 4 na articles of impeachment kaugnay ng paggastos ng confidential funds, panunuhol, hindi maipaliwanag na yaman at banta sa buhay ni na Pangulong Marcos.
8: Sana po may substantive answers na kalakip doon sa answer na isusumita ni VP Sara. Ito po ay dahil sa pinakamatagal na panahon, procedural or technicalities, yung mga defenses na ina-avail ni VP Sara.
3: Si House Prosecution Spokesperson Rene Co.
0: Alas 7:14, hiniling ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na magpalabas ng Precautionary Hold Departure Order laban kay Senador Odanta Marcoleta, gayon din kay dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotle Viray at Joseph Espiritu. Kasunod ito ng rekomendasyong sampahan ng kasong plunder at indirect bribery sina Marcoleta dahil sa pagtanggap ng 75 million pesos na donasyon noong 2025 elections. Nagugat ang rekomendasyon sa investigasyon ng COMELEC sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Marcoleta. Sa sesyon ng Senado, kinwestiyon ni Marcoleta ang timing ng akusasyong sinasabing nakabatay sa maling impormasyon.
9: The trump-up charges filed against me and some of my friends are not merely legal accusations. They form part of a deeper and more nefarious design to intimidate independent voices, to punish dissent, and to warn every senator that the price of asking hard questions could lead to personal damnation.
0: Itinanggi naman ng Malacanang na nakikialam si Pangulong Marcos sa mga pangyayari sa Senado. Kasunod ito ng pahayag ni Marcoleta na walang paspas ng Pangulo ang Senate Presidency ni Alan Peter Cayetano.
3: Inihain sa Office of the Ombudsman ang reklamong plunder, graft at technical malversation laban kay Executive Secretary Ralph Recto kaugnay ng paglilipat ng pondo ng ilang ahensya ng pamahalaan papuntang National Treasury. Kabilang dito ang 60 billion pesos na sobrang pondo ng PhilHealth at 107 billion pesos na pondo mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Dawit din sa reklamo sina Acting Finance Secretary Frederick Go, dating Acting Budget Secretary Rolando Toledo, PhilHealth President Edwin Mercado at Health Secretary Ted Erbosa. Sa reklamo ng health advocate na si Dr. Anthony Liachon, dapat ibalik ang sobrang pondo ng PhilHealth dahil maraming miyembro at contributor ang umaasa na lang sa serbisyong medikal na inaalok ng ahensya. Sinasabing naka-apekto rin sa tiwala ng publiko ang paglilipat ng pondo ng PDIC sa National Treasury. Pero tinawag ni Rektor na harassment ang reklamo, lalo't na ibalik na sa PhilHealth ang sobrang pondo.
0: Alas 7:17, nanumpa na si dating Senador Francis Tol Tolentino bilang bagong Labor Secretary. Pinalitan ni Tolentino si Bienvenido Laguesma na nagsilbing kalihim ng dole simula noong 2022 at nag-resign para tutukan ang kalusugan. Itinalaga si Tolentino na nabigo sa re-election noong 2025 midterm elections matapos ang one-year appointment ban sa mga natalong kandidato. Nagsilbi si Tolentino bilang alkalde ng Tagaytay City at chairman ng MMDA sa kanahalal na senador noong 2019 hanggang 2025. Para sa grupo ng mga manggagawa, dapat tugunan ni Tolentino ang issue kaugnay ng mababang sahod at kontraktualisasyon.
10: Siyempre, yung napakaliit na sahod ng mga manggagawang Pilipino, kaya dapat talaga itaas at hindi lamang sa rehiyon kung hindi pambansa. At yung pangalawa po, yung issue ng kasiguruhan sa trabaho, marami na po at kumakalat yung kontraktualisasyon na parang pandemic na ang mga manggagawa ay gumagawa ng trabahong regular pero sila po ay mga kontraktual o supplied ng mga manpower agency o ng kooperatiba.
0: Si Federation of Free Workers President Attorney Sani Matula.
3: Dinepensahan ng Malacañang ang malalaking sahod ng mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa report ng Commission on Audit, highest paid government official si Bangko Sentral Governor Eli Remolona Jr. na may net pay na 52 million pesos. Bukod kay Remolona, 14 pang opisyal ng Bangko Sentral ang pasok sa top 20 highest paid government officials. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kahit may salary standardization law sa pamahalaan, pinapayagan sa charter ng Bangkong Sentral, Bangko Sentral ang milyong-milyong pisong bonus at iba pang mga insentibo. Kabilang sa trabaho ng Bangko Sentral ang pagbabantay sa global factors na makaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas at palitan ng piso. Kahapon, nagsara ang palitan sa 61 pesos and 46 centavos kada US dollar.
0: Magkano ay kamusweldo niya?
3: 52 million pesos.
0: Per
3: year.
0: Ayun. Alam malinaw, akala ko per day.
3: Ikaw yata yun per day.
0: Oras. Time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
3: Hi, 7:20 na po ng umaga.
11: Ang oras ay sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
12: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
12: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
12: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
13: Donny Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
14: Food's here, guys.
13: And feel the vibe.
15: Best concert ever!
13: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donny Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Random ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balita Tapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7:22. Apat na ang namatay sa pagguho ng itinatayong siyam na palapag na gusali sa Angeles City sa Pampanga. Unang na-recover ang bangkay ng person with disability na Malaysian sa ikalawang palapag ng hotel na nadamay sa pagguho ng gusali. Sunod na nakuha ang bangkay o labi ng dalawang construction workers, gayon din ang isa pang labi na hindi patyak kung construction worker o fishbowl vendor na nadamay sa insidente. 27 ang nasagip habang 16 ang nawawala, kabilang na ang construction worker na si Emmanuel Marcos na hindi pa nakukontak na mga kaanak hanggang ngayon.
3: Sana po ligtas ka, magparamdam ka naman sa amin, malamal po namin ikaw.
4: Sana Manny, kung hindi ka nakasama sa bilang, sana magpakita ka na lang. Kasi nandito kami, hindi namin alam kung okay ka o hindi. Ang hirap lang ganito. Hindi namin alam kung anong gagawin.
2: Kagabi, tinapos ng search and rescue operation at sinimula na ang search and retrieval operation. Kanina alas 7 ng umaga, patuloy ding hinahanap pamayari ng gusaling si Ernest Jackson Lim. Ernest Jackson Lim, yung pumiyari. Ayon din ang kontraktor na si Joel Yang para magpaliwanag sa pagbagsak ng gusaling sinimula itayo noon pang 2023.
5: Naasahan ang delikadong heat index sa halos 50 lugar ngayong araw. 46 degrees Celsius ang tinatayang heat index sa Kamiling sa Tarlac, Cavite City, Puerto Princesa City, San Ildefonso sa Bulacan, San Jose sa Occidental Mindoro at Tuguegarao City. 45 degrees Celsius naman sa Dagupan City, Etchage sa Isabela, Tanawan sa Batangas at Cuyo sa Palawan, habang 44 degrees Celsius sa 8 lugar kabilang narito sa Metro Manila. Sa kabila nito, makararanas pa rin ang pag-ulan sa ilang lugar sa Mindanao dahil sa low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible itong maging bagyo ngayong araw at papasok ng PAR sa Huwebes o Biyernes at tatawaging bagyong Domeng.
2: Alas 7:25, patuloy ang pagdaloy ng lava sa Bulkang Mayon sa Albay. Naitala rin ang pagdausdos ng pyroclastic density current to Uson sa Bongga Basud at Iisigaling. Namata naman ang pagkakawatak-watak ng meteor habang nasa himpapawid, kaya hindi tinamaan ang bulkang na nanatili sa Alert Level 3. Meteor? Sa Negros Island, muling nagbuga ng abo ang bulkang Canlaon. Tumagal ng halos isang minuto ang ash emission ng bulkang, nagbuga rin ng usok na may taas na 400 metro.
5: Ano itsura ba ng meteor?
2: Hindi ko rin maano. May bulalakaw.
5: Bulalakaw? Ano yung bulalakaw? Yung parang,
2: galing sa space. Oh. Yung bulalakaw, dumiretso sa bulkan. Ay, hindi tumama sa bulkan. Yung timing, ano?
5: Parang may ibang tinamaan. Oh. Kaya nakagano.
2: Ay, nakuha lang pa ng video na may bulalakaw.
5: Ayan pala, oh.
2: Next part na next.
5: Bulalakaw. Sa Laguna, patay ang 32 taong gulang na ginang at 4 taong gulang na anak na lalaki matapos tagain at paluin ng martilyo sa loob ng kanilang bahay sa San Pablo. Nakitang malapit sa bahay ang bangkay ng ginang. Habang namatay sa ospital ang batang natagpuan sa Tambakan. Voluntaryo namang sumuko ang 14 taong gulang na suspect na errand boy o utusan sa negosyong pares at milyara ng pamilya ng mga biktima. Paghihiganti ang inimbestigahang motibo dahil sinasabing madalas pagalitan ng ginang ang suspect.
2: Alas 7:26 sa Isabela, Apat ang patay matapos pagbabarilin sa kasagsagan ng pista sa bayan ng Santo Tomas. Kabilang sa namatay si Barangay Chairman Jimmy Paeste Jr. at Police Corporal Frederick Bautista na nakatalaga sa Santo Tomas Municipal Police Station. Apat din ang sugatan kabilang isang pulis at 14 anyos na dalagita. Sa investigasyon, pinaputukan ang armadong grupo mga biktima sa harap ng bahay ng napatay na pulis. Patuloy na tinutugis sa mga suspect na tumakas sa kayang isang minivan at dalawang motorsiklo.
5: Sa Taguig City, mahigit 300 pamilya ang naapektuhan ng sunog sa Barangay Santa Ana. Wala pang napaulat na nasaktan sa sunog na tumagal ng 5 oras. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa malakas na hangin at magkakadikit ang mga bahay na gawa sa light materials. Sinasabing may narinig ng pumutok bago sumiklab ang apoy.
2: Sa Maynila, depektibong charger at illegal wiring ay tinuturong dahilan ng malaking sunog sa Parola Compound. Mahigit 2,000 pamilyang naapektuhan ng sunog na mabilis na kumalat dahil magkakatabi ang mga bahay na gawa sa kahoy at light materials. Walang nasaktan sa sunog pero karamihan ng mga apektadong pamilya ay nananatili sa evacuation center. Kahapon, personal na binisita ni Pangulong Marcos ang lugar at nangakong makatatanggap ng 40,000 piso ang bawat apektadong pamilya.
5: Sa Maynila pa rin, timbog ang tricycle driver na nanghalay sa 4 gulang na batang babae sa Tondo, Santisima. Na-recover sa suspect ang 18 cellphone na naglalaman ng masiselang larawan ng mga menor de edad na ina-upload online. Sinasabing palihim na kinukunan ng larawan ng suspect ang mga batang babae sa kanilang lugar. Nasagip ang 6 na biktimang edad, 4 hanggang 14 gulang, habang patuloy na hinahanap ang 2 batang na biktima ng suspect.
2: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
6: Good morning, St. Alvin at Doris sa ating Showbiz Spotlight. Sold out na ang tickets para sa opening night ng stage play ng Ang Babae sa Septic Tank 4. Bibida sa much-awaited stage play si Eugene Domingo, kasama sina JC Santos, Melvin Lee at Andoy Renay. Nasa ilalim ng direksyon ni Maribel Legarda ang stage play version ng pelikula, habang si Chris Martinez ang nagsulat. Magsisimulang mapanood ang stage play ng Ang Babae sa Septic Tank 4 sa Pedra Theater Center sa Quezon City simula June 19. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishna. Ay sa inyo, Alvin, Doris.
2: San yan gagawin? Naghanap pa naman ako ng ticket niyan. Wala na, sold out na pala pa niya.
6: Theater.
2: Saan?
6: Ito to gagawin, Alvin.
2: Saan?
6: Sa Peta Theater.
2: Ah, kasi
6: Center.
2: Maliit. Maliit lang yung partner eh. Sa Quezon City. Yes, sa Quezon City yan, di ba?
5: Oo. Eh, pero kung kasama mo si Ganiel, baka kapasok ka kasi sasabihin lang ng mga tao.
2: Hindi naman ako nagpaparinig. Sobra ka naman.
5: Kasi pagka nakita
6: mo. Hahanap tayo ng ticket.
5: Sasabihin ng mga tiketera pag nakita si Ganiel, oh my God!
2: Hindi, pero pang-apat na rin, oh.
6: Ano,
2: pang-apat na?
6: Ito, Ang Babae sa Septic Tank 4.
2: Ah, kasi napanood ko yung pelikula niyan, partner, eh. Tinakalabas yan sa Cinema One dati. So ito, parang adaptation ito sa stage naman.
5: Ah, okay.
2: Eh, syempre, ito, yung Eugene Domingo, magaling yan, partner.
5: Magaling,
2: Eugene. Natural. Natural yung acting.
5: Meron akong pelikula na hanggang ngayon hindi ko
2: mapigil ang tumawa.
5: Yung mga linyahan niya. Kasama pa niya noon si Ariel Ureta, di ba? Yung baba, dalawang personalidad niya.
2: Ah, parang, si Kimi.
6: Kimi,
2: naalala ko rin yun. Si Ariel Ureta nga nandun. Ako naman, lately, napanood ko sa kanya, parang may vlog sila ni Ses. Ses Quesada, naalala mo, isa pang natural din.
5: Nagluluto-luto yun, di ba?
2: Oo, si nagluluto-luto. Mm-hmm. Sumali dun si Eugene. Napanood mo ba yun, Ganiel?
5: O di riot yun.
6: Hindi po pa panood yun.
2: Natural na natural.
6: Pero yung Kimi Dora, tawang-tawa din ako dyan.
2: Nakakatawa siya. Sabi niya, di ba may butter siyang hawak? Sabi niya, so dito ilalagay? Sabi niya, hindi, dito. Dito mo. Nakakatawa sila dalawa. At naalala ninyo si Sis Quezada sa 6 o'clock news?
5: Oo.
2: Naalala nyo?
5: Oo.
2: Yung mga ay, hindi na siguro nabutan ni Greeniel yun.
5: Pagkakasama yung mga, yun sila, ano?
2: Yung mga 50, 60 years old ngayon. Oo. Naalala mo yun, Greeniel? Si Jaime Fabregas?
5: At saka si Bernardo.
6: Hindi, kilala ko pa rin naman si Sis Quezada. Kilala ko nga sa...
2: Hindi, nabutan mo yung 6 o'clock news.
6: Ay, hindi. Hindi na.
2: Sabi ko nga, extra ka na. Hindi lahat, mo pala naabutan eh.
5: Lahat kami aral doon. Ang tara.
2: Ilang extra.
5: Lahat kami aral sa 6 o'clock news.
2: Thank you, maraming salamat.
6: Thank you.
2: Nagbaba. Gainel Christian, thank you.
5: Iyak na si Gainel. Mag-extra ka lang.
2: Kasi hindi niya naabutan pa niya. Ibig sabihin, batang-bata pa siya. Ha? At yan po ang kabuuan ng mga balita ay tinampong sa Radyo Patrol Balita alas 7.
5: Ako po si Doris Bigorna.
2: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
7: Gising Pilipinas
2: Energy Energy on a Tuesday.
8: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Bayad sa check up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
9: Abot sa langit, alam mo magpasalamat.
10: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal healthcare. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: DZMM Numero 1 sa aksyon.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Miss, yung right men dito?
16: Meron kaming iba.
15: Miss, doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
17: Kaya, basta right men.
18: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
11: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
20: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
21: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
22: Responsible gaming at PAGCOR.PA.
11: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang morning tandem ng bayan.
23: Good morning!
8: Alvin L. Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
24: Gising Pilipinas!
23: Good morning!
2: Ang sabi ng Louis Basco, ang dami daw niya nakain. Kaya nag-i-exercise siya. Ay, si Bigornia nga, kain ng kain. Ang tinapayan ni Tito Chito eh.
5: Uy, maraming
2: thank
5: salamat.
2: You, ha? Maraming salamat.
5: Thank you,
2: tinapayan.
5: Masarap.
2: Sino ba nagpadala niyan, Camille? Alam ko yung anak kahapon na nagsabing padadalhan ka eh.
5: Ah, ganyan ba? Thank you naman.
2: Thank you, ha? Maraming
5: tinapayan,
2: salamat.
5: Tinapayan, panalo.
2: Correct. Anong oras na raw, partner?
5: Sino ba nagtatanong?
2: Si Ellen.
5: 7:36 na po ng umaga.
0: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Ayun si Pot Chavez siguro nagpadala sa inyo, partner.
5: Ah,
2: ng, ano,
5: maraming salamat.
2: Tinapay. Kasi ako, kumain ako nung Sabado, di ba? Kasi guest ko nga.
5: Pero ka pa dyan eh.
2: Saan?
5: Sa kwarto.
2: Oo, di okay. O, tira mo, partner, si Ruel Panganiban. Sabi niya, Sir Alvin, may tickets pa po kami ng babae sa Septic Tank 4.
5: Oo, yan pala.
2: Oo, yun naman pala eh. Meron pa pala eh.
5: Oo.
2: Tapos sabi niya, let us know if you're interested. O, hello po kay Ma'am Doris. Meron pa, partner. July, sige nga makapanood nga ito, July 18 July? Or July 19. Ang tagal pa pala ito, akala ko naman ngayon na.
5: Ay, saan? Oh. Kaya lang malayo sa akin sa Paranaque, kaya pwede ba magpunta kayo sa bandang Paranaque?
2: Chris Aberin Ikasiano, good morning po from Novaliches. Punta muna natin si Nico nga. Hello!
5: Nico!
1: Magandang umaga sa inyo, Alvin at Doris. Ganap nga alas 7 ngayong umaga. Nagsimula na yung pagpupulong ng iba't ibang team leaders ng iba't ibang grupo na sasabak nga dito sa retrieval operation ng mga labi na natabunan dito sa Gumuhong Gusali sa Barangay Balibago. Ito ay matapos ang thermal scanning at live detection test na ginawa ng mga otoridad kagabi na wala nang ma-detect na senyales ng buhay ayon sa Angeles City Public Information Office. Dumating na rin ang ilang mga heavy equipments na gagamitin ngayong araw, tulad na lamang ng dalawang crane at ang isa ay mula sa DPWH. Sa ngayon, Doris at Alvin ay nananatiling apat na kumpirmadong nasawi dito sa trahedya at inaasahang dadami pa ang bilang oras na magsimula na itong retrieval operation at matagpuan ang mga bangkay ng biktima. Sa ngayon din na Doris at Alvin ay meron din dito nga dalawa pang mga kaanak ano noong hinihinalang natabunan dito nga sa Gumuhong building na ito. Yung kaanak nila na hinahanap, yung missing ay hindi construction worker kung hindi nagtitinda lamang dito sa ibaba ng building na ito at natabunan nga yung kanyang sari-sari store na maganap itong insidente. So ayan ang sitwasyon ngayon dito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: Thank you, maraming salamat, Nico Bagsik.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Kasi, partner, kung ako alimbawa, pamilya nung nandun pa sa ilalim at sinabing search and retrieval operation na, naku, baka magwala ako, partner. Bad siyempre, hindi mo matanggap na bakit retrieval na?
5: Oo.
2: Malay nyo naman, buhay pa. Pero sa makina, wala na wala partner na, sign of life. Ano? Pero hindi naman perfecto ang makina. Diba?
5: Correct.
2: Pwede na nandun siya sa malayo. Pero buhay
5: pwede,
2: pa.
5: Pwede.
2: Hindi na abot.
5: Pakalalahanin natin yung mga ibang mga ganyang klaseng sitwasyon. Lalo na sa ibang bansa. Ilang linggo lumilipas. Pero may nasasagip pa rin. Diba? So, pagka ako yan, sinabi, search and retrieval na.
2: Yeah.
5: Ako hahanap, gaganyan.
2: Yung mga ganong reaksyon, diba?
5: Oo, kasi anak ko yan.
2: Anak mo yun eh.
5: Kamag-anak ko yan. Kumbaga
2: hindi mo siya masisi.
5: Oo, kasi di naman po, yung mga ganyang klaseng may mga gumuho, ay napakadelikado rin po.
2: Tama.
5: Baka lalong isang apak mo lang, lalong gumuho.
2: Ibig sabihin, yung nagliligtas, baka yun pa ang mapahama.
5: Exactly.
2: Hindi madadagdag pa sa ngayon sa casualty or fatality.
5: Ay, naku.
2: Si Jing Subido, magandang umaga, if we were to put a peso equivalent, parang 10,000 piso po kada minuto ang wini-waste natin sa senador. Titi, pwede sayang pera natin sa mga senador. Mga 10,000 kada minuto.
5: Kada minuto.
2: Grabe ano.
5: Ilang utang ko nang nabayaran ko noon. Utang na loob naman kayo.
2: Ay nako.
5: Gusto ko lang batiin natin, partner, yung mga taga Our Lady of Peace Hospital doon sa may Paranaque yan. Sorry, Cristel Ekat, na kalimutan ko yung papel ninyo. Bukas babatiin ko kayo ng tama. Pero, partner, yung tayo daw pinapanood nila doon sa ospital.
2: Eh maganda sana yan kung babatiin mo. Eh nalimutan mo naman yung papel.
5: Si Cristel nga.
2: Hindi, may kasama siya, di ba? Sabi naman yun ang kasama niya, paano kami?
5: Sinabi ko nga bukas.
2: Alam ko na, Cristel and friends.
5: Parang doggy wawaw.
2: Maganda, maganda umaga sa iyo, Professor, ay bago si Professor, si Ambassador Francis Chu. Ambassador! Maganda umaga po sa inyo, ha? Professor Arjan Aguirre, Assistant Professor ng Department of Political Science ng Ateneo de Manila University. Maganda umaga po sa inyo, Professor.
5: Good morning, sir.
4: Magandang umaga, Sir Alvin and Ma'am Doris.
2: Po, yung nangyari po ba kahapon sa Senado, yung ginawa po ni Senador Aimee Marcos ay nagpaangat o lalo pang nagpalugmok sa imahe ng Senado?
4: Nako, ako isa sa mga nagulat dito sa paandar ni Senator Aimee. So sa tingin ko, attempt ito ng majority bloc para, alam mo to, bigyan ng diin yung kanilang kwento or naratibo na binibenta sa kanilang mga supporters. So makita mo kasi dun sa kanyang video presentation na maraming mga claims dito or yung mga, alam mo yun, mga accusation dun sa kanila mga katunggali or mga rival dun sa minority na kung saan parang nakakadagdag pa ng ingay o ng inis of friction. So mabuti na lamang at nakita natin dito sa pagpapalitan ng mga naakusahan at saka yun nga yung nag-aakusa na sinasabi talaga nila na hindi ito totoo. Pinabulaanan din nila na yun nga may mga ilang senador din kasi na talagang lumaban dun sa attempt na chacha ng mga nakaraang taon. So wag natin kalimutan na this is not the first time that the issue of chacha has been raised sa Senate. May kita natin na ang Senate madalas sila yung pumapalag. So itong akusasyon na binabato ni Senator Aimee, may kita natin na parang karugtong ito dun sa nakita natin mahabang teleserye na nagaganap simula pa nung pagpapalit ng leadership sa Senate.
2: So paano tayo umabot sa ganito kababang level? Professor, may ibababa pa ba tayo?
5: Kaya
2: nga. Nakakalungkot
5: Nakakalungkot.
2: Ba tayo humantong sa ganyan, Prof?
5: Kaya nga.
4: Masasabi kasi natin na patuloy pa rin talaga yung tension yung tension sa nagbabangga ang mga grupo dito sa institution ng Senado. So makita kasi natin yung numero so yung isa nasa 12, yung isa naman nasa 11, mayroong isa silang membro nawawala. So parang ang pakiramdam ko kasi dito na kailangan gumawa pa rin ng paraan yung majority na mapanatili yung kanilang hold dito sa Senado. So itong mga pagkilos na to, itong mga maneuvers na to, masasabi nating parte talaga ito para makontrol yung kanilang mga posisyon. Do not forget that aside from the Senate presidency, yung mismo mga committees hawak nila yung mga powerful committees. Remember yung mga committees na to nag-oversight sa ehekutibo. So ito yung mga nakikita ko mga motibo, sabihin natin incentive kung bakit patuloy pa rin itong mga ganitong mga ginagawa ng ibang mga senador. At ang nakakalungkot dito, Sir Alvin at Ma'am Doris, talo po ang taong bayan kasi may kita natin na may mga hinaharap pa tayong problema tumataas pa rin ang bilihin. So itong bangayan, hindi siya nakakatulong talaga.
5: Opo. Prof, pahayap na mahapyaw na pinaliwanag na po sa akin ni Alvin. Pero marami po nagtatanong, pagka ganyan po sinasabi, kasinungalingan yan sinabi mo, sabi ng ibang mga senador, bakit po parang may lisensya yung mga senador na mag-akusa ng kaliwat kanan nung wala namang ipinapakita na ebidensya o patotoo doon sa kanilang sinabi. Samantalang, ang isang ordinaryong tao, pagka naglabas po ng ganyan, kalaboso po himas rehas
4: Yeah, yun po yung naging problema ko dun sa video presentation. Number one, let me just say that this is very unusual. So may mga gumagamit na rin ng mga videos ng mga senador pag nagpe-present sila, pag may mga privilege speeches, pero ito kakaiba kasi may kwento Tapos parang nakatuon nito sa messaging, sound bites. Kaya ako tinitingnan ko yung naging nito impact na siguro ang intention dito ni Senator Aimee is makuha niya yung attention ng media, ng publiko, lalo-lalo na yung kanilang mga supporters. At hindi ako magtataka sa mga darating na araw, magagamit ito bilang content ng kanilang mga supporters. So ito yung gusto ko i-highlight dito sa discussion na ito na merong mga senador nag-privilege speech, katulad niya si Senator Lacson, pag nag-privilege speech siya, may mga video rin siya, mayroon din mga images, pero tama kayo, Ma'am Doris, gumagamit sila ng ebidensya, mga documents, statements talaga. Doon sa video presentation, may mga sound effects pa, mayroon pang mga, alam mo to, mayroon pang narrator na parang nangaasar o nang kukutya. So, yun yung pinakaiba nung naging presentation ni Senator Ivey saka nung mga nakaraang mga presentation ng kanyang kasama sa Senado.
2: Pero it appears na na-achieve po niya ang kanyang purpose, partner. Oo. Bagamat winidraw niya, napanood na ng madlang people, prof. Nagawa na niya ang gusto niyang gawin. Okay. And we were wondering, ano kaya ang target? Ano ang motibo ni Senator Ivey? Ang motibo ba ni Senator Ivey ay para mapabuti ang imahe ng Senado? O lalo pa niyang pinasama ang imahe ng Senado sa ginawa niyang yung kahapon?
4: Yun yung magandang i-highlight dito sa conversation. So ano yung purpose niya sa paglabas ng ganitong video presentation? So ako, tama yun. I-highlight natin dito ano ba yung end goal. So again, ang sinasabi ko kanina, may friction pa rin sila, may tension pa rin sila. So yung patuloy na pag-giba sa credibility ng mga nasa minority, yun yung parang intention nila eh. Huwag din natin kalimutan, Sir Alvin and Ma'am Doris, na dito sa majority, marami na kasi sa kanila mga miyembro, may mga kaso na eh. Mga pending cases, umaharap na sila sa mga sarili-sarili nilang issue. Mapapansin mo, dun sa minority ngayon, may kita mo, wala masyadong issue eh. So itong attempt ni Senator Ivey, tama kayo, hindi naman talaga ito para magkaroon ng objective na usapan o seryosong usapan sa mga nangyayari. Parang nagpaputok lang siya ng issue at gusto niya mapag-usapan ito sa mga susunod na araw at siguro magamit ito bilang content ng kanilang mga supporters. So parang gumawa siya ng ingay, eating two birds with one stone. Gumawa siya ng ingay para maapektuhan yung image ng mga karibal nila sa kabilang grupo at yun nga, makontrol pa rin nila yung discussion na yun nga, patuloy na may threat sa Senado. So dapat itong Senate leadership na bago ay dapat suportahan ng publiko.
2: Ay, nako, in the meantime, tayo po, madlang people, huwag po tayong patulog-tulog, ha? Magbantay po tayo. Yan naman ang papel natin, Professor, po. Para alerto tayo, alam natin na kung sino ang nagdadrama lang at kung sino ang talagang may pagmamahal sa sambay ng Pilipino at ang makikita pakay ay protektahan.
5: Makikita naman.
2: Obvious naman, Prof, di ho ba?
4: Yeah. Actually, I admire yung mismong mga statements din ni Senator Lacson, ni Senator Soto na inadmit nila yung mga ibang nakwento doon sa video presentation at kinorek nila. So yun yung dapat eh. Remember, ang ating Senado po kasi ang institusyon o ang chamber na kung saan ang dapat ang palitan dito, reasonable, makinahon,
2: magalang.
4: Yeah, walang sigawan. So yun yung maganda sa naging response ng minority ka.
2: Thank you, Professor. Mabuhay po kayo. Mabuhay yung Ateneo. Sayang hindi ko nasuot yung cup ko na Ateneo. Hindi po ako Atenista pero may nagbigay sa akin ng cup na Ateneo. Thank you, thank you. Maraming salamat, Arjan.
5: Thank you.
4: Salamat po.
2: Si Professor Arjan Aguirre po, Assistant Professor ng Department of Political Science ng Ateneo de Manila University. Partner, hindi lang tayo nang gigigil. Si Deo Jeronimo ng Gagala ET din. Sabi niya si Bakin. Ang lahat ng senador. Si Jerry Diaz naman, welcome back home from Florida sa anak naming si Carlo Diaz, Corey and Baby Pia. Oh, welcome back, Governor.
5: Si Heidi, sabi niya, tanong niya, hindi ba si Robin ang gustong-gusto ng Chacha? Partner, parang napunta pala yun doon sa usapan kay Robin. Hindi ko nakita.
2: Parang nagsabi siya na gusto niya.
5: Pero ang akusasyon ni Ivey, kayo!
2: Ay, nako, Anbus Samante Calumante, magandang umaga. Rex Hinlo, magandang umaga. At si Sisi Maturan, magandang umaga. Listening from Toronto, Canada. Joe and Ellen Santos and the Matella family. Ayun. Si Professor, meron ka ba?
5: Ay, si LaFrance Juan. Good morning daw at nagpapabati ng belated happy birthday sa pamangkin niya na taga Auckland. New Zealand. Happy birthday, Hezekiah.
2: Ayan. Si Professor Attorney Paolo Emmanuel Tamase, Associate Dean po and Assistant Professor ng University of the Philippines. So from Ateneo to UP.
5: Yan.
2: Alin bang mas magaling? Ateneo o UP, partner?
5: Para sa akin ay pantay-pantay yan. Huwag niyo akong hinga ng propaganda. Ay.
2: University of the Philippines College of Law. Attorney Paolo, magandang umaga po sa inyo.
6: Good morning! Magandang umaga din po, Alvin, Doris, sa inyo mga taga-subaybay.
2: Alin ba yung mas magaling sa College of Law, yung Ateneo o yung UP?
6: Pinagpala po ako na nakapagturo sa pareho, so hindi na lang po ako magko-comment.
2: Like, ganyan ang lokohan nila, partner. Siyempre, parehong magaling. Pero meron niyang mas magaling.
5: Correct.
2: Depende sa kung saan larangan ngayon. Kagaya niyan, yung Senate President. Si Alan Peter Cayetano, Senate President, saan ba? Ateneo o UP?
5: UP ata siya.
6: Ateneo po.
5: Ateneo. So yan ang mga pag-usapan, sino ang mas magaling.
2: Sinasabi ko sa iyo, partner, ha? Ateneo yan.
5: Pero may pumasok sa conversation.
2: Di
5: ba yung iba nagli-live? Pumasok yung Recoletos.
2: Alin doon?
5: Lagi silang number one.
2: Anong Recoletos? Kasi Recoletos ako nung high school. Marami yan. San Sebastian, Recoletos yan.
5: Ano nga yung ang pangalan ng basta sa Visayas na ikinagugulat ng lahat na nagbubugbuga ng Ateneo at UP, pero biglang lalabas.
2: Pero palagi naman pa na UP Ateneo.
5: Ay, oo.
2: From time
5: talaga
2: to time nakakapasok. Pero in history, talagang UP at Ateneo lang yan. But anyway.
5: At third ang Lasalle. Kasi
2: Lasalle. Tama na yan. 8 minutes na lang si Attorney Paolo. Attorney Paolo, hingi kami ng konting gabay kasi naglabas na po ng desisyon yung Korte Suprema kaugnay dun sa hindi pag-grant ng TRO. Ano po? Eh nabasa, I suppose nabasa mo na ako. Nabasa ko lang yung briefer, yung 9 pages lang.
5: Uh-oh.
2: What is the main argument ba't hindi binigay yung TRO? And what is the main argument ng dissenting opinion? Go.
6: So, apat po kasi ang requirement no, para mag-grant ang isang TRO. Nandyan po yung una, clear legal right. Pangalawa ay urgent necessity. Pangatlo po ay material invasion doon sa karapatan na iyon. At pang-apat ay no plain speedy adequate remedy. So yun po yung mga technical na requirement. In essence, kung sisimplihan po natin, yung gist po ng opinion ay una, hindi pa ho malinaw yung karapatan ni Senator Bato dahil may main case pa nga po na pending no, na hindi pa din na-desisyon na ng korte. At kung mayroon po pong main case or main issues na pending, hindi pa ho yun pinapasukan ho ng korte no, kung hindi po siya mag-grant ng TRO kasi baka maantala or maunahan niya actually yung pag-decision doon sa main na kaso. So hindi pa clear yung legal right. Pangalawa din, hindi din naman sinabi na may invasion yung karapatan kung mayroon man si Senator Bato dahil protektado naman siya ng Senado at nagkaroon ng statement yung Pangulo na binigyang o pinansin ng Korte Suprema na hindi naman po nag-utos ng nag-aresto si President Marcos. So wala po masyadong surprises ito from nung last week. No? Hindi po natin, dami ko kasi speculation kung paano po nag-rule yung court natin doon sa pag-deny ng TRO. Pero mukhang by the book po yung pag-rule niya dito sa pagkakataong ito. Siguro doon po sa dissents, no, yung mga hindi po sumang-ayon, interesting po kasi yung arguments po na inilalabas ng mga mahistrado ay kadalasan, or batay lang po sa pag-analysis ko po, no, relate na po doon sa main na kaso. So pinag-uusapan na po nung ibang dissent kung you know, yung ICC po ba na proseso, hindi na kailangan dumaan sa Korte ng Pilipinas, may paglabag po ba sa saligang batas, yung requirement na magkaroon ng judicial determination bago mag-issue ng isang warrant, etc. So interesting po yung opinions both yung sumasang-ayon at di sumasang-ayon kasi kahit papaano, bagaman alam natin na pansamantala lamang itong proceeding na ito at may mas malaki pang kaso na pending sa Korte Suprema, parang nagsa-start na magpahapyaw yung mga mahistrado natin kung ano yung mga views nila at least as of the moment.
2: Oh, so para lang po sa kabatiran ng lahat, yung Korte Suprema,
5: oh,
2: 11 po yan. Appointee ni dating Pangulong Duterte. 11.
5: Okay.
2: O dalawa ang Aquino. Hindi, dalawa. Ang alam ko, di ba, Attorney Tamase, dalawa pa yung Aquino appointee?
6: Opo, si Justice Kagiwa at si Justice Yonan.
2: Ayun. Tapos, sa ilan na yun? 11 plus 2, 13. Marcos, opa, dalawa?
6: I think dalawa din po.
2: Lang.
6: So 11 po yung 11 po yung kay President Duterte. Pero sasabihin ko lang Alvin na dito kasi sa usapin na to, often gabay for us kung sino yung nag-appoint doon sa magistrado, pero hindi laging ganoon eh. Kasi makikita nyo na even doon sa 9 na sumang-ayon sa desisyon, yung karamihan actually doon na hindi ay appointee mismo ni Pangulong Duterte.
2: Opo.
6: So mahalaga 'yon para sa isang korte na hindi iniisip ng mamamayan na dahil lamang itong pangulo na ito yung nag-appoint sa'yo, doon kakikiling, no, mahalaga yan para doon sa kumpiyansa, sa legitimacy ng korte natin. And I think itong mga decision na ito, isa yun sa mga, you know, kahit pa paano nagbibigay siya ng pag-asa na hindi naman siguro ganoon ka politicized yung ating Korte Suprema.
2: Ibig sabihin, ang point ko naman is sa ang botong 951, ibig sabihin marami ding Duterte appointee ang actually hindi pumabor sa TRO.
5: Totoo.
2: Tama?
6: Tama po, tama po.
2: So hindi batayan yung kung sinong nag-appoint partner, ano? Yun naman ang gusto kong sabihin, hindi, not the other way around, ano po. So yung dissenting opinion, makikita mo na ikamo din ang kanilang kiling dun sa, kasi partner, hindi dinesisyonan kung valid ba na i-serve ang isang warrant na in-issue ng isang international tribunal.
5: Okay.
2: Hindi pa yun dinesisyonan, attorney, di ba?
6: Hindi pa ho, no? So kung titignan po natin, kasi sampu po yung opinion basically eh. Yung maikli po, yung sinasabi yung 9 pages, yun po yung opinion talaga ng korte. No? At doon po, hindi po talaga pinag-uusapan yung issue kung valid na po yung warrant na ito, kailangan po ba siya dumaan pa sa korte ng Pilipinas. In fact, yung sinasabi ng korte doon sa main opinion ay dahil hindi pa namin ang desisyon nito, hindi pa malino yung karapatan ni Senator ba to, kaya hindi pa nila mag-grant yung TRO. Pero yung sampu po na opinion or yung 9 opinions in addition dun sa opinion ng korte, yan po yung mga parang pananaw, sarili-sariling pananaw ng mga magistrado natin sa Korte Suprema. So kahit po doon sa mga sumang-ayon, may makikita ka na po eh, na pagka-counting, hindi naman po pagkiling, pero parang direction, na kung i-decision nitong kaso na ito, at walang mag-iiba doon sa opinion nila, ay marahil ganito din yung magiging boto. No? But preliminary pa lang po kasi, so mas maganda tignan kung paano nila yung pinanadi-decision na nitong kaso.
2: Para sa mga ordinaryong tao, so ibig sabihin, walang TRO, habang nililitis yung main issue, dapat pwede nang nakaditine si De La Rosa o dapat ba pwede na siyang i-remit o dalhin sa ICC? O dapat dito lang muna siya ikulong habang walang desisyon? Paano ba yun, attorney?
6: So tahimik po yung korte doon, no? Wala po ang takot, hindi po takot, but yung concern last week ay baka denied po yung TRO pero baka mayroon po siya mga nakalakip na kondisyon. Wala pong ganoon, no? Yung denial po ng TRO mukhang blank denial lang po siya, blanket denial, sorry. So yung tinitingnan po ay sige po.
5: Eh di parang may TRO din. Kasi
2: wala TRO, partner.
5: Hindi nga, parang sabi ko kasi aandar yung kaso ka mo eh. Pero hindi pa na desisyonan yung main issue.
2: Hindi, kasi kung may TRO, ibig sabihin nun, kung may TRO, o di hindi mo siya pwedeng arestuhin. Ngayon, na walang TRO, pwede mo siyang arestuhin. Okay, tama ba, Attorney Paolo?
6: Yun po yung final analysis, no? Hindi po sinasabi ng korte na pwede niyong arestuhin, pero kapag wala po kasing TRO, wala pong pumipigil doon sa kabilang panig, no? Doon sa balak nila gawin. So, in this case, dahil gobyerno po yung kalaban, no, yung executive department, yung kalaban ni Senator Bato dito sa kaso na ito, babalik tayo doon sa patakaran na kung walang pinagbabawal o nire-require yung ating korte, yung pagbabasa ng batas at ng saligang batas, sumusunod yun sa best judgment ng ating mga executive agents or mga ahente natin sa pamahalaan. So kung ang basa po nila doon sa ICC statutes, sa RA 9851 at sa saligang batas natin ay pwede na nilang arestin si Senator Bato, wala pong pumipigil sa kanila sa kasalukuyan sa paggawa noon.
5: Alright.
2: Sige. O di, tuloy-tuloy lang yung education natin, ha. In the meantime po, nagtatago si Senator Bato. Ano po? Anong position mo pala, Attorney Paolo? Kung sakasakaling mahuli si Senator Bato, ang position mo ba ay pwede na siyang dalhin sa the Netherlands o sa The Hague? Or hindi? Pwede nyo siyang